0: antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan!
1: Thank you so much! Kilala mo yan, partner. Magsasabi na, thank you so much.
2: Kilala.
1: Tapos merong white na hanky. Oh, thank you so much. Good morning po sa ating lahat, ha. Ito po ay patuloy na pagsiservisyo at pakikipagtalaktakan sa inyo. Talaktakan! Talagang talak.
2: Talak sabi nga nila, partner.
1: Para magising tayong lahat ngayong Tuesday na umaga na ito. Si Doris Bigonia po ito, syempre pa, kasama ko ang the one, the only, guwapong-guwapo at walang stress sa baha na si Robert Antemano. Mano.
2: Magandang umaga, partner. Magandang umaga, mga kapamilya. Kumusta po ang inyong Tuesday? Sa mga teacher na nasa second day na kanilang wellness break.
1: Second day na pala.
2: Second day na. Enjoy nyo yan. Bukas term 2 na sila, partner.
1: Ayan. Baka pagka naman bukas ayaw nang pumasok. Nasanay.
2: Bitin po, bitin.
1: Bitin, oo.
2: Secretary Angara, bitin.
1: Extend
2: sabi
1: po natin.
2: Oo.
1: De, parang siguro sa akin, okay na yung 2 days.
2: Oo.
1: Okay na yung 2 days. At least, nakahinga lang kahit kapapaano.
2: Oo, diba? Tsaka sa'yo yung mga panindang candies, tosino, longganisa.
1: Ay, gusto ko ng longganisa.
2: May ganun pa ba? Kasi dati ang mga teacher, ganun eh. No?
1: Oo.
2: Yung maghahanap talaga sila ng mga opportunity para makadagdag ba lang dun sa kita nila. Kasi nga, napakababa ng sahod.
1: Correct.
2: Lahat ng oras, nauubos sila sa school, pero ang sahod,
1: oo,
2: kakapiranggo.
1: Naalala ko noon, partner, kaya nawalan ako ng gana sa upside down cake.
2: Oo.
1: Kasi merong declamation.
2: Okay.
1: Okay. Eh di nakapasok ako sa finals.
2: Mm-hmm.
1: Ang kalaban ko nagdala ng upside down cake sa teacher. Talo ako.
2: Anong dala mo?
1: Wala nga. Talo ako. Kaya natalo ako. Kaya minaano ko, yung mga teacher din noon, di ba, gumagawa rin talaga sila lang paraan. Eh, pero ngayon, yun ang tanong mo, meron pa bang ganun? Mukhang wala na.
2: Oo.
1: Mukhang wala na. Eh, kahit kapranggot naman yata ay nabigyan sila ng konting taas ako.
2: Dagdag,
1: correct nyo nga ako, mga teacher, ha?
2: Kaso, dapat bawasan pa rin yung workload nila. Ang dami pa rin partner.
1: Tama. At saka, syempre, pagtaas nga, meron namang inflation.
2: Ah?
1: O, bakit wala akong tenga? Hindi ako makarinig.
2: Yan. Nakita ko naman, nakalagay.
1: Nakadikit pa rin. Nakadikit pa rin ang tenga.
2: Ay,
1: nako. Kaya nga sinasabi natin, partner, kasama natin sila sa talaktakan.
2: Oo.
1: Dahil mayroon tayong portion. Hindi Q&A. Pwede ba natin sabihin na Q&A ito? Hindi.
2: Hindi.
1: Oo. POV.
2: POV. Point POV. Of view nila, partner.
1: Yan. Oo. Ano ang point of view natin ngayon? Tatalaktakan natin.
2: Ngayong araw po na Martes, kita nyo naman, no? Ang taas ng sinirit ng presyo ng produktong petrolyo. Ang ating pong POV, abay, ang tanong namin, patuloy po ang pagtaas ng presyo ng pangunahan ng produktong petrolyo, diesel, gasolina, kerosene sa Pilipinas.
1: Ang tanong,
2: ano po ang inyong POV, mga katandem, ha? Open-ended ito para kayo mismo, manggaling mismo sa inyo. Kung ano yung gusto nyong talakay pagdating sa issue na to, itong halos weekly talaga na taas presyo ng produktong petrolyo.
1: Today, talagang big time ang taas. Mayroon mga nagpumila doon sa mga gasoline stations. Yung mga jeepney driver natin ay nagkakamot na lang ng ulo. Hindi nila alam kung anong gagawin nila kasi
2: kaya
1: taas
2: nga
1: din.
2: Kaya yung sinturon, partner, todo-todo na yung higpit. Hindi na makahinga, partner.
1: Tinapon na.
2: Kaya kayo luluwa.
1: Tinapon na yung sinturon.
2: Hindi pwedeng sabihin maghigpit ng sinturon eh. Mahigpit na eh.
1: Oo. Diba? Tumatagos na sa buto.
2: Kaya nga eh. Pasahe.
1: Ay naku.
2: Diba? Produkto petrolyo, yung binibili mo everyday ng mga goods, services.
1: Oo.
2: Lahat mataas. Sahod na lang hindi.
1: Kuryente pala.
2: Correct.
1: Kuryente, tubig. Lahat yan binabayaran mo. Kung hindi mo naman bayaran.
2: Putol!
1: Ay, Hindi, wow. Agad. Andiyan kaagad si Boy Puton.
2: Pero kapag nagreklamo ka doon sa mga services nila, isang buwan na, antay lang ho kaya may darating. Anong oras? Depende po sa schedule.
1: Ha? Mabuti, swerte ka kung makakausap ka ng tao. Kung robot.
2: Tapos bigla ka pang ibababa. Sabihin, tapos, sobrang dami ng tumatawag.
1: At saka yung tutugtugan ka.
2: Sabi, sobrang dami. You listen to music.
1: Yung mga ganun, yun nakakapikon at wala kang servisyong nakuha pero binabayaran mo. Kaya pagka ganyan mga natin, susun-susun po. Susun-susun. Ayokong gamitin ang kawing-kawing. Mali! Susun-susun ang problema natin dahil nga pag nagtaas na yung presyo ng petrolyo, naku, yan lahat na. Magkakadikit na yan.
2: Sagutin nyo po yan. Ipadala nyo po sa aming Viber number na 0919-278-3000 kung ano po ang inyong POV, mga katandem dito po sa pagtaas na ito ng produktong petrolyo.
1: Agad-agad magmensahe na kayo. Mm-mm. O kaya kung makakaabot kayo, tawag kayo, kausapin natin ni
2: kagaya kahapon, diba?
1: Makausap tayo, diba? Huwag lang masyadong talaktakan.
2: Yung tamang talaktakan lang.
1: Tama, para hindi tayo maputol.
2: Yung parang tipong punto isang minuto ni partner dati sa SRO.
1: Yung mga ganyan. Tama,
2: Mga ganyan tayo. At dahil dyan, narito na po ang mga balitang dapat alam nyo today.
1: Yan, pero sa lagay muna ng panahon, umpisa natin partner. Mainit na panahon pa rin ang aasahan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw dahil sa monsoon break o pansamantalang pagtigil ng epekto ng habagat. Easterlies ang umiiral sa extreme northern Luzon habang localized thunderstorms ang nakakaapekto rito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Patuloy namang binabantayan ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Nahuling namataan, mahigit 2,000 kilometro sa silangan ng Eastern Visayas. Samantala, inaasahang babalik na ang pag-ulan dala ng habagat. Ako partner, ito na naman siya. Bukas, doon sa Palawan ang punta niya. Harangan niyo po! Sana matraffic at kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao.
2: Attention mga motorista, sa ikalawang sunod na linggo, ipinatupad na ang malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sa kwenta ng Department of Energy, 5 pesos and 68 centavos ang dagdag presyo sa gasolina, habang 4 pesos and 31 centavos sa diesel at 4 pesos and 62 centavos sa kerosene. Busod pa rin ito na nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Samantala, hindi na itinuloy ng grupong manibela ang ikalawang araw ng tigil pasada. Ikinakasa naman ng piston ang serye ng mga protesta dahil sa mahal na petrolyo. Sa ngayon, nire-repaso pa ng LTFRB ang mga petisyon para sa dagdag pasahe. Plano rin ng ahensyang buhayin ang isinusulong na gawing 20 pesos kada litro ang fuel subsidy sa mga jeepney at UV Express.
1: Para naman sa ating mga katsuperan, katsuperan talaga, at mga operator natin.
2: Ayan.
1: Sisimulan na po ngayong araw ng Land Transportation and Franchising and Regulatory Board ang pamamahagi ng ayuda para sa mga operator ng modern jeepney. Sakop din ng 20,000 pesos na ayuda sa loob ng 3 buwan ang mga operator ng UV Express at modern bus sa Metro Manila. Layo nitong matulungan ang mga operator na makabayad ng buwan ng amortization at operation cost sa gitna ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at iba pang gastusin. May hiwalay namang programa ang ahensya para sa mga tradisyonal na jeep.
2: Tinanggal na ng Bureau of Internal o Internal Revenue ang value-added tax sa allowable system law sa bayarin sa kuryente. Batay ito sa inoprubahang cap o limitasyon ng Energy Regulatory Commission para maibsan ang pasanin ng mga consumer. Sa Memorandum Circular ng BIR, kinikilala ang ipinataw na buwis bilang government-mandated pass-through cost na hiwalay sa gross sales. Inihirit naman ang Trade Union Congress of the Philippines o TUCP na dapat alisin ang buong system loss charge. Sa ngayon, nasa mahigit 5 hanggang 12% system loss ang pwedeng ipasa sa mga consumer. At yan po ang mga balitang dapat alam nyo antemano ngayong Tuesday morning.
1: Tuesday.
2: Yun.
1: So, alam nyo na yan, ha?
2: Matik.
1: Galit. Alam nyo na yan, ha? At dahil alam nyo na ang mga nagbabagang balita sa oras na ito, ay mag-isip na po kayo ng inyong sasabihin doon sa POV. Para tayong may recitation nito.
2: Oo, di ba? Pero yung iba partner, dahil nga patuloy yung pagtaas na yan, di ba sinasabi, alisin na natin yung tax kasi dyan.
1: Ako, di ba? Pero batas yun eh. Mahihirapan tayong ipatupad yan dahil batas yan. Meron yung magpapataw ba, Camille, ng tax doon sa mga 3-in-1?
2: Ay, oo, narinig ko yung item na yun. Mahilig ka bang mag 3-in-1? Yeah. Wes, tsaka yung mga other sweetened beverages.
1: Oo nga, yung mga, alam na natin, yung mga soda. Soda?
2: Soda!
1: pero hindi ko alam kung paano. Bakit yun ang pinapatawa ng
2: kasi nga daw, para hindi na masyado mag-consume yung public, para sa health daw kasi natin yun. Ngayon, kung mamahalan nila, makikinabang na ang gobyerno sa tax, tapos magiging healthy pa tayo dahil hindi na tayo bibili lagi daw.
1: Ganun. Parang
2: hindi. Ang dami kong kakilala dyan, no? Addict sa soft drinks.
1: At saka yung 3-in-1. Parang staple na yan sa umaga.
2: Partner binabawasan ko.
1: Ah, talaga ba?
2: About 3-in-1. Tatagal ako ng konting sugar.
1: Nagko-compute ka doon.
2: Kaya nakikita mo ako sa umaga, pag dumadaan ka, chinachani ko yun. Binabawasan
1: ka. Para pasok ka.
2: Para pasok, para makapag-kape-kape-kape-kape-kape-kape-kape-kape-kape.
1: Huwag na lang tayo mag-asukal kung ganun din lang. Pero kung ganyan, yun lang naman at sasabihin na naman ang ating mga kapamilya, yun lang ang afford namin. At yun na yun talaga nakasanayan namin. Sinasaw-saw na nga lang namin yung tinapay namin.
2: Tinatank namin.
1: Kahit walang palaman o dinakatipid pa kami. Pero i-balance po natin kasi ang sinasabi po ng gobyerno ay concerned lang naman kami sa inyong kalusugan. Kasi tumaas daw ang mga bilang ng mga obese.
2: Sino obese?
1: Aba, ako nga ang kinin-example ni Alvin, obese na matatanda. Meron pang ganun.
2: Partner, kung obese kasi, paano pa kami lahat?
1: Grabe kayo. Hindi. Yun lang. Tsaka yung mga kabataan kasi, lalo na yung mga lethargic. Lethargic spell.
2: Ang hirap, wag na lang. Next, please.
1: Yun na nga. Pero ipang-ibang POV pa rin yan.
2: Iba pa rin yun.
1: So ngayon, doon tayo sa produktong petrolyo. Kasi marami nga pa nakita sa labas. Lumalakad na pagewang-gewang. Dahil.
2: Ano sabi?
1: Dahil. Hilong-hilo.
2: Anong gagawin? May nakita ako iba. Proud. Hindi kami affected. Sabi. Kasabayan ko kanina papasok. Alam mo, tunog. Tigitig. Sabi, ito ang rekomendasyon ni Doray. Ginaya namin. Nagkalesa, partner.
1: O yun na, bukod doon tayo mauuwi. Di ba? Kasi napakatas, parang hanggang langit na. Pero ang sinasabi naman, wala naman tayo talagang control eh. Mm-hmm. Dahil doon sa kaguluhan ng
2: gera pa rin yan eh. Puro-dulo pa rin ng lahat ng ito, yung gera sa Middle East.
1: Correct. Alam mo, meron tayong pagkakataon na tanungin kung paano ang makokontrol yan at paano masusolusyonan. Mm-hmm. Sana magbigay siya ng tama at makatotohan ng sagot. Bibisita si Donald Trump dito sa Pilipinas.
2: Teka, ipagpapaset ako ng schedule dyan, ha?
1: Mr.
2: President, we, Filipino.
1: Deserve an explanation. Bakit mo kasi inaway?
2: Ba't ba kayo nag-aaway? Huwag na kayo mag-aaway.
1: Bati-bati na lang
2: Let
1: tayo.
2: Let there be peace on earth.
1: Maganda tayo. Maghawak kamay tayo.
2: Bago pa tayo makarating kung saan-saan, dito na po tayo sa oras na 8:18, ang ating mga Radyo Patrol! Unahin natin, partner, ang Novaliche sa Quezon City.
1: Ano meron?
2: Aba, may nagpikit daw na miyembro ng grupong piston doon.
1: Ala.
2: Alamin po natin ang detalye mula kay Radyo Patrol Nico Bagsig. Nico. Nico.
3: morning, Robert and Doris. Yes, good morning sa inyo, Robert and Doris. Ito nga, ano, daladala ko.
2: Akala ko nag-New Year si Nico, tinan mo.
3: Para sa Celia.
2: Happy New Year!
1: Ano ka mo, partner?
2: Akala ko nag-New Year siya, yung pinupukpok niya, oh.
1: Ah, oo nga,
3: hindi,
1: no.
3: Robert and Doris, ito kasi yung mga daladala, no, ng mga driver at operators ng grupong Pisto na pupwesto dito mismo sa harap ng Susano Market, ano, dito sa Novaliches, para nga sa kontra yan sa big time oil price hike ngayong araw, kung saan naaabot sa halos 5 piso ang taas sa presyo kada litro ng diesel pati na rin ng gasolina. So ngayon nalilito yung mga miyembro ng Pisto at nagkakaroon nga sila maikli lang naman na palaguntunan sa mga oras na ito. Halos 5 piso nga ang tinaas kasi itong produkto, ang presyo ng produkto ng petrolyo ngayong araw. Kaya naman kumpaldo ang mga kumpanya ng langis dahil dito ay sulaan nila ang dehado na naman dahil tiyak na mas maliit ang kanilang kita. Ngayon na Robert and Doris, makakasama natin yung isa sa mga lumahok, ano, dito nga sa noise barrage ng mga miyembro ng grupong Pisto dito sa Novaliches. Ito si Sir Johnny. Sir Johnny, live po tayo sa DZMM ng Teleradyo. Ngayon po, dahil nga 5 piso, ano, ang taas sa halos 5 piso ang taas sa diesel, paano nito maapektuhan po ang kita niyong mga drivers po ngayong araw na ito?
4: Patuto lang po mga kasama, yung mga lahat na kikinig ngayon at sumusubaybay sa aming mga panawagan. Ito po ang aming pinapanawagan sa gobyerno. Ito po ang pagtaas ng presyo ng langis sa 5 piso. Kakapiranggot na po ang aming kinikita. Alos na nga wala kami inuloy talaga. Ngayon, tatasan na naman na walang sinasagasahan na talaga ang aming kabuhayan. Sa hari ng transportasyon, kami po malaking inaambag sa ekonomiya ng ating lipunan. Nagtataka kami kung bakit ganito ang talaga ng gobyerno katulad ni Bongbong Marcos.
3: Opo, tayo magkano nga ninyo kikitain nyo kung 5 piso kada litro ay tataas kayo? Magkano na lang yung maaaring maiuwi nyo po sa inyong mga pamilya po ngayong araw?
4: Hindi pa nga taas ng 5 piso, nag-uwi lang kami ng maikit sa tundahan eh. Saka pa ito na po yun ah.
3: Okay. Tayo naman po siyempre may usap-usapan, may petisyon ng grupong Pisto na sa presyo na sa taas sa pamasahe naman. Sa tingin nyo po ba kayo dito? Tips po para sa inyo.
4: Sa bahagi naman namin po sa Pisto, ang totoo lang po, hindi kami magtaas ang pamasahe. Basta ang oil deregulation ay basura, mga excise tax sa problema sa amin, mga pangkrodo, pangaraw, basura. Mamamayan, mahihirap para ipagpumayan kami laban kasama sila. Hindi lang kami nagkaka-interest, kami kikita nga kung ano ba bigyan kami ng tapos mamasahin ng bandi kasi yung iba.
2: Oo, so si tatay kinukwento niya yung POV niya na yan, ha?
1: Kaya nga Nico, ano, wala si Nico,
2: Nico? Ayun, ongoing po yung picket rally nila.
1: Saan nga ulit ito?
2: Novaliches.
1: Novaliches, oo. Eh, yung mga pasahero po, yung mga ikanga ni Alvin Mananakay, ay meron po dyan nagaganap ngayon na ano to, picket ng mga driver po natin dahil sa helong-helo na sila sa taas po ng presyo.
2: Pero
1: ng
2: usually kapag ganyan namang mga nagpipicket, eh mabilisan lang naman din yan, partner.
1: Oo, kasi syempre iniisip din nila yung kanilang mawawalang kita. Correct. Kaya nga sinasabi ko, gusto ko sanang tanungin si Manong na in-interview ni Nico, magkakaroon ba ng pagkakataon na makikita na naman natin sila na namamalimos sa kalsada?
2: No, dahil sa mahal.
1: Sa mahal.
2: Anong ibang kakarga mo sa sasakyan mo?
1: Oo.
2: Ang parts napakamahal. Yun. Wala ka magiging pasahero. Anong kita?
1: Oo, diba? May kotong pa, este.
2: Iba pa yun.
1: Iba pa yun.
2: Nico, nagbabalik ka na ba? Sige, babalikan na lang po natin yung report na yan ni Nico Bagsik. Punta muna tayo sa Palacio, partner.
1: Ah, okay. Teka lang, magbibihis ako na maganda.
2: Ako din.
1: Gagayak ako ng
2: kapa. Ganun. May kapa.
1: May kapa. Dracula ito.
2: Ang Pangulong Marcos Jr. tiniyak po ang pagpapaigting ng mga hakbang para mapanatiling kontrolado ang presyo ng mga bilihin. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Palacio ng Malacañang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
5: Magandang umaga, Tandem, Robert at Doris, na nanatiling prioridad ng pamahalaan ang pagpapanatili sa abot-kayang presyo ng mga bilihin at pagtugon sa inflation. Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng patuloy na nanganganib na pandaigdig yung supply ng langis. Ayon sa Pangulo, ang tunay na dahilan ng pagtaas ng mga presyo ay ang inflation o ang bilis ng paggalaw ng presyo ng mga produkto at serbisyo. Dahil kapag tumataas anya ang presyo ng langis, ay tumataas din ang presyo ng pagkain. Nananatili anya sa pagitan ng 2-3% ang core inflation na hindi kabilang ang pagkain at langis. Habang patuloy na nakakaapekto sa pangkalahatang inflation ang presyo ng pagkain at langis. Kabilang umano sa mga nagdudulot ng kawalan ng katiyakan sa pandaigdigang supply ng langis ay ang pagsasara ng Strait of Hormuz, mga pag-atake sa infrastruktura ng langis at tumitinding tensyon sa Red Sea. Ayon kay Pangulong Marcos, patuloy na tumutugon ng pamahalaan sa mga panlabas na pressure para mapagaan ang epekto nito sa presyo ng mga bilihin at gagawin ng lahat na makakaya para mapanatiling mababa ang presyo ng mga bilihin. Samantala, ilang pampublikong aktibidad ang nakaschedule na daluhan ng Pangulo ngayong araw ng Martes, kabilang ang ceremonial turnover ng housing units sa mga benepisyaryo sa Valenzuela City at ang paggawad ng mga titulo at pagbisita sa mga benepisyaryo ng Community Mortgage Program sa lungsod ng Caloocan. At yan ang balitang kumpirmado.
1: Christian.
5: Yes.
1: Oh, hindi ko alam kung engot-engot ba yung katanungan ko na to.
2: Oh.
1: Pero isa pa sa palagay mo ay titingnan ng Pangulo ng Palasyo na paraan para mapigilan nga yung pagsirit ng mga presyo ng bilihin ay maglagay ng price cap.
5: Alam mo, lagi namang sinasabi sa atin ng Malacañang Doris, lalo na si UC Claire Castro, kung makikita ng Pangulo na ito naman ay magbebenepisyo sa publiko, lalo na sa mga apektadong sektor. At ito naman ay mababalanse sa interest din ng mga stakeholders, ng mga key players, ay hindi magdadalawang isip ang Pangulo na ikonsidera ang mga panukala at rekomendasyon na makapagpapagaan sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino.
2: Oo. Eh, yung pag-uwi naman ng Pangulo galing ng India, Christian, ano ang highlights naman nito? I mean, may good news ba?
1: Mm.
2: May mga sideline ba na meeting ang Pangulo na medyo, pwede makinabang ang bansa?
5: Ibinida yan ng Pangulo, no, sa kanyang pag-uwi sa kinanap na BRICS Summit sa India. Ayon sa Pangulo, nakakuha ng commitment naman ng Pilipinas mula sa mga iba't ibang kumpanya sa India, lalong-lalo na sa may kilalaman sa agrikultura, healthcare, digital payments, aviation, pati na sa artificial intelligence at ang telecommunications. Ayon sa Pangulo, yung commitments na yun ng mga negosyante mula sa India, may hope, no, may pag-asa na makapagbibigay ng hindi lamang dagdag na kita para sa Pilipinas, kundi dagdag na oportunidad, mga bagong trabaho para matugunan din yung problema ng unemployment rate.
2: Okay, sige. Definitely, may mga iba pang issue na pag-uusapan. Mamaya, abangan natin ulit yung mga...
1: Abangan natin lalo na yung sa healthcare.
2: Ay, totoo.
1: Diba? Partner, kasi, totoo. Ano, Christian, diba? Dumarami yung mga nagpupunta dito. At sana ay makatulong. At huwag naman po tayo maging, anong tawag doon, matakot o magkaroon ng pangamba na sila ay kukuha or mga agaw ng mga... trabaho.
2: Nakakalaban sa trabaho.
1: Oo, hindi tulong po 'yan eh. Magandang ano rin 'yan eh, 'di ba? Oh, edi palitan tayo. O di ko anong meron tayo dito.
2: Oh,
1: di dalhin natin doon. Unahin natin si Christian.
2: Pinadala si Christian. Bali.
1: Unang alay daw.
2: Si Christian ang unang alay. So, Christian, maraming salamat bago ka patuloy ang i-alay ni partner.
5: Maraming salamat at yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
2: Mula sa Palasyo ng Malacañang, partner, magpunta tayo ng Makati.
1: Ay, sige.
2: Check natin ang mga Makatizens.
1: Ni Kerry.
2: Alam mo, ni Kerry.
1: Ni Kerry.
2: You know why?
1: Aha.
2: Oh, dahil sa mga baradong kalsada na left and right, double parking.
1: Ay, naku!
2: Diba, kita mo yung video, pinatawag yung driver at owner dahil hindi makadaan yung bombero.
1: Oh, oh.
2: Eh, ngayong araw, eh, muli daw nagkasa ng clearing operation ng MMDA at Makati,
1: McCarry
2: LGU, Makati LGU sa ilang kalsada sa Barangay Bangkal.
1: Ayun!
2: Alamin po natin ang sitwasyon doon mula kay Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus, clear na ba dyan?
6: Hindi ba, Robert at Doris, ano, dahil nga matapos yung clearing operation kahapon na Makati City LGU, eh, muling bumalik, ano, yung mga sakyan na naka-double park dito yan sa General Makabulo Street, Barangay Bangkal, Makati City. Kaya nga, Robert at Doris, ngayon, eh, nagpasaklolo na sa MMDA yung Makati LGU para sa panimita at pagtanggal ng mga nakahambalang na sasakyan sa ilang municipal road dito sa naturang barangay. Ito nga, matapos mag-viral kamakailan yung video ng fire truck na nakasagi ng sasakyan dito mismo sa General Makabulo Street habang rumeresponde sa sunog. Sa pag-ikot ng Radyo Patrol, salamak pa rin yung nga double parking hindi lamang sa naturang kalsada, kundi maging sa mga katabing kalye tulad ng Climaco at Natividad. Kahit pa nagkasana nga yan ang operasyon dito, yung lokal na pamahalaan kahapon. Paliwanag ng mga tauhan ng MMDA, one-side parking yung pwede dito sa kalsada. Ibig sabihin, sa kanang linya lang pwedeng pumarada yung mga sakyan. Pero pansin natin, dito, Robert at Doris, kaliwat kanan, double parking talaga, kaya masikip yung kalsada. Dahil naman ng mga residente, mas marami kasing kotse kaysa garahe sa lugar.
7: Eh kasi yung mga nasa side na sa kaliwa, wala silang parking. May parking man sila, sapat lang sa isang sasakyan.
8: Eh yung sasakyan nila, labis-labis pa?
7: Labis-labis pa. Kaya wala talaga, no choice.
6: Yan ang tinig ni Tess, isa sa mga residenteng nakausap natin dito sa General Makabulo Street. Sa ngayon, Robert at Doris, naglalakad tayo dito mismo sa kalsada. Kasama natin yung sidewalk clearing operation group ng MMDA kung saan inaayos na nga nila, inaalis nila yung mga nakakambalang sa daanan ng tao. Yung mga halaman, kita natin, sinakay na nila dun sa truck dahil nga nakakambalang yan sa sidewalk. Habang meron din silang kasama mga traffic enforcer ng MMDA na siya namang maninikit doon sa mga illegal parking.
2: Zeus, ang tanong, yes, ano ang ginagawa ng barangay?
1: Yan.
2: Sa barangay chairman, pinapayagan yan.
6: Paliwanag sa atin ng mga tauhan ng barangay, ano, kasi hindi rin natin na nakapanayam yung mismong chairman ng barangay, kundi yung mga bantay bayan lamang, ano, ng Barangay Bangkal. Ang sabi nila ay mahigpit naman yung kanilang monitoring, kaya nga lamang ang nangyayari ay bumabalik talaga kapag nasisita. Kaya ang mangyayari, nila ang gagawing hakbang ay katulong na nila yung MMDA para mas maraming tauhan at aaraw-arawin yung clearing operation dito sa lugar.
2: Kala ko aaraw-arawi magpadaan ng bombero dyan eh.
1: At saka ambulansya.
2: Oo.
1: Parang ganun nga yata magiging solusyon dyan, partner Zeus. Kasi matagal ako nag-cover ng MMDA.
2: Of course.
1: Pagka nagka-clearing, o tanggal, o tino,
2: maayos
1: na, malinis na yung kalsada. Pag-alis na pag-alis ng MMDA, balik ulit sila.
2: Nasa kabilang kanto pala. Bumabalik na agad.
6: Tama ka dyan, Doris, ano? Kasi nga, nung nakausap natin yung ilang mga residente dito, nangyayari pala, kapag namataan na yung tow truck, yung mga tauhan ng MMDA, maging ng Makati City Public Service o Public Safety Department, ano, na nag-ooperate dito sa lugar, ang ginagawa raw ay umiikot lamang yung mga sakyan, iintayin na matapos yung operation, tapos paparada na naman muli.
2: Ah, ganun.
1: Magkano ba ang multa?
6: Para doon sa mga attended illegally parked vehicle, ibig sabihin may kasamang driver na naabutan ng MMDA, 1,000 piso ito. Para doon sa mga unattended illegally parked vehicle, ibig sabihin walang driver, nakitang illegal na nakaparada, 2,000 piso yung multa.
2: Yung mga nagpa-park dyan na mga nahuhuli, wala ba silang sinasabi, Sus, na, ay hindi, nagbayad kami sa barangay. Siningil nga kami, kaya pwede kami mag-park
1: ito,
2: dito.
1: Ito, meron akong papel, maliit na papel, nagbayad ako.
6: Wala tayong, sa mga nakausap natin, Robert at Doris, wala naman tayong narinig na gano'n, ano, na meron silang nakausap mula sa barangay. Ang nangyayari dito ay talagang tila lumalabas, no, na diskartihan yung kanilang pagparada dahil nga hindi sapat yung espasyo ng kanilang mga garahe.
2: Ay, naku, yun ang problema. Kapag may emergency cases, kagaya nung nakaraan, mahirap.
1: Pero alam mo, partner, ang dilema, kasama ng LGU at saka ng MMDA dyan. Sa nasabi nila, ay ano nangyari?
9: Sa time na ano po nila, kuya mo.
6: Ito nga, Robert at Doris, ano, kasi nung sinusundan natin itong mga tauhan ng MMDA, may ilan na medyo yung ilang residente, no, tumataas yung emosyon dahil yung kanilang mga negosyo, yung ilan sa kanilang pwesto ay tumatagos doon sa sidewalk. Kaya yung ilan ang ginagawa ng MMDA, yung kinukuha lamang nila ay yung mga halaman at yung mga nakahamba lang doon sa kalsada. May nakatering tayong dito parang cart na kinuha nila at sinakay sa truck. Pero yung ilang mga malalaki dito, halimbawa, marami kasing talyer dito sa lugar na ito, may mga gulong spare parts din na nasa sidewalk.
2: Nasa labas, nakahilera.
6: Kaya yung ilang dito, Robert at Doris, ang ginagawa, sinisita na lamang muna, hindi muna titikitan. Yung ilang gulong na hindi nakasya doon sa loob ng espasyo ng mga talyer, yun ang kinukuha ngayon. Kita natin, 1-6 na gulong at nadaragdagan pa yung sinasakay na sa truck ng sidewalk clearing operation group ng MMDA. 1 lamang nila yung matatanggap ng mga nandito. Pero yun nga, yung kanilang mga gulong, yung kanilang spare parts at yung kanilang pinagkakitaan, eh kukunin na muna ng MMDA yan dahil nga bawal. Tumatagos na dito sa sidewalk, walang madaanan yung mga pedestrian.
1: Oh, pero sus, partner, ang sinasabi nila, anti-poor naman yan, eh aming sino ba yung alin na yun na tumatalaktak?
6: Isa siya. Meron siyang pwesto dito. Siya mismo yung
1: na-interview natin. Kaya pala.
6: Robert at Doris.
1: Kaya naiusap
6: sana siya dun sa mga tauhan ng MMDA.
2: Pero yun nga, sabi, naghahanap buhay kami na maayos, di ba, partner? Tapos uhulihin nyo pa kami. Mga ganyan ang litanya nyo.
6: Ngayon, pinapaliwanag ng tauhan ng MMDA na bahagi nga ng kanilang mandato itong pag-aayos ng mga sidewalk dahil talagang hindi na bahagi ng kanilang lote itong daanan ng mga tao. Kaya yan.
2: Sige, batayan natin.
6: Kaya kita natin, parang may ihawan dito, Robert at Doris.
2: Kung magkiklear pa yan, Zeus. Sige. Sige.
1: Okay.
6: Yan ang pinakauling sitwasyon dito sa Barangay Bangkal, Robert at Doris.
2: Maraming salamat, Zeus Legazpi, sa ating mga Radyo Patrol.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM.

0: walang mataba, walang inuurungan, Doris at Robert, ang tandem ng bayan.
1: Basta AMDZMM.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Rain, rain, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ito po ang DZMM.

0: regular use. Results may vary. Start at 1550 pesos SRP lang. Uy! Uy! Uy! It's a cool! It's a fresh! It's a protection from germs with all new Protect Soap. With regular use, results may vary.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang mutya ng basa, Doris Bicornia. At nagbabalita antemano, Robert Mano sa Tandem ng Bayan.
2: Tandem ng Bayan.
1: Tandem. Tandem ng Bayan.
3: Bago natin na ipagpatuloy ang ating talaktakan.
4: Mm-hmm.
3: Oras.
4: Time. Ang ating pong oras, 8:38 ng umaga.
5: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
3: Partner, mukhang meron kang alerto.
4: May alerto ba?
3: May alerto eh. Oh.
4: Pwede na ba yung alerto ko? Oo nga, pag 8 ako.
3: Naalala ko bigla. Oh, i-alerto nyo na.
4: Sige nga, paki-alerto ka kami.
1: Alerto sa brownout! Alerto sa brownout!
4: Oh, eto na po ha! Alerto sa brownout! Ang Visayas Grid po, isa sa ilalim sa red at yellow alert status ngayon pong araw. Ayon po yan sa NGCP, 5 p.m. to 7 p.m. po ang red alert. Habang nasa yellow alert po kayo sa Visayas Grid, 3 p.m. to 5 p.m. at 7 p.m. to 8 p.m.
1: Alerto sa brownout! Alerto sa brownout!
3: Dahil alerto, umalerto
4: alerto
3: tayo
4: sa oras.
3: Ayan. Tutut time, partner.
4: Tutut time! 8:40 ng umaga.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Ayan. Ngayon po,
3: batang
4: partner.
3: Batang lagundi. May naalala ko.
4: Oo, naalala ko yung sinabi mo sa akin. Na-imagine ko, tama nga naman si Vice ganda doon sa sinabi niya na yun sa'yo.
3: Ano nga ba yun? Yung
4: Kevlar?
3: Vitamins ng ano, nung bata. Tapos may malaki siyang sombrero. Kevlar naman yung sa akin. Kevlar ng sundalo. Eh, ang laki.
4: Nagbukang ganun.
3: No, those were the days.
4: Opo, napag-usapan po namin yung Kevlar sapagkat kahapon po, hindi po ba ay umarakada. Yung kauna-unahan, makasaysayan po ito na Bangsamoro parliamentary elections kung saan nga po, hindi na iwasan na nagkaroon ng mga barilan, nagkaroon ng gulo sa Cotabato City.
3: Yan.
4: Kung nandun, kung saan naroon yung ibang mga kasamahan nating reporters, kasama na si Steve Ras doon at sa iba pa pong bahagi. At para mabigyan po tayo ng update at observation nila, of course, single po dyan, makakausap po natin ang spokesperson at trustee at National Head for Communications, Voters, Education, and an official parallel count ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, si Miss Anna Singson. Miss Anna, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
3: Good morning, ma'am.
7: Good morning. Good morning, Doris. Good morning, Robert.
4: Opo. Ang unang talong namin, Miss Anna, sa PPCRV, ano ang naobserbahan ng PPCRV? Paano natin maikakategorize itong makasaysayang parliamentary elections na ito sa BARM?
7: Alam mo, bagaman may mga parang ang daming mga reports na may mga gunfire, nagtatapunan ng improvised explosive device or kung ano man at nagbabarilan, ang aming assessment, at ito ay assessment ng mga tao namin mismo na nandun sa BARM, ay generally mapayapa po ang elections. Pero yung mga incidences of violence po, nakasentro lang po sa isang area, mostly po in Cotabato. At hindi naman po sa buong Cotabato. May apat lang po polling centers, may apat na polling centers po na kung saan nangyari ang lahat ng mga incidences na ito. Itong four polling centers ay ang Pilot, St. Vincent, Zero, at saka ang Vilo. Doon po nagkasunod-sunuran mga gunfire at saka sa isa sa kanila, sa Pilot, nagkaroon ho ng tapunan ng granada. Pero hindi naman ho ito laganap. Nakafocus siya sa Cotabato. Kaya ang aming our outlook as of now is mapayapa naman siya in other areas.
4: Mm-hmm.
7: Pero bagaman mapayapa, hindi ibig sabihin walang election irregularities. Kasi meron po kami napansin na ganun.
4: Oo. Yung idiretso na natin, Ma'am Ana, dyan sa sinasabi mong election irregularities, yan. Ano yung mga yan ang observed din niyo po?
3: Mm-hmm.
7: Okay. Ito medyo nakakalungkot na. Yung vote buying, sobrang laganap. As in, hindi lang centered sa isang area. Talagang laganap buong barm. I'm ranging from 500 to 3,000 pesos. Mahirap magpakita ng documentation na hindi mako-compromise ang seguridad ng aming mga volunteers. Pero naging sila sa sobrang laganap na vote buying. At naging dahilan pa ng alitan sa ibang mga presinto at polling centers ang vote buying. Kasi nagpapataasan ng vote buying at nag-aawayan tungkol sa sino bang mabibili ko na vote na voter. At tuloy, minsan, ang nangyayari ay nagiging heated yung discussion at nagiging rason pa ng alitan. So napakalungkot ho nito kasi may saliksik na ginawa ang isa sa mga major firms, research firms, na 65% of the votes in the Philippines tuwing election ay binibili. And sadly, hindi namin masabi na iiba ang barm. Sobro ang vote buying.
3: Paano po at magkano po ang bilihan ng boto?
7: Ang pinakataas, mataas na narinig namin sa aming volunteers ay 3,000. Hindi ko alam po anong posisyon. Ang isa, parang ranging between 500 to 3,000. Malaking halaga rin mo, di ba? Marami pa yung makukuha doon. Pero pag isipin nyo, parang ito na nga ang kauna-unang pagkakataon kung saan mapipili ang sarili niyong liderato. Kasi noon naman, appointed. Ito sila ang pumipili. Parang binibenta niyo ba yun para sa 3,000 pesos na sila naman ang, yung future nila, kinabukasan nila nakasalalay. Pero maliban sa vote buying, marami ho kami nakitang, hindi lang ho flying voters and multiple voters. Ang ibig kong sabihin ng multiple voters ay ang isang tao bumaboto para sa ibang tao. Eh, hindi naman po dapat yun.
3: Eh, paano kasi, nangyari? Paano napayagan?
7: Yan ang malaking tanong. Yan ang malaking question. Like, meron kaming, hindi ko na specify yung mga school, but meron isang school, ang daming reports na ang official, ang mga relatives ng isang opisyal, pinasok raw yung presinto, kinuha yung voters list, at yung mga voters na hindi pa nakapag-vote, binoto ho nila. Binoto ho nila. So, hindi naman ho dapat yun eh. Kasi you cannot vote on behalf of anybody else. Hindi kayo pwedeng bumoto para sa asawa, para sa tatay, sa nanay. Dapat kayo mismo ang pumunta doon. At hindi dapat yung voters list na kukuha ng kahit sino man. Kami ho sa PPCRV, meron kaming voters list. Pero diretso ho namin hinihingi ito. Humingi kami ng permiso mismo kay Chairman George Garcia kasi may karapatan ho kami magkaroon ng voters list kasi kami ho ang mandato namin ay magkaroon ng voters assistance desk. Noon ho pumupunta yung voters para malaman kung sino pupunta.
4: Correct.
7: Pero kunin ang voters list doon mismo sa presinto, medyo sobra naman ho yun. At ang tanong ay, bakit naman nabigay? Maaring under duress ang mga tao doon. So, hindi namin alam. Tapos, pero hindi ho tama eh. Walang tama sa nangyari yun. Sa nangyaring iyon. Tapos, may napansin kami mga flying voters. Minsan nagpropatesta kami. At saka, pre-shaded ballots. Alam niyo naman po, nangyari ito, di ba? Sa Maluso, kaya napunta siya under, nalagay siya under COMELEC control. At kaya naman, yun halalan doon sa area na yon na extend to 9 p.m. In fact, yung volunteers namin hanggang 10 p.m. nagbobotohan pa raw doon dahil nga sa pre-shaded ballots.
4: Malungkot
7: ho na nangyayari pa ito, especially ngayon sa napakamakabuluhang unang halalan ng barm.
3: Opo. Hindi naman nasawa ta or meron bang enough na tao ang COMELEC, ang PNP at para tingnan kung ano yung ano yan tawag doon partner kasi pinaplano yan, kasama yan sa plano eh, ang tagal plinano po yung BARM elections.
7: Tagal po. At saka matagal na napostpone, no? Ang tagal-tagal na postpone para paghandaan. Well, I'd like to commend ho the PNP. Ang lakas po ng presence ng, according to our volunteers, ang lakas po ng presence ng PNP At ang bilis ho tumugon sa mga problema. Like sa Cotabato, yun sa isang area ho sa Basilan, ay hinarang ho ng mga taong may sandata, hinarang ho yung election paraphernalia. Hindi ba kapasok yung balota sa isang bahagi ng Basilan dahil doon? Agad tumugon ho ang pulis at napag-agree nila yung dalawang parties na padaanin ho. So ang dami hong police presence. Tapos sa mga BI naman, sa mga guro, of course pinaghandaan yon, pero alam niyo rin naman na the night before, 800 of the teachers ay nag-resign ho sa pwesto nila. Diba? Hindi na lang pininalize ng COMELEC, because minsan ho, if they feel their life is in danger, ay namimiligro ang kanilang buhay, may agam-agam, may karapatan naman silang to say, hindi mo na akong gaganap ng duty na to. But the police presence was very, very strong. At saka, handang-handa ho, I have to say, we are very happy na mukhang handang-handa ho yung COMELEC. Grabe ho ang bilis ng transmission. Wala pang isang araw nakatapos, wala pang ang half a day, 97% na ho ang nakapag-transmit. Napakabilis ho.
3: Sana partner, yung sinasabi na generally o relatively peaceful ay magpatuloy, lalo na kung pumasok na, pupunta na tayo doon sa exciting part na i-announce kung sino ang mga
4: proclamation.
7: Yung tanong dyan, tatanggapin ba yung resulta?
3: Yun nga.
7: Pero yun ang pinagbabantayan namin sa PPCRB. At meron akong reports na po this morning na may mga, ayoko na sabihin kung sinong party, we never do that in PPCRB, we never name names, no? But meron na mga kasapi ng isang party na may mga sandata, ready na raw mag-protest kung hindi sila manalo. Diba? So, pero hindi naman sana, no? Kasi I think ang importante ngayon, tignan natin yung magiging composition ng kanilang parliament.
4: Correct.
7: In fact, ang assessment nga on the ground ng aming regional director, si Father Dave Procalia, siyang in charge ho sa buong BARM, at maraming salamat, Father Dave. Sabi ni Father Dave, ang pinagtutuunan ng pansin ngayon ay ang pagkuha ng majority ng parliament. Importanteng makuha raw ng ayun ang pinagtutuunan raw ng pansin ng mga ng malalaking politically entrenched parties doon, na makuha raw yung mayorya. Kasi kung makuha nila yung mayorya, makukuha rin nila yung pinaka punong ministerial position. So yun raw ang binabantayang masusi ngayon.
4: Opo. Ma'am Ana, okay, sa mga na-observe din yun na election-related na mga offenses, ano ang plano ng PPCRB dito? Naka-well-documented po ba ito para ma-present sa COMELEC and then para mag-take action ng COMELEC sa mga ganito po?
3: Naagad-agad. Oo.
7: Alam nyo, proud na proud ako sa volunteers namin, kasi I can say na well-documented. Kasi ngayon, ho, natuto na kami, binigyan namin, tinawag namin silang, sinabi namin sa kanila, you are now mobile reporters. Kasi kung pag-iisipin ninyo, ang dami nila at nandun sila sa punot dulo ng BARM na hindi naman naabot ng ibang reporters, di ba? So ang sabi namin sa kanila, kayo ay mga mobile reporters. Sinabi namin, hindi namin ire-report kung walang attribution. Dapat may place, may time, dapat direkto kayong saksi, hindi pwedeng narinig ninyo sa iba.
4: Tama.
7: Tapos dapat rin supported by photos. At alam namin, we will never name the name of the volunteer because sa BARM, maaaring maging security issue.
4: Tama.
3: Pero, at saka video. Hindi lang photos, di ba? Pati video.
7: Kasi. I think your reporter's part ng chat group ko, di ba? Oo. Puro ng video, in fact, natutuwa kami. Yung ilang video namin na carry ninyo at ng ibang mga reporters, pati hanggang Japan, umabot ang mga video na kinuha ng PPCRB volunteers.
4: Ayan, oo. So, hindi pa tapos ang trabaho.
3: Hindi pa.
4: Hindi pa tapos ang pag-observe ng PPCRB. Ma'am Ana, kailan natin masasabi na, finally, done. Parang ganon. Kailan ba?
7: Meron pa kaming isang, nag-audit po kami. Bahagi kami ng dalawang audit. Kaya meron kaming command center sa Makati, kasi meron, i-audit namin yung transmitted vote.
4: Correct.
7: Ikumpara ho namin ang dalawang datos. Yung datos na transmitted, yun ang nakikita ninyo, nandiyan na sa aming website yung mga transmitted results. Pero, kasi pag tinatransmit, na cyber attack ba, na hack, kailangan malaman, yun lumabas ba sa makina, yun yung na-transmit. So, ikukumparaman namin sa isang set ng datos. So, yun mga volunteers namin po, kinokolekta lahat ng election returns, yung printout ng bawat automated counting machine sa bawat presinto. That's around 5,300 or 5,200 precincts all over BARM. Kukunin nila yung printout na yun, ipapadala dito sa Makati, isa-scan namin, tapos ikukumpara yun sa transmitted. Dapat ho pareho. Kung walang anomalya, kung walang dagdag bawas, dapat ho pareho. So, magsa-start ho kami sa 17 or 18 kasi hinihintay pa namin yung mga physical ERs. Anticipated namin matatapos kami on the 22nd.
3: Ayun, okay. So, intay natin. Actually, at sana'y walang aberya.
4: Correct.
3: Okay.
4: For the meantime, opo, Ma'am Ana, maraming salamat.
3: Thank
4: po.
3: Thank you, Ma'am.
4: Siyempre, sa mga volunteers po na PPCRV. Ay, saludo po kami sa inyo. Maraming salamat.
3: Good job.
4: Thank you, Ma'am.
3: Thank you, Ma'am.
7: Thank you.
4: Si Ms. Ana Singson, ang spokesperson po at trustees at National Head for Communications, Voters, Education and the unofficial parallel count po ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting of yan. PPCRV.
3: Oh, basta mag-ingat po. Patuloy ang pag-iingat at kay kamo nga partner, hindi pa makakahinga na.
4: Tuloy pa.
3: Tuloy-tuloy pa eh.
4: One day pa lang pero meron pa.
3: Sige,
4: push
3: sige.
4: Pa.
3: Oh, basta mag-ingat ang lahat.
4: Ayan. Ang ating pong oras, 8:54. Kaya naman.
3: Nahuli ako.
4: Ayun, no?
3: Nahuli yung tutut
4: ko. Oo nga, no? Bakit ako naman, inuna ko naman. 8:54 po ng umaga. POV time na tayo, partner.
3: Yan, go!
4: May mga sumagot na. Unahin natin si Katandem Aline Garces. Sabi niya, from a vehicle owner, malaking tulong kung ang gobyerno ay magbabawas ng VAT on gasoline.
3: Si Katandem na DK naman, yung emergency power na binigay kay BBM at DOE noong naging... Anong naging tulong sa consumers? Parang sa oil companies at gobyerno, through tax ang natulungan.
4: Ganon. Si Katandem Lewilin, sabi niya, wala nang tigil ang pagtaas ang lahat ng halos ng bilihin. Mga bills, wala na bang magagawa ang gobyerno? Hindi na lang po ba balikat nakapasan kay Juan? Kundi nakapatong na sa ulo. Hindi na lang daw sa balikat, pati hanggang ulo.
3: Hanggang ulo na. Lumulubog na si Juan.
4: Ang hirap.
3: Ganun, mahirap. Si Katandem Alex naman, sabi niya, dapat meron na tayong sariling oil production. If not for Cory to suspend the oil exploration, sayang lang kasi 10 sites na yung ini-explore at 6 doon confirmed merong oil.
4: Sabi naman ni Katandem Azumi, tapos pag tinaas ang pamasahe dyan sa Pilipinas, mukhang wala sa Pinas ngayon si Azumi. Wala sa Japan. Pag bumaba na yung gasoline, ayaw na lang ibaba yung pamasahe. Hay naku!
3: Ay, talagang hay naku. Yan ang mga POV nating lahat. Sabay-sabay po tayong mag-POV. Hay naku!
4: Talaga mapapahay naku.
3: Mapapahay naku. Ano yun, Camille? Diba? Sumasayaw na naman
4: ating TV. Aba, meron tayong tatawagin ka-tandem din, partner,
3: Nice.
4: Na may pa-POV mula dito sa Quezon City.
3: Mm-mm.
4: Siyempre, sabi natin, hingin din natin sila, no? Nakomento.
3: Para
4: sabi
3: makatapakipag-talak.
4: Ayan, para makipagtalaktakan, ano po ang inyong talak sa ating POV today?
3: Sino ang tatalak ngayon? Oo, partner, sino, tatawagin po natin ang ating, matagal na ito.
4: Okay,
3: na
4: sorry, hindi ko nakita.
3: Sa atin.
4: Si Katandem Lewilin Labaco mula sa Quezon City,
3: yan.
4: Partner, ha?
3: Hello.
4: Ma'am Lewilin, magandang umaga po, Katandem.
8: Good morning. Good morning po, Ma'am Doris. Good morning, sir.
4: Oh, good morning po.
3: Robert.
4: Ang tanong po namin doon sa POV, po ang isagot ninyo dito, Ma'am Lewilin?
8: Sir Robert, yung pong pagtaas ng bilihin, pagtaas ng lahat ng presyo, ng mga bills, sobrang pabigat na kay Juan. Hindi na nga sa balikat natin nakapasan. Hanggang sa ulo nakapatong na.
4: Yun nga yung sabi. Hanggang ulo, ganun nakabigat. Pero kinakaya pa rin,
8: sir.
4: Ma'am, kahit nasa ulo na, Ma'am Lewilin.
8: Laban lang po. Yun ang ating choice na yun. Kundi lumaban sa hamon ng buhay.
4: Ayun.
3: Ano? Ano ba ito?
4: Ayan.
3: Anong diskarte mo, ma'am? Ano sa palagay mo ang magandang diskarte? Kasi big time na pagtaas ng gasolina. Mga bilihin, taas din. So, okay. Ano ang diskarte sa palagay mo na pwede mong i-POV sa atin?
8: Ang diskarte tipid, Ma'am Doris, hanggat maaari, talagang i-tight ang budget. Doon lang talaga sa kinakailangan. No choice, Ma'am Doris, eh.
3: Oo.
8: Yung, ano ngayon, pagtaas ng presyo, apektado yung hanap buhay din namin, eh.
3: Oh, correct, my. Correct. Eh, paano kung wala lang ititipid sa IDNA?
8: Ayun na. Yun na nga po ang masama, yung huwag na talaga ititibit. But thankfully, meron pa naman kahit pa paano. So, talagang itatight na lang po talaga.
3: Tama. Yung mga importante na lang ang prioridad natin.
4: Itight na lang ng itight.
3: Oo. Itight na lang at saka na tayo mag-add to cart.
4: Ma'am Levelyn, yes. Maraming salamat po. Katandem, Levelyn. Thank you.
3: Thank you, ma'am.
8: Thank you, Sir Robert, Ma'am Doris. Bye-bye po.
4: Yay! Yeah, salamat po sa pakikinig everyday mula po yan sa Quezon City.
3: Ay.
4: At partner, bago tayo magtuluyan mag-bye-bye, bati ko lang ng happy-happy birthday.
3: Sino yan?
4: Ay, matikas ito, partner.
3: Matikas? Oh. Wow.
4: Sinasaluduan to, partner. Wow. Diba? Bati ko lang ng happy birthday ang head ng

0: participate kasi kayo doon sa POV namin.
1: Tingnan nyo ang saya.
0: Pinagalita diba? Ko pa kayo.
1: Oh, paano? Abangan nyo pa rin po yung ating special coverage sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang uupo mamaya sa salang mula sa Office of the Ombudsman.
0: Ay, talaga?
1: Mula sa Securities and Exchange Commission.
0: Anong itetestify nila?
1: Ang pinag-uusapan na ngayon, partner, ay unexplained, ill-gotten wealth.
0: Ah, okay. Paano? Maintindihan natin mamaya.
1: Correct.
0: Okay,
1: bye! Thank you, partner.
0: Thank you, partner. Bye-bye. At maraming salamat sa lahat. Ingat po tayong lahat.
1: Ingat!

0: ng nagmamadaling umaga. 901.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwir ang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapahan at tapatan sa talakayan. Balita Patan! Sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Tele Radio.

0: days to go before Christmas. And nothing's gonna stop us pag-usapan ang napakaraming mga headlines natin ngayon. The historic BARM election. Dahil first ever election nila kahapon yun, partner. Kaso, no, medyo may mga untoward incident na nangyari.
1: Hindi medyo.
0: Marami.
1: Madamo. Damo!
0: Marami.
1: Oo,
0: but narinig natin
1: mga galit na galit si ano, ha?
0: Chairman. Oo.
1: Chairman, ano pangalan?
0: George Erwin Garcia.
2: George Erwin Garcia.
0: Narinig natin from him. Narinig din natin from PPCRV na despite merong mga untoward incident, eh generally peaceful naman daw yung assessment nila doon sa BARM.
1: I don't know about that. Medyo hindi siya ano. when you consider the fact na apat ang namatay,

0: di ba? Mm-hmm. And then so many other incidents.
1: Mm-hmm.
0: And the chairman having said that they are well prepared for that.
1: Mm-hmm.
0: Obviously, medyo kinapos sa ano sa intelligence work.
1: Mm-hmm.
0: May fund ba sila?
1: Mm-hmm.
0: Kasi kung meron silang intelligence fund then or at the very least the military ano, the military should have known na medyo magiging mabigat at magulo yung ilang hindi lahat
1: ilang lugar
0: o ilang lugar na pinagdausan nga nitong BIRMM first ever in the history.
1: Di lang yun.
0: Na parliamentary election.
1: Oh.
0: O, ngayon yung lang maririnig na natin pala, no ha? We've never heard of a parliamentary election. Oh, in the Philippines. Opo, nangyayari lang yan sa UK, sa Canada, kasi parliamentary ang system nila. Dito po sa atin, it's presidential. So, obviously, wala tayo niyan. Pero, this is a special case. In the words of Attorney Kapunan, it's sweet generis.
1: Ganun na pala. Hindi na pala sui generis.
0: Sorry. Ako nagkamali
1: sweet
0: po doon. Ako po nagkamali doon.
1: Pero mapapaano ka nga rin, pardon, mapapataka ka nga rin. Bakit umabot sa punto na may barilan? Kasi may gun ban yan. Election yan, di ba? Bawal nga dapat talaga. Marami pang presence ng mga pulis. Pero hindi pa rin yan napigilan. Ano? So, hindi pa kung tapos. Oh.
0: Ang what takes the cake sabi nga ng mga Noxter may appreciated ballots.
1: Oo.
0: Diba?
1: So may dayaan, may kaunting dayaan. Pero hindi sa lahat yan ha? Sa ilang lugar lamang din po yan may appreciated.
0: I mean, how can you appreciate?
1: Oo.
0: Appreciated.
1: Nako, imbis na makita nga natin talaga na alam mo yun, kaya nilang patunayan ang kanilang mga sarili na kaya nilang tumayo nang may autonomia iyan pa mukhang babantayan pa talaga natin ano
0: and this is only one Rika. This is only one, ito po isa lamang sa mga matitinding dagok, alon, madami kasing mga negatibo po na lagi natin na pag-uusapan at medyo nakukonsyensya na kami. Mm-mm. Ako lang pala. Bakit ko dinadamay si Rika?
1: Oo nga, baka hindi pala ako nakukonsyensya.
0: Nakakakonsyensya nga po na pag-usapan lagi na lahat negatibo, ano po. And we're trying. I'm sure the legacy media na tinatawag in particular, talagang sinusubukan pong humanap ng magagandang balita para pangontra, panabla doon sa matitinding balita na araw-araw nating natutunghayan. Ano, ha? So we're digging ourselves from a very deep rut.
1: Mm-mm.
0: And I think, if you can indulge me, partner, kailangan dito ng leadership to calm the waters. Isa pong boses ng isang leader na magsasabi na alam natin na marami tayong pinagdaraanan pero makakaahon tayo dito dahan-dahan, unti-unti. Makikita din natin na magkakaroon tayo ng magagandang balita. Hindi lamang doon sa bumagsak na naman ang balor ng piso, tumaas na naman ang presyo ng gasolina at diesel. It's all negative eh.
1: Mm-hmm.
0: Somebody has to take the leadership stance and say, it's okay, this is temporary, makakabangon tayo by 2027.
1: Ayan.
0: Ganun man lang sana, di ba? Hindi yung salag ng salag, tapos alam mo yung nag-iiskrimahan na binato ng ganito, aba sundutin ko nga to. And this is fueling itong the negative sentiment. Not only of our people, but our investors as well.
1: Mm-hmm.
0: Who would wanna invest, di ba, in a country na, Diyos ko, problema sa kuryente, di ba? Problema sa peso-dollar exchange rate.
1: Takrudo.
0: Problema, mababa ang ating GDP. Ang inflation ay hindi pa rin naman nasasawata. So, from this day forward,
1: So, ikaw pala yun. You will take the stand. You will hold the podium, di ba? You will man diba? The podium.
0: And then, to finally say, di ba, mga kababayan, nothing can stop us now.
1: Yan. Yan. Totoo din naman yan. Agree naman tayo dyan, di ba? Para meron naman tayong something good na nilulook forward every day.
0: If there is no good news, create some good news.
1: Tama.
0: Oh, yung hindi yung ano, imaginary na at a certain timeline malaman natin na okay, by the end of the year, di ba, ang peso dollar po natin ay maaaring bumalik na yan sa mga 60 man lang. Eh, ang naririnig natin eh, naku, malabo yan. Di ba, ang ating mga authorities mismo nagsasabi, ah, malabo yan. Oh. Yung 60, eh, kasi 62.85 na ngayon sa 60 pa lang, malabo na. Tapos, ano pa? Ah, yung pagtanggal ng, ano, ng, hindi, yung ano, ano tawag mo doon sa technical loss.
1: Doon sa kuryente.
0: Kuryente. Medyo mahihirapan
1: system
0: tayo
1: loss.
0: Dyan eh. System loss, di ba? Eh, yung non-technical, ha? And if we get, if we always get this kind of medyo defeatist, sorry po, medyo defeatist attitude sa ating mga the leaders who we look up to, abay, alam ka na bang maging napaka-positive ng outlook ng bayan kung ganyan ang naririnig natin halos araw-araw. Kailangan natin ng konting encouragement. Okay. At wag niyo pong sabihin na hindi lang naman tayo nagtataas ng presyo ng gasolina tsaka diesel. Buong mundo naman eh. You think that helps? Hindi ah! At dyan po natatapos mga
1: Sabi ko nga, iniisip ko, napaka-passionate ng partner ko ngayon ah. 10 minutes yun ah.
0: Sorry po.
1: Marami kinikim-kimit. Halatang nung nagbasa kanina, madaming tumakbo sa isip.
0: Grabe.
1: Dinamdam ng puso't damdamin talaga.
0: May napanood kasi ako kanina, hindi ko na mapanggitin kung anong foreign network eh. Aba, ang kanilang special documentary ay the racket mentality in the Philippines.
1: Ah, si Alex Ayala na naman?
0: Hindi.
1: Alam, si Alex.
0: As in, yung daw mga Gen Z, millennials, kailangan dalawa ang kanilang sources of income.
1: Taas kamay ng mga nakaka-relate dyan.
0: Yung isa nagsabi, may mga interviews ako po eh, natutulog na lang na 3 hanggang 5 oras. Yung 5 oras, napakasarap na nun. Dahil maraming ginagawa. Diba? Grab rider, isa. Tapos, magsiswitch, lalamove naman tayo. O tapos, yung mga delivery, etc. Tapos, yung iba, nagla-live selling. Diba? So, I mean, ang laki kasi ng bayarin, sa totoo lang.
1: Tama. Okay ka na, partner.
0: Mamaya po, kay Tony Velasquez.
1: Siya naman.
0: Yung part 2. Awawa naman si Rica.
1: Sinasalukuan ka nilang mga damdamin, mga kapatid. Hinga muna tayo, sige. Marami pa tayo mga pag-uusapan.
0: Alright.
1: Ang mga headlines. On September 15, alam ko mayroong magbabirthday sa mga kakilala ko ng September 15 onwards. Mamaya, babalikan natin.
0: Yeah. Oo, ito na. Ang ating mga headlines. Binabalaan ko na po kayo. Baka wala pong good news dito. Okay, dating House Speaker Martin Romualdez nananatili sa infirmary ng Quezon City Jail. Kongresista nanindigang inosente sa kaso kaugnay ng flood control projects.
1: 4 patay sa mga insidente ng pamamaril sa Bangsamoro parliamentary elections. Halaman sa maluso sa Basilan, hindi rin natuloy dahil sa mga pre-shaded na balota.
0: Manukalang ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections, inaprubahan na ng Senado.
1: Prosekusyon hiniling sa International Criminal Court na ideklarang fit for trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
0: Big time na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo, ipinatupad na as if hindi nyo alam. LTFRB nirerepaso pa rin ang mga petisyon para sa dagdag pasahe.
1: Halaga ng piso sumadsad sa record low na 62 pesos and 86 centavos kada US dollar.
0: Sa labas ng bansa, 16 na senior citizen ang patay ng masunog ang nursing home sa Chile.
1: At sa showbiz! At sa showbiz! Asa Saan ang volume nito? Hindi pala ako nagkakontrol niya. Na-spotted sa Filipina, si Filipina tennis star Alex Ayala, katabi ang fashion icon na si Anna Wintour sa wow. front row seat ng New York Fashion Week show. Dumalo rin si Ayala sa fashion shows ng dalawa pang kilalang brand kung saan nakasama niya sa front row ang mga international stars na sina Sadie Sink, Tate McRae at Lingling Kwong. Nauna nang ibinahagi ni Anna Wintour kung paano nakuha ni Ayala ang kanyang atensyon dahil sa interes ng young athlete sa fashion at sa pagnanais nitong matuto sa industriya. Ayon kay Ayala, magkatulad ang sports at fashion bilang paraan ng pagpapakita ng sariling personalidad at pagpapahayag ng sarili.
2: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
3: Ang oras, alas 9:15 ng umaga.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga!
3: Ito na ang mga Radyo Patrol Reports! Pinuno ng mga disaster management agencies ay magpupulong po para sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience ngayong araw na ire. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, live mula sa Malacanang, Radyo Patrol Christian Yosores. Good morning, Christian.
4: Magandang umaga, Peter at Rica. Magsasama-sama para sa isang conference ang mga pinuno at opisyal ng mga disaster management agencies ng mga bansa sa Timog Silangang Asya para sa dalawang araw na ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience na magsisimula na ngayong araw. Bilang chairman ng ASEAN ngayong taon, pangungunahan ng Pilipinas ang mga diskusyon at talakayan paugnay ng isa sa pinakamabigat na hamon na patuloy na kinakaharap ng rehiyon, ang paggalantad sa mga kalamidad. Layo ng idinadaos na conference na isulong ang mga agenda ng rehiyon pagdating sa disaster resilience at kung paano may sasakatuparan ng ASEAN ang mga pangako nito sa pagpapatupad ng mga programa, paghahanda at aksyon, emergency response, pagpupondo, mga bagong imbensyon, disaster risk reduction at pagbangon ng bawat bansa. Itinuturing na most disaster-prone rehiyon sa mundo ang Timog Silangang Asya dahil sa lokasyon nito malapit sa Pacific Ocean at palaging lantad sa iba't ibang peligro ang ASEAN member states gaya ng bagyo, baha, lindol, tagtuyot at malalang panahon dulot ng climate change na pinalalapan ng mabilis na urbanisasyon, pagkasira ng kalikasan at iba't ibang pressure. Sa sentro ang mga talakayan sa paglikha ng long-term agenda, pagpapalakas ng risk knowledge sa mga komunidad at early warning systems, disaster risk financing, paghahanda ng mga bansa at pagbangon ng mga komunidad at papel ng pribadong sektor. Makabuluhan para sa Pilipinas ang idadaos na conference lalo pa kinagupit ng habagat at magkakasunod na bagyo ang bansa kamakailan at patuloy na kinakaharap ang problema ng pagbaha at infrastructure projects ang maraming lugar sa bansa. Magiging kinatawa ng Pilipinas sa conference si Defense Secretary Gilbert Sodoro na siya rin chairman ng NDRRMC at Special Envoy for Resilience Tony Yulo Loizaga. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
3: Maraming salamat, Christian Yosores from Malacañang.
1: Mga nakahambalang sa ilang kalsada sa Barangay Bangkal, Makati City. Hinakot na ng MMDA ang balitang kumpirmado sigurado. Hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.
5: Peter at Rica, sinuyod ng mga tauhan ng MMDA at Barangay Bangkal yung kahabaan ng General Bacabulo Street at mga katabing kalye ngayong umaga sa Makati City. Yan ay bilang bahagi na nagpapatuloy na clearing operation sa lugar matapos mag-viral yung truck ng bumbero na nakasagi na sasakyan habang lumiresponde sa sunog. Isinakay ng Sidewalk Clearing Operation Group o STOG sa kanilang truck ang mga nakaharang sa bangketa tulad ng mga halaman, cart at mga gulong ng magkakatabing mga talyer. Tumaas pa ang emosyon ng ilang residente matapos mahakot ang kanilang mga gamit. Natikita naman ang isang school service na ilegal na nakaparada sa naturang kalsada. Gayun din ang dalawa pang mga sasakyan at ilang motorsiklo. Paliwanag ni Bong Reyes, team leader ng grupo, hiniling sa kanila ng Makati LGU na araw-arawin yung clearing operation sa lugar. Peter at Rica, yung pinakahuling nga nakita natin doon nga sa General Bacabulo Street sa Barangay Bangkal ay may isang utility vehicle o utility van na hinatak, i-impound yan dahil illegal na nakaparada. Yung iba naman ay tinikitan at naglalaro sa 1,000 pesos hanggang 2,000 pesos yung kanilang babayarang multa dahil nga sa illegal parking. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
3: Isa pang report, ilang mga residente ng Malabon umaasang magkakaroon na rin ng Kadiwa store sa lungsod na magbebenta ng murang bigas. Ito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico, detalye please.
6: Peter at Rica, hiling ng ilang mga residente ng Malabon na magkaroon na ng mas malapit sa kanilang Kadiwa store na nagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas matapos pilahan ang Kadiwa store booths sa isang caravan kahapon sa Malabon Sports Center. Ayon kay Aling Emma na pumila kasama ang asawang PWD at senior citizen, malaking tulong kung makakabili sila ng purang bigas na nagkakahalaga ng 20 pesos kada kilo lalo na sa malalaking pamilya tulad nila at mas malapit sa kanilang bahay.
7: Kasi sa ngayon, lalo kung marami kang anak, marami kayo sa bahay. Kaya mas malaki talaga, importante talaga yung 20.
6: Plano naman ng kanilang lokal na pamahalaan na patuloy na makipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para mapalapit ang serbisyo, programa at iba pang benepisyo na naaayon sa kanilang pangangailangan tulad ng murang bigas ng Department of Agriculture. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
3: Nico Bagsik, thank you!
8: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: At siguro partner, bigyan din natin ng update yung mga kapamilya natin dun sa nangyari pa dito sa MV June Aster, no? Kasi binabantayan ko talaga ito dahil nakakalungkot na trahedya yung nangyari doon sa Coron, Palawan. 76 na po ang namatay doon nga po sa nasunog na barko. Meron pa pong 13 pasaherong hinahanap pa rin po. At sa ngayon dahil mahirap i-identify yung remains, sila po ay inilagak muna sa temporary burial site sa San Nicolas Public Cemetery. Hinihintay pa nga nila partner na mahanap, makapagsalita itong kapitan na si Roel Sarmiento para malaman yung site
3: na hinahanap pa hanggang
1: hinahanap
3: ngayon.
1: Pa rin hanggang
3: hindi pa malaman kung nasaan.
1: Oo. Alam, ito ano po ay isang trahedyang ating binabantayan. Kaya kung may panahon po kayo, send a prayer for the families of the loved ones nitong mga namatay. Oras muna natin!
3: Alas 9.22 ng umaga.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: ng nagmamadaling morning, tayo po ay mangungumusta sa abogado ni late First District Representative Ferdinand Martin Romualdez dahil kagabi po ay nailipat na ang dating House Speaker sa kustudiya ng Quezon City Jail. Inasahan pa ngayon partner na no later than 6 p.m. dapat ay mailipat na sa Payatas Jail itong si former Speaker Martin Romualdez. But inabot tayo ng inabot po ng gabi, ano? Pero kumustahin na po natin ang kanyang kalagayan through his spokesperson si Attorney Abdiel Dan Ade Fajardo. Attorney Ade, magandang umaga po. Peter at Rica po ito sa DZMM.
9: Magandang umaga po sa inyo at magandang umaga po sa inyong mga taga-subaybay.
3: Attorney Ade, thank you and it's good to welcome you back. So far, let's talk about kung ano po ay mga findings ano po sa report ng UPPGH or Philippine General Hospital. Diniklara po na clinically stable si Representative Martin Romualdez batay sa isinagawang independent medical examination. At sinasabi din po na 3% lang or 3% lang ang chance ang atakihin sa puso ang kongresista sa mga susunod na taon. Ito po ang sabi ng UPPGH. Do you have any other findings, let's say, from the Cardinal Santos Hospital relative to this?
9: Yes, good morning again, Sir Peter. No? Well, what I remember that the doctor said sa proceedings was something and by is 3% every year, no, ang probability, no? But of course, alam naman natin na yan ay walang medical certainty, no? Pero syempre, na-confirm doon na talagang merong existing na sakit, no, si Congressman Romualdez sa puso. At in fact, nagkaroon ng angioplasty yan noon ng 2024, no, when he was still speaker. At wala pang ganitong mga controversial na sitwasyon involving him. At nagkaroon na ng mga stents po yan, no, sa kanyang puso. So, it is good that there was timely intervention from the original doctors, no, sa Cardinal Santos, until na naili pa siya sa PGH na sa awa ng Diyos, kagalingan din ang kanyang mga manggagamot doon, ay nagkaroon siya ng pinatawag niya ngayon, sabi ng PGH, na clinically stable for non-hospital, meaning hindi na kailangan na i-check-in sa hospital.
0: Opo. So, kagabi po, no, finally na i-transfer na po siya sa Payatas Jail. At totoo ba na nasa infirmary pa rin siya as we speak?
9: Yes, he was brought to the infirmary, no, dahil ito rin na isa sa mga commitments, no, ng DJNP sa korte. At doon siya dinala, syempre, kasi kailangan in the recommendations of the PGH, one of them is constant monitoring po, regular monitoring. Kasi nga, documented na po ang kanyang karamdaman. So, kailangan nga siya ng constant monitoring and access. Kailangan may access siya sa emergency devices. Like an ECG, no? Pero I think inamin kahapon ng DJMP na medyo kulang sila sa kanyang mga kagamitan, no? Wala silang ECG. No? So, yun po ang kasalukuyang sitwasyon. Kami ay nagre-rely lang din naman sa representations po ng DJMP.
0: Opo. In this I'm trying to imagine lang po, no, dito sa infirmary ang lumalabas sa balita ay hindi naman solo si Representative Martin, no, dun sa loob ng infirmary sa Payatas City Jail. Is he actually with other PDLs in the infirmary?
9: Pasensya na po, no. Ako personally hindi pa po ako nakadalaw kasi nangyari po ito last night lang. Marami po tayong inaasikaso kasi butas is the scheduled arraignment, yes, of Congressman Romualdez. So yung mga ganyang sitwasyon po ay is best left to the attending physicians. The BJMP, I understand, may isa silang doctor, no, in-house. So sila po ang best na nakakaalam kung ano ang sitwasyon on the ground po doon sa mismong Payatas.
0: Ano po ang assessment ngayon? Will Representative Martin be able to attend yung arraignment po na nakaschedule bukas?
9: Well, as his lawyers po, ang aming ang position namin po dyan ay mas gusto namin makadalo po siya kasi gusto na po namin ituloy itong proceedings the sooner the better kasi syempre unless ma-arraign ng isang akusado yung ibang mga incidents po, ibang legal incidents po ay hindi po tutuloy, no? Kasi pre-trial, after the arraignment, merong pinatawag na pre-trial kung saan ilalatag na po yung mga ebidensya, no? I-identify na ng prosecution at ng defense ang kailangang ebidensya. And then after that, syempre, magkakaroon po ng ibang klaseng proceedings pa, no? Pareho sa petition for bail, if ever we reach that stage, no? Or presentation mismo ng prosecution kasi na amin pong consistent stand dito po ay inosente si Congressman Romualdez sa mga parata niya. And the sooner we terminate the proceedings, the better for him.
0: Attorney Ade, has there been, as far as you know, has there been any direct or indirect communication between Representative Martin Romualdez and the President?
9: Hindi ko po alam, no? Kasi I was never, I did not speak with the former speaker for siguro isang linggo na po kasi nga he was under intense medication, no? Alam naman natin yung kanyang mga karamdaman na fully published na po yun sa media, no? So hindi natin gustong magdagdag sa kanyang anxiety, no? Sa kanyang mga agam-agam, no? But I don't know, no? And sorry, hindi po tayo privy sa isang mga ganyang klaseng conversation, if ever. Kasi syempre, all this time, nasa pangalaga po siya ng mga manggagamot.
1: As of this morning, Attorney Aden, na-confirm niyo na po ba if tapos na po ang booking procedures kay Congressman Romualdez? And lahat po ba ng mga maaring mahingi sa kanya, tulad na lang ng listahan ng maaring bumisita sa kanya, ay naibigay na po ba?
9: Yung listahan po, hindi pa kami, wala pa pa kaming idea. No? Pero ang booking procedures po, mismong BJNP po ang mag-manifest na okay na po yan. Nandun na lahat ang requisitos for him to be detained, no? In the meantime that this case is being heard or wala pang hearing tungkol sa possibility of bail.
1: Mm-hmm. Makakausap niyo po ba siya anytime soon, attorney, considering na bukas pa ay kailangan niyo pong umapir sa korte?
9: Hindi po namin kailangan nang kausapin siya, no? It's possible that we can talk to him within the day, no? But as far as the legal position po is concerned, we've been ready po for the longest time. Napaghandaan na po natin ito. We're ready with our pleadings, with our motions, no? Alam na natin yung ating mga testigo. More or less, may idea na tayo kung anong testigo ng prosecution. So to us po as practicing lawyers, this is just like any other case. Mm-hmm. Now we come to court ready and prepared.
1: Opo. So ang attendance po niya tomorrow on if he might be able to attend in person will rely solely doon sa mga physicians ng PNPJH.
9: Yes po. This is a medical it's always reliant on the medical assessment. So wala na pong pakialam yung mga abogado dyan kasi hindi naman natin alam po kung paano sila, di ba? We do not assess a patient's medical situation, but as far as the lawyers are concerned po, we encourage him to attend. And that is our position. At alam naman natin, abogado rin po si Congressman Romualdez, so naiintindihan po niya yung kanyang sitwasyon.
0: Mm-hmm. Meron po bang any pleading or any motion na available po sa kampo ni Representative Martin Romualdez to prevent yung kanyang continued detention? Or is that something that will be known by tomorrow pa lang?
9: Well, we will see po tomorrow. No? Hindi pa naman final yung decision ng court kahapon. It's still it can still be reviewed by a motion for reconsideration, no? Or any other form of pleading that you can submit to show that there is a change in the circumstances, no? Kasi dapat po maintindihan po natin lahat, no? Maintindihan po ito ng mga practice criminal, no? Yun pong preventive detention po, hindi po yan penalty, no? It's preventive in the sense na in cases like this, na walang recommendation for bail and prosecution, no? Ay dapat nasa power ng court, no? Ang person, well, although, siyempre sa lahat naman ng kaso, nasa power ng court and persons once the warrant of arrest is issued and served, no? But siyempre, dahil nga this is a situation, a plunder case, no? Na there is a possibility of flight, may ganyang reglamento sa ating mga batas, no? Na in the meantime, habang wala pang ruling sa bail, ay nandyan ka muna, no? sa detention. So yun ang ina-address natin. So this is not permanent. It's supposed to be to afford the court is has the power, no, to afford the accused, kung sino man siya, mahirap, mayaman, ng right to bail in the course of the proceedings.
0: Okay. Attorney Ade, maraming salamat po for your time.
9: Peter, opo. Meron ko ba bang kahit na isang minuto lang?
0: Go ahead, go ahead po.
9: Idadag on a personal note. No? Kasi napansin ko na, normally hindi po tayo nagko-comment sa mga ganitong situation po. Pero napansin po natin at somebody brought our attention na parang meron daw sentiment, no, ang mga taga-PGA na hindi tayo believe sa kanilang servisyo. No? At I don't know if you're aware of that. Mm-hmm. But hindi po natin kailanman pinagdudahan po ang capacity ng PGH to treat mm-hmm. a patient. In fact, bilid po tayo sa PGH. Pare-pareho lang po kaming galing din sa University of the Philippines. No? Din tayo nagkaroon ng training. And I would be mm-hmm. the last person, no, to impute incompetence or lack of facilities sa UP-PGH. No? Ang naging discussion lang po kasi nung Friday is that inuutos kasi ng korte yung paglipat, di mm-hmm. ba, from Cardinal Santos from to an independent institution for evaluation, no? At ang tinanong po natin doon ay yung paglipat, no? The physical act of transferring the mm-hmm. the body or the patient, no? From Cardinal Santos to PGH. Yun, doon po tayo nangamba na syempre just like any other patient kung kamag-anak natin or kaibigan natin, yung physical act of transferring kasi meron yung tinatawag na 1-hour golden period eh, di ba? Na kung saan, kung pwede kang atakihin na sa puso or sa stroke or etc., you only one hour to be able to attend to that medically. At ang mga Cardinal Santos doctors were saying that the physical transfer would pose a medical risk. Mm-hmm. Yun lang po ang ating sinabi doon. Hindi mo tayo nag-refer sa receiving institution, no? At nagsabi na nangangaba tayo dahil doon siya gagamotin. Hindi po yun ang ating intention po.
0: Well, I'm glad na nilinaw po ninyo yan, Attorney Adi, ano po, kasi laman yan ng social media for several days. Thank you, and bukas po, pagkatapos ng arraignment, if you have the time, kausapin ka namin muli. Ano po?
9: Sige po, kung may pagkakataon. At maraming salamat po sa pagkakataon.
0: Thank you very much.
1: Salamat din po, Attorney Adi.
0: Attorney Abdiel Dan Fajardo, ang spokesperson po ni Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez.
1: 9:35 na po na nagmamadaling umaga. Hinga po tayo sandali. Maglalabas lamang tayo ng ilang mga paalala at sa ating pagbabalik. Day 25, tama ba ako? No? Day 25 na po tayo ng ating impeachment process.
8: Balita paan sa DZMM. Basta AM, DZMM.
2: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
10: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
11: Tuloy lang sa activities on the go.
10: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
12: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
10: Let's go!
11: Make your move, baby.
12: Arthrisin, get going!
13: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang mga pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Vice President Sara Duterte impeachment trial. Ihahatid ng DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio ang malalimang pagsusuri, mahalagang detalye at mga balitang kumpirmado, sigurado. Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM Special Coverage.
0: Ngayon po ay day 25 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mga 22 minuto na lang ay magsisimula na ang paglilitis. Kahapon po, nagkasagutan ang House Prosecution at Defense Team sa pagtistigo ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahetang sa ikalawang Article of Impeachment na may kinalaman sa sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Magandang umaga po sa inyong lahat, kapamilya. Magandang araw sa lahat ng mga nakikinig sa iba't ibang panig ng daigdig. Ako po si Peter Musngi.
1: Inaasahang tetestigo mamaya sina Ombudsman Records Division Head Attorney Karen Batu at Gerardo Del Rosario ng Securities and Exchange Commission. Sama-sama nating busisiin kung saan napunta ang bawat sentimo sa pera ng taong bayan. Ating bantayan ang salpukan ng prosekusyon at depensa sa Senado. Ako naman po, si Rica Lazo.
0: Magandang umaga, Rica. Maghahatid na ba yan?
1: Magandang umaga, Peter.
0: Sorry po, natutuwa lang kami dahil maghahatid po ng balitang kumpirmado. At sigurado, kasama ang buong puwersa ng Radyo Patrol. Humigit kumulang sa isa. Si Radyo Patrol Pamela Vasquez sa Senado. Ito po ang
1: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial,
0: the DZMM Special Coverage.
14: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
0: Ngayon po sa puntong ito, isang pagbabalik tanaw sa mga nangyari sa impeachment trial. Kahapon lang po, tinangkang harangin ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang pagtestigo ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotahetang na unang testigo ng prosekusyon sa Article 2 o yung sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Sa pagsisimula pa lang ng paglilitis, agad kinontra ng depensa ang pagtestigo ni Cabotahetang dahil wala umano itong personal na kaalaman sa bintang laban sa Vice Presidente. Sinabi ni Defense Counsel Mark Binluan na surprise witness ang dating mahistrado na malinaw na paglabag sa fair play. Pero depensa ni House Prosecutor the Honorable Chel Jocno, mahalaga ang testimonya ni Cabotahetang para maintindihan o maunawaan ng publiko at senator judges ang mga lulutang na ebidensya sa pagdinig. Sa huli, pinayagan ni Presiding Officer Francis Escudero na tumistigo ang dating mahistrado.
15: This is the first time that the Vice President is being confronted with Justice Tang and her testimony. For the record, she is not listed in the pretrial order as witness, and there is no reservation for a witness with her designation or background. We will move for the exclusion of the testimony of Justice Tang.
16: We believe that Justice Tang's decades of specialized experience can assist the court in understanding the legal framework and assessing the evidence that we will be presenting thereafter. Our people have a right to know what the law provides when it comes to unexplained or illegally acquired wealth.
1: Sumentro sa tago, hindi maipaliwanag na yaman at interes sa negosyo na isang lingkod bayan. Ang direct examination kay retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotahetang. Nilinaw ng dating mahistrado na mahigpit ang batas para sa Pangulo at Vice Presidente dahil mas malaki ang posibilidad na umabuso sa kapangyarihan ang dalawang pinakamataas na opisyal. Bawal din anya silang magnegosyo o mamuhunan sa negosyo at mangontrata sa gobyerno o ang tinatawag na conflict of interest. Paliwanag ng dating mahistrado, mabubuking sa statement of assets, liabilities at net worth ang hindi maipaliwanag na yaman ng isang public official. Pero nilinaw ni Cabotahetang na hindi agad maituturing na unexplained wealth kung wala sa SALN ang ibang ari-arian ng opisyal.
17: Dapat mabigyan ng pagkakataon yung public officer na ipaliwanag bakit hindi na isama sa kanyang SALN yung mga ibang assets. Kung repeated yung omission, that can already demonstrate intentional concealment. It can constitute dishonesty.
0: Hindi pwedeng ilump o pagsamahin ang cash on hand at cash in bank sa ilalim ng other personal properties, statements of assets, liabilities, and net worth o SALN. Sinabi ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotahetang na dapat partikular na idinideklara sa SALN ang mga cash on hand at cash in bank. Base anya ito sa probisyon ng Republic Act 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Una nang kinwestiyon ng mga prosecutor ang idineklarang zero cash on hand o cash in bank ni VP Sara sa kanyang SALN mula 2019 hanggang taong 2024. Pero una na rin sinabi ng kanyang mga abogado na nakabundle lang sa ilalim ng kategoryang others ang mga liquid asset ng vice-presidente.
1: Sa cross-examination naman, kinuwestiyon ng defense team ang koneksyon ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabotahe Tang kay House Prosecutor Chel Jokno matapos matuklasang isinilbi ang subpoena sa opisina ng kongresista. Pero nanindigan ng dating mahistrado na walang kapalit ang kanyang testimonya.
15: Were you promised anything in return in exchange for your testimony today, Mama?
17: No, sir. And I will never testify if I was offered anything material or otherwise. My testimony is not for sale, sir.
15: Are you vying for an ambassadorial position at the moment?
17: No, sir. No. I am retired and I want to enjoy my retirement.
1: Ngayong day 25 naman, inaasahang haharap sa impeachment trial sina Ombudsman Records Division Head Attorney Karen Batu at Gerardo Del Rosario ng Securities and Exchange Commission.
0: At sa oras na, alas 9.45, humingi tayo ng balitang kumpirmado at sigurado mula mismo sa Senado. Pamela Vasquez reporting live. Pamela, latest.
18: Yes, good morning, Peter at Rica. No, so far, kanina nakita na natin na dumating itong si Karen Batu ng Ombudsman Records Division Officer in Charge. So far, kanina, hindi pa natin nakikita at least for the representative ng Securities and Exchange Commission na si Attorney Gerardo Del Rosario. Pero yung magiging iikutin nga nung pagdinig ngayong day 25, no, at least for Karen Batu ay iikutin kanyang salaysay doon sa pagtukoy o pag-authenticate ng o sa official salen sa pangalawang pangulo, yung paglobo umano ng yaman ni Vice President Sara Duterte, yung zero cash declarations at iba pa sa bahagi naman ng SEC Peter at Rica, no, yung mga business interest ng mag-asawang Duterte Carpio na kung matatandaan nyo nga din, isa din doon sa mga issue yung non-divestment ng pangalawang pangulo. Ina-expect din natin na matapos ngayong araw itong dalawang witness, lalo na kung magiging mabilis lang ulit itong direct examination, yung cross-examination, redirect at recross. Kasi kung matatandaan natin, no, bukas ay nakaschedule para doon sa ating Amici Ray of Friends of the Court para talakayin yung usapin sa threshold o yung sa pagbobotohan nga ng mga senator judges. Welcome naman sa parehong panig yung magiging talakayan bukas. Nauna nang sinabi ng House Prosecution Panel, no, na welcome sa kanila yung magiging talakayan bukas dahil yung mga naimbitahan din ng Senate Impeachment Court ay nakabatay nila doon sa credibility, sa integrity at doon sa expertise ng apat na naimbitahan. Sa defense naman, no, sabi kahapon ni Attorney Michael Poa, magandang makinig at manood ang publiko at kahit sila din daw, no, ay makikinig doon sa mga dating chief justices o justices para makatulong din ito sa kanilang magiging posisyon o sa oral arguments na din sa September 23. Sa oral arguments naman, Peter at Rica, na nabanggit na nga din, no, na meron nang napangalanan na ng defense panel kung sino yung sasalang sa kanila for next week. Pero hindi muna sinabi. Kumbaga, meron nang sasalang pero hindi muna pinangalanan. Ang sabi naman ng House Prosecution Panel ay meron na din sila pero surprise. Peter Etrica.
1: Lagi na lang may surprise.
0: So,
1: pero bukas
0: alam na nila.
1: Oo, pero sila lang may alam. Tayo ay maso-surprise. Oh, pang bukas, napag-desisyon na ba nila kung ila-live stream din nila itong Amici Cure?
18: Unfortunately, Rica, no, kahapon na kasi nagsabay-sabay lamang yung mga press ko ng prosecution ng defense at ng Senate Impeachment Court. No, hindi rin ako umabot sa Senate Impeachment Court. At nung nireview ko kahapon yung press conference, hindi, kumbaga hindi nabanggit, hindi rin naitanong. Pero akong pagbabatayan natin yung nasabi ni Attorney Michael Poa kahapon na kumbaga inaangayahan niya yung public na manood at makilig na doon sa magiging insights nung naimbitahang Amici Curie ay kahit ako ay naisip ko ay talagang kumbaga i-open din sa public itong talakayan para doon sa usapin ng threshold, Peter at Rika.
1: Okay, sige, pa-confirm yan ha, para malaman natin kung ano ma-expect natin bukas. Sige, asahan pa namin ang mas marami pang updates kay mula kay Pamela Vasquez. Extra Pam!
18: Yes, maraming salamat at yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Raj Patola, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Samantala, makakausap natin ang ating kaserbisyo expert. Alam mo, mula nung pinagdebatehan yung katagang expert, medyo aligaga ako pag sinasabi kong expert.
1: Kailangan ba nating patunayan para, every time?
0: Parang ganun, baka eh. I-cross ako ng, ano, ng depensa eh. What makes you...
1: What's your qualifications?
0: Basta para sa amin, expert, si Attorney Rico Domingo, past president ng Philippine Bar Association at chairman ng Movement Against Disinformation. Attorney Rico, good morning. Peter at Rica, makakasama mo dito sa day 25 ng impeachment trial. How are you, sir?
19: Everyone who are listening and watching.
1: Hi, Attorney. Good morning. Thank you.
19: Hello.
1: Po. Namiss
19: Hello.
1: Ka namin. Medyo matagal-tagal din lang linggo na natin di nakausap si Attorney.
19: Namimiss ko rin kayo.
0: let's talk about yung debate ng prosecution at defense kahapon, Attorney Rico, on the surprise witness in the person of Kabotahe Tang. Ano po? Bakit? Ito yung hindi ko maintindihan. Hindi ba dapat na i-disclose ng prosecution ito sa pre-trial meetings nila na magkakaroon sila ng witness in the person of Justice Kabotahe Tang? Pwede nga bang ma-impeach siya? Well, actually, mawala sa records yung mga testimonya ni Justice Kabotahe Tang?
19: Hindi naman yata, Peter, kasi nakalagay sa pre-trial order June 29, 2026, meron naman reservation on prosecution, no? And I'm reading from that pretrial order. The prosecution reserved the right to present additional or substitute witnesses as the circumstances may warrant. And they're now exercising the reservation and the right. So tama naman ang prosecution along that line.
0: Pero am I correct in saying na it was the name was not disclosed at all prior to day 24 yesterday?
19: Marami din namang nangyari sa kabila yun, no? I'm trying to be very, very neutral in this presentation, no, Peter? No, sa pre-trial order nila, maraming unidentified. Wala pa mga witnesses silang nalangin doon, both parties. So no, I think napag-usapan natin yan na paghaba ng mga listahan ng mga witnesses, both prosecution at defense, at walang marami doon ang hindi identified. No? For example, the respondent had 45 witnesses. 71 of them are identified and unidentified, unnamed. Mm. So, kung titingnan natin ang prosecution, may ganun din sila. Kaya even makikita natin to, and perhaps we can even anticipate this, that they will be naming additional witnesses upon that reservation na hindi nakalagay dito sa pre-trial order nito as named witnesses.
1: Yeah. Mm-hmm. Doon naman po ako, Attorney Rico, on what happened yesterday sa pagpresenta kay Justice Kabotahe Tang. No? Maraming mga legal experts ang nagsasabi na it doesn't normally happen na nagpapresent ng ganung witness, especially kung ang isang witness ay wala naman talagang any material testimony on the case as to like what happened nga po dun sa nangyari kahapon. Sa tingin niyo po ba nakatulong po itong ginawang pagpresenta ng prosekusyon sa kay Justice Tang? I think ako as a listener naintindihan ko yung nangyari sa batas, but does that really add to the case of the prosecution?
19: Well, let's put it this way, Rica, no? Magandang tanong yan, no? I think the objective of the prosecutor would be to actually it is directed to the people nakikinig, no? And the senator judges who probably don't know the legal matrix and legal matters that are being discussed here so far as SALN, the AMLAC and everything. Kasi maraming karamihan sa ating mga senator judges, hindi man abogado eh. So it's a subtle way of telling the senator judges, ito ang ating pinag-uusapan dito. And I think that's a very tricky technique made by, you know, employed by the senator, the prosecutor.
20: Mm-hmm.
19: Not only that, mukhang kinikiliti ng prosecutor ang awareness ng senator judges kung alam na nila ang pinag-uusapan natin.
20: Uh-huh.
19: So, let's wait for the presentation of the additional witnesses who would detail and tell us exactly what would be the UNLAC reports as well as the SALIN entries. Tingnan natin mabuti yun. Tama yung mga ibang explainers nyo, no, Rica? So, tama sila. Hindi naman ginagawa sa dating courts yan eh, mm-hmm. sa mga regular courts. Mm-hmm. No? Pero sabi nga natin, this is a sui generis proceeding, and therefore, even the prosecutor right now, and I don't want to use the word, yeah. is also playing on the public.
20: Uh-huh.
19: Na ito yan. Kinakala kasi, ang mga publiko naman, hindi malahat, abogado, lalo lang na senator judges. Apat lang yata, o anim lang abogado of the 24. So dapat pinapakita ng prosecutor, dapat alam niyo po ito. That's a very subtle way of saying, I am educating you.
20: Aha.
19: Yan ang sinasabi ni Representative Sheldrock. No? I am educating you such that the legal matrix, ang underlying ng batas dito, ay ito. At ito ang ating pinag-uusapan po. At hintayin niyo po ang presentation namin. They will now discuss the witnesses that we are talking about right now. I think two of them are coming from the Ombudsman as well as the SEC. Yung dalawang yun magsasabi, ano ba ang hinahanap natin sa SALIN? Ano ang hinahanap natin sa SEC records? Sino mga members and directors ng SEC records na yan? At doon patutunayan ng prosecutor later on kung anong linkage, anong connection niyan sa kanilang allegations sa Article 2.
20: So would you agree, Attorney Rico, na yung pag-present kay Justice Kabotahe Tang is setting the stage and or laying the foundation to the other witnesses sa Article 2?
19: Exactly, and that was part of the offer of evidence ni the Representative Sheldrock. No? We can recall na sinabi niya for the guidance of the hindi na sinabi siya ng judges, for the guidance of everyone.
20: Oh,
19: para makita natin. Pero sa akin naman as a practical matter, that's to shorten the proceeding. I don't want to use the word, no. It's actually superfluous.
20: Uh-huh.
19: Kasi pwede na lang sabihin yan sa mga testigo nila. But because of the credibility of the witness, meaning the former presiding justice of the Sandigan Bayan, at mabigat ng kanyang sinabi,
20: yeah.
19: at siya naman ay isang profesor at alam niya may kaalaman siya sa batas, mabigat din po ang sinabi niya, but that would not in any way establish further the prosecution's pieces of evidence that they have to present. And I think the defense counsel was right that wala naman siyang personal knowledge siyan. But mabilis na sinabi naman ni Sheldrock, no, na hindi naman namin pinuprueba yun eh. Pinuprueba namin, ginaguide lang namin ang flow ng aming presentation of evidence.
1: Moving forward po, dun sa, syempre, nailatag na natin the stage kahapon, naintindihan na natin the basics. Ngayon po, Attorney Rico, we're gonna be having Ombudsman Records Division Head Attorney Karen Batu and possibly Mr. Gerardo Del Rosario ng Securities and Exchange Commission. What are you expecting na pwede po nating makuha mula sa kanila?
19: We'll be expecting authenticating the SALIN, which they have already, but somehow it will be to give the senator judges the cold comfort that here we are. These are the authenticated copies of the SALIN. Given that the Ombudsman Record Division is the official repository of all the SALINs concerned. Kaya meron siyang personal knowledge kung ito nga ang nilahad ng respondent dito at sinumite sa Ombudsman, because the Ombudsman, as I mentioned, is the official repository of all the SALINs of public officials. Now, yung sa SEC naman, there are about, I think, 16 companies that allegedly involving the respondent, Vice President as well as the husband. So pakikita naman nila ang composition ng boards nitong 16 na companies nito, na sinasabi naman ng prosecution na ito'y kasama sa amassing of the wealth of the respondent. Kasi kumikita rin yan. In fact, nakita ko isang item dito sa 16 na corporation sa yan. Meron lawyers corporation, kasama sigurado doon ang kanyang asawa at pareho namin siya. So in other words, kung meron kang company at ito yung matutukoy natin at malilink natin sa mga other enterprising activities, business activities, pwede magkaroon ng patunayan doon na merong business interest at merong conflict of interest. Hindi pa natin alam yan. Makikita rin sigurado yan ng prosecution.
1: I remember you saying this before, Attorney Rico, no, na sa ilalim ng waiver, sa ilalim ng salin, may waiver, and this was also mentioned by Senator Judge Tito Soto, may waiver na na pinipirmahan ng mga politiko na maaring tignan ng ombudsman yung laman ng kanilang salin para ibangga sa mga financial documents nila. Dahil po pumirma ng waiver, ngayon po ba ay may karapatang ilabas ang Senate Impeachment Court in public yung laman ng

Sir Judges, mga kapamilya, tunghayan po natin ang magaganap sa Day 25 ng Senado dito po sa DZMM Special Coverage ng VP Sara Duterte Impeachment Trial.

0: Para po sa 2009, ang declaration po na cash on hand bank ay 2,800,000 pesos.
1: How about 2010?

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 12:09.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol.

0: sa headline ngayon.
1: Yata yung mga OFWs natin dahil nagkaroon ng malaking ganansya ang dolyar. Pero doon po sa karamihan natin na wala namang dolyar na duusap po ang ating makikita dito. So,
0: presyo ng bilihin at produktong petrolyo ibinabalang lolobo pa dahil sa patuloy na pagsadsad ng piso kontra dolyar.
2: 20,000 pesos na ayuda sa mga modern jeep, UV at bus matatanggap na simula ngayon.
0: 10 sospek sa pamamaril sa kasagsagan ng halalan sa BARM arestado. Talamak na vote buying sa BARM elections na obserbahan.
2: 3 arestado sa pagbebenta ng mga pekeng dokumento ng PNP sa Maynila.
0: Sal-en at negosyo ni Vice President Sara Duterte binusisi sa impeachment trial. 2025 Sal-en nakitaan ng halos 90 million pesos na paglobo.
2: Mga nangungunang palabas sa telebisyon sa Hollywood kinilala sa 78 Emmy Award.
0: Magandang tanghali, Metro Manila. Ako po si Jeffrey Hernaez.
2: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, bukod sa mga insidente ng karahasan, naobserbahan din na malawakang vote buying sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Sinabi sa DZMM ni Parish Pastoral Council for Responsible Voting spokesperson and trustee Ana Singson na nakalulungkot ang talamak na bentahan ng boto sa malaking bahagi ng Bangsamoro region na ang ilan na uwi pa sa alitan. Naglalaroan niya sa 500 hanggang 3,000 pesos ang bentahan ng mga boto. Mayroon din anyang naobserbahang mga flying voter at multiple voter. Dagdag ni Singson, nakapagtala rin ng insidente sa isang paaralan kung saan kinuha ng mga kaanak ng isang opisyal ang voters list at sila na mismo ang bumoto para sa mga hindi pa nakaboboto.
3: In vote buying, sobrang laganap. As in, hindi lang centered sa isang area, talagang laganap buong BARM. I'm ranging from 500 to 3,000 pesos. Naging dahilan pa ng alitan sa ibang mga presinto at polling centers kasi nagpapataasan ng vote buying at nag-aawayan tungkol sa sino bang mabibili ko na voter.
0: Sa kabila ng mga insidente, itinuturing ng PPCRV na pangkalahatang mapayapa ang halalan sa BARM. Kinilala rin ng grupo ang kahandaan ng COMELEC at mabilis na pagresponde ng mga law enforcement unit.
2: 10 na ang naaresto na sinasabing sangkot sa barilan sa Sharif Saidona Mustafa sa Maguindanao del Sur sa kasagsagan ng Bangsamoro parliamentary elections. Balita hatid ni Hernel Tokmo Hernel.
4: Sinabi ni Maguindanao del Sur Police Provincial Office Director Police Colonel Michael John Mangahis na nagsimula umano ang insidente sa Kansyawan, Pikunan at Komosyon ng magkabilang partido hanggang humantong sa mahigit 3 oras na putukan. Nangyari ito sa Barangay Nabundas sa bayan ng Sharif Saidona Mustafa sa araw mismo ng BARM parliamentary elections kahapon. Nagtamo ng tama ng bala sa kamay ang lalaking sibilyan habang nasugatan din ang isang miyembro ng PNP Special Action Force. Ayon kay Colonel Mangahis, natukoy na nila ang grupo ng 10th base ng MILF at grupo ng incumbent mayor ng bayan na tumatakbo bilang parliamentary district representative na sangkot sa putukan hanggat sa tinarget na rin ang pwersa ng gobyerno. 10 na ang nahuli at patuloy ang profiling ng mga otoridad sa kanilang posibleng partisipasyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
2: Maraming salamat, Hernel Tokmo.
0: Nagpapatuloy ang botohan sa mahigit 30 presinto sa munisipalidad ng Maluso, Basilan. Ito'y matapos ang napaulat na insidente ng mga pre-shaded na balota sa lugar. Balita mula sa Maguindanao del Norte, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve!

0: Babalikan natin si Steve Russ.
1: Sa ibang balita, kasado na sa Linggo, September 20, ang protesta ng iba't ibang grupo ng kabataan laban sa korupsyon. Balita

0: Mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, babalikan natin ang ulat ni Nico Bagsik.
1: Pagbaligtad sa desisyon ng Korte Suprema na nag-aabswelto kay dating First Lady Imelda Marcos sa kasong Graff, ipinananawagan. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia.
2: Just kinalampag ng grupong Selda ang Korte Suprema para ipanawagan na baliktarin ang naging desisyon na ipawalang sala si Imelda Marcos kaugnay ng kasong Graff. Matatandaang hinatulan siya at si dating Pangulong Marcos Sr. ng guilty ng Sandigan Bayan noong 2018 sa 7 counts ng graft matapos makakubraw muna ng $200 million nang bumuo sila ng mga Swiss Foundation. Nitong nakaraan lamang ay isinapubliko ng SC ang desisyon ng First Division sa pag-acquit kay dating First Lady dahil sa kakulangan umano ng ebidensya. Para sa grupo, timing anila ang pagsasapubliko ng desisyon sa anibersaryo ng deklarasyon ng martial law sa September 21. Ilang dekada man ang lumipas, hustisa pa rin ang sigaw ng grupo kabilang na ang 77 anyos na martial law victim survivor na si Danilo.
3: Dapat na maibalik. Doon yung kabangyaman na yan ay dapat na maibalik sa bayan, sa bayan ng Pilipino. Ina, yung pagbabalik kasi sa kapangyarihan ng Bongbong Marcos, no? Hindi nangangahulugan yon na mabubura kayong kasaysayan ng pandarambong sa kabayan ng bayan.
2: Yes, kasama ang grupo sa mga nakatakdang magtipon sa September 21 sa Liwasang Bonifacio sa paggunita sa martial law. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Tricia Lindo.
0: Balikan natin si Radyo Patrol Nico Bagsik. Kasado na sa Linggo, September 20, ang protesta ng iba't ibang grupo ng kabataan laban sa korupsyon. Nico, nandyan ka na?
4: Nakasuot ng mga kapote at daladala ang mga payong pangontra sa ulan. Rica at Jeff, inanunsyo ng iba't ibang grupo ng kabataan na handa nilang pahain ang bahagi ng ESA Shrine para gunitain ang unang taon matapos ang Trillion Peso March para ipanawagang panagutin ang mga sangkot sa infrastructure scandal. Ayon sa mga grupo, hindi nawawala ang kanilang galit sa mga kurakot na opisyal na pamahalaan, kaya kasado na ang Youth March Against Corruption sa Linggo, September 20 yan. Hindi lamang para ipagpatuloy ang panawagan ng pananagutan, kundi para alalahanin din ang 54 na taong pagdadeklara ng martial law ni Ferdinand Marcos Sr., ama ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Kayla Meneses ng Akbayan News, hindi matitinag ang kanilang galit habang nagpapatuloy ang korupsyon at kapabayaan ng mga lider ng bansa, kasabay ng patuloy ding pananalasa ng mga bagyo sa kabuhayan ng mga kababayang nalulugmok sa kahirapan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik.
1: Nagpapatuloy ang batuhan sa mahigit 30% sa munisipalidad sa Balusok, Basilan. Ito ay matapos ang napaulat na insidente ng mga pre-shaded na balota sa lugar. Mula sa Maguindanao del Norte, balikan po natin si Radyo Patrol, Steve Ra. Steve, kamusta na dyan?
5: Yes, Jeff, base sa live data ng Commission on Elections, halos kompleto na o mahigit 98% ng mga election returns ng 5,212 na voting precincts sa buong rehiyon. Ay papatuloy yung botohan sa 36% sa Malusog, Basilan. Ito matapos nga yung reprinting ng mga balota na ibinyahay pa mula Metro Manila dahil sa issue ng pre-shaded ballots. Sinabi ni COMELEC Chairman George Aaron Garcia na inaasa ang pagkatapos ng botohan mamayang alas 7 ng gabi ay agad isasagawa ang transmission ng election returns. Inaasahan niya na bago matapos ang araw na ito ay makapagpuproklama ng mga nanalong kandidato sa kauna-unahang parliamentary elections.
6: So again, hanggang ngayong hapon, ipuproklama namin ang 32 na district representatives. So tapos na po tayo dyan. Hanggang mamayang gabi, ipuproklama natin ang 40 at saka po yung 8. Yung 8 po, yung dalawa doon, okay na po yun. Automatically, ipuproklam na po natin yun, yung NMIP. So technically, 6 na lang po ang ipuproklama ng regional Board of Canvassers. Of course, i-declare naman nila yung NMIP na 2 na nanalo.
5: Jeffrey, dito sa 6th Infantry Division, no, yung kampo nila dito sa Dato, Odinsinsuot, Maguindanao del Norte, sinasagawa yung canvassing ng mga boto ng provincial board members. At dito rin sasagawa yung proclamation ng mga mananalong regional political parties at parliamentary district representatives para sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at Special Geographic Area ngayong BARM parliamentary elections. Ang mga manalo ay pinapayagan lamang na magsama ng hanggang 4 na kasama sa proclamation. Piniyak din na mahigpit yung protocol at seguridad dito sa lugar. Mula rito sa Maguindanao del Norte, yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMN.
1: Maraming salamat, Steve Raz!
0: Good news naman mga kapamilya, sisimulan na ngayong araw ng LTFRB ang pamamahagi ng 20,000 pisong ayuda para sa mga pampublikong sasakyang nasa ilalim ng Public Transport Modernization Program. Sinabi sa DZMM ni LTFRB Acting Chairman Attorney Greg Pua Jr. na sakop ng financial assistance ang mga modern jeepney, gayon din ang mga modern UV Express at city buses. Tatagal hanggang Nobyembre ang buwan ng ayuda na layon ani ang matulungan ang mga chopper at operator sa pagbabayad ng amortization ng kanilang mga unit. Magkakaroon naman ng hiwalay na programa ang ahensya para sa mga tradisyonal na jeepney.
7: Yung pong nabanggit ko na 20,000 per unit, sisimulan na po namin yan today. Tatlong buwan po kasi ito eh, for this month of September po. At matapos namin, within this week po yan, matapos po namin within this week or early next week. And then first week of October, ibibigay naman namin yung para sa October and then November.
0: Samantala, bubuhayin ng LTFRB ang isinusulong na gawing 20 pesos kada litro ang fuel subsidy para sa mga jeepney at UV Express. Sa harap ito ng patuloy na taas presyo sa mga produktong petrolyo. Humiling na rin ang ahensya ng pondo para sa fuel subsidy hanggang Nobyembre.
1: Ibinabala ng ilang ekonomista na lalo pang sasadsad ang halaga ng piso kontra dolyar sa mga susunod na araw. Sinabi sa DZMM ng ekonomistang si Professor Emmanuel Leyco na hindi malayong bumagsak pa sa 63 pesos ang palitan ng piso kontra US dollar sa harap ng inaasang pagtataas ng interest rate ng Amerika. Doble dagok anya ito para sa Pilipinas dahil sa gitna ng krisis sa petrolyo dulot ng gulo sa Middle East. Lalo pang tataas ang presyo ng petrolyo dahil dolyar ang pinambabayad sa pag-angkat nito. Kasabay nito, asahan na rin tataas ang presyo ng mga bilihin dahil petrolyo rin ang pangunahing ginagamit sa paghahatid ng mga produkto.
8: Kaya nga po sabi nila, swerte yata yung mga OFWs natin dahil nagkaroon ng malaking ganansya ang dolyar. Mula po nung Enero, halos po mga 5 piso o mahigit pa ang itinaas nito. Pero doon po sa karamihan natin na wala namang dolyar na kinikita, talaga pong bigat ang ating mararanasan. Madusa po ang ating makikita dito.
1: Panawagan ni Leyco, suspendihin na muna ang value-added tax at excise tax sa mga produktong petrolyo. Gayong hindi naman lahat ay nakatatanggap ng tulong mula sa pamahalaan, partikular ang mga nasa middle class. Walang ulan pero naperwisyo ng baha ang ilang residente sa bahagi ng Airport Road sa Parañaque City matapos bumulwak ang tubig mula sa ilalim ng kalsada. Balita hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi.
9: Jeff, walang ulan pero gutter dip ang baha sa bahagi ng Airport Road sa Parañaque City kaninang umaga. Nanggagaling ang tubig sa ilalim ng kalsada at umaapaw sa gutter. Ayon sa mga nakausap ng Radyo Patrol, Biyernes pa nagsimulang bumulwak ang tubig. Ang ilan, kanya-kanya ng hakap ng tubig para magamit sa bahay. Naabutan pa natin naglalaba sa mismo tabi ng kalsada ang iba.
10: Ang naisipan ko kaninang umaga kasi nanghihinayang ako sa tubig, dito ko na lang dinala yung labahan ko kasi...
9: Ayon sa manager ng isang kalapit na fast food restaurant, nai-report na nila sa Maynila ang pag-apaw ng tubig, pero wala pa niyang umaaksyon. Samantala, sa tugon sa social media, sinabi ng Maynila na nagawa na ng report ang insidente at may kapag-ugnayan ng kinatawan ng water concessionaire para matugunan ito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMF.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
0: Patay na ng matagpuan ang lalaking tinangay ng agos ng ilog sa Kalinga. Balita hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
11: Na-recover na ang bangkay ng isang 20-anyos na construction worker na nawawala matapos tangayin ng malakas na agos ng Chico River sa barangay Tanglag, Lubuagan, Kalinga. Tinangkaw manong tawirin ng biktima sa pamamagitan ng paglangoy ang ilog, pero tinangay siya ng malakas na agos. Na-recover naman ang kanyang cellphone, chinelas, sombrero at bag. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang lokal na pamahalaan ng Lubuagan sa pamilya at mga mahal sa buhay ng biktima. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi. Tatlo ang inaresto dahil sa pagbebenta ng mga pekeng dokumento ng PNP sa Recto, Maynila. Dinampot sa by-bust operation ang mga suspect na gumagawa ng pekeng permit to carry firearms, police clearance at iba pang dokumento na ibinebenta umano sa halagang 2,000 piso. Nasamsam sa mga suspect ang mga computer na ginagamit sa ilegal na aktibidad.
1: Halos 100 bilanggo sa Cebu Provincial Detention Jail nagpositibo sa paggamit ng ilegal na droga. Balita hatid ni Annie Perez. Annie.
12: Yes, kinumpirma ng warden ng Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center na nasa 97 na persons of deprived of liberty ang nagpositibo matapos ang surprise drug test. Inala ng CPDRC na ipuslip ang ilegal na droga noong magdaos ng Family Day kung saan nakabisita sa mga selda ang mga kamag-anak ng mga bilanggo. Iniimbisigahan na ng Philippine Drug Enforcement Agency kung sino ang nagpasok ng kontrabando at kung paano ito nakalustot sa mga PDL. Maghihigpit na rin ang seguridad sa pasilidad lalo na sa mga dalaw at kanilang bitbit na pagkain at iba pa. Kamakailan lang na may magtangkang magpuslit ng droga at itinago sa baso ng soft drink ng pagkaing binili sa fast food chain pero nabisto. Mahaharap naman sa administrative penalties ang mga nagpositibo sa droga at isa sa ilalim sa rehabilitation. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez.
13: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Mainit na panahon pa rin ang mararanasan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw dahil sa monsoon break o pansamantalang pagtigil ng epekto ng habagat. Dahil dito, walang inaasahang malawakan at matagal na ulan. Easterlies pa rin ang umiiral sa bahagi ng extreme northern Luzon habang localized thunderstorms ang makaaapekto sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Samantala, patuloy na binabantayan ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan mahigit 2,000 kilometro sa silangan ng Eastern Visayas na tatawaging Bagyong Queenie kapag pumasok na ng PAR. Inaasahan namang magbabalik na ang habagat bukas na magpapaulan sa Palawan at sa kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao.
1: At susunod, kapitan ng nasunog na barko sa Palawan, lumutang na!
0: At abogado ni dating Speaker Martin Romualdez nilinaw na walang duda sa kakayahan ng PGH. DILG, tiniyak namang walang special treatment kay Romualdez sa Payatas Jail sa Quezon City. Tutok lang dito sa Headline Ngayon!
13: Headline Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
14: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
15: Tuloy lang sa activities on the go.
14: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
16: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin. Let's go!
15: Make your move, baby.
16: Artrisin, get going!
17: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin! Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
18: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
19: Rain, rain, go away!
20: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
19: Cough, cough, wet away!
20: Yay! Pambatang lagundi, Plemex!
21: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
22: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
13: Ito po ang DZMM!
23: DZMM! Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro!
24: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro! May Silymarin, may multivitamins pa! Liver up na tayo with Liveraid Pro!
13: Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Headline ngayon!
1: Oras po natin mga kapamilya, 12:32.
18: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Sumalang na sa witness stand ang ikalawang testigo ng prosekusyon sa Article 2 sa katauhan ni Ombudsman Records Division Head Attorney Karen Batu, kung saan binusisi ang mga sal-em at mga negosyo ni Vice President Sara Duterte. Balita mula kay Radyo Patrol, Pamela Vasquez, Pam.
26: Yesterday, pinangunahan ni Private Prosecutor Attorney James Brian Ibrahim Ali ang direct examination kay Attorney Karen Batu ng Records Division ng Office of the Ombudsman. Kabilang sa mga inilatag ng prosekusyon ng SALEN, ang pangalawang pangulo mula 2007, kung saan lumobo umano ang net worth ni Vice President Sara Duterte mula 7.2 million sa 98.6 million pesos noong nakaraang taon. Katumbas yan ang increase o pagtaas ng higit kumulang 91 million pesos. Pinalaga naman ito ni defense lawyer Attorney Justin Gular at sinabing may panahong nabanggit na hindi pa impeachable officer si VP Duterte. Wala rin anyang personal knowledge si Batu sa mga dokumento. Sa huli, pinayagan pa rin ito ni Presiding Officer Francis Escudero dahil mahalagaan niya ito sa pagtataguyod ng baseline. Paliwanag paan niya, hindi naman isasama sa charges laban kay VP Duterte ang panahon na hindi pa sa pangalawang pangulo. Natukoy din ang umano'y kawalan ng cash declaration sa loob ng 7 taon o magkakasunod na taon mula 2019 hanggang 2025. Nasilip din ang mga business interest o negosyo ng vice at kanyang asawang si Atty. Manases Carpio, kung saan nakitang may negosyo pero wala umanong puhunan noong 2007. Pinuna rin ng defense ang paggamit ng prosekusyon ng acquisition cost bilang katumbas ng puhunan sa pagtatanong sa properties o ari-arian ng bise. Sa interjection sa manang senator judges, natanong ni Senator Erwin Tulfo kung labag ba sa batas kung tumaas ang sal-in ng isang pampublikong opisyal. Tugon naman ni Batura sa kanyang karanasan o obserbasyon ay nagkakaroon anya ng increase sa mga sal-in. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMF.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
1: Ibinasura ng Quezon City Regional Trial Court ang inihaing motion for inhibition ng kampo ni Vice President Sara Duterte para sa isang hukom. Sa motion noong September 10, pinaatras ng kampo ng Vice Presidente si Presiding Judge Maria Angelica De Ramos sa pagdinig sa kanyang kinaharap na kasong grave threats. Sa inilabas naman pahayag, sinabi ng abogado ng Vice Presidente na si Paul Lawrence Lim na gagamitin nila lahat ng pwedeng remedyo. Natanggap din anya nila ang utos ng korte kaugnay sa pagsunod sa sub judice rule o pag-iwas sa pagtalakay sa publiko ng merito ng kaso.
2: Alerto Serbisyo. Alerto Serbisyo.
0: Attention mga kapamilya, buong araw na may libreng sakay bukas ang MRT3 para sa mga empleyado ng gobyerno bilang pakiisa sa pagdiriwang ng Civil Service Month. Kailangan lamang magpakita ng valid company ID o agency ID para sa libreng sakay. Sa Webes, September 17, may libreng sakay din sa MRT para naman sa mga national ID holder mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi bilang pakikisa sa Global Identity Day. Ipakita lamang ang inyong physical na national ID, digital national ID o paper format na e-fill ID.
1: Nagsampa ng reklamo sa NBI si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya laban sa mga nangungutya sa kanya sa social media. Balita mula sa Pasay, hatid ni Radyo Patrol, Sus Legazpi. Sus! Sus!
9: Jeff, nasa 30 mga social media account ang sinampahan ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ng reklamong paglabag sa Magna Carta of Disabled Persons at Safe Spaces Act sa NBI dahil sa umunoy pangungutya sa kanyang kasarian at kapansanan ayon sa mambabatas. Posibleng organisado at politikal ang mga hakbang para kutsain siya online, lalo't nagsilabasan lamang ang mga ito na magsampa siya ng reklamong impeachment kontra Vice President Sara Duterte.
3: Bilang mga public figure at political figures, handa naman tayo sa political bardagulan. Handa tayo sa debate, handa tayo sa kritisismo. Pero huwag natin dalhin at idamay yung pagiging PWD ng isang tao. Kasi pag ginawa nila niyan, hindi lamang kami na mga political figures na nilang sinasaktan. Sinasaktan nila yung buong komunidad ng mga PWD sa Pilipinas.
9: Aaralin din ang mga mambabatas ang pagrebisa sa Magna Carta of Disabled Persons para maging mas madali ang pagsampa ng kaso at makonsidera ang online space. Kanina, kasama ng mambabatas sa NBI si 1PWD Representative J.D. Castro, gayon din ang mga PWD advocate na nanawagan din kontra online bullying sa mga may kapansanan. Yan ang balitang kumpirmado sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMF.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
0: Pinikayat ng legal team ni dating House Speaker Martin Romualdez na dumalo ang kongresista sa nakatakdang arraignment at pre-trial bukas kaugnay sa kasong plunder. Sinabi sa DZMM ng abogado ni Romualdez na si Attorney Ade Fajardo makatutulong na mapabilis nito ang usad ng kaso ng dating speaker na naninindigang inosente. Nilino naman ni Fajardo ang naunang pagkwestiyon sa paglipat sa ospital kay Romualdez mula Cardinal Santos Medical Center papuntang UP Philippine General Hospital na hindi anya siya duda sa kapasidad ng paglilipat ang ospital kundi sa posibleng risks habang inililipat ang kongresista. Kahapon nang mailipat na sa Quezon City Jail male dormitory sa Payatas ang dating speaker matapos ideklarang clinically stable ng UPPGH.
4: Natin na kailan nang kinagdudahan ko ang capacity ng PGH to treat a patient. In fact, bilid po tayo sa PGH. Ang tinanong po natin yung paglipat, no? The physical act of transferring the the body or the patient, no? From Cardinal Santos to PGH. Yun, dun po tayo nangamba.
1: Tiniyak ng DILG na may kakayahan ang BJMP. Natutukan ang kalusugan ni dating House Speaker Martin Romualdez. Balita mula sa Camp Grame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Mars!
5: Just ipinag-tweet balikat ni DILG Secretary John Vicramulia ang pangamba ng ilan na walang sapat na kakayahan o kagamitan ng Bureau of Jail Management and Technology para tutukan ang kalusugan ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kasunod to ng utos ng korte na ikulong sa New Quezon City Jail si Romualdez na kasalukuyang nasa infirmary ward na napiitan kasama ang tatlong regular inmates. Gayet ni Romualdez, walang magiging special treatment sa infirmary ward ng BJMP. Hindi niya ito air-conditioned at wala rin siyang personal nurse na makakasama. Pero nilino ng kalihim na may mga in-house doctor ang BJMP na mag-monitor sa kalusugan ng mababatas habang may mga nakahanda rin silang medical equipment para kay Romualdez. Sakalian niya magkaroon na anumang medical concerns si Romualdez, ipapadala ang resulta nito sa kanyang regular doctors at maging sa UPPGH para naman sa evaluation. Nanatiling maayos ang sitwasyon ni Romualdez sa infirmary ng BJMP at pahintulutan naman siya makatanggap ng bisita mula alauna ng hapon hanggang alas 5 ng hapon, maliban na lamang tuwing Lunes. Sa magkana sitwasyon ng panahon, nakakaranas ng may kalakasang pag-ulan dito sa bahagi ng QC at may kasamang mga pag-ulan at log. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
0: Pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang pag-turnover ng mga bagong housing units para sa mga benepisyaryo ng expanded housing program ng pamahalaan sa Valenzuela. Balita hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
6: Pika, mahigit 300 housing units ang formal nang na-turnover ng pamahalaan sa mga benepisyaryo ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program sa Valenzuela City. Kabilang sa mga benepisyaryo ng pabahay sa Disipina Village, Arcong Bato, ang ilang informal settler family sa Valenzuela at ilang nakatira noon sa tabi ng Tulyahan River. Inilunsad ang pabahay program sa lugar matapos ipag-utos ng Korte Suprema na linisin ang Manila Bay, kabilang ang mga pamilyang nakatira sa mga delikadong lugar at malapit sa mga daluyan ng tubig na papuntang Manila Bay. Mula Valenzuela, nagpunta rin Caloocan si Pangulong Marcos para sa paggawad ng titulo sa mahigit 100 benepisyaryo ng Enhanced Community Mortgage Program sa ilan ng Social Housing Finance Corporation. Ibinida ni Pangulong Marcos sa simula 2022, alos 600,000 pamilya o pabahay na ang inaipagawa ng administrasyon at nangakong ipagpapatuloy ang pagpapatupad ng programa para matiyak na mararamdaman ng mga Pilipino ang pagbibigay prioridad ng gobyerno sa pabahay.
7: Ito ay pinagsamahan, pinagkaisahan ng national government at saka ng local government para mapuo ito at makita naman ninyo kapag lahat ay sabay-sabay na ginagawa ang trabaho ng pamahalaan ay nakikita natin ay maraming magagandang magiging resulta. This is a continuing effort na hindi lamang dito sa Valenzuela.
6: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores.
2: Showbuzz ngayon!
8: Showbuzz ngayon!
0: Muling nagsama-sama ang mga bituin sa Hollywood para kilalanin ang mga nagwagi sa 78th Emmy Awards. Kinilala bilang Best Actor in a Drama Series si Noah Wiley ng The Pitt. Best Actress naman si Rhea Seehorn ng Pluribus para sa comedy series. Best Actor naman si Matthew Rhys ng Widow Bay. Best Actress naman si Jean Smart ng Hacks at wagi naman ang The Pitt bilang Best Drama Series, habang Windows Bay ang tinanghal na Best Comedy Series. Outstanding Variety Series naman ang The Late Show with Stephen Colbert.
1: Oras po muna tayo mga kapamilya, 12:43.
22: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema, basta lagundi, Plemex!
1: At yan po ang headline ngayon. Ako po si Jeffrey Hernaez.
0: Hanggang bukas, nakasama nyo rin po Rica Lazo.

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Ang Philippine Standard Time ay 1:51 ng hapon.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
0: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.
3: Magandang hapon po mga kapamilya, Liza Aquino po at your service, kasama po si
1: Attorney Noel Del Prado po.
3: At syempre inyo pong natunghayan ang day 25 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mabilis ang recap lang po tayo dito. Sinala nga po kanina ang Records Division Head ng Ombudsman na si Attorney Karen Batu Partner. At yes, isa nga po sa mga sinubukang himayin dito ay yung mga isinumiting salin ni Vice President Sara Duterte. And may I just highlight this partner before we move to our discussion, na ilan po sa inilatag ng prosecution ni itong salin ng pangalawang pangulo mula 2007 ay lumobo. So 7.2 million noong panahon na yon, lumobo ito to 98.6 million noong nakaraang taon. So yes, ilang taon yun, 2007 hanggang 2025.
1: 19, tama ba? Or?
3: From 7.2 million, lumobo to 98.6 million pesos, sorry. Pero syempre ang ine-establish dito, partner, di ba, is kung meron nga bang unexplained
1: correct
3: wealth. E so, sa yung legal mismong, basis, paano ba yon?
1: Yung mismong paglobo, natanong ayon ni Senator Tulfo, hindi naman bawal. Ang bawal sa batas ay yung pagkakaroon ng, at kagaya din konektado dun sa testimonya kahapon ni Justice Kabutahitang, na yung kita mo o yung mga assets mo na hindi grossly, yun yung salita na madal, grossly disproportionate to your salaries or other lawful income. Mm-mm. Kasi yung iba, merong sweldo sa trabaho sa gobyerno, meron din silang legitimate sources of income, mga legitimate na businesses, mga legitimate halimbawa na investments. Meron kang stocks na kumikita kahit wala kang ginagawa. Meron kang mga sari-sari store, meron kang convenience store, meron kang mga drug stores. Lahat yan. Hindi naman ibig sabihin na ikaw ay public official in
3: bawal
1: general.
3: Bawal kang magkaroon ng negosyo.
1: Pero syempre, kahapon, yung paglilinaw na yung presidente at vice-presidente bilang dalawang pinakamataas ay dapat mag-divest. Kasi kumbaga wala nang tataas pa sa kanila, at yung kanilang impluensya, yung kanilang reach, kasi nationally elected sila, ay kumbaga buong bansa, walang aspeto. Halimbawa, ang isang nagtatrabaho sa lokal na pamahalaan, ang meron siyang impluensya, meron siyang kumbaga meron siyang administration doon sa kanyang mandato ng opisina, pero kumbaga doon nagkakaroon ng, pwede siya magkaroon ng conflict of interest kung meron siyang, halimbawa, siya yung nagre-regulate sa mga businesses, pero siya mismo ay may-ari ng business, so magkakaroon siya ng conflict of interest. Doon sa mga matataas na officials ng bansa natin, kahit saan, kasi buong bansa na yung iyong mandato, buong bansa na yung authority, talagang inuutusan ka ng konstitusyon na huwag kang magkaroon ng interes sa kahit saan. So yun nga yung proseso ng divestment.
3: Pero kasi ang problema natin dito, most of these businesses, hindi lang naman niya may iba doon, what if sabihin ng defense, na ito mga ito ay matagal ng negosyo nung hindi pa ako vice-presidente.
1: Tama. Pwede so, yun. Diba? Pwede nila sabihin. Pero again, kumbaga, dyan mo makikita. Meron bang, kasi yung panganib na sinusubukan na tugunan nitong mga public disclosure instruments, itong tawag natin, sa statement of assets, liabilities, and net worth, bilang pagsagot doon sa katanungan ni Senator Lapid, ito pong SALN, required lang po ang lahat ng elected or appointed officials. Ang exception dito yung mga nagsiserve in honorary capacity, hindi sila required. Talaga or yung mga casual or yung mga contractual, hindi sila talaga
3: required mag-submit.
1: Casual or temporary workers and laborers, kasi nga hindi naman sila maituturing at hindi sila required under the law. Pero lahat, ibig sabihin, except these three, yung honorary capacity, laborers, casual, temporary, okay, labas nung tatlo na exception na yun, lahat ay required. Kailan? Within 30 days upon assumption to office.
3: Mm-hmm.
1: Annually, kung nananatili ka sa office. At every time magre-resign ka, magre-retire ka, within 30 days from resignation or retirement, kailangan mong mag-file or mag-submit ng tinatawag nating parang closing sal-end mo o yung huling sal-end mo.
3: Meron lang tayo 4 minutes dito, partner. But to wrap this up, ano ang kailangan talagang ma-establish? Kasi unexplained wealth. So dapat ano ang maipakita sa atin ng prosecution para mapatunayan ito? Kasi remember, mga kapamilya, the burden of proof
1: nasa
3: prosecution.
1: Yes,
3: and they are claiming na may mga unexplained wealth ang ating pong pangalawang pangulo. Ano dapat ma-establish nila? Because dito po ngayon, Records Division Head, yung sinalang sa witness stand, and kadalasan, I was watching kanina, sabi, hindi ko po alam, isasagot ko siya sa mga questions.
1: Kasi tandaan natin, yung records custodian, ang pwede niya lang patunayan or patotohanan ay kung ito nga yung mga filed sal-ins ng particular public official or declarant. Pinaliwanag naman niya. Pero yung laman nun, sino ba ang nag-check nun? Under RA 6713, meron din yung review committee ng bawat opisina.
3: Oo, pero hindi nila nire-review bawat sal-in ng bawat empleyado ng gobyerno.
1: Dapat nire-review nila, partner. Talaga? Yes. Okay. Pero kagaya nun, kahit na reviewin nila yan, hindi naman nila, kasi self-declaration ito, partner, hindi nila malalaman
3: kung
1: talaga.
3: Totoo, hindi.
1: Kung totoo o hindi. Yan yung isa sa mga huling tanong, di ba? So, paano nalalaman kung yan ay totoo o hindi? Yun, minsan may whistleblower na magsasabi, itong property na hindi nakapangalan sa public official, siya talaga ang beneficial owner o siya talaga ang may-ari niyan, kaya lang ipinangalan niya sa malapit na kaibigan, pinangalan niya sa malayong kamag-anak, kasi 'di ba yung sal-in ng public official kasama yung sa asawa,
3: anak.
1: Kasama yung sa mga anak.
3: Yes.
1: So kapag malayo ng kamag-anak, bawa
3: pinsan,
1: third cousin, fourth
3: brother,
1: cousin,
3: sister,
1: pero
3: sibling,
1: ang kailangan patunayan,
3: sibling, hindi kasama yon.
1: Actually pwede, pero kung tutuusin,
3: kung may asawa't anak ka na, hindi na masyado.
1: Tandaan natin, paano magiging credible halimbawa doon sa kapatid? Kung yung kapatid niyo talagang engaged in business at kanya, kumbaga, kaya niyang patunayan. Pero kung yung kapatid mo ay tambay sa kanto, pero meron siyang multi-million, multi-billion,
3: I see.
1: Kumbaga, iisipin na pinapalusutan lang yung sal and requirement of disclosure, kumbaga, nagpapalusot or sinisircumvent, kasi kung idideklara sa anak or sa asawa bilang, at pag hindi niya mapaliwanag, kulang yung kanyang legitimate modes of lawful income, hindi niya, unexplained yun. Pero kung ipapangalan niya sa iba, hindi niya kailangan na, kumbaga, hindi kailangan isama doon sa kanyang declaration. So,
3: okay, so yun ang babantayan natin in the coming
1: days.
3: Yes,
1: partner. Kasi dito talagang baseline pa lang ito, in-establish, in-authenticate pa lang kung ito nga yung mga final. Kasi yung ombudsman, bakit ombudsman custodian? Kasi sila yung legal custodian, tagapag-ingat ng mga matataas na opisyal. Yung mga mabababang opisyal nasa Civil Service Commission. Kaya kung may sangkot halimbawa sa isang kaso na
3: CSC
1: lower ranking, ang legal custodian nun ay civil service. Pero syempre, bawat opisina ng gobyerno, yung HR nila o yung records custodian nila, head ng records, siya ay meron din kopya.
3: Sa ngayon, partner, nabitin po ang ating pag-uusapin legal. Pero mga kapamilya, magpapatuloy pa naman po ang ating special coverage itong impeachment trial. I think si Sir Danny, himayin din nila maya-maya kung ano man ang magiging laman itong, o ano man ang assessment ng ating po mga
1: at yung ating mga nakatutok doon. Yung mga reporters natin na nakatutok doon.
3: Oo, so para po sa mga hindi nakasubaybay, no, may mga highlights pa rin po kayo makukuha sa DZMM. Pero sa ngayon po, kailangan po namin ibato ang bola sa mga susunod po nating programa. Tomorrow po, subaybayin nyo pa rin. Day 26,
1: yes, tuloy-tuloy lang.
3: Ng impeachment trial ni Vice President.
1: Although walang trial bukas, kumbaga, friends of the court, amicus curiae.
3: Curious ako dyan.
1: Dahil curiae.
3: Oo, court. Kasi gusto ko malaman kung ano ba talaga maging desisyon nila. Kasi meron na rin usap-usapin kung ibababa na ba ang bilang ng mga boto.
1: Ah, ang may kapangyarihan lang doon, Senado, pwede silang magbigay ng kanilang inputs, opinion,
3: yes,
1: ano
3: tama.
1: Ba ang tama, ano ba ang
3: tama.
1: Mas... solidly grounded sa batas at sa konstitusyon, pero
3: so
1: ultimately
3: natin.
1: The Senate will decide.
3: So we'll know kung ano po ang magiging decision ng ating Senado in the coming days. But of now, kailangan po, as of now, kailangan po muna namin, but may pagkain din. As of now, meron po, kailangan po muna namin bigay daan sa mga susunod po natin mga kasama dito sa DZMM. Ano tayo ngayon? Tuesday! Happy Tuesday po sa lahat mga kapamilya po natin.
1: Martes.
3: See you guys tomorrow. Ingat po.
0: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado.

Isang magandang hapon sa inyong lahat. Ito ho, katatapos lang ng day 25 ng VP Sara impeachment trial. At isa lang ang sumalang for today dito sa day 25. At ito ay si Attorney Karen Batu. Siya yung head ng Ombudsman Records Division. At ilan lang yung mga nagtanong. Pero syempre, importante rin yung naging paksa niya, no? Dahil siya yung records division head ng ombudsman, so ang napunta doon sa issue ng mga sal-in ng vice presidente mula pa ng vice mayor siya way back 2007 hanggang maging vice president siya, although tinanong nga at kinwestiyon ng mga legal panel lalo na ni Attorney Gular bakit isinasama yung mga taon na hindi pa naman siya vice president. So syempre, ang sabi naman ng prosecution na pinangunahan namin ni Attorney James ay ito ay dahil nga ay kailangan ma-establish nila, di ba, yung kung meron talagang sinasabi na paglalagak ng mga ill-gotten or whatever na mga pinasok diyan sa mismong sal-in. At saka yung mga tumbok dito yung mga mga business interest na mag-asawa si Attorney Mans Carpio at saka si Vice President Sara Duterte. Ako po si Danny Buenafe para sa pagpapatuloy ho nitong VP Sara impeachment trial, Sara Duterte impeachment trial. Pero bukas ho, interesting, wala hong trial pero bukas pakikinggan ho ng impeachment court ng mga trial ng mga senator judges ang actually tatlo, no, na mga former justices, chief justices, no, itong si Chief Justice Renato Puno at saka si Chief Justice Artemio Panganiban at saka si Adolf Ascuna, yung senior SC associate justice, no, para magbigay ng kanilang kuro-kuro at saka tungkol dito ang pag-uusapan yung threshold, no, kung kailangan ibaba yung 16 votes para to convict. Dahil ang sabi nga, all members of the court dapat, ay ang Senate ngayon is 24. So aalamin natin yun, yung tinatawag nilang amici curiae, yung mga friends of the court na magbibigay ng kanilang testimony or ibig sabihin saloobin para at least guidance, no, para sa ating mga senador, mga senator judges. At ang mangyayari, sabi kanina ni presiding officer ay si Chisi Scudero, for those yung mga lawyers naman, both panels like yung prosecution and defense ay pwedeng ipaabot ang kanilang mga katanungan sakaling magtapos na yung mga senator judges sa kanilang pagtatanong. Nilimit kasi yung pagtatanong ng mga senador, 5 minutes each. Either kung isa lang ang gusto nilang tanungin, kung si Chief Justice, former Chief Justice Puno, or yung tatlo ang gusto nilang tanungin, ay 5 minutes ang limit. So sa first round yan, so posible na dumagdag yan. So mangyayari, tatlong chairs yan sa isang table, nandoon yung tatlo nilang mga resource speakers, yun na nga yung mga friends of the court. Tapos natanggap na kahapon ng impeachment court, sabi ni presiding officer Cheese, yung legal memorandum na sinubmit naman, dahil nag-submit din si former Chief Justice din Hilario Davide. So lahat yan i-compile at yung synopsis daw, yung bahagi nitong legal memorandum ni former Chief Justice Hilario Davide ay

0: pag-uusapan muna bago magsalita. So hindi part yan ng trial yung bukas. So importante ah, dahil ito ay yung threshold na inungkat yan ni Senator Judge Senator Judge Erwin Tulfo, dahil for now kasi ang umaattend lang talaga kasi ngayon sa impeachment court ng mga active na senator judges ay 21. So dahil nga yung dalawa ay kasalukuyang under the supervision ng Sandigan Bayan, ay sila ay nakapiit ngayon sa Payatas Jail, si Senator Jinggoy Estrada at si Senator Rodante Marcoleta. Tapos syempre si Senator Bato de la Rosa is still at large, no? At meron siyang pending warrant of arrest mula sa ICC. Meron ding extended medical leave si Senator Loren Legarda. So actively 20 lang ang umaattend, ha? Doon. So bakit kailangan ayusin at pag-usapan na itong threshold? Kasi for now, 2/3 daw of all the members of the Senate, kung 24 yan, 16 ang kailangan to convict itong impeachable officer na ang pinag-uusapan ay si VP Sara Duterte. So yan ang kaya sila magkakaroon bukas ng amici curiae para doon sa mga hindi masyadong nakakasunod dito sa sa trial ni VP Sara Duterte, para malaman nila, dahil syempre magagaling yan, mga legal wisdom nila. Bibigay nila yung kanilang insights tungkol dyan, no? At kung paano magiging takbo or mamomold yung pag-iisip. Kasi ilan lang ang mga senator judges natin na abogado, eh. Ha? Diba? So alamin natin yan kung ano yung magiging benefit nitong amici curiae na gagawin bukas. Anyway, makakasama natin ngayon. At ready na ba siya? Ready na? Okay, for now ay at least meron tayong makakausap for today's impeachment trial, day 25. Makakausap uli natin ang President ng Philippine Society for Public Administration at Professor ng Public Administration University of Makati. Walang iba kundi si Dean Ederson Tapia. Dean, good afternoon ulit. Si Danny Buenafe dito sa DZMM Teleradio.
1: Good afternoon, Sir Danny, at sa mga tagapakinig natin, magandang hapon po.
0: Okay, maraming salamat. So kanina, isa lang hoy sumalang ha, doon sa hearing, no, sa trial, day 25, ay walang iba kung si Attorney Karen Batu. Siya yung Records Division ng Ombudsman. Ano ba ang takeaway mo doon sa naging testimonya niya for today, Dean?
1: It was very factual, Sir Danny, no? Kasi natatandaan natin yung testimony kahapon ni Justice Tang was about the framework, the legal framework tungkol sa accountability, no? Nadugtong yun kanina dun sa testimony ni Attorney Batu, dahil naibigay naman niya kung ano yung actual, yung factual basis nung pagdideklara ni VP Sara, no? In fact, medyo extended yung kanyang declaration kasi sinimulan when she first came into office noong 2007. Although malinaw naman yung sinabi ni Presiding Officer Chis Escudero na that is only for baseline purposes and it is not included in the impeachment charge. Mm. Pero makikita natin yon para sa ating mga nag-aanalisa, nag-oobserva. From 2007 hanggang sa ngayon, makikita natin yung pattern ng pag-increase ng net worth.
0: Yung salin niya.
1: VP Sara, no? So it was parang na kumbaga sa Lego, Sir Danny, na kukonekta ngayon yung gustong mangyaring kwento sa atin nung prosecution.
0: So ang alam ko, nag-increase ng, kasi by the end of 2024 ba, naging 98 million na yung sa SALN. Yun yung parang naging bukod ng kanyang testimonya. So although, nililiwanag niya, wala siyang sinasabi na irregular, wala siyang sinasabing unusual, or pwedeng sabing ill-gotten. Well, basta ang sabi niya, based on the records na na-receive niya, ito yung naging SALN ng Vice President from the time she was Vice Mayor ng 2007, tama ba?
1: That is right. Kaya medyo mahirap pasubalian yung testimony ni Attorney Batu, dahil factual basis lang yun eh. It is what it is, no? So, yun ay based doon sa record na diniklara mismo ni VP Sara. Hindi naman niya sinasabi at this point na unexplained wealth ito. Ang sinasabi niya lang ay ito yung diniklara ni VP Sara mismo base doon sa mga dokumentong isinabmit sa opisina ng Ombudsman.
0: Oo. Tapos napag-usapan din yung meron, di ba, from the time she was vice mayor at kasama niya ang asawa niya si Man Scarpio, meron silang shared na mga business interest, di ba, Dean?
1: Yeah, that is correct. Nakita din 'yon, no, from the time that she was elected as mayor.
0: Oo.
1: Hanggang sa mga very recently. Yun ay mga factual declarations yun, Sir Danny.
0: Oo.
1: Pero syempre, doon sa testimony ni Atty. Bato, it is what it is. Kaya lang syempre, merong kadugtong yun. At yun yung mga aabangan natin sa susunod na linggo. Kung paanong tatahiin ng prosecution na maging mas malinaw yung narrative sa kanila. Pero for now, ang malinaw ay may declaration ng SALN si VP Sara, may mga period na wala, and I would surmise yun yung mga panahon na hindi siya public official, at makikita natin ngayon kung paano yung naging flow ng declaration niyang SALN mula 2007 hanggang ngayon. Obviously, malaki yung itinalon niya mula 2007 and even in recent years. By itself, hindi naman ibig sabihin nun meron na kaagad
0: questionable.
1: However, ang importante dyan, Sir Danny, merong matching. Kasi parang simpleng accounting yan eh.
0: Oo.
1: Pag may mapasok at may lumalabas, dapat yan, magsisiro yan, ika nga, no? Dapat nagmamatch yung mga dokumento. Ngayon, kung maipapakita at makita naman natin na merong mga increase, dapat may kapaliwanagan doon, no? Merong kapaliwanagan kung saan nanggaling yung increase na yon. And hihintay natin yung paliwanag niya yan dahil so far ay wala pa tayo dun sa part na yon.
0: Oo, pero how would you, let's say, yung handle ng defense dun sa cross-examination? Eh parang ang sinasabi nga nila, eh wala talaga naman napatunayan. Ay wala namang ibig sabihin na naging weight. Itong, although ngayon daw, both nagbibigay doon ng press conference, hindi ko alam kung ano magiging assessment nila. From your end, na isang member ng Akadim, what was your, let's say, yung handle, yung prosecution, si Attorney James at si Attorney Gular sa defense?
1: Well, I think, on the part of the defense, mahirapan talaga silang pasubalian yun. Dahil remember that the declaration came from the Vice President herself. Kasi, again, from a public administration and governance perspective, napakahalaga ng SALN eh. Kasi dyan nagsisimula yung pagtingin ng lahat.
0: Dyan na diin si ano, di ba, naaralan mo si Chief Justice Corona, yung SALN niya, yan ang naging ano, di ba, mitya ng kanyang downfall, naalala mo? Diba,
1: that is correct.
0: Diba?
1: Kasi that is a mandatory requirement among all government officials and employees, no? Even yung mga mabababang employees, basta regular employees, nagpo-file ng SALN. Diyan nagsisimula yan eh. So, yung mga diniklara doon ni Vice President Sara, sa kanya naman galing yun. So, paano papasubalian ng depensa yan at this point? Wala namang sinasabi si Atty. Bato na, well, this is ill-gotten, this is unexplained. Wala pa tayo dun sa part na yon. Kaya kung mapapansin natin, Sir Danny, hindi masyadong humaba
0: yung
1: cross-examination nila. Medyo maiksi yung cross-examination kasi factual basis lang yon na ang pinanggalingan mismo yung mga declaration ni VP Sara. Ang ginawa lang naman ni Atty. Bato ay sinabi niya na, yes, these are documents that were filed in our office at ito yung nakalagay dyan. Ito yung mga diniklare ni VP Sara. So, paano mo naman yun tututulan? Wala naman silang allegations na peke yung dokumentong sinabmit. Wala naman silang allegations na hindi totoo yung mga nireflect doon. So, ano lang yun. Parang sa akin, it is what it is.
0: So, at least, may in terms of, let's say, ang grupo ng prosecution, tingin nila may ano to, may impact din to somehow as they develop going into the other aspect, kasi susunod na nila yung ano eh, 'di ba, SEC na, 'di ba, for at least, para at least ano yan, 'di ba, i-bolster whatever yung what happened today, kasi pag nakala ko nga tutuloy-tuloy na ngayon yung testimony nung si Attorney Del Rosario eh.
1: Yeah, inihintay ko nga din yung Sir Danny kasi katulad nung binanggit ko kahapon, para tong pelikula eh, magkakasunod-sunod yung mga chapter eh. Kahapon, sinimulan tayo dun sa basihan. Ano ba talaga yung, ano ba ang ibig sabihin ng SALN? Ano ba ang ibig sabihin ng violations ng na unexplained wealth, yung mga ganun, no? So it was carefully explained yesterday by an expert, si Justice Tang. Ngayon naman, ipinepair, idinudugtong dun sa actual declaration. Siyempre, kung ikaw nag-oobserba, tayong mga miron, ang tatanungin natin, may matching ba? Base dun sa legal framework at dun sa actual declaration ni VP Sara. Sa ngayon, at this point, kulang ba yun? Kaya, siyempre, pagka alam na naman na natin kung paano yung magiging theory ng prosecution dito, kaya ang susunod na papatawag yung mga sa SEC. Ang mga question na dyan patungkol dun sa mga companies na dineclare ni VP Sara na meron siyang interest or merong interest yung kanyang asawa, no? Kasi remember that ang mga kumpanya, merong mga declaration niya ng kanilang financial status every year. Kung hindi yun magmamatch, again, isang bagay na kailangan paliwanag. Kung sasabihin, for example, ng isang government employee na, meron akong increase ng about 5 million in my net worth for this year dahil meron naman akong negosyo. Kailangan may dokumentong meron ka match. Kung walang match, ang tanong, saan galing yon? Doon ngayon yung magiging next part ng storya na pinapanood natin.
0: At saka, di ba, parang nakatulong din somehow. Di ba, kailan lang naglabas ang regional trial court, I think it's Quezon City, na parang pinawalang saysay itong, di ba, yung reklamo, yung complaint na inihain ho ni Manz Carpio, na sabi niya, bakit dinideklara in open yung kanilang sal-in, na parang may violation daw yan. Kaya kinwestiyon niya. Ngayon, at least, lumabas na at pinayagan nga ito sa testimony rin itong si Attorney Batu. So this will at least somehow help itong push ng prosecution on the case of Salen.
1: Well, alam naman natin, Sir Danny, na medyo malabo yung argument ni Attorney Carpio na yon dahil married sila ni VP Sara, and dito sa atin sa Pilipinas meron tayong property regime na ang default ay absolute community of property. Kung ano yung property nung isa, yun din yung property nung kabiyak niya, unless meron silang papakitang antinuptial agreement na nagpapakitang meron silang separation of property. But at this point, wala naman tayong pinag-uusapan na ganun, no? So kaya magiging walang basihan yung sasabihin ni Attorney Carpio na ito naman ay negosyo ko at walang kinalaman ng Vice President. Precisely because they are married, lahat yun ay magiging relevant. At in fact, doon sa declaration mismo ni VP sa kanyang sal-in, dinideklara niya yung mga negosyo ni Attorney Carpio dahil alam niyang kinakailangan ito as a requirement dun sa sal-in, no? Dahil nga mag-asawa sila.
0: Pero moving forward, Attorney Dean, mukhang very interesting yung tomorrow, although it's not a trial, itong Amici Curie, itong Friends of the Court na naka-schedule mag-testify, magbibigay ng kanilang saloobin in connection with this threshold na 2/3 vote, di ba, that needed, kung kailangan ba i-reduce yung 16 to a more smaller number kung hindi naman lahat ay nakaka-attend actively ang mga senator judges. Ikaw na isa sa mga masusing nakasubaybay dito sa trial nito, this is will be very helpful, di ba?
1: It is going to be very helpful, Sir Danny, kasi unang-una, I'm very sure somebody will go to the Supreme Court later on to question whatever
0: decision. Tingin mo rin, ah. Oo.
1: Whatever decision the Senate makes, no, pagdating dun sa question ng threshold, whether 16 yan absolutely or a lower number. At kailangan namang ipakita ng Senado na gumawa sila nung kanilang tinatawag na due diligence bago sila nagdesisyon. Ngayon, dahil marami sa kanila naman ay hindi mga abogado at maaring hindi ganun ka laki yung kanilang
0: legal wisdom,
1: kaalaman pagdating sa mga legal na issues, ay marapat din naman na kumonsulta dun sa mga expert. Kaya I think yung mga ipinatawag na Amici Curie bukas ay talagang mga eksperto dahil dalawang former chief justice yun. At yung isa naman ay dating associate justice. Tapos framer pa nung 1987 Constitution.
0: Si Adolf Ascona.
1: Justice Ascona. Kaya I think very important yung magiging role nila. At ako, sa tingin ko, mga kababayan natin, dapat makinig ng intently bukas dahil
0: para mas maintindihan nila, kasi in the end, ang nakikita nga nila, it's really yung malaking weight din yung court of public opinion, tingin mo, sa bandang huli. di ba?
1: Well, obviously, kasi Sir Danny, yung mga senator judges, syempre, they took an oath to rely on the evidence. But we also have to be realistic about it. They're politicians eh.
0: Oo.
1: So, yung mga yan, magbabase yan doon sa pulso pa din ng taong bayan, ano? At hindi natin maiiwasan yun. Although sasabihin nila, syempre, they will rely on the evidence. But, you know, ang reality dyan ay mayroon pa ding impact yun sa mga, perhaps dun sa kanilang mga aksyon at sa kanilang mga decision-making processes. At ako naman, tama lang naman that the people has to be involved in the process. Hindi ito affair lang ng mga abogado, hindi ito affair lang ng maliliit na grupo ng mga tao, no? Kaya dapat kasama tayo lahat dun sa discussion.
0: So for now, anong nakikita mo na, let's say, whatever yung, kasi alam ko ang oral arguments naka-schedule ng September 23 after hearing out itong bukas, itong mga friends of the court, diba? So sa 23, posible na itakil na nila, they will put it into a vote na kung sino yung naka-ganito. Ito ang favoring na number na, let's say, mapag-usapan based on sa sasabihin ng tatlo at saka yung legal memorandum galing kay Davide. Pero very sure ang tingin mo ay mukhang merong pupunta pa rin sa Supreme Court regardless of the outcome ng number ng threshold.
1: I'm very sure of it, Sir Danny. Imposibleng wala.
0: Hindi makuha sa simple majority sa oral arguments on that day, sa 23rd?
1: I'm sure. Kung ano man yung maging pagpapasya ng Senado, meron pa rin siyempre diyang mga hindi magiging satisfied doon sa decision ng Senado diyan, one way or the other. And on the basis of that, aakyat talaga yan sa Supreme Court para magkaroon ng relief, no, final disposition dito sa kaso na yon. So it's something that we will observe and we will wait, no. Kaya lang kailangan lang ipakita ng Senado ngayon, kasi remember, aakyat naman yung mga, kung sino man ang aakyat na yan, on the grounds of a violation of their discretion, no? Yung tinatawag na grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Ang ginagawa ng Senado ngayon, nagpapakita ng due diligence. Sige, tanungin nga natin yung mga eksperto, baka mas marunong sila dito sa issue na to at maging tama yung ating pagpapasya dito sa topic na ito.
0: Okay.
1: To prevent the possibility na ipakitang meron silang grave abuse of discretion. Remember that the discretion that they what should be shown is that there was an abuse of discretion and the abuse was grave. So yun yung medyo critical na threshold.
0: Kasi may narinig din ako mga argument na sui generis naman sila eh. They have a class of its own eh, di ba? Yun yung parang nananaig na iba, pero yun pa rin ang feeling mo as a member of the academy na mukhang dadalhin pa rin to Supreme Court for final as final arbiter.
1: Yes, Sir Danny, no? Tama yun. They are sui generis, pero syempre, meron pa din dyang mag-i-invoke talaga ng power ng Supreme Court para magkaroon ng authoritative na decision dito sa issue na to. So, I'm almost sure ako na merong aakit sa Supreme Court dyan after the decision.
0: Tatagal na naman. Okay. Maraming salamat ulit sa ibinahagi mo sa amin. Thank you again, as usual, Dean, for the time.
1: Thank you very much, Sir Danny.
0: Okay, yan ho si Dean Ederson Tapia. Siya ho President ng Philippine Society for Public Administration at Professor ho ng Public Administration University of Makati. Magbe-break lang ho kami. Ang oras, 2:26 ho ng hapon.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
3: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
5: Tuloy lang sa activities on the go.
4: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
6: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn. Let's go!
5: Make your move, baby.
6: Artrisin, get going!
7: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin! Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa BZFM Radio Patrol 630.

0: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
0: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
5: Basta AM, MM!

0: regular use, results may vary. Start at 1550 pesos SRP lang. Uy! Mga Mi! Help protect freshness feeling every day up to 8 hours with all new Protect Soap. With regular use, results may vary.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.
2: Okay, nagbabalik ho tayo dito sa DZMM Terra Radio. Magbigay taan tayo dito sa ilang reports sa ating mga kasamahan. Malacanang naniniwalang naging maayos ang pagdaraos ng BARM elections sa kabila ng mga karahasan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Malacanang, Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian.
3: Dani, naniniwala ang Malacanang na naging pangkalahatang mapayapa at maayos ang pagdaos ng kauna-unahang Bangsamoro parliamentary election sa kabila ng mga naitalang insidente ng karahasan sa kasagsagan ng halalan. Binigyang diin ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro ang pahayag ng Philippine National Police na naging generally peaceful at orderly ang eleksyon sa kabila ng isolated incident na itala sa Cotabato. Mataas din naman ang voter turnout o bilang ng mga botanteng lumahok sa halalan sa kabila o na mahigit 80% na mas mataas mula sa bilang ng mga lumahok noong 2025 midterm elections. Sa ngayon ay patuloy umano ang ikapag-unayan ang PNP sa Commission on Elections hanggang matapos ang lahat ng aktibidad kaugnay ng BARM elections. Gayunpaman, nilinaw ni Castro hindi naman nanaisin ni Pangulong Marcos at administrasyon na magkaroon ng karahasan kaya mahigpit na pinabantayan ang halalan para mabigyang proteksyon ang mga kababayan. Hindi rin anya ikasasaya ng Pangulo kahit pa may isang nasaktan at kahit masabihing naging pangkalahatang mapayapa ang eleksyon. Sa ulat ng COMELEC, 4 ang namatay habang 13 ang nasugatan dahil sa mga election-related incidents sa BAR.
4: According to PNP, generally peaceful and orderly po yung naganap na eleksyon. So, sa pananaw po ng administrasyon ay naging maganda naman po ang eleksyon kahapon sa BARM. Kahit isang tao lang po ang masaktan, hindi po ikasasaya ng Pangulo. Kahit sabihin po natin, generally peaceful and orderly yung nangyaring eleksyon.
3: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yusores. Meron pa tayong report. Alamin naman natin ang lagay ng traffic sa Quezon City kasabay ng manakanakang pag-ulan. Yan ang report naman ay atin sa atin ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly.
5: Dani, magandang hapon. Sa mga oras na to, katitira lang ng ulan. Pero kanina, nakaranas ng malakas na pag-ulan sa bahagi ng Quezon City ngayong Martes ng hapon. Bumuhos ang ulan, bandang 1:38 p.m. Wala namang naitalang gutter deep na pagbaha pero may pagsikip na sa daloy ng traffic. Simula sa EDSA Kamuning, sa may NEPA Q-Mart, may volume na ng mga sasakyan. Pagdating sa may New York Cubao, moderate traffic na ang bubungad sa mga motorista. Magtutuloy-tuloy ang mabagal na takbo ng mga sasakyan hanggang sa Aurora Boulevard Underpass, pero luluwag naman sa may Service Road, simula yan sa may Monte de Piedad. Samantala, moderate to heavy traffic naman sa may EDSA Santolan Flyover at Service Road. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
2: Maraming salamat, Kelly Cordero.
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
2: Okay, at dito ho, nagtatapos ang day 25 ho ng ating special coverage ng DZMM sa VP Sara impeachment trial. At bukas ho, meron na naman, pero hindi ho to trial. Ito ay yung Friends of the Court, yung Amici Curie na magsisimula din ng alas 10 ng umaga. Ito ay will be carried live din ng DZMM Teleradio para pakinggan natin ang kanilang mga kuro-kuro. Yung dalawang former Chief Justice at saka isang Senior Associate Justice ng Supreme Court. Panoorin ho natin lahat yan bukas dyan sa Senate Impeachment Court. Susunod na ho dito sa ating DZMM Teleradio, ang mga kasama natin ay si Doc Dennis sa pagbubukas ng klinika sa East 30. Bye-bye! See you tomorrow!
1: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.

0: Ito po ang DZMM bahagi na ng kaysaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras natin, alas 2:35 ng hapon.
1: Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon! Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito

0: magandang hapon mga kapamilya. Ngayon po ay Martes, 15 ng Setyembre 2026. Ito po siyempre ang programang DZMM Action ngayon na hindi po isang oras ngayon ha. Kalahating oras lang tayo ngayon na magbibigay ng kwento ng pag-asa at pagkakaisa, mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako po si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghahanap ng solusyon. At dahil kalahating oras lang po tayo ngayon para sa ating DZMM Action ngayon, ay tayo ay papasok na lang kaagad sa ating klinika sa East 30. Ngayon hapon, tatalakayin natin ang usapang gastroesophageal reflux disease or meron pa isang komplikasyon, yung tawag nila LPR, laryngopharyngoreflux LPR, ano? So dito, pag-uusapan natin ang usapang sikmura, kung bakit nagkakaroon kayong tinatawag na heartburn or yung mga pagsasakit ng tiyan natin. So, para pag meron po kayong mga katanungan, bukas po ang ating DZMM hotline na 8924-4101, local 5671-5672 at 5673. Siyempre, buhay na buhay po ang ating Viber number na pwede kayong magpadala ng inyong mga katanungan. Sa usapang GERD or LPR, ang number natin po ay 0919-278-3000. Sige, mag-start na tayo sa ating klinika sa East 30.
1: Ang puso ng DZMM Action ngayon! Bukas na ang klinika sa East 30 sa Action ngayon!
0: Yan, bukas na ang klinika sa East 30, ang kaagapay siyempre ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapo sa budget, kaya hindi makapagpakonsulta, ako, ang kakampi nyo, Doc Dennis, handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal. O, ano nga ang tatalakay natin? Ang usapang gastroesophageal reflux disease or GERD. Minsan, may komplikasyon din. May mga pasyente na nagre-reklamo na inuubo sila, nagkakaroon ng pamamaos ng kanilang boses. Una sa lahat, ano at saan ang problemang gastroesophageal reflux disease? Ito po ay usapang sikmura at yun ating lalamunan o daanan ng pagkain. Dahil pag tayo ay kumain, saan po dumadaan ang sinusubo natin? Siyempre, sa bibig. Kailangan nating nguyain ng mabuti, ng maayos, para pumasok po sa ating lalamunan down sa ating sikmura. Ang problema, pag dumating po ang pagkain sa sikmura, ano po ang nangyayari? Siyempre, magbalabas ng asido para makapagpatunaw, para may i-digest ang ating pagkain. Pero may mga pasyente na nagkakaroon ng tinatawag na reflux. Ang salitang reflux, ang ibig sabihin nun ay ang pagbabalik ng pagkain sa pumunta yan sa pinanggalingan. So, pag ang pagkain natin ay sa loob ng ating sikmura na, ano ang nangyayari? Ito po ay nilalagyan, binibigyan ng asido para matunawan tayo. Pero may mga ibang pasyente na may mga kalagayan po na siya'y tinutulak, binabalik po ang pagkain sa pinanggalingan. Kaya nagkakaroon ng tinatawag na heartburn, nagkakaroon ng reflux. Minsan ay lumalabas hanggang sa bibig na medyo maasim or mapait. Ito po yung tinatawag na reflux. Sa salitang GERD, dalawang lugar ang dapat nating i-focus. Gastro, sikmura. Esophagus, lalamunan. So, ang ibig sabihin nito, ang pagkain na sa loob ng sikmura ay babalik sa esophagus. Ang issue dito, yung esophagus ay daanan laman ng pagkain. Hindi naman ito handa na ma-expose o makaramdam ng asido. Kaya ang problema, pag ang pagkain ay bumalik sa pinanggalingan, kagaya ng esophagus, nagkakaroon ng sugat, nagkakaroon ng tinatawag na pamamaga or esophagitis. Kaya hindi po ito dapat dahil ang balat ng ating lalamunan ay sadyang mas manipis kaysa sikmura natin. Ang tanong ng karamihan ay ganito. Ano ba ang sanhi? Bakit tayo nagkakaroon ng tinatawag na GERD or GERD, gastroesophageal reflux disease? Una, dahil sa hindi maayos na pagnguya ng pagkain na minsan malalaki po buong-buo ang pagkain sa loob ng sikmura natin. Siyempre, pag kumain tayo, ang sikmura naman natin ay walang ngipin. So, anong dapat gawin ng tiyan para matunawan, ay para ma-i-digest itong pagkain? Ito ay maglalabas ng mas maraming acid. At kung minsan, hindi tama ang ating posisyon, hindi tama ang ating tayo, nagkakaroon ng pagbabalik ng acid sa ating esophagus or lalamunan. Ang issue dito is tayo, mga Pilipino, tayo, mga kapamilya natin. Ilan ba sa inyo ay naglalakad ng kaunti pagkatapos kumain? Kayo ba po ba ay humihiga? Kayo po ba ay nakaupo pagkatapos kumain? Gano'ng kabilis kayo kumain? Tingnan natin. Kung meron po kayong, sabihin natin, isang meal box kagaya ng mga ating mga kapamilya dito na medyo may kumain sila kagabi ng maanghang na noodles daw kagabi, no? Yung mga spicy noodles. May epekto ba ito sa acid na lumalabas sa ating sikmura? Kung meron po kayong, sabihin natin, isang cup na kanin or isang pirasong manok plus ibang ulam, gaanong kabilis nyo nauubos itong meal natin? Ang pangkaraniwan at ang tamang paraan sa pagkain po ay sa bawat subo natin, sana nguyain natin ng 10 beses bago natin lunukin. Yun po ang tamang proseso sa pagkain, sa pangnguya ng ating pagkain. Then, pag tayo ay sumubo na at lumunok na, huwag kaagad sundan ng isa pang subo. Meron po tayong interval. Huwag natin higupin ang pagkain, hindi po tayo mauubusan. Pag hinigop mo or mabilis ang pagkain nyo, ang nangyayari, buong-buo or malalaki ang pira-piraso ng pagkain sa loob ng sikmura. Paano mo natin hihimayin yun? Pag walang ngipin. Dito pumapasok ang mga kemikal. Isa sa mga kemikal na ipinalabas ng ating sikmura ay yung tinatawag na hydrochloric acid. Ito po ay normal na sa loob ng ating tiyan. Ang problema, tama ba ang paglabas ng acid o mas marami? At dapat ba manatili yung acid na matagal sa ating sikmura? Ang issue minsan dito, higit na mas marami ang lumalabas. Kaya maliban sa pagkain na pinapatunaw niya, ito ay nakakapasok sa aking sikmura o sa ating lalamunan. So, sinabi natin, isa ito sa mga sanhi ng problemang reflux. Pagkatapos kumain, humihiga, umuupo. Hindi po naglalakad, hindi po umiinom ng sapat na tubig. Pangalawa, may kinalaman ba ang timbang natin sa pagkakaroon ng reflux? Sa mga pag-aaral, nakikita natin ho na ang mga taong mataas po ang BMI or sabihin natin mga overweight at obese ay mas maraming chance na magkaroon ng reflux kaysa mga taong tama lamang ang timbang ng katawan. So, ang issue dito is pag binawasan ko ba ang pagkain ko, hindi ko bawasan ang timbang ko, hindi ako magkaka-reflux? Ganito po yun. Pag-usapang timbang, dapat bawasan po natin ang timbang na sa ating acceptable BMI level para hindi po maging trigger na magkaroon tayo ng tinatawag na reflux. Pangatlo, sa aking mga estudyante, palagi ko tinatanong yan. Dahil hindi sila mataba, hindi naman sila nakakaupo, nakakahiga pagkatapos kumain. Kaso, ilan ba sa atin mga kapamilya na naninigarilyo, na nagve-vape? May kinalaman ba ito sa pagkakaroon ng reflux? Malaking sanhi po ang paninigarilyo, ang nicotine sa pagkakaroon ng reflux. Bakit? Dahil ito po ay ipinapaluwag yung pagitan ng ating yung lugar ng lalamunan at ang ating sikmura. Pag maluwag po ito, malaki po ang chance na bumalik ang pagkain na nasa loob na ng tiyan na siya ay meron na pong hydrochloric acid na bumalik sa pinanggaligan. Ito po ay isa sa major cause ng reflux itong paninigarilyo or pagve-vape. Kaya dapat alisin natin yan. Pang-apat, ano ba ang ibang sanhi ng pagkakaroon ng reflux? May ibang mga pasyente tayo na meron tinatawag na comorbidities kagaya ng diabetes. Alam natin, ang mga taong may diabetes, medyo mahina ang kanilang panunaw. Kaya mas nagtatagal po ang pagkain sa loob ng tiyan. Kaya mas madalas ko sinasabi sa mga pasyente natin diabetiko, sana ho mas bawasan natin ng kaunti ang ating pagkain at uminom ng sapat na tubig sa bawat subo natin para maganda ang pasok ng pagkain papunta sa ating sikmura at ang maliit na bituka. Kaya, dapat ito pong mga factors na ito, pinag-usapan natin, mabilis na pagkain, hindi sapat ang pag-inom ng tubig, ang ating timbang, ang paninigarilyo o pag-vape, at ang pagkakaroon ng diabetes ay ilan lamang sa mga sanhi kung bakit tayo nagkakaroon ng reflux. Karamihan nagtatanong ng iba, Dok, meron tayong tanong dito. Meron ba akong chance na magkakaroon ng komplikasyon or sabihin natin mamatay ako dahil sa reflux? Ang problema at usapang reflux ay hindi po sabihin natin yung mga acute. Hindi po ito yung tipong magkakaroon ng komplikasyon kaagad-agad. Ito ay tinatawag nating chronic or long-playing na problema or kaso. Ang issue dito is, nabanggit ko kanina, na ang ating esophagus or ang ating lalamunan, manipis po yung balat. Hindi po siya handa at hindi siya ginawa upang makapag-depensa ng sarili laban sa acid. Ang issue, ang problema, pagpaulit-ulit na papasok po siya, pagpaulit-ulit na gagasgas ang dulo ng lalamunan sa asido, nagbabago ang anyo ng selula nitong tinatawag na gastroesophageal junction o yung pagitan ng sikmura at ng lalamunan. May pagkakataon na ito po ay nagbabagong anyo, nagkakaroon na tinatawag na new cell na development, nagiging abnormal. Ito po ang tinatawag natin Barrett's esophagus at kung hindi natin gamutin ito, nagbabago at nagiging sabihin natin sobrang makapal. Minsan po sa pagbabiopsy makikita natin na may abnormal cells na or sabihin natin ay pwedeng maging one step before esophageal cancer. Kaya sa simpleng problema ng asido, gusto natin maayos kaagad po. Ito, may katanungan tayo dito na nakaprint. Ano ba ang mga pangkaraniwan na sintomas ng isang taong may reflux? Okay, ulitin natin. Saan galing po yung asido? Sa sikmura. Saan papunta? Sa lalamunan. Kaya ano ba ang nararamdaman ng mga pasyente? Kadalasan, number one, yung tinatawag na heartburn. Meron pong mainit, meron pong sabihin natin hindi komportable dito sa may dibdib, no? Ito ba ay pwede natin ikumpara daw sa heart attack? Kaya nga, sa mga pasyente natin nagkakaroon ng heartburn. Tinatanong po natin, kailan kayo nagkaroon ng sintomas? Ito ba ay dahil kumain po kayo ng mabilis at marami? Or sabihin natin, meron po ba kayong ginawa? Nagpagod ba kayo bago kayo nagkaroon ng tinatawag na chest discomfort or heartburn? Dahil medyo dapat alam natin ang timing ng pagkakaroon ng heartburn na ito. Napaka-importante. Dahil pag-usapang puso, dapat ayusin natin, gamutin kaagad dahil meron pong itong kaakibat na peligro or problema o malaking komplikasyon. Kung ito po ay acid, makikita natin po, maririnig natin mula sa ating pasyente na paulit-ulit na nangyayari. So, ang symptom number one, binanggit ko, heartburn. Pangalawa, ano pa ang ibang sintomas? Yung tinatawag na reflux or regurgitation. Anong ibig sabihin nun? meron bang pagkakataon na kayo po ay umuko pagkatapos kumain o sabihin natin malakas ang dighay? Aba, biglang may sumama na pagkain o parang laway na umabot sa dulo ng dila nyo na medyo maasim o mapait. O ito po ang tinatawag natin reflux o regurgitation. So ito po ay pwedeng isa pa sa mga sintomas ng heartburn. Kaya pagtitingnan natin, lahat ng sintomas to ay may kinalaman sa lalamunan. Pero pwede raw ba magkaroon ng heartburn na ang sintomas ay hindi sa lalamunan? Dito pumapasok yung tinatawag natin LPR, laryngopharyngeal reflux disease. Ibig sabihin, may epekto ito sa daanan ng hangin. Dahil ang katabi ng ating lalamunan ay yun ating tinatawag na voice box or larynx. Kaya minsan, pag umakyat po yung acid sa ating lalamunan at biglang huminga tayo, nagkakaroon ng parang napapaso ang ating voice box. So, nagkakaroon ng pamamaos. Kaya ganito yan. Hindi lahat ng pasyente na may reflux ay magkakaroon ng heartburn, reflux or regurgitation. Madalas po, meron tayong mga kasama, mga kapamilya natin, mga dalubhasa sa pulmonary medicine, magre-refer dahil sigurado na sila walang problema ang baga. Pero bakit siya inuubo paulit-ulit at matagal? Chronic cough at nagkakaroon ng hoarseness of voice. Dito ang pumapasok na usapang tipong may kinalaman po sa acid na nag-irritate po sa ating tinatawag na voice box. Kaya, ang outside lalamunan na symptom natin ay ubo, pamamaos ng boses, at syempre, meron pa rin tayong ibang mga problema. Alam nyo ba, ang paninira or nagkakaroon ng dental caries ay isa sa mga issue natin sa tinatawag natin reflux? Ayan, pumapasok na ang ating mga katanungan. Kaya iipunin natin lahat ng katanungan dito at magbibigay daan lang po ako sa ilang commercial gap at sasagutin natin ang lahat ng katanungan tungkol sa gastroesophageal reflux. So sa ilang sandali, babalik po ro ang action ngayon.
1: Aksyon ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM! Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. TCMM Radio Patrol 630. Sa mga lumalaban ng batas,
2: public official ka, kailangan presentable lang yung itsura mo, of course, pero scented ka na ba sa new civil code?
1: Batas ang inyong magiging lakas.
3: Merong malinaw na pamantayan, okay. RA 6713, na nag-uutos na mapanatili simple living. Balik tayo sa konstitusyon, public office is a public trust.
1: Alamin at ipagtanggol ang inyong mga karapatan.
4: Attorney, mayroon akong nabili na dote.
3: Karapatan niyo, Tatay Rogelio, kumuha ng kopya or maipakita sa inyo yung extrajudicial settlement of estate, kasi yun po yung mahalagang pambabatayan. Yung kausap nyo ba ay talagang may ari ng binibenta niya?
1: Ipadala na ang inyong mga tanong tungkol sa batas sa Viber number 0919-278-3000 at sasagutin yan ni Attorney Noel Del Prado kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney, Lunes hanggang Biyernes alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM TV Radio. Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Ito ang Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. At Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon ngayon sa DZMM.
0: Sa oras na alas 2:55, magbibigay daan po tayo sa isang radyo patrol. Paglilipat kay dating House Speaker Martin Robalde sa Quezon City Jail sa Payatas, patunay na nasusunod ang proseso ng batas ayon kay Secretary Dizon ng DPWH. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, Radyo Patrol, Bert Dizon.
5: Yes, Doc Dennis, itinuturing ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na tagumpay para sa mga Pilipino ang paglilipat kay dating House Speaker Martin Romualdez sa Quezon City Jail sa Payatas. Ayon kay Dizon, patunay umano ito na walang special treatment at walang sinisino ang gobyerno sa paghahanap o paghaharap ng kaso kaugnay ng aligasyon ng anomalya sa flood control project. Iginiit ni Secretary Dizon na dapat hayaang umusad ang justice system at mapanagot ang sinumang nauugnay sa mga irregularidad base sa mga ebidensya. Binigyan din ng kalihim na dapat maging patas at pantayang hustisya para sa lahat, mayaman man o mahirap. Matatanda ang inilipat si Romualdez sa Quezon City Jail kagabi matapos ipag-utos ng Sandigan Bayan 3rd Division. Ito ay kasunod ng pagkasabi ng UPPGH na medically stable na siya at maaaring na siyang ma-discharge mula sa UPPGH kahapon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. First Season, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istrenta. Aksyong mabilis. Kasama si Tita Winnie at Doc Dennis.
0: Ito na, nandito na mga katanungan natin tungkol sa GERD mula sa Texter 1219. Ang tanong niya ay meron pang kaugnayan ang GERD sa pagkabuhol-buhol ng bituka. Okay, pag sinabi natin buhol-buhol ang bituka, ibig sabihin meron po tinatawag na adhesions or sabihin natin volvulus o pagpapilipit. Medyo wala po, no? Hindi po related ang gastroesophageal reflux disease sa pagkabuhol-buhol ng bituka. Sa mga tao may buhol na bituka, maaari pong may history ng operasyon or surgery dati kaya nagkaroon ng pagdidikit. Okay, may katanungan tayo mula kay Lovely Suarez. Doc, magandang hapon. Ask ko lang. Occasionally po, nakakaranas ako ng sharp pain sa aking chest area kapag dumighay. Fleeting pain lang naman, pero concerned ako. Something ba ito? Dapat kong i-worry? Salamat. So, ang tanong ko dito is, palagi ba nakakaramdam ka ng sharp, sudden pain dito sa chest? Hindi ko alam kung ilan edad, ang ilang taon na po kayo. Pero ang sa akin po, mas maputi pa rin, i-check natin. Dahil minsan, yung tinatawag natin chest pain na pwede po galing sa puso ay pwedeng maging sanhi ng sabihin natin may ibang sintomas or ibang medical condition. Pero kung kayo po ay bata-bata, medyo mabigat po ang timbang, o sabihin natin may paninigarilyo, malaki ang ating koneksyon na may amari po ito ay reflux. Okay, mula sa ating texter na 0652, bakit po laging kinoconnect ang GERD sa anxiety? Lagi ba kinoconnect natin? Tingin ko hindi naman. Yun lang, dapat sigurado tayo na GERD po kayo. Hindi namin kinoconnect palagi ang GERD sa anxiety or anxiety ay nagkaka-GERD. Yun lang, dapat normal, regular ang iyong pagkain, sapat ang pag-inom ng tubig. Siyempre, minsan, pag may anxiety, ang pagtulog natin, ang pagpapahinga natin ay hindi kumpleto na pwede po. Ang rason ay kulang sa pahinga ay pwedeng magkaroon ng reflux. Pero hindi po correlated at hindi po direkta ang kanilang issue. Okay, so ang ating huling katanungan mula kay Paul, bakit kapag maghigpit ang sinturon, nagiging trigger ang GERD? Well, bakit ka magsusuot ng mahigpit na sinturon? Maluwag ba ang pantalon mo? Una sa lahat, pag meron po tayong masikip na ating kasuotan, Hindi lamang sa ating pantalon ang mga ating damit o naggagirdel. Hindi po ito okay. Bakit? Dahil ito po ay nagbibigay ng mataas na pressure sa ating dito sa tiyan, kaya hindi maganda ang daloy ng pagkain mula sa taas hanggang sa baba. Kaya magkakaroon ng issue or magkakaroon ng trigger sa pag-reflux. Ito, may tanong dito, meron ba tayong mga medications na pwedeng such as ibuprofen, blood pressure drugs na pwedeng mag-cause ng acid reflux? Wala naman pong gamot na pwedeng maging worse ang acid reflux, pero pwedeng pong may mga gamot na magdadagdag ng acid, pero hindi po reflux. Okay? So, ang next na katanungan, may mga gamot tayo na pwedeng gamitin sa mga taong may reflux? Yes, ito yung tinatawag natin proton pump inhibitor or ibang mga K-CAB or potassium competitive acid blocker. Pero, dapat tanungin nyo sa inyong mga doktor, paano inumin itong gamot at gaanong katagal? Alam ko, medyo bitid kayo sa usapang GERD kung kayo ay

0: Edition ngayon sa DZMM.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po'y kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas po ang 3 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
3: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
4: Ako to, si Chang Ami.
5: Good afternoon! Good afternoon!

Dacă familia Manca Serbișo, happy Tuesday! Oh yeah, sumweldo na ba ang lahat? Taas-taas ang kamay ng mga sumweldo! Oh yes, present po ako today. Maraming salamat nga pala kay DJ Monica na siya pong nag-alaga ng ating programa kahapon. Dahil medyo nagpa-araw lang po si Chang Ami. At ano bang tawag?

0: O nagas, nag-enjoy sa simoy ng hangin sa Batangas, nakapagpahinga ng konti, nagkaroon ng pagkakataon na makasama ang pamilya. So kayo po, how was your weekend? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan at sana po'y samahan ninyo ako hanggang alas 4 po tayo ng hapon dito po sa programa ang handa pong makinig kung ano man ang inyong pinagdaraanan sa buhay, sa trabaho, sa relasyon, sa inyong mga kaklase man o, diba, o mga amiga kasama sa Zumba o kaya naman ay mga kumpare ninyo. Eh alam nyo naman dito po sa programa, ano man pong usapin sa buhay, sa bahay, sa trabaho, pwede ho natin pag-usapan yan. At kayo ang bida sa ating kwentuhan Monday to Friday, 3 to 4pm. Sa ako to, si Chang Ami. Kami po'y nakikinig at nagbibigay payo. Ito po ang pinagkakatiwalaang Life Counseling on AM Radio kasama ang ating mga ekspertong psychiatrist, psychologist, pati na rin po life coach. Kaya kung kayo ho ay may pinagdaraanan, masaya man o malungkot, ay pwede po ninyo yan ipagbigay alam sa amin sa text or sa Viber sa 0919278300. Ilagay lang po ang inyong pangalan at address at kami na po ang tatawag at makikipag-ugnayan sa inyo. At para po sa ating episode ngayong hapon, sa ating pong anong feels mo, pag-uusapan po natin kung paano natin makikilala o malalaman ang mga warning signs sa ating sarili, sa bahay, ganun din po sa trabaho, at kung kailan natin dapat bigyan ng mas malaking pansin ang mga signs na ito. Dahil ang tanong, normal lang ba na tayo ay napapagod, nasistress, o mairita pa minsan-minsan, paano ba labanan niyang stress na yan? Pero kailan nga ba daw ito nagiging red flag na? Ayan, at paano natin malalaman kung panandaliang pagod lang ba ito o senyales na nakailangan na natin ng tulong? At kung may napapansin kang pagbabago sa iyong kapamilya o katrabaho, paano mo sila malalapitan at matutulungan nang hindi sila maja-judge? I-share nyo nga ang inyong mga kwento sa amin sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta, DZMM Teleradio social media accounts at pwede rin po sa ating DZMM Viber hotline number 0919278300. At yan po ang bibigyan natin ng atensyon ngayong hapon. Kamusta na mga Team Radyo? Yung mga nasa bahay, Team Bahay? Oh yes, and of course ang ating mga Team Online. Hello, hello sa mga nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa East 30, sa Metro at Mega Manila, 630 kHz sa inyo pong AM band. At tayo rin po isang bayang napapanood nationwide sa ating pong DZMM Teleradyo Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at ng I Want. Marami po ang nagsiselebrate ng kanilang birthday today. Kaya bago ko lang batiin yung ating mga team online, allow me to greet yung ating pong mga kapamilyang nagba-birthday din at mga ka-birth month. Ay, nandiyan na si Cynthia Jordan. Happy birthday today. Ganun din si Mai Hante. Happy, happy birthday. At nung isang araw naman ay nag-birthday din si Lisa Gabriel Matsumoto, aking kaibigan na nasa Amerika na. At happy birthday din belated kay Apet Nunez at sa aking Tita Lenny. Ayan, Tita Lenny tuloy. Tita Kating Padilla, belated happy birthday Tita Kating. At sa lahat ng mga nagba-birthday today, happy happy birthday. Sa mga team online, nagpapa-attendance check na sina Louie Basco. Happy Tuesday, Team Radyo po tayo, Chang. Habang nasa biyahin, lakas po ng ulan. Oo nga, mag-ingat kayo ha. Umuulan-ulan na naman at medyo malakas. Good afternoon din kay Miguel Andre Mira. At kamusta rin naman sa Ryota Takeshi Kabalan, O'Hara Family. Ang mga taga Camarines North Caloocan nakatutok na rin. Nariyan si Julius Bangalando. Good afternoon, Roberto Clemente. Present ang mga taga Kalumpit, Bulacan. Ronald Kayan, Team Online Chang Ami. Uy, salamat Ronald ha. DZMM Teleradio version 2.0. Tita Lina ho! Eto si Tita Lina ho ng Plaridel, Bulacan. Masipag to eh. Team online na, team radio pa, team bahay pa. Yan naman, panalo. Salamat po sa inyo. Mami Ligay at Cheng Tan, good afternoon at sa mga siyang aminatics. Magandang madaling araw naman and happy Tuesday. Paki-greet mo ng happy birthday si Reynaldo, Mr. Reynaldo Cunanan. Happy birthday today from Sir Manny Cunanan ng Virginia, USA. Si Babe si Boy, greetings. Sabi niya, coming from here, dito sa Novali, Chess. Kala mo Novali eh, galing mo talaga. Oh yes, nanalo ng jackpot kanina sa ating laro-laro pick sa It's Showtime. Congratulations, 450,000 yun ha. Kailangan, ako eh madali na lang maubos yan ngayon. Kaya kailangan talagang, spend it wisely. Semicolon Butterfly, magandang hapon din sa'yo. Si Donald Figueroa Bagawisa, Grace Groyon. At ganun din, syempre, ang ating mga suki na sina Tita Nona Damian, Maria Dulce Orate. Sino pa ba? Si Tita Alicia Palomo at si Tita Babes ng Pasig. Magandang hapon. Estrella Garcia, ganun din. Si Elvie Viduan ng Binangonan Rizal. Thank you, and love to you all. Sige po, mamaya po yung iba pang mga pa-shout it out. Yes, Tita Lina ho ng Plaridel, Bulacan. Sa oras nating 3:15, narito po muna ang mga pag-uulat ng ating Radyo Patrol. Sa Sandigan Bayan, binigyang pansin ang kakulangan ng New Quezon City Jail sa medical resources. Narito po ang balitang kompirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, magandang hapon.
1: Chan, magandang hapon. Ipinabot ng Sandigan Bayan 3rd Division sa BJMP, DBM, DILG, House of Representatives at Senate ang kopya ng order nito na may petsang September 14, 2026. Matapos matalakay sa hearing ang mga pangangailangan ng Quezon City Jail Male Dormitory. Sa naturang hearing pinalakay, ang patuloy na pagkakaospital ng dating House Speaker Martin Romualdez na akusado sa kasong plunder. Ang kay Dr. Henry Fabro, Chief Medical Officer ng BJMP Quezon City Jail Male Dormitory, kailangan ng pasilidad ng karagdagang hospital beds, medical supplies, medical equipment at mga doktor upang matugunan ang pangangailangang medikal ng mga persons deprived of liberty. Dahil dito inatasan ng Sandigan Bayan ng Clerk of Court na ipamahagi ang kopya ng order sa mga nabanggit na ahensya at institusyon para mabigyan pansin ang mga pangangailangan ng detention facility at matiyak ang sapat na medical care at makataong kondisyon para sa mga PDL. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. Sa ibang balita naman po, Malacanang, sinagot ang banat ng Company Vice President Sara Duterte na out of touch sa mga issue ng bansa si Pangulong Marcos Jr. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacanang, Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian?
2: Dinipensahan ng Malacanang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos banata ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang sagot ng Pangulo sa mga pahayag ng Vice Presidente laban sa administrasyon. Magugulit ang sinabi ni Pangulong Marcos na siya naman talaga ang target ng galit ni VP Sara, bagay na hindi ikinatuwa ng kampo ng Vice Presidente. Ayon kay VP Spokesperson Attorney Paolo Panelo, tila out of touch sa realidad ang Pangulo matapos maliitin ang paninita ng Vice Presidente sa mga isyu ng katiwalian sa pamahalaan at inangguluhan na personal na galit ang pinanggagalingan ng mga banat ni VP Sara laban sa kanya. Pero ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, malinaw na pinatutungkulan ng Pangulo ang personal na galit sa kanya ng Vice Presidente at hindi ito isinagot sa konteksto ng mga problema ng gobyerno. Tinawag din ni Castro na delusional o kahibangan ang panawagan ni Panelo na magbitiw na sa pwesto ang Pangulo para lang iluklok ang kanyang prinsipal na si VP Sara. Binigyan din ng Malacanang na hindi sapat ang ambisyon para mamuno dahil kailangang may kakayahan at sapat na kahandaan sa mga mabibigat na usapin ng bansa isang leader, lalo sa ang inisyatibo at istratehiya gaya ng West Philippine Sea at issue ng Pax Silica.
3: So, madaling magbintang, madaling magsabi na walang nagagawa ang isang pangulo dahil mismo ang nagsasabing to ay walang nagiging trabaho. Kaya hindi nila nakikita kung gaano kabigat ang mga gawain ng pangulo.
2: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
0: Salamat ng marami, Christian Yusores. Sa ibang balita pa rin po, sinabi ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridoan na buo na ang salaysay ng witness mula sa ombudsman kaugnay ng SALN ni Vice President Sara Duterte. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula naman sa Senado. At ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam?
1: Yes, Chang, pasok sa banga ang SALN ng pangalawang pangulo sa paglilitis. Ito ang sinabi ni House Prosecutor Terry Ridoan matapos ang direct examination kay Attorney Karen Badu ng Office of the Ombudsman. Tiwala siyang naipakita ngayong araw ang mahalagang document tulad ng SALN documents ni Bibi Duterte mula 2007 hanggang 2025. Dagdag pa ni Ridoan na matapos ang salaysay ni Badu ay nakapagtayo o establish sila ng baseline para makita ang totoong yaman ni Bibi Duterte. Samantala, dalawa pa rin ang on the table o patuloy na inaaral ng prosekusyon kaugnay ng Article 2. Una, ang pagtalakay sa foreign trips ni Bibi Duterte kung saan mula nakaraang taon ay may 19 trips ang pangalawang pangulo. Pangalawa naman ay kung ipatatawag nila sa witness stand si Attorney Manasses Carpio. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez, ang ating mga Radyo Patrol. Abangan ang detalye ng iba pang mga balita na yan maya-maya sa headline sa hapon kasama si Sir Tony Velasquez.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Oh yes, present din ngayong hapon sina Chris John Gatbunton, Mommy Tess, Villamin, happy Tuesday. I love your flowery blouse kanina. Ay, thank you po. At good afternoon din kay Estrella Garcia. At syempre, sino pa ba ang nakalimutan ko? Ayun, wala na. Si Julius Bangalando. O magbabalik po tayo dito po sa ako to, si Chang Ami, para sa mga nakatutok sa radyo, mga team radyo. Ito na, meron tayong early Christmas vibe para sa inyo.

0: ito. Si Chang Ami.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: May tutugon. May maglilingkod. May kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenda at DZMM Teleradio.
3: For state-of-the-art facilities, expert eye care and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
0: Ako to, si Chang Ami.
2: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
0: We are back dito po sa Ako To si Chang Ami. Happy Tuesday kay Tita Cory Alejandro, kay Chloe X Mario, ganun din kay Emerita Figueras. Magandang hapon at ganun din kay Aaron John Navales Nicomedes, and it's me, Maan. Yun. At si Jajang Myong nandiyan na rin sa ating mga team online, kasama si Ken Ken watching from Fairview, Quezon City. Meron ba akong kabuhok? Grabe kayo. Pareho ba ng buhok? Parang mas mahaba yung sa kanya, mas maikli yung sa akin. O eto na, anong feels mo tayo ngayong araw ng Tuesday? At makakasama natin ang ating psychiatrist via Zoom. Walang iba kundi si Dr. Catherine Tan. Hi Doc! Happy Tuesday!
4: Happy Tuesday, Chang Ami. Happy Tuesday sa ating viewers and listeners. Shout out to Team Radyo, Team Online. Thank you for having me, your one and only Team Tuesday.
0: Yes, our Team Tuesday na mukha na talaga tayong twin sister. Dahil bumalik na sa maikli ulit ang buhok ko. Pero mas mahaba ang buhok mo ngayon. Doc, ha? Medyo mas ano ka? Nag-grow ka? Gusto mo ba magkaroon ng bob cut? Ganyan?
4: Yeah, I want to, but probably by this Sunday. I need a haircut.
0: I know. Ako din eh. Pagka yung talagang lumalagpas na sa tenga, alanganin na, hindi na talaga kaya ng powers ko. Sabi ng mga team online, kamukha ko daw si Joy, yung sa Inside Out na pelikula. Yun nila nire-refer yung aking hair. Pero yung mga kaidaran ko at pataas, Winona Ryder ang peg dyan.
4: Oh.
0: Ay, diba? Ay, niyano ko lang eh. Pinedyo pinapachill ko lang ng konti ang ating ano, convo. Doc Kat, pero eto na, si Joy daw po, Chang, yung sa Inside Out. Oo nga, pero kami yung mga kaidaran namin, Winona Ryder ang peg na ito, o kaya si ano, Demi Moore, ganyan.
4: Demi Moore,
0: diba?
4: Yes.
0: Yun talaga. Kasi ang naabutan na lang itong mga batang ito, si Joy nga eh. Kaya yun din eh, sabi nila, Happy Short Hair Club daw tayo, sabi ni Virgo. Ang pag-uusapan natin ngayong hapon, dahil alam naman natin na napaka-importante na napag-uusapan usapan ng mental health at natututo tayo para alam din natin on how we should address it kung tayo ang may pinagdadaanan o kung may kapamilya tayo or kaibigan, katrabaho. Sabi nga nila, pag-usapan natin itong mga warning signs sa bahay man, sa trabaho, yung mga red flags na teka, there is something wrong with me. Kasi parang ang dalas nating naririnig na marami tayong mga kapamilya ngayon ang may pinagdadaanan talaga. Doc, totoo yan?
4: Yeah, definitely, Chang Ami. And ano eh, gusto din natin, di lang tayo, as advocates din ng mental health, aware din tayo sa mga limitations din natin. Lalong-lalo na when the situation would require na we should ask for help na rin.
0: Mm. Kasi for a time, talagang nasanay tayo na tinatago siya. Hindi pinag-uusapan, nakakahiya, baka sabihin, yes, baliw ako, sira ulo ako, or, yes, di ba, yung mga ganyan na sa panahon po ngayon ay very open na, pwede siyang pag-usapan, and there is nothing wrong kung tayo ay magpapatingin sa professional, kagaya ni Dr. Kat. So, may mga warning signs ba na dapat nating malaman, lalo na kung sa trabaho or sa bahay? Kasi minsan, akala mo parang perfect sa social media, pero may toxicity din pala sa bahay, di ba?
4: Yes, one of the challenges nga nakikita natin, di ba? Like, ang ganda-ganda nga ng social media, pero sobrang filtered naman. Kaya nauuso na yun yung 80s, pinapakita, ay, walang filter, walang change whatsoever. Pero Chang Ami, like you pointed out din, napaka-importante na we are self-aware din sa mga needs natin. So ano yung mga general warning signs na ibabantay natin for yourself or for other people? So, very important, aware tayo sa pinaka-baseline natin. It's like, ano yung the usual thing that we would react to, how yung general behavior natin, emotions natin, energy levels natin, yung physical capacity natin, sleep natin. Pero halimbawa, yung nangyayari na Chang Ami, lalo na kung may mga stressor, tapos nakikita natin may mga changes in mood tayo, changes in behavior na tayo, changes in yung energy levels, focus, capacity na natin. Tapos napapansin natin na prolonged yung duration niya. Yung frequency niya, mas frequent na. And kahit yung situation, unti-unti naman na-handle, pero continuous pa rin yung nararanasan natin. So it's something that you would also have to understand yung pinaka-baseline ninyo. And then you also have to understand ano yung situation. And then ano yung pattern ng presentation of quote-unquote symptoms ninyo or yung loved one ninyo.
0: Ah, so magandang yun ang tinitignan, yung baseline, yung general behavior and to understand it, at yung pattern. Pag may nag-iba sa pattern, does it mean automatic na yon na medyo tumaas ang level of stress or medyo may depression ito? Kasi like ang dami kong nakakausap ng mga magulang ngayon, at ito totoo naman, because at one point, Dr. Kat, dumaan tayo sa pagiging high school o yung teenager. Talagang iba ka sa bahay, iba ang behavior mo sa bahay, at iba din ang behavior mo kapag ikaw ay nasa eskwelahan. Alam natin, yes, yan, dahil dumaan tayo lahat dyan sa ganyang stage ng buhay, di ba? So marami ngayong mga magulang ang hirap. They cannot identify kung may pinagdadaanan ba or okay ba ang anak ko. Ano yung mga signs, Dr. Kat?
4: So, Chami, it's very good na pinag-usapan nga natin to, kasi we have to recognize, especially sa mga kabataan natin, not necessarily they will speak out ano yung mga nararamdaman nila. Yeah. Lalo na sa generation natin, Chang Ami, it's like do or die, please. Hindi tayo magre-reklamo. So there are cases na hindi mag not readily naman mag-express yung mga natin, mga anak natin. Pero ang makikita natin yung mga change in behavior. So you mentioned, Chang Ami, earlier, does it necessarily mean na pag may change in behavior, may problema na? It is a possibility, but it doesn't necessarily mean na ito ay psychiatric condition already. Mm-hmm. Kasi alam din natin yung mga emotions natin, may appropriate emotion naman sa mga situations. Kasi Chang Abi, di ba minsan tayo ang nag-label na parang, galit ka, bad yan. Anxious ka, bad yan. Sad ka, bad yan. Pero, well, cute nga si sadness sa inside out Pero we have to recognize na these emotions are part of being human naman din.
0: Yes.
4: So, halimbawa, the situation naman, nakakalungkot naman talaga. So, of course, mapapansin natin, malulungkot yung loved one natin. Or, halimbawa sa school, final exams. Of course, magiging anxious yung mga anak natin.
0: Yeah.
4: Pero like I pointed out, yung binabantay din natin is yung the duration, the frequency, the intensity of symptoms. Lalong-lalo na pag nakita natin, apektado na yung pinaka-function ng anak ko. So kung dati, lagi siyang very engaging sa mga friends niya. Nagma-message, nag-uusap sila, ngayon parang nag-isolate.
0: Yeah.
4: And then it's not just like few days of isolation, parang matagalan na nag-change na siya. And then, you notice, parang the grades are slipping. Mm. Parang hindi na siya enthusiastic when going to school. So, kaya very important din na makikita nga natin yung baseline ng behavior natin, behavior ng loved one natin. And then, you can see the difference. And then, lalong-lalo na if it's prolonged, tapos it's affecting na yung pinaka-function ng bata.
0: Mm-hmm. Sorry lang, Dr. Kat, balikan ko lang yun. So, yung duration, yung intensity, at ano yung isang sinabi mo?
4: Yung frequency.
0: Frequency. Kasi yes. Ngayon, pumapasok yung nakasanayan natin na sinasabi, binata na kasi o dalaga na, kaya hindi na tayo masyadong pinapansin. Hayaan mo na lang. So, nagkakaroon ng parang nare-relax, di ba? Yung magulang, mukhang okay naman siya. And then, bigla na lang magkakagulatan. May problema. So, kung biglang nag-isolate, ayaw nang makipag-usap sa mga tao, medyo kailangan na itong pagtuunan ng pansin, hindi ba? Tsaka yung kapag yung ang pagbabago ng mood at yung behavior, parang napapadalas na. Doc?
4: Yes. Pero we also have to remember na yung pag-build ng relationship sa mga anak natin, hindi lamang siya pag may problema siya, let's build a relationship. Sana at the very beginning, habang lumalaki siya, you are building that relationship. And as I build that relationship, hindi yung porket you're in the same room pero lahat kayo may sariling gadget. So, you play with your kid. You spend time with your kid. You enjoy the moment with your kid. You try new things with your kid. But yung ami, like, parang kumikrush tayo. Although, syempre, to the level of iba naman yung love ng anak natin sa crush natin. But you spend time, you engage, you listen, you interact. So, ganun din sa kid natin na you spend time, you play with them, you understand what is going on in their life. And then, very important din siyang ami kasi madalas din naman deep inside, the kid will always want to please yung parents, di ba?
0: Yeah.
4: So, to very important din ipakita natin na when things are unsafe, they can readily go to you without judgment. You are there to help them. But also, reminder din sa ating mga viewers and listeners, as parents, you also have to teach your kids empathy, accountability. Yeah. Hindi pwede lahat ng bagay sasaluhin ng parent Para matuto din naman sila na mag-problem solving, na may mga consequences sa mga ginagawa natin. The very principles of life. Kasi, Chang Ami, kailangan yung mindset natin as parents. Although I'm not a parent, I'm a her parent. Pero sana yung mindset natin as parents, these are future adults.
0: Yeah.
4: So how would you like them to handle yung stressors nila, emotions nila, situations, problems nila? So yun yung mga principles that you would like to imbibe in them at even at the very beginning. And of course, set an example.
0: Yeah, merong mahabang proseso siya May preparation talaga. Kagaya ngayon, yung dalawang anak namin, yung 17 at saka 13, yung 13 gusto nang matutunan yung ginagawa ng 17. Sabi namin, wait lang, may time ka, dadating ka doon. Dito muna tayo sa 17. Ito kasing si 17, kailangan nang matuto mag-commute, diba? Tapos inuutusan na namin siya na dapat ang nagbabayad pag sa restaurant, hihingi ng bill, okay? Kaya pag sa counter, papapuntahin namin siya, ikaw magbayad doon, ganyan. Ito yung mga life skills na hindi nila natututunan sa eskwelahan. Hindi ba? So dapat on their own. Tapos sinasabi ko rin, pag nakaupo kayo sa kotse, bawal ang cellphone. Dapat tumitingin kayo sa paligid. Kasi ako, ganun ako natuto nung bata ako. Well, of course, ayaw na naman nilang marinig yun. Na nung araw, ayan. Diba, ayaw nila yan. Pero, I think ang nag-work is yung storytelling na walang nung araw, pero yes, sasabihin mo lang, no, when I was 17, ito yung ginagawa ko, and I find it interesting na tinitingnan ko yung mga billboard, yung mga street signs, binabasa ko para alam ko, yes, para hindi ako maliligaw ng taxi, di ba, ng, yes, driver, hindi ako maluloko, yes, hindi yung nakatutok lang kayo sa cellphone.
4: Yes, and you should know where you're going. You should know the directions. Chuck Abby, there's a study actually, ano nga eh, although I cannot name who did the study, pero it showed the specific occupation that tends to be quote-unquote protective from dementia are cab drivers.
0: Ay, because
4: magaling sila sa daan.
0: Masikot-sikot, oo. Yes, meron silang spatial na ano, ability, ganyan.
4: Diba? So, ano, yung nga, diba, ano, even yung, as a bird's eye view, you have an idea where the streets go, eh. Diba? And then you have to remember these things. And then you also have to do some problem solving kung biglang, may construction dyan, nagka-traffic.
0: So, iikot, so, saan?
4: Sa mga younger viewers and listeners natin, there was a time, walang ways.
0: Yes.
4: So, everything.
0: Magdadala ka pa ng mapa talaga nung araw, di ba, pag sa Amerika,
4: yes, mapupunta ka magmamanin. Yes, or basically, you know your way. Yeah. As in, sa kakaano lang, you have to memorize things. And those are techniques to exercise your brain din.
0: True. Merong interesting question dito si Sir Manny Conana ng Virginia, USA. Sabi niya, my son has mild autism. His mood is not the same each day. How would I know kung red flag na, kung nasa ibang way of thinking na, he may do something wrong. Medyo mahirap din itong sitwasyon na ito ni Sir Manny.
4: Yeah. So sa mga ating mga fellow human beings who are in the spectrum, so iba-iba yung levels ng mga presentation ng symptoms, mm-hmm, nila. And some of them also have giftedness, but at the same time limitations din. So very particular when it comes to autism in the spectrum. Sometimes they have difficulty expressing themselves. Kaya very important na we get to understand yung behaviors and habits nila. So I would describe it in such a way. I say this with a lot of fun, this Sir Manny, ha. I would describe it like taking care of a cat. I say this with lots of fondness because I am a cat parent. Because they are very, it's more of yung non-verbal yung binabantay namin when it comes to cats. So, lalong-lalo na when your son has specific routines, alam natin na very important to keep that routine. And alam natin, very easily frustrated sila pag hindi nasunod yung routine nila. Sometimes they may express it in like certain sounds or certain behaviors. Probably you also pick up situations na they are frustrated. See, you heard my son. Probably would pick up like tones, like you know already your son is frustrated. Lalo na sa when you're taking care of someone in the spectrum, lalong-lalo na those who have difficulty expressing themselves, very very important na you understand yung pinaka behavior nila, how they would interact to certain situations, paano sila mag-express ng frustration, and then of course how to manage those situations. So sometimes kasi they can be really really frustrated, and scolding them actually can worsen the situation. You have to allow them to calm down. Sometimes you have to put them in a quiet room, nasanay sa anak ni Sir Manny. So probably I would assume naman din na Sir Manny has an idea on how his son would behave in particular situations.
0: Oo, so kailangan talaga yan, yung kumbaga 100% kilala mo yung anak mo talaga na hihinga pa lang. Or yung, alam mo yun, parang kasi ngayon ganyan sa asawa ko, kunyari, yung gaganon pa lang siya habang kumakain. Yung pag gumanon siya, alam ko na, ketchup? kulang? O,
4: yes.
0: Well, toyo, gusto mo, lalo na kung ang ulam ay ganito, di ba, yung ganyan. So, yes. Kailangan din talaga ng extra effort from Sir Manny to observe and to see kung ano yung mga different, you know, behavior niya yun at kung ano yung nag-work, di ba, na pwede niyang i-apply, parang ganon, Dr. Kat.
4: Yes, yes. So, and ano eh, yung kagandahan din sa mga patients natin in the spectrum, you know, they're very into routines eh.
0: Yes. So, sabi nga niya, ang routine daw nung anak niya is his day-to-day life is playing and watching his computer or cell phone.
4: Okay. Mm,
0: yeah.
4: Okay. Yeah. So, probably, if something happened to like the internet connection or the yung shows niya biglang nag-change yung schedule, it's like it that could be circumstances that can cause frustration for your son.
0: Oh, yan, napag-usapan na natin from the bahay. Pupunta naman tayo sa workplace sa pagbabalik natin, Dr. Kat. Dahil may mga concern din sila. Gusto nilang malaman yung mga senyales. Kapag ka ikaw ay medyo posibleng, ano na, yung sobrang stress na tayo, papunta na sa burnout sa trabaho. Yan ang concern ng marami din ngayon eh. Mahirap talaga mag-set ng boundaries. Pero nandito kami ni Dr. Kat para paulit-ulit na ipapaliwanag yan at i-guide kayo. So, kung may katanungan pa ho kayo, pwede kayong mag-text at mag-viber sa 0919278300 at mamaya po babalikan natin at makakasama pa rin natin ang ating psychiatrist na si Dr. Catherine Tan. Oras po muna natin, 3:43 ng hapon sa mga Team Radyo. Meron na naman akong special song para sa inyo from

0: DZMM ako ay memorable.
1: Fulfilling na magtrabaho po sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: hindi ka sigurado, punta ka sa DZLM. Doon mo malalaman kung totoo o hindi ang nakikita mong mga balita.
1: Napakalaga po ng papel, ng mabilis na pagbabalita, ng tamang pagbabalita para po sa ating bayan. Mastang

0: hanggang sa kasagsagan ng Super Bagyo. Nandun ang DZMM
1: sa Metro Manila. Narinig na lang nila na nagre-report ko ang situation.
2: May nakikinig sa'yo, kapamilya, nagmamalasakit sa tuwi-tuwi na.
3: Patuloy pa rin kami tinatangkilik ng maraming

0: oras po natin, 4:01.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon! Headline sa hapon!

Gayun po'y araw na Martes, ika-15 ng buwan ng Setyembre taong 2026 sa ating mga headlines sa hapon. Statement of Assets, Liabilities and Net Worth of Salen ni Vice Presidente Duterte binusisi sa Day 25 ng Impeachment Trial. Net worth ng Vice lumobo sa halos 99 milyon pesos noong 2025 mula sa higit 7 milyon piso noong 2007. Motion ng Vice na mag-inhibit naman ang hukom na humahawak sa kanyang kasong grave threats, ibinasura ng korte. Dating Speaker Martin Romualdez mananatili muna sa infirmary ng Quezon City Jail. DILG iginiit na walang special treatment sa dating Speaker. Hirit na asylum ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque hindi

0: Al del Sur, kabilang dito si Hazma Gauraki na nanalo sa ikalawang distrito, Hosni Makapodi sa ikanim na distrito, Ryan Mindalano sa ikapitong distrito, gayon din sina Lampa Pandi at Ahmad Balindong sa ikapat at ikawalong distrito. Iginit ni Provincial Election Supervisor Mohamed Mutia na naging mapayapa ang pagdaraos ng halalan sa probinsya kahit ito ay may pinakamaraming lugar na tinukoy na areas of grave concern. Nagpapatuloy ang naantalang botohan sa 36 na presinto sa Maluso, Basilan. Kasunod dito ng reprinting ng mga balota na ibinyahi pa galing Metro Manila matapos matuklasan kahapon na pre-shaded o may marka na ang ilang balota. Sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na tukoy na ang posibleng nasa likod ng insidente at inihahanda na ang reklamo laban sa mga ito. Ayon kay Chairman Garcia, inaasahang matatapos ang botohan mamayang alas 7 ng gabi at maaaring na rin isagawa ang transmission ng election returns kapag natapos na ang botohan. Nakamit ng COMELEC ang target na 80% voter turnout sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. May panawagan naman ang OPAPRO sa magkakalawang partido ngayong tapos na ang eleksyon. Balita mula sa Cotabato City, hatid ni Radyo Patrol, Steve Reyes. Steve!
1: Only halos 99% na ng mga elections returns ang natanggap ng Commission on Elections. Ibig sabihin, mahigit 70% na lang mula sa 5,212 voting precincts sa buong rehiyon ang hinihintay ng COMELEC ng mga resulta. Dito sa kampo ng 6th Infantry Division sa Dato Olisensua, Maguindanao del Norte, sinabi ni COMELEC Chairman George Eon Garcia na natapos na ang proclamation ng winning parliamentary district representatives sa probinsya ng Maguindanao del Sur at Special Geographic Area o SGA. Habang nagpapatuloy naman ngayon ang proklamasyon ng mga nanalong kandidato ng mga kinatawa ng Maguindanao del Norte, ikinatawa naman ni Garcia ang naging resulta ng botohan matapos umabot sa mahigit 80% sa kabuuang mahigit 2.3 milyon ng mga botante ang bumoto kahapon sa kabila ng nangyaring iba't ibang insidente.
2: Natutuwa po tayo na ang voters turnout ay napakataas. Nag-a-average sa po ito ngayon ng almost 81%, 80 to 81%. Katulad po ng ating naging prediction. Ang ibig sabihin, bagamat meron po ilang insidente ng karahasan, hindi po nagpapigil ang mga kababayan natin na bumoto kahit pa nga immediately after the incident, bumoto po sila dahil yung 80% voters turnout ay halos katumbas po yan ng more or less 1.9 million na mga botanteng bumoto kahapon sa araw ng halala.
1: Hiniling naman ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO sa magkakalabang partido na magkaisa ngayong tapos na ang eleksyon sa BARM.
3: Sa mga hindi po papala rin sa eleksyon, tangkapin po natin, irespeto po natin ang bungaang resulta ng eleksyon. Ang aming pong inaasahan ay magkaroon ng pagkakaisa ang mga partido na ang nasa isipan ay ang mas magandang BARM, no? Ang magkaroon ng shared vision, ang shared vision na yan, pagtulong-tulong. Natural lang po sa proseso magkaroon ng debate.
1: Tapos na ang halalan at may poproklama ang lahat ng nanalong kandidato mamayang gabi, oras sa matapos ang botohan sa Maluso, Basilan, na naantala ng isang araw dahil sa issue ng pre-shaded balota. Mula rito sa Dato Olisensua, Maguindanao del Norte, yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Reyes, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Reyes! Bukod sa mga insidente na ang karahasan, naobserbahan din ng ilang election watchdog ang malawakang vote buying sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary election. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni PPCRV spokesperson Anna Singson na nakalulungkot ang talamak na bentahan ng boto sa malaking bahagi ng rehiyon na ang ilan ay nauwi pa sa alitan. Sinasabing naglalaro sa 500 hanggang 3,000 pesos ang bentahan ng mga boto. Ayon sa PPCRV, nakapagtala rin ng insidente sa isang paaralan kung saan kinuha ng mga kaanak ng isang opisyal ang voters list at sila na mismo ang bumoto para sa mga hindi pa nakaboboto. Sa kabila ng mga insidente, itinuturing pa rin ng PPCRV na pangkalahatang mapayapa ang halalan sa Bangsamoro.
4: According to our volunteers, ang lakas ko ng presence ng PNP at ang bilis ho tumugon sa mga problema. We are very happy na handang

0: Mukhang handang-handa ko. Yun po, Amelec.
1: Pinaimbestigahan sa COMELEC at sa Philippine National Police sa mga naiulat na gulo sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Balita mula sa Senado, hatin ni Radyo Patrol, Robert Mano. Kuyang Robert.
2: So, ninanawagan si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri sa COMELEC na matusig imbestigahan ang mga ulat na karahasan at pantaraya sa kauna-unahang farm parliamentary elections. Ayon kay Zubiri, nakalulungkot at nakakapanghinayang na sa halip na maging pagdiriwang ng demokrasya at sariling pagpapasya ng mga Bangsamoro, nauwi ito sa mga ulat ng karahasan at irregularidad. Kabilang sa mga iniulat ng insidente ang pagpatay, pamamaril, pagsabog, paninira ng ari-arian, pakikialam sa balota, pananakot at maging vote buying. Bilang isa sa mga pangunahing nagsulong ng Bangsamoro Organic Law, sinabi ng senador na masakit makitang mabahiran ng ganitong mga insidente ang prosesong ilang taon ng pinagdaanan sa dialogue, negotiation at peace building. Nanawagan din siya sa Farm at Philippine National Police na agarang kilalanin at papanagutin sa batas ang mga nasa likod ng insidenteng may kaugnayan sa halalan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano. Sa iba pang balita, maayos ang sitwasyon ni dating Speaker Martin Romualdez sa infirmary ng Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas matapos siyang ilipat mula sa UP Philippine General Hospital kagabi alinsunod sa kautusan ng Sandigan Bayan. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, walang naitatalang anumang untoward incident sa pananatili ni Romualdez sa infirmary kasama ang tatlong regular inmates. Muli ring pinawi ni DILG Secretary John Vic Rimulya ang pangamba sa kakayahan ng BJMP na may mga in-house doctor para bantayan ang kalusugan ni Romualdez at nakahanda rin ang mga medical equipment. Tiniyak din ni Secretary Rimulya na walang magiging special treatment sa infirmary ward na hindi anya air-conditioned. Sa panayam naman sa DZMM, sinabi ng abogado ni Romualdez na si Attorney Ade Fajardo na umaasa silang makahaharap ang mambabatas sa arraignment at pretrial bukas. Nahaharap ang dating speaker sa kasong plunder kaugnay ng sinasabing maanumalyang flood control projects. Itinuturing ng DPWH na tagumpay para sa mga Pilipino ang paglipat kay dating Speaker Martin Romualdez sa New Quezon City Jail sa Payatas. Iginiit ni DPWH Secretary Vince Dizon na patunay ito na walang special treatment at walang sinisino ang pamahalaan sa mga nahaharap sa kasong iniugnay sa maanumalyang flood control projects. Dagdag pa ni Secretary Dizon, dapat hayaang umusa ng justice system at panagutin ang mga iniugnay sa irregularidad batay sa ebidensya. Nasa France pa rin umano ang puganting dating kongresistang si Zal Dico ayon sa DILG. Balita mula sa Camp Crame at inirado patrol, Marlene Pagernos. Marlene.
3: Noonin kinampirma ni Interior Secretary John Vic Rimulya na nasa France pa rin si ang o si dating kongresista na si Zal Dico batay sa pinakulang ulat ng kanilang natanggap hinggil sa kasalukuyang lokasyon nito. Matatandaang si Sir France humihiling ng asylum ang dating mababatas sa harap ng mga kaso itinupo ko laban sa kanya kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Ayon kay Rimulya, ito ang dahilan ng kanyang napipintong paglipad sa France na layong kumbinsihin ng kanyang mga foreign counterpart na kailangan maibalik sa Pilipinas ko dahil kinakailangan itong managot sa batas.
4: He's seeking asylum. And my job there is to convince the our counterparts that after seeing $1 billion of the very poor country like the Philippines, he does not deserve asylum. And he means

0: indikasyong nakalabas na ng bansa. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZNM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Ibinasura ng Quezon City Regional Trial Court ang inihaing motion ng kapo ni Vice Presidente Duterte para mag-inhibit ang presiding judge sa kanyang kinakaharap na kasong grave threats. Sa inihaing motion for inhibition, ipinare-recuse o pinaatras si Presiding Judge Maria Angelica De Ramos sa paghawak at pagdinig sa kaso ng Vice Presidente. Sa inilabas namang pahayag, sinabi ng abogado ng Vice Presidente na si Paul Lawrence Lim na gagamitin nila ang lahat ng pwedeng remedyo. Tiniyak din ng kampo ng bise na susunod sila sa utos ng korte matapos matanggap ang utos kaugnay ng pagsunod sa sub judice rule o pag-iwas sa pagtalakay sa publiko ng merito ng kaso.
2: Vice President Sara Duterte impeachment.
1: Binusisi ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at mga negosyong idineklara ni Vice Presidente Duterte sa 25th araw ng impeachment trial kung saan tinatalakay ang Article 2 o yung umano'y unexplained wealth ng Vice. Kumarap sa impeachment court si Attorney Karen Batu na OIC ng Ombudsman Records Division na nagsisilbing repositoryo ng mga SALN. Inilatag ng prosekusyon ang SALN ng Vice Presidente mula 2007 hanggang 2025 o mula pa noong nanungkulan siya bilang Davao City Mayor hanggang sa naging Vice Presidente. Pinalagan ni Defense Attorney Justin Gular ang pagsasama na sa SALN sa mga panahong hindi pa impeachable officer ang Vice pero pinayagan ng presiding officer na maging basihan lang ng pagsagot ng testigo. Matay sa ipinresentang SALN mula 7.2 million pesos noong 2007, lumobo ang net worth ni VP Sara sa 98.6 million noong nakaraang taon katumpas ng nasa 91 million pesos na pagtaas. Inisa-isa rin ni Attorney Batu ang mga idineklarang business interest ni VP Sara at kanyang asawa na si Attorney Manasses Carpio. Pero walang idineklarang acquisition cost o puhunan sa SALN mula 2010 hanggang 2012 at 2016 hanggang 2021. Pinuna naman ng defense ang paggamit ng prosecution ng acquisition cost bilang katumbas ng puhunan na hindi na ipinagamit ng impeachment court. Muli ring naungkat sa paglilitis ang kawalan ng cash declaration ni VP Sara sa loob ng 7 magkakasunod na taon o mula 2019 hanggang 2025. Sa cross-examination ng depensa, kinumpirma ni Attorney Batu na walang express prohibition o pagbabawal sa lumping o pagsasama ng cash on hand o cash deposit sa other personal properties. Kinumpirma rin ni Batu na pinapayagan ang correction o pagtatama sa mga SALN sa panahon ng SALN review at compliance procedure.
3: When asked about anything in relation to the SALN of our client, the Vice President, you are not competent to say whether it is irregular, correct?
4: Yes, sir.
3: You are not competent to say whether it is unusual, wrong, or defective, correct?
4: Yes, sir.
3: So in testifying today's trial, you cannot conclude whether the Vice President has or does not have ill-gotten wealth.
5: Objection,
3: correct?
5: Your Honor, irrelevant. But it was clear from the very start that the witness was only testifying based on the records.
6: Attorney Justin, move on.
1: Hindi naaprobahan ng asylum application ni dating Duterte Administration spokesperson Harry Roque. Ito ay ayon naman kay DILG Secretary John Vic Remulla. Ayon kay Remulla, agad huhulihin si Roque sakaling mag-issue na ng red notice ang Interpol. Una nang itinahilan ni Roque ang sinasabing political persecution o ang pagigipit umaro sa kanya ng Pilipinas sa hirit na asylum sa hindi tinukoy na bansa. Samantala, tinawag naman na fake news ni dating spokesperson Harry Roque ang pahayag na DILG kaugnay ng kanyang nabasura umanong asylum request. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
7: Yes, Tony, itinanggi ni Attorney Harry Roque ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla na denied ang kanyang asylum application. Ayon kay Roque, fake news ang natura pang pahayag. Iginit ni Roque na walang patakaran na automatic denied ang asylum application kapag lumampas na sa 6 na buwan nang wala pang desisyon. Sinabi niyang submitted for resolution na ang kanyang aplikasyon at iniintay pa rin niya ang official na desisyon ng Australian Asylum Authorities. False at misleading umano ang anumang pahayag na denied na ang kanyang asylum bid hanggat wala pang opisyal na desisyon mula sa mga otoridad ng Austria. Inimok din ni Roque ang mga public official na tiyaking tama ang kanilang impormasyon bago gumawa ng mga categorical statement tungkol sa mga usaping nasa jurisdiction ng ibang bansa. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon. Naglabas rin ang pahayag ang Malacanang kasunod na sinasabing pagbasura sa aplikasyon ng asylum ni dating Duterte Presidential Spokesperson Harry Roque. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
4: Tony, waling igniit ng Malacanang na walang batayan ang sinasabing political persecution laban kay dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque. Di matapos i-anunsyo ng DILG Secretary John Vicrimulla na ibinasura ang aplikasyon ni Roque para sa asylum sa Europa. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, malinaw na hindi politika ang dahilan ng mga reklamong inihain laban kay Roque, kundi mga totoong kaso ang kinakaharap nito. At bilang sa mga kinakaharap na kaso ni Roque dito sa Pilipinas, ang qualified human trafficking, bukod pa sa mga posibleng kaso ng land grabbing at tax evasion kaugnay ng POGO. Samantala, Tony, iginit naman ng Malacanang na dapat manatiling pantay ang pagtrato sa sinumang individual o partidong inaakusahan at nahaharap sa mabibigat na kaso, mayaman man o mahirap at ordinaryong tao man o nasa kapangyarihan. Kaso dito ng paglilipat ng kusuriya ni dating House Speaker Martin Romualdez sa New Quezon City Jail dahil sa kinakaharap na kasong plunder kaugnay ng issue sa flood control projects. Ayon kay UC Castro, dapat pantay-pantay ang trato sa sinumang akusado, lalo kung nakagawa ng mali sa taong bayan at wala dapat maging special treatment. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores. Kasado na ang Youth March Against Corruption ng iba-ibang grupo ng kabataan sa EDSA Shrine sa Linggo, 20 ng Setyembre. Ito'y bilang paggunita sa 54th na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law sa ilalim ng diktadura ni dating Pangulong Marcos Sr. at sa anibersaryo ng unang trillion peso march mula nung pumutok ang iskandalo sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Kyla Meneses ng Akbayan Youth, hindi matitinag ang kanilang galit sa patuloy na korupsyon at kapabayaan umano ng mga leader na pamahalaan, lalo na sa gitna ng kalamidad kung saan taong bayan din ang nagdurusa.
2: Ula, panahon.
1: Mga kapamilya, huwag pa rin po ninyong kalimutan na magdala ng payong dahil inaasahan pa rin ang pag-ulan dulot ng mga localized thunderstorms. Sa Thunderstorm Advisory, kaninang pasado alas 2:30 ng hapon, asahan ng malakas na ulan na may kasamang malakas na hangin sa ilang bayan sa Bataan, Batangas, Cavite, Nueva Ecija, gayon din sa ilang bahagi ng Bulacan, Laguna at Metro Manila. Easterlies naman o mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko ang umiiral sa Batanes at Babuyan Islands. Pero posible pa rin na makakaranas ng mga pag-ulan. Naasahan naman ang muling pag-iral ng habagat bukas na posibleng magpaulan sa Palawan. Patuloy rin na binabantayan ng bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na huling namataan sa silangan ng Eastern Visayas. Tatawagin itong Queenie sakaling pumasok na ng PAR. At susunod, kapitan ng barko na nasunog sa Palawan, lumutang na. At silipin natin ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng headline sa hapon. Oras po natin, 4:22.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Headline sa hapon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Malo at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Mga anak, nabili ko na yung bago niyong sabong panligo.
9: Wow, Mama!

0: regular use, results may vary.
1: Ako din! Love namin ang All Near Protect soap starts at 1550 pesos. SRP lang!
2: Baba!
0: Uy! Aoy! It's a cool! It's a fresh! It's a protection from germs with All New Protect Soap. With regular use, results may vary.
3: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZ. DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. Naglilingkod sa Pilipino sa man sa mundo. DZMM, Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM, Tony Velasquez. Headline sa hapon. Traffic report.
4: Mga kapamilya, silipin natin ang lagay ng trapiko sa ilang bahagi ng EDSA. Detalye malaki, Radyo Patrol, Jump Garner, Jump!
5: Ingat po at dahan-dahan lang sa mga kapamilya nating motorista dahil kahit tumila na po ang ulan, nag-uumpisa pa lang pong matuyo ang mga kalsada. Maluwag na trapiko nga asahan sa EDSA northbound, partikular mula Buendia hanggang Guadalupe. Babagal naman ang galaw ng mga sasakyan paglagpas ng Guadalupe hanggang Boni. Magtutuloy-tuloy ang mabagal na usad ng sasakyan hanggang sa Cubao. Moderate traffic naman mula Cubao hanggang sa Quezon Avenue. Mabagal na traffic rin ang aasahan sa EDSA southbound lane. At moderate to heavy traffic naman ang aasahan ng mga motorista sa Ortigas flyover papuntang Pasig. Paalala po sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Martes. Mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, ang mga sasakyang nagtatapos ang plaka sa 3 at 4 habang umiiral naman ang no-contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
4: Maraming salamat, Jom Garner! Tuloy po tayo sa iba pa nating mga balita. Inisyuhan ng show cause order ng Land Transportation Office ang driver na nakasagasa ng minor de edad sa Pasig. Balita hatin ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
6: Tony, agad ipinatawag ng Land Transportation Office ang rehistradong may-ari at driver ng SUV na sangkot sa pagkasawi ng minor de edad sa Pasig City noong September 10. Ayon sa LTO, nasagasaan ang bata habang tumatawid sa Victorino Street malapit sa Pinagbuhatan Arc. Isinugod pa ito sa ospital pero idiniklarang dead on arrival. Bukod sa show cause order, isinailalim sa 13 araw na preventive suspension ng driver's license ng sangkotted driver at inilagay sa alarm ng SUV at pinanglisensya. Kinaharap ng LTO ang may-ari at driver sa Intelligence and Investigation Division sa September 22 para magbigay ng paliwanag at magsumite ng mga kaukulang dokumento. Tinitingnan sa investigasyon ang posibleng paglabag sa reckless driving at improper person to operate a motor vehicle. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
4: Maraming salamat, Kelly Cordero! Muling sinuyod ng MMDA at ilang tauhan ng barangay ang ilang kalye sa Barangay Bangkal sa Makati kasunod ng nag-viral na truck ng bumbero na nakasagi ng sasakyan na naka-double park habang dumadaan ang mga bumbero sa masikip na bahagi ng kalsada. Natikitan at hinatak ang mga nakaparadang sasakyan habang isinakay naman sa truck ng mga tauhan ng Sidewalk Clearing Operation Group ang mga nakaharang sa bangketa tulad ng mga halaman, cart at mga gulong ng magkakasakyan. Tabing talyer. Hiniling naman ng Makati LGU sa MMDA na araw-arawin ang clearing operation sa lugar. Sinimulan na ngayong araw ng LTFRB ang pamamahagi ng 20,000 pisong ayuda para sa mga pampublikong sasakyan na nasa ilalim ng Public Transport Modernization Program. Sinabi sa DZMM ni LTFRB Acting Chairman Greg Pua Jr. na sakop ng financial assistance ang mga modern jeepney, modern UV Express at city buses. Tatagal hanggang Nobyembre ang buwanang ayuda na layo na niyang matulungan ang mga chopper at operator sa pagbabayad ng amortization ng kanilang mga unit. Magkakaroon naman ng hiwalay na programa ang ahensya para sa mga tradisyonal na jeepney. Nagpakita na ang kapitan ng nasunog na barko sa Coron, Palawan. Sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab na nakipag-ugnayan at nakausap na nila ang kapitan ng barko na si Roel Sarmiento na makatutulong para mabigyan linaw ang nangyari sa pagkasunog ng barko. Siya ngayon patuloy na hinahanap ang 12 nawawalang pasahero. Silimula na rin ang paglilibing sa mga hindi pa nakikilalang bangkay sa pansamantalang libingan sa Coron, Palawan habang hinihintay ang resulta ng DNA test. 76 ang naitalang nasawi sa trahedya. Higit 300 bago mga bahay ang na-turn over sa mga benepisyaryo ng Expanded Housing Program ng pamahalaan sa Valenzuela City. Pinangunahan ni Pangulo Marcos Jr. ang turnover ceremony para sa mga benepisyaryo ng Disciplina Village Arcong Bato, ilang informal settler family sa Valenzuela at ilang nakatira noon sa tabi ng Tulyahan River. May 2 palapag ang bawat unit, may sala, kusina at banyo sa ibabang bahagi at tulugan naman sa 2 palapag. At yan ang headline sa hapon na papanood ng DZMM Teleradyo sa cable at sa binding na pakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at sa The Filipino Channel. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
3: Tony Velasquez, headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: a DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona. Ang aking partner po ay humahabol. Hindi naman po maulan dito sa Quezon City. Pero, well, meron po kasing mga pag-ulan din kanina. Kaya naman, yung ilang mga kababayan natin, ako, huwag po kayong magpapabasa sa ulan. Ingatan niyo po ang inyong kalusugan dahil mahal magkasakit. Lalo na itong tataasan ang presyo ng mga bilihin ngayon, ha? Nako, huwag po kayong magkakasakit. Kaya po, instead of mamroblema kayo dyan sa inyong mga lugar, pag-usapan natin kung ano yung mga nangyayari sa ating kapaligiran. Uy, kumuha muna tayo ng report! Unahin muna natin ang sitwasyon dyan sa Senado. Si Senador Robin Padilla, pinahaharap na po sa Department of Justice sa September 25, kaugnay sa reklamong may kaugnayan sa pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Narito ang kumpirmadong balita mula kay Radyo Patrol Robert Mano. Go ahead, Robert.
2: Sandro, sinilbihan na sa pina si Senator Robin Hood Padilla kaugnay sa investigasyon ng Department of Justice sa diumanay pagpapatakas kay Senator Ronald De La Rosa. Base sa sabina, pinahaharap si Padilla sa September 25 at October 9, alas 2 ng hapon sa DOJ Panel of Prosecutors sa DOJ sa lungsod ng Maynila. Pinagsusumite siya ng kanyang counter affidavit at iba pang supporting document at affidavit ng kanyang mga testigo kung mayroon man na panunumpaan doon sa DOJ sa pagharap niya sa mga nabanggit na araw. Nakasabi sa pina na ito ay kaugnay sa preliminary investigation sa reklamong paglabag sa Presidential Decree 1829 for obstruction of apprehension and prosecution of criminal offenders. Ang reklamo ay isinampa naman ng Philippine National Police. Sa ngayon, ayaw pa muna magbigay ng anumang pahayag ni Senator Padilla. At iyan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano! Kumuha pa tayo ng isa pang report, partner. Sino ba yan?
3: Eto, panukalang term extension sa mga opisyal ng barangay at SK at postponement ng BSKE hindi pa nakararating sa Malacañang. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacañang, Radyo Patrol, Christian Yusores.
1: Christian. Ayan, balikan natin siya ulit maya-maya lamang, partner. Ay, ang daming ang ano-ano. Ayan, nandiyan na ulit. Go ahead, Christian.
4: Maan at Sandro, kailangan munang mabasa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga berso ng panukalang pagpapalawig ng termino ng mga opisyal at sanggunian kabataan at ang panibagong postponement ng halala nito. Ito ang nilinaw ng Malacañang matapos lumusot sa Senado ang panukalang batas na magpapalawig sa termino ng barangay at SK sa 5 taon at pagpapaliban na naman ng halalan na nakatakda sana sa Nobyembre. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, hindi pa nakararating sa palasyo ang kopya ng mga panukala. Kayon din na kailangan pa itong mabasa ng Pangulo bago siya magpasa kung magpasya kung pipirmahan o ibabasura. Nauna na rin inaprubahan sa Kamara ang panukalang pagpapalawig sa 5 taong termino ng barangay at SK officials at pag-urong ng BSKE sa 2028. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
3: Maraming salamat sa iyo, Christian Yusores.
1: Ano muna ang oras, partner?
3: Ang oras, 36 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
5: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
1: Eh, syempre, no, laman din.
3: Yung tanong.
1: Yan.
3: Say ko, kapag nangangate yung kanang palad, ano ibig sabihin?
1: Ah.
3: Alam ko gagastos ang kaliwa pag nangate tatanggap ng pera.
1: Alam mo, isa lang ibig sabihin ano? Yan.
3: Ano?
1: Hugas ka ng kamay mo. Baka mamaya kasi, may nahawakan kang madumi.
3: Ang tawag doon, alipungas sa kamay. Pwede ba yon? Meron bang ganun?
1: Baka may nahawakan kang madumi, or, partner. Maghugas ka ng kamay.
3: Sweldo ngayon. Kaya ba traffic?
1: Hindi ko alam.
3: Hindi kanina umaga daw.
1: Ah, ma-traffic ba kanina?
3: Oo, sa Commonwealth. Pero lagi naman yun eh. Pero kakaiba din daw. Eh dahil ba sweldo day? Nako, madaming ano ngayon, ang agang gimmick. Tuesday pa lang, di ba? Yung iba gagawin ng Friday. Ay, tipid-tipid.
1: Oo, wag ubus-ubus biyaya, ha? Nako, ha? Ay, ito po, ano, kausapin na po natin ang tagapagsalita ni later Representative Ferdinand Martin G. Romualdez. Makibalita po tayo dun sa kanyang kinakaharap na kaso. Mga kasama po natin live via Zoom si Attorney Ade Fajardo. Magandang hapon po, Attorney.
3: Good afternoon, Attorney.
6: Magandang hapon po, Sandro at Maan at sa lahat ng inyong taga-Masid.
3: Oo, fresh pa rin.
1: Oo.
3: Oo, di ba?
1: Tsaka maganda yung lighting ni Attorney ngayon. Pero yan, Attorney Ade, bago natin na simulan yung talakayan ngayong hapon, may nabasa kasi ko, partner, online, na parang, totoo ba may sinabi kayo na hindi kayo believe sa PGH? Pakilinaw nga po ito.
3: Oo nga, ano masasabi nyo dun sa resulta? Kasi parang humingi, no? Independent opinion. Oo. Sa PGH.
6: Oo po. Yun po ay isang fake news, ano? At tinatanggi natin na tayo ay nanira sa mga manggagamot o doctors ng PGH. In fact, sa statement kahapon ni former Speaker Romualdez, sinabi niya na nagpapasalamat siya sa mga manggagamot na nag-aruga sa kanya, sa Cardinal Santos, at pati na rin sa PGH. No?
3: Mm-hmm.
6: Yung mga nasabi kasi nating statements last Friday, tungkol po yun sa paglipat ko, ano? Kasi naalala nyo, kung maalala nyo, noong Friday morning, nag-order po ang San Bigan Bayan na ilipat si Congressman Romualdez from Cardinal Santos to PGH for an independent medical evaluation po. No? At ang naging testimony po ng kanyang attending physicians doon sa Cardinal Santos ay it's a medical risk po to transfer him, no? At that time. No? And nung tinanong tayo ng mga kasama natin sa media kung ano ang opinion natin dito. So, siyempre, sinabi po natin, no, na the physical act of transferring, no, yung pagbiyahe po, no, ay medyo may risk po yan kasi nga there is a one-hour period po na kailangan na kung may cardiac event, no, kailangan na ma-attendahan siya agad ang suswerte.
3: Mm-hmm, mm-hmm.
6: That's the only event po na pinapatungkulan natin. Hindi po natin sinabi na walang kakayahan ng PGH o yung mga manggagamot nito, no? It's only that in the event of an emergency, mas mainam po talaga na nasa hospital siya at hindi siya mobile na sa loob ng ambulansya. Yun lang po yun.
3: Uh-huh.
6: Kaya fake news po na sinasabi natin
3: nangangamba
6: tayo.
3: Uh-huh.
6: Yes, na nangangamba tayo kung mailipad siya sa ibang mga doktor. Hindi po ganun.
3: Uh-huh.
6: Ang pangamba po natin ay yung pag-transport sa kanya physically.
3: Uh-huh. Attorney Ade, nailipat na nga kagabi si dating House Speaker Martin Romualdez. Nakausap niyo pa ba siya? Kumusta po siya? Ano yung kanyang saloobin kagabi? At least yung huli niyong nakausap po.
6: Hindi po natin na nakausap si former speaker, ano? Kasi siyempre at this time, no, since last week sa confinement niya, ang talagang umatupag po sa kanya yung kanyang mga manggagamot po, mga doktor. No?
3: Mm-hmm.
6: Very precarious ang kanyang situation. Mahina po siya kaya talagang mga doctors lang po ang kumakausap sa kanya, no? Very limited ang interaction niya sa mga ibang tao, no? Maliban lang din sa kanyang mga kamag-anak, but of course tomorrow will be his arraignment, no? Kung matuloy, so ayun ay pagkakataon para makausap na po natin siya ulit, no?
3: Pero wala pang at least parang binibigay sa inyong advice mula sa Quezon City Jail kasi parang nasa infirmary siya ngayon, doon nilalagay yung mga nangangailangan o yung may mga medical needs o at least kailangan ng medical monitoring.
6: Opo, kasi lumabas nga po ang mga mugshots ngayon ni former speaker at makita niyo pong halatang halata, no? He lost more than 40 pounds in just a few months po, no? Talagang napaka-alarming po ang deterioration ng kanyang kalusugan.
3: Mm-hmm.
6: At nasabi na nga ni Secretary Remulla na talagang Ito pa hindi invento, no? Hindi to peke or gawa-gawang mga karamdaman ni dating Stephen. Kaya tomorrow, syempre, depende po sa recommendation ng doctor doon sa DGMP kasi as we understand it and as reported, meron naman pong isang resident doctor doon na nangangalaga sa mga PDL, no? People deprived of liberty doon sa infirmary. No? Pero syempre, bilang mga lawyers na kami na po hayanda na, na mag-proceed na po sa trial, no? Para matapos na po itong sitwasyon at mapakita po ng ombudsman o ng prosecution kung ano talaga ang kanilang ebidensya, no? Kasi sa aming paniniwala at sinabi na rin ni former speaker na innocent siya at walang kalatoy-latoy yung ebidensyang nilalatag para sa or laban sa kanya.
1: Attorney Ading, nga pala may nakita rin ako, may mga lumabas din kasing issue over the weekend na siya daw ay nasa presidential suite ng PGH. May katotohanan po ba yun?
6: Hindi po. In fact, ang PGH nga mismo nagsabi na wala pong ganong klaseng kwarto. It is a public training hospital po para po yan sa ating mga kababayang mahihirap. Kaya nga po kami, siyempre kasama doon ng aming alinlangan na ayaw naman namin agawan din naman ng pwesto yung ating mga kababayang mahihirap. No? That's why we were saying, support sana noon, na since he's already po undergoing medical treatment sa Cardinal, yeah, it was the best place for him to stay, no? Eh, hindi naman ibig sabihin na forever na sa doon, no? So special treatment siya kasi na yun talaga ay kasama po sa medical attention dahil na nagkaroon siya ng emergency dulot ng yun na, the heartbreak moment that happened last month.
1: At normal na partner, Attorney Ade, sa mga nahuhuli na, you know, merong kaso na pinapamedical talaga bago talaga sila ikulong. So kung may makita man doon sa kanilang pagpapamedical, yun yung magsasuggest kung dapat bang sa ospital muna o talagang idiretso na sa kulungan. Tama po, Attorney Ade, di ba?
6: Opo, tama po yan. Kasi ang principle po natin sa preventive detention po ay napakasimple, no? At para po talaga paburan yung detention prisoner. Kasi po, at this stage of the proceedings, hindi pa po sila guilty. Diba? Sa constitution natin, sa ating saligang batas, at this stage, sila ay presumed innocent, no? So, ang kailangan or ang obligasyon ng Estado or ng pamahalaan ay pangalagaan sila. Ang intention lang po ng warrant of arrest is to place that person within the jurisdiction, no, of the court. And that has happened. Nangyari na po yan. Dahil nga po nasilbihan na siya ng warrant of arrest the past or the previous Monday po. So, kami po ay, ang sinasabi po namin dito, ay hindi po yan special treatment. In fact, that should be the standard treatment. Kung ating mga mas mahihirap na kababayan or less privileged citizens ay hindi po nakakaranas ng ganyan, ay malaking pagkakasala po yan ng ating pamahalaan kasi kahit sino, mayaman, mahirap, politiko, o hindi politiko, o simpleng tao, kailangan po pangalagaan ng Estado ang kanilang kalusugan habang sila ay nalilitis o nililitis.
3: Ay bukas po, Attorney Ade, ay ang pagbasa ng sakdal o yung arraignment. Oo, so ano pong plano? Siyempre, ano po ba ang sagot o magiging plea ni dating House Speaker Martin Romualdez? Not guilty po.
6: Opo. Number one po, ang kanyang legal team po ay matagal na pong handa, no, sa lahat ng legal proceedings na daraanan ni Congressman Romualdez. In fact, si Congressman po ay isang abogado, hindi po siya never po siya, alam niya po ang pananagutan niya sa batas, nanumpa po siya sa katungkulang bisang abogado at bilang isang kongresista. So, mula noon po ay hindi siya tumakas, hinarap ang ICI, ngayon hinarap ang ombudsman at ngayon haharapin ang Sandigan Bayan po. At siyempre, depende sa kung anong mangyari bukas, depende sa sitwasyon ng kanyang kalusugan, he will most likely plead not guilty po to the crimes charge.
3: Oo. May nakabinbin pa po ba tayong motion na inihain po sa korte?
6: Sa pagkakaalam ko, may mga minor motions na lang po din sa korte, no? That will not really affect substantially the proceedings. Kasi gusto na po natin matuloy ito lahat, no? Gusto na po natin makita ang nilalaman ng ebidensya ng prosecution. Gusto na po natin subukan ito sa trial. Gusto na po natin testingin ang credibility ng mga testigo yung sinasabing may mga allegation laban po kay Speaker. So that's what we're hoping po, na nabatuloy na po talaga ito lang.
1: Mm-hmm. Eh, ang paghiling po kaya ng bail? Ang paghiling po kaya ng bail, Attorney Ade?
6: That is an option po. In fact, that is one of the stronger options. Kasi siyempre, ito po ay kailangan nating malaman, no, kung ano ba talaga ang kargadong ebidensya ng Office of the Ombudsman at kung napapatunayan, kasi ang obligasyon po, no, na napatunayan na may malakas na ebidensya na sa nakasalalay po yun sa prosecution. No? Wala na pong kailangan gawin ng akusado except na makinig at usisain by cross-examination ang mga testigo at usisain po ang mga dokumento na sinasabing nag-iignay sila sa kanila or sa former speaker dito sa kaso ng plunder.
1: Okay, sige po. Sige, abangan na lang po namin tomorrow, ano, kung kamusta yung magiging arraignment bukas ni dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Maraming salamat po, Attorney Ade.
3: Thank you, Attorney Ade.
6: Maraming salamat po sa muli, no, at sa ulitin, Sandro and Baal.
1: Ayan po si Attorney Ade Fajardo, ang tagapagsalita po ni later Representative Ferdinand Martin Romualdez. So paano po? Ay, teka, ito muna partner pala. Teka lang ah. Eh paano po? Magbabalik ang ATM.
3: Anong take mo?
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, daladala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Abangan sa Private Confessions.
1: Alam kong may nararamdaman ka na noon sa akin. Alam ko yun. At hindi ko rin naman ipagkakaila na may naramdaman na rin ako sa iyo dahil naging mahalaga ka sa buhay ko. Pero kahit ganun, ikaw ang dapat nakakaalam kung saan tayo dapat huminto, kung hanggang saan lang tayo. Hindi sapat na sabihin mong pareho nating gusto. Dahil may responsibilidad ka pa rin.
0: Private Confessions. Private Confessions. Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado! DZMM! ATM! ATM! Anong take mo sa DZMM?
2: Itong Okta Research partner, ano, nagulat ako, no, kasi nga meron silang inilabas na research na nagsasabing na isang survey result na nagsasabing 64% ano, o halos dalawa sa bawat tatlong Pilipino nasisiyahan doon sa trabaho na ginagawa daw ng kanilang kongresista.
3: Oh, oo, 64.
2: So, 64%.
3: Bakit naman? Lumalabas din sa parehong survey.
2: Ano sabi? Ano sabi?
3: bakit yung camera? No? Ang kanilang satisfaction rating, tama ba? Satisfaction rating yung tawag. Oo, ay mas mababa. Parang 38% nga ba yun? Tama ba yun? Tama ba ako doon?
2: Okta rin ba yan? Okta rin ba yan?
3: Ay, may iba pa.
2: Oo, kasi yung sabi dito, 64% ang nag-agree. Ayan, oh. So, bali,
3: ayun. So, ang trust rating ay 38%. Bakit kung 64% ang iyong good job rating sa iyong congressman, kongresista sa iyong distrito, bakit hindi nag-reflect doon sa pangkalahatan sa camera, yung satisfaction rating? Eh, dapat pareho rin lang.
2: O, dito tanungin natin yung 1,200 na sample. Isa-isahin natin.
3: Oo nga.
2: Dito tanungin natin yung kaya, makakausap po natin kasi maya-maya po lamang, si Professor Ranjit Rai, ang founder at president po ng Okta Research, kung bakit nga ganun, ano? Kung bakit ganun yung nagsasabi. Pero itong inilabas nga nila yung halos ang 2/3 kasi is 66%. So halos kasi 2% lang yung difference. So halos dalawa sa bawat tatlong na ating mga kababayan naniniwala na ginagawa ng tama yung trabaho nila bilang isang kinatawan.
3: Oh, pero iba kasi pag sa camera, syempre paggawa ng batas yan. Pero ito yung service naman pagdating sa iyong constituents. Diba? So, ibig sabihin, baka masipag na mas nararamdaman no, sa mga distrito yung kanilang mga kongresista. No? Diba?
2: Kasi nga, itong, ayun nga, kasi nga, may mga lumabas na survey nitong mga nakalipas na panahon na parang yung mga kababayan, hindi natin naiintindihan kung ano yung trabaho ng congressman. Ang akala nila, para silang local government unit din na dapat ay tumutugon sa kanilang mga pangangailangan.
3: Oo,
2: tulad ng pamimigay ng mga
3: ayuda.
2: Oo.
3: Pero kasi ginagawa rin naman talaga yan ng mga congressista, no?
2: Oo.
3: Yung iba nga, pumupunta rin sa mga KBP.
2: Ano yung KBP?
3: Ay, KBL pala. Ay,
2: oo, kasal, binyag, lamay.
3: Lamay. Oh. Pwede rin KBP.
2: Ano
3: kasal,
2: KBP?
3: Binyag, patay.
2: Ah, ulugot ka sa KBP.
3: Hindi naman po.
2: Hindi, iba naman po iba yung naman KBP yun. Talaga.
3: KBL na lang, sige. Kasi KBP, ginagamit din nila.
2: Ano yung piolet?
3: Ano?
2: Patay.
3: Paktay. Kumbaga, yun nga, isa rin, alam naman natin na isang paramdam din yan ng ating mga opisyal sa lokal na paamalaan, no? Makita, isang paraan yan. Diba? Ginagawa yan.
2: Ayan, kasama na natin via Zoom si Professor Ranjit Rai, ang founder at president po ng Octa Research. Magandang hapon po, Prof.
3: Good afternoon, Prof.
4: Magandang hapon sa inyo, magandang hapon sa lahat na nanonood at nakikinig sa atin.
2: Oo, ang paborito nating Octa Research yan. Diba? Ayun nga!
3: Papasurvey ko nga ito si Sandro.
2: Mamaya biglang...
4: Senator.
2: Mamaya biglang lumabas na rin yung pangalan.
3: Hindi, kagawad lang muna. kagawad lang muna sa barangay.
2: Eh, Prof, yun nga. Ano po ba yung, bakit nga 64? At saka ano po yung comparison nito doon sa mga nakalipas na surveys natin tungkol sa camera?
3: Saka, condition that time na kinuha ang survey?
4: Okay, so konting background lang. Ang sinagawa yung survey ng July 4 to 11, kasama to sa second quarter survey po namin. Lagi nagsasaliksik yung Octa, no? Kung anong mga paraan para mas malaman natin yung totoong sentimento ng mga kababayan natin tungkol sa in this particular case yung House of Representatives. Now, nagsagawa kami ng survey on trust sa institusyon na House of Representatives. Ibig sabihin yung kabuuan. So, ang lumabas, trust was around 38, less than 40%, and performance around 37, no? Yun nga yung data ng aming nalikom, no? And ang problem sa House kasi napakarami ng ating mga members, no, ng House of Representatives, and that reality prevents us from measuring ano yung individual perceptions ng mga kababayan natin about yung kanya-kanyang congresswoman, congressman sa kanilang kanilang districts. So nagdagdag kami ng question this quarter. Kung ang tingin ng mga kababayan natin tungkol sa performance sa pagganap ng ating mga na kanilang mga congressman at congresswoman sa kanilang distrito, at lumalabas 64% nga ng ating mga kababayan ay satisfied sa performance ng ating mga kanila mga congressman at saka congresswomen na nagre-represent sa kanila sa kailang distrito. Now, ibang-iba, nakita nyo kagad, ibang-iba siya dun sa ratings para sa institution. Mas mataas ang rating. Pag tinatanong mo sila, paanong rating nyo para sa pagganap ng inyong congressman o congresswoman? Mas mataas siya kaysa sa tatanungin mo, anong tingin nyo sa performance ng ating House of Representatives? Ibang-iba. Mas mababa yung sa performance ng House of Representatives, bagamat nag-i-improve na siya, kaysa sa rating, okay, satisfaction sa performance ng ating mga sa ating mga sarili-sarili, you know, kanya-kanyang congressman sa kanya-kanyang distrito.
3: Pero,
4: so mas mataas, no?
3: Bro,
4: so may difference between the congressman, congresswoman, yung rating nila at the district level versus, let's say, the overall rating of the House of Representatives as an institution.
3: Eh, hindi ba dapat mag-reflect yun? At least, hindi man pumantay o malapit-lapit lang. Kasi, hindi ba yun, kumbaga, kung gusto mo yung kongresista mo, performance na rin yun, kumbaga magre-reflect na rin sa kabuuan ng institusyon.
2: At Prof. Ranjit, kung ito ba ay may kinalaman din dito sa impeachment trial. So pero bago niyo po sagutin yan, Prof. Ranjit, bibitinin po muna natin ang ating mga tagapakinig at nanonood. Ang ating mga tagapakinig at nanonood.
3: Ayan.
2: Dahil magbibigay daan lang po kami sa ilang mahalagang paalala, Prof. Ranjit, sit back and relax. Magbabalik po ang ATM.
3: Anong take mo?

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, eksakto alas 5 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Sa mga lumalaban ng batas.
3: Public official ka, kailangan presentable lang itsura mo, of course. Pero presented ka na ba sa new civil code?
2: Batas ang inyong magiging lakas.
4: Merong malinaw na pamantayan, okay. RA 6713, na nag-uutos na mapanatili simple living. Balik tayo sa konstitusyon, public office is a public trust.
2: Alamin at ipagtanggol ang inyong mga karapatan.
5: Attorney, mayroon ako nadili na
4: dosay. Karapatan niyo, Tatay Rogelio, kumuha ng kopya or maipakita sa inyo yung extrajudicial settlement of estate, kasi yun po yung mahalagang pagbabatayan. Yung kausap niyo ba ay talagang may-ari ng binibenta niyo.
2: Ipadala na ang inyong mga tanong tungkol sa batas sa Viber number 0919-278-3000 at sasagutin yan ni Attorney Noel Del Prado kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney, Lunes hanggang Biyernes alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM ATM. Anong take mo sa DZMM?
1: Balikan natin, partner, si Prof. Ranjit Rai, ang founder at president po ng Octa Research. Magandang hapon po ulit, Prof. Ranjit.
2: Magandang hapon sa inyo.
1: Opo, yun nga po, yung nabitin na tanong namin ni Maan, ano yun ulit,
3: ano
1: partner?
3: Ano nga ba yun? Yung... Ayun nga, bakit hindi nag-reflect?
2: Hindi pareho, no?
3: Oo,
2: hindi
3: kasi dapat malapit man lang. Bakit? Parang kalahati.
2: Maraming ano eh, rason, posibleng rason para dyan. No? Number one, isang posibleng rason, nagre-recover pa yung Kongreso in general. Yung House of Representatives, sa Chinese Senate, dito sa kaguluhang politika natin, yung impeachment, isang posibleng dahilan yan, na very polarizing yan. Number two, syempre, alam mo yung flood control scandal, buhay na buhay pa yan eh, sa isip ng mga kababayan natin. At siguro, yun nga, hindi klaro rin

0: tulong, no, sa financial pagdating sa healthcare, for example, mm-hmm. yun ang tinatakbuhan, no, gaya nga nasabi nyo, KBL, no, kasi mm-hmm. unique yung trabaho ng legislator dito sa Philippines, very different from legislators in other countries po, mm-hmm. na hindi lang gumagawa ng batas, tumutulong sa pag-roll out ng mga social development programs ng congressman.
1: Mm-hmm.
0: So siya nakikita pagka may disaster, siya nakikita pagka may sakit yung pamilya mo, kamag-anak mo, humingi kayo ng suporta. So, para sa everyday Filipino, lalo doon sa class E na napakataas ng rating sa ating kongreso, sa ating mga congressmen and congresswomen, nararamdaman nila, nakikita nila, naiintindihan lang yung trabaho ng mga representatives natin dahil na-experience nila dito sa grassroots, sa ground level po.
1: Mm-hmm. So mas naging masigasig sa ayuda politics ba, Prof. Randy?
0: Maaari, oh, it mm-hmm. could be that. Kasi klaro sa mga, tinan nyo yung survey data, saan pinakamataas yung satisfaction? Sa class A ba? Class B ba? Ay, class A, class D, or class mm-hmm. E? Makikita nyo, napakataas po sa class E.
1: Mm-hmm.
0: Sila po kasi yung focus ho ng lahat ng social development programs, hindi lang ng gobyerno, pati ng initiatives ng Kongreso sa ayuda.
1: Mm-hmm.
0: Yan, dyan rin nagbubuhos yung mga congressional offices natin ng tulong pagka financial, pagka kailangan ng tulong, lalo na sa health. Kasi nga, hindi nga yung healthcare system natin kulang na kulang
1: mm-hmm.
0: yung support sa atin mga kababayan. Minsan, kung magkasakit ka, pupunta ka sa Kongres mo, hihingi kayo ng, anong tawag dito, yung guarantee, no?
1: Guarantee letter, takbuhan.
0: Oo, sa isang takbuhan siya eh.
1: Mm-hmm.
0: So para sa mga kababayan natin, klarong-klaro, para sa kanila na tumutulong, nakikinig, mm-hmm. tumutulong, at responsive yung mga kongresista natin.
1: Oo.
0: Pero of course, may little over 20% po na nagsasabi, nagdi-disagree. And pag tingnan mo yung ratings, hindi naman siya uniform, no?
1: Mm-hmm.
0: Mas critical yung mga tao sa Luzon at saka NCR. Napakataas po ng satisfaction sa Visayas at saka Mindanao. So, magandang pag-aralan to. At maganda siguro, kasi ito unang beses po namin tinanong yung tanong na to.
2: Mm-hmm.
0: Siguro itatanong na namin to all the time.
1: Mm-hmm.
0: Kasi maganda siyang babangga mo doon sa trust and performance rating ng institusyon. Kasi sa Senado ho, may trust and performance rating tayo sa Senado. Meron tayong trust and performance rating sa bawat senador. Kaya sa amin, mataas yung mga Raffy Tulfo, Erwin Tulfo, Bongo, mm. matataas yan eh.
1: Mm.
0: Mas mataas sila yung trust and performance ratings nila kaysa sa dun sa trust and performance rating ng institusyon. Siguro kasi nasa nararamdaman ng tao yung mga senators and congressmen na to dun sa mga lugar nila.
2: Mm. Pero buti po nabanggit ninyo no, itong comparison na to. Pero ang tanong ko po, Prof. Ranjit, meron po bang datos din tayo na magsasabi kung nasaan naman yung sa LGU? Kasi primarily, ito'y function o trabaho ito ng LGU na bumaba dun sa grassroots. Kasi ito yung constituents talaga nila. Ang ginagawa ng isang kongresista ay lumikha ng batas. So paano po yung ano, meron po ba tayong datos na babangga naman kung kamusta? Baka naman sumobrang baba na rin nung LGU. Ang tingin ng mga kababayan natin, mas kapaki-pakinabang para sa kanila yung mga kongresista.
1: O, ba, baka umi-epal ng masyado.
0: I understand. May mga pag-aaral kami in the past
1: mm-hmm.
0: na the talks mm-hmm. about yung LGU. Iba-iba yung mga yung mga saloobin ng mga kababayan natin eh.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na ngayon panahon ng taghirap, no?
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang tag-ulan, taghirap rin, no? Kasi dahil sa gera sa Middle East, nagtaas na naman ngayon araw yung presyo ng petrolyo.
1: Oh, yes.
0: You know, so malaking bagay talaga yung role ng during this time sa so, ng LGU at saka ng ating mga district representatives.
1: Mm-hmm.
0: Bigyan ko rin ng dahil may pagkakataon, no? Congratulate natin yung mga kababayan natin sa BARM, no?
1: Mm-hmm.
0: Nakatapos na napaka-historic na parliamentary elections doon. At konektado rin 'to, no? Kasi mataas ang rating sa BARM rin, no? For their own representatives. No? Mm-hmm. Not in this survey, ha? But in our own FGDs at saka mga discussion groups namin. And also, we had a couple of surveys last year, no, sa BARM. I think very hopeful yung mga

0: tao doon sa demokrasya nila. Now, bakit ko pinasap yun? Kasi in the end, ang talagang magre-rate ng mga performance natin, mga kababayan natin. Mm. And ang goal ng mga kababayan natin is to get the most out of their congressmen and congresswomen, yung mga district offices nila. Pilitin sila maging accountable, pilitin sila maging mas responsive. Pilitin natin sila makinig, no? At pakinggan tayo. Those are two different things, di ba? Nakikinig at pinakikinggan. And, you know, people make democracies work, eh. And the more we make our own representatives accountable, whether it's in the barn, which just held a successful parliamentary election, or dito, no? Yeah, our congressmen and congresswomen, our district representatives who are getting a very high performance rating for the first time in Octa, kailangan natin masustain to, eh. And the only way to sustain this is we encourage yung mga district representatives natin to work harder. At ito na siguro yung datos na to, no, naglabas ng by the way, yung report na to, guys, nasa Facebook page namin,
1: yes,
0: ng Octa Research, nasa website namin, pwede niyo i-download, kumpleto yung sa technical details, lahat ng detalye na gusto niyo sa isang report nandun, no, makukuha natin ng mga kababayan, walang bayad yan. Ang point lang naman namin dito, at non-commission po to, ha, hindi to kinommission ng Kongreso, hindi to kinommission ng mga politiko. Paunang pag-aaral natin to. So, ang baseline data natin mataas. Ang tanong natin, sa third quarter kaya ganong kataas? Masusustain kaya to? Yan ang tanong, eh. These are very good numbers, much higher than, let's say, the president or the vice president's numbers at this time. And in a time na mataas yung inflation, tinatamaan tayo ng bagyo, apparently, ang tingin ng mga kababayan natin, our congressmen and congresswomen are doing their job, and they're satisfied with the performance. In a time of, in a very hard time, mahirap ang panahon ngayon, eh. Mahal ang bilihin, mataas ang presyo ng mga bilihin, may oil crisis tayo, in a sense, marami tayong crisis sa politika. Pero ganun pa man, at tinatamaan pa tayo ng bagyo, ha, at the same time.
1: So,
0: alam mo yun, maganda tong datos na to. Sana magsilbi siyang inspirasyon doon sa mga representatives natin na seryosohin pa lalo. Lalo pang makinig, lalo pang magtrabaho sa district level para matulungan, no? Maibsan ng konti man lang yung paghihirap ng mga ating kababayan at this time.
1: At saka nagiging takbuhan na sila, no? Nung mga ever kababayan since, natin.
0: Ever since. Kaya nga, distinct yung ano, eh, yung role ng legislator dito, eh, di ba? Pinag-usapan niya na KBL, kasal, binyag, libing. No? Yun ang role ng politiko, no?
1: Both hindi lang local, nagpapakita sa mga 'yon kasi kailangan ka raw makita sa mga 'yon, eh. 'Di ba? Nagawa ng mga ano 'yan, LGU, kayo naman.
0: Pati congressman kasi, yes, alam mo, political dynasties tayo. So,
1: correct.
0: Most likely governor. Kamag-anak kayo ng Congress.
1: Lahat sa isang yan, pamilya yan, nagpapakita, eh, sa mga ano. Inaalam nila yung, syempre, nai-invite sa kasal. Pero yung
2: tsaka ano, gawin ninong sa binyag.
1: Tsaka,
2: diba?
1: Importante nga, alamin mo yung kung sino yung may mga ano. Ay, teka lang, pero ito nga, ay kagandahan daw para sa kanila. Ano ba, parang sure winner ba sila or marire-elect? Dahil ang ganda nung ano, eh, nung rating. Yung incumbent,
0: Unang-una, eh, dalawang taong pa naman bago. A little over 2 years.
1: Dapat,
0: no?
1: Masigasig pa.
0: Less than 2 years pa bago mag-election. Pero kung gusto nila ma-re-elect, eh, dapat ituloy-tuloy nila yung performance. Kaya nga sagot dyan, performance. Kaya nga maganda rin itong ginagawa ni Speaker D na may bago siyang programa, yung Legis Here, na Legis Here, ha, nakikinig at pinakikinggan niya yung mga tao. Binababa yung Kongreso doon sa mga komunidad para hindi lang nalalaman ng mga komunidad, mga kababayan natin, kung anong ginagawa ng Kongreso. Nalalaman pa ng Kongreso kung anong mga pangangailangan nila.
1: Oo.
0: So, feeling ko, kung magkukumpiyansa yung mga congressman at congresswoman natin, eh, bababa itong performance level na to. Pagkabababa performance mo, maan, most likely hindi ka marire-elect.
1: Eh, kung performative lang.
0: Alam mo yung mga kababayan natin, iisipin natin, hindi naman tanga yung mga yan, eh. Lagi natin iisipin, matatalino yung ating mga kababayan. Okay, and then pipili sila ng congressman or congresswoman na makakatulong sa kanila. So, performative or not, alam mo yun, more likely hindi naman performative yan. Kasi kung wala kang makukuhang medical support, sa congressional office mo, palpak na yan kagad.
1: Mm-hmm.
0: Kung wala kayo makukuha ng ayuda pag panahon ng dilubyo o disaster o typhoon,
1: mm-hmm.
0: palpak na kagad yan. Trabaho to ng LGU, no? Mm-hmm. Pero maraming functions, additional, pag-provide, no? Ng resources, additional resources, yung congressional offices. Plus, of course, syempre, may dinadalang proyekto lagi yung congressman sa kanilang distrito.
3: Mm-hmm.
0: Sana nga lang hindi na basketball, waiting shed, sana hindi na lang flood control. Pero yung talaga mga proyekto makakatulong talaga sa education, mm-hmm. sa healthcare. So, yun nga, sana yung lahat ng reforma sa ating budget ma-implement na para mas lalong maayos yung paggastos natin ng pera at lalong maging responsive ang Kongreso at the district level.
2: Pero Prof, may paliwanag ba kung bakit sa Visayas yung pinakamataas, 68%, tapos sinusundan ng Mindanao, 65%?
1: Yeah. Eh, mas kinakarir daw doon.
0: Mm. Yun nga, hindi, ang unfortunately, hindi namin tinanong kasi kung bakit. No? Pero ang maganda dito, kasi baseline to, ibig sabihin, pangunang datos to, itinan natin after the third quarter kung masusustain to.
1: Mm-hmm.
0: Kung hindi naman masusustain, yan ay magandang finding na rin. Hindi satisfied yung mga kababayan natin sa performance in the third quarter. So, ito baseline study. We will try to ask kung ano yung mga reasons kung bakit.
2: Mm-hmm.
0: Ang kailangan tanongin yun, bakit dun sa NCR at saka balance zone, medyo mas mababa.
1: Mm-hmm.
2: At saka, ito ay para rin doon sa mga kongresista, Prof. Ranjit, na,
0: yeah.
2: Aba, ay kung gusto ko palang manatili sa pwesto at ma-re-elect, o kaya ay maging kongresista, pagsilbihan ko yung ano, pagsilbihan ko yung aking constituents, magpakilala na ako ngayon. Mm-hmm. Ngayon pa lang, para pag by 2028, di may chance na ako.
1: Hindi kaya, Prof. Ranjit, dahil nga sa pinagdaanan ng mga issue, talagang bumawi sa constituent ngayon. Kasi wala tayong comparison eh. Kaunahan to, 'di ba, Prof?
0: Yes, kaunahan.
1: So hindi natin masabi na baka sobrang talagang bawi tayo ngayon dahil nga sa mga pinagdaanan ng issue.
0: It's possible. It's possible man. Siyempre kasi the Congress is as an institution, both the Senate and the House.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na yung Senate, they're working very hard in legislation, pati na rin dito sa impeachment. Pati yung House, no? Pagdating sa budget, pati dito sa mga initiatives sa district level.
1: Mm-hmm.
0: Ang goal kasi nila is para tumaas na naman yung credibilidad, no?
1: Mm-hmm.
0: Pero klaro dito sa survey, no, malinaw ang mensahe ng survey results, no? Kapag nararamdaman ng tao na nakikinig ang kanilang mga kinatawan, alam or may idea dun sa mga problema nila at may kumikilos naman para ibsan, no? O bigyan ng solusyon ng mga problema at ibsan yung kahirapan nila, talagang kinikilala ng mga kababayan natin to.
1: Mm-hmm.
0: So tumataas yung ratings nila sa performance at maganda to kasi dahil wala naman talaga nagbibigay ng trust and performance rating sa district level eh.
3: Mm-hmm.
0: Ito lang ang isa sa mga unang pag-aaral.
1: Mm-hmm.
0: At ang rinig ko, may mga ibang survey companies na ginagamit na rin to. Iba nga lang yung tanong. Pwede natin i-compare, no? Kung tumaas, bumaba. And signal to sa mga kababayan natin. Nagsasalita sila sa survey eh. Kung masaya sila o hindi sila masaya sa gobyerno, kung ano yung gusto nila. Kaya talagang magandang surveys in that sense. Eh. They ask very simple question, questions. No? Who is the Filipino? What is his position on issues? What does he want? And where does he want the country to go? Yan ang mga gusto naming sagutin, no?
1: Mm-hmm.
0: Through our surveys. And the more we ask good questions and the more we have snapshots,
1: mm-hmm.
0: di ba? Snapshots na naman, nagbabago yung mga numero na to. The more we have a better picture. Kasi pag sinama-sama yung mga snapshot, parang picture, you have a portrait na of the country. Mm-hmm.
2: At yan ang dahilan kung bakit kayo ang aming paboritong Octal Research. Maraming salamat, Prof. Ranjit.
1: Yung
0: salamat sa inyo.
1: Sandro.
0: Salamat sa pag-imbita sa amin. Salamat, salamat.
2: Maraming salamat po. Yan po si Prof. Ranjit Rai, ang founder at president po ng Octal Research.
1: Good job, sabi.
2: Kasi nga naman.
1: Napasurvey kita, President.
2: Uy, kasi mahal yun.
1: Ay, mahal ba yun?
2: Oo.
1: Toda naman. Toda President. Huwag kang Pilipinas
2: mahal
1: agad.
2: Kahit mahal kasi yung 1,200. Buong Pilipinas yun, mahal.
1: Ay, mahal.
2: Pero yung iba,
1: na lang pala.
2: Ang yung iba yung ginagawa.
1: Yung poll na lang sa ano, 'di ba yung sa Viber?
2: Or sa ano, Viber o diba sa ganun? Facebook.
1: Oo, 'di ba may poll? Mura-mura 'yun, no.
2: Tapos ano, smile kapag gusto niyo akong iboto, ganyan. Correct. Heart pag tumakbo ka sa 2028, ganyan. Diba? Tapos ano ba yun? Bang angry? Meron bang ano?
1: Agree, disagree.
2: O yung pula, yung kulay pula, angry reacts. O,
1: thumbs down.
2: Kapag
1: ganun,
2: ano.
1: Thumbs up. Yung mga ganun.
2: Hindi limited lang sa Facebook. Yung care na yung nakayakap, yung heart.
1: Doon na lang tayo. Libre.
2: Dami niyong alam, ha? O yeah, baka mamaya nakakalimutan niyo itong impeachment trial, ha? Makakausap po natin live via Zoom.
1: Day? Anong day?
2: Ano na bang day 25 na. Ayun. Diba? Makakausap po natin live via Zoom si Attorney Benjamin Tolosa Jr., ang tagapagsalita po ng House Prosecution Panel. Magandang hapon po, Attorney.
1: Good afternoon.
3: Magandang hapon ho, Sandro, man, and sa lahat ninyo mga tigasabaybay ngayong araw, magandang hapon ho.
2: Bakit si Eric Santos yung kausap natin sa ano?
1: Di, tsaka parang pagod na si Attorney Tolosa.
2: Pero wala yata sila bukas kasi bukas ba yung ano?
1: Amici.
2: Oo, Amici Curie.
1: Oo.
3: Tama ho yun. Well, we won't be presenting any witness but we'll still be there para ho dun sa presentation ho ng Amici Curie ho.
1: Assessment, sir.
2: Lecture lang part. So parang nakikinig lang. Students lang sila. Oo, kikinig-kinig lang bukas.
1: Pero ano ha? May thesis sila after noon.
3: Kung meron ho kaming questions, pwede ho naming ipadaan through the presiding officer para but we can't ask the questions directly dun sa mga Amici Curie. So, but kung may question kami, pwede po namin idaan through the presiding officer.
1: So, Senator Judges, pwede magtanong.
3: Yes, so binigyan ho silang 5 minutes, I think, per round to ask any of the Amici Curie.
1: Ilang oras ang binigay dito sa entire discussion na, sir?
3: Ma'am, understanding ho, it's for the entire day. So, kasi sinabi na ho kanina na ang next day na ho ng presentation namin ng witness will be on next Monday na. So, yung buong araw ho talaga bukas, naka-reserve na ho siya for that purpose, yung para marinig ho natin itong mga friends of the court ho, na mga legal luminaries who will weigh in on the issue of 2/3 voting threshold.
1: At pagkatapos nito, sir, anong mangyayari? Sa pagkakaalam nyo lang po.
3: With respect to the issue ba, ma'am?
1: Yes. Oo, kasi para naman to sa voting threshold. Kaya ginagawa natin itong pag-imbita sa Friends of the Courts.
3: So bukas, mabibigyan ho ng chance. No? So yung mga senator judges, mag-ask ho ng mga questions sa kanila. And then kami din, no? Both parties, papayagan. And then next Wednesday naman, nakaschedule naman ho for oral arguments. So yun naman ho yung time na both parties bibigyan ho kaming chance, no, to articulate yung respective positions namin on this issue. Tapos, I'm sure yung mga senator judges will also have the chance to ask questions naman sa amin, no, to clarify our positions. And after that, ang sinabi na ho ni presiding officer, on that same day, mag-issue na din ng ruling about this. And if I remember correctly, ang sinabi dito, no, if there's a need for it, magkakaroon ng botohan na dito sa mga different members na ng impeachment court.
1: Di ko alam kung masasagot ni Attorney Tolosa kung i-explain din ba ng bawat senator judge yung kanyang possible na boto.
3: Well, I think if they can, if they want to, I'm sure they will be allowed to do that, should they prefer to do that.
2: Pero kanina po ano yung nangyari kanina naipakita yung paglobo ng net worth, yung declared net worth ni VP Sara Duterte. Yung mga ganito pong presentasyon, ano po itinatahi po ba ito? Ito po bang ganitong detalye? Ito ipagtatahi rin doon sa mga naunang witness, Attorney Tolosa?
3: Tama, no? But ito kasing sa pinang unexplained wealth, no? Kailangan natin makita dito lahat ng kabuong ebidensya na na ilalatag namin. No? So today, kahapon, si retired justice Kabatahit Tang, so pinaliwanag niya sa atin yung legal framework, ano yung mga batas governing public accountability, governing SALENs, no, governing ano ho yung mga disclosure and divestment requirements ng mga public officials, para malaman natin pag presenta ng mga ebidensya, no, dapat ma-appreciate sila in accordance ho dun sa mga ano yung mga laws, ano yung dapat na gawin ng public official, anong hindi dapat gawin ng mga public official na pinaliwanag ho, no, ng unang expert witness natin. So sa today naman, nakita na natin ho yung SALEN niya, no. So ito yung dokumento na required lahat ng government officials and employees na sumite every year, no, na dito nakapalaog dito dapat ang kanilang assets, losses, and total net worth, no. So nakita na natin dito, no, na nagsimula noong 2007, noong unang nanungkulan ang Vice Presidente as a Vice Mayor, ang net worth niya dito is around 7.2 million. No? Mm-hmm. And then fast forward to end of 2025, ang total net worth na hunan nakadeklara dyan is 98.6 million. So within that period, as a public official, nakakita ho tayo ng rise ng 91.4 million, no? And then, kung titignan din natin yung time na nagsimula siya, bago siya maging presidente, Vice President, ending 2021, 65 million ho yung pera naman na na-declara, na net worth, no? And then, again, end of 2025, 98. So, we also saw a rise of 33 million magmula nung naging vice presidente siya. So, to be clear, hindi ho namin sinasabing ito lang paglobo ng yaman ng vice presidente, automatic na ibig sabihin may mali ho siyang ginawa. No? Hindi, that's not what we're saying. Pero ang sinasabi namin, ang nakita na natin ngayon, maliwanag, ano ang dineklara niyang pera? No? Itong mga figures na to, itong amounts na to, hindi nanggaling yan sa prosecution. Nanggaling mismo kay Vice Presidenting Sara Duterte. Ano? So, hindi na yan makontest. Ito ang dineklara niyang yaman niya ngayon. So, itong pera na to, titignan natin. Unang-una, itong yaman na to, mamamatch ba to nung mga income na dineclare niya sa BIR tax filings niya doon sa kaparehong period, no? Pangalawa, itong yaman na dineclare niya, ito lang ba talaga ang kabuoang yaman niya? O kapag nakita natin ano na yung mga naging bank transactions niya, ano ang laman ng bank records niya, at iba pang ebidensya na mapaaring ipakita ng prosecution, no? Ito bang pera na to? Tugma ba? Or grossly disproportionate? Or malayong mas maliit to dun sa actual na yaman niya? So, isang parte pa lang ho to nung kabuhang story na makikita natin sa Unexplained Wealth, but it's a very important part of that story.
2: Ayan, basta tayo safe tayo dun sa multa partner kasi
3: but I think safe naman ho kasi ito narinig naman natin to sa witness and nakita naman natin yan dun sa mga SALEN na napresenta kanina, yung figures na pinag-uusapan natin. Saying, wala pa naman ho tayong ginagawang legal conclusion dyan. Di naman natin sinasabing may mali siyang ginawa or hindi. No? Sinasabi lang, kailangan to. Tignan natin to and consider natin siya with other evidence na makikita pa natin dito sa article.
1: Tsaka wala po kami pambayad. Sabi ko nga, ipapapitik na lang po.
3: Kaya din naman ho ako eh, talaga nag-iingat din sa pagsasalita ko dahil nag-iipunan pa din namin yan.
1: May pambayad ka ba o pitik din lang?
3: Wala pa rin po pag ipon pala, iniipon pa lang.
2: Sayang, parang feeling ko pa naman anytime ay kakanta si Attorney Tolosa ng
1: Inaantay mo, kasing bosses.
2: This is the moment. Maraming salamat, attorney.
1: Thank you.
3: Maraming salamat din ho sa pagkakataon. Maraming salamat sa oras. Ganda hapon ulit sa inyo.
2: Ayan po si Attorney Benjamin Tolosa Jr., ang tagapagsalita po ng House Prosecution Panel. O ay, panel partner, susunod ng Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Rica Lazo. Paano?
1: Bye!
4: Bye! ATM. Anong take mo sa DZMM? Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso? Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
5: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado! DZMM! DZMM! Numero 1 sa aksyon!

0: Maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
1: Bawal ang ghosting.
2: Lahat.
0: Kabanding. Kasama si Tony Velasquez.

0: May bukas partner. Total, oh, kayo partner. Naman ata ni Boss Peter ang nakaupo sa umaga. Mm. At kayo yung parang, kayo yung bungad nung ano, di ba? Laging special coverage ng VP Sara Duterte impeachment trial. Sabihin mo kay Boss Peter, patugtog siya.
1: Nang?
0: Ano, di ba bukas dapat ting-ting-ning-ting-ting-ting-ting. Nandito na ang mga amicus curate.
1: Tama.
0: Di ba?
1: Aso, pwede kaya.
0: Dapat kakanta si...
1: I shall...
0: Kakanta dapat si Boss Peter bukas na, ha? Para hintayin ko yun.
1: I shall propose how, that.
0: That's how we shall open the hearing.
1: Yes.
0: With the theme song from Friends.
1: Pero... Ila-live yun, di ba? 10 o'clock.
0: Sabi mo, hindi mo alam.
1: Hindi ko nga alam eh.
0: Kaya sabi mo, naghula ka lang kanina kung ila-live.
1: Hindi, oo. Ngayon, kaya nagtatanong ako sa'yo, ila-live ba yun?
0: I don't know. Tanongin natin mamaya.
1: Kasi sabi, 10 o'clock, babalik
0: sino bang,
1: tayo.
0: Sino pinakinuha ng alam?
1: Si
0: Michigan
1: Kamala
0: Control.
1: Ang kasama natin sa si Senate.
0: Dating Kong Ace
1: si
0: Barbers.
1: Si Kong Ace Barbers.
0: Kami alam si
1: natin.
0: Kong Ace. Mamaya, pakantahin natin si Kong Ace. Alam ba lang?
1: Hanggang palakpak lang din pala
0: hindi,
1: si Kong Ace.
0: Palang palakpak pag amicus curiae kailangan gabel eh. Ay, grabe oh. So tomorrow ha, aabangan po natin ang 26 na araw ng impeachment trial ni Vice President Duterte. Wala pong kumbaga anong tawag dito?
1: Witness.
0: Direct or cross-examination of witness. Sa halip ay pakikinggan po yung punto de vista ng apat pong actually tatlo lang tayo mag-attend.
1: Tatlo kasi si
0: yung isa written lang
1: Hilario Davide is magsasubmit
0: lang. Tatlo po na dating justices ng Supreme Court ang haharap po sa impeachment court bukas para sila magbigay ng kanilang sariling legal expert perspective, no? Na kung kailangan po ba talaga na strictly i-apply yung nakasulat sa konstitusyon na 2/3 of the senators sitting in an impeachment court ang boboto to convict the vice president or an impeachable officer. 2/3 of 24. Kailangan bukas, hindi lang Supreme Court Justice o dating Supreme Court Justice ang iyo po. Kailangan ano rin, mathematician. Kasi the math is not matting anymore.
1: Ang magiging pagtatalunan kasi natin, partner, napakalinaw ng 2/3, di ba?
0: Yeah.
1: 2/3, nakasulat talaga sa konstitusyon.
0: Of what?
1: At pinagdedebatihan nila yung all.
0: Yung base number.
1: All now, all present, and then all sitting senators.
0: Kaya nga.
1: Yung, so, yung phrase na yun.
0: Sa tomorrow, magkakaroon po tayo ng mga, parang ano din, X-Files yung may mga lumulutang-lutang na formula. Titingnan natin kung ano mga formula ang mga iisip ng mga tao, ng mga amicus curiae. Kaya kailangan po, makinig po tayo bukas, ha, mga kapamilya. Kanina, sino naman yung inupo? Taga Ombudsman Records Division.
1: Oo, si Madam...
0: Karen Batu. Karen Batu. Ay, hindi pala. Karen Guzman. Pero dati kasi, nag-aanap sila ng bato sa Senado. Kanina, bato ang hinarap nila. So, it's not the same, but it's only a batu. Karen Batu. The Ombudsman Record Division. Ang tinanong lang naman kay Attorney Batu is kung matitiyak niya ba na meron ng mga ifinile na statement of assets, liabilities, and net worth si Sara Duterte, no? From the time na siya ay
1: Mayor
0: ng Davao City to the time na siya po ay naupo as Vice President
1: until 2025.
0: Ang kailangan lang daw, sabi po ng presiding officer, dahil pinayagan nga po niya na ilabas yung documents, no, yung salin of the Vice Mayor, of then Mayor pala, Sara Duterte salin, para lang daw may base figure to compare kung gaano kalaki yung itinaas ng kanyang assets.
1: Net worth niya.
0: Yes. Malaki daw. Tinaas. Magkano, partner?
1: From 2007, partner, na 7.2 million pesos ang net worth ng Vice Presidente. Ang 2025 net worth niya, 98 million pesos.
0: Payat. Grabe.
1: Hindi ako mag-isa mat eh.
0: Wala yun dun sa mga nag-yellow card, yellow box. Ano tawag dun?
1: Affiliate link. Yung pinag-aaral ako ngayon, yellow basket eh.
0: Ano tawag dun?
1: Yellow basket.
0: Wala yung wala yung 90 million yun sa mga nag-yellow basket.
1: 98 million.
0: 98. Payat yan. So, ngayon, yun naman ang in-establish nila, no? Na ganong kalaki yung paglago ng pera niya. Pero may nagtanong ata na Senator Judge, illegal ba para sa isang opisyal na biglang lumaki yung kanyang net worth habang siya ay nakaupo? Ano sabi? Eh, natural lang ba daw, sabi ni Attorney Bato, na lumalaki ang net worth ng isang official. So, kumbaga, hindi naman daw illegal. Depende siguro kung paano mo nakuha.
1: Oo, pero marami rin questions yung lumabas niyan. 2013, 2014, walang SALN.
0: Ganun.
1: Tapos, meron tayong mga...
0: Tabungi.
1: Oo, bungi. Wala yung 2013, 2014. Tapos, meron ding mga idiniklarang mga shares sa businesses. Eh, di ba, partner, kapag ikaw ay
0: naluklok na?
1: O naluklok na sa posisyon,
0: magdadivest
1: mo na dapat yan. Bibitawan mo na lahat ng meron ka, di ba? Eh, meron pa rin eh. May meron 60 companies eh.
0: Oo, may mga law firm. May...
1: Oo, may salon pa nga na pag-aari ng asawa niya.
0: Asawa niya may salon.
1: So, proprietorship. Di ba?
0: So, ganun, nabanggit yung mga negosyo. Tapos, meron pa yung parang distinction between ano yung acquired ano daw acquisition value at saka yung capitalization.
1: Oo, eh kasi sabi nga din naman medyo nag-alot sila ng panahon dyan eh. Kasi sabi din ni Senator ni Presiding Officer Jesus Cudero eh tinatanong natin kung magkano yung
0: capital ba?
1: Capital value, di ba? Wala namang space where to put that. So paano ba naman yan?
0: Pero nilinaw din naman ni Attorney Bato na kailangan yung mga cash may naka-itemize na line item. Hindi mo dapat isama sa isang and others na item, di ba?
1: Tapos meron pang pag foreign currency. Di ba?
0: Babanggitin mo din. Pero walang banggit doon sa mga salin. So, okay. So, may mga ganun lang po mga lumabas na punto. No? Nakatulong ba ito doon sa prosecution, sa panig na prosecution to show na talagang unexplained daw ba o unexplained wealth ang nakalagay or hindi na ilagay sa mga SALN ng Vice Presidente? Mamaya, tanuhin natin yung ating magiging guest dahil po si dating Congressman Ace Barbers ang ating pong makakausap maya-maya lamang po. Pero bago po tayo, magpatuloy po sa ating mga panayam. Tatanggap muna tayo, tama ba, ng ulats mula po sa ating radyo patrolalalala. Oh, tama ba ito? Si Attorney Sal Panelo? Para tuloy ako si Auntie Claire, sorry ah. I'm like the Auntie Claire is washing over me. Attorney Sal Panelo? May pasaring kay Attorney Harry Roque.
1: Di ba sila friends?
0: Na? Dating kasama sa administration ng Pangulong Duterte. Talaga lang? Narito ang balitang kumpirmado mula sa Senado at ni Radyo Patrol Robert Mano. Kuya Robert, Attorney Sal Panelo, may pasaring.
2: Oo, Tony, inaasahan na ni Attorney Salvador Panelo ang pagbasura sa hirit na asylum ni dating presidential spokesman Harry Roque. Sa ambush interview dito sa Senado matapos ang impeachment trial, sinabi ni Panelo na masyado kasing madaldal si Roque at mas maigi na umuwi na siya sa bansa at harapin ang kaso. Kung humarap man sa korte dito sa bansa, handa raw si Panelo na tulungan si Roque. Yan ay kung totoong wala siyang kasalanan. Pero iba na anyang usapin kung totoo ang mga paratang sa kanya at ang masasabi na lamang niya ay good luck. Sa pananungkulan sa Duterte administration si Panelo bilang presidential legal advisor habang spokesperson naman si Roque.
3: Pag tinatanong mo, hindi ko kilala yun ha.
4: Hindi mo po ba naging kaibigan yun minsan, sir?
3: Or hindi.
4: Denied po eh yung kanyang application doon sa amin ng DILG mismo.
3: Eh, expected ko na yan.
4: Bakit yun na in-expect sir na matitin?
3: Eh, kasi tumataka siya. Punta siya, umuwi siya rin po, harapin niya yung kaso niya. Ang problema kasi, masyado siya madaldal kasi. Tahimik na lang siya. Nakatulungan ko pa siya.
5: Hindi na kayo friend, sir?
3: Hindi naman kami magkaibigan ever since eh.
2: At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMF.
0: Ano? Nagulat naman kami ni partner Rica doon.
1: Hindi pala sila
0: Robert?
1: Magkaibigan?
0: Oh, meron ganong deklarasyon si Attorney Sal?
2: Oo, nung tinanong ko agad, sabi ko nung sa hirit na asylum na Tony Harry Roque, sabi ko tanong agad yung saan, sino siya?
0: Aba!
2: Nagpapalya
0: na pa ng katila,
2: Tony.
0: Ha? Talaga lang. Ngayon ko lang na-realize din na hindi pala sila...
1: Type.
0: Mag-BFF?
1: Hindi sila BFF. Oo.
0: Parang may nililihim bang sama ng loob dati si Attorney Sal na ngayon eh lantaran na niyang inilalabas. Ganun ba?
2: Oo eh. direkta na niyang inaano, direkta na niyang sinasabi yung mga pahayag na yan na hindi pabor doon sa minsan niyang nakasama sa Duterte administration.
0: Ano kaya nga?
2: May nanakit, Tony.
0: Ano kaya? No? Naiintriga tuloy kami ni partner Rick and Robert, ha?
1: Ganun, why so?
0: Parang gusto namin magpaka... gusto namin magpaka showbiz ni partner Rick.
1: Chika mini tayo.
0: Yes, so diba? Parang gusto ko na ba, gusto ko na nang alam na this moment.
1: Show boss, ganyan.
0: Ano ba ang naririnig-rinig mo, Kuyang Robert, ha?
2: Dahil, ay, nako, Tony. Total, lagi naman saan dito sa Tony Panelo, lagi dumadalo ng hearing. Minsan kapag nasingitan ulit natin, tanungin nga natin, what maganda went wrong?
0: Yes. Magandang, magandang malaman ng...
1: Correct.
0: Bakit hindi sila magkaka... Kumbaga
1: kasi diba, ha? Parang yung inner circle ng dating Pangulo,
0: Sila-sila naman.
1: Sila yun. Tapos sila pa pala yung
0: so
1: mga magkaka...
0: So what went wrong, diba, with the Harry and the Sal?
1: Tama.
0: When Harry met Sal.
1: Ay!
0: Hindi pala. When Harry met Sally pala yun. Ito, when Harry met Sal lang.
2: Mali.
0: It's the wrong
1: para
0: movie.
1: Para lalaki.
0: And tsaka... Anyway,
1: when Harry met Sal.
0: May I already excuse myself and let me stricken from the record. Kuya Robert, maraming salamat.
2: Balik sa inyo, Tony.
0: Thank you, boys.
1: Yeah, Robert.
0: Oh my gosh, muntik na. Thank you, boys. Sige, alamin na lang natin next time. Baka mamaya si Kong H may alam.
1: Oh.
0: Pa.
1: Na I don't know. Baka makishowbiz din sa atin si Kong Ace, feeling ko.
0: Alamin na natin maya-maya.
1: Tingin ko
0: tapos
1: talaga.
0: Tapos bukod pa syempre kay Kong Ace partner, dahil nga po sa 98% o 100%,
1: 98% pa lang.
0: Yung tapos na ang bilangan
1: election returns.
0: Yeah, yung bilangan, no. Sa kauna-unahan ba ang Samora parliamentary election. Naging magulo doon po sa ibang lalawigan, eh katulad po sa Basilan, sa Malusog, eh kinakailangan daw pala mag-print ulit ng mga balota dahil yung mga dinileber na balota doon,
1: pre-shaded.
0: May shade
1: na. Paano kaya yung pre-shaded nangyari?
0: Ayos din kayo, no?
1: Tsaka partner, di ba, pag pre-shaded, syempre, pag pre-shaded, meron ka ng kandidatong pinaboran. Kakausapin ba nila yung kandidato nung pre-shaded?
0: Dapat sana yung makinabang doon sa pre-shaded.
1: Oo, diba? Dapat meron ganyan.
0: Yan ang isa sa mga tanong na kinakailangan mahanap din ang sagot ng sino ba mag-iimbestiga? Comelec ba?
1: Dapat Comelec.
0: Comelec na ba ang mag-iimbestiga diyan? Kaya pa ba nila mag-iimbestiga diyan?
1: Kakayanin nila 'yan, dami
0: sila ng
1: ano. Dami sila energy.
0: Dapat DILG na ata mag-iimbestiga diyan.
1: Oh, paano kaya no? Ayun, alamin din natin kasi makausap natin ng Comelec mamaya,
0: di ba? Parang ang napanood ko lang kasi si Conan hindi siya balot balut. Balut!
1: Balut! Pinagsuot ng wedding gown, yung balut vendor. Conan O'Brien yung pinag-uusapan natin.
0: Wala na yung Conan Muskill. So, anong gagawin natin? Mission control? Ayaw po na mission control ng balut. Gusto nila ng some kind of different snack.
1: Penoy.
0: Yes. Tayo po ay magbibigay daan po muna sa ilang mahahalagang mensahe sa ating pong pagbabalik. Ang makakausap po natin ay si Attorney John Rex Lojanco. Matagal-tagal na po. Tama ba?
1: Mm-hmm.
0: Ay, hindi pa. Kong Ace ba muna?
1: Kong Ace Barbers
0: binaligtad muna
1: tayo.
0: Sige, binalasa pala natin yung lineup. Kong Ace Barbers muna. Ating po makakausap tungkol po sa 25th day ng impeachment trial kanina pong umaga hanggang kaninang hapon. Magbabalik po kami ni partner Rica. Mag-yellow cart lang kami.
1: Ha-ha!
0: Dito pa rin po sa issues.
6: You spotted sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Umaan po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha.
8: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya na Leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Ang mga sintomas ng leptospirosis ay lagnat, panginginig, pananakit ng ulo, tiyan o katawan, pagsusuka at paninilaw ng balat at mata. Kung nakakaramdam ng alinman sa mga sintomas nito, kumonsulta na kaagad sa inyong health center dahil nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. May mabisang gamot na po sa leptospirosis na iniinom lang dapat kapag may reseta ng doktor. Kaya mahalaga po ang tamang pag-iingat. Isang paalala mula sa Department of Health.
6: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Talakayang hitik sa isyu ng bayan, Issue Spotted.

0: Palapag na, palapag na.
1: Alam ko, iiwasan na natin.
0: Ay, hindi, hindi. Dahil kailangan, we have to fly in our guest direct from the Senate Impeachment Court. Ganun kalayo, ano? Mm-hmm. Para po tayo ay magkaroon po ng ano, mas lalim na pag-analisa sa mga nangyari po kanina sa 25th day na impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ito po ay lelepon lamang, Mission Control. Mm-hmm. Lelepon lamang. Or, sige. Bakit lelepon lamang? Walang zooms?
1: Wala rin studio guests.
0: Ay, ganun ba? Sige. Pero nasa linya na po na telepono si former Congressman Ace Barbers. Siya pong tagapagsalita ng House Prosecution Team. Siya rin po impeachment advisor. Kong Ace, maganda hapon, Tony Enrica.
2: Hi, magandang hapon Tony, magandang hapon Mika, at magandang hapon sa ating mga kababayan.
0: Yes.
1: Hi, as always, Kong
0: tomorrow.
1: Ace. Hello po.
0: Tomorrow, kakanta tayo, Kong Ace, ha? Do you know what, ano ba ang kakantahin natin?
2: Ano?
0: Ito, marirecognize mo ba yung melody na ito?
3: Nandito na sila ang Amicus Curie.
0: Because the Amicus is the Friends.
1: Of course.
0: So you never watch Friends. You never watch Phoebe.
1: Rachel.
2: I watch Friends. I used to watch that.
1: Ayan. Oh, alam pala ni Kong Ace.
0: Yes. Pero at least ito, itong mga Friends na ito, hindi sila pang comedy. Sila ay pang constitution.
1: Mm-hmm.
0: Pero bukas, what do you expect? Ha? Pag humarap po yung mga Amicus Curie, magkakaroon ho ba talaga ng paglilinaw on what the senator judges should do on the voting threshold?
2: Well, malaking maitutulong, no? At dahil itong mga sasabihin ng ating mga friends of the court o itong Amicus Curie na inimbitahan ng impeachment court ay magbibigay ng guidance, no? As to how they will treat yung usapin tungkol dun sa threshold. Kasi nga, dahil meron pong mga senator judges na hindi naman nakaka-attend, iba naman ay hindi pinapayagang umattend, iba naman ay talagang ayaw umattend.
0: Okay.
2: So, lahat po yan ay kinukonsidera at napapag-usapan na kung ganun ba fair ba na yan ay mag-render ng isang desisyon.
0: Uh-huh.
2: So, that's why questions are being asked. Kaya na itanong, pwede bang tingnan kung paano pabababain o anong desisyon ng korteng ito tungkol dyan sa threshold na yan?
0: Pero alam mo, naisip-isip ko pala, partner. Tsaka Kong Ace, naisip ko lang. Di ba dapat yung tinawag natin ng mga Amicus Curie, yun sila mismo mga nagbalangkas ng provision na yon sa Constitution. Buhay pa ba sila?
1: Meron buhay.
0: Meron pa?
1: Oh, yes, Sir Monson.
0: Pero hindi sila kasama doon sa pinatawag na Amicus.
1: Hindi, mga judges. No?
0: Diba? Kasi sino yung mga nagsulat dapat ng provision na yon? Sila magpaliwanag kung paano dapat nila yung, ano yung intent behind the law.
1: Yes.
0: Diba? Di ba?
2: Yes. Tama, no? Although meron na imbitahan, no? I think si Justice Adolf Ascunia is one of the Amicus.
0: Ayun.
2: Si former Chief Justice Hilario Davide is also one of the Amicus.
0: Kasama sila sa CONCON dati.
2: Yes, part ng CONCON.
0: Ayun. Sige. So dapat sila yung makapagbigay ng mas malinaw na interpretasyon dahil nung sinulat nila yon, alam nila kung ano yung intent, di ba? Dahil pero ito rin naman. Ang sabi po nung isang komentarista, no, hindi ko na lang siya papangalanan. It would have been impossible daw for the framers of the 1987 Constitution to predict kung anong magiging pagkakaiba ng sitwasyon from 1987 to 39 years later.
1: Mm-hmm.
0: Kung ex, di ho ba?
2: Yes, that's correct. Oo. Kaya nga ang ating Constitution, gaya ng pananaw ng marami, ay siguro dapat should not be cast in stone, no? Ito ay dapat naging flexible.
0: Uh-huh.
2: And would adjust to the calls of the time, ika nga.
0: May mga senador kasi parang matigas ang kanilang tingin sa ligang batas.
1: To the letter.
0: Ika nga ay nakataga sa bato.
1: To the letter.
0: Kahit na nawawala si bato, nakataga sa bato. Pero ayaw baguhin, hindi daw dapat baguhin.
2: Yun nga, kaya nga mas maganda ang paminsan-minsan ay meron sila mga ganitong mga Amicus Curie na nagbibigay ng guidance, no, as to how they must look into certain constitutional provisions, nang sa ganun, guided naman yung kanilang opinions, kung ano man yung magiging opinion nila.
1: Pero hindi po ba tayo magkakaroon ng problema dito, Kong Ace? Kasi di ba po, ang sui generis itong impeachment court, hindi dapat mangialam dito ang any branch
0: ang
1: of government. Because special power ito ng Senado. Paano kung magsalita ang ating mga amici curiae, tapos iba pa rin ang maging desisyon ng mga senator judges natin bilang sila naman talaga ang magde-decide.
0: What do you mean? Pwede nilang baliwalain yung opinion ng mga amici curiae. Pwede naman.
1: If that ever happens, hindi pa tayo magkakaroon ng wait lang, bakit nyo pa pinatawag yan? Ano pang purpose ng naging pag-usap natin sa mga retired justices?
2: Well, ang maganda kasi dyan, no, kung sila may dadating sa punto na gagawa o magde-decide, no, kailangan yung kanilang decision ay constitutional and legally correct, no? Hindi pwedeng gumawa sila ng decision dahil base lamang sa kanilang opinion, pero ito ay magba-violate, no, ng ating saligang batas. So kaya nga itong ating amicus curiae ay ang intention really is to give guidance, no, sa para makabuo sila ng opinion tungkol dito sa usaping ito.
1: Hindi naman po magtatanong ang prosecution at depensa dito, no, it's more for the senator judges.
2: Yes, so puro senator for clarifications, pwede magtanong ang ating mga senator judges base dun sa opinion na sinare nila dun sa korte.
0: Well, ang sabi nga po, ano, because the Senate sitting as an impeachment court has the sole prerogative to make its own rules. Di ba, Kong Ace, no?
2: Yes, that's correct.
0: Na it does not require na merong ibang branch of the government, like the Supreme Court, to weigh in on what the Senate should do. So parang eventually, hindi naman din daw dapat ito maging issue for the Supreme Court to resolve. Dapat yung senator judges lang ang magpasya. Pero, like you said, they should vote and they should decide based on what is constitutional or not.
2: Tama, Tony. Kasi they cannot just decide on something that will go against the provisions of the Constitution.
0: Okay.
2: Halimbawa, kung gumawa sila ng ayon sa ating saligang batas na for the impeachment court to convict, no, an impeachable officer, they have to get the concurrence of 2/3 of all its members. Now, paano may interpret yung all kung halimbawa 20 lang yung nag-a-attend, no?
0: Opa.
2: So is it all of the 20 or all of the members elected, which is 24? So yun ang purpose itong amicus curiae is to give certain ideas as to paano magkakaroon ng opinion ng ating mga senator judges.
0: Yeah.
2: And if the opinion will go against the Constitution,
0: okay,
2: ay pwedeng iangat ito sa Korte Suprema for their interpretation.
0: But somebody has to raise a motion to question whether or not yung maging boto ba ng senator judges about the threshold is constitutional. So, sino ang
1: you're saying sa data rin sa Supreme Court.
0: Oo. Sino ang merong sino ang juridical entity or sino yung parang merong say para makapag-file sila ng objection or motion as to what the senator judges will vote on? Sino ho ang pwede?
2: You're talking about sa Senate impeachment court, Tony?
0: Oo, kasi for example, if ever na may boto sila, no, whatever it is, to lower or not the threshold, pero meron pong nag-disagree dahil sinabi nila, no, what you did is unconstitutional, sino ang may karapatan na magsabi na, no, what you did is unconstitutional, I will object to that and raise it to the Supreme Court? Can anybody else do that? Or will one of the senator judges have to do that?
2: No, anybody could, sa aking pananaw, Tony, no, anybody can do that as long as there is already a controversy. Ano yung controversy? Halimbawa, binaba nila yung threshold. Naging controversy to because somebody, an aggrieved party, instance, no, ay nagreklamo at sinabi niya, teka, bakit niya binababa yan? That will go against the Constitution.
0: Okay.
2: So, it is only the Supreme Court who can interpret, no, kung ano ba yung final dito sa usaping ito. Kasi now it becomes a controversy. Meron ng jurisdiction ng Korte Suprema dito.
0: Pero sino pwede ang magharap nga or magsampa ng kaso sa Korte Suprema?
1: Pwede ba nga ako?
2: Pwede, sa aking pananaw, Tony, pwede any taxpayer.
0: Any taxpayer?
2: Okay. I hope I'm correct, no? I'm not a lawyer, but I think anybody can raise this issue before the Supreme Court because there is already a controversy.
0: A justiciable controversy.
2: Pangalawa, pwedeng ang isang senator judge, no, can go up to the court and ask for a final arbitration. No? Ano ba yung decision niyo po dyan, senator, ang Supreme Court justices? Di ba?
1: But really,
2: or, or anyone, no, na maybe any of the parties, whether the defense or the prosecution, can also file. No, yan ang aking paniwala, Tony and Rica. No?
1: But really po, will there be a justiciable issue dito kung ang senator judges ang magde-decide about this? Unless of course hindi sila mag-come into a decision na sige, lahat tayo ay papayag na ang threshold natin, ang baseline natin ay certain number of X number of senator judges.
2: Now, it now becomes a justiciable issue kapag merong nagreklamo, no, sa ating Korte Suprema at humingi ng opinion tungkol dyan sa number na yan. Halimbawa, ang pinag-usapan ay number, naging controversial yung number.
0: Yeah.
2: This is now raised before the Supreme Court. It now becomes a justiciable issue. Therefore, the court is compelled to interpret this.
0: So, kailangan talagang dumaan sa proseso na talakayin mo na sa impeachment court kung ano sa tingin nila ang tamang threshold based on the siguro legal opinions of the amici curiae bago ito maiakyat ban sa Supreme. Kasi parang feeling ko kahit papaano may papalag at papalag eh. Whichever way the boat goes.
1: Kaya,
0: ahantong at ahantong sa Korte Suprema.
1: Pero ako, kasi ang tinitingnan ko dito, because nga sui generis ang impeachment court, dapat hindi na paabutin to the Supreme Court at sila na mismo as the Senate acting so as a Supreme Court, as an impeachment court, should decide on this by themselves.
0: So wala
1: diba?
0: Sige.
2: But you cannot go against the Constitution. No? You can come up with your own rules.
0: Yeah,
2: in fact, even the rules of the impeachment proceedings are actually in accordance with the provisions of the Constitution. Walang provision ang ating rules on impeachment na that will violate the provisions of the Constitution. Lahat po yan ay naka-anchor doon sa ating provision sa ating saligang batas.
0: Kasi
2: so, halimbawa, sinabi ng saligang batas ay two-thirds. No? Pero nag-decide ang korte by invoking their own right to create and write their own rules.
0: Yeah.
2: And then somebody raised this issue up before the Supreme Court. Then the Supreme Court will decide kung ano ba yung final dito.
0: Yeah. Well, today, you know, aside from syempre yung ina-anticipate natin na mangyayari bukas, meron ho bang lumitaw na ano ba tawag dito?
1: Yung
0: mahalagang testimonya galing po dun sa COA Records Division kay Attorney Batu.
2: Well, unang-una, nakita...
0: Ay, COA pala. Natin, ombudsman pala, sorry.
2: Dun sa SALN na pinakita ni Vice President Sara Duterte mula nung siya ay pumasok sa gobyerno bilang Lingkod Bayan. When she started kasi in 2007 siya ay isang vice mayor, no?
0: Naging mayor.
2: Tapos naging mayor and then eventually naging VP. Vice presidente. At doon sa ipinakitang SALN sa records ng ombudsman who is the repository of the SALN records of all public officials, nakita na merong glaring na increase, no? We're not saying na ito ay illegal, no? Hindi naman po bawal na lumaki ang iyong network kung ikaw ay nasa gobyerno. Basta kayang patunayan, no? Na ito ay galing sa lawful at legitimate sources. So yan ang susuriin nating mabuti kapag dumating na dun sa point na ipapakita na yung mga financial and bank records.
0: Basta na-establish today na merong significant increase sa kanyang net worth from 2007 to 2022.
2: There is a dramatic growth.
0: Dramatic.
2: Dun sa kanyang dineclare na net worth. No? Compared from the time, kasi di ba dapat ma-establish kung ano yung baseline. No? Yung unang pasok niya, yun yung baseline.
0: Seven.
2: Umpisa ng 7 million and then in
0: lumaki
2: 2007, pagdating ng 2025, umakyat ito to 98 million.
0: Meron tayong kanina narinig na punto na kinakailangan doon i-differentiate yung acquisition value sa capital value. Okay, bakit po mahalaga yon na Kong Ace na may distinction between the two?
2: Well, una-una kasi yan yung nakasaad doon sa
0: challenge.
2: sa batas no na yan. Dapat yung acquisition ay alam ng dinideklara natin no lang sa ganun eh hindi mo pwedeng i-bloat o

0: More or less nga, pinapababa pa nila yung itsura.
1: Actually, it is very subjective kasi, Tony and Rica, no? Ang ibig kong sabihin, kanya-kanyang style yun, no? In other words, there are people na hindi naman talaga nagde-declare ng true assets. Tamang figures. Kasi yung iba, no, halimbawa, lupa ang pinag-uusapan, i-declare natin sa SALN bilang part of our properties, no?
0: Yeah.
1: Binili ko nga yan ng piso nung 10 years ago, pero ngayong araw na ito, 10 years after, ang presyo niya 1,000 na, ilalagay ko dyan, 1,000 na. Mm-hmm. Di ba? But dapat, ang inilalagay natin ay yung price of during the time that you purchased or acquired itong property na ito.
2: Meron din po bang value yung ni-raise ni Presiding Officer Chis Escudero nung sinabi niya na dapat din natin i-note na nagkaroon ng yung inayos mo, yung dineclare mo na may inayos ka doon sa iyong previous SALN?
0: That you corrected it?
2: Oo.
1: Yung corrected, Yeah, you can, hindi naman pinagbabawal yun, no? In fact, pinapayagan yun, no? Pero, sabi nga dun sa batas, no? Sabi nung testimony ni Justice Kabutahitang, kailangan ipakita mo na there was just an omission. Hindi siya intentional concealment. Hindi mo inintentional na itago. Alimbawa, no? Kunyari, ngayon taon na ito, dineclare ko 10 ang aking property. Next year, i-declare ko na yan, 15 na yan.
0: Uh-huh.
1: Hindi ibig sabihin na tinago ko yung 5. Nagkamali lang ako, nagkaroon ng omission. At the time that I submitted my SALN, wala pa yung 5. No, but uh-huh. Again, no, merong pinapayagang omission, meron namang hindi pinapayagan. Ito yung meron ng pattern of trying to conceal, ano, yung certain assets in your SALN.
0: Mm. Wala naman hung naging question kanina on the authenticity of the SALNs na pinresenta po ni Attorney Ali ng prosecution?
1: Yes, so wala naman. Wala namang question doon. It's just like the defense has been questioning yung competence nung witness. Expected naman talaga yon, Tony and Rica, no, na you have to question the credibility of the witness. Kasi ang pinapatunayan lang naman niya na itong mga binigay niyang dokumento ay authentic, ito yung sinubmit, at ito'y hindi gawa-gawa.
0: Ayan. Oo, kasi nga, parang i-insist na naman ng defense na the witnesses know personal knowledge kung ano man yung laman ng mga SALN na pinakita nila, dahil siya ay custodian lamang ng records at hindi siya
2: repository lamang
0: repository.
1: At inamin to ni Attorney Karen Batu ng Ombudsman, no? Sa Office of the Ombudsman, na wala naman siyang personal knowledge. Yung sa kanya lang bilang head ng department where the SALNs are kept, submitted, pinapatunayan niya na ito ang sinubmit ng ating pangalawang pangulo.
2: Yun naman pong dalawang taon na hindi nagsumite ng SALN ng Vice Presidente. Ano po ang ibig sabihin nun?
1: I'm sorry, Rica. Anong year yung hindi siya nagsumit?
2: 2013 po yun, and 2014.
1: 2013, I think hindi yata siya mayor nun.
0: Hindi siya nakaupo.
2: Ah, so kaya wala pa lang, walang naipakita.
0: Nagpahinga muna siya. Kumbaga, okay. Diba, after your last term, pahinga ka na naman ng 3 years bago ka makatakbo ulit.
2: Uh-huh.
0: So, you did not file a SALN, no?
2: Uh-huh.
1: Yes. So,
2: ayun pala yun.
0: Sige.
2: Okay.
0: So, at least that's, yun po ang naging laman po ng testimonya ni Attorney Karen Batu. Sa day 25, so tomorrow, day 26, is Amici Curie Day. That's what I will call it. Kong Ace.
1: Yes, no. tama. And hopefully, no, magkaroon ng magandang mga guidance, no. Hindi lamang para sa ating mga senator judges, kundi sana maliwanagan din ang taong bayan na sumusubaybay dito kung tungkol, ano ba itong usapin sa tungkol sa threshold.
0: Yes. Tsaka,
1: Because of social media, minsan maraming hindi mo na maintindihan. Sometimes we get confused with what we read.
2: Iba-iba rin po kasi ng interpretation.
1: Yeah.
0: Mm-hmm. But tomorrow, kasi because we expect na baka hindi naman pare-pareho ang punto de vista ng mga

0: kukumbidahin oh. mga legal experts. Ang hihintayin din naman is when the senator judges themselves also debate.
1: Oo, yung kalang diba? Oral arguments.
0: On the 23rd naman yon of September. Tama ba, Kong Ace? Oh.
2: Yes, tama, tama.
0: Doon na lalabas.
2: Magkakaroon ng oral arguments sa 23rd. Mm. Ito naman ay yung mga parties involved, the defense, the prosecution, and of course, the senator judges.
0: Doon na lalabas ngayon. Magkakalabu-labu na naman ng mga opinion doon.
1: Oo. Kong Ace, sorry, hindi po kasi namin alam. Yeah. Ila-live stream po ba yung Amicus Curiae Day natin sa
0: Bukas?
2: I think so. Yes, it will be live stream pa rin sa Senate
0: website.
2: Ano naman yan? This is open to the public eh.
1: Mm-hmm. Okay. Hindi naman nila kailangan mag-off yan.
2: Those who want to watch also can go to the Senate. Basta mag-register lamang sila.
1: Okay. Okay. Alright, sige po. At inaabangan ng taong bayan ang pag-uusapan.
0: Basta niyo. Yung theme song natin na Kong Ace, kakantayin natin bukas. May palakpak pa yan.
1: Makikipalakpak na lang kami ni Kong Ace.
0: Yes. Kong Ace. Thank you so much, Kong Ace.
1: Thank you, Kong Ace. Ulitin
2: po. Thank you very much, Tony and Vika. More power.
0: Salamat po. Dating Surigao, Congressman Robert Ace Barber sa tagapagsalita ng House Prosecution Team at siya rin pong Impeachment Advisor. Oras po natin, 6:12.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Issue Spotted sa DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fun, solid kaban.
7: Abangan sa Private Confessions.
8: Alam kong may nararamdaman ka na noon sa akin. Alam ko yun. At hindi ko rin naman ipagkakaila na may naramdaman na rin ako sa iyo dahil naging mahalaga ka sa buhay ko. Pero kahit ganun, ikaw ang dapat nakakaalam kung saan tayo dapat huminto, kung hanggang saan lang tayo. Hindi sapat na sabihin mong pareho nating gusto. Dahil may responsibilidad ka pa rin.
7: Private Confessions. Private

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Issue spotted.
3: Issue spotted. Bago tayo magpatuloy sa ating panayam sa ating ikalawang guest, tanggap po muna tayo na ulat sa ating Radyo Patrol, Department of Energy, na kompleto na ang mga requirement para sa posibleng suspensyon o pagbawas sa excise tax sa langis. Naritong balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
4: Yes, Tony, na kompleto na ng Department of Energy ang certification na kailangan para maisaalang-alang ang fuel tax relief kasunod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa DOE, umabot na sa $99.41 ang kada bariles ng average benchmark price ng Dubai crude mula August 13 hanggang September 11. Mas mataas ito ng $80 per barrel na threshold na itinakda sa ilalim ng RA 12316 para maisaalang-alang ang suspensyon o pagbabawas ng excise tax. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, na kumpleto na ng DOE ang certification na hinihingi ng batas at maaari ng isaalang-alang ng Development Budget Coordination Committee ang susunod na hakbang. Sa ilalim ng RA 12316, maaari magpatupad ang Pangulo ng full or partial suspension o reduction sa excise tax sa fuel sa rekomendasyon ng DBCC at makikipag-ugnayan sa Energy Department. Maaari itong ipatupad ng hanggang 3 buwan. Ayon kay Garin, posibleng patuloy pang tumaas ang presyo ng langis sa mga susunod na linggo dahil sa krisis sa Middle East. Gayunman, tiniyak ng DOE na may sapat na supply ng langis ng bansa na nasa mahigit 50 araw na average inventory na mas mataas sa itinakdang minimum requirement. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
3: Maraming salamat, Bert Dizon!
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella.
3: At tuloy po tayo sa ating panayam sa ating ikalawang guest. Siya ba ay nasa bar mismo kasama ni Chairman?
5: Alamin natin yan. Alright, alam ko sige, si Chairman nandun talaga.
3: Nandun mismo sa Cotabato. No? Kasama po natin ngayon sa linya na ating telepon, tagapagsalita po ng Commissioner ng Elections, si Attorney John Rex Laudiaco. Attorney, magandang gabi, Tony and Rica. Attorney.
6: Nandito po ako sa bar. Magandang gabi po, sir.
5: Ay, nasa bar, attorney. Hello, long time no hear.
3: Where are you specifically, attorney?
6: Ngayon po ay nasa Cotabato City na po.
3: Cotabato. Alright, sige. So ano ho, ang kanina ho, di ba? Kanina lang sinimulan yung botohan sa Maluso, Basilan.
5: Oo, kasi na postpone yan.
6: Tama po. At matatapos po sila ng alas 7 ng gabi. So, yun na lang po yung natitira po, ano, na wala naman po natitira na kaming hinihintay bukod dyan sa Maluso, 36 na presyo dyan. Yeah. Matatapos po ng alas 7, expect po namin, makakantas po ng Basilan ang kanilang ng district canvassing ng mga around 2 hours. Alas 9 po, malamang matanggap na ng regional board. Kaya po ang timeline namin, bago mag alas 12, yung 80 ay i-proclaim na po lahat. 32 mapoproclaim mga district boards at dito po sa regional board ay yung 40 na political party representatives at 8 na sectoral organization reps po.
5: So by midnight tonight, attorney, eh, meron na tayong magiging
3: buo na yung
5: parliament ng
3: composition ng parliament.
6: Tama po, yun po ang inaasahan po natin. Batay po sa ulat, going smoothly naman. Actually, wala na nga smoothly po halos bumoboto. Talagang tatapusin na lang po namin yung oras na alas 7 para masara yung makina, makapagbilang, makapagprint, at makapag-transmit po sila.
3: Kanina, pinag-uusapan namin ni Partner Rica yung pre-shaded ballots, no? Sino ho ba yung nakalagay na pangalan na shinade na yung sa balota?
6: Hihilingin ko po sana, huwag na muna po namin
3: i-close
6: dahil ang intention po talaga ni Chairman Garcia, bukod po doon sa naituloy halalan, hindi po kami papayag na ganito. yung mabigat nga po ang ikakaso namin, hindi simpleng election offense yung gaya natin na pag-uusapan dati.
7: Yeah.
6: Electoral sabotage po ang isasampa natin. Bakit?
7: Uh-huh.
6: Yan po kasing electoral sabotage under Republic Act 9369. Yan po yung pumatatandaan nyo, yung dagdag bawas.
7: Uh-huh.
6: Eh, yung po yung nais nilang gawin eh. Mm-hmm. Eh, 16,600 plus votes po yan. Ay, din lumampas po. Ang mabigat po dito, ang electoral sabotage, ang parusa po dyan, life imprisonment po, Sir Tony Mambigat.
5: Eh, kung manalo po, itong si Cliched, automatic po ba na hindi niya i-declare ang kanyang pagkapanalo dahil nga po nakita ang kanyang pangalan doon sa mga appreciated na balota.
7: Tapos siya pa ang mananalo.
5: Oo.
7: Dito sa nagpapatuloy na eleksyon.
6: Alam niyo, hindi naman po, ano, dahil po yung pong paating pagsasampang kaso na hiwala yan. Tsaka alam niyo po, para makita po natin lahat ng angulo, ganito po ang ginagawa ng COMELEC. Maari po kasing maging argumento, eh baka sinadyayan para ipapadisqualify talaga.
7: Siniraan lang.
6: Opo, so dalawa po ang angulo yan. Pero ang importante po kasi, nasabi na rin naman po ni Chairman Garcia, itukoy na po namin yung mga tao, yung mga involved, at pati po yung parang chain of custody, eh alam na rin po namin yan.
5: Attorney, may mga ang PPCRV ay na-interview kaninang umaga ng nila Tita Doray, no, Sir Robert, at ayon sa kanila, mayroong mga instances na nakita ang kanilang mga volunteers ng vote buying, mga 500 pesos,
7: sila
5: 3,000 pesos, yung PPCRV volunteers po, no? Ito po ba ay na-verify ninyo na may ganitong mga incidents po?
6: Actually, hinihintay nga po namin sana at on that moment ay na-report nila. Ang very aware po ang PPCRV natin sa Committee on Contrabigay. In fact, nandun po sila, yung kaharap, yung mga volunteers po ng ating Integrated Bar of the Philippines, yung mismong Board of Governors. Kaya po sana inihiling namin sa mga ganitong pagkakataon na ilapit po kagad. In fact, very aware po sila kung nasaan nandun ang ating PNPAP. Nagsabi po si Chairman Garcia rin sa umpisa pa lamang na ibinigyan ng instructions ng PNPAP na kapag merong ginagawa na nakikita natin ginagawa ngayon, huwag matakot, hulihin po yan. Dahil nga po meron tayong tinatawag na warrantless arrest. Eh ngayon po, eh dahil na, natapos po nang hindi na i-report sa amin, eh tutukot, pipilitin po rin po natin maimbisiga. Sana po sa tulong nila, dahil first-hand witness sila, sila po yung naka-witness ng krimen, eh inaasahan din po namin, sana makapag-execute po sila ng affidavit nang meron naman pong pagsisimula ng aming investigasyon.
7: Ano nangyari po, attorney, dun sa kaso po ni dating chairman Sheriff Abbas? Nagpatuloy pa rin naman yung kandidatura niya, no? At nanalo pa nga ata siya.
6: Opo, nanalo po siya po, eh, naiproklama kanina bilang district representative po ng 1st District po ng Cotabato City. Eh yun naman pong nangyari na yan, meron po kaming nakuhang impormasyon, actually mga post po, no? At bilang parte ng due process, eh pinadalan po siya ng show cause order, parte po ito ng initial investigation. At kung mapapansin niyo po, yung pag-i-issue ng show cause order, eh parte ng proseso yan, hindi po yan intensyon na agad-agad may pawalang visa yung iyong kandidatura o kaya po maging negative ang impact po sa iyo. Far from that po, ang ginagawa po natin dito, binigyan siya ng pagkakataon, due process, sumagot ka, at ngayon po, tinitimbang ng ating mga investigador yung pong sagot niya, ebidensya niya, laban doon sa nakuha po namin. At pwede naman po proceed yan independently ng kanyang proklamasyon dahil naman po ang ating vote buying at vote selling ay election offense, kasong criminal po yan.
7: Opo. Dahil nga po nagkaroon ng mga ilang insidente ng barilan, may mga sumasabog pa, natuntun na rin ho ba kung sino ang mga nasa likod nitong mga violent incidents na ito at paano ba sila mapapanagot ng COMELEC?
6: Opo, hinihintay din po natin ngayon ang final investigation ng PNP at ng AAP. Alam niyo po, yung ating kapulisan naman po, eh, meron po silang mga reports dito, meron po silang persons of interest. At inaasahan po natin, base na rin po sa commitment ng PNP leadership dun sa kagabing isinagawa namin na post-voting assessment, eh talaga magsusumiti po sila na sa COMELEC. At kung ganito nga po na sabi natin may mga makukuhang ebidensya, talagang sasampahan po natin ang kaso itong mga taong to. Dahil nakita po natin ang intention talaga, manakot, para mga kababayan natin, huwag nang bumoto at huwag nang lumabas. Pero ang nakita po natin, Sir Tony, Ma'am Rica, eh hindi po nagpatakot yung mga kababayan natin. 80 to 81% in the average ang voting turnout po na lumalabas sa aming datos.
5: Pero ano pong, wala po bang nahuli ng mga sa height ng mga barilan, attorney? Meron na nga namatay po eh. Tapos maski isa, wala naman tayong nabalitaan na na-apprehend.
7: Na-arresto?
6: Opo, kasi ang nag naging immediate action po ng PNP at ng AFP dahil nung nangyari po yan na nasa may labas po sila ng paaralan dahil hindi naman po sila pumapasok. Nung nangyari po yun ay pag-agad sila pumasok, ang intention po nila kagad mag-rescue ng mga taong lumalabas, magkaroon ng egress. Eh, inihintay din po natin yung kanilang mga reports patungkol po, meron bang na-apprehend, may person of interest ba, meron ba tayong sasampahan ng kaso ng sa ganyan. Pag nagawa po natin ito, eh, ultimately makapag-apply po tayo ng mga warrants of arrest sa mga taong ito. Ganyan lang din naman po yung nangyari nung nakaraang halalan, kung matatandaan nyo po, na meron nagpaputok. Initially, walang nahuli. Ngunit sa tulong po ng PNP na identify yan, in fact, kasama po ang COMELEC na nagpadala ng show cause order and then nakapagsampa kami ng kaso. May lumabas sa warrant of arrest at natuloy din po yung criminal prosecution sa kanya.
7: Sa mga ganitong pagkakataon, attorney, dahil usually kapag election, di ba, may gun ban na pinaiiral, na feeling nyo, ba nagiging ineffective ang mga ganong klaseng election rules pagdating po sa Bangsamoro region?
6: Hindi po. Actually, effective po yung combination ng checkpoints at gun ban. Alam nyo po, itong checkpoint na itinalaga ng COMELEC basis po sa aming escalating plan ay umabot po sa mahigit 38,000. Kaya nga po yung una na nangyari po, tama talagang merong magtatangkamang gulo, pero tignan nyo po ang pagkakaiba. Within 2 to 3 minutes, nandun po ang PNP at AP. Yung iniintay nila at yung sasagawa nila na massive na pag-escalate ng pagkatakot o kaya disruption ng elections, hindi po nila nagawa. Agad-agad, nag-disperse sila. Yung pong PNP rin ang naging first responders natin dun sa mga nasaktan, dun sa mga nasugatan. Kaya po naidala kagad natin sila sa ospital. At yung pong may isa pang instance na parang naging complaint center, yung ating mga checkpoints po, yung Salamitan, Basilan, may nakita yung kababayan natin na kahinahinalang bagay dun sa isang tabi ng kalsada. Sa checkpoint po, inireport yun eh. So ang ginawa ng PNP po, kinordon off kagad, tumawag ng EOD at naidispose po yan. So nakita po natin na effective yan. Isa pa po siguro na kumbaga hindi namin inaasahan na magiging benefit po ng combination ng checkpoint at gun ban. Alam niyo po ba pagkatapos po ng putukan na pinag-uusapan natin, within 1 hour po nandun kami sa Sentro Pilot School. Practically, kasabay po namin bumabalik yung mga tao para bumoto. Hindi po sila natakot. Bakit po? Nagtanong-tanong kami. Kasi nandun naman daw po kami. Tapos po ang ginawa pa po ng PNP at AFP ay in-expand yung kanilang presence. So yung mga tao po na magagaling sa barangay, imbis na magtago na lang sa bahay, nung nakita kami magkakasama, COMELEC, PNP, AFP, ay bumalik po sila sa school. So sa mga ganong paraan po, nakikita natin nagtitiwala ang mga tao sa basta nakikita po nila na nagtatrabaho ang forces ng pamahalaan.
5: Opo. So patapos na ang first day ng historical Bangsamoro parliamentary elections, the first
7: and
5: ever.
7: And we have to say bye-bye already.
5: Opo, at maraming salamat, attorney. Tayo po yung makikikumusta sa susunod pong mga updates. Salamat po sa panahon.
7: Thank you, attorney.
6: Maraming salamat po. Mabuhay po.
7: Thank salamat. Po. Salamat po, attorney John Rex Laljaco, tagapagsalta po ng Commission on Elections. Mabilis na. Babati tayo ng mga nagbe-birthday today. Happy birthday, Erica Roque.
5: Hindi ko pa mabasa.
7: Jaira Lahay-Lahay,
5: Maynard Manansala,
7: Jocelyn Capilli,
5: at Lucille Garcia. Happy birthday!
7: Happy birthday kay dating kapamilya Kata Innocencio. Happy birthday din kay Diane Castillejo. Happy birthday!
5: Happy birthday, madam!
7: Dulce Festin, bye-bye! Happy birthday! Tapos, wait a minute, may kaping mainit. Let me just check kung si Kapalan kasi tinitingnan ko kung nag-message sa akin eh.
5: Uy, si Sir Ding Dong Marco, birthday pala niya ngayon.
7: Hi! Ding Dong!
5: Si Maki Rena, ang aking fellow DJ Maki Rena, is also birthdaying today.
7: Birthday. Happy birthday.
5: Oh, happy birthday sa inyo. Mabuhay.
7: Anyway, so mga kapamilya, thank you so much. Kami sinamahan nyo today. We'll see you tomorrow. Malamang tayo wag papalakpakan with a because of the amicus curiae. You'll see you tomorrow. Kakanan to ring Tony Velasquez.
5: Kailangan po yung nakasama. Ingat.
7: Susunodan TV Patrol. Bye-bye.
8: Issues spotted sa DZMM. Susunod na TV Patrol sa DZMM. At DZMM Teleradio.

0: hindi lang sa panganganak, kundi sa lahat ng pangangailangan pang kalusugan. Tumutulong sa mga kabarangay niya. Maraming buhay ang nasasagip sa pamamagitan niya.
1: Sama-sama tayo sa pagtulong. Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Speaker Martin Romualdez na inipat na sa Quezon City Jail pansamantalang nasa infirmary ward patay sa rekomendasyon ng doktor. Exclusive! Tauhan ng PCG, nanuntok ng bisita sa resort sa Bulacan. Isa pang exclusive, Chinese, natagpuang patay sa loob ng hotel sa Pasay. Exclusive din, bahay ng retiratong judge pinasok na akyat bahay sa Pandakan. Inkwentro ng magkatunggaling supporters sa BARM elections, iniimbestigahan na ng PNP. Sayawan sa Leyte, nauwi sa sundupan. Sal-e ni Vice President Sara Duterte, mula ng manungkulan sa Davao hanggang maging vice, isinalang na sa impeachment court. Palarong pabitin sa birthday party, sinalihan ng mga bibong aso.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa pagpapakulong kay dating House Speaker Martin Romualdez na inipat na ang dating leader ng Kamara sa New Quezon City Jail sa Payapas kung saan ilalagay muna siya sa infirmary ward. Batay sa rekomendasyon ng mga doktor, live mula sa Payatas, Quezon City, nagpapakulong Karen Di Guzman. Karen, may kasama ba sa kulungan si Romualdez?
1: Alvin, ayon sa BJMP, tatlong persons deprived of liberty o PDL ang kasama ng dating speaker sa infirmary ward. Hindi pa matiyak kung gaano katagal siya mananatili doon dahil nakadepende ito sa magiging pagsusuri ng mga doktor. Bantay sarado ang paglipat kay dating House Speaker Martin Romualdez mula sa UP Philippine General Hospital patungong New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas nitong Lunes. Alinsunod ito sa utos ng Sandigan Bayan 3rd Division na ikulong si Romualdez na idiniklara ang clinically stable ng mga doktor. Pagdating sa jail compound pasado las 10 ng gabi, agad na pumasok ang mga sasakyan at isinara ang gate. Doon na sinimulan ang standard booking procedures para kay Romualdez, kabilang ang pagkuha ng mugshot at fingerprint. Pero hindi muna siya inilagay sa regular na selda, kundi sa infirmary ward ng kulungan.
2: Ang kanya pong cell placement ay base sa evaluation na rin ng kanyang mga doktor at ganoon na din yung evaluation ng independent doctors natin from PGH base sa kautusan ng Sandigan Bayan 3rd Division. Makikita po natin yung mga rekomendasyon doon na hindi naman na niya kailangang makonfine further sa hospital.
1: Ilang karamdaman ang iniinda ni Romualdez, kabilang ang sakit sa puso, diabetes at alta presyon. Tatlong iba pang PDL o nakakulong ang kasama ni Romualdez sa infirmary ward na may mga karamdaman din at nangangailangan na regular na gamot at pagmomonitor sa kanilang kalusugan.
2: Nagmanifest ng BJMP na kakayanin ang mga medical intervention at mga kailangan niya sa loob ng pihitan. Sa ngayon po, wala po naman pong natanggap ang BJMP any incident or negative report since kakakulong ni former Representative Romualdez and we presume normal situation as of today.
1: Tiniyak naman ni DILG Secretary John Vicremulla na walang special treatment para sa kongresista. Wala rin anyang personal nurse o doktor na magbabantay kay Romualdez sa loob ng kulungan.
3: Take note po, yung infirmary po ay hindi air-conditioned. Merong siyang exhaust fan palabas at paloob para mag-circulate ng hangin. May in-house doctors kami ng BJMP. Sila magmamonitor. If there are any concerns, papadala namin sa regular doctors niya at saka sa BGH. Tapos sila mag-evaluate kung anong kailangan mangyari. But as of now, ang doctors niya will not stay with him.
1: Iginiit din ni Romualdez na sumusunod lamang sila sa rekomendasyon ng korte at ng mga doktor na sumusuri kay Romualdez.
3: From what the doctors in PGH said, he is fit to be confined to serve his sentence there in BJMP, but he needs medical supervision. So, kung kala niyang over and above yung treatment na binibigay niya, tingnan niyo yung commitment orders at recommendations ng PGH.
1: Samantala, patuloy ang pagtugis sa dalawang kapwa akusado ni Romualdez sa kasong plunder, kaugnay ng umano'y kickback sa mga paggawaing bayan kabilang ang flood control projects. Alvin, nilino naman na Malacanang na walang kinalaman kay Romualdez ang nakanselang pagbisita sana ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa PGH nitong Lunes. Paliwanag ni Undersecretary Claire Castro, Lunes na kasi na madaling araw nakauwi ang Pangulo mula India matapos dumalo sa BRICS Summit. Giit pa ng palasyo, wala dapat special treatment at dapat pantay-pantay ang pagtrato sa sinumang akusado. Samantala, Alvin, alauna hanggang alas 5 ng hapon po pwede ang bumisita kay Romualdez dito sa kulungan. Nakatakda naman siyang basahan ng sakdal sa Miyerkules. Alvin?
0: Karen, may nakita ako sa social media na mugshots ni dating Speaker Martin Romualdez. Ibig sabihin, inulit yung pagkuha ng mugshot sa kanya?
1: Yes, Alvin, tama ka dyan. Kinakailangan kasi na oras na nailipat siya dito sa BJMP ay sumailalim muli siya doon sa standard booking procedures. Kasama na nga dito yung pagkuha ng mugshot. Ito ay yung protocolo, yung SOP na ginagawa ng BJMP sa kung sino man na ina-admit o kinukumit nila dito sa loob ng kanilang jail facility. Alvin?
0: Karami sa pa, may naging issue din about his mental health. Yung issue about the psychological well-being ng dating speaker, paano ina-address yan ng mga jail authorities?
1: Alvin, nauna lang sinabi ng mga doktor dito sa BJMP na sapat yung kanilang mga gamit, sapat yung kanilang mga doktor at meron rin silang mga gamot para doon sa mga nasabing kondisyon ni Romualdez. Itong nabanggit nga na tungkol sa kanyang mental health problem ay kaya naman daw itong i-manage dito sa loob ng facility. Lalo't na tula namang suicidal tendency si dating speaker. Kaya ito ay kaya na nilang, kaya nag-manifest na yung BJMP na po pwede na nilang ma-manage yung kalagayan ni Romualdez dito sa loob ng jail facility. Alvin?
0: So, ibig mong sabihin, may sariling psychiatrist din ang BJMP dyan sa kulungan?
1: Yes, Alvin, at yung mga gamot nga na inirekomenda o nireseta ng mga doktor ay handa namang i-provide dito sa loob ng jail facility. Sinabi rin ni Remulla kanina na kung halimbawa man ay magkaroon ng emergency, ay ipaparating nila ito doon sa mga doktor ni Romualdez sa Cardinal o kaya naman yung mga doktor na sumuri sa kanya sa PGH. Alvin?
0: Maraming salamat, Karen De Guzman. Sa pool sa CCTV ang suntukan na kinasangkutan ng tauhan ng Philippine Coast Guard sa loob ng kanilang resort accommodation malapit sa Fleet Training Center. Napastusan umano ang tauhan ng Coast Guard sa biktima. Kaya niya ito inumbagan. Yan ang CCTV Patrol ni Michael Delizo. Exclusive!
4: Nagpapagod sa'yo niya ako ng
5: gigil na gigil ang isang tauhan ng Philippine Coast Guard habang pinagsusuntok ang bisita sa isang resort sa Balagtas, Bulacan, Sabado ng gabi. Ilang beses natumba ang bisita at sinusubukang lumayo pero patuloy siyang inuupakan ng lalaki. Maya-maya, nahagip din sa CCTV ang isa pang PCG personnel na nanunuluyan din sa naturang resort malapit sa kanilang training center.
4: Anong sabi ko?
5: Natigil ang suntukan nang may isang taga-PCG ang umawat. Doon pa lang din nakatayo at nakita sa CCTV ang itinulak na isa pang bisita.
6: Ayoko na, kung makikita mo sa video, talagang lumalayo ako.
5: Kwento ng ginulping bisita, nagtanong siya at kasamang kaibigan sa PCG personnel na nooy nakatambay sa gate kung naroon ang may-ari ng resort na kanya ring kaibigan.
6: Akala namin na tao siya doon. Hindi namin akala na guest siya doon. So, after that, nung sinabi niya hindi niya kilala, okay, pumasok na ako ng resort. Nung pumasok na ako, sumunod pa siya. And syempre, may kasama ako. After some communication, after ilang pag-uusap, tinulak yung kasama ko. So doon na nag-umpisa na naupakan na kami.
5: Nagtamo ng galos, sugat at pamamaga sa iba-ibang bahagi ng katawan ang complainant.
6: Nalaman ko nga na government personnel sila, uniform personnel sila. So doon ako nag-init. Bakit? Eh, dapat mas malakas yung tolerance nyo kasi nga uniform kayo.
5: Sa Blatter, sa Barangay Borol at Balagtas Municipal Police Station, nakasaad na nabastusan umano ang PCG personnel sa pagtatanong ng complainant. Umamin din ito na nakainom ng alak. Nakausap na ng pamunuan ng PCG ang kanilang tauhan at iimbestigahan ang insidente.
7: Kung talaga mapapatunayan, appropriate sanction will be given.
5: Hindi na humarap para sa panayam ang inirereklamong PCG personnel. Michael Delizo, ABS-CBN News.
0: Sumiklab ang rumble sa isang sayawan sa Barangay Santa Cruz sa Hilongos, Leyte noong Linggo ng gabi. Nakuhanan ng video ang gulo kung saan pinagtulungang bugbugin ng anim na lalaki ang lalaking nakaputing t-shirt. Muntik pang hampasin ng upuan ng biktima pero napigilan na ito. O lasing na naman to. Duguan ang mukha ng binatil yung biktima na agad dinala sa ospital. Ayon sa Hilongos PNP, nagsimula ang gulo na aksidente mabangga ng biktima ang isa sa mga nanuntok sa gitna ng sayawan na pagalamang nakainom ng alak ang mga sangkot sa insidente. Sabi ni, arestado ang mga nanuntok at sinampa na ng reklamong physical injury.
8: Natagpo ang patay ang isang Chinese sa isang hotel sa Pasay City nitong nakaraang linggo. Pinaghahanap ngayon ng pulisya ang isang lalaki at babae na posibleng responsable sa pagpatay sa biktima. Yan ang exclusive CCTV patrol ni Jeff Caparas.
9: Mag-aalas 2 ng madaling araw nitong Martes, September 8, nang sabay na pumasok ang Chinese na lalaki at babaeng ito sa kwarto sa ikalawang palapag ng isang hotel sa Rojas Boulevard sa Pasay City. Makalipas ang 3 oras, sunod na pumasok ang isa ring lalaki. Mag-aalas 8 ng umaga, sabay nang lumabas ang babae at ang ikalawang lalaki sa kwarto. Sumakay sila ng taxi paalis sa lugar at naiwan ng Chinese national. Ang Chinese, asawa ni alias Rosa. Kwento niya, mula sa bahay nila sa Paranaque, umalis ang mister kasama ang kanilang driver. Hindi umano sinabi ng mister kung saan pupunta sa Pasay. Pero kinabukasan, hindi na makontak ang mister. Dito na siya nag-alala. Dito na nila binalikan ang hotel kung saan inihatid ng driver ang asawa. At pagpasok ng kwarto, tumambad sa kanila ang bangkay ng mister.
10: Sobrang, kung titignan mo siya, brutally murdered siya eh. Talagang hindi siya binigyan ng chance para mabuhay.
9: Asphyxia due to ligature strangulation of the neck ang ikinamatay ng biktima. Suspect sa krimen ng lalaki at babaeng huling nakasama ng biktima na sabay na umalis sa hotel.
10: Kasi itong mga buwan na to, yan na yung hindi na siya nagpapaalam kung saan siya pumupunta. Kasi before, lagi nagme-message na, opo, kaya hindi na din ako nasama.
9: Sa backtracking ng Pasay City Police, naghiwalay ang dalawang suspect nang makarating sa airport.
11: Tapos doon, sumakay na po sila ng taxi, paalis, papunta ng airport sa Terminal 1 at saka 3. Bali sa ngayon, yung kasing lalaki na backtrack po natin na sumakay po siya ng eroplano papunta ng Cebu.
12: Okay.
11: Tapos yung babae naman, yun po yung nakalabas po ng bansa.
9: Away sa negosyo ang tinitignang motibo ng PNP.
11: Isa po siyang mayaman din na Chinese national na parang nagpapautang. So itong mga suspects po natin, sinisingil po ng biktima po. Mm-hmm. Siguro nung hindi niya masingil, nagkaroon na po ng hindi pagkakaunawaan.
9: Bukas iuwi sa China ang 11 ng biktima. Patuloy namang tinutugis ng Pasay City Police ang mga suspect. Maharap sa kasong murder ang dalawa. Jeff Caparas, ABS-CBN News.

0: Imbestigahan na ang nangyaring girian at palitan ng putok sa pagitan ng dalawang grupo ng mga supporter sa araw ng halalan kahapon sa isang bayan sa Maguindanao del Sur. Pumagit na naman ang Government Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities para matigil ang putukan. Nagpapatrol Ernel Tokmo.
1: Binulabog ng putukan ang barangay na Bunda sa bayan ng Sharif Saidona Mustafa malapit sa voting center sa kasagsagan ng botohan sa unang BARM elections nitong Lunes. May mga pwersa ng gobyerno at mga tangke na nagpapaputok sa mga armadong grupo na nasa sakahan at mga puno. Nagdulot man ito ng takot sa mga residente at botante, tuloy pa rin ang botohan sa Nabundas Elementary School. Ayon sa PNP, nagsimula ang insidente nang magtagpo sa polling center ang dalawang grupo ng supporter kasama ang alkalde ng bayan.
2: Nagkaroon ng siguro kantsawan and then nagkapikunan, then nag-escalate. Nagkaroon ng physical, nagkaroon ng commotion, tapos naghabulan hanggang doon sa may compound ng municipality. Group ng ating incumbent na mayor na lumalaban as a district parliamentary representatives. So, ang naka-engage naman nila is yung group ng isang MILF 105 based command under Commander Malads.
1: Ayon kay Mangahis, nang dumating ang puwersa ng gobyerno, sila naman ang naging target ng armadong grupo. Mula alas 11:30 ng umaga hanggang alas 4:30 ng hapon, tumagal ang putukan. Sugatan ng isang miyembro ng PNP Special Action Force at isang sibilyan. Nagbunga naman ang koordinasyon ng Government Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities para agad na matigil ang putukan sa panig ng MILF.
3: We immediately coordinated with our MILF counterpart to advise yung MILF elements in the vicinity to withdraw or not re-engage dun sa encounter.
1: Samantala, kahit na 3 ang namatay at 23 ang sugatan sa mga insidente nitong BARM election sa buong Bangsamoro Region, ayon kay Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region Director Brigadier General Christopher Abesha, naging payapa sa pangkalahatan ang makasaysayang halalan.
4: Hindi naman tayo titigil, hindi titigil ang PNP sa pag-iimbestiga hanggang may sagawa natin yung pagpa-file ng kaso at maihatid yung hustisya sa dapat magkameron.
1: Dinepensahan din ito ang hanay ng PNP laban sa mga alegasyon na may pinapanigan ng ilang pulis noong halalan.
5: Inihayag ni Interior and Local Government Secretary John Vicremulla na hihimukin niya ang mga otoridad sa France na tanggihan ang hiling na asylum ni dating Congressman Saldico. Ayon sa kalihim, kabilang sa mga dahilan ng kanyang biyahe sa France ay para kumbinsihin ang kanilang counterpart doon na dapat mapauwi si Ko para harapin ang mga kaso niya kaugnay ng flood control scandal. Sinabi ng kalihim na nasa France pa si Ko base sa pinakahuling impormasyong natanggap ng pamahalaan ng Pilipinas.
6: My job there is to convince our counterparts that after stealing $1 billion from the very poor country like the Philippines, he does not deserve asylum and he needs to be brought back to the Philippines.
5: Samantala, sinabi naman ni Remulla na tinanggihan na ang hiling ni dating presidential spokesperson Harry Roque na asylum sa Austria. Anya, tapos na ang kinakailangang panahon para tugunan ang aplikasyon ni Roque at handa silang arestuhin dito kung may red notice na ang Interpol. Itinanggi naman ni Roque ng pahayag ni Remulla na tinawag niyang mali at mapanlin lang. Giit niya, nakatakda pa lang pagpasyahan ng mga otoridad sa Austria ang kanyang asylum application. Buwelta naman ni Remulla kung mapapatunay ni Roque na siya ay hindi sakop ng Interpol Red Notice, ay saka pa lang ititigil ang pagtugis sa kanya. Pero kung hindi naman, ay dapat siyang maghanda. Arestado po ang isang lalaki matapos umanong manutok ng baril sa Pasig City. Yan ang CCTV patrol ni Bea Cuadra.
7: Nagmamasid lang ang lalaking ito sa bahagi ng MH Del Pilar Street sa Barangay Palatio, Pasig City, Sabado ng gabi. Pero ilang saglit lang, bumunot na ng baril ang lalaki at tila may hinihintay na lumabas habang naglalakad-lakad sa kalsada. Hindi na nakunan sa CCTV, pero isang lalaki ang tinutukan umano ng baril ng lalaki. Matapos ang insidente, nakuha na din sa CCTV ang suspect na bitbit ang baril at umangkas sa motorsiklo paalis. Ayon sa barangay, agad naman nilang pinuntahan sa bahay ang suspect matapos magsumbong ang biktima pero hindi nila naabutan. Binalikan nila ito ng madaling araw matapos malaman na umuwi na ito ng bahay pero tumanggi ang suspect na lumabas. Bandang tanghali, kinabukasan, nagkasala ng operasyon ng PNP kaya tuluyang naaresto ang suspect. Nakuha sa kanyang ginamit na kalibre 45 na baril at 7 gramo ng hinihinalang ilegal na droga.
8: Pagkakakwento sa akin ng suspect ay ex-wife niya po yung tawan ng lalaki. Siguro ay siguro selos.
7: Nasa kustudiya na ng pulisya ang suspect na nahaharap sa mga reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
5: Gretchen, ano ang bago sa Hollywood? Ati B muling nagtipon ang mga bituin sa Hollywood para sa Primetime Emmy Awards, isang prestiyosong gabi ng pagkilala sa mga pinakamahuhusay sa larangan ng telebisyon. Kabilang ang seryeng The Pitt sa mga humakot ng parangal, tampok ang ilang Pilipinong aktor. Nagpapatrol, Hollywood correspondent Yong Chavez.
9: And so nagwagi muli sa 78 Emmy Awards bilang Best Drama Show ang The Pitt na kinabibilangan ng ilang aktor na Pilipino. Maraming nakaka-relate sa palabas dahil pinapakita nito ang totoong buhay ng mga pasyente at healthcare workers sa ER.
10: Everyone needs healthcare. We're just showing that these humans who work in an ED are just trying to serve the most vulnerable in our communities and why can they not have access to life-saving care or just general human care.
9: Nakamit ng Apple TV show Widow's Bay ang Emmy Best Comedy Series at ilang pang major awards kasama na si Best Comedy Actor Matthew Rhys na double winner dahil itinanghal din na Best Limited Series Actor para sa The Beast in Me ng Netflix. Best Drama Actor naman muli si Noah Wiley ng The Pitt at Best Actress si Rae Seahorn ng Pluribus. Kabilang sa memorable moments ang standing ovation para kay Michael J. Fox na Bob Hope Humanitarian Awardee para sa kanyang walang pagod na Parkinson's Disease Research at Advocacy. Naging selebrasyon din ng Emmy season na ito para sa Pinoy talent sa Hollywood.
11: The fact that we're still making movies and television the traditional way is a win. It's a very, very fraught time. People are very worried about AI taking over everybody's jobs. But I urge people to keep picking up their cameras and making movies and movies like Obsession or Backrooms.
12: Hi, Philippines. Hi, my family over there. I want to meet you one day. The Carvajals. It's very rare that you get to do both music and acting in one go.
9: Samantala, sa panayam ng ABS-CBN News, may ibinahaging karanasan ang The Diplomat Best Supporting Actress winner na si Allison Janney.
13: Young Allison Janney would just be so surprised and proud of what we accomplished together. I don't think I had any idea that I'd be standing where I am today. I couldn't have dreamed this up for myself.
9: Taon-taon binibigyang parangal din ng Emmys ang mga talento sa likod ng kamera gaya ng Pinay na si Melissa Fermin na nominado sa visual effects para sa TV show na Paradise.
5: Sa kabuuan, 121 awards ang iginawad ng Primetime Emmys ngayong taon. 19 categories sa may telecast ngayong gabi at 102 winners naman ang inannounce sa Creative Arts Emmys noong isang linggo. Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood.
14: Sa pagbabalik ng TV Patrol, mataas na presyo ng petrolyo, tatagal pa ayon mismo sa Department of Energy. Exclusive, bahay ng retiradong judge, pinasok na akit bahay sa Paldakan. At mga talentong Pinoy, handa ng magpasiklab sa Forgotten Island. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
15: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
16: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
17: Tuloy lang sa activities on the go.
16: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
18: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
1: Let's go!
17: Make your move, baby.
18: Artrisin, get going!
19: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin! Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
20: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
21: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
23: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
24: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
25: Money.
24: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM! Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
15: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
26: TV Patrol sa DZMM!

0: Matapos ang matinding pagbanga sa ilang lugar sa Luzon, sunod-sunod ang isinasagawang hakbang ng DPWH para mapabilis ang paghupa ng tubig at ang pagdaloy nito sa mga tamang daluyan. Kasama rito ang pag-aayos ng nasirang tail dike sa Minalin, Pampanga, pagpapalaki ng drainage sa Marikina at pagtatayo ng water detention basins sa Maynila. Nagpapatrol, Andrea Tagines.
1: Nang hiram ng mga kahoy sa kapitbahay ang pamilya Asuncion para gawing mga tulay sa loob ng kanilang bahay noong kasagsagan ng pagbaha sa Minalin, Pampanga. Makalipas ang mahigit isang buwan, humupa na ang baha. Pero may natira pa ring tubig sa ibang bahagi ng kanilang bahay.
2: Nakakasawa po talaga yung ganito. Sana maayos na itong kalagayan namin dito sa Minalin.
1: Bagamat gumaganda na ang panahon, lahat ng 15 barangay sa Minalin ay apektado pa rin ng baha. Pinamamadali naman ni Public Works Secretary Vince Dizon ang pag-aayos sa nasirang tail dike sa Minalin bilang proteksyon sa mga komunidad sakaling umapaw ulit ang Gugo River.
3: Delikado talaga to kasi pagka umugan ulit, tapos nasira to ng tuluyan, lahat ng tubig tsaka gahar, doon pupunta sa poblasyon ng Minalin, sa bayan ng Minalin. Hindi natin pwedeng payagan yon. Ang infrastructure, ang kaaway talaga niyan, tubig, kailangan niyan na poproteksyonan.
1: Mahalaga ring mabuksan na ang dike na ginagamit ng mga motorista bilang alternatibong ruta.
4: Every time na nagkakaroon ng traffic sa ating Jasa Road, itong dike natin ay nagsisilbing daanan din sa mga bayan na galing Guagua, Florida, Lubao, papuntang South or Manila, papasok ng Endex.
1: Samantala, napansin naman ng DPWH ang pagbaba umano ng antas ng baha sa Sumulong Highway sa Marikina City ngayong tag-ulan. Ani Dizon, patapos na kasi sila sa paglalatag ng mas malalaking drainage pipes sa pangunahing kalsada. Target nilang makumpleto ang bagong drainage system mula Balanti Creek hanggang Marikina River sa Enero 2027.
3: Pag natapos na ito lahat, tingin ko kahit na undoy type event, masostore na natin yung tubig dito at talagang halos minimal o wala nang baha dito.
1: Mga water detention basins o pansamantalang imbakan ng tubig naman ang sinusulong ni Dizon sa lungsod ng Maynila. Ngayong Martes, inanunsyo ng DPWH na natapos na ang usapin sa right-of-way para sa mga detention basins sa paligid ng Rizal Park. Ilalagay ang underground cisterns malapit sa Luneta Pumping Station, sa parking lot ng Harbor View Restaurant at sa kanto ng Maria Orosa at Rojas Boulevard. Ang bawat isa, kasinlaki ng 6 na Olympic-sized swimming pools.
3: Magaking bagay ito kasi yung tubig mula Taft Avenue pababa, dadaan ng Calao, dadaan ng Burgos, dadaan ng Ross Boulevard, baka pati parts of Remedios and Magate, pwede naming i-divert dito sa tatlong malaking detention basins na ito.
1: Malaking bagay naman sa National Parks Development Committee ang proyekto.
5: Kailangan siya and to use also that rainwater, to water the plants, etc. or the trees dun sa park para we can make it more sustainable. Yeah.
1: Ani Dizon, isasama nila ang mga ito sa mga hihilinging karagdagang items para sa 2027 national budget. Andrea Tagines, ABS-CBN News.
0: Pinangunahan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-turnover ng nasa higit 300 housing units sa Disciplina Village sa Barangay Arcong Bato sa Valenzuela City ngayong Martes. Ang proyekto ay para sa mga pamilyang dating naninirahan sa tabi ng Tulyahan River at iba pang daluyan ng tubig, pati sa mga nasalanta ng sunog. Meron pang 960 units na itinatayo sa naturang pabahay na inaasahang makukumpleto sa susunod na taon. Pinangunahan din ng Pangulo ang pamimigay ng titulo ng lupa sa higit 100 na dating informal settler families sa Caloocan City sa ilalim ng programa ng Social Housing Finance Corporation. Ayon po sa Pangulo, ang mga naturang proyekto ay bahagi ng kanyang pangakong ipagpatuloy ang pinalawig na socialized housing program ng gobyerno bilang tugon sa kakulangan sa pabahay sa buong bansa. Binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pambansa at lokal na pamahalaan para maisakatuparan ang proyektong pabahay.
6: kaya't patuloy ang ating magiging housing program, and hopefully we will begin to lessen the shortfall in housing units para sa ating mga kababayan.
7: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, maulan itong tanghali sa Metro Manila. Ang ibig bang sabihin ay bumalik ng habagat?
8: Alam mo, Alvin, nasa monsoon break pa rin ang bansa dahil hindi umaabot sa Pilipinas ang habagat. Thunderstorms po yung nagpaulan, hindi lang sa Metro Manila, kundi sa malaking bahagi ng Luzon. Habang Intertropical Convergence Zone naman, o ITCZ, nasalubungan ng hangin mula sa Northern at Southern Hemispheres ang nakaapekto sa may Visayas at sa Mindanao. Samantala, nanatili pong malayo sa ating bansa, halos 2,800 kilometers silangan ng Bicol Region. Ito pong bagyo na nabuo kahapon malapit dyan sa bahagi ng Guam. Mababa ang chance na ito ay pumasok ng Philippine Area of Responsibility, habang nakikita po na patuloy pa rin iiral ang ITZZ sa katimugan at gitnang bahagi ng ating bansa. Meron din nakikitang low pressure area na pwedeng mabuo sa may West Philippine Sea. Hindi po tinatanggap magiging bagyo, pero posibleng makaapekto o magpabalik sa habagat sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas September 16, Miyerkules sa Luzon, maaraw at mainit sa maraming lugar sa umaga, pero meron po mga kalat-kalat na ulan sa Kabikulan mula madaling araw. Pagsapit ng tanghali, meron na rin mga pag-ulan dito po sa may Zambales, Calabarzon at Mindoro. At halos buong Luzon na ang uulanin mula hapon. May kalakasan ng boost ng ulan sa hapon dito po sa may Occidental Mindoro, at maulan pa sa maraming lugar sa Luzon. May malalakas na ulan sa may Cordillera, Central Luzon at maging dito po sa may ilang lugar sa Cagayan Valley at Calabarzon hanggang pagsapit na ng gabi. Kapamilya, magingat po at maghanda dahil posible yung mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Palawan, aaraw sa umaga, pero meron pong kalat-kalat na mga pag-ulan sa halos buong probinsya mula tanghali hanggang pagkalubog ng araw, at pag lumalim ang gabi, pwedeng meron pang kaunting ulan sa ilang lugar. Sa Visayas, meron na rin mga pag-ulan umaga pa lamang, lalo na po dyan sa may katimugang bahagi ng Negros, maging sa may Bohol at dito sa Leyte provinces. At halos buong Visayas na ang uulanin mula tanghali. May malakas na ulan sa hapon dito po sa may northwestern Panay, at tanghali hanggang hapon maulan dito sa buong eastern Visayas. Sa gabi, aasahan pa pong maulan sa may bahagi ng Leyte, Bohol at katimugang bahagi ng Negros Occidental. Sa Mindanao, maulan sa madaling araw sa ilang bahagi ng Lanao provinces, habang mainit naman sa maraming lugar sa umaga. Uulanin po pagsapit ng hapon ang Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula at maging dito po sa Caraga, at maulan pa hanggang pagsapit ng gabi sa Zamboanga, maging sa ilang lugar dito po sa may Maguindanao provinces at dito sa ilang lugar sa Davao.

0: sa Philippines' most shocking stories.
1: June 12, 2014, alas 10 ng gabi. Nakared ang traffic light sa may kanto ng Visayas Avenue at Congressional Avenue sa Quezon City. Tumigil ang isang dilaw na carrier truck na may kargang isang race car. Ang driver ng truck, ang sikat na race car driver na si Ferdinand Enzo Pastor. At ang pasahero niya, ang kanyang mekaniko na si Paulo Salazar. Maya-maya, lumapit sa kanila ang isang lalaking nakamotorsiklo, nakaitim na damit, motorcycle mask at helmet. Tumigil sa tabi ng driver at pinagbabaril ang sakay ng truck. Pak! Pak! Pak! Walang tigil sa pagpapaputok ang gunman. Si Enzo, matinding tinamaan ng mga bala. Dinala siya sa ospital pero di na siya umabot ng buhay. Nagulat ang motorsports community sa nangyari. Rising star kasi sa racing community si Enzo matapos manalo sa isang international racing competition. Pero mas nagulat ang lahat nang lumabas sa balita na ang suspects ay ang asawa niya at ang umano'y businessman lover nito. At ito ang Philippines' most shocking stories.
0: Abangan bombong kwento niyan mamaya sa ABS-CBN News YouTube channel pagkatapos ng TV Patrol.
2: At susunod, exclusive, notorious na akyat bahay. Nilooban ang bahay ng isang retiradong judge, balik kulungan. At mga aso todo talon sa Pabitin sa isang birthday party. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
3: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
5: Uy, Protect! Uy!

0: regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Ha! Nakakabahong germs! Mag all new Protect Soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget nila para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw. This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: DZMM, numero uno sa aksyon!
3: Ang oras, 7 na minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
4: Oras sa tidsen nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: DZMM, numero uno sa aksyon!

Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted! Issue Spotted! Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon, eksklusibo sa DZMM

0: Tele Radyo. May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. TV Patrol sa DZMM.
3: Kalaboso ang isang notorious na akyatbangay matapos looban ang tirangan ng isang retiradong judge sa Pandacan, Maynila. Exclusive, nagpapatrol, Jesse Cruzan.
4: Nagkulong sa banyo si Jean Aloria matapos pasukin ng akyatbahay ang kanyang tinitirhan sa Pandacan, Maynila, Linggo ng gabi. Kwento ni Jean, papasok na sana siya ng banyo nang mapansin ang isang lalaking pilit na binubuksan ang bintana ng kanilang kwarto.
5: Akala ko, karpintero namin, medyo matagal din ako sa CR. Umiiyak na talaga ako sa sobrang panic kasi akala ko, last day on earth ko na talaga siya. Hindi ko na alam, basta nagpe-pray na lang talaga ako na sana masave ako.
4: Dito na ipinadala ni Jean ang video sa group chat nila ng pamilya na agad namang humingi ng saklolo sa mga otoridad. Nakunan pa sa CCTV ang paglabas ng sospek sa bahay ng biktima. Wala noon ang may-ari ng bahay na si retired Judge Tomas Lanes dahil pauwi pa lang sila galing bakasyon.
6: Binabasa ko yung mga messages, yung paghingi ng tulong, yung kanyang mga pictures na nakalagay doon sa aming group chat na family. Umiiyak pa hanggang sa makatake off. Nagmamadali kami.
4: Natangay ng sospek ang kalibre 38 baril at mga bala na pag-aari ni Lanes. Sa imbestigasyon ng pulisya, umakyat sa isang abandonadong bahay ang sospek para makapasok sa bahay ni Lanes. Sa hot pursuit operation, agad ring nahuli ang sospek Lunes ng gabi sa bahay ng kanyang barkada. Napag-alaman ding hindi ito ang unang beses na nagnakaw at nakulong ang sospek.
7: Year 2024 ay dalawang beses siyang nahuli dahil sa salang akyat bahay at pagnanakaw. Nakakulong po siya, then after a while nang makalabas siya, ganun naman po ang ginawa niya, bumalik po ulit siya sa pagnanakaw.
8: Nakita ko po yung bintana na bukas, minukuha ko po yung baril. Minado po ako pero humingi po ang dispensa.
4: Narecover sa sospek ang ninakaw na baril. Desidido naman ang retiradong judge na sampahan ng kaso ang sospek. Nakapit ang sospek sa Pandacan Police Station na maharap sa kasong robbery. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
9: Inalerto na ng Department of Energy ang mga motorista na tatagal pa ang mataas na presyo ng langis kasunod ng pagsertipikang lumagpas na sa $80 per barrel ang presyo ng Dubai crude. Udyat naman ito na pwede nang suspindihin ang excise tax sa petrolyo dahil sa paglalapa ng sitwasyon sa gitnang silangan.
10: 12 oras na ang pasada kada araw ni Edgar pero kulang pa rin ang kita niya para sa pamilya. Bagamat may 12 pesos na discount galing sa gobyerno, tuloy-tuloy naman ang pagmahal ng diesel. Gaya ngayong Martes na tumaas na naman ang presyo ng mahigit 4 pesos kada litro. Kaya balak ni Edgar, habaan pa ang oras sa kalsada para matagdagan ang kita.
11: umpisa ng alas 5, alas 6 o alas 7
12: ng umaga
11: hanggang alas 10, alas 11, alas 12 lang meron kayong pang-uwi.
10: Ang pribadong motoristang si Richard naman, ramdam na rin ang mahal na diesel, kaya didiskarte na rin para makatipid.
13: Masakit na talaga kasi syempre yung biyahe natin, sa atin sundo ng mga bata, ganyan. So, kailangan na maghanap ng ways para makasave ulit sa bilihin na.
10: Pero masamang pangitain sa mga tsuper at motorista ang resulta ng unang araw ng trading sa world market. Mahigit 9 pesos kaagad ang itinaas sa presyo ng diesel at lagpas 4 pesos naman sa gasolina dahil sa tila walang katapusang kaguluhan sa gitnang silangan. Isinara kasi ng Saudi Arabia ang alternatibong oil pipeline matapos ang drone attack, habang papalapit naman ang Houthi forces sa kabilang Bab el Mandeb Strait na alternatibo sa anang daanan ng langis galing Saudi. Mismong si Energy Secretary Sharon Garina ang nagdeklarang asahan na ang tuloy-tuloy na pagsipa ng presyo ng langis sa Pilipinas.
14: Our forecast on this will stay for a long time. Let's brace ourselves for possible increases pa rin. Because how things are going on in the Middle East, medyo hindi sila kumakalma eh.
10: Sinertipikahan na ng DOE na lumampas na ng $80 per barrel ang presyo ng Dubai crude. Ibig sabihin, maibasehan na ang administrasyong pansamantalang suspindihin ang excise tax sa petrolyo. Pero ayaw sabihin ni Garin kung dapat bang isali sa excise tax suspension ang diesel at gasolina. Noong Abril kasi, excise tax lang sa kerosene at LPG ang tinanggal at ibinalik din noong July.
14: I would rather leave it to the economic measures. Kasi before they even decide, I remember last April kasi, they went through so many simulations on the impact of the possible increase in price of the fuel and then the impact of the reduction.
10: Samantala, red alert pa rin sa Visayas ngayong araw mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi dahil sa pagpalyan ng 33 planta. Nakatutok ng DOE sa mga plantang dapat makabalik ngayong Linggo para maging normal na ang sitwasyon sa September 21. Pero bukod sa pagbabalik ng mga planta at battery energy storage systems, maglalagay din ng mga power barges sa Visayas para dumami pa ang supply ng kuryente.
14: We are trying to find about 200 megawatts, spread out din siya. Iba't ibang area din, may Bohol, may Panay, may Cebu din.
10: Inalis na rin ng BIR ang value-added tax sa system loss charge ng kuryente, pero maliit lang ang mababawas nito sa bayarin. Kung 200 kilowatt-hours halimbawa ang konsumo, wala pang 20 pesos ang bawas, habang hindi pa aabot sa 50 pesos kung nasa 500 kilowatt-hours naman ang konsumo. Tiniyak ni Garin na target pa rin ng gobyernong alisin ang buong system loss charge, pero hindi kaagad-agad dahil maapektuhan naman ang operasyon ng mga electric cooperatives na hindi naman pinapayagang kumita tulad ng mga pribadong distribution utility gaya ng Meralco. Patuloy ang pagdina ng halaga ng piso kontra dolyar. Ngayong Martes, muling sumadsad sa panibagong historic low ang piso matapos may tala ang 62.925 intraday trade bago ito nagsara sa 62.835 laban sa US dollar. Una nang nagbabala ang ilang ekonomista na posibleng umabot pa sa 63 pesos ang palitan ng piso dahil sa geopolitical tension sa gitnang silangan at ang mataas na interest rates ng US Federal Reserve. Samantala, nakapagtala naman ng mataas na cash remittances ng mga overseas Filipino workers noong Hulyo. Sa ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas, umabot sa 7-month high ang remittances na nagkakahalaga ng $3.24 billion. Mas mataas ito sa $3.18 billion na naitala sa kaparehong panahon noong isang taon. Karamihan sa remittances ay nagmula umano sa Estados Unidos, Singapore at Saudi Arabia.
15: Inilatag na ng prosekusyon sa impeachment court ang mga statement of assets, liabilities at net worth o SALN ni Vice President Sara Duterte mula noong manungkulan siya sa Davao City hanggang maging vice-presidente. Pero may puna ang mga senator judges sa mga ipinupunto ng prosekusyon. Nagpapatrol live mula sa Senado, RG Cruz. RG, ano bang nakalagay sa SALN ng bise at ano ang mga ipinupunto ng mga senator judges?
12: Bernadette, para sa prosecution, maraming hindi nilagay si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga salin mula 2007 hanggang 2025. Pero tingin ng ilang senator judges, mismo mga patakaran sa salin may pagkukulang rin.
16: Please raise your right hand.
12: Inisa-isa ng prosekusyon kay Attorney Karen Batu, officer in charge ng Central Records Division ng Office of the Ombudsman, ang mga statement of assets, liabilities, and net worth ng Vice Presidente noong Davao City Vice Mayor at Mayor siya mula noong 2007 hanggang 2012 at mula 2016 hanggang 2022 at nang umupo sa ikalawang pinakamataas na pwesto mula 2022. Ang mga punan ng prosekusyon mula mahigit 7.25 million pesos sa unang sal-in, lumago sa mahigit 65.3 million noong 2021 bago maging bise at naging 98.6 million noon lang nakaraang taon. Mahigit 91 million anina ang nadagdag sa loob ng halos dalawang dekada.
16: Labag ba sa batas kung tumaas ang sal-in ng opisyal, ma'am?
17: Sa akin pong palagay po, nagkakaroon po talaga tayo ng increase sa ating mga sal-ins.
12: Ayon sa prosecution, wala umanong deklaradong cash on hand o cash in bank ang bise mula 2019 hanggang 2025. Kahit na may deklarasyon mula 2007 hanggang 2012 at 2016 hanggang 2018. Pero ayon na rin sa testigo at sa ilang senator judges, ang dinideklara kasi ay ang hawak na cash at cash sa banko as of December 31 kada taon.
16: Paano ko at that very moment, wala ka hong pera? At that very moment, you're accomplishing your sal-in.
17: Pwede naman po talagang mangyari yon na kung sa at the end of the year, December 31, wala ka po talagang hawak na pera sa bahay, pwede po talagang zero yung declaration mo.
12: Dagdag ng prosecution, wala rin umanong deklaradong foreign currency accounts ang bise. Pero ayon sa presiding officer, may iiral ng patakaran sa pagdedeklara nito.
18: Section 35 of the Omnibus Rules, foreign currency, personal properties such as cash on hand and in bank, as well as stocks and the like, denominated in foreign currency shall be converted for purposes of declaration into the corresponding Philippine currency equivalent at the rate of exchange.
12: Inisa-isa rin ang prosekusyon ang mga negosyo ni Duterte mula 2007 nung vice mayor pa siya hanggang maging mayor ng dalawang termino, pati negosyo ng asawang si Attorney Manases R. Carpio at hanggang maging vice presidente.
19: So just to be fair to the vice president, yung salon, hindi naman kay vice president, kay Attorney Carpio yung salon na yan.
12: Puna ng prosekusyon, deklarado man ang kanilang mga negosyo, hindi naman idineklara ang shares of stock o sosyo at acquisition cost o kung magkano nabili.
19: Based on the sal-ins of the Vice President from 2024 to 2025 and in relation to the various business interests that you've mentioned, what is the acquisition cost? As the presiding officer said, kapital na nakadeklara sa kanyang sal-in, kung meron man.
17: Based po dito sa 2024 and 2025 sal-in, wala po nakalagay na acquisition cost, Your Honor.
12: Pero ayon sa presiding officer, hindi naman yun hinihingi sa sal-in.
18: Wala rin naman pong puwang, blanco, table, parte ng sal-in para ilagay yung acquisition cost ng business interest sa anumang negosyo. Tama po ba?
17: Sa mga business interests and financial connections, Your Honor, wala pong nakalagay na para na acquisition sa acquisition cost.
12: Hindi rin ang ombudsman ang sumusuri sa mga nilalaman ng sal-in dahil trabaho yon ng pinuno ng ahensya. Official repository o taga-ingat lang ng mga sal-in ang ombudsman. Kung may problema man sa sal-in, pwede itong itama.
18: Ang requirement lang po, as long as it is based on honest mistake and or good faith.
17: Yes, Your Honor.
12: Sa testimonya ni Batu, walang record ng exit sal-in si Duterte nang umalis sa gobyerno noong 2013. Bernadette, dagdag pa ng prosekusyon, dapat ay nag-divest o bumitiw sa negosyo si Duterte nung maging bise siya ayon sa saligang batas. Pero ayon sa depensa, pinagbabawal lang ang mga kontrata sa gobyerno. Pinalagan din ng depensa ang pagsama sa mga sal-in bago naging bise si Duterte dahil ayon sa hatol ng Korte Suprema, dapat yung termino lang ng bise ang talakayin sa impeachment. Sa unang ruling ng presiding officer ng isugpina mga ito, gagamitin lang ito para may baseline o basihan ng pagkukumpara. Pero hindi pwedeng gamitin ang sal-in para magdagdag ng bintang sa bise. Umalma rin ang kampo ng bise nang tanungin sa mga negosyo ng bise Belize, pero sabi ng presiding judge, babase lang si Batu sa nakalagay sa dokumento at hindi kung totoo ito. Bernadette?
15: RG, bukas ba may hearing?
12: Bukas may may hearing, pero hindi yung nakasanayan natin paglitis na may sinasalang na testigo, no? Bukas na matutunghayan natin ay yung mga amici curiae or friends of the court o yung mga inimbitahang dating punong mahistrado at mahistrado ng Korte Suprema na tutulong o magpapayo sa mga senator judges na lutasin yung apila o resolbahin yung apila ni Senator Judge Erwin Tulfo kung pwede bang ibaba ang conviction threshold o bilang ng mga botong kailangan para makonvict si Vice President Sara Duterte mula sa 16, ibabase na doon sa kung sino na lang ang present sa mismong paglilitis. Bukas natin malalaman yan.
15: Maraming salamat sa iyo, RG Cruz. Kinagiliwan ng netizens ang video ng isang rescue dog na mala-prinsesa ang kanyang birthday party sa San Miguel, Bulacan. Agaw eksena ang Aspen na si Lovely, suot ang gown na may gintong palamuti, itim na wig at asul na headdress. Ipinagdiwang ng kanyang adoptive fur parents ang ika-apat na taon na kapiling nila si Lovely noong Linggo. Sa video ng kanyang fur mama na si Bayan Patroller Luz Veminda Ann Morales, nakapwesto si Lovely sa mesa na kumpleto sa cake, hot dogs on stick, pansit, lumpiang Shanghai at may mga lobo pa. Highlight ng party ang palarong pabit na sinalihan ng halos 300 iba pang rescue dogs na patroller Luz Veminda. Laman ng pabitin ang mga paboritong hotdog ng kanilang canine pets. September 13, 2022, nang mapulot ng pamangkin ng patroller na si Luz Veminda na si Lovely, na noon ay tuta pa lang. Susunod, ilang botante hindi natinag sa insidente ng kaguluhan sa BARM elections. Voter turnout umabot sa 80%. At kapitan ng nasunog na MV June Aster humarap sa mga otoridad. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: TZMM Numero 1 sa aksyon.
15: Ang oras alas 7:28 ng gabi.
20: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
2: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
21: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
22: Money, money, money!
21: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
22: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
21: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa
2: Aksyon Ngayon!
21: Aksyon Ngayon!
2: Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. DZMM, numero 1 sa aksyon!
15: Ang oras, alas 7.31 ng gabi.
0: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, ito mainit. Pinig ka na rin sa DZMM, Radyo Patrol sa Israel Tan. Una sa balita, una sa public service.
0: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Abangan sa Private Confessions.
23: Alam kong may nararamdaman ka na noon sa akin. Alam ko yun. At hindi ko rin naman ipagkakaila na may naramdaman na rin ako sa iyo dahil naging mahalaga ka sa buhay ko. Pero kahit ganun, ikaw ang dapat nakakaalam kung saan tayo dapat huminto, kung hanggang saan lang tayo. Hindi sapat na sabihin mong pareho nating gusto. Dahil may responsibilidad ka pa rin.
3: Private Confessions. Private Confessions.

0: Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
1: Harap na sa mga otoridad ang kapitan ng nasunog na MV June Astor sa Palawan. Base sa salaysay ng kapitan, nagulat siya sa mabilis na pagkalat ng apoy sa barko. At live mula Coron, Palawan, nagpapatrol Dennis Dato. Dennis, may mga nakuha bang impormasyon na makapagbibigay linaw sa pinagmulan ng sunog?
2: Karen, wala pang ibinibigay na detalye ang Philippine Coast Guard sa media kung ano ang naging laman ng nakuha nilang impormasyon sa pakipag-usap nila sa kapitan ng MV June Astor. Pero batay sa salaysay na ibinahagi ng abogado ng Atienza Shipping Lines ay sinikap umano ng kapitan ng barko na gawin ang lahat para mailigtas ang mga pasahero at crew at maapula ang apoy. Matapos ang ilang araw na walang balita sa kanyang kinaroroonan, humarap nitong Lunes ng hapon sa tanggapan ng Atienza Inter-Island Ferries Incorporated ang kapitan ng nasunog na MV June Astor. Sabi ng Philippine Coast Guard, nakausap na nila ang kapitan at nakakalap ng mga impormasyong makapagbibigay linaw sa trahedya. Pero hindi muna nagbigay ang PCG ng detalye ng napag-usapan.
3: I-observe natin yung mga karapatan ng kapitan, particularly pagkakaroon ng abogado, no, para alalayan din siya sa isasagawa nating investigation. Isasagawa na po natin yung investigation kasi yan naman po talaga inaantay po natin, yung appearance ni kapitan.
2: Pero sa salaysay ng kapitan ng barko na ibinigay ng abogado ng Atienza Inter-Island Ferries sa ABS-CBN News, sabi ng kapitan, habang siya ay nasa bridge watch o yung pagmamonitor ng ruta at seguridad ng barko, pumasok ang isang steward na nagsabing may sunog. Inuutos agad umano niya na papasukin ang mga pasahero sa bridge at buksan ang pinto. Inutusan umano agad niya ang seaman na maghanda sa pag-apula sa apoy. Pero pagsilip niya sa starboard wing ay nakita niyang buong kanan at kaliwang bahagi na ng barko ang nilalamon na ng malaking apoy. Inutusan umano agad niya ang mga seaman na ihulog sa dagat ang life raft. Pinatalo na umano niya ang mga pasahero sa dalawang life raft. Nagubad siya ng damit na kanyang binasa para itakip sa bibig para makahinga. Sinubukan pa umano ng kapitan na buksan ang aircon accommodation sa pagbabaka sakaling may mga tao pa. Pero hindi na umano niya kinaya dahil sa sobrang init. Bumalik siya sa bridge pero dahil sa tindi ng init, tumalo na siya kahit walang suot na life jacket. Nakasakay siya sa isang life raft at nagsagwan kasama ang tatlong seaman, isang nanay at isa pang pasahero. May isa pang pasahero silang isinakay hanggang sa nasagip sila ng mga mangisda. Napaluhan na lamang umalis siya na makarating sa lupa at natulala dahil wala siyang nagawa para pigilan pa ang paglaki ng apoy. Samantala, mga tulad ni Jones na naghahanap sa asawang si Eden, nananawagan sa kapitan na harapin sila para bigyang linaw ang nangyari sa MV June Astor.
4: So, Cap, ito na yung pagkakataon para hindi bumigat ang mga puso ng lahat ng mga umaasa, nag-aantay. Gusto namin na malaman talaga yung totoo.
2: Pauwi ng Coron ang asawa ni Jones mula sa Pasay para sana sa 34th na renewal of vows nilang mag-asawa noong September 12. Umaasa siya na buhay pa ang kanyang misis.
5: Karen, hindi naman ipinakita ng Philippine Coast Guard at ang pamunuan ng Atienza Shipping sa media ang kapitan ng barko at wala namang nabanggit ang kapitan sa kanyang salaysay kung papaano nagsimula ang sunog. Sabi ng kapitan, sinubukan niyang bigyang babala ang mga pasahero sa pamamagitan ng public address system pero bigla na umanong nag-blackout sa buong barko. Sa paglantad ng kapitan ay 12 na lamang ang hinahanap sa mga sakay ng MV June Astor at inakyat naman sa 44 ang bilang ng mga nakaligtas. Karen.
1: Dennis, tinanong ba ang kapitan kung sumunod sila sa tinatawag na protocol? Diba? Halimbawa, sa isang passenger vessel tulad noon, kung may sunog o may anumang mangyayari, may protocol yan eh. Anong sinasabi doon sa mga pasahero? Saan dapat pupunta ang pasahero? Ginawa ba nila yun, Dennis?
5: Katulad kada na nabanggit ko ay limitado ang ibinahaging impormasyon sa atin doon sa binigay na salaysay ng kapitan at maging Coast Guard ay hindi pa nagbibigay ng detalye ng kanilang pag-uusap. Pero doon sa nabasa nating salaysay, sinabi ng kapitan na nang i-report sa kanya ng steward na may sunog ay kanya agad na inabisuhan na maghanda o ihanda yung fire extinguisher at fire hose sa pag-apula ng apoy. Pero pagtingin daw niya doon sa kaliwat kanan ng barko ay napakalaki na ng sunog. Bibigyan sana niya ng babala ang mga pasahero, yung ibang pasahero, subalit nag-blackout na umano sa buong barko. At yung ibang mga pasahero daw, nung malaman niyang may sunog, ay kanya agad pinapasok sa bridge para subukang iligtas. At ang, nung maibaba yung mga life raft, ay pinatalo na daw niya doon ang mga pasahero. At kahit si kapitan, dahil daw sa bigla ang paglaki ng apoy, ay hindi niya nagawang magsuot ng life jacket, Karen.
1: Maraming salamat, Dennis Datu.

0: Mahigit 80% ng lagpas 2 milyong botante sa buong Bangsamoro Region ang lumahok sa kauna-unahang parliamentary elections nitong Lunes ayon sa Commission on Elections. Isinasagawa ang canvassing ng mga boto para sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at specific geographic area sa headquarters po ng 6th Infantry Kampilan Division ng Philippine Army. Live mula roon sa Awang, Katoding, Suat, Maguindanao del Norte, nagpapatrol Johnson Manaba. Johnson, naiproklama na ba lahat ng mga nanalong kandidato at ano ang naging sentimiento ng mga residente sa halalan?
1: Alvin, meron na lamang mailang ilan na mga nanalong kandidato sa katatapos na Bangsamoro parliamentary polls na hindi pa na ipuproklama. Pero kumpiyansa ang COMELEC na kayang-kaya nilang tapusin lahat ng proclamation ngayong gabi. Ang mga butante naman na lumahok sa nagdaang halalan, umaasa na ang nakaraos na Bangsamoro parliamentary polls ang magiging simula ng pagkamitila ng tunay na kapayapaan sa buong rehiyon.
2: Inabutan namin si Tayan Isan Udin sa masjid o mas kilalang moske na pag-aaril ng kanilang pamilya. Pagod na sa gulo ang 80 anyos na residente sa Barangay Tamuntaka, Cotabato City sa Maguindanao del Norte. Kaya sa kabila ng kanyang edad at ilang insidente ng kaguluhan sa halalan, bumoto siya sa paniniwalang ito ang daan tungo sa tunay na kapayapaan sa kanilang lugar.
3: Gusto ko wala ng gira kasi nakaranas ako sa gira. Dalawang anak ko.
2: Ikinatuwa naman ng 53 anyos na si Abu Musa ang usad ng kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections nitong Lunes.
4: Malinis ang butuan, walang problema, pero sa ngayon hindi magulo. Okay man, kasi natapos ng malinis, wala namang problema. Eh, hindi po kami nahirapan, masaya po kami. Dahil nakabuto natin yung gusto natin ibuto.
2: Ayon sa COMELEC, umabot sa 80% ang voter turnout o nasa 1.9 million ng higit 2 milyong registered voters sa BARM ang lumahok sa halalan.
5: Naku, nakakatuwa. Almost near impossible, pero alam nyo, natutuwa tayo dahil nakita po namin kahapon habang umiikot, kahit yung mga miyembro ng media, nag-80 to 81% po ang ating voters turnout. Napakatagal na ng pinag-ini-expect ng mga kababayan natin, kaya nga kahit na nagkaroon na ng putukan, may isang gabi, nung gabi bago mag-eleksyon, may pagsabog, pero pumunta pa rin sila, hindi sila natakot.
2: Nagsilbing canvassing center para sa boto mula sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at Special Geographic Area ang kampo ng 6th Infantry Division ng Philippine Army. Nitong Martes ng hapon, naiproklama na rin ang mga nanalong kinatawan ng Maguindanao del Norte. Marami mang mga lugar sa Lanao del Sur ang itinuturing na areas of concern, naging payapa sa kabuuan ng halalan. Naiproklama na rin ang 9 na mga bagong kinatawan sa unang parliamentary district ng Bangsamoro. Ngayong tapos na ang halalan, umaasa ang Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity na magtutuloy-tuloy na ang kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon.
6: Marami pong investor na gusto na pong pumasok dito. Inaantay lang po ang magiging resulta ng eleksyon. Gagawin po natin dito itong mga potential investors, domestic and foreign, ipapakilala natin at sila na po ang ika nga mag-usap base sa kanilang plano na gagawin ng parliament.
2: Sa Maluso, Basilan, na isinailalim sa COMELEC control, muling nabuksan na higit sa 30% ng mga balota nitong Martes. Pinalitan ng mga balota kasunod ng nadiskubring pre-shaded ballot sa ilang presinto. Naiproklama na rin ang ilang nanalong district representative sa Basilan. Patuloy na naka-alerto ang militar sa buong Bangsamoro region.
7: We are ready to respond sa mga validated na security requirements and help maintain peace and stability sa mga communities. We will not be speculating sa mga maaari pang mangyari. But rest assured that we have been preparing for this incident, no, and in coordination with all other agencies when we are prepared to deploy accordingly.
2: Sabi ng mga otoridad, generally peaceful ang Bangsamoro polls. Pero para sa Malacanang,
8: kahit isang tao lang po ang masaktan, hindi po ikasasaya ng Pangulo. Kahit sabihin po natin, generally peaceful and orderly.
2: Magsasagawa naman ng random manual audit ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting mula sa September 17 hanggang 22. Dadalhin sa command center ng PPCRB ang kopya ng mga election returns mula sa mga polling precinct para alamin kung nagtutugma ang bilang ng mga boto.
1: Alvin, kasama sa mga naiproklama kanina lamang si Barm Interim-Chief Aduraof Macacua bilang kinatawa na ikatlong distrito ng parliamentary ng Bangsamoro dito sa Bangsamoro Region. Matatandaan po ninyo si Macacua, yung opisyal ng Barm na inambush sa kamakailan sa kasagsagan ng kampanya dito rin sa Dato Odinsen Suwat. At sa kapapasok lamang na information, Alvin, ang sabi ni Chairman George Garcia, as of 7:09 p.m., nasa 83.11% na ang voter turnout o nasa 1.98 million na mga rehistrado mutante ng Bangsamoro Region ang lumahok sa botohan kahapon. Alvin.
0: Maraming salamat, Johnson Manabat.
9: Binusisi po ng depensa ang mga batas tungkol sa paghahain ng Statement of Assets, Liabilities at Net Worth sa ika-25 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Giit ng mga abogado ni Duterte, walang nalabag na panuntunan sa mga isinumiting sal-en ng Vice Presidente. Live mula sa Senado, nagpapatulong si Katrina Domingo. Katrina, ano ang mga naging argumento ng depensa sa kanilang cross-examination sa testigo mula sa tanggapan ng ombudsman?
10: Bernadette, binigyang diin ng kampo ni Vice President Sara Duterte na walang malinaw na panuntunan tungkol sa sal-en ang nagsasabi kung paano nga ba dapat ideklara ng mga opisyal ang kanilang mga cash on hand at yung cash na nakadeposito sa kanilang mga banko. Dagdag ng depensa, hindi rin anila ay pinagbabawal ang mga corrections o yung pagtatama sa ilang detalye sa mga sal-en na isinusumite sa Office of the Ombudsman.
11: You are not competent to say whether it is irregular, correct?
12: Yes, sir.
11: You are not competent to say whether it is unusual, correct?
12: Yes, sir.
11: You are not competent to say whether it is wrong or defective, correct?
12: Yes, sir.
11: So in testifying today's trial, you cannot conclude whether the vice president has or does not have ill-gotten wealth.
10: Ito ang idiniin ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte sa pagsusuri sa ikalawang testigo ng prosekusyon sa alegasyon ng hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Matapos ilatag ng prosekusyon ang pagsirit ng net worth o kabuang yaman ni Duterte mula 7.25 million pesos noong 2007 hanggang 98.65 million pesos noong 2025 at ang kakulangan umano ng detalye kung saan ang galing ang dagdag na yaman, bumuwelta ang depensa at sinabing hindi labag sa batas ang ginawang lump sum declaration ng cash assets ng pangalawang pangulo.
11: There is nothing in that law that specifically requires a separate line declaration for cash on hand / cash deposit in a public officer salin.
13: Wala pong nakalagay kasi ng mga line items for any personal properties.
11: Is there an express prohibition for lumping cash on hand or cash deposit with other personal properties?
13: Wala naman pong prohibition on any matter po dito sa personal properties.
10: Sagot ng prosekusyon, walang line item o particular na row para sa lahat ng personal na ari-arian. Pero hindi anila ibig sabihin ito na hindi na dapat idetalye ng mga opisyal ang kanilang mga personal na ari-arian tulad ng mga lupa, sasakyan, alahas at maging pera.
14: Looking back at those sal-ens, what other line items is contained there?
13: Wala naman pong line item.
14: So walang line item for cars?
13: Wala po.
14: Walang line item for jewelries?
13: Wala din po.
14: So ibig sabihin, hindi na kailangang ideklara yan kasi walang line item eh. Tama po ba yan? Or you would not know that answer?
13: Based po dun sa nabasa ko, nakalagay doon na kailangan i-declare yung mga personal properties na in-itemize doon.
10: Silubukang linawi ni Senador Risa Ontiveros ang Section 33 ng Omnibus Rules on Sal-en tungkol sa collective declaration. Pero sinabi ng testigo na hindi siya makapagbibigay ng interpretasyon tungkol dito dahil nakatuon ang trabaho niya sa pagtanggap at pagtatago ng mga sal-en. Pinag-usapan din sa cross-examination ang karapatan ng mga opisyal na itama ang mga mali o kulang na pahayag sa kanilang sal-en. Sa ilalim ng panuntunan sa paghahain ng sal-en, maaaring iwasto ang mga minor corrections tulad ng mga typographical error, maling computation at dagdag na detalye, at maging ang mga substantial correction tulad ng mga pag-aari, utang at negosyo na hindi na isama sa listahan bago maipasa ang isang sal-en sa Ombudsman, sa Civil Service Administration at sa iba pang ahensya. Pero hindi naging malinaw sa pagnilitis kung ilang beses nagsumite ng mga correction o pagtatama ng SALN si Duterte at kung ano-anong detalye ang iwinasto. Tumanggi rin muna ang depensa na ipaliwanag sa ngayon kung bakit hindi umano nakapaghain ng exit SALN si Duterte para sa taong 2013 nang matapos ang kanyang termino bilang alkalde ng Davao City.
12: We will have to tackle that in our evidence in chief. I think kung kailangan ipaliwanag yung mismong pagtaas, I think that will come.
10: Para naman sa prosekusyon, malaki ang naiambag ng testimonya ni Batu dahil nakumpirma ang paglobo ng net worth ni Duterte sa loob ng halos 20 taon.
15: Pasok sa banga, shoot sa banga, 3 points. Yung pong prosecution presentation po ng pong ebidensya, kasi lahat po ng SALN ay naipresenta from 2007 to 2025.
10: Hiniling naman ng prosekusyon na sa susunod na linggo na ipatawag ang direktor ng Company Registration and Monitoring Department ng Securities and Exchange Commission na si Attorney Gerardo Del Rosario. Ito'y para magbigay linaw sa mga kumpanya at negosyong idineklara ni Duterte sa kanyang SALN.
16: Bernadette, bukas ay wala munang ihahain o ipipresentang testigo sa paglilitis bukas Miyerkules para bigyang daan yung mga magiging pahayag ng mga dating mahistrado ng Korte Suprema tungkol sa issue ng pag-a-adjust ng voting threshold sa impeachment trial. Bernadette.
9: Maraming salamat, Katrina Domingo.
0: Susunod, Lea Zalonga, boses ng manananggal sa Forgotten Island. Yan, narin pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
17: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM! Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
18: May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig nina Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Abangan sa Private Confessions.
19: Alam kong may nararamdaman ka na noon sa akin. Alam ko yun. At hindi ko rin naman ipagkakailan na may naramdaman na rin ako sa iyo dahil naging mahalaga ka sa buhay ko. Pero kahit ganun, ikaw ang dapat nakakaalam kung saan tayo dapat huminto, kung hanggang saan lang tayo. Hindi sapat na sabihin mong pareho nating gusto. Dahil may responsibilidad ka pa rin.
18: Private Confessions. Private Confessions.
17: sa mga lumalaban ng batas.
20: Public official ka, kailangan presentable lang itsura mo, of course. Pero tempted ka na ba sa new civil code?
17: Batas ang inyong magiging lakas.
21: Merong malinaw na pamantayan, okay. RA 5713, na nag-uutos na mapanatili simple living. Balik tayo sa konstitusyon, public office is a public trust.
17: Alamin at ipagtanggol ang inyong mga karapatan.
22: Attorney, mayroon akong nabili na dote.
21: Karapatan niyo, Tatay Rogelio, kumuha ng kopya or maipakita sa inyo yung extrajudicial settlement of estate, kasi yun po yung mahalagang pagbabatayan. Yung kausap niyo ba ay talagang may-ari ng binibenta niya.
17: Ipadala na ang inyong mga tanong tungkol sa batas sa Viber number 0919-278-3000 at sasagutin niyan ni Attorney Noel Del Prado kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney, Lunes hanggang Biyernes alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM TV Radio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. TV Patrol sa DZMM!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at pagbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas, ang oras ngayong Martes.
1: Isang minuto makalipas ang alas 8 ng gabi.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang SWAT Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padieros. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa SWAT Report. Marlene Padierosa SWAT Report!
0: Hi! Alas 8 na, ito na ang bisyo alas 8 ninyo ha. Ay, i-off nyo na ang mga alarm. Abay, 8 o'clock na ho. Ito po ang SWAT Report ko saan bawat kaso ay may story, bawat krimen, may ebidensya ang kailangan tuklasin at sa bawat anggulo, may tanong na dapat sagutin.
1: Ito po ang programang hindi iuurong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, iimbestigahan ng bawat sulok at ilalantad ang katotohanan dapat mong malaman.
0: Ay bawat kaso po dito, aming tututukan. Ako po, Jeff Caparaz.
1: Lahat ng ebidensya ay aming susuriin. Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
0: At ito nga po ang SWAT Report!
2: Jeff Caparaz at Marlene Padiernosa SWAT Report!
0: Ay wala na tayong patumpik-tumpik pa.
1: Ayan na.
0: Abay, pasadahan na mga balita sa nakalipas na oras. Sa ulo ng mga balita ay binusisi ang mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at mga negosyong idineklara ni Vice President Sara Duterte sa 25th araw ng impeachment trial kung saan tinatalakay ang Article 2 o Unexplained Wealth umano ng bise. Humarap sa impeachment court si Attorney Karen Batu na OIC ng Ombudsman Records Division na nagsisilbing repositoryo ng mga SALN. Inilatag ng prosecution ang SALN ng vicepresidente mula 2007 hanggang 2005 o mula pa noong manungkulan siya bilang Davao City Mayor hanggang sa maging vicepresidente. Pinalagan ni Defense Attorney Justin Gular ang pagsasama sa SALN sa mga panahong hindi pa impeachable officer ang bise. Pero pinayagan ng presiding officer na maging basihan lang ng pagsagot ng testigo. Ay batay po sa ipresentang SALN mula 7.2 million pesos noong 2007, ay lumobo ang net worth ni VP Sara na sa 98.6 million pesos noong nakaraang taon. Atumbas ng nasa 91 million pesos na pagtaas. Inisa-isa rin ni Attorney Batu ang mga idineklarang business interest ni VP Sara at kanyang asawang si Attorney Manasis Carpio. Pero walang idineklarang acquisition cost o puhunan sa SALN mula 2010 hanggang 2012 at 2016 hanggang 2021. Ay pinuno naman ng defense ang paggamit ng prosecution ng acquisition cost bilang katumbas ng puhunan na hindi na ipinagamit ng impeachment court. Muli ring naungkat sa paglilitis ang kawalan ng cash declarations ni VP Sara sa loob ng 7 magkakasunod na taon o mula 2019 hanggang 2025. Sa cross-examination naman ng depensa, kinumpirma ni Batu na walang express prohibition o pagbabawal sa lumping o pagsasama-sama ng cash on hand o cash deposit sa other personal properties. Kinumpirma rin ni Batu na pinapayagan ng correction o pagtatama sa mga SALN sa panahon ng SALN review at compliance procedure.
1: Samantala, ibinasura naman ng Quezon City Regional Trial Court ang inihayang motion ng Company Vice President Sara Duterte para mag-inhibit ang presiding judge sa kanyang kinakaharap na kaso grave threats. Sa inihayang motion for inhibition, abay ipinare-recuse o pinaatras si presiding judge Maria Angelica de Ramos sa paghawak at

0: Alinsunod sa kautusan ng Sandigan Bayan ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, walang naitatalang anumang untoward incident sa pananatili ng dating speaker sa infirmary kasama ang tatlong regular na inmates. Muli ring pinawi ni DILG Secretary John Vicremulla ang pangamba sa kakayahan ng BJMP na may mga in-house doctor para bantayan ang kalusugan ng mambabatas at nakahanda rin ang mga medical equipment. Iniyak din ng kalihim na walang magiging special treatment sa infirmary ward na hindi aniya air-conditioned. Sa panayan naman sa DZMM, sinabi ng abogado ni Romualdez sa si Attorney Ade Fajardo na umaasa silang makahaharap ang mambabatas sa arraignment at pre-trial bukas. Naharap ang dating speaker sa kasong plunder kaugnay ng sinasabing maanumalyang flood control projects.
1: Naobserbahan naman ng ilang election watchdog ang malawakang vote buying sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni PPCRV spokesperson Ana Singson na nakakalungkot ang talamak na bentahan ng boto sa malaking bahagi ng rehiyon na ang ilan ay nauwi pa sa alitan. Sinasabi naglalaro sa 500 hanggang 3,000 pesos ang bentahan ng mga boto. Ayon sa PPCRV, nakapagtala rin ng insidente sa isang paaralan kung saan kinuha ng mga kaanak ng isang opisyal ang voters list at sila na mismo ang bumoto para sa mga hindi nakakaboto. Sa kabila ng mga insidente, abay tinuturing pa rin ng PPCRV na pangkalahatang mapayapa ang halalan sa Bangsamoro.
0: Ay patuloy naman ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIESA sa pagpapaunlad at rehabilitasyon ng mga tourism infrastructure project sa iba't ibang panig ng bansa. Kabilang dito ang dambana ng Pambansang Watawat sa Imus, Cavite kung saan nagsagawa ng inspection si TIESA Chief Operating Officer Mark Lapid at target na maging Central Hub at Heritage Center sa lugar. Ayon sa TIESA, kabilang sa mga sinusuporta ang proyekto ang tourist rest areas, tourism enterprise zones, heritage sites, cultural destinations, at iba pang pasilidad para sa mga turista. Layo ng mga proyekto na gawing mas maayos, accessible, at ligtas ang mga destinasyong panturista habang napalalakas ang lokal na ekonomiya, negosyo, at paglikha ng trabaho.
1: Mga balita, patuloy ang paghina ng halaga ng piso kontra dolyar ngayong Martes ho, aba muling sumadsan sa panibagong historic low ang piso matapos maitala ang 62,925 intraday trade bago ito nagsara sa 62,835 laban sa US dollar. Una na ngang nagbabala ang ilang ekonomista na posibleng umabot sa 63 pesos ang palitan ng piso dahil sa geopolitical tensions sa gitnang silangan at ang mataas na interest rates ng US Federal Reserve. Samantala, nakapagtala naman ng mataas na cash remittances ng mga OFW noong Hulyo. Sa ulat naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas, umabot na sa 7-month high ang remittances na nagkakahalaga ng $3.24 billion, na mas mataas ho ito sa $3.18 billion na naitala sa kaparehong panahon noong isang taon. Karamihan sa remittances ay nagmula muno sa Estados Unidos, Singapore at Saudi Arabia.
2: Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. DZMM Numero 1 sa aksyon.
0: High report naman po sa labas ng himpilan mula sa ating mga radyo patrol. Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano may buwelta na naman kay Senador Panfilo Lacson. Ano kaya ito? Atid po ni Radyo Patrol Robert Pano. Kuya Robert, go ahead. Kuya Robert. Go ahead.
3: Jeff, iniit ni Senate Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano na ang umano'y anti-corruption campaign ni Senator Panfilo Lacson ay nakatutulong pa sa mga mastermind ng korupsyon at nagpapatahimik sa mga bumabatikos. Ayon kay Cayetano, hindi niya hahayaang maabuli o matangkang patahimikin. Sa Facebook post si Cayetano, sinabi nitong ang so-called fight against

0: instagrabbed ni Lacson ay sa halip na labanan ang korupsyon ay nagpapalakas umano sa mga pinakasalaring individual. Tinulig sa rin ni Cayetano ang pahayag ni Lacson na kung nakikita niyang natatakot ang mga korup sa kanyang kampanya, ibig sabihin ay may maganda siyang ginagawa para sa bansa. Ay ginindi Cayetano na dapat pag-isipan kung sino ang talaga nakikinabang sa paraan ni Lacson. Inamon din ni Cayetano si Lacson na tunay na labanan ang korupsyon sa halip ng protektahan ang mga korup. Nananawagan din si Cayetano para sa paghilom, pagsisisi at pagbabago at binigyan din ng pangangailangan matugunan ang paghihirap ng mga Pilipino. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
1: Thank you, Robert Mano!
2: Samantala, lalaking inaresto naman ng mga pulis dahil mukhang lasing. Aba, pinalaya po ng Korte Suprema. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado malaman nila hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
3: Yes, Marlene Jeff, pinawalang sala ng Supreme Court ng isang lalaki matapos arestuhin ng mga pulis dahil mukhang lasing. Ba? Kasunod ito ng umiiral na election liquor ban noong May 12, 2019. Ayon sa SC 3rd Division, hindi sapat ebidensya ang pagiging mukhang lasing, amoy alak, pagkasalita ng utal-utal para mapatunayan ang paglabag. Inaresto siya noong 2019 sa bisperas ng halalan matapos responde ang mga pulis sa ulat ng kaguluhan sa kanilang lugar. Sinabi ng mga pulis na tila lasing ang lalaki at nakarecover sila ng 2 basyo ng alak malapit sa lugar. Pero ayon sa Supreme Court, wala ni isa sa mga arresting officer ang nakakita sa lalaki na aktual na umiinom. Hindi rin siya isinailalim sa breath analyzer, chemical test, o field sobriety test at walang larawan o video na iniharap bilang ebidensya. Hindi rin sinuri forensically ang 2 basyo ng bote para iugnay sa lalaki. Dahil dito, sinabi ng korte na hindi napatunayan ng prosecution ang guilt beyond reasonable doubt. Binaliktad ng Supreme Court ang ruling ng Court of Appeals at tuluyang inakwit o pinalaya ang lalaki. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon!
1: Samantala, Pilipinas, isusulong ang kahalagahan ng accountability sa paghahanda sa mga kalamidad sa idinaos na ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience. Narito ang balitong kumpirmado sigurado mula sa PICC, hatid po ni Radyo Patrol Christian Nusores. Christian, magandang gabi.
4: Jeff, isusulong ng Pilipinas ang kahalagahan ng accountability o pananagutan sa paghahanda at pagresponde sa mga kalamidad sa idadaos na ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience sa Pilipinas. Ayon kay Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Harold Cabreros, bilang chairman ng ASEAN ngayong taon, ikakampanya ng Pilipinas ang kahalagahan ng prevention mitigation o maagang paghahanda bago pa tumama ang mga kalamidad mula sa nakagawiang pag-aksyon kung kailan tapos ng manalasa ang kalamidad. Mahalagang usapin para sa Pilipinas ang accountability sa harap ng isyu ng korupsyon sa flood control projects na inaasahan sana magbibigay proteksyon sa mga Pilipino sa baha. Binigyan din ni Cabreros ang papel ng risk information sa pagginagawang aksyon at pagbangon ng mga bansa at dapat ay may sukatan ang mga ito para hindi maulit ang mga pinsala ng mga kalamidad. Isaan niya sa mahalagang pag-uusapan sa conference ang localization kung saan ilalatag ang mga hakbang para mapalakas ang mga komunidad, individual at bawat sektor kaugnay ng mga paghahanda sa mga kalamidad. Ayon kay Cabreros, inaasahang maisasakatuparan agad ang mga mapag-uusapan sa conference lalo't maglalabas ng dokumento ang mga opisyal sa pamamagitan ng Manila Declaration na maglalaman ng roadmap o plano para mapalakas ang disaster risk reduction, climate change adaptation at mekanismo ng ASEAN para sa pagresponde sa mga kalamidad. Marami anyang matututunan ng Pilipinas mula sa mga ginagawang hakbang ng kapwa ASEAN member states para mas epektibong mapaghandaan ang mga kalamidad.
5: And with this cooperation, we are ensured of their support. Especially for us, the Philippines, our country is still the number one in our world risk index. And they've been very supportive to us. They've been providing us assistance, not only during response, as I've said, but also by providing some trainings for us to them. I think they learned so much from us because we have so many experience already with regards to disasters.
4: Bukas, magtatapos ang 2 araw na ministerial conference kung saan ipipresenta ng mga opisyal ang Manila Declaration na susundan ng isang press conference sa pangunguna ni NDRRMC Chairperson at Defense Secretary Gilbert Chodoro. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Nusores. TZMM.
1: Thank you, Christian Yosores.
2: Samantala, ang Land Transportation Management System naman, operational na ulit ngayong araw. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
6: Alin, Jeff, bago yan, abiso muna sa mga motorista natin na daraan dyan sa may kahabaan ng EDSA. May build-up na po ng street sa EDSA Cubao northbound hanggang Nepa Q-Mart. Luluwag ang traffic sa Kamuning Flyover hanggang sa MRT Station. At may volume naman ng mga sasakyan sa EDSA Quezon Avenue at moderate traffic na pagdating sa may North Avenue. Samantala, inanunsyo nga ng Land Transportation Office na muli nang magagamit ang Land Transportation Management System at maaari nang ipagpatuloy ang mga transaksyon dito ngayong araw, September 15, 2026. Patuloy naman ang isinasagawa ng technical team ng ahensya ang pagmumonitor sa sistema upang matiyak ang maayos at tuloy-tuloy na paghahatid ng serbisyo. Una nang nasuspindi ang LTMS transactions dahil sa system update. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMN.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero, at sa ating mga Radyo Patrol!
7: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMN, Radyo Patrol sa Istretta! Panahon! Patrol!
1: Ay mula naman, partner, sa mga balita dito sa lupa.
2: Mm-hmm.
1: Ay kuha naman tayo ng mga balita sa satellite. Nasa linya na natin si Ma'am Chanel Dominguez mula po dyan sa Pag-asa. Ma'am Chanel, anong balita?
8: Magandang gabi po sa inyo at magandang gabi din po sa ating mga taga-subaybay para sa ating weather update. Sa ngayon, Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang makakapekto dito sa may Visayas at Mindanao. Dulot nito, asahan natin ang mga kalat-kalat na pag-ulan sa Negros Island Region, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Masbate, Lanao del Sur at Davao Oriental. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa kasama ng Metro Manila, magiging maaliwalas naman ang ating panahon, pero asahan din natin yung malalakas na panandaliang buhos ng mga pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi. Dulot po ito ng mga localized thunderstorm. Sa ngayon, meron din tayong minomonitor na bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling na mataan sa laing 2,785 kilometers east ng southeastern Luzon. Hindi natin inaalis yung posibilidad na ito'y pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, pero hindi natin ito inaasahan na magla-landfall or magkakaroon ng direktang epekto sa namang parte ng ating bansa. At yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang gabi.
1: Ma'am Chanel, kailan naasahan nga ang amihan?
8: Sa ngayon po, may mga pabugso-bugso na rin pong northeasterly wind flow po. Pero hindi pa po din ito umaabot po dito sa ating bansa. At inaasahan pa po din kasi natin meron pa tayong habagat sa mga susunod na araw. Kaya yun po, hihina din naman po ulit yung northeasterly wind flow.
1: Ayun. So, ang tentative, ma'am, mga October, ganun. October.
8: Usually po, October po siya.
2: Ayun.
1: Partner,
2: malapit
1: na. May tanong ka.
2: Wala naman, partner. Excited lang ako kay Hanging Habagat.
1: Ayun.
2: Hanging Hamihan. Hamihan. Okay na ako kay Habagat. Damandam ako na siya.
1: Maraming salamat po, Ma'am Chanel Dominguez. Mag-ingat po kayo.
7: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
1: Eh, partner, kulang talaga ang ebidensya. Yung sa report ni Bert, kulang yung mukha lang lasing eh.
2: Mm-hmm.
1: Grabe naman ho kayo.
2: Di ba dapat partner standard dyan yung gagamit ng breath analyzer.
1: Tapos partner, kung gusto mo talagang doon mo talaga siya kakasuhan, blood test.
2: Mm-hmm.
1: Makikita mo lahat doon.
2: Correct eh. Hindi naman na...
1: Mukha lang naman lasing.
2: Malay mo naman, ganun talaga sa normal na mga araw, di ba? Diba? Hindi naman
1: ginusto niya ba yun?
2: Oo nga, di ba? Ay, nako. Parang lumalabas naging judger partner eh, yung mga nang aresto eh.
1: Panghusga, diba? No?
2: Mm-mm.
1: Paano kung lagi ka mukhang puyat? Oh?
2: Diba?
1: Kasalanan mo ba yun?
2: Kasalanan mo pagod ka, uti ka ng uti.
1: Mukha kang pagod.
2: Oh. Grogi ka, di ba? Malay mo, inaantok lang. Hindi kahit naihilo kapag pag-ewang-ewang ang lakad.
1: Yun ay kakaso mo naman.
2: Oo.
1: Tapos may nagkataon na mayroong bote doon ng mga alak. Kinalagan na. Hindi nga sapat.
2: Hindi sapat. Ay, partner, yung pangyayari na yan, eh, sumasalamin lang dyan, partner, na ang hukuman, ang pag-judge po doon sa mga ganyan mga kaso, ay talagang balance, diba?
1: Ay, parang may ebidensya.
2: May kaukulang ebidensya.
1: Ito, partner, eh, wake-up call din doon sa mukha naman lasing. Eh, baka naman mamaya talagang lasing siya nung araw na eh. Ay, second chance mo na ito. Sa mga pulis naman, sa mga law enforcement natin, eh, simula nung may nilabas na memorandum ng DOJ na kailangan eh, merong reasonable certainty of conviction, eh, kailangan airtight ho talaga. Kasi sayang ang effort ho ninyo.
2: Oo, sayang pati ang resources. Partner, diba?
1: No, nagsasayang tayo ng pera.
2: Correct. Yun,
1: eh, kaya dapat to, kaya yun ang kasunduo ng partner. Eh. I think sometime taon na 2024 siguro ito, kung yung kakang, yung nilabas yung memorandum na ito. Kaya kinausap yung mga investigador natin sa PNP, sa NBI. Kailangan kapag ka meron kayong sasampahan ng reklamo, airtight dapat.
2: Sure,
1: may
2: ball.
1: Conviction. Kasi
2: sure,
1: partner, eh kung hindi mo rin naman mako-convict, kawawa rin naman partner yung akusado kung
2: totoo
1: hindi rin naman mapapatunayan yung stress sa kanya.
2: Correct. O, at saka partner, sa kahit sabihin sa mong mapawalang bisa, yung mapawalang sala siya doon sa kasong isinampas sa kanya, reklamo sinampas sa kanya, yung bubog partner, di ba?
1: At
2: saka magiging ano yan, magiging usap-usapan pa rin, tatatakyan doon sa mga taong nakapaligid
1: sa'yo. Kaya nga kailangan, may reasonable certainty of conviction. Tinaas na ng DOJ partner.
2: Ayan.
1: Kasi nga, di ba, may mga kaso na nadi-dismiss, hindi ba? Na-acquit. Stress din yun doon sa akusado naman. At kamukha nung sa suspect. Ay, sa suspect. Sa biktima. Ganun yun.
2: Totoo yan.
1: Diba? Diba? Anyway, ay sa oras po na 8:23, ay mamaya ho, babasahin ho namin yung mga bumabati ho sa live stream. Marami na ho sila. Ay babasahin ho namin yan sa pagbabalik ng spot report. Makalipas ho ilang paalala, dyan lang kayo ha.
7: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
9: Ring, ring, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
9: Cough, cough, wet away! Yay!
10: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: DZMM! Numero uno sa aksyon!

0: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report! Spot Report!
4: Ay, nagbabalik po ang Spot Report sa oras na 8:26. Ay, partner, oh. Ay, kasama na natin ang ating mga kabisyo alas 8 dito sa live stream si Ryota.
5: Oh.
4: Ay, nandito na si Tita Nona Damian, Louis Basco. Si Lina ho, of course. Sino pa partner na nandiyan na hindi ko nabangger?
5: Ay, of course, partner. Nandito na rin partner si Cherish Apari. Si Madam Tina Virinia, watching na rin sa ating partner.
4: Ayun.
5: At nandiyan na rin partner si Agnes Reca.
4: Ayun.
5: Gaya na rin si Julius Bangalando at si Farah Robles.
4: Ayun. Ay, batiin na rin natin lahat, partner, ng mga nakikinig sa radyo, mga nanonood sa telebisyon, sa Sky Cable Channel 26, at si Double B, Berlito Bernardo. Lagi nilalagay ni Han. Berlito Bernardo, bumabati. Ay, batiin ko pala, partner, ang ating mga kasamahang kagabi na kasama natin dyan sa New Quezon City Jail.
5: Oo nga, partner.
4: Si David Buell ng News 5, saka si Glenn Wego ng DZ Double B.
5: Si Boss
4: Jay Baliedo ng Rappler. May kasama natin kagabi dyan.
5: Nakita ko nga ang picture na niya, partner. Talaga nga, nag-stick out talaga kayo doon para magbantay, di ba, sa mga
4: developers. Sino nag-post?
5: Ang dami. Si Kuya Glenn. Oh, si Papi Glenn.
4: Attendance niya yun. Patibaya niya yun.
5: At ikaw pa ang may hawak ng camera. Kitang-kita ko.
4: Ako ang pinakamahabang bias. Kaya napag-utusan tayo. Anyway, partner, ha?
5: Ano?
4: Ay, sa mga nakikinigo na kayo ho'y may mga pera sa banko.
5: Mm-hmm.
4: At tapos, siyempre, may interest siya, partner. Depende sa laki ng deposito mo, di ba?
5: Mm-hmm.
4: Merong isang may pera sa banko, partner.
5: Okay.
4: Sabi, nagtataka siya ba? Hindi pumapasok yung interest.
5: Aba?
4: Ay, nasa 46,000 pesos
5: yung interest.
4: Nagtataka siya ba? Di nagre-reflect.
5: Oh.
4: Ay, nung malaman, partner, abay, dinispal ko nung senior bank teller ng isang branch ng isang banko dyan sa Pasig City.
5: Nako!
4: Ay, paano ginawa?
5: Oh.
4: Ay, pineki ang pirma. Eh, tanungin natin, partner, kung paano natunton ng Pasig City Police Station. Ay, makakausap natin sa linya si Police Lieutenant Joy Manuela, ang PIO ng Pasig City Police. Magandang gabi po, Lieutenant Manuela. Jeff Capalas po at Marlene.
5: Hi, ma'am!
6: Hello po, good evening po Sir Jeff at saka Miss Marlene ng programa nating Spot Report sa himpilan ng DZMM. Magandang gabi po.
4: Magandang gabi rin sa inyo. Eh, Lieutenant Manuela, paano ho nyo nalaman? O, teka muna, paano ho nalaman nung hong may-ari nung bank account na hindi nakakarating yung interest at saka na-dispal ko na pala? Kumbaga, paano ho na nawala doon sa account mismo? Paano na redirect nitong senior bank teller? Go ahead po, Lieutenant Manuela.
6: Opo, ayon po sa ulat po ng sa ating investigation, ito pong biktima, ito pong senior citizen na businessman. Pero may nagbayad po sa kanya, may nagbayad na sinabi na they deposited sa kanyang bank account.
4: Okay.
6: Ngayon, binerify po niya sa banko.
4: Oh.
6: Tapos, nalaman niya na hindi po nag-reflect. Hindi po siya nagre-reflect doon sa bank account niya.
4: Mm-hmm.
6: So, ang ginawa po niya, kinausap po niya yung teller na pakitignan yung kanyang account.
4: Oh.
6: Kung ilan ba talaga yung remaining balance niya.
4: Abay, siyempre.
6: So, nakita po niya na iba po yung sinasabi nung teller doon sa nakareflect po doon sa passbook po niya.
4: Ba?
6: So, kinausap po nila yung manager.
4: Okay.
6: And nag-check po sila na may mga transaction na hindi po aware yung ating biktima.
4: Ba?
5: Nako.
6: Na may mga withdrawals.
4: Ba?
6: So, may mga withdrawals, ganyan.
4: Oh.
6: So, nasabi naman po dyan na isa lang yun yung nag-a-assist sa kanya na teller.
4: Okay.
6: So, na-report po kasi to nung Thursday eh, pero pinabalik po siya nung Monday.
4: Mm-hmm.
6: Para i-process po yung investigation sa bangko.
4: Okay.
6: No? So, yun nung Monday na po,
4: kahapon.
6: Nakita po talaga na may mga discrepancy po sa mga transaction.
4: Oo.
6: Kasi iba po yung naka-reflect doon sa bank, sa passbook kaysa sa actual na statement of account.
4: Kailan nung sinimulan, Lieutenant? Sorry po, sorry to cut you. Kailan nung sinimulan itong senior bank teller na chani-chaniin yung pera?
6: Medyo matagal-tagal na rin po kasi hindi na rin po nasabi kung kailan talaga yung start kasi hindi na po na-present sa amin yung ano yung statement of account. Pero
4: okay.
6: Upon checking, yung nandun po sa passbook po niya is like around 5 million. Pero yung actual,
4: okay.
6: Yung actual na nandun sa statement of account niya sa system ng bangko, nasa 600 plus na lang.
4: Naku po, ang laki.
5: Ibinawas!
4: Partner, 4,400,000.
6: Pero parang ano naman daw po yun, hindi naman daw po biglaan.
4: Yun nga, konti-konti yun. Paano ho ma'am, na laman nyo kung ranging ho sa tigma magkano yung inunti-unti para hindi humahalata nitong may-ari ho.
6: Parang ano po, parang ang divini widow is less than 500 para po hindi na po dumaan sa manager yung transaction.
4: So, 5,500 ho, ganun ma'am, tama?
6: Less than. Basta ang wini-withdraw daw po, less than 500,000. Parang ganun po.
4: So, ma'am, kung iko-computin mo, ay umabot ng 4,400,000 partner.
5: Makailang
4: matagal-tagal na ho ito. Ano?
6: Medyo matagal-tagal po kasi po yung ating biktima, siya lagi yung pinagbibigyan niya ng account niya kasi parang suki na din po siguro. Alam mo naman po natin kung minsan kung gusto natin yung serbisyo ng ating mga pinupuntahan, gusto natin sila lagi kasi very accommodating ganyan. So, may ganun po kasi tayo kung minsan, di po ba?
4: Mm.
6: Yung parang suki.
4: Inunti-unti, ano?
6: So, lagi ganyan.
4: Tapos ma'am, paano ho nahalata ngayon? Ano yung interest na yung sinasabi ho nitong kliyente?
6: Ano po yun? May parang nagbayad ng interest doon sa ano. Parang may pautang yata si victim.
4: Yun.
5: Okay.
6: Na merong nagbayad sa kanya through bank deposit. Check lang po niya, parang nagkataon lang na check ko nga kung nag-appear na parang ganun. Kung na-credit na talaga, parang gano'n.
4: Wala.
6: And then nakita niya, wala po yung 46,000 na supposedly deposit. Papa. Hindi na nila matrace bakit iba na yung nandun sa sa system. At saka nasa bank account, passbook po niya.
5: Sa ngayon, ito na nga, nahuli na nga po itong si senior bank teller na kumukurot-kurot doon sa pera nung biktima. Inaibalik ko ba itong 4.4 million pesos na nanakaw na pera?
6: Hindi ko po masasagot dyan kung kailan po ibabalik, kung iakuin po ng bangko, pero pre-na-process na po yung bangko yon. Pero definitely po, kakasuhan po talaga yung suspect, yung teller ng qualified debt through falsification of commercial document.
4: Lieutenant, ang pagkakaalam ko, di ba, nung pinagbigay alam ng kliyente, partner, sa bangko, sa manager, nagkandak ng sariling investigation itong bangko.
6: Yes,
4: amin, di ba? Doon nila nalaman na itong senior bank teller. Tapos nung pinatawag ho, ma'am, umamin ho ba doon, right there and then?
6: Apparently, umamin daw po siya. Mm-hmm. Kaya po, nung dinala po sa police station, doon na po siya inaresto kasi nga umamin na po siya.
4: Kasi malalaman, partner, matitrace mo yung...
5: Kung sino gumagalaw doon sa
4: alam ko.
6: Kasi natitrace din po kasi sa mga sa mga CCTV footage. Ang maganda po kasi pag over the counter, may mga documentation po kasi tayo kung sino yung nag-handle.
4: Ayan.
6: Kaninong terminal po pumasok, kaninong terminal ginalaw yung Oh, yun. Deposit or withdrawal.
4: Hindi niya maitatanggi yun.
5: Correct. Eh, ma'am, anong nakita niyo sa investigation? Ito lang bang biktima to yung kinurta ng pera ng senior bank teller? Correct. O may iba pang mga kliyente ang posibleng pinagdakawan din ito ng pera?
6: Wala na po kaming knowledge po doon kung itong bangko ay nag-conduct ng sariling investigation. Pero as of now, ito lang po yung meron kami na information po.
5: Grabe no, partner, pinagkatiwalaan ka. Tapos yung itong gagawin mo.
4: So ibig sabihin ma'am, pending pa kung sasagutin ho ng bangko o... Ito, kung paano ang gagawin, ano? May balik doon sa kliyente?
6: Siguro makakakuha siguro tayo ng
4: bangko mismo yun, eh.
6: Pag-confirmation siguro in in the later days kung meron po silang maibigay na confirmation. Pero siguro, depende na rin po siguro sa course ng mga actions ng bangko po yan.
5: Ma'am, senior bank teller na siya. Tagal na siya katagal sa serbisyo at bakit nagawa niya itong ganitong pagnanakaw?
6: Baka 11 to 12 years na po siya doon. Kaya nga po siguro senior, matagal na po siya doon.
5: Sinayang niya yung ilang taon niyang pagtatrabaho.
4: Sayang na sayang partner. May benepisyo. Bangko, maganda benepisyo niyan.
6: Opo, maganda po ang retirement packages po nila sa mga bangko.
4: Di ba ma'am?
5: Grabe.
4: Anyway ma'am, paano ho ito ma'am? Mabuti ho palit na-check nung kliyente. Kumbaga hindi siya naging kampante nung nagtaka siya. Agad-agad nagpunta siya ng bangko, hindi ba? Kasi partner yung iba sa
6: parang, atin. Parang ano nga din po yung pag-check niya noon sa ano, parang nagkataon lang kasi nag-deposito sa kanya, direct i-check lang niya. Doon lang po niya nalaman na medyo matagal na pala siyang bilang kurot. Paano ba nagtawag doon?
4: Chinyani, ma'am. Chinyani.
6: Kurot eh.
4: Chinyani, chani yan. Anyway, Lieutenant, ano ang magandang gawin niya kagaya ko? Meron akong iniingatang 5,000 pesos sa account ko.
5: Kung may 500 ako.
4: paano ko malalaman na ano sabi ng bangko, ma'am? Sa pagkukwentuhan niyo, paano ito na masisigurado ko, partner, na ako lang talaga ang nakaka-access?
5: Walang makakagalaw na iba.
4: Paano ito?
6: Kasi ang naging challenge po kasi dito sa may victim natin, hindi po siya nag-ATM, doon lang po, passbook lang po siya, tapos wala pong ibang nag-check. Hindi rin po siya nagpapadala ng statement of account. Di po, kasi ngayon po, optional no po kasi ang pagpadala ng statement of account.
4: Siyang tunay. Siyang tunay.
6: Optional na po. Pwede pong hindi, pwede pong magpapadala. Siguro, sa mga anak or mga kamag-anak ng ating mga senior, pag may mga ganon, maganda po siguro na magpadala ng statement of account. Unang-una ganon po.
4: Para sigurado.
6: Pangalawa, opo, para sigurado. Kung ayaw man po nila ng, hard copy, kasi baka si yung mga kamag-anak naman na yung mga iba naman na maka-receive nung statement of account, pwede naman po sa email.
4: Email.
6: Yung mga kamag-anak, pwedeng ipa-email doon sa mga email address nila, kung hindi ganon kateki si senior citizen, si magulang, pwede rin po ganon. Para ma-check lang po, nang ma-check yung mga transaction, kasi parang yung pera po niya, mga deposit, remittances from the children din po eh.
4: Ito, partner.
6: Ganon po. Tapos maganda rin po na kung magbabangko tayo, iba-ibang teller din po ang pupuntahan po natin. Ganon po.
4: Eh, Lieutenant, partner, ito, malinaw talaga ito. Walang takas to. Inside job, malinaw ito.
5: Totoo.
4: Siya talaga mismo. Opo. Nasa loob siya. Kaya ako din, Lieutenant, partner, alam mo, meron lang akong konting mapansin kasi electronic na ho ako ngayon, Lieutenant. Diba? Check mo sa mga application. Meron lang kaunti, kahit 10 piso yan, partner, pagka naibawa sa'yo. Itatanong mo sa bangko mo. Noong nakaraan, nagpunta ho ako, Lieutenant, kasi nabawasan na, kumbaga, na-charge yung credit card ko ng 16 pesos, partner, 10 piso, gano'n. Siyempre, nagtataka ka, ma'am, di ba? Siyempre, maiisip mo ngayon sa panahon ngayon, baka mamaya, i-multiply mo yung 10 piso sa 100 katao. Eh, di marami.
6: Lumabas po ng account holders, ano po?
4: Kung marami. Only to find out, ma'am, natulungan naman ako ng manager ng bangko ko, partner, na sabi nila na late yung charge nung isa kong streaming app. Di nabigyan ng sagot. Kaya mainam talaga.
6: Okay lang po na magtanong tayo kasi siguro naman hindi naman po tayo sisingilin pag magtanong tayo, ano po.
4: Kliyente ka doon,
6: so magtanong lang po tayo kung may mga hindi tayo naunawaan sa mga charges. Let's seek enlightenment to the proper authorities, mga bangko, tellers, wag lang naman siguro naaawayin kung hindi naman kailangan awayin.
5: Totoo ano yan.
4: Eh, paano kung yung teller nagsimula, ma'am? Kung masungit? Hindi, joke.
5: O di kaya, ma'am, kasi alam mo, kung yung iba
4: kasi... Nagsumbong na kayo, tenant.
5: Yung iba kasi, ma'am, kaya minsan nawawala ng gana lumapit sa customer service, eh napakatagal namang sumagot.
4: Sariling experience mo yan, ano?
5: Sariling experience ito, partner. Kahit na po, kahit na, syempre, sa trabaho natin, ang hirap na magpunta ng banko dahil may mga coverage tayo. Pero pag tinawagan mo naman sa hotline, eh napakatagal ng queuing.
6: Matagal pa po.
4: Calling, calling mga banko. Oh, yeah. Nagagalit yung partner ko.
5: Mga kagat na ako, mama.
4: Anyway, Lieutenant, nasaan na ho ng suspect ngayon? Nasaan ho siya kustodya?
6: Nasa kustodya pa rin po ng Pasig City Police Station. Okay. Due for inquest proceedings na po siya bukas. Dadalhin na po siya sa piskalya bukas po. Kaharap po siya sa kasong qualified theft through falsification of commercial document. Ayun. And kung tatanggapin po ito ng korte, non-bailable po ito. Wala pong piyansa.
4: Ayun, maraming salamat po sa inyong oras, Lieutenant Joy Manuela, ang PIO ng Pasig City Police Station. Salamat, ma'am. Mag-ingat. Magandang gabi.
6: Yes po, salamat po. Magandang gabi po sa ating lahat.
7: DTTZMM Numero Uno sa Aksyon.
4: Ay, teka muna, partner. Meron tayong flash report.
7: DZMM Radio Patrol Flash Report.
4: Ay, apat po ang patay sa nangyaring sunog sa Road 18, Barangay Bahay Toro, Quezon City kaninang pasado alas 5 ng hapon. Ay ayon po sa Barangay Tandang Sora Fire Brigade, umabot lamang ng first alarm ang sunog at isang bahay lamang ang naapektuhan kung saan nakuha ang apat na bangkay na dalawang senior citizen at dalawang nakatatanda ho. Ano? Abangan ho ang iba pang detalye ng balitang yan, mga kapamilya.
7: DZMM Radio Patrol Flash Report!
4: Ako, partner, kailangan malaman ang nangyari dyan. Pero
5: kasi first alarm lang eh.
4: Tapos pero kadalasan kasi, partner, eh di ba, pag kahit first alarm yan, yung suffocation mo, eh siyempre pag senior. Ano kaya nangyari? Oh. Tsaka sino yung dalawa pa na kasama?
5: At tsaka ano yung pinagmulan ng sunog, partner?
4: Yung
5: isa sa mga tanong. At tsaka ano yan? Natrap ba sila? Na iwanan sa loob?
4: Bumalik. Tulog, maraming ano eh. Diba? Pero
5: nakikiramay ho. Pero kalimusunas ho ang sinapit.
4: Disko po naman ha. Kaya abangan nyo ang detalye. Maya-maya lamang ha. Kumukuha ho kami ng karagdagan detalye pa ho. Mula sa Bureau of Fire Protection at sa LGU. Samantala, sa oras na 8:42, dyan lamang po kayo ha. Magbibigay daan lang kami sa ilang paalala. Magbabalik pa ang Spot Report.
7: Krimen, katotohanan, iimbestigahan yan sa Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions.
7: Private Confessions.
9: Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
11: Cough, cough, wet away! Yay!
10: Pambatang Lagundi, Plemix!
12: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: TZMM, numero uno sa aksyon!
14: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM! Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report. Spot Report.
4: Nagbabalik po ang Spot Report, partner.
5: Oh.
4: Abay dyan, partner, malapit lang. Merong nagwa-watch party sa atin.
5: Daho!
4: Dyan, partner, sa PIDEA.
5: Ay!
4: Specifically, yung PIDEA team PIO nila.
5: Aba!
4: Oo, sa pangunguna, of course, partner, ni Attorney Joseph Calulot, partner, of course. Tapos si PIDEA Chief PIO and Spokesperson. Si siyang PIDEA Chief at PIO Spokesperson. Si Attorney Calulot, ang ating suki. Tapos kasama niya, partner, na nagwa-watch party.
5: Uh-oh.
4: Si Ma'am Sheila Valmoria, Glenn Malapad,
5: Aba.
4: Norman Sunga,
5: Aba.
4: Rachel Santos,
5: Aba.
4: Marian De Lapa, at Angie Acacio.
5: Aba.
4: At doon sa apat na yan,
5: oh,
4: tayo ang pinili nilang mga kasama sa kanilang kaarawan. Ha? Happy birthday! Kay Ma'am Sheila Valmoria, kay Norman Sunga, kay Marian De Lapa, at kay Angie Acacio. Happy birthday
5: nilang apat!
4: Birthday nilang apat!
5: Wow!
4: Kaya tingin ko ay pinagpapawisan si Attorney Calulot ngayon. birthday
5: medyo ano?
4: teka, birthday nyo apat? Sukat pagkaka-birthday.
5: Yeah. Feeling ko sabay-sabay nagplano yung kanilang mga magulang partner na
4: ay, mo naman.
5: September 15, sahod to. Papanganak ko yung mga
4: sakto
5: anak ko.
4: Sakto, Misperas. Happy birthday sa inyo. Salamat po, ha. Team PIDEA PIO partner. Anong lagi tayong ina-update, partner,
5: babe,
4: sa mga
5: tayo
4: accomplishment.
5: Dapat partner, babe.
4: Mga accomplishment nila, partner. Matindi ang PIDEA din, ha.
5: Hindi
4: tinitigilan lahat siya.
5: Correct.
4: Lalo si Attorney Calulot, kapag kailangan natin ng detalye dun sa mga malalaki nilang huli.
5: Mm-hmm.
4: Ay lagi po, ha. Pipita po, Team PIDEA. Sa pangunguna po ni DG, partner. Si DG, pangalan niya ng DG ng PIDEA. Nakalimutan ko na.
5: Tanong natin.
4: Neres. Director General Neres.
5: Director Neres.
4: Hello po, DJ.
5: Magandang gabi po.
4: Ayan. Ang Team PIDEA, partner.
5: Ayan.
4: At katuwang nila siyempre ang BOC at PNP. Ayan, ha. Happy birthday po dun sa apat. Happy birthday.
13: TTTZMM, numero uno sa aksyon.
4: Anyway, partner. Ay kanina, ay palagay ko natapos na 'yon, mga alas 6 na ata natapos o alas 7.
5: Alin?
4: Siyempre kulang isang linggo, eh 'di ba sa September 21?
5: Oh,
4: yung may inaasa ang mga magrarally. Nag-inspeksyon na kanina si National Capital Region Police Office Chief Brigadier General Christopher Abrahano sa Manila Police District, partner.
5: Ayan.
4: Kanina nakita ko kung saan-saan siya nag-ikot, eh. Pinadala na ako ng video ng NGRP o PIO. So yan, nag-ikot siya sa Menjola, baka sa lahat, partner, nung places of convergence dyan, sa tuwing may mga rally.
5: Correct.
4: Pinacheck ni General Abrahano.
5: Paano kayo nila paghahandaan, partner? Kasi kung maalala po natin, last year, ang September 21 rally, napaka naging marahas po dyan sa lungsod ng Maynila. So ngayon, paano yung kanilang paghahanda para hindi na maulit na yung nangyaring komosyon nung nakaraang taon, partner?
4: Ay, tingin ko, partner, hindi na siguro, ha? Very minimal na siguro ang chances.
5: Sana nga po.
4: Kasi may learnings na, partner. Diba? Pero so far, wala pa ata nagsisecure ng permit, eh.
5: Wala pa, partner. Pero ang sinabi nung nakaraan ni PNP spokesperson Colonel Allen Reyco ay nakikipag-ugnayan na sila doon sa ilang mga organizers. Though, wala pa nga nagpa-file ng permit. Pero may mga freedom parks naman tayo, partner.
4: Sa Manila, automatic.
5: Correct.
4: Kaya kung walang permit, madali naman doon. Tapos, pero may hahabol pa, partner. Martes pa lang naman. So, kaya pa. So, ang chinyak ni General Abrahano dyan, partner, siyempre, yung posisyon ng kanyang mga tauhan.
5: Mm-hmm.
4: Siyempre, di ba? Tapos, yung kahandaan syempre partner, di ba? Che-check syempre yung mga kasilyas nung mga tauhan mo. Kausap niya dyan si General Arnold Santiago ng NPD. Kasi NPD nga eh.
5: Mm-mm.
4: Malamang mag-i-inspect din yan sa Quezon City, partner, di ba? People power.
5: Correct.
4: Monument. Ayan. Ayan, oh. So yan, dinadaanan yung mga ruta, walkthrough, partner, eh, kung saan-saan po posisyon. Eh siyempre, alam mo naman ng Maynila, partner, siyempre, nandyan ang seat of power, nandyan ang Malacanang.
5: Totoo yan, partner. At saka, napaka-vital ng Maynila dahil marami rin, partner, ng mga establishmento, mga paaralan dyan sa lugar, na kadalasan ay naapekto pag mga ganitong panahon na may mga nagkikilos.
4: Eh malamang magkakancel naman siguro ang Maynila dyan, or magde-declare si Mayor Isko.
5: Kasi minsan, partner, kapag mga ganyang panahon, ay nakikibahagi din, nakikisa rin yung mga estudyante, diba, sa mga ganitong mga aktibidad. Dahil syempre bahagi naman yun ang kanilang karapatan na ipahayag yung kanilang mga saloobin.
4: Oo, diba? Naman, hindi naman yung pagkakaitan. Pero ang paalala nga lang ng NCRPO partner, may hangganan din naman. Kasi pagka binabastos na rin naman yung mga police partner. Kagaya ng mga insidente noong nakaraan, biglang sinasapak, biglang ini-sprayan partner ng mga pintura.
5: Totoo.
4: Sabi naman ho yun. Merong pang mataas na opisyal ng Quezon City noong Sona partner, di ba? Major yun, ha?
5: Oo.
4: Oh, parang nasa in-engage sa physical fight. Eh, medyo hinay-hinay naman ho tayo, ha? Anyway, partner, ay teka muna. Eh, kuha tayo ng karagdagan detalye doon sa ating flash report kanina kay Hingil nung apat patay sa nangyaring sunog sa Road 18 sa Barangay Bahay Toro sa QC. Nasa linya natin si Ma'am Peachy De Leon, ang tagapagsalita ng Quezon City DRRMO. Magandang gabi po, Ma'am Peachy.
15: Ay, magandang gabi po, Jeff.
4: And kasama rin po si Ma'am Marlene Pajernas, ma'am.
5: Hi, ma'am.
15: Ay, magandang gabi, Ma'am Marlene.
4: Oh, Ma'am Peachy, may ano pong detalye ho nito? Meron ho kayong kaunting detalye dyan? Kahingil ho nitong apat na nasawi ho sa Barangay Bahay Toro.
15: Ah, okay. Sa Sitio San Jose po siya sa Barangay Bahay Toro. Nangyari po, it's a four-story residential building po siya. Nakaabot po yung report sa Emergency Operation Center namin ng 4:41 p.m. Tapos by 5:05 p.m. fire under control na siya at 5:10 p.m. po fire out na po siya. So mabilis lang po, but unfortunately there are 4 casualties po. But lahat po kasi ngayon under investigation pa and verification, so I cannot say po muna yung names ng mga casualties.
5: We understand that, Ma'am Peachy. Pero ma'am, ano po yung naging cause of death nung apat na casualties? Suffocation, natrap ho ba? Ano po ang nangyari, ma'am?
15: Yun na nga po, it's still po under investigation and Bureau of Fire po will give the final results ng kanilang investigation the soonest po na possible. But pero, right now po, lahat under investigation pa po.
5: Pero ito po yung magkakamag-anak?
15: Wala rin po akong information.
5: Okay.
15: Sorry po. Sorry.
4: Anyway, Ma'am Peachy, syempre ho, basing po dun sa mga insidente ho natin ng mga casualty ho sa ganitong sunog, ma'am. Bagamat first alarm lang ho ito, Ma'am Peachy. No? Pero ang ilan ho sa mga kadalasang possibility na nangyari ho dyan, it's either bumalik ho sila or agad-agad ho ay nasuffocate ho. No? So ano ho may papayo ho natin, ma'am, sa ating mga kababayan? Immediately, kapag ho may nakita na ho kayong usok, ano ho ang dapat hong gawin, ma'am?
15: Opo, actually, is like nang binanggit ko po, four-story residential building po siya. Kung nasa taas kayo at siguro pagka nakita nyo yung hallway ay mausok na, huwag nyo nang tangkain munang lumabas. Tapos, yun pong huwag gagamit ng elevator.
4: Yeah.
15: Use always the fire exit po. Tapos, buksan nyo siguro yung mga bintana sa inyong bahay, tapos lagyan nyo ng basang tuwalya or kumot yung entrance po, nung, yung main door po, para hindi pumasok ang usok.
5: Pero,
15: mag-prepare po ng ano, ng basang ano tuwalya na hindi nyo itatakip sa inyong muka in case na kayo ay i-rescue pababa.
5: Ma'am Peachy, nabanggit nyo yung fire exit. Ito ho bang residential area na nasunog? Eh, meron silang ano, mga fire exit, yung mga safety standards po, pasok ba sila doon?
15: Actually, dapat po meron. Kasi hindi naman po sila magbibigyan ng permit to build kung wala silang, hindi sila nag-oblige sa fire fire requirements po ng Bureau of Fire. Kaya nga po under investigation siya kung ano po talaga yun nangyari dahil sobrang iksi lang nung fire pero may apat na casualties po.
4: Tsaka ma'am Pichi, i-share ko na rin yung natutunan ko. Ito, natandaan ko talaga sa BFP partner ng Fire Prevention Month na interview ko, ma'am. Yung Edith. Exit drill in the home, Ma'am Pichi, di ba? Kumbaga yung kung nag-earthquake drill tayo, dapat yung pag may sunog, hindi naman sinasabi natin, ina-anticipate natin, Ma'am, pero dapat alamin nyo talaga yung mga possible na exit sa inyong mga tahanan.
5: Mas para maigi
15: na lalo na po pag nasa condo kayo or mga mataas. Dapat po talaga alam nyo kung nasaan ang fire exit.
4: Kung halimbawa, Ma'am, from your unit, mga ilang pintuan, eto na, para exit na ito. Dapat kabisado mo yan.
15: Saka dapat po ang mga buildings merong fire alarm.
4: Yan,
15: isa pa yan. Smoke alarm po.
5: At saka at the same time, Ma'am Pichi, tsaka partner, siguro dapat din yung mga may-ari ng building, eh, may mga na-encounter kasi ako, Ma'am, na may mga fire exit nga, pero nakalock.
4: Yun
5: kasi
4: lang.
5: Nga, ano, syempre, takot ba sila na mapasukan ng mga magnanakaw at kawatan, pero ano bang dapat gawin? Di ba, Ma'am, dapat ay gawing accessible sa lahat yung mga fire exit pag ganyan?
15: Usually po, ang fire exit, stairs yan, pero nakaangat. So bababa lang siya pagka meron talagang fire at gagamitin siya. So makakaiwas po yun sa mga masasamang may balak kasi mataas naman po siya. Bababa lang siya kapag gagamitin po siya for exit, for fire exit.
4: Ayun. Maraming salamat po sa inyong oras, Ma'am Pichi de Leon. Ay antabayanan ho namin, Ma'am, yung ibang pang mga detalye ho at saka yung result ho ng investigation.
15: Hopefully by tomorrow po, meron na po kaming details.
4: Ayun. Maraming salamat po sa inyong oras, Ma'am Pichi. Mag-ingat po palagi.
15: Thank you, Sir Jeff and Marlene.
5: Thank you, Ma'am.
13: DTZMM Numero uno sa aksyon.
4: Ay, nang responde kaya mga bumbero, meron kayong nakaharang na kotse do?
5: Ay, di ba may naging ganyang issue, partner? Kaya nga nagsagawa ng clearing operation ng MMDA nung kamakailan lang.
4: Ang sakit ng ulo nun, partner, ha? Nasira na sasakyan mo, pinatawag ka pa ng LTO. Kasi obvious yun, partner.
5: Totoo.
4: Tapos may napanood ako na video kahinggil doon, partner. Ano? Sinasabihan na siya eh, na sana umandar ka na.
5: Niya.
4: Umandar na sana siya, partner. Binigyan daan niya na yung bombero. Sa pool.
5: Eh di ba, yan naman talaga, partner, dapat ang number one, isa alang-alang, bombero tsaka ambulansya pag meron pong nasa likuran ninyo, mag-give way kasi nga emergency yung mga yan.
4: Nagulat nga ako ng partner kasi akala ko talaga nakaparada yung kotse. Aba, may driver pala sa loob.
5: Nako.
4: Kaya yung napanood ko, angulo. Maraming angulo, partner, eh. Angulo ng mga bombero. Meron din angulo.
5: Mga netizens,
4: Sabi niya, sabi ko sa'yo, paandarin mo na eh. Yun ang sinasabi.
5: Nagpakakampante siya.
4: Pinaandar mo na, tapos pinauna mo na yung bombero.
5: Totoo.
4: Tapos tsaka ka na lang pumihit ulit, balikaroon. Pero anyway, ayun, nag-clearing operation nga tuloy doon.
5: Lahat, ang dami to rin na though yung mga clearing operation naman talaga, partner, ay mga
4: tidente.
5: Mga bagay-bagay na hiwala dapat doon sa mga lugar.
4: Ano kung yan?
5: Nauna, mga bagay, may mga halaman, may mga tindahan.
4: Plantita, era, partner.
5: Pero syempre, isa alang-alang po ninyo, wala naman nagbabawal na magtanim, wala naman nagbabawal na maging plantito at plantita kayo. Pero ilugar po ninyo yung sa tama nga gaya.
4: Kayo na magkaisa magkakapit bahay. Kasi kaya ang bumbero rito. Halimbawa, nakita nyo na yung kali ninyo, may kipot, di ba? Kayo na rin ang mag-assess.
5: Correct. At saka
4: pag sinilip mo ganyan, partner, kasi kaya bumbero pag nasunog yung kung sakali man, di ba? Hindi naman sa wini-wish ko, di ba? Parang ganon.
5: Correct.
4: Eh, pag sinilip mo ganyan, kasi kaya? Hindi eh. Parang sugusug mo kaya ng kaunti.
5: Totoo yan.
4: Ayun, na-clearing tuloy kayo lahat.
5: Parang din naman sa kanila yung partner eh. Para yan sa lahat. Ang pag-clear po ng mga daanan, papaano kung bahay po ninyo. Hindi tayo nag-wish, pero papaano lang kung bahay ninyo, di ba? Pag nahirapan ng mga bomberong ma-access yung inyong mga tahanan, kayo rin ho ang makakawawa.
4: Mahirap, diba? Partner. Lalo na yung minsan, mga hydrant pa ang hinaharang. Papaano magre-refill, hindi ba?
5: Correct.
4: Halika muna, partner, bago tayo magpa alam, sa cross-stream natin sa ABS-CBN News Channel, si John Arnold Regala nandito. Pabati din po, may birthday si Robert Franz, naka-workmate ko. Happy birthday, Robert Franz!
5: Baka naman.
4: Nakagawian mo na talaga. No?
5: Ay, ay nakalimutan ko magbaka naman dun sa...
4: Habang may oras pala, maraming salamat po pala ha, sa mga nanodo ng episode ngayong gabi ng Philippines Most Shocking Stories. Ang episode ng inyong lingkod, yun ho yung kwento partner ni Enzo Pastor. Ay, kung iyong natatandaan yun. Mm-hmm. Bata ka pa ata nun.
5: Baby pa ako nun.
4: Yung race car partner.
5: Papanoorin ko mamaya.
4: Mamaya partner. Sa ABS-CBN na YouTube channel po. Naandun na po yan, na i-upload na po. Kanina nag-premiere ho. Maraming salamat po sa mga nanood ha. At sumusuporta ho sa Philippines Most Shocking Stories. Eh, wala na tayong oras partner. Eh maraming salamat naman ho sa tumututok at sumusuporta naman dito ho sa inyong Visual Asocho, ang spot report po kung saan
5: una ang kaligtasan mo.
4: Ay siya po si Marlene Pajernos.
5: Siya naman si Jeff Caparras.
4: Ay susunod na programa, Alam na Days, kasama si Papa Awel Paz at si Oh My God Ganiel Krishnan. Magandang gabi kapamilya. Bukas ulit. See you tomorrow.
5: Bye.
16: Kasama sina Jeff Caparras at Marlene Padiernos. Handang magsiyasat, magulat at magbunyag ng katotohanan. Spot Report!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: 9 PM mga kapamilya!
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paandar, sa bawat masabog at umaakabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pahuhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue!
3: Issue!
2: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista, covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho! Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: dumb na this!
1: Palak, pag, pag, pag, pag! Naku! Ito na! Ito na nga ang programa mag-aatid sa atin ng latest showbiz chika sa mga paborito niyong mga artista.
2: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
1: Walang palalalampasin, hindi magpapahuli. Ito po ang inyong ever laughable, ever lovable, papa-awapas.
2: Diba? Nagbabalik.
1: Wow.
2: At syempre, sa ngalan naman ng beshi ng bayan at diyosa ng kalsada, DJ Jai Ho, Mama Jai Ho.
1: Ako
2: po, si Gino Krishnan.
1: At ito pa ang surprise birthday episode natin para kay Gino Krishnan. Magpapalit po tayo.
2: Walang katapos ang birthday talaga.
1: Yun nga, di ba? Pero at shook ka talaga dun,
2: shook
1: no?
2: Talaga
1: shook
2: ako.
1: Na shook ka.
2: Grabe naman ang ano, ang umigan.
1: Oh, correct. At trending siya, ha? Kakatuwa. Di ba naman?
2: So
1: iba na. Kaya, happy birthday.
2: Thank you so much.
1: Ah, yes. Kaya makasabay po kayo, hindi lang na happy birthday, kundi sa pagsabi ng alam ko na.
2: Alam nyo na.
1: Alam na this.
0: Alam na this sa DZMM.
3: Showbiz.
0: Showbiz. Balitang mabilis.
3: Balitang mabilis.
0: Walang bitis.
3: Alam na this. Alam na this.
0: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na this.
1: At narito na po kagad ang mga pinaka-inabangan at pinaka-inantabayan ng ulo ng mga balitang showbiz. Unahin na natin dyan, panibagong milestone ni Pia Words back! Alamin!
0: Alam na this!
2: At mga waging palabas sa Emmy, tutukan!
0: Alam na this!
1: Idiretso na po natin kaagad-agad kasi punong-puno, hitik na hitik ang ating programa ngayon sa ating unang showbiz chika, hinirang si 2015 Miss Universe Pia Words back bilang Ally of the Year sa katatapos na Baghari Awards ng Philippine Financial and Inter-Industry Pride. Kinilala ang beauty queen dahil sa patuloy na ginagamit ang kanyang plataforma para isulong ang karapatan at inclusivity para sa LGBTQIA+ community kasama ang HIV awareness sa kanyang mensahe nga. Sinabi ni Pia na forever siyang tagapagtaguyod ng LGBTQIA+ community. At kinilala rin niyang HIV advocacy group na Love Yourself sa patuloy niyang pagkatuto bilang ally. Nauna na rin siyang nanawagan para sa pagpasa ng SOGI Equality Bill.
2: Congratulations to the Pia Words back. I was there, Papa.
1: Talaga?
2: Oo, we went to the event.
1: Hindi sila narito kung nasan si Pia Words back at nasan si Gainel Krishnan.
2: Iba pa rin ang Pia Words back.
1: Uy, I'm not kidding. Kanina, nung pagdating ko, ha? Pia, ikaw ba yan? Kayo po, mga ano kapamilya, di ba po? Mag-message kayo dyan sa baba.
2: Grabe.
1: Hindi ako nagbibiro kasi bisan meron ka talaga mga ano.
2: May itsura.
1: Yung pagbiglang, ano yung big... Ganon, mga biglang look, ganon.
2: Ano sabi nga sa akin, pero I think mas kamukha ni Pia yung kapatid ko. Alam din ni Pia yun, nagka-followan ata sila on Instagram. Si Glenn, ang kamukha talaga ni Pia.
1: Correct.
2: But, Papa, nandyan ako sa ano sa event na yan. We hosted the event, me and Migs Bustos actually. And naalala ko yung isa sa mga sinabi ni Pia Words back nung nareceive niya tong award na to is to continue the conversation. It's very important to continue the conversation patungkol nga sa pagiging ally. Of course, the LGBTQIA+ community. And as for me, ako sobrang dami kong friends talaga na sa community, including you also. And I mean, including Jai Ho also. And talagang, I'm very happy na kasama ko tong mga to. And nakakasama ko sa trabaho, sa Jai Ho, of course.
1: Masaya, nagiging mas makulay.
2: Yes, of course.
1: Full
2: my makeup
1: energy.
2: Artist also. Alam mo yun, I'm always with them. Actually.
1: Correct. Yeah. Tapos nakakatuwa ito si Miss Pia Words back talaga. Mm-hmm. Kasi diba nung nanalo siya, kahit sino man sinong Miss Universe, yes. Diba? Kapag Miss Universe pa

0: May sense kung nasan siya.
1: Totoo.
0: I feel lang naman ah, of course ayoko naman magsalita on behalf of her, but every time I see her, mga events na pinupuntahan niya, parang kailangan may meaning kung bakit siya nandun. Hindi lang basta accepting an event that would, you know, just say na nandun lang siya.
1: Hindi siya dekorasyon.
0: Exactly.
1: Ganyan yan. Hindi yung pupunta siya because of her presence alone, di ba? Yung parang for cultural purposes lang na
0: yes,
1: may representation. Hindi lang siya ribbon cutting.
0: Yes.
1: Ganyan, di ba?
0: Yun yung pinaka-ano eh. Yun yung pinaka-importante pag influencer tayo.
1: Correct.
0: Diba? Dapat na tayo. Tama yung sinabi mo eh.
1: Oo.
0: She... Ano ba yun? Walks.
1: She walks her talk.
0: Walks her talk. Very important.
1: Correct naman. Kaya keep it up, Miss Pia.
0: Yes. Again, congratulations, Pia Words.
1: Yes.
0: Ay, ito naman.
1: Hindi ko makalimutan, nagkita kami. Pagdating niya, syempre parang pinili yung mag-i-interview sa kanya. And fortunately, I was one of those. Tapos sabi ko, naku, limited lang question. Tsaka dapat 2 questions ka lang. Kasi ang dami naman nakapila.
0: Yes.
1: Sila, yung lahat ng mga ano natin, news personalities. Tapos mabilis lang yun kasi MOU ang nag-organize eh. Ganun.
0: Yeah,
1: naku, sabi kong ganun. Tapos ano, alam mo yung tatanungin mo lang yung question, tapos tapos na, ganyan.
0: Oh.
1: Tapos naging lengthy yung conversation namin. Kumaga nag-overtime kami. Pero she enjoyed it kasi ang sarap niya rin talaga kausap. Ikaw, of course, na-interview mo na yan.
0: But, hindi, pero ako, more than anything, pero ikaw din masarap ka rin kasi kausap. That's why, maybe. Diba? I mean, every time I get to sit here sa may alam na this, tapos ikaw yung kasama ko din. Of course, iba rin si Jaihon. Pero pag ikaw rin yung kasama ko, parang, okay, makes sense. That's why ganito mag, si...
1: I am humbled. Naman yun. Dapat daw hindi mo yaan. Hindi, huwag. Hindi naman. Ganon. Huwag daw. Nasabihan na ako. Ganon. So, of course, i-claim mo yun. Tapos, si ano mo. Para, tapos, i-share mo sa iba. Diba?
0: Saka, iba pa rin,
1: thank you.
0: Yeah, pero iba pa rin kasi pag kami dalawa ni Jaihon, pag magkasama kami dito, iba rin pag nandito kay. Kaya nga, nung wala ka, no, nung nakaupo ako dito, sabi kami na sabi, we miss you so much.
1: Ganyan.
0: But we're very happy you're back, of course. Si Jai ho naman ang wala. Hindi ko alam kung nasan si Mama Jai. So, Jai, kung nasan ka man, we love you.
1: Ayun. Tapos ano, yun pala tumatak sa kanya, nagkita ulit kami nung kanyang ano, launch na book. Hindi ko lang makalimutin kasi sabi ko parang wow, at least meron akong memory. Tsaka may moment kay Miss Pia Wurtzbach. Sabi ko, it's worth the wait. It's good that you're back, Miss Pia Wurtzbach. Sabi niya, I love that! Sabi niya ganun. Hindi ko rin alam bakit yun yung bigla lang.
0: Hindi ka talaga.
1: Bigla lang yun. Sabi ko, hala ba kapapagalitan ako yung MOU kasi may adlib na ganun. Kasi ano, kasi ganito lang, hi, hello, my first question is, alam naman ganun, di ba? Ang pangit
0: pero
1: naman.
0: Pero may konting yun, banter muna.
1: May konti muna, ganun.
0: Wow.
1: But, parang,
0: and ano ba pa, di ba? Parang, I'm not sure, baka alam mo. Parang hindi naman B2B sa ata si Pia, di ba?
1: Hindi, abroad.
0: Dubai ba? Sa Dubai.
1: Dahil di ba yung ano niya, yung
0: husband niya.
1: Ganun.
0: Si Jeremy Johnson.
1: Yun, di ba? Nakakatuwa kasi. Pero every time na may event, pumupunta siya. Tsaka yung family, di ba yung sister niya, tsaka yung mom, ganyan.
0: Mom,
1: di ba? Para sa Shell naman ng content. Mom, ganun.
0: May ano rin sila. Itong parents, ang mommy din ni Pia and also yung kapatid niya.
1: Yes.
0: I forgot her name eh. Pero yung kapatid niya din, tsaka yung pamangkin niya, grabe sila, very supportive kay Pia sa
1: very
0: mga
1: true.
0: Niya. She keeps on posting it on ano, on social media. But again, congratulations to Pia. Sana
1: so
0: next time again, magkita tayo.
1: Oh,
0: may picture kami together eh. Talaga yung picture ako kay Pia.
1: Very nice. Yes,
0: all right. Ito naman, aminado sina Vice Ganda at Vic Soto na nakakaramdam sila ng pressure sa pagtatambal ng pelikulang The Greatest Showdown. Sinabi ni Vice na may sariling brand of comedy silang dalawa, kaya mas mataas ang expectation ng mga manonood. Pero excited pa rin ang dalawa sa unang beses sa pagtatambal, lalo na nang marinig ang reaksyon ng fans. Para kay Vice, masarap sa feeling na makatrabaho si Bossing o Bossing Vic na itinuturing niyang idol. Kasama ang The Greatest Showdown sa entry sa Metro Manila Film Festival na mapapanood sa December 25.
2: Grabe
0: yan.
2: This.
0: Alam mo, I was able to do also the interview for that. Nakakatuwa si Vice. Alam mo, masaya-masaya siya papaano. Nakasama niya finally si Vic Soto. Kasi di ba parang, wow, ano to, sabog talaga tong anong to, comedy na to for sure dahil pinagsama silang dalawa. No?
1: Come to think of it, nagsama silang dalawa, isang letra lang ang pinagkaibigan baby nila.
0: Right.
1: Letter E. Diba? Vic and Vice. Diba? Ganun eh.

0: No, dahil nga magkaiba nga sila ng comedy, ng anong sinatawag ba?
1: Yung brand
0: nila
1: of comedy.
0: Oo, magkaiba sila eh, ng way of doing comedy. Mm-mm. Pero this time, makikita ng mga tao kung paano nila pagsasamahin, no?
1: Correct.
0: Itong Vic Soto and the Vice Ganda comedy movie, ano kayang kakalabasan?
1: Sa comedy daw, o kahit sa anumang tandem, kahit dito sa radyo, hindi kayo pwedeng parehong mataas eh. Diba? Hindi naman,
0: bigayan.
1: Dapat yung isa merong ano, may top, may bottom. May top at may bottom. Hindi naman. Merong hindi dapat. Ba't ba yun ang nasabi ko? Diba? Pero ganun po yung ibig kong sabihin. O kaya ano, versa. Versa naman. Nagpapalitan kayo, diba? O, ikaw ngayon.
0: Hindi naman tawag-tawag naman ako. Si papaanan dito eh.
1: Ganun lang namin kakulay na play with words. Pero ganun yung gusto naming sabihin na hindi kayo pwedeng nagpapataasan kay pareho. Hindi naman kayo pwedeng parehong boring na
0: tama.
1: Dalawa. Kaya yung brand of comedy na nila, kaabang-bang-bang. Mm-hmm. Dahil, paano kaya nila yun? Kaya siguro, the greatest showdown. Diba?
0: Pero I think, yung ano din, itong the greatest showdown, dito natin makikita talaga yung collaboration ng magkaibang type of comedy na first time lang din mangyayari dito sa atin sa Pilipinas. Diba?
1: Correct.
0: You get to see, itong dalawang to, blockbuster ito eh, every MMFF.
1: Correct.
0: And also, I remember, si Vice, diba, did two drama, comedy-ish. Hindi nga masyadong comedy. Yung dramedy, no? Last two years niya. And then, this time, babalik siya dun sa pasabog na comedy.
1: Kung paano siya minahal talaga. Ganon.
0: Yeah, very excited for that. Oh. Pati yung reaction ng fans nga daw, di ba? Ikinatawa din nila. Kasi after nung announcement na yun, grabe yung internet. As in, trending talaga. And alam mo, above everything else, kinatawa ako talaga dito. Can you imagine Vic Soto and Vice Ganda?
1: Yes.
0: It's coming from different networks. Before.
1: Mm-mm.
0: Na parang for all of us before, it was impossible. Like, imposible yung magsama ang dalawang to at lagi lang silang maglalaban.
1: Correct.
0: Sa takilya, of course, sa Blockbuster Award. Pero this time, we get to see both of them sa isang pelikula, sa big screen, and yung fans sila pagsasamahin din. Rumble talaga.
1: Correct. Oo. Ano, hindi lang yun. Di ba, lagi silang pinagsasabong kasi para sa nag-uumpugang bato sa noontime programming.
0: Yes.
1: Di ba?
0: Yes.
1: Kasi it's Bulaga and it's showtime.
0: Yes.
1: Kaya talaga yung landscape ng television at ng entertainment at ng movies, nag-iba na talaga.
0: It's ever-evolving, di ba?
1: Yes.
0: And yun yung pinakamaganda sa panahon ngayon.
1: Correct.
0: Diba? Kaya na pala magsama ng mga bagay na akala natin
1: correct.
0: To be totally separated or forever separated.
1: Correct. At ang panalo dyan, yung viewers.
0: Tama.
1: Yung viewing public, kasi wow!
0: Yes.
1: Pareho nating may enjoy yan, di ba? Yung comedy, konting galaw lang. Si Bossing Vic, hindi kailangan magbigay ng salita. Ano lang, konting gesture niya lang, matatawa ka na. Mga reaction niya lang, di ba?
0: Ayun din yung sinabi ni Vice actually during the interview. Sabi niya, more than anything thing daw na nandito siya ngayon sa doing MMFF at bumalik siya sa comedy.
1: Mm-mm.
0: Ang pinaka ninanamnam niya daw is the experience and to be able to work with Bossing Vic.
1: Yun na
0: kasi
1: nga.
0: Sabi niya, parang isang tent sila.
1: Correct.
0: Tapos second day of shooting na nila ng pelikula. Nung second day, binagyo pa sila.
1: Aww.
0: So, pero sabi niya, I think that's the magic of it. Parang ang dating is we still continue the work. Matapos natin to para sa ating mga kapamilya at kapuso na gusto tayong mapanood together.
1: And I guess it's a sign kasi kung binagyo sila noon, parang ganun din signal number 5 sa ganda ng movie nila, di ba?
0: Exactly.
1: Pasabog kung pasabog.
0: Yes, so, di ba sabi nila pagka inuulan ka sa
1: blessing
0: mga times sa mga times na parang very important sa'yo, blessing you.
1: Oh my gosh, maisingit ko lang kasi syempre ganyan din yun. Nung nagpa-pray kami, yung ano, of course, ngayon panoorin po yung second Miracle in Cell number 7.
0: Oh, yes,
1: di ba?
0: Yes.
1: When we did the first one, siya yung naging blockbuster noong 2019 sa MMFF.
0: Mm-hmm.
1: Aba, syempre, hindi naging Vice Ganda. First shooting day namin, ulan.
0: Ah, ganon, talaga, diba?
1: Blessing, di ba? Di ba? Di ba? Direct Noel Naval, o yun naman.
0: Ano, also, ano, Papa, one last for this. Uh-oh. It's also your perspective.
1: Correct.
0: Parang feeling ko, when bad things are happening to you, you just have to look at the good side of it. Mm-mm-mm. Kung umuulan, I think you umulan.
1: Mm-mm.
0: Kasi baka blessing to, baka important na umulan, baka mainit masyado yung set, and
1: uh-oh,
0: God is giving this ulan na to para maging comfortable pa rin tayo kahit na umuulan. But of course, diba, yun lang naman, we train our mind to look at the good side of everything.
1: Correct. And yes, make that perspective the perfect. Diba naman? Bigla ko lang naisip.
0: My gosh, wala akong entry.
1: Bigla ko lang naisip. Pasensya na. Bigla. Minsan, ganyan dapat. Yes. Diba? Parang ikaw ang magdi-dribble, ako ang mag-shoot. Ganun yun. Yung pagkasabi mo ng perspective, abate ka muna, I can play with that word. Oh. Tapos yung line of, ano mo pa, nung sinabi mo, let's perfect, make that, diba? Perfect. That perspective. Diba naman? Sabag na patuloy. Eto naman po, maraming loves din. Itong next feature natin kasi inilabas na ng actor-singer na si Inigo Pascual ang teaser ng kanyang bagong kantang Pagdating ng Panahon nitong Lunes. Ang tawag na yata lang sa kanya, Inigo. Ganon,
0: Inigo.
1: Oh, diba? Oh. Inigo. Isa nila, wala na yung Pascual yata. Ay, yung iba kasi, Inigo. Actually,
0: parang Darren ba to?
1: Parang ganon, diba? Tsaka ano, Inigo. Ganon. Siguro yung bata siya, Inigo. Ganon, diba?
0: Yun. Saka Vibory. Si Vibory ganyan din.
1: Correct.
0: Diba, wala na silang apelido?
1: Yes.
0: Parang si Glock na.
1: Yes! Diba naman? Pasok.
0: Okay,
1: diba,
0: okay, may entry ako.
1: Yun,
0: one
1: yun.
0: All.
1: Correct. Naku, eh, pag yun naging Glock pa lang, eh, ano mo nyo nang bawasan, diba? Ibigay nyo na sa kanya yan. Naku, eto na nga. May kasama pa itong music video. Nakasama si Bini Mika. Self-composed ito ni Inigo ang kanta. Sa isang panayam, sinabi ni Inigo na maglalabas siya ng album ngayong taon. Mapakikinggan na ang Pagdating ng Panahon sa streaming platform simula Huwebes.
0: Hello, nandito.
1: Congratulations naman. Oo, tsaka ang dami niyong narating, tsaka gumawa siya ng pangalan. Remember, ito nakatatrack na talaga sa kasaysayan ng music industry. Si Inigo ang unang nakatungtong sa Billboard. Yun, yung nag 100 million stream siya tayo, yung ano, dahil sa'yo. Yun yun. Yeah, diba?
0: Nalala ko na pag-usapan namin yan sa Umay Gan eh. Parang nga daw sobrang ano niya. He's very happy about it. Talagang to the point na pinursue niya talaga yung music because of the song Dahil Sa'yo. So, kaya hindi niya, if I remember it right, parang hindi niya in-expect na mag-blow up itong music niyang yun eh. And who knows, baka ito rin pagdating ng panahon, no, mag-blow up din. I'm not sure lang kung ano. Ayun, self-composed nga niya to. For
1: correct.
0: Sure.
1: Oo, hindi naman ito yung ano, pagdating ng panahon ni Ice.
0: Ice. Actually, kinakanta lang kanina.
1: Kaya wala na rin apelido si Ice, no? Paunti sa sarwa, no? Diba?
0: Feeling ko ganun na rin tayo.
1: Oh my God.
0: Gano'n na lang ako.
1: Magagalit papa mo.
0: Ay, daddy. Baka nanuno.
1: Tinanggal pa yung apelido, diba? Oo, sige. Ayan, magbabalik kami ni Krishna na. Apelido na lang ang sinabi, di ba?
0: Uy, pero i-clear ko lang, Papa. Krishnan po ay apelido ko.
1: Apelido
0: kasi
1: ka,
0: mga tao sa labas minsan tatago, Krishnan. Apelido ko po yung pangalan ko po, Gainiel.
1: Yun na talaga. Tsaka ano, mas social po, hindi po Gainiel. Gainiel.
0: Gainiel.
1: And di ba, yung yes. N, gano'n, hindi po siya N-nye.
0: Actually, may kwento nga ako about dyan eh. So, tinanong ako, what's your name? Sabi ko, Gainiel. So, sabi sa akin, Daniel. Sabi ko, no, Gainiel po. Daniel. Sabi ko, letter G po, Gainiel. Ah, Gainiel.
1: Oh, yun lang talaga. Ang galing, di ba? Buti nalinaw mo. Ganon. Oh, I got it. Oh my God.
0: Tinanggap ko na lang. Genial na lang. Sige po.
1: Oo, buti nga ikaw. Ako ginagawang pamuna sa katawan eh. Oh well. Yun ako, baby, oh well. Yun na nga. Ako. Puputuloy po muna tayo pa sandali ang ating showbiz chika dahil meron tayong mga beauty queens na mga guests at makaka-queentuhan natin sila.
0: Wow, I love it!
1: Ito po mga kasama po natin si Michelle Rina Carmen at Scarlett Chua sa pagbabalik ng Alam Ko Na.
0: Alam niyo na!
1: Alam na this!
2: Alam Ko Na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this sa DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay. Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
6: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30. At DZMM Tele Radio.
7: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa Private Confessions.
8: Alam kong may nararamdaman ka na noon sa akin. Alam ko yun. At hindi ko rin naman ipagkakaila na may naramdaman na rin ako sa iyo dahil naging mahalaga ka sa buhay ko. Pero kahit ganun, ikaw ang dapat nakakaalam kung saan tayo dapat huminto, kung hanggang saan lang tayo. Hindi sapat na sabihin mong pareho nating gusto. Dahil may responsibilidad ka pa rin.
7: Private Confessions. Yes. Private Confessions. Yes.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: nossa Spotlight Talent Showbiz Chica. Alam na dis! Live!
1: At live! Na live po natin mga kasama at lalong pagagandahin ang ating gabi dahil mga beauty queens ang ating makakasama. Naku, triple tie na ngayong gabing ito ha, sa dami nila. Nagbabalik po ang ever laughable, ever lovable, Papa Awapas.
2: At syempre, sa ngalan pa rin po ng Beshi ng Bayan at Diyosa ng Kalsada, Mama Jai, ako po si Gino Krishnan.
1: At masedo pong nanonood ngayon ang mga taga-Canada, yung mga nakasama po natin dyan. Sayang di kami nag-abot ng aking best friend na si Martin Rivera. Kasi what? Right after nung kami, dumating naman si Martin para dun sa Pinoy Fiesta dyan sa Canada. Thank you very much! At ano, sa susunod po, makita-kita pa rin tayo. So may announcement muna tayo, Ginyel!
2: Yes, ito po sa mga negosyante, warehouse manager, procurement officers, at manufacturing managers, punta na sa Transport and Logistics Philippines 2026 Expo, ang trade show para sa Global Supply Chain Solutions. Gaganapin mula September 16 hanggang September 18 sa World Trade Center, Metro Manila.
1: Kasali po dyan ang suppliers ng delivery vehicles, commercial fleets, forklifts, cold chain at cargo ships, pati na mga leader ng industriya mula sa iba't ibang bansa para sa exclusive access conferences. Kaya see you there, mga kapamilya! Ayan, ako. At guguling uli ang ating industriya pag ganyan. Yes. Diba? Sulong, ekonomiya. Pero ito, isusulong naman po natin ang mga kagandahan po ng Pinay. Ating mga ano Pinay beauties. Yes. Diba naman? Proud na makakakwentuhan natin. At meron din talaga silang show na kwentuhan bilang host. Unang guest natin.
2: Of course, we have si Charina Carmen. Ayan. And also hello. Si Scarlett Chua. Si Charina po ay Global Ambassador 2025, Model Mom Universe 2026, host ng Kwentuhan. And of course, si Scarlett naman ang Mrs. Universe Pacific 2026 at kasama rin po siya ni Charina na host ng Kwentuhan. Kaya naman, batiin niyo po ang ating viewers tonight.
3: Magandang gabi si Miss Ginyel, Papa Awal. Yes. At sa lahat po ng nanonood, magandang gabi po.
4: Ayan. Mabuhay! Magandang gabi! Thank you for inviting us here, Papa Awal. Mm-hmm. And Miss Ginyel. And to everyone who's watching us, patuloy niyo po kami panoorin dahil marami pa po kayong maririnig tungkol sa journey namin.
1: Ayan, ako. And please do inspire our moms. Yes, ganyan. Ang mga tunay na beauty queens sa ating mga tahanan. Yes. Yung mga reyna ng ating tahanan, di ba? Uy, nakakamiss yun na yung mga, yung show na reyna ng tahanan, Stacy ng tahanan, yung mga ganyan tipo. Iba talaga, pag ang mga shows, kunwari, kagaya ng Magandang Buhay, yung mga moms, nakaka-relate sila, di ba? Yun naman. Kaya, nakutsak pa, papasukin din kayo sa mga tahanan. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, di ba naman? Pero please, do share with us kasi yung mga titles ninyo, very significant yan eh. Tsaka yung mga responsibilities that go with the title and the crown. Pero pinakamahirap daw the title at crown talaga ay being a mom. Di ba? Ang dami talagang ginagawa yan.
2: Ang dami kasing roles, di ba, ng isang nanay.
1: Correct.
3: Walang day off, walang overtime.
2: And speaking of nanay, nanonood ang aking mama sa Australia. Hi, mama!
1: Hi! Hello po sa mga kababayan natin dyan sa Lantown Anda.
2: Pati mama naman nasa Perth. Hi, mama!
1: Oh, it was my Perth time to go there. Sa Perth when I was there.
2: Sabi,
1: oh my gosh, it was my Perth time. Yes, and naman. So please, ano po yung ibig sabihin ng Global Ambassador? Tsaka yung Mom Universe.
3: Oh. Ito pong Grand Global Ambassador International ay isang international title na napanalunan ko po sa Malaysia. Mm-mm. 2025. So, mga 18 kami na naglaban-laban. Grand winner ultimate din po yung nakuha ko kasi pinaglaban din yung mga grand winners ng iba't ibang categories like sa Miss, Mister. So, dalawang titles yung dala ko. Mm-hmm. Mrs. Grand Global and Grand Winner Ultimate as the overall winner. Naiiba nga yung pageant na yun.
1: Wow.
3: And another Model Mom Universe naman po ay kay Sir Richard Hinola sa Best Magazine. Ito naman po ay ambassadorial crown being ambassadress ng Goodwill, being a mom, sa title niya nga po, para sa iba, sa platform naman na maging inspiration din at empowerment sa mga mommies sa buong universe.
1: Oo, ay deserve din naman yan. At thank ano you ha, chika lang po, kasi si Mami Cheryl Carmen, ay bukod sa kanyang mga titles, ano, commercial model din yan, without saying the brand, lumabas siya sa commercial.
2: Ano, diba? Maganda talaga. Silang dalawa, actually, maganda talaga sila. Looking
3: like
2: at them, thank you so much
3: po.
2: Talaga po naman. Ang ganda niyo po talaga yung dalawa. Pero, for sure, Miss Charina, no, it's very hard na balansihin yung role ninyo bilang beauty queen, host, and also being a mom. Kasi ang nanay, full-time job na agad siya. So, paano niyo po binabalance itong mga to?
3: It's just a matter of balancing your roles and knowing your priorities. So, malayo pa po, kailangan nakaplan na yung mga kailangan na okasyon sa pamilya, sa school ng anak ko. So, lahat siya nakasulat na, and parang yun talaga yung priority ko. Alam ni Sir Richard dyan na pagka para sa anak, para sa asawa, may day talaga na hindi ko pwedeng baliin. So, doon naglalaro, pinaka-foundation yung family. And then, syempre, kailangan kong laruin yung schedule ko dahil as beauty queen, alam din ninyo, as beauty queen, na hindi rin tipid, hindi basa-basa ang responsibilidad. Dahil yung tunay na crown na meron tayo is yung responsibilidad na buo natin para sa association na ating nirepresent at sa lahat ng kababaihan o lahat ng mga naglo-look up sa atin.
1: Correct.
2: And even after passing the crown, may responsibility pa din eh, di ba?
3: Yes.
2: Continuous, hindi siya natatapos after you passed on your crown or even after winning the title, no, diba? It doesn't end there. But of course, for Miss Scarlett naman, Mrs. Universe Pacific 2026, kayo naman po, saan po ito ginawa, itong pageant na to, and how was your journey?
4: Ginawa naman po siya sa noong June 28, Grand Coronation Night namin sa Manila Hotel.
1: Okay.
4: Yun naman ang first time na pageantry na sinalihan ko talaga. Mm-mm. And I really feel so blessed kasi supportive yung husband ko. Mm-hmm. And narin nga po ako ng as Mrs. Universe Pacific Philippines 2026.
1: Oo.
4: Yun din yung hindi ko makalimutan na journey ko. Dahil ang dami rin po talagang tumulong sa akin. Yeah. Mga behind the scene na people like the glam team, the pasarela coach, the Q&A coach, and the mentors. So, marami pa po talaga na kung bakit ako umabot sa ganong title. So maraming salamat sa lahat ng taong tumulong talaga sa akin.
1: Mm-hmm.
4: And bilang po sa isang ina, kung paano ko po siya balansehin. Actually, even may career na po talaga tayo ngayon, how we balance our career and our family life is knowing the priorities. Tama po talaga si Sister Queen, Charina.
1: Mm-hmm.
4: Talaga po kasi inuunan natin ang pamilya natin. Even before I have these titles and kung ano man po ang nakakamit ko ngayon, naging nanay po muna ako. Kaya talaga po ang pamilya ko ang uunahin ko.
1: Totoo. At syempre bukod dyan sa titles nyo, sa mga activities nyo, tapos yung pagiging mom nyo, baka may trabaho pa kayo, di ba? How you juggle everything, di ba? Hindi ba kayo nalilito? Kunwari sa bahay ninyo, baka nakalimutan nyo na nanay na kayo, beauty queen pa rin kayo. Mom, where's the... Ganyan the mail. Sabihin nyo pa rin, oh, thank you for that wonderful question. Gumaganon pa rin kayo. Kaya papunta lang sa sala, rumarampa pa siya. Oh, I forgot. At nasa bahay nga pala ako. Di ba, hindi kayo nalilito ng pag-aayos sa inyong mga role?
3: Ikaw po, represent the traditional Filipino women, modern moms. Di ba, pinagsasabay talaga yung work, yung extracurricular, tsaka yung pagiging wifey and mom.
2: Yes.
3: So, kailangan multitasker ka talaga.
2: Yes.
3: Hindi pwedeng hindi marunong mag-multitasking. Like kanina, tutor ako sa anak ko dahil midterm sa math niya.
1: Diba?
3: Ako talaga yung tutor. Tapos after, break time, 10 minutes, tawagin ko yung engineer ko, tatawagin ko yung manager ko.
1: Diba?
3: So talagang multitasking and it's not an easy job, but you can learn how to love it and embrace it kasi alam mo naman na ikagaganda rin mo ng future mo at saka ng family.
1: Correct.
2: Also with this generation, diba? Very career driven ang mga kababaihan, diba? May ibang hanggang ngayon, hindi muna nila unahin ang pagpapamilya because they wanna be able to do the things that they wanna do. Magtatrabaho talaga sila.
1: Yes.
2: And night. But iba pa rin yung power, pagiging superwoman ng mga kababaihan na they're working, their yes. mom at the same time, beauty queen. Alam mo, may pinupush silang mga advocacy. It's not easy.
1: Correct. Grabe, no?
4: And making sure din po talaga na magbigay rin ng oras para sa sarili natin. Kasi it's really important na maging okay tayo sa health natin and mental natin. Kasi correct. That's how we take care and love our family. If we cannot take care of ourselves, how can we take care our children, yeah. our family in the household?
2: I think also,
1: Pahil the world din kanta. Michael Jackson.
2: Thank you.
1: Ano na.
2: But just going back, kanina nasabi nga ni Scarlett, mm-hmm. no, na parang marami siya pinapasalamatan because it takes a village also.
3: Right.
2: Diba? Mm-hmm. Tayo mga kababaihan na True. Nakakagawa ng mga bagay na to, it's because of the people around us also.
3: Right.
2: Diba? Dahil mm-hmm. din sa kanila na we're able to stand up True. And really fight through the day, lalo na mga full sked, diba? Mm-hmm. Sa kanila din talaga tayo naka-angkla, diba? Right. Basically, sila yung nagiging anchor din natin.
1: Oo. Ang nakikita ko sa inyong dalawa, tama, na kahit sa dami ng ginagawa niyong lahat nito, hindi niyo kinakalimutan yung sarili ninyo. Mm-hmm. Ano, magandang advice yan sa mga moms na mag-ayos din po. Kita mo naman, oh, parang yes. beauty queen kahit sa bahay lang, sige, diba? Para, kaya, minsan, diba, yung sinasabi, lalo siyang na, kaya mm-hmm. naghahanap na yung partner ninyo, yung asawa yeah. niyo ng iba. Kasi napapabayaan yung mm-hmm. sarili.
3: It's never
1: diba?
3: Too late to take care of yourself, to mm-hmm. love yourself. Kasi diba pag masaya ka din, masaya mm-hmm. din yung nakapaligid sa'yo.
1: Tama. Totoo naman. Nakakatuwa.
2: Eh, oh. And also, si Miss Sharina, you have a 11-year-old son.
3: 12. Yeah, 12. He just turned 12 years old.
2: Na. And for Scarlett, you have three
1: children. Hindi yan latao. Diba?
4: 3 years old, 5 years old, and 7
2: yeah,
4: years old.
2: Yeah, but I think
4: old.
2: We should normalize that also. Yes. Hindi kailangan na, ano, diba, you can be fit. Even if marami kang anak, 'di ba? Pwede maging fit kasi nagawa nga ni Scarlett, 'di ba?
1: Yung
2: iba of course may mga nagkakaroon ng problems, pero it's not too late. Tama 'yung sabi ni Miss Sharina. Never too late, 'di ba, to take care of ourselves. Okay. Mm-hmm. Pero ano pa 'yung pinaka natutunan ninyo dito sa motherhood, pagiging nanay sa for you Scarlett, tatlong kids, and for you Miss Sharina, sa 12-year-old son mo?
3: Siyempre, first of all, dati 'yung love ko sarili ko lang. Mm-hmm. 'Yung dalaga ko. I never knew that when I get to become a mother and get to have a son, mm-mm. your love can be unconditional. And then yung sarili ko parang second na lang. Kahit nakikita nyo nakaayos ako, correct. Second na lang yan. Kasi mm-hmm. yung unahin mo talaga yung kapakanan ng anak mo, di ba?
1: Totoo.
3: Like, when during my early motherhood, nag-breastfeed din ako. Mm-mm. Kailangan ko mag-set aside ng work hindi masyado dahil talagang I have to be present sa lahat. Mm-mm. Ayoko ma-miss yung growing up years niya.
1: Totoo.
3: And syempre para sa asawa. So, hindi talaga rin.
1: Nakakatuwa.
3: Yes. You have to build also your values like patience. Mm-hmm. And at the same time, you're learning also
1: Totoo.
3: To be a better person.
1: Deserve nyo tawagin. Sabi nga ni Miss Aya, ay ang tanging ina nyong lahat.
3: Oh,
1: no?
3: Yes.
1: Oo.
3: Oh.
1: Kasi, but sinabi ko muna talaga yung pangalan. Kung hindi, baka mamiscote ako, diba? Ganun. Mamaya, akala nila. Uy, ba't ganun? Diba? Kasi lahat nasa inyo, ne.
2: Ayoko na magsalita.
1: Yun na. Pero bukod siyaan, you wear another crown as host naman yes, ng sarili niyong yes. show na Kwentuhan. Please share with us ano yung pinag-uusapan niyo sa Kwentuhan.
3: In Kwentuhan, our guests are beauty queens like mm-hmm. Imam Ginyag, mm-hmm. kings, and stakeholders. Those who are related in the pageant industry mm-hmm. and mm-hmm. also fashion like designers, mm-hmm. pageant directors, mm-hmm. ganyan sa pageantry naman. And this is a platform to give them a voice mm-hmm. so that yung life story nila, you just don't look at the facade mm-hmm. of how they look, yung mm-hmm. crown, but beyond them, di ba, yung life nila, yung struggles, challenges, mm-hmm. everything that make them real humans,
1: yes.
3: di ba, human beings. And yeah, it gives you inspiration,
2: because
3: lessons.
2: Because sometimes also we forget, no, that
3: yeah,
2: these
3: so
2: people are also human. Kasi
3: yes,
2: we see
3: so
2: them wearing high heels.
1: Correct.
2: Very poised when it comes to portraying themselves in front of the
3: yes.
2: camera, in front of the stage, in front of a lot of people. Pero nakakalimutan natin, oo nga pala, no?
3: Some people tend to judge
2: yes.
3: them pa. And
2: exactly.
3: You don't know kung ano yung mga sacrifices nila, pinagdaanan nila. What are they doing it for? Like mm-hmm. for their families. Most mm-hmm. of them are like, di ba, mga talagang breadwinner.
1: Mm-hmm.
3: So, you really have to appreciate the good side of them.
1: Correct.
3: Behind the ground.
1: Naku, hingin namin kayo ng message message. Well, there's still time. Ang oras natin, 9:38 na mga kapamilya. Miss Scarlett, anong gusto mong i-share sa mga kapwa mo moms na hindi mo natupad ang kanilang pagiging beauty queen, eh, they're beauty queens in their own right, sa kanilang sarili nilang royalty sa tahanan?
4: Sa mga moms at kababaihan, ang ma-share ko talagang advice is you don't need to be a perfect individual. Mm-mm. And you are enough. Actually, yung mga sakripisyo, pagiging matatag ninyo at pagmamahal ninyo, yun ay patunay na rin na kayo.
1: Ang ganda ng boses niya, no? Napakamalumanay, di ba? Parang yun.
2: So, para bang patutulugin na tayo.
1: Correct. Nagmamahal, Scarlett.
2: Good
1: parang
2: night
1: ganun,
2: po.
1: Good night po. Yun. And Miss Sherina, your message,
3: so,
1: please.
3: Opo, yun din. Lahat tayo may kanya-kanyang corona sa ating mga tahanan. Hindi literal na corona, pero yung corona niyo ay corona ng responsibilidad, pagmamahal at sakripisyo bilang isang ina na kahit wala nakikita, suot-suot nyo at tinanindigan nyo at pinipili nyo ng may pagmamahal araw-araw. Kaya mabuhay lahat ng mga ina.
1: Yes.
2: And of course, invite everybody to watch Queen Tuhan. Saan ba ito mapapanood?
3: Mapapanood ito sa Signal TV, Channel 106, every other Saturday. So, pili namin 15th and 30th of every month.
1: Ayan.
3: So, para hindi siya talagang...
1: Para nandaan nyo, sweldo.
2: Sweldo! Para masaya ka na may sweldo ka. Masaya ka pa mapapanood mo ang Queen Tuhan.
3: And may replay po siya sa YouTube channel under KMD Studio. So, sana po i-follow na rin nila yung pages namin para makita din kung kailan siya pinapalabas, para mas marami pa kaming ma-inspire, lalo na mga young girls who are gonna be future women and heads and queens of every family in the country at sa buong mundo.
4: At meron din po akong, bago po akong mag-promote din, na isang movie project din po na, na magkasama kami. Ang gusto ko lang din po i-share, of course, as a mom, na may tatlong anak na rin, kung ano po talaga ang nagbigay na aral sa akin is, aside from sinabi ni Miss Charina Carmen, unconditional love is the choosing to keep going despite your own pain, and the greatest strength talaga is to serve your loved ones even in difficult moments. I-share ko lang din po saglit ang aking naging experience. Nung pandemic days din po talaga, nagkasakit po kami ng eldest ko and nag-quarantine kami sa isang kwarto para hindi kami makahawa ng ibang tao. And despite nung kaming dalawa may COVID, I chose talaga na to stand up every day at alagaan siya. And siya talaga yung inuuna ko. Hindi ko masyado pinapansin kung ano nararamdaman ko. Kasi kung sino yung mga nagkaroon din ng COVID, we know naman na we had chills, fever, body ache, headache. And nagkaroon din po tayo ng nawalan ng taste. So, yun po talaga ang importante sa akin is safe at cared yung anak ko that time. That's why yun ang na-learn ko is to have an unconditional love and to keep going despite their own pain. And yung ipopromote po talaga rin namin, of course, the movie Titulada. Magkasama po kami ni Miss Charina Carmen. Coming soon na po yan sa November.
1: Ayun.
3: It is by Richard Hinola.
4: And directed by Ken Martin D.
3: Soon po sa November. And October naman po, coming home.
1: Ayun. Hindi kami naman ako. Ayan. Ako, maraming salamat po, Miss Sherina Carmen and Miss Scarlett Chua. Thank you very much.
4: Thank you so much.
1: At syempre, sa ating pagbabalik, makakasama naman po natin ang singer balladeer na si
2: Jax De Castro.
1: Para lahat mapasabi ng alam ko na.
2: Alam niya na.
1: Alam na this.
5: Nakakagigil. Nakakagigil.
3: Nakakagigil.
5: Di makapagpigil. Alam na dis. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities on the go.
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin. Let's go!
7: Make your move, baby.
8: Artrisin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin! Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pagkalaga ng BCL para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. BCMM Blood Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
5: Balitang kumpirmado, Tata Radyo Patrol! Serbisyong sigurado, Tata DZMM!

Random ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palo?

Vázquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Taraan. Ayan,
1: yun diba po. Naman? Yeah, nakakatuwa naman yung kanyang original song na kaya.
2: Talagang excited na kami sa Get Jacks. Marami for sure ang manonood
1: niyan.
0: Hopefully, hopefully. I'm praying sa kaya sa lahat po nanonood. Please buy your tickets now. I don't know if this is gonna happen again. So, sana po ay makasama
2: sure
0: kayo sa first solo concert. Thank you so much.
2: Maraming pa ang concert ang gagawin mo.
1: Yes. Correct. Ako, I will watch po doon sa The Repeat.
0: Sana
1: ganon, di ba? Claim natin.
2: Pag may 3-day na rin, no? May 3-day na, ganyan.
1: Hopefully. Yes.
0: Si Kuya po ang bahala dyan.
1: Yes, of
0: si
1: course.
0: Direct Pao.
2: Direct
1: correct.
2: Pao.
1: Maraming salamat, okay, Jex so Castro!
2: Yeah! Nabakanta pa ako ni Jex!
1: Correct!
0: Grabe!
1: Very memorable to. Parang ano, birthday celebration talaga natin. For Ganiel.
2: Ibalin talaga si Papa.
1: Yes. So remember this episode.
2: 9-9, September 9, sale.
1: Diba naman? Ako, maraming salamat again sa lahat ng mga naging guest natin. Mga kapamilya, nagdaan na naman bitin kayo, I'm sure. Pero isang oras na po yan ng balitang showbiz na walang mintis.
2: Kami po ang inyong ultimate source ng may init na balita sa mundo ng mga artista.
1: Umantabay pa po sa mga susunod na programa ng DZMM. Ako po muli ang inyong ever lovable, Papa A. Pals.
2: At syempre, sangalan pa rin po ng Beshi ng Bayan at Jocelyn ng Kalsada, Mama Jai, Jai Ho, hello, Gainal Krishnan po ito,
1: yes.
2: Mga kapamilya.
1: Of course, sabay po tayong lahat sa pagsabi ng alam ko na.
2: Alam nyo na.
0: Alam na din.
1: Yay! Alam na Jex yung
2: alam,
1: sinabi niya.
2: Alam na Jex.
1: Dapat alam na din. Thank you!
2: Bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras natin ay 10:04.
1: May mga lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdamin kay tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilanstad. Private Confessions sa DZMM. Mga damdamin nais isiwalat. Private Confessions. Private Confessions.
2: Isang teacher ang napilitang itago ang tunay niyang pagkatao para makapasok sa isang paralang mahigpit ang laban sa LGBTQ+ teachers. Nagpanggap siyang straight at nakipagrelasyon sa isang babaeng teacher para hindi siya pagdudahan. Pero isang gabing pareho silang nalasing, may nangyaring hindi nila napag-usapan kinabukasan. Paglipas ng maraming taon, hindi niya alam, may isang katotohanang matagal nang naghihintay na harapin siya. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Dario na pinamagatang Dugot Laman ang Naging Kabayaran ng Mga Li sa Nakaraan.
1: Private Confessions.
2: May mga taong buong tapang na ipinagmamalaki kung sino sila. Ako, dumating sa punto na natutunan kong itago ang sarili ko para mabuhay. Dario na lang ang itawag niyo sa akin. Isa akong Filipino teacher at sa mga taong nakakakilala sa akin ngayon, malamang ordinaryo lang akong guro na mahilig magbasa, tahimik sa faculty room at seryoso kapag nagtuturo. Pero hindi nila alam na bago ako naging ganito, ilang taon kong ginugol ang buhay ko sa pagpapanggap. Openly gay ako noong nagtuturo pa lang ako sa isang maliit na tutorial center. Hindi naman naging problema yun doon. Alam na mga kasama ko at wala rin pakialam ang mga estudyante. Pero na nagkaroon ako ng pagkakataong mag-apply sa isang kilalang private school, iba ang narinig ko. Maganda ang credentials mo, sabi ng isang tumulong sa application ko. Pero alam mo naman ang policy nila, di ba? Ano? Anong policy? Tanong ko. Hindi na niya kailangan sabihin. Alam ko na pala ang sagot. Ayaw nila ng LGBTQ+ teachers. Hindi man iyon nakasulat ng malinaw sa papel, alam

Meron, meron. Sagot ko. Unang kasinungalingan ko yun sa school na yun. Wala naman kasi akong girlfriend. Pero mula ng araw na yun, kailangan kong magkaroon. At doon na pumasok sa storya si Marga. Teacher din siya sa parehong school. Mabait siya, palakaibigan at hindi tulad ng ibang kasama namin na mahilig manghusga. Noong una, alam niyang nagpapanggap lang ako. Pero habang tumatagal, pumayag siyang tulungan ako. Dario, hindi naman siguro kailangan seryoso, no? Ano niya? Pero, sigurado ka ba? Okay ka lang ba na tulungan mo ko? Tanong ko sa kanya. Alam mo, kung makakatulong ito sa trabaho mo, bakit hindi? Sagot niya sa akin. Kaya nagsimula ang isang relasyong alam naming pareho na hindi normal. Magkasama kaming kumain, minsan sabay umuwi. Kapag may school event, magkatabi kami. Sa harap ng mga tao, boyfriend, girlfriend kami. Sa likod ng lahat, magkaibigan lang. Pero habang tumatagal, napansin kong mas nagiging komplikado. Hindi dahil nahuhulog ako kay Marga, kundi dahil nasasangkot na siya sa kasinungalingan ko. May mga pagkakataon tinatanong siya ng ibang teacher kung ano nga ba ako. Mga bagay na tungkol sa akin. Masaya ba kayo? Yan ang tanong nila. Pero humingiti lang si Marga at sasagot siya ng, oo naman, masaya. At sa bawat pagkakataong naririnig ko yun, lalo akong kinakain ng konsensya. Isang gabi may celebration ng mga teacher pagkatapos ng school activity. Sumama kami. Hindi naman talaga ako mahilig uminom. Pero nung gabing yun, sunod-sunod ang naging baso ko. Marami akong gustong kalimutan. Ang mga titig sa akin, ang mga tanong, ang takot na baka may makaalam. At ang pakiramdam na araw-araw akong pumapasok sa classroom bilang isang taong hindi naman talaga ako. Si Marga ang nagatid sa akin palabas ng gabing yun. Dario, tama na yan. Lasing ka na. Naiinis lang ako, sabi ko. Kanino? Anong niya? Sa sarili ko. Hindi na niya ako pinilit magsalita. Ang mga sumunod na pangyayari ay matagal kong ipinilit ikahon sa isang bahagi ng isip ko. Pareho kaming hindi malinaw ang lahat kinabukasan. Ang alam lang namin, may nangyari sa amin. At sa halip na pag-usapan, pinili naming manahimik. Kalimutan na natin yun, sabi ni Marga. Tumango lang ako. Hindi ko alam kung tama ba yun, pero gusto kong bumalik sa normal ang lahat. At bumalik nga. Nagpatuloy kami sa pagtuturo, nagpatuloy ang pagpapanggap. Hanggang sa isang araw, may nakita akong ilang teacher na nag-uusap sa faculty room. Hindi ko alam na tungkol pala sa akin ang pinag-uusapan nila. May nakakita sa akin sa isang lugar na hindi nila inaasahan. Kasama ang isang lalaking kakilala ko. Hindi naman yun masama. Pero sa eskwela ngayon, sapat na ang hinala. Nagsimula ang mga tanong. May nagtatanong sa akin ng direkta. Dario, umamin ka nga. Totoo bang bakla ka? Tahimik lang ako. Doon ko unang naramdaman na hindi na sapat ang pagsisinungaling. Makalipas ang ilang araw, tinawag ako ng admin. May mga tanong, may mga paliwanag, may mga dokumentong kailangan pirmahan. At kahit hindi ko gustong aminin, alam ko, tapos na. Tinanggal ako. Hindi dahil hindi ako mahusay magturo, hindi dahil may reklamo ang mga estudyante, kundi dahil hindi nila ako tanggap. Paglabas ko ng opisina, hawak ko ang isang sobre na naglalaman ng mga dokumentong nagsasabing wala na akong trabaho. Sa hallway, nakita ko si Marga. Hindi siya lumapit, ako rin. Hindi ko siya nilapitan. Pareho naming alam na tapos na ang pagpapanggap. Makalipas sa ilang linggo, tuluyan kami nagkahiwalay. Hindi dahil may away, hindi dahil may pagtataksil, kundi dahil pareho kaming pagod sa buhay na nagsimula sa isang kasinungalingan. Lumipas ang maraming taon, nagtrabaho ko sa iba't

0: ng eskwelahan, nag-tutorial, nagturo online, nag-ipon. Unti-unti kong binuulit ang confidence ko bilang teacher. At dumating ang araw na nakapasok ako sa isang paaralang mas bukas ang isip. Doon ko unang naramdaman na hindi ko na kailangan magpanggap. Pwede akong maging Dario. Yung Dario na totoo. Yung Dario na ako. Isang guro, isang bakla. At isang taong hindi kailangan humingi ng permiso para maging totoo. Sa eskwelahang yun, doon ko nakilala si Nico. Tahimik siyang estudyante. Hindi siya laging nangunguna sa klase pero kitang-kita kong nagsisikap siya. Isang araw, pagkatapos ng klase, naiwan siya. Sir, pwede po bang magtanong? Ano yun? Kahit ano, sige. Eh, hindi ko pa alam kung makakapagpatuloy pa po ako next semester eh. Paano po kaya? Ha? Bakit? Tanong ko. Yun pala, may problema sila sa pera. Hindi ko siya binigyan ng pera ng basta-basta. Sa halip, tinulungan ko siyang makahanap ng scholarship, pinaghihandaan ng requirements niya, at minsan binibigyan ko ng dagdag na oras para maintindihan ng lessons. Habang tumatagal, naging malapit kami bilang teacher at student. Pero malinaw sa akin ang hangganan. Hindi ko kailanman pinagsamantalahan ang tiwalang ibinigay niya noong mga oras na yon. Ako bilang teacher niya at siya bilang estudyante ko. Nang makatapos siya ng semester, mas naging determinado siya. Sir, salamat po sa lahat ha, sabi niya sa akin. Wala akong ginawa. Nico, ikaw ang nagsikap. Ikaw ang lahat ng yan. Hindi sir, kung hindi po dahil sa inyo, baka sumuko na po ako eh. Umiti lang ako. Nico, hindi ka dapat sumuko dahil lang mahirap ang buhay. Mula noon, lagi niyang sinasabi sa akin na gusto niyang maging katulad ko. Alam niyo sir, gusto ko rin po maging teacher. Hindi mag-aral kang mabuti, ganun kasimple. Sagot ko sa kanya. At ginawa nga niya. Lumipas ang ilang taon. Nagtapos siya. Nakapagtrabaho. At hindi na siya estudyante. Paminsan-minsan, nagkukumustahan pa rin kami. At dito na pumasok ang isang komplikado pero masayang sitwasyon noon. Naging kami. May nangyari sa amin. Bagay na hindi ko akalain pero natalo ako ng emosyon ko.
1: Private Confessions. Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

Dem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issues Spotted! Issues Spotted! Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon, eksklusibo sa DZMM Teleradio! Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Private Confessions.

linggo na ang lumipas mula nang mangyari ang gabing hanggang ngayon, hindi ko kayang kalimutan. Nakapagtapos si Nico noon at may sarili na siyang trabaho, hindi na siya estudyante at hindi na rin ako ang teacher na kailangan niya makita araw-araw. Pero kahit tapos na ang lahat ng yun, hindi ko maalis sa isip ko ang nangyari sa amin. Akala ko dahil pareho na kaming may kanya-kanyang buhay, mas madali nang maitago ang lahat. Pero nagkamali ako. Isang hapon habang nasa faculty room ako, ipinatawag ako ng guard. May babaeng naghahanap daw sa akin sa labas. Paglabas ko, parang bumalik lahat ng nakaraan. Nakita ko siya. Si Marga. Matagal ko na siyang hindi nakita pero imposibleng hindi ko siya makilala. Siya ang babaeng may nangyari sa amin at bigla na lang kaming nawalan ng komunikasyon matapos akong tanggalin sa trabaho. At ngayon, nasa harapan ko na naman siya. Matagal niya akong tinitigan bago siya nagsalita. Dario, ikaw ba yan? Marga? Ikaw nga. Hindi siya umiti, hindi rin siya lumapit. May hawak siyang isang maliit na gamit. Nakita ko kasi ang pangalan mo rito, Dario. Tiningnan ko yun. Gamit yun ni Nico. Isa yun sa mga ibinigay ko sa kanya dati nung nag-aaral pa siya. Nakasanayan ko kasing ayusin yung mga gamit niya, sabi ni Marga. Tapos nakita ko ang buong pangalan mo. Noong una hindi ko pinansin pero nang malaman kong ikaw ang naging teacher niya noon, nagsimula na ako magtanong. Hindi ako nakapagsalita. Kaya Dario, hindi ko na napigilan na sarili ko, pumunta na ako dito. Gusto kong malaman kung ano ang naging relasyon mo sa anak ko. Parang sumikip ang dibdib ko. Hindi ko alam kung alin ang mas nakakatakot. Ang sabihin ng katotohanan tungkol kay Nico o muling pagharap sa babaeng nakilala ko at may nangyari sa amin noong mga panahong hindi ko alam kung ano at sino talaga ako. Marga, kasi ano ba talaga kayo ni Nico? Tanong niya. Napayuko ako. Hindi ko na kaya magsinungaling. Marga, kami at may nangyari na sa amin. Nagbago ang mukha niya. Alam mo ba kung gaano kasakit marinig yan mula sa'yo? Ha? Hindi ako sumagot. Dario. Dario, teacher ka niya. Alam ko, Marga, alam ko. Pero may isa pang bagay na hindi mo alam. Dagdag niya. Napatingin ako sa kanya. Matagal siyang natahimik bago niya sinabi ang mga salitang tuluyang nagpabago sa lahat. Dario, si Nico, hindi mo lang siya basta estudyante. Dario, si Nico, anak mo siya. Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ko agad naintindihan ang sinabi niya. Ano? Ano yun, Marga? Anak mo, si Nico. Napaupo ako. Ang pangalan, ang edad, ang mga taon na hindi ko alam kung nasaan ang batang ipinagbubuntis ni Marga simula nung naghiwalay kami, kung may nangyari ba talaga, kung nagkaroon ba ng bunga, wala akong alam. Lahat ng yun, nagkaroon ng kasagutan. At si Nico pala yun. Ang batang hindi ko nakilala, ang anak na hindi ko nakita na lumaki, ang taong minahal ko nang hindi ko alam na sarili ko palang anak. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Marga? Natakot ako eh. Napayuko ako. Natakot ako. At ayoko nang pilitin ang sitwasyon. Sabi niya. Hindi ko na rin gusto pang guluhin ang buhay mo at lalo na ang buhay ng anak kong si Nico. Dagdag pa niya. Napaluha ako. Kinabukasan nakita kami ni Nico. Hindi na siya yung Nico na kilala ko noon. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong niya. Wala akong maisagot.
buong buhay ko. Wala akong ama na nakilala. Tapos malalaman ko ikaw pala. Napayuko ako. Nanginginig ang boses niya. Hindi mo alam kung gaano kagulo ang isip ko ngayon. Patawad, Nico. Patawarin mo ako. Sabi ko sa kanya. Umiling siya. Hindi ko alam kung kanino ko dapat magalit eh. Igil ang emosyon ni Nico. Sa akin, Nico. Maghalit ka sa akin ka maghalit. Sabi ko sa kanya. Tumingin siya sa akin. Madali mong sabihin yan. Sabay humingi siya ng malalim. Alam mo kung ano ang pinakamasakit? Hindi ako nakapagsalita. Ang masakit, hindi lang ikaw ang ama ko. Hindi lang na hindi mo ako nakilala bilang anak. Pinunasan mo na niyang luha niya. Ang pinakamasakit, ikaw yung taong pinagkatiwalaan ko. Doon ako tuluyang nadurog. Alam kong may nararamdaman ka na noon sa akin. Alam ko yun. Sabi niya. At hindi ko rin naman ipagkakaila na may naramdaman na rin ako sa iyo dahil naging mahalaga ka sa buhay ko. Pero kahit ganun, ikaw ang dapat nakakaalam kung saan tayo dapat huminto, kung hanggang saan lang tayo. Napapikit ako. Hindi sapat na sabihin mong pareho nating gusto. Tumahimik ako. Dahil may responsibilidad ka pa rin. Wala na akong maikatwiran. Hindi ko na maaaring gamitin ang pagmamahalan namin bilang dahilan. Dahil sa huli, ako pa rin ang taong dapat naging mas maingat. Hindi ko gusto kong makabawi bilang ama. Sabi ko. Matagal niya akong tinitigan. Hindi. Sabi niya. Hindi ko kailangan ng ama ngayon. Ang sakit nun. Napakasakit. May trabaho ako. May buhay ako. May mga taong nakapaligid sa akin. Pero anak kita, Nico. Anak kita. Alam ko. Sandali siyang natahimik. Pero hindi ibig sabihin nun na kailangan kitang isama sa buhay ko. Parang tuluyan nang nawala ang pag-asang pinanghahawakan ko. Umalis siya. Iniwan ako. Hindi ko siya sinundan. Hindi ko siya pinilit. At hindi ko hinintay na bigla niya akong tawaging tatay. Sa mga sumunod na araw, lalo kong naramdaman ang bigat ng lahat. Hindi na ako mapag-concentrate sa pagtuturo. Sa tuwing nasa classroom ako, naiisip ko kung paano ko nabigo si Nico. Hindi lang bilang taong pinagkatiwalaan niya, kundi bilang ama na hindi niya makailanman nakilala. Doon ko napagtanto na hindi ko na kayang manatili sa eskwela. Nagbitiw ako sa trabaho. Nag-resign ako. Hindi ko alam kung yun ba ang tamang desisyon, pero alam kong kailangan kong umalis. Hindi ko kayang magsimula ulit sa parehong lugar na habang dala ko ang lahat ng nangyayari. Nananatili pa rin ako ron. Nag-training ako para sa human resources. Nag-apply sa iba't ibang kumpanya. Hanggang sa natanggap ako bilang HR officer. Ibang buhay yun. Walang classroom, walang lesson plan, walang estudyanteng tatawag sa akin na sir. At higit sa lahat, wala ang katulad ni Nico. Pero hindi ibig sabihin na nawala rin ang pagsisisi. Minsan habang nag-aayos ako ng mga applications sa opisina, napapatingin ako sa mga aplikanteng halos kaedad niya noon. Naiisip ko kung gaano karaming taon ang nawala sa akin. Hindi ko nakita ang unang graduation niya, hindi ko alam ang mga pangarap niya. Hindi ko alam kung ano mga pinagdaraanan niya habang lumalaki. At nang malaman ko kung sino talaga siya, huli na. Mas masakit dahil sa pagkakataong nagkaroon kami ng pagkakataong maging malapit. Nagkamali pa ako ng higit pa sa isang paraan ng pagkakamali. Samantalang ako,
Araw-araw na nagtatrabaho at umuwi sa isang tahimik na apartment. Minsan nakikita ko ang mga litrato niya sa social media, pero hindi ko siya kinokontak. Tinitingnan ko lang mula sa kung ano yung nakikita ko. Masaya naman siya eh. At siguro, yun ang mahalaga. Isang gabi habang mag-isa akong kumakain, naisip ko si Marga. Kung hindi kami nagkahiwalay noon, baka iba ang buhay naming lahat. Baka nakita kong lumaki si Tico. Baka naroon ako sa mga importanteng araw ng buhay niya. Baka hindi siya lumaki may tanong kung nasaan ang ama niya. At baka hindi nangyari ang isang napakalaking pagkakasala. Pero walang baka na makakapagbabago sa nakaraan. Kaya kailangan kong tanggapin ang lahat. Ang tanging magagawa ko, respetuhin ang desisyon nila at mabuhay ng hindi na nakikialam sa buhay na pinili nilang buuin nang hindi ako kasama, nang wala ako. Minsan bago ako matulog, naiisip ko si Nico. Hindi na bilang tao minsan naging malapit sa akin, naging espesyal. Ngayon, naiisip ko siya bilang isang anak. Isang anak na sana ay nakasama ko habang lumalaki. At sa bawat pagkakataong naiisip ko yun, iisa lang ang nasasabi ko sa sarili ko. Napakarami kong taon at pagkakataon na sinayang. At wala na akong karapatang magreklamo dahil may mga taong nawala sa buhay natin sa mga pangyayaring hindi natin kontrolado. Pero may mga taong nawala dahil sa sarili nating desisyon ang nagtulak sa kanila papalayo. At si Nico ang pinakamabigat na halimbawa nun. Hindi ko siya nawala dahil hindi niya ako minahal. Nawala siya dahil sa huli, kailangan niyang piliin ang sarili niya. At kailangan kong tanggapin yun. Kung sakaling dumating ang araw na maalala niya ako, sana hindi na puro galit ang maalala niya. Pero kung galit pa rin siya, tatanggapin ko. May mga kasalanang sapat ng pagsisihan, may mga taong sapat ng mahalin mula sa malayo. At may mga buhay na kailangan mong hayaang magpatuloy kahit na hindi ka na parte nito. Kaya ngayon, tahimik na lang ako nabubuhay. Nagtatrabaho, umuuwi, napapagod. At natutong tanggapin ang katotohanan ng hindi na mababago ang nakaraan. Isa akong ama na huli nang nalaman na may anak siya. Isang dating teacher na huli nang naunawaan ang bigat ng responsibilidad niya. At isang taong habang buhay na magsisisi sa dalawang pagkakataong dumating sa buhay niya. Ang pagkakataong maging ama ni Nico at ang pagkakataong protektahan siya. Pareho ko yung sinayang. At ngayon, wala na akong magagawa kundi mabuhay kasama ang bigat ng mga iyon habang buhay na pagsisisihan ang lahat ng pagkakamali sa aking buhay. Private Confessions. Private Confessions.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 33 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi.
1: Love Guru is on the air.
2: The Love Guru is on the air.
1: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio.
1: Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: mga kapamilya at mga kaserbisyo, mga love connectors. Ayan, di ba? May bininyag akong pangalan para sa inyong lahat na parating sumusubaybay sa Love Connect. Kayo ang aming love connectors. Good evening! Ready na ba kayo sa ating question? Ngayong Martes ng gabi? Hindi ko alam, buong araw feeling ko, Miyerkules na. Parang nagmamadali ako para sa weekend. Tapos na-realize ko papunta dito, ay, Martes pa lang pala. Question of the night for this Tuesday. Lover ka ba? Or are you the one being loved? Diba? Diba ang tanong ni Michael Jackson tsaka Paul McCartney dun sa The Girl Is Mine eh. Are you a lover or a fighter? Dito naman, are you a lover or the one being loved? Tara, kwentuhan tayo. Pwede kayo magpadala ng mensahe sa aming DZMM Teleradio text line. Ayan naman. 0919-278-3000. Ayan o, nasa screen na ninyo kung kayo ay nanonood sa teleradio. Yung pangalan lang po, no? At sabihin nyo ang lokasyon ninyo at kami po ang bahalang tatawag sa inyo. Di kaya naman, kung trip ninyong mag-landline, pwedeng-pwede din. 8924-4101, locals, 5671, 5672, and 5673. Ngayon pong 101 days to go before Christmas. Musta na ba? May mga Christmas lights na ba? Sa bahay ko, hindi ako nawawala ng twinkle lights kasi paborito ko yun eh. You know those little fairy lights, yung mga twinkle lights? Meron ako nun eh, sa malaking salamin. Nandun lang, around this big mirror sa may living area ko. Ang saya kasi, di ba, yung pakiramdam na parang merong kumukuti-kutita. Ayan, all year round yan para sa akin. Kayo po, meron na bang Christmas lights si mga kapitbahay? O kahit kayo mismo? Nako, pwedeng-pwede na yan. 101 days to go before Christmas. Let's celebrate the spirit of the season. Once again, katanungan ngayong gabi, lover ka ba or the one being loved? Dahil ang ating paksa ngayong Tuesday, lovers and the ones being loved. Nako, hindi po pareho yan. Sa isang relasyon, minsan hindi mo na napapansin kung ano ba talaga ang role mo kasi dalawa po yan. Abay, maganda kung pareho kayo, no? You are both active in those two roles. Pero minsan talagang merong isang tao na laging nagbibigay, nag-a-adjust, umiintindi at gumagawa ng paraan para mapasaya yung kanilang partner. Pero, ikaw ba yung tipong mas madalas na minamahal, inaalagaan, sinusuyo, pinagbibigyan? Kumbaga, are you the giver or the taker? Are you the spoiler or the one being spoiled? I would like to know. Kaya hala, tell us all about it. Once again, 0919-278-3000. O di kaya naman yung aming hotline, 8924-4101, locals 5671, 5672, and 5673.
1: Call not to connect. Connect. Sa Love Connect.
0: Alam niyo po, mga kapamilya at kaserbisyo, malaki po ang difference, no? Yung diferensya ng being in love and being loved. Diba? Ibang-iba yon. You are in love or you are being loved. Kapag ikaw ang lover, ikaw yung kumikilos, ikaw yung gumagawa parati ng paraan Ikaw parati yung nagpapakita ng affection. Ikaw yung mas demonstrative, kumbaga. Your love language is service. Your love language is touch. Yan. Talagang you are very, you are very affectionate. At kitang-kita po yan kahit ng ibang tao. Pero kapag ikaw ang the one being loved, ay nako, sana all. Ikaw naman yung tumatanggap ng effort, ng care, ng affection, ng pagmamahal. Diba? Ang love language mo yung you will accept what is given to you. Sapat na ba na mahal kita kahit hindi mo siya ganoong kamahal? Kasi parang ganun yung nagiging yung nagiging palaisip ng mga tao. Kapag ikaw yung taker, ikaw yung medyo less yung pagmamahal mo. Medyo ganun yung naiisip eh. Kasi naman talaga sa isang relationship, no, ay masyado pong madalang yung pareho kayo ng amount of love with one another. Yung same level of love ba? Very seldom po yan. Minsan talaga nakakalamang yung isa. Mas masarap bang magmahal kahit ikaw ang mas nagbibigay at minsan ikaw ang mas nasasaktan? You run the risk of getting hurt more if you are giving more. Diba? Mas okay ba yon? Mas gusto mo bang ganun ka? Masaya ka na ganun? Even with the risk of being hurt, you are happy because you are the one who loves the most? Or, mas gusto mo ba na ikaw yung nagtetake kasi less yung risk nun eh? There's less risk of getting hurt, of being turned down, of being rejected. So ano ang mas type mo? Dahil minsan, ang pinakamahirap aminin sa isang relasyon ay hindi kung mahal ka ba niya, kundi kung mahal mo pa rin ba siya or kailangan mo lang siya at you are enjoying all the affection he is giving you or she is giving you. Diba? Mahal mo ba siya sa paraang kailangan kanya? O talagang yung pagmamahal mo ay may hangganan ba? Lover ka ba na ibibigay mo ng todo? Or are you the one being loved na medyo may hangganan yung pagmamahal mo? Oy, aminin natin yan. Nangyayari yan. Hashtag true story, ika nga. Are you the lover or are you the one being loved? Nako, at alin ba ang mas mahirap dyan? Ang magmahal o yung tumatanggap lang ng pagmamahal dahil ikaw ang mas minamahal? Yan ang ating pag-uusapan at tatalakayin ngayong gabi dito lamang sa Love Connect. Sa ngalan po ng ating love coach, Coach V. Vanessa Antonio, ako po si DJ Monica at your service. Pansamantalang humahalili at makakasama ninyo all the way till midnight. Para bigyan kayo ng payong beshi lamang ha at practical na tips base sa aking personal na karanasan, base na rin sa aking psychology degree sa kolehiyo, behavioral science, no? Degree sa kolehiyo. Yan, medyo meron tayong kaalaman sa human relationships. And we are going to share and impart our knowledge and wisdom about these things. Kaya tara, kwentuhan tayo. Kayo ba na single, may jowa, may asawa? May problema ba kayo? Sana wala naman ha. Baka gusto niyo lang magkwento ng nangyari sa inyo. Aba, pwedeng-pwede yan. Lover ka ba? Or are you the one being loved? 0919-278-3000. Let us connect tonight on Love Connect. O, diba? At syempre, dahil DJ ako, ay talagang pinaghandaan namin yung playlist ngayong gabi para sa inyong lahat. Maganda po ang mga lineup namin, pero pwede rin po kayo mag-request ng mga kanta. Diba? Kung gusto nyo po mag-request, aba, okay na okay yan. 8924-4101. Locals 5671-5672 o di kaya naman ay 5673. Siguraduhin lang po natin, no, yung request eh, mula nung 60s, medyo late 60s tayo, no? Ang saya. Yung last song ko kagabi, late, mga mid-60s yun eh. Yung I Will ng Beatles. Ang cute, diba? I love that. One of my favorite Beatles songs. Pwede rin po yon late 60s, 70s, 80s, 90s. Ayan, kung may request kayo ha, itawag lang ninyo sa amin. Pero kung wala naman, I got you baby. Don't worry about a thing. May mga hinanda akong mga awitin para sa inyo. Medyo natutunugan ko na yung mga gusto ninyong mga awitin eh kapag nakakausap ko kayo. So yung pre-prepare naming playlist eh medyo sigurado ako eh magugustuhan ng ilan-ilan sa inyo. Kaya ayan, ano, tayo po ay magkwentuhan at mag-music tripping ngayong gabi. So don't forget to give us a call and tell us if you are a lover or if you are the one being loved. Are you a giver? Are you a taker? Are you a spoiler? Are you the one being spoiled? Hala! Tara na, dahil napaka-stressful ng mga araw, di ba? Nowadays, sa taas ng presyo ng mga bilihin, sa mga ano, sa impeachment trial, talagang lahat na ng problema, eh pasan na natin ang daigdig. Kaya kailangan pag gantong oras, eh medyo nagdi-distress tayo, di ba? Kaya pa-easy-easy lang, you know, mga light convo lang tayo. Tulad nga nito, 'di ba? Yung kaibahan between giving love and receiving love. Those are two very different things. May malinaw po na pagkakaiba ang nagmamahal at ang minamahal. Ang lover, kung ikaw 'yan, nako. Kusang nagbibigay ng oras, ng effort, ng emotions. Kahit walang kapalit. Ang tawag po dyan ay unrequited minsan, ano? Yung unrequited love, yan po yung happy na kayo na nagbibigay ng love without asking for anything in return. That is unrequited love. That is, to me, ha, one of the most sincere, the highest forms of love. Pero syempre, pag ganyan, you run the risk all the more, gaya ng sabi natin kanina, of getting hurt as well. Samantala, the one being loved ay komportable na tanggap lang ng tanggap. Minsan, hindi namamalayang mas kaunti na ang naibabalik. Kasi sanay ka, tanggap ka lang ng tanggap, di ba? So, hindi mo namamalayan ay, aba, hindi ka na nakakabalik ng pagmamahal minsan. But, minsan talaga may iba sa atin eh, medyo spoiled, di ba? Gusto nila dahil spoiled sila eh, sinaspoiled din sila. Hala na. Tara, pag-usapan natin yan ngayong gabi. Lover ka ba? Or are you the one being loved? Tell us all about it as we put on Lanny Hall right here, right now. I don't want you to go, baby, so stay with me sa Love Connect.

0: Love Connect.
1: Sa DZMM.
2: Basta AM DZMM.
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities on the go.
5: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
6: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
3: Let's go!
4: Make your move, baby.
6: Arthrosin, get going!
7: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
9: Money.
8: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
10: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
11: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro!
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro! May Silymarin, may multivitamins pa! Liver up na tayo with Liveraid Pro!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

mga kapamilya at kaserbisyo. Welcome to the Tuesday edition of Love Connect. DJ Monica po, no? Pansamantalang humahalili kay Coach V. At ang ating katanungan ngayong gabi, are you a lover? Or are you the one being loved? Are you a giver or a taker? The spoiler or the one being spoiled? Meron mga kasagutan yung ating mga kapamilya at kaserbisyo. Babasahin ko yan isa-isa maya-maya. Samantala, hello, hello muna kay Rowel, Mr. Rowel Kitong. Grab pilot ko kagabi yan pa-uwi. Oo, siya, Mr. Rowel Kitong. Hello, sir. Good evening. Sana nakikinig ka. At ito, siya, Mr. Noel at ang kanyang misis, si Lanny Mapa. Diba? Si Noel naman yung naghatid sa akin dito kanina. Mga Grab pilots ko yan. Ang babait nila. Sana lahat ng mga, ano, ng mga drivers, ganyan. Very friendly, very courteous, you know, safe drivers. Diba sabi nila, ano ba yon? Safe driver, sweet lover ba yon? Uy, totoo ba? Okay, are you a lover or the one being loved? Tell us all about it. And also, ano sa palagay mo ang mas okay? Yung ikaw yung nagmamahal, yung nagbibigay parate? O yung ikaw yung tumatanggap ng pagmamahal? Ikaw yung taker all the time? Which do you prefer? Sabi ni Janine ng Quezon City, DJ Monica, feeling ko lover ako. Mas gusto ko yung nagbibigay ng effort at nagpaparamdam kasi iba yung saya kapag nakikita mong napapangiti mo yung taong mahal mo. Ayan naman. Kahit minsan ay nakakapagod kasi ikaw na lang nag-e-effort, parang worth it naman pag mahal mo talaga. Agree ako doon. Lover si Janine. Ito naman si Mark of Manila. Para sa akin, mas okay maging the one being loved. Mas gusto niya yun, isa-spoil siya. Mas okay kasi hindi naman ibig sabihin na ayaw mong magmahal. Pero masarap din yung feeling na may taong kusang nag-aalaga sa'yo, nag-e-effort, pinipili ka talaga araw-araw. DJ Monica, minsan kailangan din kasi maramdaman na mahalaga ka sa ibang tao. Oo naman. Dapat naman yan, that is a must in relationships, diba? Whether you are the lover or the one being loved, kailangan ipadama mo sa iyong partner na mahalaga sila sa relasyon. Kung ikaw yung sinospoil, aba iparamdam mo naman yung appreciation mo, diba? Kailangan yun. Kung hindi, magkakaroon na ng resentment. Ayan, yung isang risk. Kapag ikaw ang parating nagbibigay, eventually, resentment might set in. Ang tawag dyan ay silent resentment lang, ano, ng lover. Kapag palaging ikaw na lang ang nagmamahal, darating ka sa punto na mapapagod ka na. Mare-resent mo yung partner mo. Kahit sa magkakaibigan, ganyan, di ba? Kapag ikaw ang bigay ng bigay. Kahit sa magpapamilya, in any relationship actually, if you are the one always giving, and then you are not getting back the same amount of affection and love and trust and everything else in return, resentment will set in. That's one of the risks, no? Of this type of an arrangement. Ayan, at ito pa, when love turns into survival mode, isa ring risk yan. Diba? May mga taong patuloy na nagbibigay ng pagmamahal kahit sila na ang nauubos dahil takot lang silang maiwan. Yun ang sabi ni Kyle ng Quezon City. Gusto ko ako yung nagmamahal. Pero nakakatakot din ako parati ang nagmamahal kasi baka mamaya ay nagsistay lang ang partner dahil takot na maiwan at hindi na mamahal. Takot siya na mawawala na merong magmamahal sa kanya. In that sense, no, yung relationship, it's not based on love anymore. It is based on survival.
medyo delikado naman din yon. That's another risk of this type of an arrangement. Na merong lover, merong giver, may taker. O siya, may iba pa tayong mga messages dito galing kay Trisha, kay Charlie, kay Mia, at marami pang iba, no? Pero kakausapin muna natin si Maria ng Cavite. Hello, Maria. She's on line 5. Hi, Maria. Are you there? Hello? Uy, nawala si Maria. Nawala. Oh, it's okay. Tatawagan ka namin uli, Maria. Sigurado ako nakikinig ka. Well, we are gonna call you back kasi we want to know what you think about our question of the night this Tuesday. Ikaw ba ang lover sa relationship? Or ikaw ba yung mas minamahal at mas tumatanggap? Sabi ni Trisha ng Pasig, lover talaga ako, DJ. Kapag gusto ko yung tao, hindi ako nahihiyang ipakita kung gaano ko siya kamahal at kung gaano siya kahalaga sa akin. Hindi ko kailangan ng bonggang-bonggang ways to show affection, kahit simpleng pangungumusta at pag-aalaga lang. Ginagawa ko talaga yan because I am the lover.

0: medyo parang may hugot ito, Charlie, ah. Siguro may nadanasan ka dati, kaya ngayon gusto mo sigurado ka na. Okay, nandito na si Maria ng Cavite. Hello, Maria.
1: Magandang gabi. Magandang gabi po. Magandang gabi po.
0: Magandang gabi, Maria. Kumusta ka na?
1: Bigyan mo po tanong nyo.
0: Ang tanong natin ngayong gabi, Maria, ano, parang maingay dyan. May, ano, pwede ka bang pumunta dun sa medyo hindi masyadong...
1: Hindi, nilalayo po ako yung radyo kasi ano.
0: Ah, yung radyo, naka-on. Oo, sige, layo ka ng katiting lang, katiting. Oo, ayan, ang galing. Okay, sige. Kasi ang tanong natin ngayon ay... Lover ka ba or are you the one being loved? We would like to know kung mas gusto mo ba na ikaw ang nasa spoil or ikaw ang sinuspoil. Ayan na siya. Hi, Maria. Balik na siya. Hello. Hi, magandang gabi, Maria.
1: Magandang gabi po.
0: Oy, maganda ka pa sa gabi. Kumusta, Maria? Ito ang katanungan.
1: Mabuti naman po.
0: Oh, that's good. Kumusta dyan? Kumusta ang ano, panahon dyan sa Cavite ngayon? Ngayong gabi?
1: Ano po? Adedi, ano po ang tanong nyo?
0: Okay, ang tanong ko is, ay teka, bago yung ano, kumusta ang ano dyan? Umuulan-ulan ba sa Cavite ngayon? Hindi naman.
1: Medyo mahina po kayo, ma'am.
0: Ah, medyo mahina ako. Ah, kaya kailangan mong dumikit sa radyo. Siguro. Oo. Okay. Ang katanungan natin, what about this? Is this better?
1: Opo.
0: Okay, sige. Kumusta ang panahon dyan? Maulan ba sa Cavite?
1: Opo, medyo maulan po dito, ma'am.
0: Medyo maulan. Okay, sige. Parang dito rin, medyo pabugso-bugso yung ano na yung konting ambon-ambon. Okay, Maria. Mas gusto mo ba na ikaw yung minamahal ng lubos-lubos? Lover ka ba? Mas gusto mo ba na lover ka, ikaw yung nagbibigay ng pagmamahal? O mas gusto mo ikaw yung tumatanggap? You're the one being loved.
1: Masarap po ang magmahal.
0: Okay, bakit? Sige, bakit?
1: Masarap, alam mo po, DJ, masarap ang magmahal kapag may nagmamahal.
0: Okay, bakit?
1: Tapos, kung mahal mo ang isang tao, kailangan mahalin mo siya.
0: Okay.
1: Tulad ng pagmamahal na iukoy mo siya sa sarili mo. Mahal. Pag minahal ko po kasi, pag minahal mo kasi ang tao,
0: yung
1: kailangan maging totoo ka po, hindi ka magiging ano, maging answer sa kanya.
0: Pakiulit, kailangan maging totoo ka, hindi ka pwedeng maging... Oo, wag ka maging parang plastic, ganon.
1: Opo.
0: Okay. So, mas gusto mo, yung ikaw yung...
1: Alam niyo po, Gigi.
0: Go ahead.
1: Ako po yung nagmamahal.
0: Okay. Ikaw...
1: May mahal po ako.
0: Ah, may mahal ka. Ngayon, may mahal ka ngayon. Ang saya. Okay.
1: Opo. Pero wala po akong nasabi yun sa minamahal ko ngayon. Dahil ubod po siya ng bain.
0: Dahil ano?
1: Ubod siya po ng bain. Tapos, lagi po siyang maalalahanin. Lagi po niya ako. Mahal kumain ka na. Mahal yung pintok mo.
0: Okay, ang saya naman, napakabait nung minamahal mo. Kaya talagang mahal mo siya, 'di ba?
1: So, nakikita
0: mo. Ito bang minamahal mo, mister mo o boyfriend?
1: Boyfriend. Ano po? Parang mahal ko po siya.
0: Oh, parang may sumasagot dun sa may sumasagot dun sa background. Andyan ba siya? Boyfriend daw. Boyfriend. Okay, sige. Boyfriend siya.
1: Oo.
0: Naririnig ko sumasagot siya. Oh, sige. Kaya mas gusto mo na ikaw talaga ang lover. Pero si boyfriend, siya ang mas tumatanggap ng pagmamahal. Pero nararamdaman mo naman, Maria, na patas lang kahit ikaw yung mas nagbibigay, he also loves you in return.
1: Nararamdaman ko po yan, ano, DJ.
0: Yun, importante yun.
1: Mahal na mahal ako niya.
0: Okay. Nice. Oo. Ibig sabihin, medyo patas lang. Maganda yon, maganda. Oo. Maraming salamat, Maria, for sharing that with us. Hello?
1: Hello?
0: Hi, thank you so much, Maria.

0: Iya ha, pakisabi kay boyfriend, kumusta siya? At sabihin mo kay boyfriend, alagaan at mahalin ka din niya, ha?
1: Okay.
0: Sige.
1: Hello, mahal. Kung nakikinig ka sana, alam mo, mahal na mahal kita. Sana, mahalin mo din ako tulad ng pagmamahal ko sa'yo.
0: Ayan naman.
1: Sabi, mahal.
0: Sana all! Oh, 'di ba? So dapat sana naman ano, sana nakikinig si boyfriend. Talagang dapat mahalin mo si Maria, ha, dahil mahal na mahal ka niya. Ayan, thank you so much, Maria. Ingat ka. Maraming salamat sa pagtawag. Tawag ka ulit, ha?
1: Okay.
0: Ano 'yon, Maria? Ano ang request natin?
1: Gusto ko ano? Ano yun?
0: Sige. Ano yun?
1: Nasaan ang pangako mo?
0: Ah, pakiulit, Maria?
1: Nasaan? Ah, ano na lang?
0: May nagdi-dictate eh.
1: Bugaw na buhangin, sumbiktuod.
0: Bato sa buhangin?
1: Opo.
0: Bato sa buhangin.
1: Saka, ano, pwede pa isa?
0: Sige, magbigay ka pa. Magbigay ka pa ng isa. Kahit ma sige, yung kay Ray Valera o kay Sharon Cuneta, ha?
1: Sharon Cuneta.
0: Oh, yun na lang. Kahit maputi na ang buhok ko. Sige, yun na lang. Oo, sigurado meron kami noon. Maraming salamat, Maria. Tawag ka uli. Sige. Thank you. Bye-bye. Have a good evening. Ayan naman si Maria ng Cavite. May isa pa tayong tawag, no? Pero kung kayo po ay nakikinig sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, hello, how are you doing? Huwag po ninyong kakaligtaan para hindi po tayo mag-feedback kapag tumatawag po kayo. Hinaan nyo lang po ng katiting yung radio ninyo, no? Kung nakikinig kayo sa Istrenta. Ganun din po kung kayo po ay nanonood, no? Dahil kami po ay sabayang napapanood sa DZMM Teleradio, Cable TV. If you are watching, hello! Ayan, kinakabayan ko kayo, di ba? Maraming salamat. O eto na, teka, bago si Mirasol ng Bulacan, sabi ni Tammy ng Santa Rosa, Laguna, I am a giver as always. But, may but siya. Sometimes, gusto ko na maging spoiler. Masarap kasi naman na ikaw yung pinagkakaabalahan. Kaya minsan gusto ko, instead of being a spoiler, ako yung sinaspoil. Totoo nga naman, di ba? Sound effects nga natin kanina, di ba? Sana all! Maraming salamat, Tammy ng Santa Rosa, Laguna. At ito naman si Mirasol ng Bulacan. Hello, Mirasol! Good evening!
2: Hi po, DJ Monica!
0: Hello, kumusta ka naman, Mirasol?
2: Mabuti naman po, kayo po.
0: Okay naman, masaya ako dahil nakakausap ko kayo, yan talaga. That is what I look forward to dito sa Love Connect, makakonect ako sa inyo, ang aming minamahal na kapamilya. Ano, kumusta naman dyan sa ano, saan ka sa Bulacan, Mirasol?
2: Sa Bulacan, sa Ildefonso po.
0: Okay, Ildefonso. Maganda ba ang panahon
2: opo
0: dyan?
2: Opo, napakainit po.
0: Ay, di hindi maganda kung sobrang, not unless gusto mo ng mainit, di ba?
2: Opo, pero hindi na po dito ngayon kasi nag-uulan.
0: Hindi
2: init
0: na
2: naman po ngayon, DJ.
0: Oh, mainit na ngayon. Oy, din nami-miss mo yung ulan, pero pag umuulan, di ba? Nami-miss natin yung init. Talagang hindi tayo makontento eh.
2: Oo nga eh. Pag naman po ulan ng ulan, sobra. Pag naman po uminit, sobra.
0: De ba? Ano ba 'yan? Ako. Oh, sige. Mirasol, narinig mo ba 'yung katanungan natin? Narinig?
2: Opo.
0: Oy, gusto ko marinig 'yung kasagutan mo. Interested ako. Ano,
2: are you po, bagamat wala naman po akong relation ngayon, magbibigay pa rin po ako ng comment ko.
0: Oo naman.
2: Para sa akin po, pareho kami.
0: Anong pareho kayo?
2: Na nagmamahal po.
0: Ah, okay, yun ang okay.
2: Yung love po.
0: So, ibig mo sabihin, para sa'yo, ang importante ay hindi merong isang nakakalamang sa pagmamahal.
2: Opo, para fantasy po, hiniling mo po sa Joyce next, kaya dapat po, pareho kayo.
0: Okay, so as much as possible.
2: Hindi naman po maganda po kung iisa lang, di ba?
0: Okay, so as much as possible, patas lang, ganon.
2: Patas po, patas na hindi naman po sobra, hindi naman po kulang.
0: Yung okay, yung level ng pagmamahal.
2: Opo.
0: Okay, so naiintindihan ko 'yon kasi ideally ganun talaga, 'di ba? Hangga't maaari. Pero katang isip lang na talagang papapiliin ka ng tadhana. Abay, mas gusto mo ba na ikaw yung ano lang,
2: yung nagmamahal ko?
0: Oo, yung mas nagbibigay, mas nagsospoil, mas nag-aaroga, o ikaw yung tumatanggap?
2: Parang mas gusto ko po sana yung ako yung tumatanggap. Kasi naranasan ko din naman po na sa ex. Masaya po, enjoy naman, ganun.
0: Talagang enjoy. Talagang enjoy ni Rasol kasi ikaw yung tumatanggap. Talaga namang ano, kung di ka pa mag-enjoy noon, ewan ko na sa'yo, di ba?
2: Opo, yung pagtanggap po ba na nakakatuwa lang po kasi sa pakiramdam, di po ba di?
0: Oo naman, ang saya kaya nga sana all, di ba? Ang
2: parang
0: saya
2: kaya.
0: Yung medyo sitting pretty ka lang pagkatapos ikaw ng ano.
2: Opo,
0: ikaw...
2: naranasan po naman kasi kahit sandali.
0: Oo, kulang na lang pinapaypayan ka at pinapakain ka ng mga ubas di ba? Parang yung mga hari di ba?
2: Opo.
0: Siyempre, masaya talaga yon. So, kung papapiliin ka, katang isip lamang, siyempre, mas gusto mo yung gano'n na lang.
2: Mas gusto ko po talaga yung ano, doon. Kesa, kasi ako, alam ko naman sa sikot na sukulian yan. Pero mas gusto ko talaga siya.
0: Mas gusto mo siya. Pero, dahil nga aware ka na talagang dapat patas kapag ka ikaw yung mas binibigyan ng ano ng affection, na inaaruga ka ganon, sigurado naman hindi mo aabusuhin yon, di ba?
2: Hindi po. Kaso nga po, nagkabaliktad.
0: Nagkabaliktad, ikaw yung ano?
2: Opo.
0: Ikaw yung mas nagbibigay.
2: Opo.
0: Okay. At nung ikaw yung mas nagbibigay dun sa ex mo, abay, was he giving... Ba't natatawa ka?
2: Sorry, bitch.
0: Ano?
2: Tapos nakikinig pala.
0: kung nakikinig ka man, alam mo na kung sino ka. At malala...
2: Yung po kasi DJ, nakatanggap naman po talaga ako. Nag-feeling prinsesa talaga. Kaya naman po, sinakulian ko naman po ng maayos na buhay. Bagaman... Okay. Hindi ganun kaayos yung buhay niya. Dahil nakita ko naman ang talagang yung love niya. At sinakuyan ko naman po ng maayos na buhay. Kaya pagamang galing siya talaga sa hirap.
0: Parang
2: umabuso naman ganun.
0: Oy, ikaw Mirasol, parang ginandahan mo yung sagot mo dahil natatakot ka. Baka nakikinig siya. Hayaan mo, sabi mo totoo.
2: Hindi po, totoo naman po kasi DJ na naranasan ko din naman po talaga.
0: Okay,
2: na
0: sige.
2: Na laging mabuti siya, ganun. Kaya sinakuyan ko din naman ng ng kabutihan.
0: Ang problema, umabuso lang ng katiting.
2: Opo, dahan na nga lang po siguro DJ, talagang may pagsubok sa isang relasyon.
0: Yan kasi minsan ang mahirap kapag may tawag dyan yung merong ano dyan merong tawag sa English you give them a hand, they take your whole arm. Yung bibigyan mo ng katiting, di ba, kukunin nala, medyo abuso, yun ang mahirap.
2: Kaya
0: kailangan kahit ikaw ang lover, kasi ang sarap magmahal, di ba, Mirasol?
2: Opo.
0: Kailangan may alalay lang talaga para siguradong hindi tayo maaabuso at hindi maabuso yung pagmamahal natin. Pero
2: kaya nga.
0: Kung nakikinig siya, sige, huwag mong sabihin ng pangalan, pero batiin mo. Alam mo na kung sino siya. Ikaw ha, inabuso mo si Mirasol.
2: Paano po?
0: Ha, batiin mo. Dali.
2: Ay, sa'yo ako nakikinig ka.
0: Pakonsensyahin natin. Ikaw ha, ba't ginawa mo yun?
2: Siguro talagang ganun, DJ. Pero tanggap ko na, DJ, ano, na ganun.
0: Mm-mm. At saka naka-move on ka na, Mirasol, no?
2: Mm-hmm. Move on na ako. Kumbaga, masaya na sa buhay, wala na sakit ng ulo.
0: Yun naman. Parati ko sinasabi yan. I would rather be single and at peace kesa in a relationship at masakit ang ulo ko, may migraine ako gabi-gabi. Yun naman. I am happy.
2: Sabi nga po, huwag mo na hanapin yung wala na. Ang isipin mo yung ngayon na lang.
0: Tama, correct ka dyan, Mirasol. Ang ganda. Sige. Mirasol, meron ka bang gustong i-request na kanta?
2: Gusto ko po sana Christmas in a Heart, yung pampasko po.
0: Ay, si Tito Jomari Chan.
2: Opo, yung mag-ama po.
0: Oh, sige, papatugtugin natin yung Christmas in Our Hearts ni Jose Marichan. Sige, maya-maya papatugtugin natin. Mirasol, maraming salamat sa iyong pagdating.
2: Maraming salamat po, Gigi.
0: Natutuwa ako sa iyo.
2: Tumasagot sa akin, salamat po.
0: Oh, thank you. Oo, ayan.
2: Thank you rin po.
0: Sige, bye-bye Mirasol. Have a good evening. Nakakatuwa yung ating mga caller. Diba? Talagang ano, at si Mirasol, talagang nakakatuwa siya kasi kahit na nasaktan siya, kita mo naman, 'di ba? Napaka-cheerful pa din. Kaya po yung mga dumadaan ngayon ano sa heartbreak at this moment, tandaan po natin si Mirasol, 'di ba? Ako na rin, isa akong halimbawa ng nasaktan na before na akala ko eh, hindi na ako makakabangong muli. Kita mo naman eh, nagtatawanan tayo. Time heals all wounds talaga. Cliche 'yan, but it's a cliche for a reason kasi totoo. Ayan naman. So, hopefully, kung ikaw ay nakikinig o nanonood at medyo may pinagdadaanan kang hugot ngayon, easy-easy lang. I know it's easier said than done, but you will get through this somehow. Maya-maya patutugtugin natin si Jo Marichan para kay Mirasol. Pero ngayon, ito muna ang request ni Maria ng Cavite, diba? Ang saya, sana magmahalan tayo kahit maputi na ang buhok mo. Sharon Cuneta, dito lamang sa DZMM.

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
3: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrisin, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Minuminutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magpapalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro.
6: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
0: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Tele Radio. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.

0: Nako, 30 minuto na lamang ng Love Connect. At 12 midnight, syempre, si Kuya Dan, di ba? Remember your music. In the meantime, alam niyo na po kung anong oras na. It's time for Love Confessions.
1: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
0: Magandang gabi po, DJ Monica, at sa lahat ng mga tagapakinig ng DZMM. Ako po ay si Angie, 28 years old, at 6 years na po akong single. Mayroon po akong manliligaw, ang pangalan po niya ay si Nico. At halos isang taon na po niya akong nililigawan. Hindi po naging maganda ang experience ko sa previous relationship ko dahil paulit-ulit po akong niloko ng ex ko. Lagi ko po siyang pinapatawad noon dahil mahal ko siya. At nag-live-in pa nga kami ng isang taon bago tuluyang naghiwalay. Malaki po ang naging trauma sa akin ng relationship na yon, kaya hanggang ngayon ay hindi ko pa masagot si Nico. Mabait at maunawain naman po siya. At nakikita ko po ang possibility ng magandang future na kasama siya. Gusto ko lang po talagang makasiguro bago ako mag-commit. 4 months ago ay nagsimula ako sa isang advertising firm kung saan nakilala ko si Ralph, isang co-worker na naging close friend ko na rin. Mabait, matulungin, at siya din po ang tumutulong sa akin noong bago pa lang ako sa trabaho. Dahil close po kami at clingy siya, madalas kaming napagkakama lang, may something-something. Last week po, umamin si Ralph na gusto niya akong maging more than just friends. At nagtanong kung maaari niya akong ligawan. Pumayag naman po ako kahit alam niyang may manliligaw din ako, si Nico. Nang sabihin ko po ito kay Nico, nagalit siya. At sinabi niyang pinapaasa ko lang daw siya. Ganoon din po ang sinasabi ng mga kaibigan ko. Pero para sa akin, wala naman po akong ginagawang mali. Dahil hindi pa naman ako committed kay Nico. Para sa akin, ang pagpapaligaw sa higit sa isang tao ay pagbibigay ng pagkakataong makilala sila at mapili kung sino talaga ang mas compatible sa akin. Ayaw ko lang po kasing magsisi sa huli na hindi ko binigyan ng chance si Ralph. Kaya po, DJ Monica, gusto ko sanang humingi ng advice. Tama po ba ang pananaw ko tungkol sa panliligaw? O tama po ba si Nico at mga kaibigan ko na nagpapaasa lamang ako? Maraming salamat po, DJ Monica. Nagmamahal, Angie.

0: solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
1: Dear Angie, first of all, maraming salamat sa iyong love confession. Medyo mahirap ito because again, I am a girl's girl at hangga't maaari gusto kong kampihan ng mga babae. But more than being a girl's girl, I want to be fair to everyone. And I hate to say this, pero tama si Nico at ang mga kaibigan mo. Nako, medyo mali yata yung ginawa mo. Kasi you are already stringing Nico along. May point ka naman, Angie. No commitment with Nico or with anyone means it is okay to entertain more than one suitor at a time. Ang saya nga, 'di ba? Sana all. 'Di ba? Yung more than one manliligaw at a time. Okay lang 'yun. Kasi you need to get to know them well. Kailangan makilala mo sila ng kaunti para malaman mo kung sino ang pinakaswak sa iyo, 'di ba? You need to give them chances as well. So may point ka. Pero ito naman, Angie, mag-iisang taon na si Nico nanliligaw sa'yo. Ano be, by this time, medyo kailangan nakapag-desisyon ka na kung compatible kayo o kung friends na lang kayo, ba? Diba? Isang taon 12 months, 365 days. Siguro naman at this point, medyo alam mo na. At ang feeling ko ay kung in 365 days, more or less, di ka pa nakaka-decide kay Nico, malamang ang sagot dyan hindi na. It's a big glaring no. Alam mo, kakampihan pa kita kapag isang buwan pa lang pero ang laking diferensya ng isang buwan tsaka isang taon di ba? Na manliligaw. Kaya, kung talagang gusto mo si Ralph, magparaya ka na. At pakawalan mo na si Nico. Because everyone deserves to find the one who will love them back. And if it is not you, you have to allow Nico to find that person who will give him the love that he deserves in return. Thank you so much for your love confession. At doon po sa mga gusto magpadala ng love confession nila, i-text lang po sa amin yan, 0919-278-3000. Huwag po kayong mag-alala. Kahit po mahaba-haba yung love confession, ay walang problema. Kasi ika-copy-paste lamang po namin yan at ipiprint para po maibasa namin on the air. Samantala, 41 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi, mag-pause muna tayo at kumuha tayo ng balita. Medyo sad news po ngayon, ano? 4 patay sa nasunog na townhouse apartment sa Quezon City. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radio Patrol Rowen Cueto. Rowen.
2: 4 ang kumpirmadong patay sa nasunog na townhouse apartment sa Road 10, Barangay Bahay Toro, Quezon City. Sain kay Fire Superintendent Don Samiliano, Fire Marshal ng QC Fire District, kabina sa mga nasawi ang dalawang 51, 41 years old at dalawang senior citizen na 63 at 61 years old. Sinasabi na tagpuan ng mga labi ng mga biktima sa comfort room at kusina na posibleng pinuntahan nila habang tinatangkang makaligtas sa sunog. Isang residente naman ang nakalabas sa sunog na townhouse apartment. Isa lang din ang entrance at exit ng bahay. Umabot sa first alarm ang sunog at napula bandang 5:10 ng hapon. Walang natanggap na tawag ang QC Fire District tungkol sa sunog. Ayon yan kay Superintendent Samiliano, patuloy namang iniimbestigahan ang pinagmula ng sunog at halaga ng pintsala. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
1: Very sad news. Maraming salamat, Rowen Cueto.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM.

0: Love Connects.
1: Sa DZMM.
2: Apat na po tatlong minuto makalipas ang alas 11. Malapit na po ang Remember Your Music ni Kuya Dan Samantala. Ito na in conclusion sa ating katanungan ngayong gabi. Lover ka ba? O are you the one being loved? Dahil ang ating paksa ngayon eh, lovers and the ones who enjoy being loved more. Sabi ni Mia ng Caloocan, ako yung lover, DJ Monica. Nako, pero gusto ko naman eh, masuklian din naman ako. At sabi ni Raya ng Taguig, honestly, the one being loved ako. Siguro dahil sanay akong magbigay ng atensyon sa ibang tao, kaya gusto ko rin maranasan yung may taong nag-aalaga at nag-iisip naman sa akin. Saya nun. Kaya gusto ni Ryan eh, siya na lang yung the one being loved, being spoiled. Si Ira ng Marikina, oy, kapangalan mo, E.T. Donsky. Nakikinig si E mula sa, ano, sa Diliman. Ang ating birthday girl na si E.T. Donsky, eto si Ira, kapangalan niya ng Marikina. Lover ako, DJ Monica, kapag mahal ko, gusto kong iparamdam talaga. Hindi ako yung tipong nagtitipid sa lambeng o effort. Napakaganda niyan. Give it your all, Ira. Ikaw din, E. Give it your all. Joshua ng Pasay City, ako naman the one being loved kasi kahit kaya kong magmahal, gusto ko rin yung may taong marunong magstay at umintindi sa akin. DJ Monica, hindi naman pagiging selfish yun, diba? Minsan kasi gusto lang natin maranasan na tayo naman ang laging pinipili at inaaruga. Hindi naman selfish, Joshua. That's not being selfish. Ang fear dyan, it will cross the line to being selfish kapag ka, hindi na reciprocated. Diba? Kasi nga in a relationship eh, hindi pwedeng unrequited yung pagmamahal kung nasa relasyon na kayo. Kailangan may reciprocation, doon nagiging selfish pag wala nun. Sabi ni Nicole ng Paranaque, DJ Monica, lover ako, pero hindi na tulad ng dati na ibibigay ko ang lahat-lahat kahit wala nang kapalit. Natutunan ko na kasi na dapat may balanse din. Nagmamahal ka ng buong puso, pero huwag mong kakalimutan, mamahalin mo rin yung sarili mo. Tama naman yon. Tama naman si Nicole, di ba? Kasi remember, love is a partnership. Ang tunay ng pagmamahal, balanse. Hindi one-sided sacrifice ang partnership, di ba? May araw na ikaw ang nagbibigay, may araw ikaw din ang tatanggap. Kapag pareho kayong handang gampanan ang dalawang papel na yan, aba, doon nagiging buo at healthy ang relationship ninyo. Kaya ang ganda niyan, sagot ni Nicole, di ba? Napakaganda. Okay, eto pa isa. Si Kevin ng Mandaluyong, mas pipiliin kong maging tan-tan-tan, the one being loved. Parang yung mga lalaki, no? Nakakarami, yun ang sagot nila. Pati ikaw, Carlo, mas gusto mo yun, the one being loved? Kita mo na. Mas gusto mo, you're the one loving? You are the lover? Both. Okay, ideally, both naman talaga. Pero parang dito, no? Parang nakararami yung mga lalaki yan, eh. Gusto nila sila yun is spoil. Okay, ayan, mas pipiliin kong ako yung mas minamahal dahil, nako ito, tinan mo, natawa ko dito, tamad akong magmahal, kundi dahil gusto kong maramdaman na may taong willing gumawa ng effort para sa akin, na hindi ko na kailangan sabihin yung kusa na lang at genuine, yung aalagaan ako. Aba, Kevin, kita mo yung sagot niya. Tamad siyang magmahal. Gusto niya kusang may affection tungkol sa kanya at pinagsisilbihan ka ganon, ay maghanap ka ng nanay. Okay, so this is one of the risks, ano? For those people who want to be loved more, who want to be served, who want to be spoiled, who are more the takers than the givers, sometimes, ang risk dyan, eh, you want someone to take care of you. Yung sinasabi ko nga parate na, ay nako, eh, I am your partner, I am not your parent, I cannot. I will not. Ginawa ko na yan dati. Eh. Yung ako yung pati yung kuko niya eh. Ako yung nagugupit eh. Yung ex ko, kung nakikinig, alam na niya yan. Pero bata pa kami noon, kaya medyo eng-eng pa ako. Now I know better that he wanted more of a mother figure. You know, and that's something that we shouldn't be to one another because we are in a relationship, in a romantic relationship. We are not in a familial relationship. Oh, masakit umasa, DJ, sabi ni Carlo. Masakit naman talaga umasa. Kaya dapat talaga, eto na, hindi naman masama ang maging lover as we wrap things up tonight, ano? In conclusion, walang masama to be a lover, hindi rin masama na maging the one being loved. Ang mahalaga ay hindi maging one-sided ang relationship. Kailangan merong check and balance dyan, diba? Na hindi nagiging one-sided. Dahil ang love ay hindi dapat palaging may isang nagbibigay lang, bigay ng bigay, na wala namang tinatanggap in return. Abay, kahit sino ay magkaka-silent resentment dahil dyan. Pag medyo yung silent resentment, eh, hindi na naagapan yan, eh, nabubulok yan at nakakatuyo ng damdamin. May mga panahon na ikaw ang mas malakas, kaya ikaw ang nagbibigay. Natural yan sa relasyon. May mga panahon naman na ikaw ang pagod, kaya ikaw na lang ang mamahalin at aalagaan. Give and take, ika nga. Pero tatandaan natin, hindi sapat na mahal ka lang. Kailangan mo ring maramdaman na may puwang ka para magmahal. At hindi rin sapat na ikaw ang laging nagmamahal. Kailangan mo ring maramdaman na may taong handang piliin ka, who chooses you every single day, all the time, repeatedly, who understands you, who takes care of you once in a while. Di ba ang saya nun, yung minsan inaalagaan ka, promise, yung mga hyper-independent dyan na mga kababaihan na katulad ko. Hyper-independent ako eh. Medyo trauma response yan eh, yung hyper-independence. Yung iba yung independent ka, iba yung hyper-independent ka. Kaya tuloy yung love language ko eh, service. Kasi masanay ako na nagbibigay ng pagmamahal kesa yung ako yung binibigyan ng pagmamahal. At some point, that is also a trauma response kapag ka sobra na. Kaya kailangan may check and balance tayo na, you know, in our, dito kasi sa mundong ito, lahat tayo, we have our own healing journey. Ayan, kasi lahat tayo, somehow, we are broken at some point, no? We were broken at some point in our lives and we are continuously healing. It is a process in our lives. Kaya dapat eh, as we heal, ano, dun sa mga hyper-independent na tulad ko na mas gusto yung nagbibigay ng pagmamahal, eh, medyo maiintindihan din natin na kailangan it is okay to be loved in return. Dahil ang healthy relationship, hindi lang tungkol sa kung sino ang maraming ginagawa o kung sino ang mas maraming natatanggap. Aba, it is about reciprocity. Yung may effort and appreciation and emotional, you feel emotionally safe and emotionally fulfilled. That is so important. Higit sa lahat, may dalawang tao, dalawang puso na parehong gustong manatili at parehong willing talaga na gumawa ng paraan to show love and to give love in return. O, diba ang saya? Kaya kung tatanungin ka ngayon, are you the lover? Or are you the one being loved? Are you the giver? Are you the taker? Are you the spoiler? Are you the one being spoiled? Sana ang sagot mo ay hindi lang isa sa dalawa, 'di ba? Sana hindi lang isang choice. Sana ikaw ay taong marunong magmahal at marunong ding tumanggap ng pagmamahal. Dahil ang pinakamasarap na relasyon ay promise. Payong beshi lang. Sarap-sarap kaya ng relationship na hindi lang ikaw yung nagmamahal at hindi lang ikaw yung minamahal. The perfect, well, there's no perfect relationship, but, you know, a relationship that is worth growing old in is the kind of relationship na sa kabila po ng imperfections, mga kapamilya at kaserbisyo, pareho kayong nagsasabing, mahal kita? At nararamdaman ko na mahal mo rin ako. Love, ika nga, is a two-way street. And I hope we all have that relationship because we all deserve that kind of relationship. Ayan naman, sana po ay nag-enjoy kayo sa episode na ito ng Love Connect. Nako, bukas, exciting na naman ang ating pag-uusapan. Kaya sana bumalik kayo, no? Tomorrow, dito lamang sa Love Connect. In the meantime, abangan po ninyo si Kuya Dan. And remember your music, 4 hours of great music and awesome conversation all the way till 4 in the morning. Sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio, ako po si DJ Monica saying thank you so much for being with me. Leaving you with Jo Marie Chan, a requested tune. Dito lamang sa DZMM.

0: hindi ka sigurado, punta ka sa D7. Doon mo malalaman kung totoo o hindi ang nakikita mong mga balita.
1: Napakalaga po ng papel, ng mabilis na pagbabalita, ng tamang pagbabalita para po sa ating bayan. Mas tanto.

0: hanggang sa kasagsagan ng super bagyo. Nandun ang DZMM
1: sa Metro Manila. Narinig na lang nila na nagre-report ka on the situation.
2: May nakikinig sa'yo, kapamilya, nagmamalasakit sa tweet-tweet na
3: patuloy pa rin kami tinatangkilik ng marami.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras, alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haranahin ka ni Kuya Dan Capucion sabayan ang tutuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember Your Music.

kamusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ng mga paborito mong kanta. Kung gusto mo nakakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang ng mensahe sa ating DZMM Viber line sa 0919-278-3000. O kung gusto mong kausap on the air, pwede kang tumawag sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Miyerkules, halika ating simulan ang kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Anong bagay ang mas na-appreciate mo habang tumatanda ka?

0: Swabbing umaga, September 16, 2026, araw po ng Wednesday. Good morning! Welcome sa ating favorite morning, Tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music, kasama ang nag-iisang Balbasaradyo, ang inyong Kuya Dan. Hatid sa inyo ang tugtugan from the 60s hanggang 80s. Ako ang bahala dyan. At syempre mamaya din, malalaman natin muli ang ating katanungan para sa ating huntahan ngayong umagang ito ng Midweek Wednesday. Pero bago ang lahat, batiin po muna natin lahat ng mga nakatutok nanonood na sa atin sa kanilang mga telebisyon. Sa mga sandaling ito, kung nasaan man po kayo sa inyong mga kabahayan, sa inyong mga opisina, sa mga binabantayan ninyong mga 24 hours na sari-sari store. Hello, hello po sa mga nakatutok nanonood sa atin ngayon via DZMM Teleradyo. Kaway-kaway, hello. Ganon din, batiin natin ang mga nakikinig sa atin gamit-gamit ang kanilang mga radyo. Kung ano man ang itsura ng inyong radyo, kung yan man ay disolar. Mga radyo ng disolar ngayon eh. Di baterya, di saksak, di ikot na ano, hindi ko alam. Kung ano man yan, nakikinig kayo ngayon. Hello, hello po sa mga nakatune in sa atin via DZMM Radyo Patrol 630. Lalong-lalo na yung mga bumabiyahe sa mga sandaling ito. Kung saan man po kayo pupunta, mag-iingat, kapamilya. Grabe naman, saktong-sakto. Isang daang araw bago ang Kapaskuhan. Bumibilis na talaga ng bumibilis, mga kaibigan. Nakapag-ready na ba kayo? Nabili na ba ang mga... Uy, ang cute! May lumalabas na... Nawala. Nagtampo. Ayun! Eto siya, oh. Oh, ang cutie. Si Santa Claus ay aking nasa kamay ko siya ngayon. Yan, oo. Hawak ko ngayon si Santa Claus habang hawak-hawak niya ang karato lang may nakalagay na 100 days before Christmas. Cute naman, para magkamukha kami ni Santa, ano ba? Balbasaradyo din pala si Santa, ano? Maputi lang yung balbas niya. Oh, pag ito pinahaba ako, tingnan mo, magkakahawig kami niya ni Santa. Oh, si Jask ay, ang radyo niya ay dibulsa. Oh, kasi maliit lang yung radyo niya. Ang tibay-tibay naman yung radyo mo na yan. At saka ng iyong wired earphones, no? Kasi sa panahon ngayon, hindi na uso ang mga wired earphones. Ang uso na yung mga Bluetooth device is connected zestfully. Pero si Jask ay naka-wired pa rin, no? Di ba? Nung dati, no? Yung usong-uso yung mga wired na earphones, di ba? Tapos pagka medyo hindi na gumagana yung kaliwa o kanan, gagawin mo dyan, medyo parang pipingutin mo ng konti, di ba? Para gumana. O kaya lalagyan mo ng tape. Oo, tapos parang ipupulupot mo siya. Tapos kailangan hindi ka gagalaw pag gumalaw na yung, pag tumunog na yung kalahati. Sabi niya, nahahalata na wala akong pambili ng Bluetooth. Hindi ka naman talaga bibili ng Bluetooth dyan kasi yung radyo mo ay kailangan merong ano. Kasi yung mga ganyang radyo sa wire yan kumukuha ng signal eh. O, tsaka iniisip yung, iniisip. Iniipit, saka tinetape sa cellphone yung mga, di ba? Kasi, dati, di ba, wala naman tayong mga pambili ng mga Bluetooth na, ano eh, na mga earphones, di ba? Okay na tayo dun sa mga tunuglata, di ba? Kung tutuusin, oo, kung, di ba, syempre, pag nakarinig ka na ngayon ng mga talagang, yung mga high definition ng mga tunog, parang, ang arty-arty na natin sa tunog ngayon. Pero dati, napatroba ko kagad. Wednesday pa lang, bilis ko naman magtroba. Ito kasi si Jask eh. Pero dati, wala naman tayong pakialam sa tunog ng mga earphones natin dati, di ba? As long as naririnig mo yung kanta, as long as pagka sinaksak mo dun sa kung anumang MP3, MP2 player mo, MP4, basta tumutunog, okay na, di ba? Ngayon na lang naman tayo naging arty-arty sa earphones. Dati naman, kahit tunog na parang, para sila nasa loob ng mga hall, okay lang naman. Sabi niya, may kasamang earphones yung ganitong radyo pero hindi yun ang ginamit ko. O, diba? Pero ngayon, nagkakaroon ng trend na, 'di ba, uso wired earphones dati, tapos naging uso Bluetooth. Ngayon, bumabalik na ulit sa wired yung kausuhan. Parang yung wire, ginagawa na lang nilang aesthetic ngayon, 'di ba? Yung kumbaga parang wala, astig ka lang tingnan, parang ganoon. May term doon eh, yung anong era, just yung ang tawag ngayon 2000s, may tawag diyan si ngayon sa yung mga Gen Z ngayon ni. Eh. Oo, yung may basta may tinatawag sila sa 2000s na taon na style, 'di ba? Yung styling, yung pananamit, yung mga makeup ng mga babae. Hindi retro, masyado naman malayo. Masyado naman malayo yung tinalon mo ng retro, hindi naman retro. Basta mamaya, iisipin ko. Basta may term silang ginagamit dyan. Na yun yung tawag sa 2000s na mga, ano, na pormahan ng mga ano ngayon. Hindi vintage! Ano ba? Layo-layo naman ang tinatalon mo. Basta, mamaya isipin ko. Oy, magandang umaga muna sa lahat po ng mga kasama na natin sa mga sandaling ito. Mga magtatrabaho din dyan. Oo, kung gusto ninyo ng kakwentuhan, hanggang abutin tayo ng alas 4, ako na pong bahala sa inyo. Mga paborito ninyong musika, no, baka paborito ng lolo at lola ninyo, yan ang ipapatugtog natin dito. But wait, there's more. Kasi ang RYM, we keep on innovating. Oo, hindi lang kami yung mga talagang mga classic songs, no. Meron din tayong, kumbaga kung tawagin natin ay Songs of the Millennium. Kung saan ang inyong mga paboritong mga musika from the 2000s ay inyo ring mapapakinggan dito yan. Hindi yung kay Laika Gairanod. Pwede naman nga. Hindi yun. Kayo, trip nyo na naman si Laika Gairanod. Kilala nyo ba si Laika Gairanod, yung nanalo sa The Voice dati, yung kalaban ni Darren Espanto? Trip na naman ng mga taga social media si Laika. Yung mga luma niya, mga videos, ina-up na naman ngayon sa social media. Nakakaaliw naman kasi yung bata, di ba? Parang very totoong-totoo. Oh, alam mo yun. Lagi ko naririnig sa MOR yan dati. Correct. Oo, lagi yung bata na yan. Ay nako, dahil dyan, sakto, dahil ang oras natin ay 12:27 ha. Abay, halika na at simulan na natin ng ating
1: Huntahan with Kuya Dan sa Remember Your Music.
0: Simulan na natin ang Huntahan with Kuya Dan ngayong September 16, 2026, araw ng Wednesday. At para simulan yan, kailangan nating malaman ang ating
1: narito na ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating Huntahan.
0: Ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating Huntahan ngayong umagang ito, sasagutin niyo lamang po. Anong bagay ang bigla mong na-appreciate habang ikay tumatanda? 'Di ba? Aminin, may mga bagay sa buhay natin na hindi natin na-appreciate / napapansin, 'di ba? Parang normal lang sa atin o kaya parang maliit na bagay lang kung iisipin. Pero habang tumatanda tayo, habang nagkakaroon tayo ng experience, habang nagkakaroon tayo ng mga realization sa buhay, tsaka pumapasok sa isip natin, alam mo, actually okay itong ganito, no? Ngayon nyo lang siya na-appreciate, ngayon nyo siya nabibigyan ng importansya. Ano-ano yan, ha? Malalaman natin yan, ang kasagutan, lalo-lalo na yung mga nakikinig sa atin dyan. Pwede nyo ipadala sa ating Viber line sa 0919-278-3000 o kaya naman tumawag sa ating hotline number, that's 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Kung hindi ka naman online sa mga sandaling ito, pwede kang pumunta sa aking Facebook page. Hanapin mo lamang ang spelling po, Dan Capucion, D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Mag-DM, mag-comment kung anumang gusto ninyo. Masahin natin yan. Basta pasok sa ating katanungan, anong bagay ang mas na-appreciate mo? Yun, Y2K, ang galing. Sino nagsabi? Yes, tama yun. Sa TD, malulupit talaga ng mga nasa technical natin dito sa ano. Si TD Mama Mary. Andiyan pala, oy, belated happy birthday, TD Mama Mary. Andiyan pala siya. Oo, Y2K. Oo, yun yung tawag ng mga Gen Z ngayon dun sa mga, yung mga highlight na sobrang, alam mo yun, highlight na highlight. Basta imagine niyo si ano, sino ba si Sandara Park nung kapanahunan ni Sandara Park nung sinasayaw pa niya yung in or out. Ang tawag ng mga Gen Z doon ngayon ay Y2K, 'di ba? Parang white, bakit nga ba year 2000? O yun. Galing ko dun sa part na yun, naisip ko pa yun. Why, 'di ba, year 2000 yung K, 'di ba? 2K 2000, year 2000. Okay, makakatulog na ako ng mahimbing sa pagkaganyan. Naalala ko na kung ano nga ba. Osha. Oy, abangan ko mga kasagutan ninyo. Sandali, may kasagutan ka agad si Jask. Sabi niya, mas na-appreciate ko na meron din naman palang ganda ang buhay. Pwede nang mangara. Ano ba? May isip mo na ba yung sagot mo, Jask? Pwede naman naman ang buhay. Pwede nang mangara. Ganun pala yung term na Y2K, di ba? Year 2000. Tama. O siya, at abangan ko mga kasagutan ninyo dahil ang oras po natin, 12:31 na po ng umaga. Sagot ko na ang kwentuhan na tugtugan, sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan ng programang Remember Your Music. Halika at simulan natin yan dito sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol 630.
1: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Random ng Bayan, Peter Musi at Rica Lasso. Balitatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Minuto-minutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magpapalita at maglilingkod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Oras po na natin, 12:33 na po ng umaga. Kumuha muna tayo ng balita. Lalaki timbog sa bypass operation sa Valenzuela City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan.
3: Kuya Dan, arestado ang 45-anyos na high-value individual matapos magbenta ng 17,000 na halaga ng illegal na droga sa pulis na nagpanggap na bayar sa Ipa, Checo Street, Barangay Punturin, Valenzuela City. Kinilala ang suspect na si alias Eseng, isang construction worker at presidente ng Valenzuela. Ayon kay Police Major Segundino Bulan Jr., unang nakabili ang pusher buyer ng 12.2 grams ng illegal na droga. Nang tapkapan ng mga otoridad, na diskubre pa ang mahigit 50 grams ng shabu. Nasabat si alias Eseng ang mahigit 60 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 400,000 piso. Bukod sa shabu, nakumpiste rin ang marked money, cellphone, sling bag, helmet at motorsiklo na sinasabing ginagamit ng suspect sa illegal na transaksyon. Nakakulong na ang suspect na naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa beripikasyon ng pulisya, napag-alamang dati na may kaso ang suspect sa kaparehong kaso. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roy Cueto, DZMM.
2: Maraming salamat, Rowan Cueto.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
4: Remember your music.

0: Sweeting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Songs from the 80s ang ating napakinggan. Woman ni John Lennon, Every Time You Go Away ni Paul Young, and Take My Breath Away ng Berlin. Sa oras po natin, 12:46 ng umaga. Magandang morning sa mga nagtatrabaho kasabayan ni Kuya Dan. Kung nasaan man kayo sa inyong mga opisina o baka nasa bahay lamang po kayo, Happy Midweek Wednesday sa ating lahat. Pagka kailangan ninyo ng kakwentuhan hanggang alas 4 dahil ang shift ninyo ay baka abutin ng alas 7 ng umaga o kaya mga alas 8, nandito po si Kuya Dan, ha? Ready-ready samahan kayo, okay? Pero pwede rin kayong kayo mismo ang sumama kay Kuya Dan sa pamamagitan ng pagsagot sa ating katanungan sa huntahan natin ngayong umagang ito. Sasagutin niyo lamang po, ano ang mga bagay na mas na-appreciate mo habang tumatanda ka? Diba? Kasi wala eh. Minsan naisip mo din, kailangan pa bang umedad bago mo makita itong mga bagay-bagay na ito? Diba? Basahin natin, may mga sumagot na sa atin sa ating Facebook page. Sabi ni Tita Lina ho, Happy Midnight sa Nag-iisang Balba sa Radyo. Sagot ko sa tanong, mas na-appreciate ko ngayon ang kalusugan ko dati. Sige-sige lang ang work ko na walang kapaguran. Ngayon, nakakaramdam na ako ng pain sa sarili ko. Ako ay nagsisisi dahil hindi ako nag-ingat noon. Parang ako nga din ho, ang aga ko nagsisisi. Pa-request ng Christmas song na Jingle Bell Rock. Teka, hindi ba natin natugtog yung wala kanina? Okay, sige. Bye, Bobby Helm. Salamat, Kuya Dan, and happy Wednesday from Tita Lina ho ng Plaridel, Bulacan. Good morning sa mga taga dyan sa Bulacan. Oo, sana naman yung mga tubig-tubig dyan ay humupa na ano. Ay, sabi pala ni Ate Martina, Kuya Dan, naka-wire pa rin ako na headset. 7 years na sa akin, parehas pa din gumagano. Oh, galing naman! Uy, alam nyo, hanga ako sa mga tao na ano, yung maingat sa gamit. Kasi, alam nyo na kung ba't ako hanga. Kasi medyo ano, bardagul ako sa gamit ko eh. No? Ang galing naman, 7 years. Iniisip ko tuloy kung ano ba yung bagay na pinakamatagal na meron ako na gumagana pa rin. No, mabuhay ho, magandang umaga ho sa mga taong maiingat sa kanilang mga gamit, no? Ako maingat din naman ako, yun nga lang. Pagka minsan nalilimutan ko na halimbawa may nakalagay pa lang, halimbawa yung gadget ko nakalagay pala sa bag, ano, nalilimutan ko siya na andun nga pala sa loob, yung mga ganun ba? Hello, hello, Ate Martina mula dyan sa Canada. Mimi Trinidad, sabi niya, ang pagbibigay ng oras sa aming senior at PWD pa, tawag sa cellphone or dalaw lang, masaya na kami. Ah, yun daw ang mas na-appreciate niya ngayon na medyo umiedad na actually. Please play the song I Honestly Love You by Olivia Newton-John. Okay. 11 minutes bago mag-alauna ng umaga, kausapin na natin first caller from Pampanga. Nasa kabilang linya si Ate Tess. Ate Tess, good morning!
2: Hi, Kuya Dan! Good morning!
1: Hello, hello! Happy Wednesday, Ate Tess!
2: Happy Wednesday to you, Kuya Dan! At me. Sa lahat!
1: At sa lahat ng mga kasama na ulit natin sa mga ganito.
2: Oo, mga listeners and viewers. Siyempre, sa buong staff mo dyan.
1: Hello,
2: happy
1: hello.
2: Happy Wednesday po!
1: Oh, kumusta naman ang mga nakalipas na oras at araw mo, Ate Tess? Okay naman?
2: Okay naman, Kuya Dan.
1: Wala
2: as
1: namang,
2: always.
1: Wala namang kaguluhang nangyayari dyan. Okay
2: sanay
1: na, okay. Sanay na. Ay, sa bagay. No? Nakakasanay din paminsan-minsan.
2: Kailangan masanay.
1: Tama. Oo. Oh, kumbaga, kung if you can't beat them, join them. Parang ganun. Hindi, mind check ba?
2: Hindi ako magiging masaya, Kuya Dan. Never ako magiging masaya pag hindi ako naging contento sa buhay ko ngayon.
1: Ay, tama naman din yung root word mo doon, contentment. Yun, doon talaga kasi yes. Nanggagaling ang kasiyahan natin sa buhay. Kapag tayo ay nakokontento. Oh, tama naman yun.
2: Mahirap kasi maraming hinahanap.
1: Correct.
2: Kuya Dan.
1: Tama.
2: Lalong nagiging malungkot ang buhay.
1: Mm-mm. So, ano lang, kakalmahan lang natin ang paghahanap. Pwede pa rin naman, pero pagka medyo nai-stress ka nakakahanap, ba kailangan mag-pause ka muna, huminto ka muna, di ba? Tapos inhale, exhale para hindi ka ma-stress, di ba? Alright. O, ito Ate Tess, ang ating katanungan sa huntahan natin today. Ano mga bagay ang mas na-appreciate mo na ngayon na, alam mo na, umiedad na?
2: Ano pero bago ko sagutin yan,
1: o, ano
2: thank
1: muna?
2: You so much sa kumusta dear special.
1: Ay,
2: nakarelate ako. Nakarelate ako dahil sa mga antapin mo kasi tungkol sa magkakaibigan. Tunay na kaibigan.
1: Yan, tama. O, so, yung parang sinasabi doon kahapon yung kumbaga minsan hindi lang din yung tayo yung kailangan ng kaibigan natin minsan, di ba?
2: Kailangan good listener ganon. Kailangan din natin ng good listener.
1: Kailangan binabalik din natin. Oo, binabalik natin. So ano naalala mo yung mga friends mo nung nakikinig ka kasi pabalik paulit-ulit binabanggit doon sa sulat eh, di ba? Na parang baka meron kang person in mind habang pinapakinggan 'yon.
2: Oo. Sabi mo nga, tawagan mo, kumustahin mo.
1: Tama. Tawagan mo. Parang nananakot naman ako doon. Tawagan mo, kumustahin mo. Hindi naman ganun. Basta ano lang, kausapin mo lang, di ba? Usap-usap.
2: Oo, kumustahin, oo. Kumusta na ba? Ano ng buhay-buhay?
1: Tama, ang buhay-buhay. Alright. Maraming salamat sa always pakikinig sa ating mga sulat, no? Na para lamang sa inyo, Ate Tess. Thank you. Okay.
2: Oo, eto na. Sasagot na ako.
1: Eto na talaga. O, sige, ano ba yan? Go ahead.
2: Alam mo, Kuya Dan, na-appreciate ko yung mga pangyayari sa buhay ko. Parang throwback na rin. Although talagang gano'n lang ang kauyan. Kasi nung bata pa ako, taong bahay na ako eh.
1: Okay.
2: Tapos, nung 16 years old ako na nakakaaninag pa ako, ipinasok nga ako ng ate ko na housemaid. Saka tinuruan din ako ng lola ko na mga gawain bahay kasi nga sabi nga walang aampor sa akin kundi ako marunong mga gawain bahay.
1: Okay.
2: Na napapakinabangan ko ngayon kasi kung hindi ako laging taong bahay talagang ang hirap mag-isa, Kuya Dan.
1: Totoo, sa kalagayan mo lalo.
2: Oo, sa kalagayan ko. At kung hindi ako pinasok ng ate ko na katulong, hindi ko rin kayang asikasuhin ang sarili ko, Kuya Dan. Sa totoo lang, mahirap. Kasi 2024, lumipat na ako dito. So, panibagong yugto ng buhay ko na talagang ikaw ang magluluto para sa sarili mo, ikaw ang maglalaba para sa sarili mo. At all.
1: Correct. Pero nung mga time na, nung bata ka pa, tapos pinasok ka nga, di ba, as mate, anong naramdaman mo? Siyempre, nung time na yun, medyo hindi mo pa na-appreciate yan.
2: Diba? Oo, siyempre, masakit ang loob ko kasi ayaw ng bayaw ko sa akin. Nagkataon na nagpabinyag ang ate ko nilang yung best friend niya. Kaya, nireto niya ako sa kanya. Baka daw na kailangan siya ng katulong. Kaya nga, di ba, nakwento ko na nung minsan na ang sahod ko nga, 30 pesos.
1: Oo nga, correct.
2: Oo, yun. 30 pesos, can you imagine?
1: Tiniis-tiis mo.
2: Kuya Dan?
1: Correct.
2: 30 pesos? Ano yun? 1970s yun.
1: 19
2: pa lang ako nun.
1: Oo.
2: 70s yun.
1: 1970. Iniisip ko kung anong equivalent siguro niyan ngayon. Siguro mga kung 30 pesos sa inflation, mga 300, 400, mga ganyan ngayon kaya equivalent ngayon. Sa panahon ngayon, ha? Kasi wala naman ang sisweldo ng 30 pesos ngayon, eh, di ba? So,
2: kaya nga eh. Tapos nung nabalita ng tatay ko na nandun ako, pinasalan niya ako, ayun nga, medyo ano sa akin yung tatay ko, love kasi ako ng tatay ko. Kaya lang, mga sumunod yung punta, tinanong niya kung pwedeng kunin muna niya yung ano ko kasi kailangan niya. Oo naman, sabi ko, opo, sige. Tapos nung tinanong ako na ano, kasi pangatlong balik na, sabi ng amo ko, tesi, kasi tesi talaga ako eh. Ano, okay lang ba sa'yo na tatay mong kumukuha? Opo, sabi ko, tatay ko naman yan, family ko naman sila.
1: Sila ang kumukuha nung kinikita mo?
2: Oo, Kuya Dan, totoo yun.
1: Okay.
2: Tatay ko talaga kumukuha. Pagka end of month, ando na siya.
1: Mabilis ano. Nandun na agad, nakukuha na agad. Pero ito kasi iniisip ko, 'di ba? Means pag tayo kasi hindi natin gusto 'yung ginagawa natin, yung alam mo 'yung sobrang labag sa loob natin, parang talagang pilit na pilit 'yung kilos natin. O paano mo nilalabanan 'yon, 'yung idea na hindi mo gusto 'yung ginagawa mo doon?
2: Sa totoo lang, sabi ko nga 'yung first day ko dahil masama loob ko, medyo umiyak ako. Ang unang pinagawa sa akin, pinaprito ako ng tiyo. Okay. Eh, hindi naman talaga ako sanay magluto. Nasunog ko ngayon yung tiyo.
1: Galit
2: kaya, hindi lang galit kuya dan. Alam mo, parusa sa akin, sige, kainin mo lahat yan without rice. Yun ang hindi ko makakalimutan. Senior ko na rin yan dito sa RYM.
1: Grabe.
2: Talagang kuya dan, ang pait, super pait.
1: Correct. Pait at alat, maghahalo kasi nasunog yung tuyo, di ba?
2: Para daw magtanda ako. Pero yun nga, nung naman pinagbuti ko na yung trabaho ko, sabi ko kailangan pagbutihin ko yung trabaho ko dahil wala naman ako mapupuntahan. Eh yun, nagustuhan naman. Ang pangalawang niluto ko na nagustuhan talaga ng amo ko, yung beefsteak, kuya
1: Dan. Wow, from tuyo to beefsteak, Ate Tess, ha, talaga.
2: Oo.
1: Malaki-laki yung talon mo doon, ha, okay? So, paano mo nalalaman?
2: Tinuro sa akin yung procedure kasi ako, kuya Dan, nahilig naman ako magluto. Kapag tinuro sa akin yung procedure, nagagawa ako.
1: Natatandaan
2: mo. Sabi niya, sabi na amo ko, unang uuwi ang kuya mo, dapat 11 pa lang, nakaluto ka na.
1: Mm-hmm.
2: Sabi ko, ate, tapos sakto, luto na yung sinaing. Shilling pang gamit ko talaga noong shilling.
1: Wow, gasol.
2: Yun. Nung sakto kumakain na yung kuya ko, yung amo ko, sabi na ate ko, dumating ang ate ko, nakaluto na. Lika na, sarap na luto ni Tessie ngayon. Lika na, sabi na tayo. Yun.
1: Gusto. Second time mo pa lang. Second time mo pa lang, talagang nakuha mo na yung panlasa nila doon sa beefsteak.
2: Kasi tinuro sa akin Kasi tinandaan ko kung paano yung tinuro sa akin kasi baka mamaya madisgrasya, ako na naman ang kakain ng kuya Dan. Isang kilong baka yung kuya.
1: Napakadami naman nun, no? Parang hihilaban ka naman nun pag pinakain. Pero feeling ko manghihinayang sila pag yun na yung pinakain kasi masyado nang madami. Yung tuyo, natripan lang nila kasi magkano yung tuyo eh. Kaya talagang pinaubos sa'yo eh.
2: Malalaki pa yung tiyo kuya Dan, sa totoo lang. Malalaki yung tiyo nung araw.
1: Oo nga, sa bagay. Pero in fairness, beefsteak, so nagustuhan na nila. Tapos yun na yun, dire-diretso na, okay na yung naging relationship
2: okay
1: mo sa kanila. Okay.
2: Na-appreciate ko nga ngayon kasi nga ito nang gagawa kong atikasay ng sarili ko kahit na sa edad kong ito na mag-64 na.
1: Kumbaga,
2: kaya kong alikasin yung sarili ko.
1: Hindi mo sinasadya pero parang na-train mo yung sarili mo na maging independent, no, gawin yung mga bagay. So, ngayon naman.
2: Kaya sabi ko, buti na lang. Dapat pala pasalamatan ko ate ko dahil kung hindi dahil sa kanya, wala. Wala akong alam sa buhay.
1: Correct. Or nahihirapan ka, baka ngayon ka pala nag-aaral, di ba? So, medyo, adjust ka nun pagka ganun, di ba? So, yeah.
2: May mga lutuin talaga nag-a-adjust ako sa totoo lang, Kuya Dan. Narinig ko na super sustansya ang ampalaya.
1: Correct.
2: Alam mo, kinakain ko na lang ang ampalaya ngayon.
1: Uy.
2: Hindi ko na ginigisa. Sinasapang ko na lang sa sinain.
1: Totoo. May nakita din ako ganyan. Kasabay ko pa sa train. Kumakain siya ng inaano niya, pinapangit-pangit niya yung ampalaya, ang lupit. Kasi talaga, medyo mapait-pait talaga, pero tama na, masustansya
2: mapait, naman. Mapait, pero nandun na sustansya.
1: Correct.
2: Tapos, sausawan, toyo, may kalamansi. Wow!
1: Yummy. Puro pagkain. Papunta na naman tayo sa pagkain.
2: Pagkain ang mahirap yan, Kuya Dan.
1: Ay, pero masarap at masustansya. So, bakit naman hindi, di ba? Bakit naman hindi? Alright, maraming thank you, Ate Tess, sa iyong pag-share, no? At, actually, inspiring yun, di ba? Para sa mga medyo, halimbawa, may mga pinagdaraanan ngayon na medyo mahirap-hirap. Malay ninyo, one day, isang araw, no? Yung tinitiis nyong yan, yan pa ang maging tulong ninyo sa buhay. Parang yun nangyari kay Ate Tess. So, konting tiis, pero eventually, gaganda rin yan. Okay. Salamat, Ate Tess. Ikaw ay bumati na muna. Go ahead.
2: Una sa lahat, kung nakikinig ka, ate, salamat sa'yo, ha? Ngayon ko lang masasabi. Salamat. At salamat din sa'yo, Kuya Dan, sa mga playlist mo, sa lahat-lahat. Sa buong staff mo dyan, salamat. At babatiin ko lang ng advance happy birthday ang daddy mo, si Ma'am Angelica.
1: Updated, ha?
2: Oo naman, tinatapos ko yung programa mo, Kuya Dan, sa totoo lang.
1: Oo, ang
2: gala sa inyo pa ako.
1: Happy birthday! Oo nga, malapit na.
2: Oo, 21 tsaka 22 yun.
1: Correct, ang galing. Okay, sino ba?
2: At saka, siyempre, yung mga friends ko. Si Mami Arlene mo, nakalimutan kong batiin. Hello po. Si Ate Mel, good morning. Thank you, Ate Mel. At sa aking mabait na kaibigan, si Nicholas, good morning. Si Mena, si Erickson, narinig kita kaninang madaling araw. Maraming salamat sa pagbati mo sa akin. At si Jen, kumusta na lang si Jen. Si Lito, si Sir Greg ng Laguna.
1: Nasabid ako. Wala akong ginagawa dito ha. Talagang tumunog na eh. Tumunog na yung ano natin eh.
2: Si Linda Cruz, si Ate Noemi ng Bulacan, si Nanay Nelly ng Bataan.
1: Ang mga nagsipag tapos.
2: Si Ann ng Tarlac, si Nanay Flor ng Victoria Tarlac.
1: May karangalan. Eh ganun yan diba? Sino ba?
2: Yung aking dalawang tuwing sa Haguno ay Tito Tata Doming. Hello po. Sabi niya sana daw magpatugtog ka naman daw ng mga 50s.
1: Anong mga tugtog ng 50s 'yon? Baka wala pa kaming record noon na. Ano ba?
2: And then ang gusto, pero gusto marinig ng Tata Doming ko yung kay Matt Monroe yung yan. If I never sing another song.
1: Meron na siguro 'yan. Matt Monroe, yan. If I never, wait lang. Hanapin muna natin.
2: If I never sing another song.
1: If I never sing Matt Monroe another. Meron. Oh, meron.
2: Tsaka baka meron pa akong nakalimutan na magtatapos.
1: Ayan na.
2: Kuya Dan, salamat ha. Salamat. At saka magandang natapos. Umaga. Yung nasamid ka tuloy.
1: Natapos yung timer. Oh. Magandang umaga.
2: Magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig sa DZMM Radio Patrol, sa Estrenta, DZMM Teleradio. At pala, pahabol na rin kay Edwin. Birthday niya sa 24. JR, birthday mo bukas. Nakalimutan ko. Happy birthday, JR, ng Kainta. Bukas. Happy birthday.
1: Yan. Saman-saman. Pasikip na lang dyan. Sa kasya na yan. Alis na tayo. Ano na lang dyan sa may gilid para makaalis na. Sige na.
2: Pero meron akong request, Kuya, dun para sa aking mahal na kaibigan.
1: Ano yan?
2: Para sa masaya niyang paikinig. In my life, pwede ba?
1: Patty Austin?
2: Yes, ba? In my life.
1: Okay, lagay natin.
2: Para pinakamamahal kong kaibigan.
1: Okay, thank you.
2: Thank you, Kuya Dan.
1: Salamat. Good morning.
2: Bye-bye.
1: Si Ate Tess, all the way from Pampanga. Sabi di just congrats po sa mga graduates. Laging tandaan, dear, na okay lang umalis sa comfort zone. Ang mahalaga mag-grow ka. Ano yan? Wala pa tayo sa comfort zone. Sinaunang kumusta, dear? Wala pa, okay pa sila sa comfort zone. Ay nako, 104 po ang oras natin. Ipagpatuloy natin ang huntahan. Dito pa rin yan. So remember your music.
0: Remember your music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 105.

Masarap balik-balikan. Remember your music.

0: Napakinggan natin from the year 1973, Paul McCartney and the Wings, My Love. Ganun din ang mga song request sa atin sa oras po nating 1:21 ng umaga. Pinag-uusapan sa ating huntahan ngayong umagang ito ng Wednesday. Ano ang mga bagay na ngayon mo na lang nare-realize habang ikaw ay umiedad na, habang ikaw ay tumatanda na? Sabi ni Mark Arevalo, Kuya Dan, good morning. Para sa akin, ang bagay na na-appreciate ko ngayon habang tumatanda, katulad na lang po ng pagpapaalala po sa akin na nina Kuya at Mama, tsaka po yung mga bagay pong mga binibigay nila sa akin. Dati po hindi po ako marunong maka-appreciate ng mga bagay at ang mga ginagawa po nila. Pero ngayon po, na-appreciate ko na at napapahalagahan ko na po. At dati po kasi ay konting mapagsabihan lang po ako, naiinis na po ako sa kanila. Akala ko po kasi pinaghihigpitan po nila ako. Ngayon po na-appreciate ko na po na gusto po nilang mapabuti ako at bumuti nga po ngayon. May pagkakataon na po ako makabawi sa kanila. Buti nga po, hindi pa huli ang lahat. Yun lang po at maraming salamat na. Parang bata pa siguro ito si Mark Arevalo. Mabuting bata. Very good na bata yung mga ganyan. Ma-request naman po ako ng kantang 25 Minutes by Michael Learns to Rock. Sana po mapagbigyan, yun lang po. Maraming salamat. Okay, dahil ikaw ay isang mabuting bata. Ito na ang, di pala, mamaya ipiplay natin yung song request mo. Okay, 25 Minutes. Tama, di ba? Kasi actually, karamihan sa mga ginagawa sa atin, no, o mga sinasabi sa atin, o mga inuutos sa atin, nung bata pa tayo, hindi natin na-appreciate yun. Kasi iba ang thinking ng mga bata, eh, di ba? Gusto lang natin masaya, gusto lang natin naglalaro tayo, ayaw natin ang inuutosan, meron tayong mga paniniwala nung bata tayo, di ba? Parang ay, aminin ninyo, pumasok sa isip nyo minsan, yung lalayas na kayo, di ba? Yung pagkatulog ninyong lahat. Sabi niya, lalayas ako dito. Ay, 28 na pala si Mark Arevalo. Akala ko parang ano pa lang, parang high school, o. Akala ko bagets pa. Pero bagets pa naman 28, bata pa naman din talaga. Pero very good ka dyan, Mark. Maraming salamat sa iyong pagsagot. Sabi ni Pinoy Armada, Kuya Dan, good morning. Noon kasi, sub-sub sa aral, din trabaho at pasyal-pasyal. Ngayon, pahinga na lang at alagaan ang sarili at makinig sa music ng RYM. Pwede po bang pa-play ang Last Christmas by Wham? Last Christmas, I gave you my heart. Dapat give, no? But the very next day, you gave it away. Sige, lagay natin. 124, kausapin natin next caller from Pangasinan. Nasa kabilang linya, si Kuya Jing. Kuya Jing, good morning.
1: Good morning po, Kuya Dan.
0: Kuya Jing, magandang umaga po sa inyo.
1: Magandang umaga po.
0: Yeah, parang napaka, alam mo, boses mo, Kuya Jing, parang ano, parang pwede kang mag-narrate sa mga bata, no? Yung halimbawa, sabi mo, oh. Yung mga nagaano, yung mga nagkukuwento sa mga bata, yung oh, ito ang kwento ni Malakas at ni Mas Malakas.
1: Oh.
0: Ah, mali. Ano ba 'yun? Mali pala, maganda pala dapat 'yun. Parang ano siya eh, parang nangungusap, alam mo 'yun, parang malumanay na gentle lang, 'di ba? Parang ganun yung naririnig ko sa boses mo. Kumusta ka, Kuya Jing?
1: Ayos na ayos pa rin po.
0: Ayos na ayos. Very good. Hindi na ba maulan-ulan dyan sa Pangasinan o meron pa din?
1: Kaawan ng Diyos naman eh. Okay
0: kumalma.
1: Na.
0: Kumalma na.
1: Po. Umaaraw na po.
0: Iyon. Oh, magandang balita. Oo, makatuyo man lang ng mga nilabhan. Ano, Kuya Jing? O, siya, sige.
1: Pero hanggang sa ngayon, putik pa rin eh.
0: Ano?
1: Putik pa rin po.
0: Putik? Oo, kasi gawa ng mga nadala ng baha-baha, ano, kaya nagpuputik pa din. Oo. Ay, nako, di bali sana medyo magdire-diretsong init para makabawi ulit. Okay, ito Kuya Jing, ating huntahan ngayong umaga, no? Ano bang bagay ang mas na-appreciate mo ngayon na medyo umiedad ka na, Kuya Jing?
1: Kuya Dan,
0: bakit ka natawa? Totoo naman, ako di naman umiedad. Lahat naman tayo umiedad eh. Oh, bakit?
1: Oo nga po. Hindi naman kaila po sa lahat ng tao.
0: Yan.
1: Hindi lang po kasi tao ang nagkakaedad eh.
0: Tama.
1: Lahat na po ng mga nandito sa lupa.
0: kung may siyempre, edad.
1: Tumatanda.
0: Correct.
1: Eh, siyempre noon, yung tayo medyo bata pa, talagang malakas pa. Eh, wala pang pagod. Kahit magdamag, walang tulog.
0: Sige-sige lang.
1: Hanggang umaga. Diretso pa rin kahit gabi-araw, walang tulog. Pero sa ngayon po, eh, napapansin ko, hindi na kaya yung ganun.
0: Oo, mas na-appreciate mo na ang tulog.
1: Para talaga ang ano,
0: pahinga ngayon.
1: Nagkakaganto na lang edad.
0: Oo, correct.
1: Kaya na naman talaga ng tao, eh, umaabot po sa kanun eh.
0: At saka,
1: iba talaga.
0: At saka blessing ang pagtanda, Kuya Jing, diba? Hindi lahat eh tumatanda, hindi lahat umaabot sa ganyang edad. So, blessing 'yun para sa atin.
1: Madana. Hindi bumabata.
0: Ano? Sino hindi bumabata?
1: Nagtagal ng
0: taon po kasi. Correct, correct. Tama, 'di ba? Hindi lahat eh ganoon, hindi umaabot lahat sa kung anong edad meron tayo ngayon.
1: Hindi sa lahat ng pagkakataon ay bata. Hindi naman pwede yung ganun. Kailangan, habang lumilipas ang panahon, siyempre naman ito ay umiiba rin ang talagay mo sa buhay. Siyempre, tumatanda rin. Siyempre, kung ano, lumilipas ang panahon po eh.
0: Ano masasabi, Kuya Jing, ano masasabi mo dun sa mga matatanda na isip bata? Pag, kasi naiiwan, ano masasabi mo dun? Oh.
1: Uy, ako eh. Mahirap na po kasi baka may...
0: Baka may tamaan.
1: Matanda na po talaga eh. Masaktan po eh. Kaya
0: nga eh.
1: No comment na lang po.
0: No dun. Comment. Ah, tama, tama. Safe, safe si Kuya Jing. Napaano si Kuya Jing, uy, sabi ni Kuya Jing, tama, oo. So basta, pagka tumanda na, ang na-appreciate mo na ay pahinga, di ba? Tulog, pahinga, katawan mo.
1: Trabaho na.
0: Correct, correct. Alright, tama naman din.
1: Ganun na lang pagkakataon ang gawin mo. Iba na talaga, iba na yung nagkakaedad.
0: Huwag mo nang pipilitin pag di na kaya, no?
1: Oo, di na kaya. Noon, talaga. Kahit araw-gabi, hindi ka matulog, pwede. Pero sa ngayon,
0: hindi na
1: pwede yun.
0: Hindi na uubra. Mahirap
1: hindi
0: na.
1: Hindi na uubra yun. Maghihina ka na talaga pag ganun. Araw-gabi, walang tulog. Na ako.
0: Tama.
1: Pagod, trabaho, wala na.
0: At saka, hindi naman, hindi man tayo robot eh, di ba? Yung robot nga, umiinit na nasisira, di ba? Paano pa kaya tayo, di ba?
1: Makina nga eh.
0: Correct.
1: Tumitirik.
0: Kaya,
1: nag-overheat na pag sobra ng ano, trabaho. Tao pa.
0: Tama.
1: Siyempre ganun din nga po yun.
0: Correct. Tama naman yun. Tama yun kayo din. Kaya ipahinga at pwedeng habang nagpapahinga, nakikinig sa Remember Your Music. Now, Kuya Jing.
1: Kinig na lang po kay Kuya
0: Jing. Yan ang sinasabi ko. Sige. Maraming salamat sa kasagutan, Kuya Jing. Bumati ka muna na mga gusto mo batiin. Go ahead.
1: Siyempre, unang-una po sa inyong pamilya.
0: Thank you.
1: At sa lahat ng mga kasama po ninyo dyan sa DCMM.
0: Mm-hmm.
1: At sa mga kaibigan ko po na sina Linda Cruz ng Pasig. Kay Susan po ng Tagkawayan, Quezon. At kay Rose ng Rizal. At saka kay
0: Kaya mo yan. Kaya mo yan, Kuya Jing. Sige, kaya mo yan. Maalala mo din. Maalala mo din yan. Kung sino man yan. Sige,
1: ay,
0: sino
1: pa? So, at kay Nena Araneta po. At saka kay Karin Jin po ng La Union. At saka sa lahat-lahat ako, mga kaibigan ko po.
0: Sige. Alright, lumakas yung mga kuliglig tuloy doon sa paligid. No? Sige, maraming salamat Kuya Jing. Thank you sa pagtawag.
1: Pwede pa-request.
0: Oo naman. Oo naman. Anong song request mo?
1: Tunay na mahal po.
0: Tunay na mahal. Sino ang umawit niyan? Sino bang umawit niyang tunay na mahal na yun?
1: Hindi po pamilyar po sa akin kung sinong kumanta po noon.
0: Teka, tahanapin na. Si Lani Misalut sa bayan, tunay na mahal?
1: Tama.
0: Okay. Alright, sige. Play natin, Kuya Jing. Maraming salamat sa pagtawag. Mag-iingat dyan. Good morning.
1: Opo. Salamat, Ibo. Bye-bye.
0: Salamat. Bye-bye. Si Kuya Jing ng Pangasinan. Pwede rin kayo magpadala ng inyong kasagutan, ha? Madala kayo sa Facebook page ko, babasahin natin. Sabi ni... Nag-good morning ito. Madami muna nag-good morning. Si Corey Alejandro, si Merle Mendoza, si Marimi Javines, at si Marilyn De Leon. Yan, lahat sila sabi, good morning. Sabi ni Miss Ellen Buenaga Fernandez, sleep. Ang sila paborito kong sagot yan doon sa ano eh. Sa Facebook ko pag may tanong ako eh. Ang lagi sagot ko ay sleep tulog. Mga bagay na na-appreciate mo ngayong umiedad ka na, tumatanda ka na, pagkuntahan natin yan. Ipadala ka sagutan, babasahin natin mamaya. Oras natin, 1:32. Magbabalik po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lasso. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted! Issue Spotted! Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon, eksklusibo sa DZMM Teleradio! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Remember your music.

0: halika na, huntahan muna kasama si Kuya Dan.
1: 11 minutes bago po ang alas 2 ng umaga at kayo ay gising na gising pa rin dahil nakatutok pa rin sa ating programang Remember Your Music. Ang untahan natin ngayong umagang ito, sasagutin nyo lamang ano mga bagay na na-appreciate ninyo ngayon na medyo nakakaedad na kayo. Kayo lang talaga, hindi ako kasama, no? tayo pala. O din naman, umiinad din naman ako. Sabi ni Miss Fatty, sa age ko ngayon na 67, nung nag-start ng September 14, na ganito pala karami ang masasakit. Dahil nung kabataan ko, ako ang pinakamalinis. Nag-iigib ako ng poso, naglilinis ako ng buong second floor namin, tagatakbo sa market, pag kinulang ang condiments. Sabi ko nga sa bunso ko, huwag abusuhin ang katawan dahil pagtungtong sa kalagitnaan ng edad ay doon kasi singiling. At yung akin, parang naniningil ka agad. Ang aga ng singilan dun sa akin. Please play It Might Be You. Salamat, Kuya Danny. Patty Austin. Kung walang Patty Austin ay One Last Cry. Sabi niya, pansin ko, ano? May suon ka ba? Parang iba ang boses mo. Akala ko hindi ko. Actually, parang nga. Hindi ko din alam. Baka ano lang sa puyat. May Patty Austin. Ayun na, may It Might Be You tayo na Patty Austin. Alright, ilagay natin yan. Wala naman. Hindi naman ho ako parang napapaos. And I mean, parang napapaos ako pero wala naman akong sipon. Ah, sion. Sipon siguro yon. Wala po sipon. Pero parang ano lang yung boses ko. Parang pang mababang boses po. Parang ganito lang at sakto lang. Kung gusto niyo, ito ang pwede kong gamiting boses sa umagang ito. Ang baba. Pinoy Armada, sabi niya, noon kasi sub-sub sa aral, din trabaho at pasyal-pasyal. Ngayon, pahinga na lang at alagaan ang sarili at makinig sa music ng RYM. Ah, para nabasa ko pala to kanina. Actually, kasi na-play natin yung kanyang song request na Last Christmas. Okay. 1:52 ang oras natin. Kausapin na natin ang ating next caller from Antipolo. Nasa linya natin si Ate Jennifer. Ate Jennifer, magandang umaga sa iyo.
2: Thank you,
1: Dan.
2: Good morning.
1: Good morning, Ate Jennifer. How are you? Bakit pakipot ng pakipot yung bibig mo, Ate Jennifer?
2: Hello,
1: Ate Jennifer. Good morning. Parang may teddy boy. Kumusta, Ate Jennifer? Kumusta ka?
2: Okay lang.
1: Okay na okay naman. Okay lang, okay.
2: Okay na okay.
1: Okay na okay. O sige. At total, mukha namang happy-happy ka dyan ngayon. Tatanungin na kita ng ating katanungan ngayong umagang ito. Ikaw ba, Ate Jennifer, ano ba ang mga bagay na mas na-appreciate mo ngayon na medyo umiedad ka na? Umiedad ka naman, ano, Ate Jennifer? Tama ba?
2: Medyo.
1: Sabi ko na eh. Hindi ka sure eh. Umiedad. Ano mong mas na-appreciate mo ngayon, Ate Jennifer?
2: Na-appreciate ko? Madami ko yan eh.
1: Katulad na, number one. Ano ang number one? Sabi mo, madami. Bigyan mo ko lima.
2: Katulad ng pag-work ko ngayon.
1: Oh, ba't mas na-appreciate mo ngayon ang pag-work mo?
2: Siyempre, kasi, kumbaga, nakagroginhawa rin kahit pa paano.
1: Tama. Oh, may kita, di ba? Yun ang importante naman. Mm-hmm. Kung may kita tayo, may pagtawid tayo sa araw-araw. Pumapasok ka pa rin ba sa work ngayon? Kaya pa?
2: Mm-hmm.
1: Yakang-yaka naman.
2: Oo naman, Kuya Dan.
1: Okay, sige. O, tapos, ano pa? Sabi mo madami, di ba? Bigyan mo 67, ha? O, number one pa lang yun, ha? 66. May 66 pa, ha? Pag yan, di mo napuno yan. O. Number two. Ano number two?
2: Number two, yung
1: nakulangan na agad, sabi ko sa'yo. Sabi kasi madami. Nag-expect ako 67, eh. Sa work mo, so na-appreciate mo na ngayon work mo. Ano pang mga na-appreciate mo ngayon?
2: na-appreciate ko yung pag-ano, yung pagkaroon ko ngayon ng
1: Nang
2: aalagaan.
1: Nang aalagaan. Ay, alam mo, in fairness, ate, sa bagay kasi syempre, dala mo na eh. So, kumbaga, tatanggapin mo at talagang ire-ready mo na yung sarili mo. Kasi yung iba parang pagka bago ulit, no? Syempre, pag baby pa, aalagain eh, di ba? So, medyo nahihirapan. Ikaw, mas na-appreciate mo na. Na-excite ka ba, ate Jennifer?
2: Ano yun?
1: Na-excite ka ba?
2: Oh, naman, syempre.
1: Oh, so
2: lalo na pagka-girl.
1: Oh. So, ibig sabihin, ready ka na. Kumbaga, aalagaan mo na siya, ganun.
2: Mm-hmm.
1: Ay, nakakatuwa naman yun, ate Jennifer. In fairness naman sa'yo sa mga pagtawag-tawag mo dito, di ba? Tapos ngayon, ayan na, alagaan na, at na-excite ka na. Bakit girl gusto mo?
2: Kasi kuya din, yung dalawang puro boy.
1: Puro boy, okay. Dalawang boy na, so girl naman.
2: Mm-hmm.
1: Sana nga. Para meron kang cutie-cutie na little girl dyan. Okay.
2: Hindi na talaga kuya dyan sana. Kundi talagang...
1: Girl na talaga. Alam mo na.
2: Oo.
1: Wow! Congratulations! natutuwa ako sa inyo. Kasama na talaga ako sa journey niyo sa buhay. So, hindi na pala sana. Nag-gender reveal na pala kayo. Alam mo na pala na girl. Sabi mo kasi, cute sana kung girl. Akala ko naman, hindi ka pa sigurado. Sigurado na pala. Anong, pwede ba naming malaman kung anong itatawag mo sa kanya?
2: Wala pa kuya.
1: Wala pa. Ako, suggestion ko ay Teddy Bear. Ayaw mo ba nun?
2: Si Teddy, hindi.
1: Sige, palayo na lang. O sige na nga, baka mabully yung bata pagka Teddy Bear yung pangalan. Si Teddy Bear na lang siya. Tawag ko na lang sa kanya mula ngayon ay si Teddy Bear. Okay? Okay ba yun? Wala, gusto ko Teddy Bear. Tawag ko sa kanya.
2: Okay lang. Kaya doon.
1: Kami lang.
2: Kasi ikaw na wala nag... Ng name niya eh. Kaya, okay lang.
1: Akin lang pati yun. Bawal yung iba tumawag. Ako lang tatawag na Teddy Bear, ha? Akin lang, ayaw. Sabi ni Marvin, sabi niya maghuhula pa daw saan na siya ng boy, yung pala, girl na. Kasi sabi ni ate, sabi mo kasi kanina, sana girl. Akala ko tuloy yung hulaan mo pa, alam mo na pala na girl, okay. Sabi ni Marian, ang pangalan daw ay mine. Wag naman, maghunos daily naman kayo, wag naman mine yung ipangalan niyo sa bata.
2: Puro talaga.
1: Oo nga eh. Tinan mo, alam mo yan, dalawa na yan, nananahimik na yan sa pakikinig dito. Pero pagka ikaw yung nagbibigay ng update, nagigising yun.
2: Hindi na nag-aano yan
1: kasi busy nga sila, may ginagawa sila. Pero nung tumawag ka at nagbigay ka ng update dyan sa kay Teddy Bear, nabuhay sila, sabay pa sila nag-comment. Sabi niya, talagang pero alam mo, kidding aside, Ate Jennifer, natutuwa ako, no? Kasi nakita ko yung development mo mula dun sa happy ka, 'di ba? May stages ka dito eh, kinigilig ka, happy, biglang nalungkot, biglang hindi na talaga okay, tapos biglang aayusin, tapos nag-LQ na naman, tapos biglang umu-okay na ulit, tapos ngayon...
2: Siguro naman, kuya, dahil napag-isip-isip niya na.
1: Ay, sana naman, kasi talagang madami na nag-aabang kay Teddy Bear talaga, sinasabi ko sa'yo. Pero natutuwa ako kasi sabi mo excited ka na alagaan, 'di ba? Kumbaga, nagbago na rin yung mga plano mo dati, and that's good, very very good. Very very nice. Happy kami diyan. Oo. Sabi ni Marvin, sorry na. Wag kang mag-sorry. Kung hindi tumawag si Ate Jennifer, hindi kayo lalabas diyan mag-asawa. Pero masaya kami.
2: Pero promise ko, gusto ko talaga silang ma-meet.
1: Wag na, ayoko na silang ma-meet. Kahit na-meet ko na sila. Ilang beses na. Actually, parang sila yung pinakamaraming beses kong na-meet talaga dito sa mga tumatawag dito.
2: Ikaw na-meet mo na siya. Ako, gusto ko naman siya kahit isang beses lang. Okay na yun.
1: Sige, hindi naman ako yung magulang, okay lang naman. Hindi ko naman Hindi ko naman kayo pipigilan kung mag-meet kayo. Bakit ka ba nagsasabi sa akin, Ate? Hindi ko din alam sa'yo, Ate Jennifer. Eh. Bakit ka ba? Ako ba ang magpapaalam ka ba sa akin? Okay, wala naman sa akin yun.
2: Hindi naman.
3: Oh. Mali.
2: Mali. Ko lang.
1: Okay naman. O sige. O sige, pinapayagan kita magkita kayo. Mga... na para bang ba parang haharangan ko yung pagkikita ninyo, okay lang naman sa akin. Sabi, let's go sa bilihan ng Sumans Antips, 5 pesos lang. Okay, ayun, taga Antipol, alam mo daw ba yung bilihan ng Suman diyan? Ay, sa dami naman ng bilihan ng sa dami ng bilihan ng Suman doon.
2: Malapit 'yan.
1: Ah, talaga?
2: Malapit 'yan kuya diyan dito sa ano, sa
1: sikat ba 'yon? Sikat, isang tindahan lang, isang tindahan lang yung bilihan doon. Oh, okay, hindi ko alam 'yan, ha. O sige na pinapayagan
2: malapit
1: kayo.
2: Malapit 'yan dito sa ano namin, sa clinic.
1: Oh, okay. Oh, yan naman pala eh. Mali mo, magkatagpo-tagpo ang mga schedule ninyo. Eh di, ano kayo dyan.
2: Sige,
1: mag-banding kayo kahit isang linggo. Okay lang sa akin. Wala naman. Wala naman problema.
2: Kaya nga, sabi ko nga, kuya. Sabi ko nga, kuya, dyan. Wish ko lang mag-meet kami ni Ate, ano eh, Ate Evangeline.
1: Oh, ang dami mo nang gustong i-meet talaga naman lahat na lang.
2: Kasi, hindi kasi, kuya, dyan, syempre, taga rito din lang naman siya. Syempre, parang gusto ko rin siyang ano kasi
1: alam mo marami
2: ano lang pala siya nasa Santa Elena dito rin naman ako
1: sa marami pa akong kilalang taga Antipolo baka gusto mo rin silang mamit ate. Ay okay ka na.
2: Depende kuya dyan.
1: Depende akala ko basta malapit dyan okay sa'yo yan ha. Bibigyan kita ng mga pangalan. Gusto mo, i-meet mo lahat yan dyan. Hanggang hinulugan taktak, mag-meet kayo dyan. Sinasabi ko sa iyo, Ate Jennifer. Tawa ka ng tawa. Pag ikaw kinabagan dyan, Ate Jennifer, ha? Hindi ko kasalanan, ha? Tawa ka ng tawa dyan, ha? Maraming salamat.
2: Sabi ko nga, kuya, dyan, ano eh. Sabi ko nga, ano, pagka ng vitamin ni Nata Evangeline, ano eh. Kasi hindi siguro, kuya, dyan mangyayari. Kasi... Hindi ko naman kasi alam number niya eh.
1: Ay, lalo ako. Hindi ko din alam. Lalo na ako. Bakit ba parang hawak ko ang ano, hawak ko ang beat? Hindi ko naman hawak ang beat.
2: Hindi ko yun. Hindi ba? Siyempre, alam mo yun kasi
1: Anong alam ko?
2: Alam ko eh, tumatawag.
1: Hindi
2: tumatawag
1: naman.
2: Tumatawag si Ate Bungie din sa
1: YouTube. Ay, hindi ko naman nakikita ang mga number nyo nga ni. Nakaupo ako dito. Paano ko naman malalaman? Ako pa pagbibintangan mo dyan. Ay, nako, Ate Jennifer. Ewan ko. Huwag ka nang maingay dyan. Baka magising na naman yung sumisigaw sa likod mo. Malarinig na naman tayo. Oh, ayan, nararamdaman ko. Pili ko, nagigising na siya eh. Kaya bumati ka na. Tama na, bumati ka na. Go.
2: Yes, tulog pa kuya,
1: dyan
2: nandun siya sa sala, nandito
1: kaya, kaya, huwag ka maingay, baka magising, sinasabi ko siya. Sige na, bumati ka na. Go. Go, bumati ka na.
2: Sige, bumati na ba ako?
1: Bumati ka na. Sige na, go.
2: Alam mo na, sinabati kita kuya dyan. Hi, kuya dyan.
1: Salamat.
2: Tapos yung mag-asawa, si Marvin at Marian. Tapos, Ate Evangeline. Tapos, Ate Tess. Tapos si Wilber Erickson at saka si Jennifer, asawa niya. At ayan niya, nung kagabi tumawag siya, hindi niya ako binate.
1: Bumalay ko sa inyo kung sino mabatiin ninyo sa isa't isa. Bakit naging ganun yung boses ko? Bakit parang naging ganun na yung boses ko? O, kasi Ate Jennifer eh. Naubutuloy. Hindi ko alam. Pinapatawa mo ko ng pinapatawa. Sige na, maraming salamat. Ano ang song request mo, Ate Jennifer? Ilagay natin.
2: Ano bang song request?
1: Yan. Tawa ka kasi ng tawa. Nalimutan mo tuloy yung kanta.
2: Nalimutan ko tuloy?
1: Ano yan? Kaya mo yan.
2: Ano ba yan?
1: Sinong kumanta? Iham mo, malalaman namin.
2: Mali eh?
1: Hindi ko alam.
2: Hindi ko alam yun. Ano to? Yun,
1: kantahin mo. Kantahin mo. Kaya mo yan. Sige, kahit anong kanta. Go.
2: Hindi ko alam yung tono ng kuya dyan.
1: Abi, lalong di ako.
2: Yun na lang, kuya dyan. Yung ano na lang. Yung kay Cinderella na lang.
1: Cinderella. Anong kanta ni Cinderella? Kahit
2: pitong
1: ano?
2: Gatang.
1: Anong pitong gatang? Hindi naman kay Cinderella.
2: Pitong gatang daw kasi sabi ng anak ni Kuya Noli.
1: Alam mo, favorite niya pitong gatang. Mamaya pa yung pitong gatang. Ayaw. Pagka mga ano pa. Cinderella na lang.
2: Kasi,
1: ha?
2: Nagre-request din kasi siya eh.
1: Oo nga. Ano ba talaga? Pitong gatang by Cinderella?
2: Ano ba? Kuya Dan!
1: Ay, hindi ko alam. Sa... Sige na. Dali na.
3: Mali!
1: Mamili na kayo. Ano ba? Ano ba? Bato sa Buhangin by Fred Panopio. Ano ba ang gusto mo? Naguguluhan na ako.
2: Mali!
1: Sige na nga. Magpitong gatang na nga. Mamaya ha. Ayan na. Sinasabi ko siya. May sumisigaw na. Bilisan mo na. Bilisan mo na.
2: Pwede dalawa.
1: Oh, hindi. Pwede naman. Sige. Pero yung pitong gatang kasi medyo mabilis. Mamaya natin ipi-play. Ayan na. Ayan na. Ayan na. May sumisigaw na. Sige na. Maraming salamat. Okay na, okay na. May nagsasalita na ulit.
2: Pitong gatang at saka Cinderella ha.
1: Okay, bato sa buhangin, Cinderella. O siya, sige. Maraming salamat.
2: Thank you, Kuya Dan.
1: Bye-bye. Nagigising na naman yung sumisigaw dun sa likod. Sumisigaw, di naman yung ano. Di na lang tumawag, sigaw na sigaw dun sa likod. Si Ate Jennifer po na Antipolo ang ating nakausap. Oras po natin, 2:05, bago tayo mag-gap. Kumuha muna tayo ulit ng balita. Lalaki timbog sa bypass operation sa Taguig City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan.
4: Kuya Dan, arestado ang 45 na MC taxi rider matapos magbenta ng ilegal na droga sa pulis na nagpanggap na bayar sa Mindanao Avenue, Barangay Maharlika Village, Taguig City. Nasamsam sa kanya 150 grams ng hininalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 1,000,000 piso, bypass money at cellphone. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowan Cueto, CZMM.
1: Maraming salamat, Rowan Cueto.
5: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 207.

0: Halika na, huntahan muna kasama si Kuya Dan.
1: Patty Austin with her version of the song It Might Be You, na request sa atin ni Miss Fatty ang ating napakinggan. Sa oras po dating 2:19. Oh, ganda nga ng version ni ano, parang first time ko marinig yung version ni Miss Patty Austin. I think it's live performance, no? Kasi may mga pumapalapalakpak pa dun sa gilid eh. Buti hindi nagsalita si Patty Austin. Meron ba dito mga nasaktan? Kasi usually ganun yung spiel, di ba? Pagka mga performance. Ay, nako. Sabi ni Noel ang balita para pa rin sa ating huntahan. Ano? Sabi niya, good morning kayo din. Salamat sa pagbasa ng napakahabang sagot ko kahapon. Sa ating huntahan, nagpapasalamat ako sa mga mumunting paalalang hindi man sa akin tuwir ang sinasabi ay nagagamit ko. Halimbawa, dati sa pagsisimula ng RYM, nasasabi ni Kuya Dan na alas 12 na ng madaling araw, maaaring hinaan na ang volume ng radyo na siyang ginagawa tuwing sasapit ang RYM bago ko buksan ang radio app. Ay, oo nga, no? Ay, hindi ko na masyado nasasabi yun. Masyado na kasi ako maingay siguro. Maraming salamat sa pagre-remind. Natutuwa talaga ako pag nire-remind niyo ako ng mga bagay-bagay. Na as a, sabi niya, as a coffee drinker, narinig ko pag-uusap niyo ni Tess nung isang araw na huwag mag-sugar sa coffee. After that, sinimulan ko na ang half teaspoon na lang ang nilalagay sa aking coffee. And who knows, baka sa pagtagal ay mag-black coffee na rin ako. Uy, natatouch ako. Natatouch ako sa inyo. Sa mga babatiin ko ngayon, ang dami. Sabi niya, walang belated o advance dito. Talagang kaarawan nila ngayon. Ah, ang dami nga. Okay, ito na. Re-ready ko lang ang lalamunan ko. Happy birthday kay Francis Esperanzate, Antoinette Madela, Rachel Orino, Joseph Gargantiel, Genevieve Olan, Marichu Milo, sa dati kong teacher. Ano yun? Parang may dumighay. Ano? Ang narinig ko lang, day. Day lang yung pumasok eh. Day. Nasa dati kong teacher na si Miss Presentacion Maano, dating law professor ko na si Attorney Renato Pasimio, at isang regular listener caller mo sa JR. And for my song request, hindi ko alam kung pasok to ngayon o para mamaya sa fast song. Yung September, ah, mamaya pa yan. Mga ganyan. Mamaya. Masyado tayo magigising dyan sa awitin mo na yan, ha? Pero maraming salamat, Sir Noel. 2:22 ang oras natin. Kausapin na natin ang ating next caller. Punta naman tayo sa Kidapawan City. Nasa linya natin si Miss Sonia. Miss Sonia, good morning. Hello? Miss Sonia, are you there?
2: Good morning, Kuya Dan.
1: Good morning. Kumusta po, Miss Sonia?
2: Okay lang.
1: Okay lang. Oh, gising na gising na naman ho kayo ng ganitong oras. Good morning ho sa inyo.
2: Opo, kasi mag-dialysis yung husband at 5 o'clock.
1: 5 o'clock. Parang masyadong maaga ho ang leeway ninyo. Ilang oras ho yung biyahe ninyo pagkapapunta doon sa center?
2: Mga 20 minutes man lang. Malapit man lang yung hospital.
1: Pero maaga naman ho kayo natutulog.
2: Oo, maaga.
1: Mga
2: 7 o'clock.
1: Kala ko mga 1 p.m. tulog na kayo. Sobrang aga na. 7 p.m. tapos gising niyo po mga alauna. Ganyan. Para mahaba-haba. Alright. Ito po, Miss Sonia, ang ating katanungan ngayong umagang ito ay ano daw po ba yung mga bagay na ngayon ay na-appreciate nyo na habang kayo ay nakakaedad, alam nyo na tumatanda.
2: Okay. Na-appreciate ko talaga yung apo kong 6 years old.
1: 6 years old.
2: Marunong lang mag-cellphone.
1: Ay, oy, mabibilis yung mga batang ganyan matuto mag-cellphone. Nasaan, ito ba yung apo nyo ho na, ay hindi pala, baby pa pala yung nasa Australia, sabi ninyo last time.
2: Baby,
1: no?
2: Pa yun.
1: Itong 6 years old, kasama nyo dyan, nandiyan sa Kidapawan?
2: Hindi, nasa Davao.
1: Ah, nasa Davao naman. Okay, opo. Malayo-layo din sa inyo. Paano, pinapakita sa inyo, nagsa-cellphone na daw? Ano?
2: Oo.
1: Baby pa yun na, 6 years old.
2: Oo, dito sa Kidapawan.
1: Ah, umuwi naman dyan.
2: Oo.
1: Okay.
2: Sa cellphone na.
1: Ano po to? First apo niyo po ba to?
2: Hindi.
1: Ah, hindi.
2: Ang 6.
1: Ay, ang layo na pala ng ang layo na pala ng bilang. Oh. So, ano na kanina? Kota kayo sa apo, ano, marami kayong mga inalaga ang apo din.
2: Oo.
1: Dami-dami.
2: Anim din. Na apo.
1: Anim.
2: Diyan puro po sa, babae.
1: Puro, lahat ng apo ninyo babae.
2: Babae na.
1: Diyan sa Kidapawan, may kasama kayo na malapit-lapit.
2: Meron.
1: Meron
2: opo.
1: Din. Oo, sa bagay, di ba? Masaya din mag-abul-habul ng mga apo na makukulitan, no, Miss Sonia. Kaya-kaya pa naman. Nakatakbo pa naman. Nakakahabol pa naman.
2: Opo.
1: Oo, sabihin niyo doon sa... Kasi, pagka minsan, pag natuto ng tablet, hindi na umaalis din sa cellphone. Kaya, alalay lang. Mas masaya pa rin yung hinahabol-habol, di ba? Yung makulit-kulit.
2: Opo.
1: Diba? Takbo-takbo. Minsan, tumatumbling, Miss Sonia.
2: Opo.
1: Kailangan mababan tayan. Alright. Meron pa po ba kayong kina-appreciate sa mga panahong ito?
2: Kina-appreciate ko yung working student ko na marunong working student ko na nagigiling ng tanim kong mga flowering
1: wow.
2: plants.
1: Wow. Ano po, nagtuturo pa po ba kayo hanggang ngayon? O ano na?
2: Hindi na.
1: Mag-design ako. So, ito, kailan nyo ho naging student yun? Kailan nyo...
2: Working student.
1: Oo. Okay.
2: One year pa dito sa amin.
1: Ah, working. Anong working pa paano? Okay. Teka, pinag-aaral ninyo or?
2: Oo, pinag-aaral.
1: Ah, pinag-aaral ninyo. Tapos, nagtatrabaho siya habang nag-aaral. Uh-huh. Tapos, so, siya nag-aalaga sa mga tanim ninyo dyan?
2: Opo.
1: Masipag na bata, ano? At, ano ba yan? Mga orchids ba yan? Talagang mga...
2: Iisa lang yung orchid ko.
1: Ano po ba ang mga halaman niyo? May mga euphorbia po ba kayo dyan?
2: Ay, wala.
1: Maganda yun. Kasi,
2: ordinary lang.
1: Hindi kasi yung mga teacher ko dati, nagagalit pag tinatamaan ng bola yung mga euphorbia nila. napuputol daw yung mga sanga. Naku, galit na galit sa
2: sayang
1: amin
2: yun.
1: Correcto. So, at least may nag-aalaga ho dyan sa mga halaman ninyo dyan. Masaya din kapag makulay na yung mga halaman, nagbubunga na. Oo, mabatiin niyo ho siya yung working student ninyo diyan baka
2: natutulog na.
1: Ay natuto sige, wag na baka magising wag. Sige po, maraming salamat po Miss Sonia. Meron pa po ba kayo idadagdag or okay na po ba kayo doon?
2: Mag-request lang ako ng song.
1: Magre-request na song. Sige po, ano po song request?
2: Christmas in my heart by Marichan.
1: Oh, siya Marichan. Christmas opo. In our hearts. Okay, sige ba. May babatiin po kayo, Miss Sonia.
2: Okay, yung husband ko nandito, si Boy.
1: Good morning, Sir Boy. Ingat kayo mamaya sa inyong pag-alis.
3: Good morning, Kuya Dan.
1: Good morning, Sir Boy. Ingat po kayo mamaya.
3: Pwede, kumusta ko yung kasama ko sa Davao noon?
1: Sige po, kumustahin niya po.
3: Club 314.
1: Sige po, kumustahin niya po. Kamoy?
3: Buhay po yung kasama ko sa Davao, yung Club 314, yung program namin din noon sa Awits Labo.
1: Good morning ho. Sino ho sila? O ano na? Tulog na din?
3: Sila si Manny Rosario. Sila Alex Roldan. Sila Mario de Tolaita. Batch ko rin sa Class 26 sa Dalib sa Matt Labao yung sa Customs. Customs yung
1: Good morning sa mga kabatch daw ni Sir Boy dyan sa Saan nyo? Sa Davao po ba? Sa Kidapawan din? Sa
3: Davao. Math College.
1: Yun. Davao Math College. Alright. Salamat po at mag-iingat po kayo sa biyahe ninyo.
3: Salamat po yun.
1: Thank you. Bye-bye po. Good morning.
2: Morning.
1: Salamat Miss Sonia. Nakausap natin si Miss Sonia ng Kidapawan City. Ang layo ng... Naalala ko tuloy yung si mga... na tumatawag sa atin na dyan din banda sa may malayo. No? Si Sir... basta alam ko pa mga pangalan ninyo. Baka nabibisi lang kayo. No? No problem naman sa akin. Basta yung mga dating callers natin dito. Naalala ko bigla. No? Hello po sa inyo. Good morning sa mga dati ng hindi ko alam, baka naman nakikinig pa rin sila, baka nabibisi lang sila sa kanilang mga gawain, 'di ba? Sir Danny yata, I think may Danny tayo diyan diyan sa may bandang sa may south. Good morning, Sir Danny. Hindi si Sir Danny Boy na po 'yan. Basta may alam niyo yung mga dating callers dito, naalala ko paminsan yung mga boses ninyo. Ang isa pang naalala ko, si Urdaneta Girl. Dati may tumatawag dito si Urdaneta Girl. Oo. Eh, no problem ho kung kayo eh ano, may ibang pinagkakaabalahan. Walang problema. Ako lang naalala ko lang kayo. Kaya gusto ko kayong batiin lahat, no, yung mga dati nating nakakausap dito. Sabi ni Vanya, Kuya Dan, mas na-appreciate ko ay ang slow pace na pamumuhay. Masyadong nakakapagod ang palagi may hinahabol na ganap sa buhay. Mas na-appreciate ko rin ang aking mga magulang sa mga sacrifice na ginawa nila. Mapalaki lang nila ako ng maayos. Speaking of them, uuwi sila sa Pinas next month. 5 months sila dyan. Wow, tagal. Bakasyon. Ingit ako ng slight. Yes, slight lang ba yan talaga? Ha? Yun lang, and happy Wednesday sa inyo. Dahil 16th na po dyan, pakibati po ang aking asawa na si Chris. Anong ibabati ko sa kanya? Merry Christmas? Ano? Birthday ba ni Chris ngayon? Kay Chris po na asawa ni Banya, binabati po kita. Yun lang, kasi hindi nilagay ni Banya kung anong bati eh. Sabi lang niya, batiin daw kita. So, binabati po kita, Chris. Baka hindi naman kasi birthday, baka gusto lang batiin. Tama din naman yun. Oh. Ah, birthday, okay. Sumagot kagad, sabi niya. Oh,
4: happy birthday!
1: Birthday po. Happy, happy birthday kay Chris na asawa ni Banya. Sa oras natin, 2:30, mag-commercial muna tayo at magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

Random ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Remember your music.

0: Di makatulog? Halika na! Huntahan muna kasama si Kuya Dan.
1: Photographs and Memories ni Jim Kersey. Napakinggan din natin Ebony and Ivory ni Paul McCartney and The Wings. And of course, ang song request sa atin sa oras po natin 2:48 ng umaga. Basahin ko mga pinadalang mensahe dito tungkol sa ating topic na pinag-uusapan. Mga bagay na na-appreciate mo habang ikaw ay tumatanda. Sabi ni Ate Jax Morales, Kuya Dan, mas na-appreciate ko talaga ngayon ang provincial life kasi mas close to nature at hindi close to pollution. At mas na-appreciate ko din ngayon na lumaki akong hindi pa uso ang internet at mobile phones kasi iba talaga ang lumaki sa ganong era. Matututo kang paghirapang makuha ang mga bagay na gusto mo. Sana makatawag ako bukas. Pa-request naman Kuya Dan ng huling sandali ng December Avenue. If pwede, thank you. Meron ba tayong huling sandali? Huling sandali, magtiwalang muli. Di ba yun yun? Nona Damian, sabi niya, marami ako na-appreciate at my age. Thankful sa aking mga kapatid, family, at mga mabubuting tao, sa aking mga anak at unika iha apo. At my age, araw-araw ko nag-pray for them habang kain ng energy ko, bonding sa kanila kung saan magkaayaan, bonding with my co-seniors every once a month dito sa community namin. Outing, Christmas party, year ends, masaya ang buhay naming mga seniors dito sa subdivision. Although marami ding mga nag-bye-bye na in heaven. Kaya habang may buhay, enjoy life and praise God. Happy birthday sa aking pamangkin na si Angerine Joy Damian, sabi ni Nona Damian. Hindi ba yun Ate Jax, yung huling sandali? Magtiwalang muli, huling sandali. Si Eric Santos yata yun. Kausapin na natin sa oras sa 10 minuto bago mag-alas 3 ang ating next caller nasa kabilang linya. Mula ka in Tarizal, si Kuya JR. Kuya JR, good morning!
2: Kuya Dan!
1: Kuya JR!
2: Maganda ka pa sa morning!
1: Ay, thank you! thank you, ikaw din, mas maganda ka!
2: Kami ay yung pinagtatyagaan!
1: Ano pinagtatyagaan? Tayo naman talaga magkakasama dito, ano ka ba? Kumusta, Kuya JR? Teka, may bumati sa birthday mo ba ngayon?
2: Bukas!
1: Bukas! September 17!
3: Happy birthday!
1: Advance happy birthday, Kuya JR.
2: Thank you.
1: Wow. Gaano ka nakabata nun?
2: Secret.
1: Okay, edi wag.
2: Oy, sinabi ko na sa'yo nung nakaraan, nalimutan mo. Hindi, salamat.
1: Alam ko kung anong range, nakalimutan ko lang kung nasang park ka na. Sige. Okay, basta anong plano bukas? Ikaw ba'y magtatrabaho o ano? May lakad ka ba?
2: Hindi ko lang alam. Pag may pumunta dito sa bahay, dito muna.
1: Tama. Ano, papansit ka naman dyan, JR? Papansit
2: oo,
1: naman
2: dyan. Oo, lagi yan. Na yan.
1: Alright.
2: Malapit-lapit ka lang dito. Pag-ihanda kita dito, pag-ihano kita, wala.
1: Paabot mo na lang sa kapit-bahay, makarating din dito yung papansit mo na yun.
2: Ganun.
1: Paano mo na lang. Birthday na birthday. Anong wish mo ngayong bukas magbe-birthday? Sige na, bukas na nga. Tatawag ba bukas? Sana makapasok. Ngayon na lang. Ito na, magkausap na tayo tatanungin na kita.
2: Lagi naman ako natawag. Minsan hindi ako magpasok.
1: Yun nga, baka nga biglang mag-traffic bukas, di ka makapasok. Kaya tatanungin na kita. Magbe-birthday ka bukas, ano ang wish mo bukas?
2: Siyempre, yung maging ang ating pangangatawan lagi, di ba? Malusog.
1: Correct.
2: Tapos, yung ating mga kaibigan, ganun din, tulad ni Kuya Dan, tulad ng mga listeners niyang mababait.
1: Yan.
2: At yung mga kasama niya dyan sa studio.
1: Wala namang listener na hindi mababait, grabe ka naman sa mga mababait.
2: Hindi, lahat, kaya nga lahat mababait eh. Wala naman ako sinabing matapang.
1: Sabi mo kasi sa mga listener na mababait, parang may hindi mababait.
2: Lahat mga mababait.
1: Lahat mababait. Okay, sige. Osha, dahil dyan, sumagot ka sa ating katanungan. mas na-appreciate mo, ano mga mas na-appreciate mo habang umiedad ka tulad ngayon? Bukas iedad ka na naman, anong mas na-appreciate
2: yung,
1: mo?
2: Yung ano, Kuya Dan, yung mga nakaraang panahon, yung mga pagtatrabaho ko noon, yun, ano ko rin ngayon. Tapos yung ngayon din, yung mga trabaho ko rin ngayon.
1: Yung pinagpaguran mo dati, no? Kasi, syempre dati parang...
2: Pinagmula natin.
1: Oo, yung kumbaga... Trabaho ka lang ng trabaho, wala kang pakialam, di ba? Talaga minsan, kahit susuko ka na, game-game pa din, di ba? So, ngayon, na-appreciate mo na may napuntahan naman pala, no? Parang ganun.
2: Oo, may pinakinabangan.
1: May pinakinabangan. Kumbaga, tsaka lalo na ikaw, natitirhan mo, di ba? O katulad niya, nandiyan ka sa bahay mo. Na-feel mo, di ba? Nararamdaman mo kung anong pinaghirapan mo, natutulugan mo, nakakainan mo. So... Talaga mo appreciate mo yan. Ano
2: Kunti
1: pa?
2: Kunti na lang ako, Yadan. Ilang piraso, ano na lang ilang... magkatapos na itong ikaw ako dito sa
1: gusto flat. Gusto mo ako na maghalo ng simento niya para mapabilis yun.
2: Iba kasi ang hinahalo mo, ang panghalo mo yung microphone.
1: Gusto mo, palahin ko yan eh. Ano, magaling akong mag-ano. Gusto mo, mag-gilik ako ng ano ba yung tawag doon? Nag-gilik ng, nag-ano, yung di ba yung sa simento, ay sa buhangin, yung parang...
2: Buhangin yung tawag sa atin yung sinasaligsig.
1: Sinasaligsig, oo. Oh, gusto mo, saligsigin ko yan
2: bitay,
1: eh.
2: Kuya Dan.
1: Ano tawag?
2: Bithay.
1: Bithay, oo. Yung,
2: oo,
1: yung tinatanggal yung malalaking mga ano, bato-bato. Correct. Oo. Tapos, yung iba, pagka walang ka-partner, ang gagawin dyan, lalagyan ng tali sa kabilang side.
2: Oo. Tapos siya mag-uuga-uga.
1: Alambre, diba? Tapos gaganong-ganonin mo. Pagkabata ka, ang sarap manood ng mga gagawang ganyan, ano? Yung mga naghahalo ng simento, nilalagyan ng tubig sa gitna, diba? Mga, yung mga ganun-ganun, ano yan, nakaka-relax.
2: Kagabigay, natawa ko sa'yo, Kuya Dan, eh. Kasi bakit? Yung kakwintuhan mo, yung...
1: Napakaseryoso ko dito, tinatawanan mo ko, ano yun? Ba't ka tumawa?
2: Hindi, yung nababano, nagkintuhan kayo. Ayaw yung nababano, sa lupi ko nababano.
1: Oo, no? Hindi alam, may gumagamit din dito, yung bano. Pero sa atin, medyo pang-asar yun eh. Yung, uy, bano naman pala ito, bano. Di ba? Ganyan pagka... Pagka hindi magaling, hindi marunong, di ba? Hala, yan, nakakabano naman yan. Ano yan? Yan, ay. ganun tayo. Sa mga magandang umaga sa mga taga Quezon Province, no? Kayo ba ibano? ako ay bano. Oo, talagang... Hindi, madaming nakakabano kaya, di ba? Pagka first time mo sa Maynila, di ba? Yung tren, nakakabano. Wala man tayong tren dun sa atin, di ba? Mga nakakabano ba? So, maganda umaga sa mga bano.
2: Pati nga yung ano karan yung tawa sa si Bube. Pati yung tinuto, nadali nyo eh.
1: Tinuto? Oh, di ba?
2: Sarap din. Alam mo yung tinuto rin eh.
1: Oh, diba? This yung tinuto processed by Stereo 2. Ay, dito ay laing ang tawag. Sa atin, tinuto ang tawag. Dito ay laing. Yung isang araw, ang aking kinikrave na pinadalhan ako ng nanay ko ay tinadtaran. Alam mo ba bang tinadtaran?
2: Oo naman, yung hipon yun.
1: Yun, di ba? Sarap nung itas minsan.
2: Hipon, Kuya Dan yun, na may murang nyog. Yung pagpahantin ng nyog na yun ay yung gango.
1: Correct. At saka minsan, pagka may budget yung tinadtara, nilalagyan pa yan ng ano, alimasag, di ba? Yung laman ng ano, ng alimasag.
2: Gusto mo ilagay.
1: Correct, masarap yan. Binigyan ako.
2: Kuya Dan, nabirabalutan nung minsan yung iba, yung sinisipag, dahon ng gabi, para tuloy kain yung balot.
1: Oo, yung binigay sa akin, dahon ng gabi, nakabalot. Pero ang pang-ilalim ay dahon yata ng saging o yung sa...
2: Baka pang ibabaw yung saging.
1: Hindi pala saging. Yung sanyog. Yung ano, yung sanga. Ano bang tawag dun? Palaspas, di ba? Yung ano na palaspas. Yung parang pangsuman. Oo, yung pangsuman, di ba?
2: Matigas. Ay, palaspas nga.
1: Yun, matigas yun eh. Di ba? Yun ang pang-ilalim. Tapos, nakabalot sa dahon ng gabi. Ay, kain naman ang sarap. Sinasabi ko sa iyo.
2: Sarap yun. Ako.
1: Nagkikrave ako nung isang araw ko ba binabanggit. Pagtingin ko sa rep, may laman ng tinadtaran dun sa galing sa nanay ko. Di ba? O, di ba? Eh, di nakakain ako ng tinadtaran. Sorry na lang sa mga nalasap pero hindi makahanap ng tinadtaran.
2: Dito yun eh.
1: Nang inggit pa nga si Kuya Dan. Ay, no. Ayan, pwedeng i-entry ko yan, no?
2: Ano, Kuya Dan, ano buhay pa yung asawa ko dito noon? nagawa din ako niyan dito. Meron akong gumawa niyan. Kaya lang ang pinagbalutan ko naman, dahon ng saging at wala ditong gabing malalaki.
1: Hindi mo makakain pag sa dahon ng saging. Di ba mas maganda
2: pag... Okay lang. Yung ano lang, pinagtarala, inyog lang sa kayong hipon.
1: Pasok sa ano pala yan? Pasok pala sa topic natin. Oh. Na-appreciate na natin ngayon yung mga ganyan. Pag bata ka, hindi mo gusto yan. Eh. Di ba kasi parang tingin mo ano yun, parang dahon-dahon yung kinakain. Eh. Di ba? Ako, dati ayoko. Pero nung tumanda ako, sabi ko, aba, masarap pala itong ano ah. Masarap pala itong mga ganitong pagkain ha. Hinahanap-hanap ko na tuloy.
2: Kaya nga.
1: Ano, may nagsasalita. Gulat ako.
2: Hindi, si Bubi.
1: Ah, si Bubi.
2: Babahin.
1: Okay, akala ko may naririnig ako. Hindi nyo naririnig. Kinabahan ako. Sige.
2: Tawa tuloy siya.
1: Oo, baka akala ko. Ako lang nakakarinig dito. Nagugulat ako din. Magugulat din pa naman ako. O siya, maraming salamat. May sasagot ka pa ba dyan kay JR? Isagot mo na.
2: Okay na yun. Yun ang ano ko.
1: Okay.
2: Pero babati tayo.
1: Tama.
2: Marami tayong babatiin ha.
1: Babati ka. Birthday mo naman bukas. Go ahead.
2: Ano kong binabati? Ano? Si ano, MM. Si Ninang Benner. Tapos si itong mag-asawa rito. Si Pini Bubi. Kuya Jaime at NB. Si PS ng Pampanga. Salamat sa bati. Mutis ha.
1: Mm-hmm.
2: Tapos si ano. Nana, si Nili. Bataan.
1: Sino?
2: Nili ba? Nili.
1: Nili ng Bataan. Alright.
2: Oo. Saka si Noemi. Yung tumawag sa'yo kanina, si Marisol. Ay, hindi.
1: Sino Marisol?
2: Ay, hindi. Kaya ano kanina tumawag pala yung kay DJ Monica.
1: Yung taga Kidapawan. Tumawag sa atin kanina.
2: Ba yun? Si Ma'am Sonia yun, yung Kidapawan. Si Marisol yung taga ano...
1: Oo, si Marisol.
2: Correct.
1: Si Marisol. Yung may... yung may gagamba sa bahay nila,
2: yun.
1: Oo nga. Tarantula daw, eh. Matatakot ako.
2: Gusto niya maubos na.
1: Tarantula daw, eh. Nakakatakot yun na pag tarantula.
2: Kaya nga, eh. Gusto niya maubos na isang araw. Kikiri lagi ako, eh. Kaya alam na ko yung mga nangyayari.
1: Mm-hmm.
2: Saka yung nag-ano kanina, si Noel, ang balita.
1: Ang balita. Balita. Balita ni Noel. Nakinig
2: ako kanina eh. Nakinig ko.
1: Alright.
2: Okay. Oo, Sir Joel, si Jess, si Nicolas, si Vangeline.
1: Mm.
2: Ano nga pala Kuya Dan? Nagreklamo kanuna ka na nanginig ko na lalo sumakit yung katawan mo.
1: Oo, yung sa uling nagmasad sa akin kasi minamadali ni ate. Hindi ko alam, may lakad yata yun. Minamadali dun sa pagmamasad eh. Tsaka sakala lang.
2: Hindi, kasi... na ano yung ugat mo noon, nadiinan niya ng ano kaya ganun.
1: Ang lalayo niyo naman kasi, paano naman ako makaka-experience sa mga pamasage ninyo yan? Wala naman.
2: Parehan mo.
1: Ang lalayo naman.
2: Makakatikim ka rin ang masahe namin. Saka yung mga adinescribes ni, ano, ni Vangeline, yung mga hagod, yung talagang dapat para hagodin, yung dinidiinan na hagodin para
1: hagodin.
2: Maano, mawala yung sakit ng katawan mo. Kinabukasan, pag maramdaman mo, sarap na sarap ka noon.
1: Ay nako, hinihintay ko yung sarap na yan. Gusto ko na yung maramdaman
2: dati
1: yan.
2: Dati na, mangyari ko yan. Naka itong taong dati team, naka ano ka na. Ako na makakapagmasahe sa'yo.
1: Talaga nang niyayabangan mo ako talaga. Hinahambugan mo talaga ako ng mga ganyan ha. Sige. Gusto ko yan,
2: Oo.
1: Sige.
2: Sabi ko sa'yo. Sir Joel nga pala, hindi ko na nadidinig at tumatawag.
1: Tumawag no isang araw or nung last
2: baka
1: week.
2: Baka wala pa ako. Kasi minsan nadating ako yung ano na eh. Pag ako nadating kasi ng gabing-gabi na nakakatulog ako. Agigising ako yung kalahati ano yung programa.
1: Ano ba naman yan? Galing trabaho eh. Oo, tama. Sige. Walang problema.
2: Kanina, dumating ako yung CB Media na.
1: No problem, basta dumating at makinig. Sige. Ano, meron pa? Sino pang babatiin mo?
2: Okay
1: na.
2: Okay, pwede na. Ano na natin lahat.
1: Song request muna. Ilagay mo muna ang song request mo dyan.
2: Peace, I love you. Pwede yung dalawa?
1: Oh, birthday
2: mo naman. Hindi mo naman nakukon dyan yung ano eh.
1: Alin?
2: Darating ni Freddy Aguilar.
1: Paskong darating? Na-play ko yun isang linggo.
2: Hindi, hindi yun. Nakinig ko yun, hindi yun.
1: Alin yun?
2: Ang tono ko yada nung ganito.
1: Ano?
2: Kapas kong darating, nais ko ikaw pa rin, ganun.
1: Hindi ko alam.
2: Ang aking kapiling at sa mga araw pang darating, yon ang ano nun.
1: Ayan, nag-play na.
2: Ganon?
3: Hindi ba
1: ba yan yun? Mali yata ako ha. Hindi ko alam kasi...
2: Hindi yun, hindi yung pinutugtok mo, yung minagiling sa'yo, di ba?
1: Oo, oh, eh, kasi yun yung nakalagay na Freddy Aguilar. So, mali pala. Eh,
2: mali yun.
1: Baka iba ang title. Wala. Kung,
2: request ng marami.
1: Kung hindi yung nag-play, ay di wala kami ibig sabihin ng song na yun.
2: Oh, wala nun. Yun. Wala kayo nun.
1: Wala.
2: Oh. Ayun na lang ano. Kay Cinderella na lang yung pag-ibig ko ibang-iba.
1: Pag-ibig ko'y ibang-iba kapag kapiling
2: ko. Yung kay Peace, I love you kay Ciara.
1: Alright, sige. Nakalagay na. Maraming salamat at again, advance happy birthday kay Ciara.
2: Saka doon sa mga ano mo ha. Kuya Dad, mga ano mo
1: ano,
2: dyan ha.
1: Ano, sige, ano.
2: Yung mga gwapo mo
1: dyan. Yan! Tinasabi
2: ikaw
1: ko.
2: Ikaw nga mastermind ng kagwapuhan.
1: Yan, yan. Sige. Tatanggapin ko yan. Maraming salamat, Kuya.
2: Tanggapin ba?
1: Hindi mo na naman daw sinama yung maganda. May isa kaming maganda dito. Ay, isa nga lang ba?
2: Ayaw nga pala yung umot siya, ano.
1: Sige na nga, dalawa na nga. Ano ba naman yan? Ah, tatlo ba? Ilan ba? Lahat pala maganda dito. Akala ko mga mimpugi pala. Maganda
2: wala
1: pala lahat.
2: Wala naman pangit yan eh. Lahat ikaw nga yung mastermind ng magaganda at gwapo eh.
1: Tama. Asya, maraming salamat. Good morning sa iyo at advance sige. Happy birthday. Sige. Bye-bye.
2: Salamat.
1: Thank you. Si Kuya JR ng Cainta, Rizal. Puro pagkain na naman ang pinag-uusapan. Sinabing nagugutom nga sa pagkain. Sabi ni Martina Mana ay, Kuya Dan, ako nung madalas soft drinks or juice ang iniinom ko, ngayon kahit magtubig na lang ako maghapon, okay na ako. Nakakainom naman ulit ako ng mga yan pag marami kami. Pero pag ordinary days lang ay mas na-appreciate ko yung feeling na okay ako kahit tubig na lang. At least mas healthy na po ako. Salamat po at pakiplay po ang song na Isang Bangka by Don Medho. Medyo? Medyo. Akala ko apelido yung medyo. Sabi pala niya medyo mabilis po siya song. Ano ba yon? Isang Bangka. Ayan, The Dawn pala ang sige. Sige. Alas tres naman eh. 3:05 ang eksaktong oras natin sa buong Pilipinas. Meron pa tayong 55 minutes na mga magkakasama on air. Kaya huwag kayong aalis, magbabalik po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 3:06.

0: naman tayo yung totoo lang ha. We remember your music.
1: Napakinggan natin mga awitin, Pag-ibig ko'y ibang-iba ng Cinderella, Iisang Bangka ng The Dawn at Faithfully ng Journey na request sa atin ni Sir Daniel Mercurio. Sabi niya na ngayong senior na ako, na-appreciate ko ang mga payo para sa senior, sabi niya. Good morning, Sir Daniel. Magandang umaga po sa mga kasama pa rin natin at gising na gising pa rin sa mga sandaling ito. Ang pinag-uusapan natin mula pa kaninang alas 12, mga bagay na na-appreciate ninyo, lalo't umiedad na kahit papano. Basahin ko ng mga comments nyo naman sa ating Facebook. Sabi dito ni Rick DL, good morning Kuya Dan, appreciate ko yung masasarap na inuman. Cheers sa mga kainuman. Yan. Sana ma-appreciate mo din yung iyong atay, di ba? Yung mga internal organs. Pwede namang uminom basta hinay-hinay lang, no? Katulad ng ibang bagay, ang lahat ng sobra ay masama. So, isihan mo lang, Rick, ha? Sabi ni Lori Santos, habang nagkakaedad, bago ka bumili ng isang bagay, iniisip ko muna kung magagamit ko ito. Hindi ako bumibili ng gusto ko lang. Maraming salamat, Kuya Dan. Good morning, Miss Lori. Sabi naman ni Flor, Kuya Dan at mga ka-RYMs, na-appreciate ko at this age ay yung nakapag-bonding pa rin kami ng mga high school, batch 94 friends ko, paminsan-minsan. At nire-reminis namin ang high school days namin and in that bonding, para kami bumalik sa youth age kahit sandali lamang. Alam mo, uso na ngayon yung mga reunion. Si Mrs. nakipag-reunion din nung isang araw. Medyo nainggit ako. Yung mga kaibigan ko, mga antatamad mag-reunion. Alam nyo kasi pagka sa mga reunion, kailangan meron talagang isa, dalawa na yung tipong matyaga. Yung mag-aayos talaga, no? Kasi pagka lahat kayo, nag-aayaan lang na nag-aayaan, no? Tara, reunion, walang mangyayari. Kailangan may isang gagalaw talaga. Tapos pag may isang gumalaw na, yun na. Doon na talaga makakatotoo ang mga drawing. Sabi ni Gloria Martinez Elago, yung makasama kong pamilya ko sa mga banding habang nakakalakad gala Pamor. Taglay ko pa ang buhay at kalakasan, sabi niya. Simon Wright, nakabalik na ako at nagpapagaling mula sa root canal procedure. May response? Mas pinahalagahan ko ang pamilya. Parang madalas nilang nararamdaman na parang obligasyon sila at ngayon ay nasisiyahan na ako sa oras na kasama ko sila. Pinahalagahan ko rin ang sapat na tulog at oras ng paglilibang, lalo na at walang anumang abala. Si Tanet Gamboa Masangkay, sabi niya, Kuya Dan, dahil lagi akong night shift, lagi na rin akong nakakapakinig sa iyo. Uy, salamat. Minsan, blessing in disguise talaga yung ma-night shift kayo. Eh, para makapakinig kayo sa akin. Eh. I love your segment na Kumusta Dear? And syempre, yung tawa mo po. Bakit niya ba gusto yung tawa ko? Salamat. Si Miss Dulce Fabre, sabi niya, pakitugtog ang Whispering Hope. Uy, na-play natin kanina yan. Sabi ni Marvin, mga upuan sa mall hallways, pati sa department store. Ay, na-appreciate mo na. Naghang ako, ay inisip ko kung ano yung sagot niya. Na-appreciate mo na yung mga upuan. Eh, matagal na. Ako yung ano, ako yung taong si upo. Yung basta may makitang upuan, upo ako. Dapat lang. Dapat natin ma-appreciate yan kasi nakakangalay. Lalo na pag yung mga misis ay natatagalan pumili ng bibilihin. Maria Dulce Orate, mga anak at apo ko, yung mga oras na kasama ko sila. Erich Mercado, sabi niya, maganda umaga Kuya Dan, mas pinapahalagahan ko ang oras sa lahat ng pagkakataon dahil parang mas mabilis ito kesa nung mas bata ako. Totoo din. Rogelio Pagdanganan Clara Jr., sabi niya, rest days sa work? Kasi as teacher, kahit nasa bahay, kahit weekdays or weekend, may mga paperwork pa rin. Yeah. Dati pagka halimbawa walang gagawin, halimbawa bahay lang, weekend, gumagala pa rin tayo, no? Pero ngayon parang ang sarap na lang din tumambay talaga sa bahay. Magpaano-ano ka lang, paikot-ikot ka lang sa kama. Dulce Fabre, ngayon 83 years old na, na-appreciate ko ang tulong ng iba ng kabataan ko. Ang kabataan ko, nagagawa ko lahat, nabibigo lahat ng gusto ko. Zara Año Nuevo, pinahalagahan ko ang damdamin ko. Ayaw kong naramdaman na hindi ako mahalaga sa mga taong minsan inaruga at binigyan ko ng panahon. Si Christian Lester Porolan, sabi niya, kaya na-realize ko ngayon na habang tumatanda, lagi mas importante ang pahinga tuwing day off dahil kahit papano nakakaipon tayo ng sapat na lakas para makapagtrabaho tayo. And also, na-realize ko rin pala na mas fulfilling pala ang pagbabayad ng bills pagkasahod na. Sa simula lang yan. Pa-shoutout po ako sa sarili ko dahil birthday ko ngayon. Oy, birthday ni Christian Lester Porolan. Happy, happy birthday. Yung habang buhay kitang mamahalin, parang wala. Hindi lumabas kanina. Baka iba ang title nun. Baka lyrics yung habang buhay kitang mamahalin. Titingnan ko baka kung ano yan. Maraming salamat sa inyong mga kasagutan. Oras po natin, 3:28 na. Mag-commercial muna tayo. At sa ating pagbabalik mga headlines ngayong September 16 ang ating alamin. Kaya huwag aalis, magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Radio Patrol balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Minuto, oras-oras, may balitang nakakalap sa iba't ibang bahagi ng bansa mula Luzon, Visayas at Mindanao. Bawat sulok sinusuyod ng mga Radio Patrol at DZMM Regional Correspondents para ihatid ang Headline Ngayon. Kasama sila Jeffrey Hernaez at Rica Lazo, Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghaling tapat sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 3:30 na po ng umaga.
0: Basta inip, DZMM!
1: Narito ang mga balitang aabangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Miyerkules, September 16, 2026. Maaliwalas na panahon asahan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa ngayong araw. Dating House Speaker Martin Romualdez pinayagang dumalo via teleconference arraignment na kinakaharap na kaso. SALN ni Vice President Sara Duterte binusisi sa 25 araw ng impeachment trial. Kapitan ng nasunog na barko sa Palawan humarap sa mga otoridad. Townhouse sa Quezon City nasunog, 4 ang patay. Mataas na cash remittance ng mga OFW na itala ng Bangko Sentral ng Pilipinas noong Hulyo. Balita sa lalawigan, 11 anyos na batang lalaki nalunod matapos sagipin ang dalawang pinsan sa dagat sa Ilocos Norte. Sa showbiz, bossing Vic Soto at Vice Ganda excited na sa kanilang unang pagtatambal sa pelikulang The Greatest Showdown. At sa sports, Pinay tennis star Alex Ayala tuloy ang paglalaro sa Asian Games sa kabila ng posibleng sanction ng Women's Tennis Association. Abangan ng mga detalye mamayang alas 4 na ng umaga kasama sina Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Jom Garner. Ako ay inyong kapamilya, Dan Capuchon.
0: Basta DZMM!
2: Remember your music.

0: song ng buhay mo sa Remember Your Music.
1: Bonnie Tyler with his song Total Eclipse of the Heart. And Beverly Craven with Promise Me. Ating napakinggan yan sa oras po nating 3:40 ng umaga. Magandang morning sa mga kasama pa rin natin at gising na gising pa rin sa mga sandaling ito. Hindi makatulog. Hindi ko alam kung bakit. Ano bang iniisip mo, ha? Pero kung sinasamahan mo ako mula kanina, maraming maraming salamat sa iyo. May mga pahabol pa dito na kasagutan. Sabi ni Darsander, habang tumatanda at nakakaedad na, ina-appreciate ko ang mas magandang ingatan ng kalusugan na dati inaabuso pa ang katawan nung bata-bata pa. Pero ngayon na pag-isip-isip ko na love yourself. Kasi iisa lang ang buhay. Request ng song na Wake Me Up When September. Wake me up. Pag hindi mape-play, kakantahin ko na lang. When September ends. Wala na, magyuyugyuga na tayo. Hindi na natin mape-play. Pero makakanta ko pa din, no?

0: last.
1: Ang galing mo!
2: Thank you, Sir Peter. Good morning. Ay, good morning din sa lahat ng mga bumabiyahe, sa mga sandaling ito nakikinig sa atin, sa kanilang mga sasakyan, mga kuya, mga ate, bus driver, jeepney driver, taxi driver, TNVS, mototaxi, truck driver, kasama kanilang mga pahinanti. Magandang araw ng Wednesday sa ating lahat. Thank you sa mga tumawag, nagpadala ng mensahe, nag-comment, nag-DM sa lahat, pati sa mga nakinig lamang, sa mga tahimik lamang na nakikinig sa kanilang mga tahanan. Salamat po ng marami sa inyo sa pagsama na naman sa 4 na oras na huntahan. Ay, may pahabol si Dory Cosico. Sabi niya, Kuya Dan, araw-araw mo akong tagapakinig ng iyong programa, nakakaaliw pakinggan ang music. Ay, maraming salamat po. Actually, marami mga nagko-comment ng mga bagong pangalan. Titingnan ko kung mabilisan. Si Isa Carino. Ayun, mga nakikita ko mga bagong pangalan na nagko-comment sa atin. Hello po sa inyo. Thank you at napipili ninyo ang programa natin para tambayan ng ganitong oras. Sabi ni Rolando Dolieto, pahabol, I now realize that life is beautiful. Tama naman yun. Maraming thank you, oras natin. 3:43 na po ng umaga. Ganitong oras, sabay gigisingin na kita. Igalaw-galaw mo na yan. Gising na, bango na. Yugyuga na.

0: September 16, 2026. Shout out po ng Wednesday, Miyerkules. Magandang umaga. Oy, gising na. Oy, sa mga may mga kailangan pang gawin dyan ng maaga. Oo, bangon-bangon na. Maraming thank you sa pagsama kay Kuya Dam mula kanina alas 12 hanggang ngayon ang oras po natin. 3:51 na po mga kapamilya, kaserbisyo. Bukas ulit ha, huntahan tayo ha. Huwag ka mawawala ha. Ay, tsaka happy birthday sa mga nagbe-birthday today. Happy birthday! September 16, 2026.
1: Happy birthday!
0: Yeah. Happy birthday! Alam niyo naman, wala naman ibang wish si Kuya Dan sa inyo kundi mag-enjoy kayo sa araw na ito. At maraming beses. At maraming blessing pa ang dumating sa inyo. Thank you. Uy, wala nga alis ha, dahil dire-diretso po tayo. Susunod na Radyo Patrol Balita, alas 4, kasama si Jom Garner at Robert Mano. At saka, huy, 100 days! Oo, mga kapamilya, isang daang araw na lamang po at Pasko na. Again, hindi ko pa nalalabas yung Christmas tree na. Ano ba dapat maglabas ng Christmas tree? Yung iba naglalabas ng Christmas tree kapag ka, ano eh, kapag kapagkatapos na ng undas, no? Doon na sila naglalabas. Magandang umaga ho sa mga nakalabas na ang kanilang mga Christmas tree dyan. Siguro dapat ilabas ko na yung Christmas tree ko. Saan na, saan nga ba nakalagay yung Christmas tree ko? Bakit niyo ako binoproblema yung Christmas tree? Maraming thank you. Until then, nakasama ninyo ang nag-iisang Balbasaradyo, ang inyong Kuya Dan. Remembering you only here on Remember Your Music. Oh, ito na yung request kanina. September. Oy, happy Wednesday. Ingat-ingat ka pamilya. Bye-bye.

0: sigurado. Punta ka sa DZLM. Doon mo malalaman kung totoo o hindi ang nakikita mong mga balita.
1: Napakalaga po ng papel, ng mabilis na pagbabalita, ng tamang pagbabalita para po sa ating bayan.
2: Mastanto.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, Pogi!
1: Oras natin, alas 4 ng madaling araw.
2: Pagang balita ang bubusugin ka sa impormasyon kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumarastyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4.
0: Po ay Miyerkules, September 16, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 4. Presyo ng langis muling sumipa sa unang araw ng kalakalan sa world market. Department of Energy nagbabala sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.
1: Halos 100% ng election returns sa barn parliamentary elections natanggap na ng COMELEC. Ilang nanalong kandidato na iproklama na.
0: Apat patay, isa sugatan sa sunog sa Quezon City.
1: Bank teller na tumangay na mahigit 4 na milyong piso sa account ng kanyang kliyente, arestado. Negosyante'y na biktima ng umano'y feng shui scam.
0: Sa lalawigan, truck na hulog sa bangin sa Mountain Province, 6 ang patay. Batang lalaki na lunod matapos sagipin ang dalawang pinsan sa dagat sa Ilocos Norte.
1: At sa balitang sports, pinay tennis star Alex Ayala, tuloy ang paglalaro sa 28 Asian Games.
0: Good morning! Maganda madaling araw mga kapamilya. Team Pogi Time hanggang 5 in the morning. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano.
1: At sa pangalan naman po ng napakasipag naming Pogi number 2 na si Radyo Patrol Steve Raz, ako naman po si Radyo Patrol Jom Garner. Good
0: morning! At gayon, simulan na po natin ang balitaan.
2: Ulat, panahon.
0: Unahin po muna natin ang magiging lagay ng panahon. Asahan ang maaliwalas na panahon sa Metro Manila ngayong pong araw. Patuloy na binabantayan ng pag-asa ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na nasa layong mahigit 2,000 kilometro sa silangan ng southeastern Luzon. Posible itong pumasok sa par at tatawagin Queenie, pero wala itong direktang epekto sa ating bansa.
2: Alerto serbisyo.
1: Alerto po, alerto mga kaserbisyo at kapamilya, magkakaroon ng libreng sakay ang Department of Transportation para sa mga empleyado ng gobyerno ngayong araw bilang paggunita sa Civil Service Month. Kailangan lang ipakita ang inyong government employee ID para makapag-avail ng libreng sakay buong araw. Samantala, bukas September 17, libre din ang sakay sa mga may national ID bilang pakikiisa naman sa Global Identity Day. Magsisimula ito ng alas 7 hanggang alas 12 ng umaga at itutuloy ng alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Para makasali, kailangan lang magpakita ng physical national ID o digital national ID o yung e-fill ID.
0: Sa Quezon City, 4 kabilang at 2 senior citizen patay sa sunog. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at hindi Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen.
3: Robert, 4 ang kumpirmadong patay sa nasunog na townhouse apartment sa Road 10, Barangay Bahay Toro, Quezon City. Ayon sa Fire Marshal ng Quezon City Fire District, kabilang sa mga nasawi ang 2 senior citizen. sinasabi natagpuan ng mga labi ng mga biktima sa comfort room na posibleng pinuntahan nila habang tinatangkang makaligtas sa tunog. Isang residente naman ang nakalabas sa nasusunog niya at townhouse apartment na dinala sa ospital matapos magtamo ng sugat. Umabot sa unang alarma ang sunog at naupo na bandang 5:10 ng hapon. Ayon kay Barangay Bahay Toro BPSO Bernardo Asistorga, nagsimula umuno ang apoy sa nakacharge na electric scooter. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sariling sunog at halaga ng pinsala. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rowing Kuweto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol. Rowing Kuweto.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Basta AM, DZMM.
1: Samantala, inabisuhan ng Department of Energy ang publiko sa posibilidad na magtuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dahil pa rin sa hindi pa humuhupang tensyon sa Middle East. Kahapon, nagmahal ng mahigit 4 pesos kada litro ang presyo ng diesel at kerosene, habang halos 6 na piso naman sa gasolina. Sa unang araw ng trading sa world market, mahigit 9 pesos kada litro na ang itinaas ng presyo ng diesel, halos 8 pesos naman sa kerosene at mahigit 4 pesos sa gasolina. Resulta ito ng pagsasara ng oil pipeline ng Saudi Arabia kasunod ng drone attack ng mga rebelding Houthi. Sinabi ng DOE na posibleng magsunod-sunod ang dagdag sa presyo sa langis dahil pa rin sa gulo sa gitnang silangan. Sinertipikahan ng DOE ng mahigit $80 per barrel ang presyo ng Dubai crude, na pagbabasehan naman ng Malacanang sa posibleng pagsuspende sa pagpapataw ng excise tax sa langis.
0: Halos sumadsad sa 63 pesos level ang palitan ng piso kontra dolyar. Bumagsak sa 62 pesos and 92 centavos ang halaga ng piso sa intraday trading, bago nagsara sa 62 pesos and 83 centavos kahapon. Mas mataas ito kumpara sa all-time record low na 62 pesos and 86 centavos noong Lunes. Una nang nagbambala ang ilang ekonomista na posibleng umabot pa sa 63 pesos ang palitan ng piso dahil sa tensyon sa gitnang silangan at mataas na interest rates ng US Federal Reserve. Posibleng makaapekto sa inflation ang malakas na dolyar, lalo sa mga inaangkat na produkto tulad ng langis, dahil dolyar ang pinambibili sa mga imported na produkto.
1: Natanggap na ng COMELEC ang halos 1% na mahigit 5,000 election returns ng kauna-unahang barn parliamentary elections. Ayon sa COMELEC, mahigit 83% na mahigit 2,000,000 botante ang voters turnout sa nakalipas na halalan. Naiproklama na ang mga nanalong parliamentary district representatives sa unang distrito ng Bangsamoro. Ipinoklama na rin ang mga nanalong parliamentary district representatives sa Tawi-Tawi. Magsasagawa ng random manual audit ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV sa September 17 hanggang September 22. Aalamin ng PPCRV kung magtutugma ang bilang ng mga boto mula sa mga election returns.
0: Naka-alerto pa rin ang Armed Forces of the Philippines kahit tapos na ang botohan sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla na may nakalatag pa ring militar sa iba't ibang lugar sa rehiyon para tumugon sa mga posibleng maging hamon sa pagbibilang ng boto at pagpoproklama sa mga nanalong kandidato. Tiniyak din ng AFP ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa COMELEC, PNP at iba pang ahensya ng pamahalaan. Binabantayan din ng militar ang pagkalat ng fake news o maling impormasyon hinggil sa halalan na maaaring makaapekto sa pambansang seguridad. Nanawagan naman ang ahensya sa mga kandidatong igalang ang resulta at nagpapasalamat din sa mga lumahok sa halalan.
1: Inihahanda na ng COMELEC ang pagsasampa ng kaso sa mga sangkot sa pre-shaded o yung mga may marka ng mga balota bago pa ang botohan sa Maluso, Basilan noong Bangsamoro parliamentary elections. Naantala ang botohan sa 36 na presinto sa bayan ng Maluso noong Lunes dahil kailangan pang ibiyahe mula Metro Manila ang mga nireprint na balota Sinabi ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, natukoy na ang mga sangkot sa mga appreciated na balota na maharap sa kasong electoral sabotage. Iginit din ng COMELEC na patuloy na iimbestigahan ang kandidatong nasa appreciated na balota sakaling manalo sa halalan.
0: Lumutang sa tanggapan ng Atienza Inter-Island Ferries ang kapitan ng nasunog na MV June Astor sa Coron, Palawan. Kabilang si Roel Sarmiento sa mahigit 40 nakaligtas sa pagkasunog ng barko noong nakaraang linggo. Nakausap na ng Philippine Coast Guard ang kapitan at nagbigay na ito ng impormasyon na magbibigay linaw sa trahedya. Paharapin din ng Maritime Industry Authority o Marina ang kapitan ng barko para sa sarili nitong investigasyon sa trahedya. Posible anila maharap sa reklamong administratibo si Sarmiento kung mapatutunay ang lumabag ito sa Maritime Safety Regulations. 76 ang namatay sa pagkasunog ng barko habang 12 ang patuloy na nawawala. Namatay din sa sunog ang isang aso na sakay ng barko.
1: 5 bangkay pa lang sa 76 na namatay sa sunog sa MV June Astor ang nakilala at nakuha ang ng kanilang mga pamilya. Ayon sa Coron Emergency Operations Center, nakauwi na sa kanilang mga pamilya ang 8 sa mahigit 40 survivor. Karamihan anila sa mga survivor ay pansamantalang nanunuluyan sa mga in at regional evacuation.

0: Napinsan sa Lawag City. Sinasabing sinaklolohan ng biktima ang nalulunod niyang mga pinsan na naliligo sa dagat pero sa huli ay siya ang nalunod. Dinala pa sa ospital ang biktima pero namatay din kalaunan habang nagpapagaling pa ang kanyang mga pinsan.
1: Sa Mountain Province, 6 ang patay habang 5 ang sugatan matapos mahulog sa bangin ang sinasakyan truck sa bayan ng Bontok. Sinasabing nga abot sa 23 tao ang sakay ng truck nang mangyari ang insidente sa bahagi ng Talubin, Barlig Road sa sityo Hakap, Barangay Talubin. Hindi pa tukoy ang sanhi ng insidente habang patuloy ang search and rescue operation sa nawawala pang sakay ng truck.
0: Arestado ang 34 anyos na driver ng truck na sangkot sa hit and run sa Delpan Flyover sa lungsod Puyan ng Maynila na ikinamatay ng 26 anyos na babae noong July 6. Nahuli ang suspect noong September 14 sa Malate sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Ayon po sa pulisya, natukoy ang suspect sa tulong ng isang saksi na nakapansin sa berdeng truck. Nasa kustodiya na siya ng pulisya habang hinihintay ang commitment order mula sa korte. Humingi naman ng paumanhin ang suspect sa pamilya ng biktima at sinabing hindi niya alam na may nasagasaan siya.
1: Sa Nueva Vizcaya, negosyanteng biktima ng feng shui scam, natangayan ng 10 milyong pisong halaga ng pera at alahas. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Nueva Vizcaya, hatid ni Cesar Galassi.
2: Tinatayang 10 milyong pisong halaga ng cash at alahas ang umano'y nawala sa isang 68 anyos na negosyante matapos siyang lapitan at kaibiganin ng isang hindi pa nakikilalang babae sa isang supermarket sa Barangay Calaocan, Bambang, Nueva Vizcaya. Ayon sa pulisya, naganap ang insidente kamakailan nang mamili ng grocery ang biktima sa isang supermarket pasado alas 9:30 ng umaga. Nagpakilala umano ang suspect bilang isang bakasyonistang bagong dating mula Estados Unidos kasama ang retiradong asawa nitong dating sundalo ng US Navy. Matapos makipagkwentuhan sa biktima, nagkunwaring interesado ang suspect sa lupang ipinagbibili nito sa Barangay San Antonio North at niyaya siyang tingnan ang naturang ari-arian. Habang patungo sa lugar, nakasalubong umano nila ang isa pang babae na nagkunwaring nagtatanong kung may kakilalang biktima na nagbebenta ng murang yero. Sumakay din umano ito sa sasakyan. Sa Barangay San Antonio North, ipinakita ng biktima sa dalawang babae ang lupang ipinagbibili nito. Ayon sa pulisya, naglabas umano ang unang suspect ng bundle ng pera na nagkakahalaga ng 100,000 pesos at sinabing ibibigay ito sa biktima kung makapagpapakita rin ito ng kaparehong halaga. Hiniling din umano ng suspect na ilabas ng biktima ang mga alahas nito kapalit ng karagdagang pera. Sinabi ng biktima na tila na hipnotismo o nawalan siya ng sariling pagpapasya dahil sa impluensya ng mga suspect kaya sinunod niya ang kanilang mga utos. Dinala umano siya ng mga suspect sa kanyang bahay upang kunin ang cash at mga alahas na tinatayang nagkakahalaga ng 10 milyon pesos. Matapos ilagay ang mga ito sa isang pouch bag kasama ang 100,000 pesos bundle, isinara umano ito ng isa sa mga babae gamit ang kandado at sinabihang huwag buksan hanggang makauwi dahil ipinagbabawal umano ito sa feng shui. Iniwan umano ng mga suspect ang biktima matapos ihatid pabalik sa bayan at sabihing babalik sila upang tingnan ang isa pa nitong ipinagbibiling ari-arian. Pagdating sa bahay, binuksan ng biktima ang pouch at doon niya na-discovering napalitan ng mga nakatiklop na pot holder ang kanyang pera at mga alahas. Iniulat niya ang insidente sa mga otoridad. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy at mahanap ang mga suspeka. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: sa Pasig. Arestado ang senior bank teller na sinasabing nangulimbanta na mahigit

0: 4 milyong piso sa bank account ng kliyente. Sa investigasyon, nagtugo sa branch ng bangko ang negosyanteng biktima para ipa-verify ang 46,000 pesos interest payment na idineposito ng kanyang debtor. Pero napansin ng bank teller na hindi lumitaw sa account ang naturang transaksyon kaya nagsagawa ng investigasyon at pinabalik ang biktima noong Lunes. Sa pagdinig ng HR administration ng bangko, umamin ang suspect na regular na nag-aasikaso sa mga transaksyon ng biktima na pineke ang pirma nito para makapag-withdraw. Ayon sa Pasig City Police, matagal na umanong kumukuha ng pera ang suspect sa bank account ng biktima na sinasabing inuunti-unti pa ang pag-withdraw para hindi mahalata. Nakakulong na ang suspect na naharap sa reklamong qualified theft through falsification of commercial document pero hindi na na-recover ang perang nawala sa bank account ng biktima.
1: Samantala, arestado ang isang suspect matapos pagnakawan ang bahay ng isang retiradong judge sa Pandacan, Manila. Sinasabing dumaan ang kawatan sa isang abandonadong bahay para makapasok ang bahay ng biktima. Natangay ang kalibre 38 na baril at mga bala ng retiradong judge na narecover matapos mahuli ang suspect sa bahay ng kanyang kaibigan. Maharap ang suspect sa reklamong robbery.
0: Pag yan ang oras na.
1: Oras natin, 4:18 ng madaling araw. Good morning!
0: Aba, sa mga gumigising, gising at paalis na naman ang tahanan, magandang umaga po sa inyo ha. Kung may mga mensahe po kayo, ipadala nyo yan sa ating Viber number na 0919-278-3000. At syempre, may isa pa po kayong aabangan.
1: Yun.
0: Alam nyo po kung ano yan.
1: Yun.
0: Basta masasabi lang namin dito, may money ka! Mga kapamilya, abangan po ang question of the day ng may money ka sa DZMM promo sa programang Pasada Balita. Pagkatapos po dito ha, ng Radyo Patrol Balita alas 4 sa Pasada Balita, kasama po ang inyong lingkod, Robert Mano at si Christian Yosores. Mamaya po yan ha, para sa pagkakataong manalo ng 1,000 pesos!
1: Yun! Kaya mga kapamilya, huwag po kayong BBTO at manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa istrenta sa inyong mga radyo para sagutin ang question of the day ng may money ka sa DZMM promo.
0: Galingan nyo ha. Sayang yan, sayang yan. Abangan nyo po sa aming pagbabalik, statements of assets, liabilities and net worth ni Vice President Sara Duterte, binusisi sa impeachment trial.
1: At tauhan ng Philippine Coast Guard na pinagkamalang empleyado ng resort sa Bulacan ng Bugbog. Yan natin po ang mga balita sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol, balita alas 4. Kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape.
2: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Steve Brass, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, Radyo Patrol, servisyong sigurado, DZMM.

ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatan Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30.

Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Oras natin
1: 4:23.
0: Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4. Presyo ng langis muling sumipas sa unang araw ng kalakalan sa world market. Department of Energy nagbabala sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.
1: Halos 100% ng election returns sa barn parliamentary elections natanggap na ng COMELEC. Ilang nanalong kandidato na iproklama na.
0: Apat patay, isa sugatan sa sunog sa Quezon City.
1: At bank teller na tumangay sa mahigit 4 milyong piso sa account ng kanyang kliyente, arestado. Negosyanteng na biktima ng umano'y feng shui scam.
0: Atin na po kalamin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon. Mula kay Binibining Chanel Dominguez mula sa Pag-asa. Good morning, Ma'am Chanel.
2: Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay para sa ating weather update. Sa ngayon, Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nakaka-apekto dito sa Visayas at Mindanao. Dulot neto, asahan natin na mataas na chance ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa Negros Island Region, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Masbate, Lanao del Sur at Davao Oriental. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa kasama na ang Metro Manila, magiging maliwalas naman ang ating panahon, pero asahan din natin yung mga isolated rain showers at yung mga malalakas na panandaliang buhos ng pag-ulan sa hapon at sa gabi dulot ng mga localized thunderstorm. Sa ngayon din, meron tayong bagyong minomonitor na sa labas ng ating PAR, huling namataan sa layang 2,970 kilometers east ng southeastern Luzon. Sa ngayon, bumababa na po yung chance nito na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility at wala rin naman itong magiging direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. At yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
0: Magandang umaga po, Ma'am Chanel, at marami pong salamat.
3: Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
1: At para po sa ating Ulat Kalusugan on a Wednesday morning, makakatulong ang pomegranate o tomato at tomato juice sa pagpapababa ng presyon ng dugo na makakabawas naman sa panganib ng sakit sa puso at sa stroke. Ayon sa mga pag-aaral, bumababa ng 5-7% ang blood pressure sa mga umiinom ng mga nasabing prutas kada araw. Ang tomato juice naman ay may lycopene at potassium na maaring makatulong naman sa kalusugan ng puso. Mas mainam aniya na piliin ang low sodium na tomato juice para maiwasan ang sobrang alat na maaari namang magpataas ang presyon ng dugo. Paalala ng mga eksperto, hindi sapat ang pag-inom ng juice lamang. Mahalaga pa rin ang masustansyang pagkain, regular na ehersisyo at payo ng doktor. At yan ang ating Ulat Kalusugan on a Wednesday morning.

0: Lalaki tulak ng illegal na droga arestado sa Valenzuela City. Nagbabalik si Radyo Patrol Roen Cueto. Roen.
1: Robert arestado ang 45 anyos na high value individual matapos magbenta ng 17,000 na halaga ng illegal na droga sa pulis na nagpanggap sa bayar sa Ipacheco Street, Barangay Punturin, Valenzuela City. Kinilala ang suspect sa alias na Eseng, isang construction worker at residente ng Valenzuela. Ayon kay Police Major Segundino Bulan Jr., unang nakabili ang pusher buyer ng 11.2 grams ng illegal na droga. Pero nang kapkapan ng mga otoridad, nadiskubre pa mahigit 50 grams ng shabu. Nasa ba si Eseng ang mahigit 60 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 400,000 piso. Bukod sa shabu, nakumpiska rin ang marked money, cellphone, sling bag, helmet at motorsiklo na sinasabing ginagamit ng suspect sa illegal na transaksyon. Nakakulong na ang suspect na naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa beripikasyon ng pulisya na pag-alamang dati ng may kaso ang suspect sa kaparehong kaso.
0: Roen, yung suspect na yan, taga Valenzuela City talaga siya o dumadayo lang para magbenta dyan sa Valenzuela?
1: Robert, sa panayam natin kaya Police Major Bulan, ang sabi niya ay taga Valenzuela mismo ang suspect na ito at talagang dati na nga naharap sa kasong Comprehensive Dangerous Drugs Act at sabi nila ay may boss pa raw itong suspect na sinasabi ng ating nakapanayam na police ay may lead na sila sa boss nila at biniverify nila para mahuli pa yung boss at matuntun kung saan nanggaling ang mga droga, Robert.
0: Okay, maraming salamat, Roen.
1: Maraming salamat, Robert. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
3: Samantala, nananatili naman sa infirmary ng New Quezon City Jail si dating Speaker Martin Romualdez kasama ang tatlo pang preso. Sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na batay ito sa assessment ng Philippine General Hospital kay Remulla kay Romualdez na tinukoy na fit to be confined ang kongresista sa New Quezon City Jail. Ayon kay Remulla, may sukat na 50 square meters at may hospital bed, common bathroom at malaking exhaust fan sa infirmary. Nilinaw naman ng makalihim na walang aircon sa infirmary at tumanggi ring pangalanan ang mga kasamang preso ng dating speaker. Kabilang sa mga nakakulong sa New Quezon City Jail ang ilang kapwa mambabatas ni Romualdez na sina Senador Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada na nahaharap din sa kasong plunder na non-bailable o walang piyansa.
0: 429, pinayagan ng Sandigan Bayan 3rd Division si dating House Speaker Martin Romualdez na dumalo sa pamamagitan ng teleconference sa arraignment at pre-trial conference ng kasong plunder na kanyang kinakaharap. Inatasan ng korte ang warden ng Quezon City Jail Male Dormitory na ihanda ang pasilidad at mga kagamitan sa teleconference. Inatasan din ng Sandigan Bayan 3rd Division ang Clerk of Court na personal na basahan ng sakdal si Romualdez sa piitan. Sinampahan ng ombudsman ng kasong plunder si Romualdez dahil sa umano'y mahigpit o mahigit 7 bilyong peso ang kickback sa flood control scandal. Nanindigan naman ang kampo ni Romualdez na inosente ang dating House Speaker at susunod sa batas at insunod sa utos ng Korte.
4: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
3: Walang idineklarang cash in hand o pera sa bangko si Vice President Sara Duterte sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth mula 2019 hanggang 2025. Ito ang naging pahayag ng testigo ng prosecution na si Ombudsman Central Records Division Officer in Charge, Attorney Karen Batu, sa 25th araw ng impeachment trial ni VP Duterte. Si Batu ang 2nd testigo ng House Prosecutors sa 2nd Article of Impeachment na may kinalaman sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng pangalawang pangulo. Pinatawag ng House Prosecutors si Batu para kumpirmahin ang nilalaman ng SALE ni VP Duterte mula 2007 hanggang 2025. pa mula nang maupo siyang bilang Davao City Mayor hanggang maging Vice Presidente. Sa direct examination naman ni Council for Panel of Prosecutors Attorney James Brian Ibrahim Ali, sinabi ni Batu na inilagay ni VP Duterte sa kanyang SALN ang cash declaration mula 2007 hanggang 2018 noong naupo siya bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City. Sinita naman ng House Prosecutors ang paglago ng yaman ni VP Duterte mula 7.25 million pesos hanggang halos 99 million pesos noong 2025 base sa kanyang isinumiting SALN. Di rin umano nagdeklara si VP Duterte at Mister na si Attorney Manases Carpio ng stocks at wala ring deklarasyon ng share of stocks sa mga properties at negosyo at acquisition costs. Pero sinabi ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero, wala namang parte sa SALN na hinihiling na ilagay ang acquisition cost.
0: Nanindigan ang defense panel ni Vice President Sara Duterte na walang nilabag na batas ang kanilang kliyente sa paghahain ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Isinalang sa cross-examination ni Defense Counsel Attorney Justin Gular, si Ombudsman o Ombudsman Central Records Division OIC Attorney Karen Batu. Sinabi ni Gular na walang paglabag sa batas sa lump sum declaration ng cash asset ng Vice Presidente. Sinabi naman ni Counsel for House Prosecutors Attorney James Brian Ibrahim Ali na walang line item para sa lahat ng personal na ari-arian, pero hindi niya ibig sabihin ito na pwede nang hindi ideklara ng mga government official ang kanilang mga personal na ari-arian. Tumanggi na muna ang defense panel na idetalye kung bakit hindi na iahain ng exit SALN si VP Duterte noong 2013 na matapos ang termino bilang Davao City Mayor. Naniniwala ang House Prosecution Panel na malaki ang naging ambag ng testimonya ni Batu sa pagtalakay sa ikalawang article of impeachment. Nakumpirmaan nila ang pagtaas ng yaman ni VP Duterte mula 2007 hanggang 2025. Samantala, hiniling ng House Prosecutors sa Impeachment Court na ipasabina si Attorney Gerardo Del Rosario, ang director ng Company Registration and Monitoring Department ng Securities and Exchange Commission. Ito'y para magbigay linaw sa mga kumpanya at negosyong idineklara ni VP Duterte sa kanyang SALN.
3: Naniniwala ang House Prosecution Team na malaki ang maitutulong ng Amici Curiae sa usapin ng conviction thresholds sa impeachment trial ni VP Duterte. Kabilang sa mga inimbitahang Amici Curiae ang Friends of Court, sina retired Chief Justice Artemio Panganiban, Renato Puno, Hilario Davide, gayon din si retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna. Personal na dadalo sa impeachment court sina Panganiban, Puno at Ascuna, habang nagsumite naman ng opinyon sa pamamagitan ng legal memorandum si Davide. Umaasa si House Prosecution Team spokesperson Robert Ace Barbes na ibabatay sa saligang batas ang magiging desisyon ng impeachment court sa usapin ng conviction threshold, batay na rin sa mga nagiging payo o magiging payo ng mga Amici Curiae. Ayon pa kay Barbers, maaari ring dumulog sa Korte Suprema ang sinumang tututol sa magiging desisyon ng impeachment court. Nagpatawag si Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero ng Friends of the Court matapos lumutang ang usapin ng voting threshold nang iapila ni Senator Judge Erwin Tulfo ang unang desisyon ni Escudero na two-thirds ng 24 na senador o 16 na boto ang kailangan para mahatulan si VP Duterte. Sinabi ni Senator Judge Erwin Tulfo na dapat muling pag-usapan ng voting threshold dahil 4 na senador ang hindi nakakadalo ng impeachment trial. Hindi pa rin mahagilap ang wanted na si Senator Rodante o Ronald De La Rosa, parehong nakakulong sina Senator Rodante Marcoleta at Jingo Estrada, habang naka-medical leave naman si Senator Loren Legarda. Magkakaroon ng oral argument ang prosecution at defense panels bago magbotohan ang mga senator judge sa September 23.
0: Nagiging makakalimuti na umano ang 81 anyos sa si dating Pangulong Duterte na nakakulong sa International Criminal Court sa Dahig. Base sa dokumentong isinumite ng defense team, hirap na umano makaalala ang dating Pangulo at hindi makapagbigay ng tamang instruction sa kanyang lead counsel na si Peter Haynes. Hirap umano si Haynes na maghanda sa pagdidepensa kay Duterte dahil sa kakulangan ng mga impormasyon mula sa kanyang kliyente. Nanindigan naman ng ICC prosecutors na fit to trial ang dating Pangulo.
3: Ipinapasabpina ng Department of Justice si Senador Rodante o si Robin Padilla kaugnay ng reklamong obstruction of justice. Kinumpirma ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez na ipinadala kay Padilla at Lieutenant Colonel Jean Robles ang subpina at pinaharap sila sa kagawaran sa September 25 at October 9. Sinampahan ng CIDG ng reklamong obstruction of justice si Padilla dahil sa umano'y pagtulong para makatakas ang puganteng si Senador Roland De La Rosa noong Mayo 14. Matatandaang nakisakay sa SUV ni Padilla si De La Rosa palabas ng Senado ilang oras matapos ang umano'y shooting incident sa Senate building. Sinampahan din ng reklamong obstruction of justice ombudsman ng grupong Tindig Pilipinas si Padilla, dating Senate President Alan Peter Cayetano at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Wanted ng ICC ang puganteng si De La Rosa na umano'y kasabwat ni dating Pangulong Duterte sa war on drugs at co-accused sa kasong crimes against humanity.
0: Pagbasura umano sa hirit na asylum sa Austria, itinagi ng puganteng si Harry Roque. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at Radyo Patrol Bert Dizon. Bert.
5: Itinanggi ni Atty. Harry Roque ang pahayag ni DILG Secretary John Bicremulia na denied ng kanyang asylum application sa Austria. Ayon kay Roque, fake news ang naturang pahayag. Iginit ni Roque na walang patakaran na automatic denied ng asylum application kapag lumagpas na sa 6 na buwan nang wala pang desisyon. Sinabi niyang submitted per resolution ng kanyang aplikasyon at hinihintay pa rin niya ang opisyal na desisyon ng Australian Asylum Authorities. False at misleading umano ang anumang pahayag na denied ng kanyang asylum bid hanggat wala pang opisyal na desisyon mula sa otoridad ng Austria. Hinimok din ni Roque ang mga public official na tiyaking tama ang kanilang impormasyon bago gumawa ng mga categorical statement tungkol sa mga usaping nasa jurisdiksyon ng ibang bansa. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMN.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol! Bert Dizon!
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMN, Radyo Patrol sa East 30.
3: Kaugnay pa rin niya, nanindigan si DILG Secretary John Vicremulia na ibinasura ng Austria ang hiling na asylum ng wanted na si dating presidential spokesperson Harry Roque. Hinamon ni Remulia ang puganteng si Roque na patunayang hindi na deny ng Austria o Austria ang hirit niyang asylum. Dagdag pa ni Remulia, hindi titigil ang gobyerno sa pagtugis kay Roque kapag naglabas ng red notice ang Interpol laban sa puganteng dating presidential spokesperson. Pumuslit palabas ng bansa at nagtago sa abroad ang puganteng si Roque matapos ipaaresto ng Angeles City Regional Trial Court sa kasong qualified human trafficking. May kaugnayan ito sa operasyon ng ni-raid na Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga noong 2024.
0: Oras natin 4:39 na madaling araw. Abangan niyo po sa aming pagbabalik. Chinese natagpuan patay sa isang hotel sa Pasay.
3: At lalaki arestado sa panunutok ng baril sa Pasiga. Mga detalye sa aming pagbabalik.
2: Steve Rez, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado. Kalmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
6: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso? Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol 630. Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
7: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
6: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Trastyada ng mga balita, antemanong ihahatid sa Radio Patrol Balita.
0: Oras natin, 4:42 na madaling araw, tuloy tayo sa mga balita. Ipinangako ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na ipagpapatuloy ng pamahalaan ang socialized housing program ng gobyerno. Sinabi ito ng Pangulo nang dumalo sa ceremonial turnover ng mahigit 300 housing units sa Barangay Arcumbato sa Valenzuela City. Bahagi ito ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ng National Housing Authority, kung saan ibinigay sa mga benepisyaryo ang 7 residential buildings sa lugar.
3: Nakapagtala ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng mataas na cash remittance ng mga OFW noong Hulyo. Sa report ng BSP, pumalo sa 3.24 billion pesos ang remittance noong Hunyo o noong Hulyo na 7-month high. Mas mataas ito sa $3.18 billion na remittance noong nakaraang taon. Malaking bulto ng remittance ay ipinadala ng mga Pilipino mula Amerika, Singapore at Saudi Arabia.
0: Iimbestigahan ng Philippine Coast Guard ang tauhan nitong suspect sa pambubugbog ng bisita sa resort sa Balagtas, Bulacan. Sa investigasyon ng pulisya, napikon ang lasing na suspect ng pagkamala ng biktima na tauhan siya ng resort at pinagtanungan ito. Oh, sensitive mo naman, sir. Kapwa bisita sa resort ang biktima at suspect na umaming nakainom ng alak na mangyari ang insidente. Nagkaayos sa magkabilang panig pero patuloy ang investigasyon at hinimok ang biktima na magsampal ng reklamo sa PCG.
3: Natagpo ang patay ang isang Chinese sa kwarto ng hotel sa Roas Boulevard sa Pasay City. Suspect sa krimen ang babae at lalaking kasama nito sa loob ng kwarto na magkasunod na dumating. Lumabas sa pagsusuri na namatay sa sakal ang biktima. Kwento ng misis ng Chinese, umalis ito sa kanilang bahay sa Paranaque at nagpahatid sa driver sa hotel. Di na aniya makontak ang mister kaya pinuntahan nila ang kwartong tinuluyan nito sa hotel at nadiskubre ang bangkay nito. Away sa negosyo ang posibleng motibo sa krimen habang patuloy ang pagtugis sa mga sospek na huling namataan ng maghiwalay sa airport. Iuwi ngayong araw sa China ang biktima.
0: Sa Mountain Province, mahigit 7 milyong pisong halaga ng marijuana ang sinira sa isinagawang operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera. Tinatayang 36,000 puno ng marijuana ang binunot at sinunog ng PDEA sa mga bayan ng Sadanga at Tinglayan sa Kalinga. Wala namang naaresto sa sinalakay na marijuana plantation pero patuloy ang imbestigasyon ng otoridad sa mga responsable sa plantasyon.
3: Arestuado ang 45 anyos na rider matapos mahulihan na mahigit 1,000,000 pisong halaga ng shabu sa bypass operation ng mga pulis sa Taguig City. Nasa bat sa sospek ang 150 gramo ng shabu, bypass money at cellphone. Naharap ang sospek sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Arestado ang isang lalaki na inireklamo ng panunutok ng baril sa Barangay Palati sa Pasig City. Bit-bit ng sospek ang kanyang baril, inabangan ng biktima at tinutukan ng baril. Hinihinalang selos ang motibo sa insidente dahil dating asawa ng sospek ang kinakasama po ng biktima. Nakaditine na ang sospek na naharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: Kapitan ng barangay nakaligtas sa pamamaril sa Oriental Mindoro. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Mindoro, hatid ni Noel Alamar.
8: Nakaligtas ang barangay captain ng San Narciso, Victoria, Oriental Mindoro at ang kasama nito matapos pagbabarilin ng dalawang suspect kahapon, Martes ng umaga sa nasabing barangay. Mabilis na rumesponde ang Victoria Municipal Police at nagsagawa ng hot pursuit operation laban sa dalawang suspect na tumakas patungo sa mga palayan. Nakatulong ang paggamit ng drone sa pagtukoy sa kinaroroonan ng mga ito hanggang sila ay maaresto. Na-recover sa mga suspect ang kalibre 45 pistola, mga magazine at bala, gayon din ang isang caliber 32 revolver. Ang dalawang suspect, edad 27 at 39, ay kapwa construction worker at residente ng Calapan City at Lanao del Sur. Nasa kustudiya na ng Victoria MPS ang mga suspect para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, TCMM.
3: Maraming salamat, Noel Alamar.
0: Sa mga kapamilya at kaserbisyo, abay baklaran day po tayo ngayon ha. Kaya naman po alamin natin kay Radyo Patrol Ro and Cueto ang sitwasyon sa National Shrine of Our Lady of Perpetual Help o Baklaran Church. Ang detalye mula kay Ro and Cueto. Ro and good morning!
1: Good morning, Robert at Jom. Sa ngayon nga ay may ilang deboto na tayong nakikita sa loob ng simbahan o nagdarasal at naghihintay para sa unang misa. Unti-unti na nga itong dumarami. Tuwing Miyerkules kasi, Robert at Jom, gaya na nabanggit mo, Robert, tinatawag itong Baklaran Day, kaya inaasahang mas madami pa ang mga deboto pag sumapit na ang alas 5 ng umaga. Ayon kasi sa nakapanayam natin security personnel na si Franklin Aleta, inaasahan nilang mas dadagsa ang mga deboto pag papalapit na ang unang misa. Bago magsimula ang misa kasi, Robert at Jom, sinasagwa muna ang novena. Susunod ang mga misa mula alas 5.30 ng madaling araw hanggang 10.45 ng umaga. Magpapatuloy naman ang mga misa pagsapit ng aluna y media ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Samantala, Robert at Jom, buhay na buhay pa din ang mga sitwasyon sa labas ng simbahan, particular na sa Rojas Boulevard Service Road dahil nga sa mga night market na dinadayo ng mga tao. Kanina nga, Robert at Jom, habang nag-iikot tayo, naabutan natin ang mga tauhan ng Paranaque City Environment and Natural Resources Office o CENRO na naglilinis at nagwawalis ng mga naiwang kalat sa lugar. Ayon sa kanila, alas 3 pa ng madaling araw ay nagsimula na silang maglinis para pagdating ng mga dump truck mamayang umaga ay mas madali nang mahakot ang mga basura. Robert at Jom, sa traffic naman, maluwag pa ngayon ang daloy ng mga sasakyan at wala pa tayong nakikita ang build-up sa southbound at northbound lane ng Rojas Boulevard dito sa Paranaque. At sa panahon naman, ay hindi tayo nakararanas ng pag-ulan at nararamdaman na natin ang Burmans at medyo malamig na ang simoy ng hangin.
0: Ay, hindi. Iba lang ang ano namin nito ni partner Joe. Ano ba yan? Hanggat wala ka binibigay na regalo sa amin, hindi namin mararamdaman yan sinasabi mong Pasko na yan.
3: Bago tayo mag-usap tungkol sa Pasko, birthday mo muna.
0: Iraos muna natin yung birthday na yan. Pwede naman mamayang hapon, mamayang gabi, bago ka mag-duty. Pwede naman kami, Joe.
1: Robert at Joe, ipaplanuhin natin at pag-aanda natin para naman maging special yung celebration natin magkakasama.
0: Anong plano? May plano ka pa nalalaman dyan eh. Kakain lang naman tayo. Mukhang buffet ba yan?
1: Pwede na siguro sa Sambio pa, Robert,
9: no? Ano, isasara ba natin itong esgera?
0: Ah, sige, sige, sara natin ang esgera. Pwede ba sarado na yung gate?
9: Hindi, ito ang buong kahabaan.
0: Ah, yung kahabaan. Ah,
9: para sa papiging ni Roel.
0: Oh, imbitado po kayong lahat dyan, ha? Roel, maraming salamat!
1: Maraming salamat, ha, Robert at Jom. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roel Cueto, DZMM.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella. Mga balita sa labas ng bansa. Labas ng bansa.
3: Nakikipagkasundo na umano ang Amerika sa Amerika ang Iran sa harap ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Sinabi ni US President Donald Trump na pag-aaralan niyang muling makipagnegosasyon ang Estados Unidos, pero bukas aniya sila sa anumang usapan. Inanunsyo ito ni Trump matapos ang pag-atake ng mga rebelding Houthi sa main pipeline ng Saudi Arabia. Lalo pang lumobo ang mahigit $100 per barrel ang presyo ng langis sa world market matapos isara ng Saudi ang main pipeline nito. Samantala, irerekomenda naman ng European Union ang social media at AI chatbots ban sa mga menor de edad 15 anyos pababa. Bahagi ito ng panukalang EU Kids Act na ipepresenta sa UE members. Sakop din ito ang mga online video gaming platforms, pero papayagan ang limitadong akses sa mga kabataan batay sa kanilang edad.
2: Showbiz! Balita! Balita!
0: Ating alamin ng mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Erica Balmes. Erica!
10: Anong latest?
11: Chika Morning, kapamilya! Ito na nga ang latest! Excited na si Vice Ganda at Vic Soto sa unang beses na pagtatambal sa pelikulang The Greatest Showdown. Pinaka-inaabangan na nila ang reaksyon ng fans. Aminado naman ang dalawa na may kaakibat na pressure ang pagsasama nila na may magkaibang brand ng komedya. Kasama ang The Greatest Showdown sa entry sa Metro Manila Film Festival na mapapanood na sa December 25. Sa iba pa nating chika sa umaga, idinaan sa cute photos ni Bea Nicolette ang selebrasyon ng kanyang 25th birthday. Sa serye ng post sa Instagram, makikita ang intimate celebration kasama ang kanyang pamilya. Bumuhos naman ang pagbati para sa Bea member. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
0: Thank you, Erica!
2: Sports Balita!
3: At para sa ating sports balita, Philippine Tennis Association tiniyak na walang atrasan ang paglalaro ni Pinay tennis star Alex Ayala sa Asian Games sa Japan. Yan at iba pang sports balita ihatid ng big man ng DZMM na may tantalizing eyes,
0: na may big heart
3: at
0: hagabol
9: at soft skin.
0: At soft skin.
9: Correct, yes, correct,
3: don't
9: correct.
3: Forget na si
0: Elfred Dalde.
12: Good morning, Robert at Jom. Para sa ating balitang sports, suportado ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission si Pinay tennis star at world number 18 Alex Ayala sa posibleng sanction na ipapataw ng Women's Tennis Association dahil sa desisyong huwag maglaro sa WTA 1000 China Open. Mandatory sa world top 30 players na maglaro sa WTA 1000 event, pero mas pinili ni Ayala na katawanin ng Pilipinas sa 28 Asian Games. Nagsumite ng request ang Philippine Tennis Association para ma-exempt si Ayala, pero wala pang sagot ang WTA. Sinabi ni PSC Chairperson Patrick Gregorio na nakikipag-ugnay na sila sa POC at FILTA at tiniyak ang suporta kay Ayala. Tiniyak naman ng FILTA na tuloy ang paglalaro ni Ayala sa Asian Games kahit ano ang maging desisyon ng WTA. Samantala, sisimulan ngayong araw ng Alas Pilipinas Women's Volleyball Team ang kanilang kampanya sa 28 Asian Games sa Japan. Unang makakalaban ng Alas Pilipinas ang defending gold medalist na China mamayang alas 12 ng tanghali. Naniniwala si Alas Pilipinas Team Captain Gia De Guzman na marami silang matututunan at masusukat ang kanilang kakayahan laban sa China!
10: At yun!
12: Ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw, ako po si Alfred Dalde, TCMM.
9: Maraming salamat, Alfred Dalde.
0: Magandang madaling araw!
13: Good morning!
0: Team Radio, magandang umaga po sa inyo. Magandang madaling araw sa mga kambal dyan, sa mga B1 at B2 dyan. Shoutout sa inyo, ha? Galingan ninyo sa duty! At syempre, magandang morning din po sa mga nakatutok sa atin via TV, DZMM, Teleradio, Cable at ang team online natin na everyday rather present.
13: Good morning!
0: Eh, magandang umaga po sa inyo, ha? At matiin ko lang, partner, ha? Ng magandang morning si Professor Gabby Lopez. Prof. Gabby, magandang umaga po. Si Tita Villanueva, si Ma'am Fe Santilla, si Sir Ronald Bolivar Almeria, Romeo Giwon, magandang madaling araw. Sabi niya, kape-kape. At si Ma'am Delby Giwon na kanyang wifey na lagi nakasubaybay. Magandang morning po at maraming salamat. Fred, magandang umaga. Fred Abanyo. At siyempre, good morning din po, ha? Good morning din kay Sir Jerome Lomeda dyan sa Bicol, ang poging-poging teacher. Good morning po.
9: Ano ba, partner, para sa mga nagpadala sa ating Viber na sila Ma'am Lorena Pascual, Sarah C., Romeo Valderrama, Mary Jane Briones at Vincula, Elsie Balion Florentina, Romaric Rojas, Jeffrey June Molines at Raymond Ferraren. Mula naman sa YouTube, sila Sir Sosimo Gagmin, Gina Ho ng Plaridel Bulacan, Bong Abad, Chris Leona, Emma Islita, Ernito Locab at Socorro Laarni Edorice. Good morning din kay Lance from LA at sa mga teammates niya na sina Jack Venus, Chris Perez at Mark Carlsen. At kay Mama Mitch na nanonood din.
0: Ay, Mama Mitch, magandang umaga po. At syempre, batiin din natin ang good morning si Tita Amanda Reyes. Good morning po sa inyo, Ma'am Norma Guevara. Ang mga teacher, balik trabaho na. Tapos na yung wellness break nila, partner, na Monday and Tuesday. Term 2 na sila ngayon. Second term na sila. Kaya mga bagets, babalik na rin sa pasok. Abay, galingan ha, galingan. Mag-aral mabuti. Mahaba-haba yung naging bakasyon ninyo. I-maximize ninyo itong mga ituturo nila, teacher. Pakinggan ninyong mabuti. Ha? At sumunod. Walang maglalakwat siya, ha? Bawal yung ano. Ano nga tawag doon? Yung hindi yung ma-attend sa klase.
9: Ano pa yan?
0: Pag hindi ka umaaten sa
9: hindi
0: klase,
9: ko alam yun.
0: Tumatakas?
9: Hindi ko alam.
0: Hindi ko din alam yun. Kaya nga tinatanong ko sa inyo. Ay, nako! Meron pa ba, partner? May pahabol ka?
9: Wala na. Okay, okay na.
0: Ha? Asa na?
9: Mamaya.
0: Hindi, ngayon na.
9: Kita tayo.
0: Susunod na po ang pasada balita kasama si Christian, your source, Yosores, at ako.
9: Yon.
0: Partner, maraming salamat. Happy
9: maraming
0: Wednesday.
9: Salamat po. Steve, ingat pa uwi.
0: Steve, ingat.

Radyo Patrol Balita, naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Ito po ang DZMM

0: Ano na? Gising bangon ka pamilya, ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po ay kasapin ng KBP. Ang oras!
1: Aba, aba, aba! 5:01!
2: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores.

0: Magandang umaga, Pilipinas! Gising bangon, kapamilya! Ngayon po ay September 16, 2026, araw ng Miyerkules, 100 days bago ang araw ng Pasko. Samahan niyo po kami sa isang oras na balitaan sa programang Pasada Balita. Ako po si Christian Yosores.
1: At sa pangalan po ni Dari Johnson Manabat, ako naman si Robert Mano.
0: Sa oras na 5:02, narito na ang ating mga headlines.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Sa mga mainit na balita ngayon, halos lahat ng nanalo sa Bangsamoro parliamentary elections na iproklama na. BPCRV magsasagawa ng random manual audit simula bukas.
1: Pagtaas ng yaman ni Vice President Sara Duterte hinimay sa impeachment trial, issue sa voting threshold, nakatakdan talakayin mamaya.
0: Presyo ng mga produktong petrolyo muling tumaas sa world market, suspensyon sa excise tax sa langis, maaari nang ripasuhin ng pamahalaan.
1: Kapitan ng barkong nasunog sa karagatan ng Palawan, humarap na sa Philippine Coast Guard.
0: At sa Metro Pasada, apat patay matapos matrap sa nasunog na townhouse apartment sa Quezon City. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Christian Yosores.
1: Sa pangalan ni Darren Johnson Manabat, ako naman si Robert Mano.
0: At sa detalye ng ating mga balita.
2: Pasada Balita.
0: Sa lagay muna ng panahon, patuloy na mararanasan ang mainit na panahon dahil sa monsoon break o pansamantalang pagtigil ng epekto ng habagat. Pero asahan pa rin ang malalakas na ulan sa Luzon sa hapon at gabi dahil sa thunderstorms. Apektado naman ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang Visayas at Mindanao. Binabantayan din ang nabuong bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Para sa iba pang detalye sa lagay ng panahon, makakasama natin si Sir Alzar Aurelo mula sa Pag-asa. Good morning, sir!
3: Good morning sa inyo, Robert at Christian. Agad po sa...
1: Good morning!
3: Sa lahat ng taga-subaybay. Asahan din ng, o inaasahan po natin ang mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm sa Negros Islands Region, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Masbate, Lanao del Sur at Davao Oriental dahil sa Intertropical Convergence Zone. Samantala, sa lalabing bahagi ng bansa ay magiging maganda at maliwanag sa panahon, maaraw, inaasahan ngayong araw, pero may chance pa rin ng mga localized thunderstorm o mga biglang buhos na ulan. Yung habagat o southwest monsoon ay umabot hanggang sa Indochina o sa parte ng China. Pero bukas, maaaring bukas o susunod na araw ay makaka-apekto na ito sa western section ng Visayas at Mindanao. Yung tropical depression na sa labas ng PAR ay nasa layong 2,970 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Inaasahan na walang epekto itong bagyo sa ating lagay ng panahon at sa mga susunod na 2-3 araw. Yan ang update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio.
0: Maraming salamat si Sir Alzar Aurelio mula sa Pag-asa.
2: Pasada Balita! Panahon DZMM Numero uno sa aksyon! Pasada Balita!
1: Naiproklama na ang halos lahat ng nanalo sa Bangsamoro parliamentary elections. Kabilang dito mga kandidatong tumakbo bilang kinatawan ng iba't ibang distrito sa bawat probinsya. Nakakuha naman ng upuan sa Bangsamoro Parliament ang Bangsamoro Federalist Party, United Bangsamoro Justice Party, BARM Grand Coalition at Raayat Democratic Party Bangsamoro People's Democratic Party. Ayon sa COMELEC, mahigit 80% ng mga botante ang lumahok sa halalan sa kabila ng karahasan sa ilang lugar. Magsasampa naman ang COMELEC ng kasong electoral sabotage laban sa mga sangkot sa pre-shaded na balota sa Maluso, Basilan. Naantala ang botohan dahil galing pa sa Metro Manila ang bagong balota bilang kapalit sa Minarkahan Balota. Nangako ang COMELEC na iimbestigahan ang mga kandidatong nasa pre-shaded na balota sakaling manalo sa halalan. Magsasagawa naman ng random manual audit ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV simula yan bukas hanggang sa September 22.
0: Iba pang balita sa oras na 5:07. Hinimay ng House Prosecution Team ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pagtestigo ni Ombudsman Records Division Head Attorney Karen Batu sa ikalawang article of impeachment na may kaugnayan sa sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Sa direct examination, sinita ng prosekusyon ang 91 million pesos na pagtaas ng yaman ni VP Sara sa loob ng halos dalawang dekada. Mahigit 7 milyong piso ang net worth ng Vice Presidente noong 2007 at tumaas sa mahigit 98 million pesos noong nakaraang taon. Sinita rin ang hindi pagdedeklara ni VP Sara ng cash on hand at cash in bank sa SALN simula 2019 hanggang 2025. Bukod sa net worth, kinestiyon din ang ilang negosyo ng Vice Presidente at mister na si Attorney Manases Carpio. Ayon kay Private Prosecutor James Brian Ibrahim Ali, hindi nakasaad sa SALN ang shares of stock at acquisition cost ng mga negosyo ng mag-asawa mula nang maupo si Duterte bilang Vice Mayor ng Davao City hanggang sa mahalal na Vice Presidente. Pero ayon kay Presiding Officer Francis Escudero, walang puwang sa form ng SALN para paglagyan ng acquisition cost. Mamaya nakatakdang humarap sa impeachment court ang mga dating opisyal ng Korte Suprema bilang amici curiae o friends of the court para magbigay ng payo kaugnay ng voting threshold. Kabilang dito sina dating Chief Justice Artemio Panganiban, Reynato Puno at dating Associate Justice Adolf Ascuna. Habang magsusubite ng legal memorandum si dating Chief Justice Hilario Davide Jr. Nagpatawag ng amici curiae matapos kwestiyonin ni Senator Judge Erwin Tulfo kung 24 pa rin ang basihan ng 2/3 ng boto kung may mga senador na nagtatago, nakakulong at nasa ibang bansa. Magsasagawa rin ng oral arguments ang prosekusyon at depensa, saka magbobotohan ang mga senator judge sa September 23.
1: 5:09, ibinasura ang motion ni Vice President Sara Duterte na mag-inhibit ang presiding judge sa kinakaharap na kasong grave threats. Pero tumanggi ang Department of Justice at kampo ng Vice Presidente i-detalye ang desisyon ng Quezon City Regional Trial Court dahil sa umiiral na sub judice rule. Sa kabila nito, nangako ang mga abogado ni VP Sara na gagawin ang lahat ng available legal remedies sa kasong nag-ugat sa pagbabanta kay Pangulong Marcos noong 2024. Nauna nang hiniling ni VP Sara sa Korte Supremang ipahinto ang pagdinig sa kaso at iginiit na hindi siya maaaring kasuhan bilang impeachable officer. Naglagak si VP Sara ng kabuuang 360,000 pesos na piyansa matapos ipaaresto ng korte.
0: Kasado na mamayang hapon ang status conference ng ICC Trial Chamber sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magsisimula ang conference ng alas 5 ng hapon oras sa Pilipinas dahil sa 30 minutes delay sa live stream. Inaasahang tatalakayin ang magkabilang panig ang schedule para sa paglilitis na magsisimula sa November 30. Pero hindi pa tiyak kung haharap sa status conference si dating Pangulong Duterte na sinasabing may problema sa kalusugan. Sa submission ng defense team, sinasabing nakararanas ng major memory loss ang 81-year-old na dating Pangulo. Dahil dito, iginiit ng depensang imposibleng sumalang sa paglilitis si dating Pangulong Duterte dahil sa kondisyon, lalo't madalas nang nakakalimutan ang pangalan ng mga abogado. Sinasabing hindi na rin nakapagbibigay ng proper instruction at input ang dating Pangulo sa kaso. Nauna nang hiniling ng prosekusyong ideklara ng fit for trial si dating Pangulong Duterte. Hiniling din ang kaanak ng mga biktima ng war on drugs na manatiling nakakulong ang dating Pangulo para matiyak na makadadalo sa paglilitis at maiwasan ang posibleng pananakot sa mga testigo.
1: Pinayagan ng Sandigan Bayan si dating House Speaker Martin Romualdez na dumalo sa pamamagitan

0: na ibibigay para kay Romualdez. Nauna nang iginiit ni Romualdez na nirerespeto niya ang desisyon ng Sandigan Bayan pero nanindigang siya ay inosente.
1: 5-12, ibinunyag ng DILG na ibinasura ang hiling na asylum ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa Austria. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya na tapos na ang kinakailangang panahon para tugunan ang asylum application ni Roque. Dahil dito, handa ang kalihim na arestuhin si Roque sakaling magpalabas ng red notice ang Interpol. Pero tinawag ni Roque na fake news o mapanlin lang ang pahayag ni Rimulya at iginiit na dedesisyonan pa lang ang hiling na asylum. Sagot ni Rimulya, titigil lang ang pagtugis sa kay Roque kung mapatutunayang hindi siya sakop ng Interpol Red Notice. Nauna nang hiniling ng Pilipinas na magpalabas ng Red Notice laban kay Roque na nahaharap sa reklamong inciting to sedition dahil sa tinatawag na polvoron video na nag-uugnay kay Pangulong Marcos sa illegal na droga. Naharap din si Roque sa kasong qualified human trafficking kaugnay ng illegal na Pogo Hub na Lucky South 99 sa Pampanga.
0: Natanggap na ni Senator Robin Padilla ang subpoena ng Department of Justice kaugnay ng imbesigasyon sa sinasabing pagtulong sa pagtakas ng puganteng si Senator Ronald Bato de la Rosa noong Mayo 14. Pinahaharap ang senador sa DOJ prosecutor sa September 25 at tinatasa magsubmitin ng counter affidavit sa October 9 sa reklamong obstruction of justice na isinampa ng PNP na tuklasang highly coordinated at planado ang pag-alis ng dalawang senador para hindi makita si De La Rosa habang tumatakas palabas ng Senado. Naliwas ito sa pahayag ni Padilla na nakisakay lang si De La Rosa sa kanyang SUV at bumaba sa Makati City. Sinasabing nagsilbing security escort at backup vehicle ang isa pang sasakyang nakabuntot sa SUV ni Padilla.
2: TZMM Numero 1 sa aksyon. Pasada Balita.
1: 14 na minuto makalipas ang alas 5 ng umaga, sinimula ng talakayin sa plenaryo ng Kamara ang panukalang 7.2 trillion pesos na 2027 national budget. Sa sponsorship speech, sinabi ni Appropriations Committee Chairperson Micaela Swansing na tututukan sa panukalang budget ang iba't ibang hamon tulad ng inflation at paglobo ng utang ng bansa. Pinakamalaki ang alokasyon sa Department of Education na aabot ng mahigit 1.3 trillion pesos na sinunda ng 644 billion pesos ng DPWH. Mahigit 353 billion pesos ang pondo sa sektor ng kalusugan kabilang sa Department of Health at PhilHealth. Nauna nang tiniyak ng Senate Finance Committee na itutuloy ang pag-livestream sa delebrasyon ng Bicameral Conference Committee at ipagbabawal ang last-minute insertion sa panukalang national budget.
0: Bahagyang nakabawi ang halaga ng piso sa kabila ng paglakas ng dolyar. Kahapon, umabot sa halos 63 pesos ang intraday trade bago nagsara ang palitan sa 62 pesos and 83 centavos kada US dollar. Mas mataas ito kumpara sa record low na 62 pesos and 86 centavos noong Lunes. Makikinabang sa paglakas ng dolyar ang mga OFW at kanilang pamilya sa Pilipinas. Noong Hulyo, tumaas ng $3.24 billion ang cash remittances ng mga OFW mula sa $3.18 billion noong nakaraang taon. Karamihan ng padalang pera ay mula sa Amerika, Singapore at Saudi Arabia.
1: Gising bangon sa mga maagang mamamalengke ngayong Miyerkules. Alamin natin ang presyo ng ilang gulay dyan sa Paco Market sa Maynila. Mamalengke na si Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen, anong detalye?
3: Good morning, Christian at Robert. Mga kapamilya, bumaba ang presyo ng patatas at repolyo sa Paco Market sa Maynila. Ang patatas nasa 130 pesos kada kilo mula sa 140 pesos. Habang ang cabbage ay 180 pesos na lang mula 240 pesos. Pero kabaligtara naman ang sa sayote at kamatis. Ang sayote umakyat sa 120 pesos kada kilo mula sa 80 pesos, habang ang kamatis ay 120 pesos mula sa dati nga 100 pesos. Walang galaw naman sa presyo ng sibuyas na 100 pesos, bawang na 150 pesos, duya na 150 pesos at carrots na 120 pesos kada.

0: sweldo para sa mga magpapakbet. Nasa 100 pesos ang kada isang balot ng gayat-gayat na gulay ng ampalaya, talong, sitaw at kalabasa. Sa mga magluluto naman ng chapsuy, nasa 150 pesos ang isang balot ng halo-halong piniwang gulay. At kung lumpia ang hanap, nasa 12 pesos ang 10 piraso ng lumpia wrapper at naglalaro naman sa 200 pesos kada kilo ang giniling. Ang toko naman, 35 pesos kada square o 13 by 9 centimeters. Yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Roen Cueto!
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta!
1: Ano na?
3: Tama ano na yan. May pasok na.
1: May pasok.
3: Tapos na ang wellness break ng mga teacher.
1: Tama, nakaka-scroll. Umangon ka na.
3: Pasok na. Bangon na, bangon. Tayo, tayo, tayo, tayo. Alam mo, anong oras na?
1: Ang oras, oras, oras, oras, oras, oras, oras, oras, oras, oras.
3: 5:18!
2: Pilipinas! Pasada balita na! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM! Basta AM, DZMM.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso? Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Papasada na ang Pasada Balita.
1: Nagbabalik po ang programang Pasada Balita sa oras na 5:21. Kuha tayo ng report sa Radyo Patrol. Alamin natin ang sitwasyon sa mga istasyon ng EDSA Bus Carousel. Rumoronda na doon si Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus!
2: Christian, para sa mga pasahero ng EDSA Bus Carousel, madali pa makasasakay ngayong madaling araw. Halos wala pang pila sa mga istasyon mula Quezon Avenue hanggang Taft Avenue yan sa Pasay City, northbound at southbound. Halos wala pa rin pasahero na gabang na masasakyan kahit doon sa mga istasyong karaniwan dinaragsa tulad ng Kamuling, Nepa Q-Mart, Main Avenue at Ortigas. Sergey ng traffic, dire-diretso lang no, yung naging biyahe natin mula Quezon City papunta Pasay City gamit niya yung EDSA. Southbound yan. Wala naman tayong namataang aberya sa kalsada at inabot yung ating biyahe mula EDSA Quezon Avenue hanggang dito nga sa Taft Avenue ng higit 20 minuto. Paalala sa mga motorista, umiiral ang number coding scheme ng MMDA para sa mga sasakyan may plaka nagtatapos sa numerong 5 at 6. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
0: At may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East Trenta. DZMM, numero uno sa aksyon. Pasada Balita.
1: Balik tayo sa iba pang mga balita. Muling tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa unang araw ng kalakalan, mahigit 9 pesos ang taas presyo sa diesel habang mahigit 4 na piso sa gasolina at halos 8 piso sa kerosene. Bunsod pa rin ito ng tensyon sa Middle East, kabilang na ang pagsasara ng Saudi Arabia sa alternatibong oil pipeline kasunod ng drone attack ng grupong Houthi kung saan 13 ang nasugatan. Sinertipikahan ng Department of Energy na lumampas na sa $80 per barrel ang presyo ng Dubai crude, kaya may basihan para pansamantalang suspindihin ang excise tax sa petrolyo. Sakaling matuloy ang suspensyon, 10 piso ang mababawas sa presyo ng gasolina, habang 6 na piso sa diesel at 3 pesos sa LPG. Abril, inalis ng pamahalaan ang excise tax sa kerosene at LPG, pero ibinalik din noong Hulyo.
3: Muling isinailalim sa red at yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal ng halos 3 oras ang red alert o kawalan ng reserbang kuryente simula alas 5 ng hapon hanggang bago mag alas 8 kagabi. Idineklara rin ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon at alas 7 hanggang pasado alas 9 ng gabi. Bunsod ito ng pagpalya ng 33 planta habang 15 ang tumatakbo sa derated capacities o mas mababang kapasidad. Sa taya ng Energy Department, posibleng bumalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas grid sa September 21 dahil sa pagbabalik operasyon ng mga malalaking planta.
1: Sa Quezon City, 4 ang patay matapos matrap sa nasunog na townhouse apartment sa Barangay Bahay Toro. Hindi nakalabas ng apartment ang 2 senior citizen at 2 kaanak na natagpuan sa loob ng banyo at kusina ng bahay. Natuklasang iisa lang ang entrance at exit ng bahay kaya hindi nakalabas sa mga biktima. Naka-charge na electric scooter ang sinasabing pinagmula ng apoy.
3: Sa Pasay City, natagpo ang patay ang isang lalaking Chinese sa loob ng hotel sa Rojas Boulevard. Huling nakitang buhay ang biktima nang pumasok sa kwarto kasama ang isang babae. Pero isa pang lalaki ang pumasok sa kwarto at lumabas makalipas ang ilang oras kasama ang babae, saka sumakay ng taxi paalis sa lugar. Kinabukasan, nakita ang bangkay ng Chinese na namatay dahil sa pagsakal. Iniimbestigahang motibo sa krimen ang negosyong pagpapautang ng biktima.
1: Dininaw ng Armed Forces of the Philippines na walang isinasagawang drilling operation sa Bajo de Masinloc. Kasunod ito ng barko ng China na namataang namalagi sa bahura sa loob ng 28 araw. Ayon sa AFP, nagsasagawa ng research at surveillance activities ang barkong hindi nananatili sa isang lugar. Wala ring namataang aktibidad sa bahura batay sa ginagamit na sensor.
3: Na Nagpakita na ang kapitan ng nasunog na passenger vessel sa karagatang sakop ng Coron, Palawan. 76 ang namatay sa pagkasunog ng MV June Aster habang 12 ang nawala. Nakausap na ng Philippine Coast Guard ang kapitan hinggil sa trahedya pero tumanggi magbigay ng detalye. Pero sa salaysay na ibinigay ng abogado ng Atienza Inter-Island Ferries, sinabi ng kapitang inabisuhan siya ng steward hinggil sa sunog kaya iniutos na papasukin ang mga pasahero sa bridge ng barko at buksan ang pinto. Inutusan din ng mga tripulanteng ihulog sa dagat ang life raft saka pinatalon ang mga pasahero. Nagtangka pa ang kapitang buksan ng aircon accommodation kung saan na-recover ang ilang bangkay pero nabigo dahil sa sobrang init. Tumalon ang kapitan sa dagat sa kasumakay ng life raft kasama ang ilang tripulante at pasahero hanggang sa masagip ng mga mangingisda. Nang makarating sa lupa, napaluhan na lang ang kapitan dahil walang nagawa para pigilan ang paglaki ng apoy. Hindi nabanggit sa salaysay kung paano nagsimula ang apoy at kung bakit tumagal ng ilang araw bago siya nagpakita. Hinihintay pa kung isa sa publiko ng Philippine Coast Guard ang detalye ng pakikipag-usap sa kapitan.
0: Pasada Balita! Pasada Balita! Probinsya!
1: Sa oras na 5:27, narito na mga balita mula sa mga probinsya. Pagtugon sa emergency ng mga pantalan sa Mindoro at Batangas, paiigtingin. Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Good morning, Kuyang Noel!
4: Good morning. Palalakasin ng Philippine Ports Authority ang kakayahan ng mga pantalan sa Mindoro at Batangas sa pagtugon sa mga emergency matapos isama ang 2 port management offices sa tatanggap ng bagong emergency response vehicle o ERV. Ayon sa PPA, nakadalang i-deploy ngayong linggo ang 15 ERV sa iba't ibang pantalan sa bansa, kabilang ang PMO Mindoro at PMO Batangas. Pangunahing gagamitin ng mga sasakyan sa mabilis sa pag-responde sa mga incident sa pantalan, partikular sa sunog. Kabilang sa mga gagamitan ng bawat ERV, ang water at foam tanks, fire pump, foam and water monitor, first aid equipment, communication equipment, rescue tools at personal protective equipment o PPE. Inaasahang mapapalakas sa mga bagong sasakyan ang kakayahan ng PPE na maprotektahan ng mga pasahero at port personnel at mga pasilidad sa panahon ng emergency. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
1: Maraming salamat, Noel Alamar!
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta!
3: Sa Bulacan, inireklamo ang tauhan ng Philippine Coast Guard na nanakit sa resort sa bayan ng Balagtas. Sa imbestigasyon, nagalit ang lasing na sospek ng mapagkamalan ng guest bilang tauhan ng resort. Paulit-ulit na sinutok ng sospek ang biktima kahit ilang beses nang bumagsak sa sahig. Nagkaayos ang dalawang panig pero hinikayat po ng Coast Guard ang biktima ang magsampa nang reklamo.
5: Haba akong empleyado ng resort.
3: Ang palagay mo sa akin?
5: Ha?
3: Coast Guard to, astig to.
5: Coast Guard ako.
1: Sa Oriental Mindoro, nakaligtas sa pananambang ang kapitan ng barangay San Narciso sa bayan ng Victoria. Sakay ng kotse ang biktima at mga kasamahan ng pagbabarili ng riding in tandem. Gamit ang drone, natunton sa palayan ang dalawang construction worker na suspect. Nakakulong na ang mga suspect na nahulihan ng dalawang baril at mga bala.
3: Sa Ilocos Sur, 6 ang sugatan sa kotseng nahulog sa bangin sa bayan ng Cervantes. Sa imbestigasyon, nawala ng kontrol sa manibela ang driver habang binabaybay ang kahabaan ng Cervantes-Quirino Road kaya nahulog sa bangin. Nagpapagaling pa sa ospital ang mga nasugatan kabilang na ang driver ng kotse.
1: Sa Nueva Vizcaya, na biktima ng tinatawag na Feng Shui Scam ang senior citizen na negosyante sa bayan ng Bambang. Sa investigasyon, kinaibigan ang dalawang babaeng sospek ang biktima at nagpanggap na interesado sa ibinibentang lupa. Ayon sa biktima, mistula siyang nahipnotismo at sumunod sa utos na ilagay sa pouch ang halos 10 milyong pisong halaga ng cash at alahas. Pero pag-uwi sa bahay, nadiskubre ng negosyante ang mga pot holder lang ang laman ng pouch. Patuloy pang tinutugis ang mga suspect.
3: Sa Zambales naman, libo-libong pamilya nakatanggap na libreng bigas. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Izon. Good morning, Kuyang Rod.
6: Good morning, Robert at Christian. Mahigit 3,000 pamilya sa San Marcelino, Zambales ang nakatanggap ng libreng bigas mula sa Administrasyong Marcos. Bahagi ito ng patuloy na ayuda ng pamahalaan sa mga pamilyang apektado ng mga pinsalang idinulot ng habagat. 10 kilong bigas ang ipinamahagi sa mga benepisyaryo nitong Lunes sa Pangulo ng Zambales Provincial Government. Bahagi ang distribusyon ng 3rd tranche ng ayuda sa ilalim ng Local Government Support Fund katuwang ang Department of Social Welfare and Development. Layon ng ayuda na makatulong sa mga pamilyang patuloy na bumabangon matapos ang epekto ng habagat. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM.
3: Marami salamat, Radyo Patrol, Rod Izon.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Estrella. Pasada Balita, DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Sa oras na 5:32, isa pang report mula sa Radyo Patrol. Alamin natin ang lagay ng trapiko sa ilang lugar sa Quezon City. Rumoronda na si Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico!
7: Magandang umaga, nananatiling maluwag ang daloy ng trapiko sa magkabilang panig ng Congressional Avenue sa mga oras na ito. Magkakaroon lamang ng bahagyang pagbagal ng trapiko sa bahagi ng Jose Abad Santos Memorial School o JASAMS at kanto ng EDSA, ngunit hindi naman makakaantala ng biyahe. Habang banaya din ang daloy ng trapiko kung tatahaki naman ang EDSA North Avenue papuntang Balintawak at Bagong Baryo sa Caloocan. Ang southbound naman nitong EDSA North Avenue, dito sa bahagi ng Balintawak ay moderate ang traffic sa mga oras na ito. Dito yan sa may tapat ng Balintawak Cloverleaf Market dahil na rin sa mga sasakyang nagbababa at nag-aangkat ng mga produkto mula sa palengke. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik!
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM.

0: 5:33. Alam nyo na yan. Good morning!
1: Gising na ba lahat?
0: Gising na!
1: Nakaligo na ba?
0: Nakaligo na!
1: May masasakyan ba?
0: Yun ang tanong. Ay, pero tapos naman na yung transport strike ng Manibela, di ba?
1: So pwede.
0: Dapat naman po ay balik normal na ang sitwasyon ng pampublikong transportasyon.
1: Hindi, kasi yung iba, wala na daw pang gas eh. So, hindi sila makabiyahe.
0: E lalo pa tumaas ang presyo ng petrolyo kahapon.
1: Tapos next week na naman.
0: Posibleng ano tumaas to? Pa.
1: Ay.
0: Ang sabi ng LTFRB sa atin kahapon, pag-aaralan pa at i-recommenda kung tataasan po yung fuel discount para sa mga PUB drivers natin. Sana as soon as possible may desisyon. Kasi hindi naman maghihintay ang adjustment ng presyo ng petrolyo. Alam nyo na yan, schedule dyan tuwing Martes.
1: Correct. Diba? Kung maghahabol ka naman for Martes, sasabihin ng mga gasoline station, ay wala na pong supply, ay wala na po, balik na lang po kayo sa Martes na.
0: Pero nakapagtataka, no?
1: Laging ganyan.
0: Ang dami mong madadaanan ng mga gasolinahan, pare-pareho ng mga brand, pero magkakaiba ang presyo.
1: Tapos pare-pares din sila ng dahilan. Halimbawa, punta ka sa show, at tingnan mo, bago magtaas ng Martes, lahat sila walang supply ng ano.
0: Ganon!
1: Produktong petrolyo. Ay, wala pa po eh.
0: Sana may paliwanag dyan ang Department of Energy. Ano po bang nangyayari sa ating mga gasolinahan? Magandang umaga po sa mahigit 24,000 viewers natin ngayong araw ng Miyerkules.
1: Good morning!
0: Magandang pagbati po kina Professor Gabby Lopez at si Ma'am Lina Ho at si Ma'am Elsie Balion Florentine. Good morning!
1: Pati ko lang din, partner, ha? Pabati ni Kuyang Zaldi Nagit ito eh. Happy, happy birthday kay Bebit Odjamar! Pagbati mula sa iyong pamangking si Lito Odjamar. Happy birthday po!
0: Happy birthday, Ma'am Nono Damian! Good morning!
1: Sir TX, pakapak, magandang morning!
0: Ang Eddie Trinidad ng Santa Ana, Maynila, good morning! Pati na rin po si Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California.
1: Miss Rosemary Binuya Ventura ng MDRRMO ng Candaba, Pampanga, magandang morning!
0: At gising na mula dyan sa Barm! Sina Daddy Johnson Manabat,
1: ayun.
0: Kuya Lou Vertuso, at Gani Tau Tau at Jojo.
1: Aba, mga bigatin pala itong mga nakagising na. Pasalubong ha.
0: Storya.
1: Storya. Magandang storya.
0: Magandang umaga. Dyan, ha? At ingat, at ingat. At ingat din kay Steve Raz mula dyan sa Barm.
1: Yan.
0: Good morning din.
1: Mga ano, partner, Team Barm.
0: Yes. May mga bit-bit na story yan pag-uwi sa atin. Kaya na't may mga andaming ganap din eh. Sa halala ng Lunes.
1: Tsaka magandang experience yun bilang journalist, partner, di ba? Sa makasaysayang kauna-unahang Barm parliamentary elections, ikaw yung nag-cover, di ba?
0: Nakita mo naman
1: yung mga... Nakatatak na sa kasaysayan.
0: Oo, nakita nyo naman yung mga reporter doon, di ba? In full battle
1: si
0: gear
1: Johnson,
0: din.
1: No? Kita ko yung mga nasa...
0: Helmet.
1: Kaya yun?
0: Oo, tsaka mga bulletproof.
1: Yung kept lang yan, no?
0: Good morning po kay Sir JV Valdez sa Nueva Ecija.
1: Ayo, good morning po dyan sa inyo sa BFP Nueva Ecija. Good morning.
0: Sir Zosimo Gasmin, good morning po sa mga taga-Lipa, Batangas. Good morning. At sa mga taga-Imus, Cavite, magandang umaga. Magandang umaga rin sa mga nag-gym dyan sa Ortigas,
1: Saan
0: Pasig.
1: Saan yan? Ano ba nag-gym, partner?
0: Minsan.
1: Aha.
0: At good morning din po sa mga taga-lungsod ng Maynila. Good morning.
1: Wow, Manilenyo, magandang umaga po sa inyo ha.
0: Sa oras na 5:37, makinig po ang mga may planong mag-propose sa kanilang mga jowa. Makinig
1: po, nako po, nako po.
2: Kakaibalita.
3: Kakaibang balita.
0: Dahil usap-usapan ang lalaki sa Taiwan na humiling sa girlfriend na paghatian ang bayarin sa engagement ring. Gusto ko malaman ng thoughts ng mga magkasintahan. Sa social media post, sinabi ng babaeng 4 na taon na sila ng nobyo nag-propose gamit ang diamond ring.
1: Wow, diamond.
0: Engagement ring pa lang yun ha. Pero matapos ang proposal, hiniling ng lalaki sa nobyang bayaran ang kalahati ng 274,000 pesos na halaga ng sing-sing.
1: Teka lang. Sino ba nagsabing bigyan mo ako niyan? Sabi siguro ni ate girl.
0: Parang wag na lang pala.
1: Oo.
0: Ang dahilan ng lalaki, makinig kayo, para sa dalawang tao ang kasal, kaya dapat maging patas sa lahat ng bagay. ako, maaabangan ko ang reaksyon dito ng mga girls, pati na rin ng mga boys.
1: Nakapasak nilay ng iba dyan.
0: Dahil dito, naging malabo ang relasyon ng dalawa at ayan hindi na sinusuot ng babae ang engagement ring.
1: Ayan na, sinasabi ko, partner.
0: Coach V, pasok! Kailangan namin ng ano, ng,
1: Coach V, ano ba dapat dito?
0: Love advice mo. Pinayuhan ng maraming netizen ang babaeng hiwalayan na ang nobyo para sa ikabubuti ng kanyang future.
1: Pero di, may masama ba kung magsabi ng totoo yung lalaki? Eh gusto niya talagang bigyan. Kaso, hindi niya kaya siguro. Ate na lang tayo, pero gusto ko kasi may ganito ka, may diamond ring ka.
0: At saka ang pananaw nga ng lalaki, dahil sila naman ay dalawa sa relasyon. Mm-hmm. So dapat sa lahat ng bagay ay hati rin sila. Pareho silang may responsibility.
1: Diba, pagsasama ng tapat, pagsasama ng maluwat. Pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat.
0: Tama naman din.
1: Pero so bigla, baka na-open si ate.
0: O, baka may, syempre may iba ring pananaw siguro si ate sa relasyon na siguro para sa kanya.
1: Hindi ko iniling yan.
0: Hindi ko iniling yan. At kung talagang gusto mo akong pakasalan, gastosan mo yan.
1: Oo. Or not even bigyan mo ako ng diamond ring.
0: Mm-mm. At hindi naman ata yun ang sukatan ng tunay na pagmamahal. Coach V, pasok! Naging love guru kaming dalawa.
1: Kung ikaw binigyan nun, partner, ano mararamdaman mo?
0: Ay, syempre, thank you.
1: Eh, kaso, hati nga. Pagkabigay niya sa'yo, di ba, gano'n, partner, ibibigay sa'yo. Pagbukas mo ng lagay ng ring, na pati resibo, nandun.
0: Ayoko mag-comment. Baka mabasa ko. Baka may naikinig. Yan po ang ating kakaibalita ngayong Wednesday morning.
3: Kakaibalita. Kakaibang balita.
2: Pasada balita.
1: Bilis sumagot ng mga tao, partner.
0: Yeah.
1: Sabi nito isa, di ba makihati din siya sa paghihirap sa pagbubuntis?
0: Oo nga, di ba? Sabi niya, di ba? Kung sila'y tunay na dalawang nagmamahal, dapat hati sila sa lahat.
1: Sabi ni Jubro, mahalaga nagmamahalan. Tayo.
0: Love is the answer.
1: Ang idol nyo dyan si Archie Lagman.
0: Yan naman.
1: Picture nila, nag-anong yun siya.
0: Oo, so, diba? Sweet. Inspired.
1: Congratulations.
0: Congratulations. Sana all.
1: Hati din daw yun.
0: Sa oras na 5:41, mga kapamilya, sa mga naikinig po sa DZMM Radyo Patrol sa East 30, abangan po ninyo ang My Money Ka sa DZMM at baka ikaw na ang maswerteng listener na makasasagot ng ating question of the day at makakausap namin later sa programa. Ang oras natin ay...
1: Aba! 5:41 ng umaga.
0: Magbabalik po ang Pasada Balita. Diyan lamang po kayo.
2: Pasada Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Basta AM, DZMM.
4: Ring, ring, go away.
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away!
6: Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: May money ka sa DZMM. Question of the day. Sinong senador ang sinampahan ng ethics complaint kaugnay ng pag-post ng umano'y spliced video? A. Senator Pia Cayetano. B. Senator Bato de la Rosa. C. Senator Ping Lacson.
8: Money, money, money.
7: Para makasali, i-text lang ang DZMM 630 space pangalan space area kung saan kayo nakikinig space letra ng inyong sagot at isend sa 0919-278-3000. Sali na para may money ka sa DZMM.
2: Balitang kumpirmado. Tata Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. Tata DZMM.
6: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: 5:44, mga kapamilya, napakinggan po ninyo kanina yung tanong sa ating My Monica ngayong Wednesday morning. Mag-text po ng inyong sagot sa 0919-278-3000. Nakakausap po namin mamaya ni Partner Robert ang swerteng listener na may tamang sagot at maaari po makatanggap ng regalo mula sa DZMM.
1: Yehey!
0: O dapat kayo ay ano ha, well-versed sa mga ganap sa paligid natin.
1: Madali lang yung tanong.
0: Madali lang yan. Kung kayo po ay nakatutok sa mga ganap, di ba? Di ba, Senator Robert?
1: Of course!
0: And speaking of Senator Robert, and speaking of Senado, pinag-uusapan partner kahapon this week, di ba, yung gamit na gamit ang salitang sal-en.
1: Ah, lalo na kahapon.
0: Oo, lalo, although hindi naman ito first time na narinig nating termino, mm-hmm. pero sa konteksto ng impeachment trial, gaano ba ito ka-relevant at
1: correct.
0: Kahalaga sa pinag-uusapan pong articles of impeachment laban kay Vice President
1: Sal Duterte. Lalo na sa Article 2 na ang ill-gotten wealth at unexplained wealth ang tinutukoy doon.
0: Para po mas maunawaan po natin ang ibig sabihin ng sal-en at ano po ba ang implikasyon ng pinag-uusapang termino na ito sa nagpapatuloy pa rin pong impeachment trial, makakasama natin ang presidente ng Philippine Public Society for Public Administration at professor ng Public Administration sa University of Makati. Joining us live via Zoom, si Dean Ederson Tapia. Dean, good morning.
1: Good morning, Dean.
0: Good morning, Dean.
2: Good morning, Christian and Robert. Magandang umaga po sa mga tagapakinig natin.
0: Maraming salamat din. Good morning din po at maraming salamat po sa pagising na maaga para sa mga kami.
1: Correct. Thank you.
0: Thank you po, no? Yung sal-en, yung word na sal-en itself, Dean, lagi natin itong naririnig kapag usapin sa mga public officials and lalong-lalo na po simula po nung tinalakay this week ang article of impeachment laban kay VP Sal. Siguro quick refresher lang, Dean, para masimula natin ang diskusyon. Ano ba ang ibig sabihin ng sal-en at ano po ba ang relevance at kahalagahan po nito para sa mga public officials?
2: Yung sal-en kasi, Christian, ang ibig sabihin niyan, statement of assets, liabilities, and net worth, no? Ito ay nire-require sa lahat ng mga public officials and government employees para maging starting document ng pagtitrace ng accountability. Ang pinagsimulan talaga nito, actually, ay yung konsepto ng public office is a public trust.
0: Mm-hmm.
2: No, lahat ng mga nagtatrabaho sa gobyerno, kahit yung mga mataas na opisyal, maging yung mga rank and file na officials o employees ng gobyerno ay nire-require na mag-submit ng sal-en on a yearly basis, no? Kasi marami siyang nagiging purposes eh. Pero ang pinaka-primary niyan is to determine whether accountability is observed, no? Kasi kung halimbawa, kung mapapansin natin, even in previous experiences, yung mga investigasyon tungkol sa katiwalian ay nagsisimula yan normally sa sal-en. Kaya napakahalagang dokumento nito para sa lahat ng mga nagtatrabaho sa gobyerno.
0: Ano po ang mga dapat na nilalaman ng sal-en? At meron po bang limitation ang mga bagay po at mga detalye na dapat idinedeklara ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno sa kanilang sal-en?
2: Well, basic naman yon, Christian, no, yung mga dapat na nakalagay doon. Dapat yung mga ari-arian mo, no, yung mga properties mo, yung mga pera mo, whether nasa bangko yan or hawak mo, yung mga sasakyan mo, yung mga other kinds of property, including, in our case, mga academics na mga nagtatrabaho sa gobyerno, pati yung mga libro nilalagay namin dyan, pati yung mga computer na ginagamit sa pagtatrabaho, lahat yun ay kinoconsider na assets. Tapos pagdating naman dun sa liability, de lahat din ng mga pinagkakautangan mo, whether it is in the form of a loan, credit card, at pagkatapos, isusuma mo ngayon yung mga yun, no? Kung meron kang business interest, kung meron kang mga negosyo, isasama mo din yun sa assets. At lahat, basta in general dyan, wala ka namang ini-exclude dyan eh. At para dun sa mga nagtatrabaho sa gobyerno na ang asawa ay nagtatrabaho din sa gobyerno, pwede silang mag-joint filing. Kaya nga, no? Dun sa mga hindi naman na nagtatrabaho yung asawa, pati yung property ng asawa mo, in fact, dapat i-dine-declare yun sa sal-en dahil ang default na property regime natin dito sa Pilipinas ay yung tinatawag na absolute community of property. What is yours is also sa asawa mo din at kung ano man yung pagmamay-ari niya, isa yun din yun.
1: Opo. Din, isa pa po, dahil napag-usapan kahapon itong SALN na ito, lalo na coming from the Office of the Ombudsman, ano doon sa records, yung tagapangalaga, sila yung tagapangalaga. Napag-usapan doon yung issue na pwede namang i-correct yung SALN kapag nagkaroon ng pagkakamali. Sa standards po natin sa pag-file ng SALN, up to what level lang pwedeng sabihin na nagkaroon ng pagkakamali at gaano yung ibinibigay sa atin ng batas na time frame para i-correct po yung mga ito?
2: Well, bali Robert, no, pagka meron tayong mistake, honest mistake, we are given opportunity to rectify the error, no? At saka yan naman ay pwede mong gawin within the same year kung kailan mo final yung original na SALN mo. And as a matter of fact, dun sa SALN sa susunod na taon, meron kang pagkakataon na sabihin na, teka muna, hindi ko na-include itong property na ito. Because, to be fair, that actually happens. Nangyayari naman talaga yun, ano? Ang magiging problema lang dyan is kung madedemonstrate na napaka-deliberate nung attempt na mag-conceal ng certain kinds of property. Makikita mo naman yan eh. Wala naman tayong tinatawag na hard and fast rule dyan. Pero makikita mo kung may pattern, kung merong masyadong madami. For example, alimbawa, ang pagmamayari mong lupa ay 10. Tapos ang dineclare mo lang ay isa. Tapos nakalimutan mo yung siyam. Siyempre, red flag na kaagad yun. Dahil ano mo naman makakalimutan yung siyam over one, di ba? And so, I think merong sapat na corrective measures na pinapahintulutan tayo ng mga nagtatrabaho sa gobyerno para i-correct ito. Pero syempre, within reasonable limits din yun.
1: Din kahapon, pina-identify din sa witness yung ilan sa mga negosyo na naka-identify doon sa SALN ng Vice President doon sa ipinasang SALN. Eh, ang binabanggit po ng prosecution, dapat at ng naging witness din nung Lunes si retired presiding justice Amparo Kabotahitang sa Sandigan Bayan, ay sinasabi niya eh, di ba dapat nagda-divest tayo sa mga negosyo, pero doon sa SALN ng Vice President may mga negosyo pa rin na naka-identify doon. May mali ba dito or questionable po ba itong mga ito?
2: Yan ay isang bagay, Robert, na kailangan ipaliwanag ng Vice President, kasi liban dun sa mga requirements sa lahat ng mga nagtatrabaho sa gobyerno, merong specific na restrictions para sa presidente at saka sa vice presidente. Kamukha na nung pagkakaroon ng deklarasyon sa mga pagda-divest dun sa mga negosyo while they are in office. Naintindihan naman natin yung basis na yon, yung logic kung bakit kailangan ganun. Kasi syempre, being the highest officials of the land, there's a really a strong probability na may impluwensya o maapektuhan nung negosyo mo yung pagsiservisyo mo sa bayan. Kaya ang tinatakda sa iyo dyan, since binili mo namang magsilbi sa bayan, ay mag-divest ka dyan sa mga negosyo na yan. Unfortunately, in the case of VP Sara, even when she was already in office as vice president, meron pa rin siyang mga assets na dinedeclare doon, no? Kailangan magkaroon siya ng sufficienteng paliwanag kung bakit hindi siya nag-divest doon sa mga negosyo na yon kahit na siya ay nasa posisyon na ng vice president. And I think yun yung gustong puntuhan ng prosecution yesterday eh, na may mga violation na nagawa ang vice president.
1: Opo, isa pa po, doon sa paglalatag kahapon ng SALN ng Vice President, ipinakita year in, year out, eh malaki po yung itinaas doon sa asset ng Vice President. Nasa sumirit ng 1,000% mahigit, ano po, up until 2025. Ang merely pagtaas ng asset ng Vice President ay questionable ba?
2: Not necessarily, Robert, no? Kaya nga, kung mapapansin natin, sinimulan ng prosecution yung narrative nila, yung kwento nila, nung unang pumasok sa gobyerno si VP Sara, I think when she was mayor of Davao City, 2007 yun eh. Tapos, naging increase, yung pag-i-increase ng kanyang net worth ay steady. By itself, wala namang masama dun sa pag-i-increase dahil yun, expect naman natin yan, tumataas ang sweldo ng...
1: Tama.
2: Ang nagtatrabaho sa gobyerno, meron din siyang mga negosyo, kumikita din yun. Kaya lang, immediately pagka exponential or masyadong malaki yung pagtaas, bawa mo doble, red flag na kaagad yon. Hindi rin ibig sabihin na meron ka na agad ginagawang katiwalian. Pero merong mga ibang dokumentong itutugma para maipaliwanag kung bakit nag-increase yung sweldo mo. Okay? For example, not necessarily applicable to the vice president, no, pero lahat ng mga nagtatrabaho sa gobyerno, kung meron siyang side hustle, kung tawagin ng mga Gen Z at mga millennial, meron siyang negosyo, eh di dapat yun, merong declaration ng tax, meron yung business permit. Lahat ng mga dokumento na yan ay gagamitin mo para ipaliwanag kung bakit merong exponential increase doon sa net worth mo. Kung wala yun, doon nagkakaroon ng matinding question tungkol doon sa pinanggalingan ng mga assets na dineklara mo or maging yung mga hindi mo dinideklara.
0: Impeachment lang po ba ang maaaring maging kaparusahan ng isang pampublikong opisyal na mapatutunayang may kabiguan po sa pagdedeklara ng kanyang salen?
2: Well, hindi, Christian, kasi ito ay isang paraan lamang to exact accountability. Pero meron pang mga kaakibat na kasong pwedeng harapin ang sino man na mayroong makikitaan ng unexplained or ill-gotten wealth doon sa kanyang salen, no? Yung mga criminal case can in fact follow later kung talagang hindi magkakaroon ng sufisyenteng kapaliwanagan yung increase, no? Ito lamang ang ginagawa lang ng Senate impeachment, ng impeachment court ngayon ay to exact accountability, at ang pinaka ultimate na kaparusahan niyan ay pagtanggal sa posisyon at saka yung pagpe-prevent ng maari pang magsilbi sa gobyerno. Pero hindi ibig sabihin noon doon na natatapos yung mga kasong maaring harapin ng isang government official. Kaya dito pumapasok yung role ng ombudsman at saka eventually later on ng sandigan bayan, no? Bakit? Kasi ombudsman yung nagko-conduct ng investigation niyan. At pagka sa tingin ng ombudsman ay mayroong prima facie case enough to warrant the filing of a criminal case, if file nila yun sa sandigan bayan dahil si Vice President Sara Duterte ay isang mataas na opisyal ng bayan, no? So hindi impeachment lang nagtatapos yung question ng accountability. Hindi lang kaya para kay VP Sara, pero sa lahat ng mga nagtatrabaho sa gobyerno.
0: At is ang malinaw ay responsibilidad, mandato, obligasyon ng mga nasa pampublikong opisina ang paghain ng salen, whether mataas na opisyal o nasa pinakamababang posisyon ka.
1: Correct.
0: Alright.
2: That is correct. No? Dagdag ko lang, Christian, no? Yung pag-profile ng salen, sa totoo lang, mga maliliit na empleyado, they do it religiously. Ginagawa talaga yan. At mayroong mga nakatakdang deadline yung mga opisina ng gobyerno kung kailan ito dapat isubmit. Kaya ulit-ulit ko, hindi dapat binabaliwala kung ano yung dinideklara sa salen. Kasi dito nagsisimula yung question ng accountability. As a matter of fact, kung tatanungin ninyo yung mga ordinaryong empleyado, no, hindi yung mga matataas na opisyal, sigurado akong siniseryoso nila yan kung ano man yung idinideklara nila dyan. Dahil alam nila na napakahalaga nung requirement ng salen. No? Simpleng ano lang yun, ha? Mga mabababang empleyado, how much more yung mga nakatataas sa atin.
0: Alright. Dean, maraming salamat po sa mga paliwanag at paalala. Until next time po, Dean, ingat po kayo.
1: Thank you, Dean.
2: Thank you, Christian and Robert. Good morning.
0: Good morning.
1: Good morning po.
0: Si Dean Ederson Tapia, presidente ng Philippine Society for Public Administration at professor sa University of Makati.
3: Money, money, money sa DZMM. Gusto mo yan? May money ka sa DZMM.
0: Alright. Napakarami pong nagpadala ng sagot sa My Money Ka sa DZMM Question of the Day. At isa po sa mga naunang maswerteng sumagot ay si Sir J. Sebastian Garcia. Napakalapit lang naman dito sa Cubao, Quezon City. Sir J., good morning!
1: Good morning, Sir J.!
4: Good morning po, Sir Robert and Christian.
0: Wow. Good morning po.
1: Pasang energy ni Sir J.
0: Oo nga, ano pong pinagkakaabalahan ninyo, Sir J.?
4: Usually po, tumaasist sa ano pagpaparentals ni na Airmats ko tsaka nung tita ko sa
0: mga condo. Very good, very good. Din. Mabuhay po kayo. Mm-hmm. Eh, ito na po, bago po ninyong sagutin ang ating question, babasahin po muna ng aking partner Robert. Si Senator Robert, ang question of the day, bago po ninyong sagutin.
1: Sir Jay, pakinggan mo ulit mabuti ha.
4: Thank you, Sen. Robert. Sige po.
1: Sinong senador ang sinampahan ng ethics complaint kaugnay ng pag-post ng splice video? A. Senator Pia Cayetano. B. Senator Bato de la Rosa. C. Senator Ping Lacson.
0: Go!
1: Your answer, Sir Jay.
4: The answer is A. Pia Cayetano.
1: Aba naman, mukhang updated itong si Sir. Mukhang laging nakikinig at ng balita eh.
0: Dahil ang sagot ni Sir Jay ay...
1: Tama! Yay!
0: Tama ang sagot ni Sir Jay. Congratulations po.
4: Salamat po ng napakarami.
0: Opo.
1: May regalo dahil dyan, Sir Jay. May regalo ka mula sa DZMM at antayin mo lang yung tawag ng staff ng Pasada. Balita.
4: Okay.
1: Sir Jay, thank you ha. Thank you.
4: Thank you po. Salamat. Mabuhay DZMM.
0: Yay! Mabuhay po kayo. Yan po si Sir Jay Sebastian Garcia, ang ating lucky listener mula po sa Cubao, Quezon City.
1: Galing eh.
0: Galing. Congratulations po.
4: Salamat.
0: Salamat. Dahil alas 6 na po ng umaga, maraming salamat po sa pagsama sa amin ni Partner Robert this Wednesday morning. Bukas po ulit, 5 to 6 a.m. dito lamang po sa DZMM. Ako po si Christian Yosores.
1: Sa pangalan po ni Danny Johnson Manabat, ako naman si Robert Mano.
0: Sa programang Pasada Balita. Susunod na si Alvin El Chico sa
1: Gising Pilipinas! Energy, energy, energy!
0: Energy!

0: Inang pumukpok to. Ganyan, oo. Oh. Para magising. Gising na, bango na. 6:02 in the morning. Wakey, wakey!
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Gising! Gising! Pilipinas!
3: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang
4: dapat mong malaman.
3: Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
5: Gising na!
6: Gising na!
5: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
2: Gising! Gising Pilipinas!
0: Mr. Gising reporting in the morning. It's a Wednesday. Uy, umabot tayo ng gitna ng linggo, ha. Ay, tuloy-tuloy po natin. Umpisa na po natin kagad. Arriba-arriba. Narito na mga may init na balita ngayong Miyerkules sa Gising Pilipinas. Welcome. Muling tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Ini-welcome pa natin yung pagta. Sa unang araw ng kalakalan, mahigit 9 pesos po ang taas presyo sa diesel, 9.40 to be exact. Habang mahigit 4 pesos naman sa gasolina at halos 8 piso sa kerosene. Busod pa rin ito ng tensyon sa Middle East, kabilang ng pagsasara ng Saudi Arabia sa alternatibong oil pipeline, kasunod po ng mga drone attacks ng grupong Houthi kung saan 13 ang nasugatan. Sinertipikahan ng Department of Energy na lumagpas na ng $80 per barrel ang presyo ng Dubai crude, kaya may basehan po para pansamantalang suspindihin ang excise tax sa petrolyo. Ang tanong, sususpindihin no ba? At kung may sususpindihin, alin doon yung sususpindihin? Pero tumanggi po si Energy Secretary Sharon Garin na tukuyin kung dapat bang isama ang diesel at gasolina sa suspensyon pansamantala ng buwis.
7: I would rather leave it to the economic matters. Kasi before they even decide, I remember last April kasi, they went through so many simulations on the impact of the possible increase on price of fuel and then the impact of the reduction.
0: Sakali pong matuloy ang suspensyon, 10 piso kagad ang mababawas sa presyo ng gasolina, habang 6 na piso naman sa diesel, 5 piso po yan sa kerosene, at 3 piso sa LPG. Noong Abril, inalis ng pamahalaan ang excise tax sa kerosene at LPG, pero ibinalik din noong Hulyo. Ayun na po sinasabi noong ating mga kababayan, bigayan lang. Pag mataas, ibigyan mo naman ng konting relief. Yung mga motorista, yan man ay mayaman o mahirap, pero marami din namang nasa gitna lang ang gumagamit po ng diesel at gasolina na kahit papano ay magiging hawahan. 6 pesos din naman sa diesel yun. At 10 piso po sa gasolina. Kagaya mga TNVS driver, maraming TNVS driver, gasolina po ang ginagamit. O kaya kahit papano ay makikinabang po sila dyan. Hindi sila mahirap, wala po sila sa laylayan. Kasi na-afford nga nilang bumili ng sasakyan, hindi ho ba? Pero yan ang araw-araw nilang pinagkakakitaan. Kaya sila po nasa gitna. Samantala, bagyang nakabawi ang halaga ng piso sa kabila ng paglakas ng dulya. Kahapon, umabot sa halos 63 pesos po ang intraday trade bago nagsarang palitan sa 62 pesos and 83 centavos kada US dollar. Malapit-lapit pa rin sa record low. Mas mataas po ito kumpara sa record low na 62 pesos and 86 centavos noong Lunes. Makikinabang sa paglakas ng dolyar ang mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya sa Pilipinas. Noong Hulyo po, tumaas sa $3.24 billion ang cash remittances ng mga OFWs mula sa $3.18 billion noong nakarang taon. Makikita po ninyo, no, ang laki ng halaga ng mga ipinapadala po ng mga magigiting at masisipag po nating OFWs. Kaya sa lahat po na nakamonitor ng mga Pilipino na nagtatrabaho sa labas ng bansa at talagang regular po na nagpapadala ng pera sa kanilang pamilya sa Pilipinas, mabuhay po kayo! proud na proud po ang pamilya ninyo sa inyo. Siyempre partner, yan ang nagsusuporta sa mga pamilya nila dito sa Pilipinas at at the same time nakatutulong po sa ekonomiya ng bansa. Kaya mabuhay po kayo ha, mag-ingat at galingan po ninyo. Karamihan po ng padalang pera ay mula sa Amerika. Nakakumikita na US dollar, ano? Singapore at Saudi Arabia. Samantala, muling sinailalim sa red at yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal ng halos 3 oras ang red alert o kawalan ng Reserve Bank Oriente simula alas 5 ng hapon hanggang bago mag-alas 8 kagabi. Idiniklara rin pong yellow alert o kakulangan ng Reserve Bank Oriente simula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon at alas 7 hanggang pasado alas 9 ng gabi. Bunsod po ito ng pagbagsak o pagbalya ng 33 planta habang 15 ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Sa taya ng Department of Energy, posibleng bumalik na sa normal ang sitwasyon sa Visayas grid sa September 21. Countdown nga po tayo. Ngayon ay September 16. May 5 araw pa ha. Kung tama po ang projection ng Department of Energy, mga taga-Visayas, 5 araw na lang yung pagdurusa po ninyo. Pagkatapos niyan ay back to normal na ang grid. Hopefully, sana po maayos. At po, nakatakda rin maglagay ng mga power barges po sa Visayas para mapataas ang supply ng kuryente. Ang problema nyo lang po doon, pag power barges yan, hindi kayo yung mga diesel run plants, mahal po yun. So bagamat magiging normal ang supply ng kuryente sa Visayas, huwag nyo na po asahan na bumaba ng todo at bumalik sa dati dahil patuloy o mananatiling mahal ang singil sa kuryente. Kung sa bagay po ano, ano bang gusto ninyo, mura na pupugak-pugak o mahal pero tuloy-tuloy? Ayan na yan, nasasabihin sa inyo ng Department of Energy. Ang walang kawalan ng kuryente ay mas mahal na kuryente. Tama din naman in a sense, lalo na po kung negosyante ka, ayaw mo nang pupugak-pugak, paputol-putol, masisira ang ref, masisira yung appliances, masisira yung negosyo. Ay, hindi pupunta yung tao po sa inyo, restaurant kayo dahil mainit. 9 minuto makalipas sa 6 ng umaga, gising na, bango na, nagpakita na po ang kapitan ng passenger vessel na nasunog sa karagatang sakop ng Coron, Palawan. 76 nang namatay sa pagkasunog ng MV June Aster, habang 12 pa rin ang nawawala. Nakausap na ng Philippine Coast Guard ang kapitan pero tumaging magbigay ng detalye para sa kopya ng salaysay. Mula sa abogado ng Atienza Inter-Island Ferries, sinabi ng kapitang inabisuhan siya ng steward sa sunog, kaya iniutos na papasukin ang mga pasahero sa bridge ng barko at buksan ang pinto. Inutusan din ang mga tripulanteng ihulog sa dagat ang life raft sa kapinatalo ng mga pasahero. Nagtangka pa ang kapitang buksan ng aircon accommodation kung saan na-recover ang ilang bangkay pero nabigo dahil sa sobrang init. Tumalo ng kapitan sa dagat saka sumakay ng life raft kasabang ilang tripulante at pasahero hanggang sa masagip ng mga maingisda. Hindi po nabanggit sa salaysay ang pinagmulan ng apoy at kung bakit tumagal ng ilang araw bago siya nagpakita. Eh, hindi ba sa mga pelikula nakikita mo yung kapitan? Siya ang dulo. Kailangan i-secure muna lahat ng mga pasahero at crew bago ka tumalon sa dagat o bago ka umalis sa crime scene kung may krimen man pong nangyari. Ano po? Yan ang nakikita natin. Hindi ko alam kung dapat bang ganun. Dapat ba i-secure muna ni Cap lahat kung sa bagay kung nagkaroon na ng chaos o magkakagulo na itong nangyari. Wala ng panahon para i-make sure na o lahat ba safe na ba tayong lahat? Apparently, marami pong naiwan dun sa loob na natusta rin. Kaya yun, 76 ang namatay sa pagkasunog ng barko. And more than that, ano bang dahilan? Ba't nasunog? Di ba may mga nagsasabi ng iba, dapat alamin kung ito po ay may angulo ba ng terrorism. Nalala ko nga po dati yung barko ng Super Ferry. After a few months ng investigasyon, ang kinalabasan po ay terroristic. Magandang umaga kay Ma'am Grace San Mateo, gising na! Thank you. At si Ted Kua, gising na rin. At si Paolo Balde ng Virac Catanduanes. Punta natin yung ating mga radio patrol. 5 gawing-gawing na report mula sa ating mga radio patrol. At una sa pila si Roen Cueto. Go, Roen!
4: Good morning!
0: Roen!
4: Good morning, Alvin. Sa video na kuha ng mga otoridad, kitang hindi na nagawang makapalag ng 45 anyos na itinuturing na high-value individual nang siya'y arestuhin matapos magbenta ng illegal na droga sa pulis na nagpanggap na buyer sa Ipacheco Street, Barangay Punturin, Valenzuela City. Ang kay Northern Police District Drug Enforcement Unit Officer in Charge, Police Major Segundino Bulan, matapos mag-order ng shabu sa suspect ay agad ikinasaang ang operasyon. Unang nakabili ang pusher buyer ng 11.2 grams ng illegal na droga matapos ang transaksyon at agad ito inaresto. Nang kapkapan ng mga otoridad, nakuha pa sa kanya ang mahigit 50 gramo ng hinihinalang shabu. Nasamsam sa suspect ang 63.8 grams ng illegal na droga na nagkakahalaga ng mahigit 400,000 piso. Napag-alaman din ng mga otoridad na may big boss pa ang suspect.

0: ko ito, DZMM.
1: Thank you. Punta natin si Zeus Legazpi. Go, Zeus.
2: Alvin, matapos maiulat ng Radyo Patrol kahapon, hinukay na ng Maynilad ang bahagi ng Airport Road sa Paranaque City kung saan may tumagas na tubig mula ilalim ng kalsada. Kahapon, naabutan pa ng Radyo Patrol ang ilang residenteng naglalaba at nag-iigib ng tubig mula sa tumatagas na tubo. Pero ngayong umaga, wala nang pag-apaw ng tubig sa lugar na nagdulot ng gutter deep na baha na ayon naman sa mga nakakita ay Biyernes pa noong nakaraang Linggo nagsimulang tumagas. Kuwento ng security guard na si Razel Capundan, pasado alas 4 ng hapon kahapon nang magsimula ang pagkukumpuni. Saglit lamang anyang nawala ng supply ng tubig sa lugar habang inaayos yung nasirang konektor ng mga tubo. Posible anyang dahil sa lakas ng pressure ng tubig kaya lumuwag yung konektor at umapaw nga yung tubig sa kalsada. Hindi naman asasagapal sa mga motorista ang pagkukumpuni sa Airport Road. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Sunod natin si Kuya Noel Alamar. Go, Noel.
3: Alvin, good morning. Tiniyak ng pamahalang bayan ng Coron na pananatilihin ang dignidad, respeto at malasakit sa bawat labi sa buong proseso ng pagkilala at dokumentasyon sa mga biktima ng trahedya. Sinabi ng lokal na pamahalaan na gagawin ng lahat makatuwid ang hakbang upang maitala, makilala at matiyak ang pagkakakilala ng bawat biktima. Patuloy din ang koordinasyon sa mga pambansang ahensya ng gobyerno, responders, forensic teams at mga pamilya upang mapabilis ang pagkilala at maayos ang disposisyon ng mga labi. Nauunawaan ng lokal na pamahalaan ang hangarin ng mga pamilya na mapanatili ang kanilang mahal sa buhay hanggang makuha ang resulta ng DNA. Gayunman, walang sapat na kapasidad at kagamitan ng kasalukuyang pasilidad upang mapanatili ang mga labi sa mahabang panahon. Kung mananatiling hindi nakikilala at walang aangkin sa mga labi matapos maisagawa ang kinakailangang pagsusuri at dokumentasyon, maayos itong inilalagay sa mga selyadong body bag, bibigyan ng kaukulang identification at reference number at may paggalang na ilalagay sa mga kabaong. Sa ngayon, 77 na hindi pa nakikilala mga labi ang pansamantalang inilibing sa San Nicolas Public Cemetery habang hinihintay ang resulta ng DNA matching at formal na pagkakakilanlan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel Alomar, CNN.
1: Teka muna, Noel. So ilan na yung patay? Kasi yung binasa kong item 76. So sabi mo 77 na?
3: 77, Alvin. Merong report ng CDRRR ng MDRRMO ng Coron as of 11:34 kagabi, isang crew yung namatay na.
1: Ayun!
3: May nadagdag na isa na namatay. Isang crew ng barko na nasa ospital yung pumanaw alas 11:34 kagabi.
1: Ayun, mas updated yung figure mo. Yan mas bago. So, 77 na yung death toll dito sa pagkasunog ng barko. Paano pag walang nag-claim? Anong gagawin sa mga labi?
3: Pansamantalang inililibing sa cemetery, Alvin. May mga tag, yung bawat body bag nilalagay sa taul. Merong tag, may mga number, reference number, at pansamantalang inilalagay inililibing Alvin. Kasi ang katuwiran ng municipality, ng local municipality ng Coron, wala silang freezer, wala silang imbak, hindi nila pwedeng matagal na naka-imbak doon sa imbak pansamantalang lagayan, Alvin.
1: At saka magiging health hazard yun eh.
3: Oo, magiging health hazard yun, Alvin. Kaya pansamantala, nililibing nila, pero properly tagged naman lahat, Alvin.
1: Very good. Sige po. Hingi kami ng update sa iyo, Noel, from time to time. Maraming salamat. Si Noel Alamar, thank you. Si Manong Rod Iso naman, dyan sa Central Luzon. Manong umaga si Manong Rod.
4: Good morning, Alvin. Mas pinalalawak ng National Irrigation Administration ang tulong nito sa mga magsasaka sa Central Luzon. Hindi lamang sa irigasyon, kundi pati sa paghatid ng kanilang ani sa mas malawak na pamilihan. Sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo, nabigyan ng pagkakataon ng mga farmer na direktang maibenta ang kanilang mga gulay at iba pang produktong bukid sa mga mamimili. Ayon kay niya, Central Luzon Regional Manager Christian Manalo, magpapatuloy ang inisyatibang ito upang masiguro na makarating sa kadiwa ng Pangulo outlets ang ani ng mga magsasaka at maibenta ito sa maayos na paraan. Layo nila

0: itong madagdagan ang kita ng mga magsasaka bukod sa kanilang kinikita mula sa produksyon ng palay. Sa ilalim ng inisyatiba, kabilang sa mga nakikinabang ang mga magsasaka mula sa Bataan, Zambales, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac at Aurora. Nakiisa rin ang mga farmers sa handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat, kung saan na ilapat sa mga mamimili ang kanilang mga produktong direktang galing sa sakahan. Hindi lamang market access ang hatid ng NIA. Nagkaloob din ang ahensya ng Certificate of Condonation sa mga Irrigators Association Operation and Maintenance Subsidy at turnover ng mga nakumpletong proyekto. Layunin ang mga ito na mapalakas ang mga organisasyon ng mga magsasaka at masiguro ang mas maasang supply ng tubig sa mga sakahan sa gitnang Luzon. Sa pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, patuloy na isinusulong ng NIA mga programang hindi lamang magpapalakas sa produksyon, kundi tumutulong din sa mga magsasaka na mas papalaki ang pakinabang mula sa kanilang mga ani. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DCMM.
1: Pagpunta natin si thank you Manorod. Si Trisha Lindo naman, go Trish.
2: Good morning Alvin. Tatlong araw nang hindi nadadaanan ng mga motorista itong kalye ng Agua Marina Street sa San Andres Bukid sa Maynila. Matapos tumumba nitong linggo yung malaking puno ng balete. Tinatawag ng mga residente rito na gubat itong lugar kung saan nakatayo yung matandang puno. Yung may-ari kasi ng lote dito, Alvin, ay may treehouse na tinirik sa taas at tila pabundok yung lupa. Tinuturo ng barangay chairman yung sunod-sunod na pag-ulan kaya tuluyang lumambot ang lupa hanggang sa bumagsak na yung mga sanga nito at yung mismong puno. Bukod sa nadamay na treehouse ng mismong may-ari ng bahay, Alvin, kahit pa bumalagbag na yung puno sa kabilang lote, ay wala namang napinsalang ibang bahay. Liban na lang dun sa nakaparadang jeep na pinamamasada ni Rolly. Sa ngayon ay hindi pa anyas sa mga kabiyahe matapos mabagsakan ng poste ng kuryente. Inisip na lang niya na kahit apano, nakatulong na rin yung nakaharang niyang jeep noon para hindi tuluyang bumagsak ang iba pang poste.
3: Hindi, naglambas ako, nakita ko nga na nabagsakan ng poste yung jeep ko. Sabi ko, kung di dahil sa jeep, baka yung mga poste rito sa Agua, nagtumbahan. Ganun na ng Diyos ko, para baka iiwas sa malaking disgrasya.
2: Hiling niya, Alvin, at nung barangay chairman na mapaputol na rin yung isa pang balete ng kanyang kapitbahay sa takot na ito na yung sumunod na bumagsak. Karaniwanan niyang maraming naglalaro dito at nagsisilbing pahingaan din ng mga rider dahil sa lilim na binibigay ng puno.
4: Yung lugar na yan, actually, pahingaan ng mga riders, mga bata, mga nagpapahinga, mga lalo na pagtag-init kasi malamig dyan, masilong dyan. Yung time na nangyari na yung gabi naman, wala, pasalamat tayo at walang nasaktan, wala.
2: Ayun Alvin, wala nang nasugatan sa insidente, wala na rin problema sa supply ng kuryente dahil naayos na daw ito noong Lunes pa lamang. Yun nga lang, hindi pa tapos yung ginagawang clearing operations ng Manila DRRMO at ng Bureau of Fire Protection. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Trisha Lindo.
5: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa X-30. Basta AM, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol. Maganda umaga kay Ma'am Luz De Leon. Nagising na, pinapabati ng happy birthday ang kanyang bunsong si Paul Gerard De Leon. O teka muna, dahil maaga-aga pa, batiin din natin ang isang happy birthday si Maui Tadeo. Ng ating DZMM sales. Maui, happy birthday! Pero marami po tayong storya, kaya tuloy muna natin habang kinokontak yung ating unang bisita. Ituloy muna natin yung ating mga pagbabalita dahil sayang naman yung storya, marami pa po eh. Alam nyo bang ibinunyag ng DILG na ibinasura na ang hiling na asylum ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa Austria? Sinabi po ni DILG Secretary John Vic Ramulla, natapos na ang kinakailangang panahon para tugunan ang asylum application nitong si Roque. Dahil dito, handa ang kalihim na arestuhin si Roque sakaling magpalabas ng red notice ang Interpol. Pero tinawag po ni Roque na fake news. So magot. Hindi po tama. Mali daw yung impormasyon. Fake news daw o mapanlin lang ang pahayag nito si Ramulla at iginiit na didesisyonan pa lang ang hiling niyang asylum. Sagot ni Remulla, titigil lang ang pagtugis kay Roque kung mapatutunayang hindi siya sakop ng Interpol Red Notice. Ito naman kasi si Remulla, huwag ka na mag-press release, arestuhin mo na. Ang dami pang Cheche Boreche, arestuhin nyo na pag may basihan. Diba? Yung alanganin eh. Nauna na pong hiniling ng Pilipinas na magpalabas ng Red Notice laban kay Roque na naharap sa reklamong inciting to sedition dahil sa tinatawag na pulbron video na nag-uugnay kay Pangulong Marcos sa illegal na droga. Naharap din si Roque sa kasong qualified human trafficking kaugnay naman sa illegal na Pogo Hub na Lucky South 99 sa Pampanga. Samantala, hilingin din ng DILG sa mga otoridad sa France na ibasuro naman ang hiling na asylum ng buganteng si dating Congressman Zaldi Co. May pera ka nga naman, pag naipid ka dito, takbo, lipad. Tapos sa mahingi ng asylum, pag sa palagay mo meron kang problema pagbalik mo ng Pilipinas. Kasado na po mamayang hapon ang status conference ng ICC Trial Chamber sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magsisimula ang conference ng alas 5 ng hapon oras sa Pilipinas dahil sa 30-minute delay sa live stream. Inaasang tatalakayin na magkabilang panig ang schedule para sa paglilitis na magsisimula sa November 30. Hindi pa po tiyak kung haharap sa status conference si dating Pangulong Rodrigo Duterte na sinasabing may problema sa kalusugan. Kung maalala po ninyo, the last time na nakita natin ang dating Pangulo dyan sa ICC ay sa pagsisimula mismo ng proseso. Yun lang po yun, yung nakasuit po siya, yung parang inaantok. Ganun lang yun. Ang mga susunod pong pagdinig, hindi na po natin siya nakita, hindi na siya umattend. Malamang nakamonitor na lang online. Sa submission po ng defense team, sinasabing nakararanas ng major memory loss ang 81 anyos na dating Pangulo. O siyempre, 81 years old din. Natural lang yun. May mga lolo't lola natin, pag tumuntong na ng 80, hindi po lahat. Ano po ah? Si Mami, 80 plus na si Mami, di ba? Or 80? Oh, hindi pa, ma-sharp pa, malinaw pa, Mami! Maganda-maganda umaga po sa mami ko dyan sa Sampaloc na si Mami Norma Google El Chico, 80 years old. Itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, 81. Dahil po dito, ikiniit ng depensang imposibleng sumalang sa paglilitis si dating Pangulong Duterte dahil sa kondisyon, lalo't madalas nang nakakalimutan ang pangalan ng mga abogado. Sinasabing hindi na rin nakapagbibigay ng proper instruction at input ang dating Pangulo sa kaso. Nauna lang hiniling ng prosekusyong idiklarang fit for trial si dating Pangulong Duterte. Hiniling din ang kaanak ng mga biktima ng war on drugs na manatiling nakakulong ang dating Pangulo para matiyak na makadadalo sa paglilitis at maiwasan ng posibleng pananakot sa mga testigo. Sa oras na 6:26, hinimay po ng House Prosecution Team ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte. Kasunod po ito ng pagtestigo ni Ombudsman Records Division Head Attorney Karen Batu sa ikalawang article of impeachment na may kaugnayan sa sinasabing hindi may paliwanag na yaman ng Vice Presidente. Sa direct examination, sinita ng prosekusyon ang 91 million pesos na pagtaas ng yaman ni VP Sara sa loob ng halos 2 dekada. Mayigit 7 million pesos ang net worth ng Vice Presidente noong 2007 at tumaas sa mahigit 98 million pesos noong nakarang taon. Sinita rin ang hindi pagdideklara ni VP Sara ng cash on hand at cash in bank sa SALN simula 2019 hanggang 2025. Bukod po sa net worth, kinisyum din ang ilang negosyo ni VP Sara at mister na si Attorney Manasseh Scarpio. Ayon kay Private Prosecutor James Brian Ibrahim Ali, hindi nakasaad sa SALN ang shares of stock at acquisition cost ng mga negosyo ng mag-asawa mula na maupo si Duterte bilang Vice Mayor ng Davao City hanggang sa mahalal bilang Vice Presidente. Pero ayon kay Presiding Officer Francis Escudero, wala namang puwang sa form. Ibig sabihin walang column sa form po ng SALN para paglagyan ng acquisition cost.
6: Based on the SALNs of the Vice President from 2024 to 2025 and in relation to the various business interests that you've mentioned, what is the acquisition cost? As the presiding officer said, capital na nakadeklara sa kanyang SALN, kung meron man.
7: based po dito sa 2024 and 2025 SALN, wala po nakalagay na acquisition cost, Your Honor.
8: Wala rin naman pong puwang, blanco, table, parte ng SALN para ilagay yung acquisition cost ng business interest sa anumang negosyo. Tama po ba?
7: Sa mga business interest and financial connections, Your Honor, wala pong nakalagay na para na acquisition sa acquisition cost.
1: Mamaya po nakatakdang humarap sa impeachment court ng mga dating opisyal ng Korte Suprema bilang Amici Curie of Friends of the Court para magbigay ng payo kaugnay ng voting threshold. Kabilang dito sina dating Chief Justice Artemio Panganiban at Renato Puno, gayon din si dating Associate Justice Adolfo Ascuna. Habang magsusumiti naman ng legal memorandum si dating Chief Justice Elario Davide Jr. Nagpatawag ng Amici Curie matapos questionin ni Senator Judge Erwin Tulfo kung 24 pa rin ang basehan ng 2/3 na boto kung may mga senador na nagtatago, nakakulong at nasa ibang bansa. Magsasagawa rin ng oral arguments ng prosekusyon at depensa, saka magbobotohan ang mga senator judges sa September 23. Samantala, ibinasura ang motion ni Vice President Sara Duterte na mag-inhibit ang presiding judge sa kinakaharap na kasong grave threats. Pero tumanggi ang Department of Justice at kampo ng Vice Presidenteng Iditalia ang desisyon ng Quezon City Regional Trial Court dahil sa umiiral na sub judice rule. Sa kabila nito, nangako po ang mga abogado ni VP Sara na gagawin ang lahat ng available legal remedies sa kasong nagugat sa pagbabanta kay Pangulong Marcos noong 2024. Ang posisyon po kasi ng Vice Presidente ay impeachable official ako, hindi ako pwedeng kasuhan para siyang presidente. Yung presidente, kahit anong kaso, anong yamot mo, anong inis o galit mo sa presidente, o kahit may basihan pa, hindi mo pwedeng kasuhan hanggat po siya'y nakaupo. Ang posisyon ng Vice President, ganun din sila. Antay, kung mag-antay mo matapos yung termino, saka mo ngayong kasuhan. Nauna na pong hiniling ni VP Sara sa Korte Supremang ipahinto ang pagdinig sa kaso at iginit na hindi siya maring kasuhan bilang impeachable officer. Naglagak si VP Sara ng kabuang 360,000 pesos na piyansa matapos ipa-aresto ng Korte. Sa oras na 6:30, kailan po natin mag-break, ha? Standby muna. Standby, Zeus Legazpi, may follow-up report. Magandang umaga muna kay Ma'am Litz Ailiz Camurungan. O, nakamonitor daw sila sa SUV. Heading for office si Liza and Vince from Marikina City. Magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy Energy on a Wednesday. Morning!
9: Boses na gigising sa umaga.
10: Alvin El Chico, Gising Pilipinas.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Trending sa DCMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DCMM. Kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
3: Napapaluot dami yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
4: ECMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Magkinig ka na rin sa DCMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities on the go.
7: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
9: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
7: Let's go!
8: Make your move, baby.
9: Arthrosin, get going!
10: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol 630!
12: Mga anak, nabili ko na yung bago niyong sabong panligo.
13: Wow, Mama! You know I love the All New Protect Soap!
14: Dito, Mama!
12: Ay, baka-OA na mga to. Siyempre ako din. And mag-All New Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
15: Ako din! Love namin ang All New Protect Soap starts at 1550 pesos SRP lang.
14: Papa!
12: Mama Mi, help protect freshness feeling every day up to 8 hours with All New Protect Soap. With regular use, results may vary.
11: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising Pilipinas.
16: Good morning everyone! Maganda umaga sa iyo, Ginoong Richard Merck! Kasali ka na sa 29,000 viewers po natin ngayon sa ating YouTube sa DZMM Talaradyo. Meron din si Ginoong Jerry Diaz. So, kasali kayo ha. Pero pa isa-isa lang po yung bati natin dahil may Radyo Patrol pa tayo. Maganda umaga din kay Dr. Mario Festin at kay Dr. Angelo Librojo.
17: Good morning nga Alvin, posibleng tumigil muli sa pamamasada yung ilang driver ng PUB sa Pasay City kung magpapatuloy ang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Sinabi sa Radyo Patrol ng jeepney driver na si Jonathan na una na siyang tumigil sa pamamasada noong Abril nang lumagpas sa 130 pesos ang presyo ng diesel. Kung mangyayari niya ito muli sa mga susunod na linggo, mapipilitan na lamang siyang humanap ng ibang pagkakakitaan. Wala na niya siyang kinikita noon habang malaki na rin yung nabawas sa kanyang kita nitong mga nagdaang linggo. Ganito rin ang sentimiento ng taxi driver na si Roberto na humiling naman sa gobyernong itaas pa ang ibinibigay na fuel subsidy.
18: Baka mapilitan ka talaga, mapilit ko muna kasi wala rin nangyayari. Yung kada ito namin sa diesel at dinabukod na talaga, no way, 300, 400, pinakamalaki na yung 400 till na yung kalahati doon sa amin na dapat. Pupunta lang sa diesel, kada ito.
19: Ano magagawa eh? Maaaring hinga, taas niya sa BGD.
20: Magkano sana? Mula doon sa 12 na yun?
19: Mga 30. Malaki na talaga may lukulong noon.
17: Yan ang mga tinig na Jonathan, isang jeepney driver at Roberto, taxi driver na nakakapanayam ng Radyo Patrol yung, kanina.
16: Yung kahapon, taxi driver, sus, yung taxi driver, lalo mga kamo siyang discount. Di ba yung may discount lang, jeep at saka, ano yung isa? UV Express lang yung may discount, yung taxi kamo, wala kang discount.
17: diesel lamang, no, yung nabibigyan pa ng discount sa ngayon. Pero yun nga yung hiling niya, mabigyan sila at itaas sa 30 pesos. Higit doble nung ipinatutupad niya yun, 12 pesos.
16: Dosing nga lang ngayon sa jeepney at saka sa UB Express, tapos hihirit ka siya na, magkano hirit niya? 30. Nakuasa ka pa.
17: 30. Higit doble yung hiling niya, Alvin, dahil dumadaing na rin siya dun sa mataas nga na presyo naman sa kanya ay gasolina naman yung ikinakarga sa kanyang sasakyan. Kahapon nga, Alvin, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na posibleng matagal pang maranasan sa bansa yung mataas na presyo ng produktong petrolyo dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
16: Ay nako, thank you Zeus. Maraming salamat Zeus Legazpi. Thank you Radyo Patrol.
14: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Estrella.
16: Ang hindi lang ata nauubusan ng pambili ng petrolyo ay si Cesar Abarisha. Galing sa Shell kasi dati ito eh. Sana all, sana all merong budget, ano, walang limit yung budget ng pagpapakarga o ng ikakarga. O yan si Cesar Abarisha. Hingi kayong pera diyan. Ang daming pera niyan eh. Ano na lang siya, pakuya-kuyakoy, parelak-relak ang buhay. Si Sara Concepcion, magandang umaga sa inyo. Ganun din si Donnie Santiago, sending well wishes for the safe travels of my friends Jomarie and Unai as I go back to Spain. O yun, maraming salamat po, ha. At si Elie Trinidad, good morning. At si Josh Kyle Edith. Nasa linya po natin yung Marina. O yun, matagal na natin pala hinahanap ito, no? Si attorney Maximo Banyares Jr., ang director po ng Maritime Industry Authority Regional Office 4 na nakakasako po dyan sa Palawan. Hingi lang po tayo ng update, lalo-lalo na po sa benepisyo na matatanggap po ng mga pasaherong, yung pamilya po ng pasaherong namatay. At ang survivors ba, meron ding benepisyo galing po sa insurance naman nung barko kung meron man. Magandang umaga po sa inyo, attorney.
21: Magandang umaga po, Sir Alvin. Magandang Apo. Umaga po sa inyo.
16: Anong Hello? Update ang may bibigay po natin sa ating mga kababayan kaugnay po sa inyong investigasyon dyan sa Marina, kaugnay po sa nasunog na barko, attorney?
21: Yung pong update ng investigasyon is initially natapos na po yung ginawang investigation po ng mga investigador natin from the central office. Mm-mm. And they are wrapping up their report po, Sir Alvin. In Opo. Few days, baka lalabas na po yung kanila pong official report on the root cause, bakit po nangyari pong incident, malagim na incident.
16: So ito. Malalaman na po natin ano yung resulta, bakit nasunog, kasi hanggang ngayon hindi masabi ano bang nangyari.
21: Oo nga po, yan po ay sabi nga po kanina, napasok na po ng investigators natin yung barko and nakapag-interview na rin po sila ng mga crew at ng mga pasahero at ang iba pang tao po na makukunan nila ng information. And in few days po, siguro po ay lalabas na po yung kanina pong official result po ng interview ay ng kanina pong inspection or kahit na po initial officially ano po yun, result po yun.
16: So madidetermine yun, attorney, kung ang sunog po ba ay sinadya o ito ay resulta halimbawa ng negligence o hindi, talagang aksidente lang eh. Talagang wala namang may gusto, ano po. Malalaman natin doon ang motibo sa sunog.
21: Tama po Sir Alvin po. Malalaman po yung root cause po kung bakit po nangyari po ang insidente na yan po.
16: Po, ngayon, in the meantime, na hindi pa po natin alam, batay po sa patakaran, may matatanggap po ba na benepisyo po ang mga pamilya ng mga namatay at pati na rin po ang survivors nitong sunog na ito sa karagatan?
21: Yes, Sir Alvin. Bago po kami nagbibigay po ng CPC sa isa pong kumpanya at o sa isang barko po ay tinitiyak po namin na bago po binibigyan ng CPC na may kaukulang insurance coverage po yan.
16: Mm-hmm.
21: At sa kaso po nitong June Aster, meron pong insurance coverage siya ng ang company po is Western Guarantee and humigit kumulang sa ang coverage po niyan is 64 million po ang coverage po niyang barko po na yan. At may ibabahagi ko po sa inyo na as of last night, mayigit na pong 100 po ang nabigyan na po ng paunang tulong po ng kumpanya po, katulong po nila yung kanila pong insurance company.
16: Magkano na po ang paunang na itulong ikamo ng Atienza, at ito pala yung pangalan, ano? Atienza Inter-Island Ferris Inc.
21: Ferris Incorporated. Yes po, Atienza Inter-Island Ferris Incorporated. Ang mga naibigay na pong tulong na iba-iba po, merong 25,000, may 50,000, may 8,000, may 3,000. Iba-iba pa po yan po yung mga initial po, ulitin ko po, initial na tulong pa lang po yan na naibigay ng kumpanya at ng insurance. At kagabi rin po ay gusto kong ibahagi na pinupulong na po nila yung mga claimants, survivors, relatives, at nagbibigay na po sila ng formal mga forms po para po to fill up the forms at para po ma-proseso na po ng insurance company yung karampatang kaukulang coverage po na dapat na makuha po nila.
16: Mga magkano po ba ang makukuha ng bawat pasahero? Isa-isay natin kasi feeling ko magkaiba, ano po, magkaiba ang benepisyo nung nakasurvive, magkaiba din po ang pamilya nung namatayan.
21: Tama po.
16: So magkano nga po? Saan maglalaro?
21: Ang base po sa regulasyon po ng Marina, ang survivor po ay pinakamababa po ang 50,000 po na makukuha po nila sa mga survivors. At sa mga atin naman po, nakakalungkot po sa mga fatalities, pero hindi po natin matatawal ang buhay. Pero sa coverage po ng insurance niyan ay 200,000 po base po sa ating regulasyon po.
16: So minimum na 200,000, sir?
21: Yes, sir. Apo, tama po kayo.
16: May maximum ba yun? O sakto ng 200,000?
21: 200,000 po sa regulasyon po ng Marina. Subalit, hindi po naman pwedeng pigilan ang mga claimants po kung gusto po pa po nilang mag-file ng other claims po.
16: Ape, pwede rin. O, pwede kang mag-file ng... Actually, pwede ka rin magkaso kung sa palagay mo ay may negligence yung company. Hahabulin mo civilly.
21: Yan po ang sinasabi ko po na yung pong 200,000 ay administrative rules lang po ng Marina yan, and yung iba mga apektado po ay maaari pong to seek other remedies po para po madagdagan yun ng anilak game na kung gusto yun po nila.
16: Pero attorney, hindi naman ibig sabihin, halimbawa yung isang pasahero sa paniwala niya ay talagang may negligence yung Atienza, hindi naman uubra na i-withhold ng Atienza yung minimum kamo na 200,000. Sabi niya, hindi, magkakaso ka pala eh. O, magantay ka dyan, hindi ka namin bibigyan ng 200,000 hanggat hindi mo wini-withdraw or hanggat hindi mo itinutuloy yung kaso.
21: Hindi po, Sir Alvin. Automatic po yan base po sa regulasyon po ng Marina. Kapag may bodily injury at yung mga survivors po, automatic po na dapat ibigay po nila. No questions as dapat po dyan. Dapat lang may dokumento na patunayan na may injury o kaya po may nasawi po.
16: Ayun. Para lang malinaw, ano po? Kasi baka matakot din yung iba na maghain ng further claims kung i-hold yung kanyang minimum na 200,000, attorney. Ano po? Ngayon, dito hindi sa barko, ano ang responsibilidad ng Atienza Inter-Islands? Kasi ang barko, nandyan pa rin sa dagat, hindi ho ba? Kalansay na lang, pero nandyan pa rin sa dagat. Paano ba ang patakaran dyan?
21: Pag may mga ganito pong insidente, nag-iisa, tinatanong niyo po ano po ang magiging responsibilidad ng barko o ng company po.
16: Mm.
21: Sa parte po ng Marina, meron pong mga administrative liabilities po yan. So, nag-iisa na po kami nung the day after po ng incident, inisyuhan na po namin ng show cost po ang Atienza Inter-Island Ferries Incorporated, pati na po yung mga crew. Inisyuhan na po namin ng show cost order and they have to file their verified answer within 10 days nung inisyu po namin yung show cost. So, gaya po ng lahat ng kaso naman, dadaan po sa due process yan. At after po ng due process or hearing, magkakaroon po ng decision po ang Marina pertaining to administrative liabilities po ng company.
16: Ibig ko po sabihin, yung barko po ba ay itotow ba yan? O chachap-chapin ba yan? O hindi, iyaan mo na yan dyan, mabulok siya dyan sa gilid ng dagat? O paano ba?
21: Ang huling impormasyon po na pinarating po sa amin ng ang may-ari po ng Atienza Inter-Island Ferries ay aalis na po, isa salvage na po yung vessel. Pero sa nakikita ko po na talagang heavily damaged, malamang sa malamang po ano, ayoko naman, hindi ko naman po ito conclude, ayoko mag-conclude, pero i-salvage na po yan at baka po i-ano na po yan sa i-ano po yan, shipwreck na po yan siguro.
16: Kasi baka naman pinturahan lang at paan na rin ulit at babiyahe ulit, eh nasunog ay, na yan eh.
21: Ay, hindi po kami papayag. Ay, hindi na po, hindi po yan mabibigyan ng kahit anong dokumento kung yan po sinasabi na re-repairin lang yan. Hindi po mabibigyan po ng papeles po yan.
16: Ayun. So, hindi papayag ang marina na i-re-repair lang yan, tapos patatakbuhin ulit, kumbaga babiyahe ulit. Hindi ganun.
21: Yes, sir. Sa nakikita ko pong mga footages po ng barko ay kung gagawin po yan, hindi po makakalusot po yan sa amin po, Inspector. Lalo na po sa aming pong opisina, hindi po mabibigyan niya po yan ng kahit anong papel para po makatakbo.
16: Okay, isa na lang, Atty. Bakit yung ibang insidente ng ganito, ginaground, yung ibang fleet? Yung kasali sa, di ba, marami naman po silang, how many ships are there by you sa Atienza Inter Island? Meron ba silang 20? 15?
21: Ang ships po ng Atienza Inter Island Ferries, 7 po.
16: Pito lang, okay.
21: Pero ang tumatakbo lang po doon ay 3 po. Yung iba po ay under maintenance po yung iba doon. At sa tanong niyo po ba tumatakbo, meron na pong ibinaba pong kautusan yung management po, special order para sa mga re-inspection po ng yung 3 po tumatakbo. Sa September 18 po, sa Friday, sasampahan po yan ng mga inspectors, safety inspectors ng galing sa central office yung tumatakbong 3 barko at from their recommendation, malalaman po namin kung mag-issue po kami ng i-cease and desist po lahat ng barko po na yan na tumatakbo ngayon.
16: So ibig mo sabihin ngayon, nabiyahe pa, aalamin pa lang ng marina kung nararapat ba na i-CDO, kumaga patitigilin din muna ang operasyon ng 3 pang barkong bumabiyahe.
21: Tama po. Kasi po batay po sa regulasyon po ng marina kasi bawat kanya-kanya pong barko ay may kanya-kanya pong CPC at meron din pong kanya-kanyang safety certification. So parang independent they're operating. Pero po dahil nga sa nangyari, they will be all the vessels will be subjected to safety re-inspection at sabi ko nga po sa Friday, sa September 18, magbobol po yung mga safety inspectors at kung may makita po silang mga ibang dahilan para po o violations po ng safety, ay pwede pong mapahinto po yan.
16: Opo.
21: Base po sa kanilang rekomendasyon.
16: Attorney, yung kapitan pala'y nalutang na, no po? Na-interview na rin po ba siya ng marina? Nagpakita na ba siya sa marina? At ano ang maaaring kaharapin po ng kapitan? Yung mga seamen, ay yan ay may kinukuha na permit sa marina, hindi ho ba?
21: Tama po. Lahat po ng crew ng barko po ay may kaukulang certification po yan. Certificated po yan. Ang tawag po din ay certificate of competency po.
16: Tama.
21: Lahat po yan. Po.
16: So, paano yan? Yung kapitan kailangan makipagkita din sa marina, mag-explain din siya?
21: Tama po. Kasama po nung binanggit ko kanina na show cause order na inisyu po namin sa company. Ganon din po sa mga crew, inisyuhan din po namin ng show cause. Why explain to marina why their license should not be canceled po or suspended po. So they have to explain na lalong-lalo na po yung kapitan, tama ka po na pinakamabigat na responsibilidad, mabuti na lamang po at nagpakita na siya at sabihin niya po, bigyan niya po ng impormasyon ang mga nag-iimbestiga pong ahensya para po malaman at punot dulo po ng pangyayari pong ito.
16: Ganyan ba, attorney, ang patakaran? Kasi nakikita po natin sa mga series at mga movies, yung kapitan, dapat last to go ka. Umaga, safety mo muna lahat. Pasahero, crew mo, safe ba? Bago ikaw umalis. Tama ba yun? O hindi, may karapatan din yung kapitan na isave niya rin yung sarili niya. Mauna din siya dapat na bumaba o tumalon sa barko.
21: Hindi po, batay po, hindi po siya dapat mauna, batay po sa regulasyon po ng paglalayag, siya po ang magbibigay ng command kung i-abandon na yung ship, meaning bago po siya umalis sa ship ay tiyakin po niya na nagawa na po lahat ng mga crew ng barko po yung dapat nilang gawin, specifically sa mga ganyan pong emergencies, sunog, meron po yung mga, meron po silang protocol na sinusunod dapat po dyan. May, dahil dumadaan naman po sa mga regular fire drill yan. So dapat ginagawa po niya yung lahat ng protocol at bago po siya mag-declare ng abandon ship, dapat ginawa po lahat, dapat yun ng kapitan po.
16: So tama yun sa pelikula, dapat dulo si kapitan?
21: Tama po, tama po yan.
16: Ay, baka naman natakot na, attorney. Sabi niya, hindi, bahala kayo dyan. Basta ako, tatalon na ako. Safety first, buhay ko muna bago kayo. So, hindi ganun dapat ang responsibilidad ng kapitan ng barko.
21: Hindi po, napakabigat po ang responsibilidad niya na he should make sure, dapat po tiyakin po niya na yung pong mga pasahero niya, unang-una, at yung pong mga cargo rin niya ay ginawa na po lahat ng magagawa upang matiyak po ang kaligtasan bago po dapat sinayaabandon na yung barko.
16: Sige, hanggang dyan muna tayo, attorney, ha? Magfa-follow up po kami sa inyo, ha? I hope bukas ang linya po ninyo. Follow up tayo within the next few days po siguro kung ano na yung kalalabasan. Ano po?
21: Yes, sir. Yes, sir.
16: Opo, mabuhay opo. Po kayo dyan sa Marina. Thank you, sir.
21: Maraming salamat po, sir.
16: Si Attorney Maximo Banyares Jr., ang director po ng Maritime Industry Authority o Marina sa Region Regional Office 4. Yung Atienza, Inter Island Ferries Inc., yung ano pangalan nun? Yung si Attorney John Richard De Los Reyes. Actually, dapat nakaschedule sa atin si Attorney John, eh. Ay biglang sumama ang pakiramdam. Tama ba? Sumama ang pakiramdam. Kapitan, ikaw ba yan? Di umano. Ayan, di umano. O, sumama ang pakiramdam ka agad niya ay biglang nagkasakit si attorney. Si attorney John Richard De Los Reyes. O maybe some other time, attorney, ha? Pagbigyan niyo kami. Baka bukas, baka maayos na yung pakiramdam ni attorney John Richard De Los Reyes ng Atienza Inter-Island Ferries Inc. Ayun, maganda din po na marinig ng madlang people ano ba ang balak ninyo. Kasi kung insured naman yan, makakaklaim tayo na insurance para sa atin po mga pasahero, pati na rin yung mga cargo, yung mga karga po ng barko. Ano po? O kailangan natin ulit mag-break, ha? Ay, maganda man na umaga ulit at maraming salamat sa 30,000. 30,000 viewers po natin sa YouTube, sa DZMM Teleradio YouTube channel. Kakausapin natin yung mga TNVS. Natutulang na awa ako sa mga TNVS, eh. Alam mo, karamihan sa mga TNVS, Camille, binabayaran buwan-buwan yung kotse. Akala mo lang mayaman, bago yung sasakyan, eh. Binabiyahe yung mga Mirage, yung mga Vios, kasi mura lang yun, eh. Di ho ba? O yun, binili nung mga TNVS driver at operator, pero buwan-buwan, kailangan po nilang kumita araw-araw para may panghulog sila buwan-buwan. Ay, naku, tapos patas pang presyo ng diesel at gasolina. Usapin natin yung mga taga-TNVS sa pagpapalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Wednesday. Good
0: morning! Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
22: Pag-ibig fund, solid kaban!
23: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
24: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
0: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZ.
2: DZMM.
3: Gising Pilipinas.
4: Good morning.
3: Kasama si Alvin El Chico.
16: Maganda-maganda umaga muna sa lahat ng mga magigiting na driver ng TNVS. O, nasa linya na natin si Liza Radulia, ang president po ng United Transportation Coalition Philippines Inc. at chairman naman ng TNVS Community Leaders Council. Liza, magandang umaga sa inyo.
5: Magandang umaga po, Sir Alvin.
16: Opo, hindi. Ito na naman kami, natawag na naman kami dahil may tsansa o may pagkakataon ang Malacanang, ang Pangulong Bongbong Marcos na isuspindi pansamantala ang excise tax sa diesel at gasolina, pero hindi natin alam kung gagawin niya o mas bubulungan siya ng mga economic manager na gasolina, na kerosene at LPG nang naman yung tatanggalan ng excise tax. Ano bang posisyon ninyo? Dapat bang yung excise tax sa diesel at gasolina suspindihin din muna?
5: Naku, matagal na po natin itong panawagan. Halos kalahating taon na po yung oil crisis natin. Hindi naman po nagbabago yung stand namin tungkol sa mga hiling namin sa gobyerno. Pero until now, nag-abang pa rin po tayong lahat kung magagawa ba ito o hindi na talaga.
16: By the way, ilan na ba ang TNVS sa ngayon sa buong Pilipinas, Lisa?
5: Sa Metro Manila po, 45,000 siguro yung ating estimano.
16: Pero abot na ng 100,000 yan sa buong Pilipinas.
5: Halos ganun na po.
16: Oh, marami-rami po. Ngayon, ang mga TNVS po, hindi kagaya ng Jeep at UV Express, wala po silang ayuda, wala po silang diskwento. Para silang mga tricycle at saka mga bus driver at mga rider, wala pong ganun. Nananawagan din ba, Lisa, mga TNVS na isali nyo naman ang mga TNVS sa diskwento, sa pabinipisyo ng gobyerno?
5: Opo, siyempre, no, bilang member din naman po kami ng kabuuan ng transport ecosystem, no, bilang pampublikong sasakyan, natural lamang po na sana mabigyan din kami, no, pero sa aming karanasan, ang aming tinatamasa lang, no, yung mga discounts na pinoprovide, siguro yung partnership po ng mga TNCs natin. So, minimal, that's 4 pesos, 5 pesos maximum. So, yun lang po. Pero yung hindi pa po yun sa lahat ng gasolinahan. Pili lang po yun, no? Siguro kung saan lang may partnership ang mga TNCs natin. Pero yung galing talaga sa gobyerno, bukod po dun sa 5,000 ayuda na pinamigay ng mga nakaraang buwan, wala na po talaga, yun lang. So, nagtataka kami, bakit hindi kami maisali dun sa 10 piso na binibigay sa mga jeepney natin, no?
16: Di, 12 na ngayon, 12 na. Tumas na, Lisa, 12 na.
5: So, 12 na po siya, nag-umpisa tayo nga dun sa ano. Pero, di ba, bakit hindi po namin ma-enjoy din yun bilang... Pero pag nagpunta po kayo sa gasolinahan, isang tangke lang din yung ginagamit namin na para doon sa may mga discounts. Pero yung sa amin po sa TNVS, ganun nga po, maximum 5 pesos lang po yung nakukuha natin.
16: So bakit nga ba ganun, ano? Kasi sabi dati, hindi daw maayos ang listahan. Sabi ko, sa isip-isip ko, paano hindi naging maayos? Maayos naman yung mga TNCs natin. May listahan yung LTFRP, hindi ho ba?
5: Exactly.
16: So bakit kaya hindi kayo na isasali?
5: Yun din po ang hindi namin maintindihan, pero dahil nga bunga po ito kasi ng kawalan pa namin after so many years of operation, ng kawalan pa rin ng TNVS bill natin na matagal na po natin sanang isinusulong para po mabigyan linaw na or matuldukan na kung ano po ba talaga ang silbi namin dito sa buong industriya, no? Kasi sabi nila hindi daw malinaw kung private vehicle pa rin kami o ano, may mga papeles na rin po 'di ba? Inaayos naman po lahat 'yan, tuloy-tuloy naman. Guided naman po kami ng mga batas ng LTFRB kahit po wala pa yung buong TNVS bill na 'yan. Pero sumusunod naman na po kami ever since Pero bakit hindi pa rin kami mabigyan ng karampatang tulong?
16: So anong Lisa, Lisa na, anong panawagan niyo kung nakikinig yung Malacañang at yung DOTR? Kasi tataas na naman ulit next week at nagbabadya ang medyo malaki-laki sa diesel. Nahupa ng konti pero 9 pesos pa rin mahigit second day ng trading sa diesel. Ano po? Anong panawagan nyo?
5: Of course, dalawa lang naman po lagi yan, no? Yung targeted subsidy natin na sana mabigyan din kami nung kagaya nga sa jeep na 12 pesos na ngayon. Malaking tulong po yun talaga. And then at the same time, yung kakambal niyang reduction or yung pagtanggal kung kakayanin po ng excise tax, no, ng mga produktong petrolyo natin. Kasi yung targeted subsidy po, it's an immediate response para sa pangangailangan ng mga driver sa pang-araw-araw na hanap buhay nila. Yung atin namang removal of excise tax, kung magagawa po yan, pangmalawakang solusyon naman po yan para maibsan ang mabigat na epekto nito sa iba't ibang negosyo, hindi lamang po sa transportation kasi domino effect nga po yan, no? So nananawagan po kami sa gobyerno, sa mga gas companies, at the same time also sa mga TNCs na magtulong-tulong po tayo para protektahan itong industriya ng transportasyon, mm-hmm. At the same time yung kabuhayan na marami pong transport workers tayo na napaka-importante ng kanilang hanap buhay, hindi lang po para sa mga sarili nila, kundi para sa mananakay at sa mamamayang Pilipino. So kailangan po natin tong maprotektahan talaga.
16: Okay, thank you, Lisa. Maraming salamat. Thank you sa oras mo. Thank you.
5: Thank you. Good morning po. Thank you.
16: Ma'am Lisa Radulian, President po ng United Transportation Coalition Philippines, Inc. At Chairman po ng TNVS Community Leaders Council. Maganda umaga po. Huwag mo akong pinagtataw ng bigor niya. Pantawa dyan, ha? Bakit? Radyo Patrol by 7 sa pagbabalik ng
2: Gising Pilipinas
16: Energy!
4: Good morning!
6: Gising Pilipinas!
7: Ito po ang DZMM!
8: Patas! Balanse! Kumpirmado!
9: Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita.
26: Alvin L. Chico at Doris Bicornia.
27: Radyo Patrol Balita alas 7.
16: Halos lahat ng nanalo sa Bangsamoro parliamentary elections na iproklama na mga sangkot sa pre-shaded na balota sa Basilan, kakasuhan ng COMELEC.
28: Mahihirap na Pilipino, pinakakontento sa performance ng kanilang mga kongresista ayon sa survey ng Okta Research.
16: Hiling na asylum ni dating presidential spokesman Harry Roque, sinasabing ibinasura ng Austria. Hiling na asylum naman ni dating congressman Zaldico sa France, ipinababasura naman ng DILG.
28: Status conference sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Duterte, kasado na mamaya. Depensa iginiit na nakararanas ng memory loss o pagkalimot ang dating Pangulo.
16: Paggawad ng testa ng scholarship sa mga questionableng estudyante sinita sa Senado, mababang paggamit ng pondo ng ahensya, kinmisyon din.
28: Presyo ng mga produktong petrolyo muling tumaas sa world market. Suspension sa excise tax sa langis, maaari nang repasuhin ng pamahalaan.
16: Apat patay sa nasunog na townhouse sa Quezon City.
28: na Showbiz Spotlight, ilang celebrity kumasa sa viral na 80s AI photo trend.
16: Yan ang ulo naman nagbabagang balita ngayong Miyerkules, September 16, 2026. Ako po si Alvin El Chico.
28: Ako naman po si Doris Bigoyne.
16: Detalye, naiproklama na ang halos lahat ng nanalo sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Habilang dito ang mga kandidatong tumakbo bilang kinatawan ng iba't ibang distrito sa bawat probinsya. Nakakuha naman ng upuan sa Bangsamoro Parliament ang Bangsamoro Federalist Party, United Bangsamoro Justice Party, Barm Grand Coalition at Raayat Democratic Party, Bangsamoro People's Democratic Party. Ayon sa COMELEC, mahigit 80% ng mga botante ang lumahok sa halalan sa kabila ng karahasan sa ilang lugar. Sa pagtatapos ng makasaysayang halalan, umaasa si Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, Secretary Mel Senen Sarmiento, na magpapatuloy ang kapayapaan at pag-unlad ng rehiyon.
4: Marami pong investor na gusto na pong pumasok dito. Inaantay lang po ang magiging resulta ng eleksyon. Gagawin po natin dito itong mga potential investors, domestic and foreign. Ipapakilala natin at sila na po ang ika nga mag-usap base sa kanilang plano na gagawin ng parliament.
16: Magsasampa naman ang COMELEC ng kasong electoral sabotage laban sa mga sangkot sa pre-shaded na balota sa Maluso, Basilan. Nantala ang butuhan dahil galing pa sa Metro Manila ang bagong balota bilang kapalit na minarkahang balota. Nangako si COMELEC spokesman John Rex Laudianco na imbestigahan ang mga kandidatong nasa pre-shaded na balota sakaling manalo sa halalan.
10: Yan po kasing electoral sabotage. Kung matatandaan nyo, yung dagdag bawas ng parusa po dyan, life imprisonment. Kung ating pagsasampang kaso na hiwala yan. Tsaka alam nyo po, para makita po natin lahat ng angulo, maaari po kasing maging argumento, baka sinadyayan para ipapadisqualify talaga.
16: Siniraan lang. Magsasagawa naman ng random manual audit ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV simula bukas hanggang September 22.
28: Pinakakontento ang mga mahihirap na Pilipino sa performance ng mga kongresista sa kanilang distrito. Sa survey ng Okta Research Group noong Hulyo, 64% ng respondents ang nagsabing maganda ang trabaho ng kanilang kongresista, habang 27% ang hindi kontento at 9% ang undecided. Sa socio-economic class, 72% ng class E o pinakamahirap na pamilya ang nagsasabing maayos ang trabaho ng kanilang kinatawan sa kamara. Paliwanag ng Okta Research Group, mataas ang porsyento ng class E dahil sila ang nakikinabang sa mga proyekto ng pamahalaan.
11: Yung class day na mas nakatutok talaga yung mga initiatives and programs sa mga ng congressional districts po natin. It's really helping, trying to help the poor, the vulnerable, and those who are exposed to all types of challenges, no? Lalo na yung itong mga inclement weather. They're very little programs for the very rich in our society kasi they don't need it naman.
28: Si Okta Research President, Professor Ranjit Ryan.
16: 7 minuto makalipas ay 7 ng umaga, ibinunyag ng DILG na ibinasura ang hiling na asylum ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa Austria. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na tapos na ang kinakailangang panahon para tugunan ang asylum application ni Roque. Dahil dito, handa ang kalihim na arestuhin si Roque sakaling magpalabas ng red notice ang Interpol. Pero tinawag ni Roque na fake news o mapanlin lang ang pahayag ni Remulla. At iginiit na didesisyonan pa lang ang hiling na asylum. Sagot ni Remulla, titigil lang ang pagtugis kay Roque kung mapatutunayang hindi siya sakop ng Interpol red notice. Noon na lang hiniling ng Pilipinas na magpalabas ng red notice laban kay Roque na naharap sa reklamong inciting to sedition dahil sa tinatawag na pulveron video na nag-uugnay kay Pangulong Marcos sa illegal na droga. Naharap din si Roque sa kasong qualified human trafficking kaugnay ng illegal na Pogo Hub na Lucky South 99 sa Pampanga. Samantala, hihilingin din ng DILG sa mga otoridad sa France na ibasura ang hiling na asylum ng buganteng si dating Congressman Zaldico.
12: My job there is to convince our counterparts that after stealing $1 billion from the very poor country like the Philippines, he does not deserve asylum and he needs to be brought back to the Philippines.
16: CDILG Secretary John Vikramulya.
28: Kasado na mamayang hapon ang status conference ng ICC Trial Chamber sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magsisimula ang conference ng alas 5 ng hapon oras sa Pilipinas dahil sa 30 minutes delay sa live stream. Inaasahang tatalakayin ng magkabilang panig ang schedule para sa paglilitis na magsisimula sa November 30. Pero hindi pa tiyak kung haharap sa status conference si dating Pangulong Duterte na sinasabing may problema sa kalusugan. Sa submission ng defense team, sinasabing nakararanas ng major memory loss ang 81 years old na dating pangulo. Dahil dito, iginiit ng depensang imposibleng sumalang sa paglilitis si dating Pangulong Duterte dahil sa kondisyon, lalo't madalas nang nakakalimutan ang pangalan ng mga abogado. Sinasabing hindi na rin nakapagbibigay ng proper instruction at input ang dating pangulo sa kaso. Nauna lang hiniling ng prosekusyong ideklarang fit for trial si dating Pangulong Duterte. Hiniling din ang kaanak ng mga biktima ng war on drugs na manatiling nakakulong ang dating Pangulo para nga tiyak na makadadalo sa paglilitis at maiwasan ang posibleng pananakot sa mga testigo.
16: Alas 7:11, hinimay ng House Prosecution Team ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pagtestigo ni Ombudsman Records Division Head Attorney Karen Batu sa ikalawang article of impeachment na may kaugnayan sa sinasabing hindi may paliwanag na yaman ng Vice Presidente. Sa direct examination, lumabas na mahigit 7 million pesos ang net worth ng Vice Presidente noong 2007 at tumaas na mahigit 98 million pesos noong nakarang taon. Sinita rin ang hindi pagdideklara ni VP Sara ng cash on hand at cash in bank sa SALN simula 2019 hanggang 2025. Bukod sa net worth, kinisyon din ang ilang negosyo ni VP Sara at Mister na si Attorney Manases Carpio. Ayon kay Private Prosecutor James Brian Ibrahim Ali, hindi nakasaad sa SALN ang shares of stock at acquisition cost ng mga negosyo na mag-asawa mula nang maupo si Duterte bilang Vice Mayor ng Davao City hanggang sa mahalal na Vice Presidente. Pero ayon kay Presiding Officer Francis

0: pampumpuang blanco table parte ng salin para ilagay yung acquisition cost ng business interest sa anumang negosyo. Tama po ba?
1: Sa mga business interest and financial connections, Your Honor, wala pong nakalagay na para na acquisition cost.
2: Mamaya nakatakdang humarap sa impeachment court ang mga dating opisyal ng Korte Suprema bilang amici curiae o friends of the court para magbigay ng payo kaugnay ng voting threshold. Kabilang dito sina dating Chief Justice Artemio Panganiban at Renato Puno, gayon din si dating Associate Justice Adolfo Ascuna. Habang magsusumidiman naman ng legal memorandum si dating Chief Justice Hilario Davide Jr., nagpatawag ng amici curiae matapos questionin ni Senator Judge Erwin Tulfo kung 24 pa rin ang pasehan ng 2/3 na boto kung may mga senador na nagtatago, nakakulong at nasa ibang bansa. Umasa si House Prosecution Team Spokesperson Robert Ace Barbers na magdidesisyon ng impeachment court batay sa saligang batas at payo ng mga dating mahistrado.
3: Hindi pwedeng gumawa sila ng desisyon dahil base lamang sa kanilang opinion, pero ito ay magbabiolate ng ating saligang batas. For the impeachment court to convict an impeachable officer, they have to get the concurrence of 2/3 of all its members. Now, paano may interpret yung all kung halimbawa 20 lang yung nag-a-attend?
2: Magsasagawa rin ng oral arguments ang prosekusyon at depensa, saka magbobotohan ng mga senator judges sa September 23.
4: Ibinasura ang motion ni Vice President Sara Duterte na mag-inhibit ang presiding judge sa kinakaharap na kasong grave threats. Pero tumanggi ang Department of Justice at kampo ng Vice Presidente idetalye ang desisyon ng Quezon City Regional Trial Court dahil sa umiiral na sub-judice rule. Sa kabila nito, nangako ang mga abogado ni VP Sara na gagawin ang lahat ng available legal remedies sa kasong nag-ugat sa pagbabanta kay Pangulong Marcos noong 2024. Nauna nang hiniling ni VP Sara sa Korte Supremang ipahinto ang pagdinig sa kaso at iginit na hindi siya maaaring kasuhan bilang impeachable officer. Naglagak si VP Sara ng kabuuang 360,000 pesos na piyansa matapos ipaaresto ng korte.
2: Alas 7.16, pinayagan ng Sandigan Bayan si dating House Speaker Martin Romualdez na dumalo sa pamagitan ng video conference sa arraignment at pre-trial ng kasong plunder kaugnay ng mga flood control projects. Sa desisyon, inatasan ng jail warden ng Quezon City Jail Male Dormitory na ibigay sa kongresista ang mga kinakailangang gamit para makadalo sa pagdinig ngayong araw. Inilibat sa kulungan si Romualdez matapos idiklarang clinically stable batay sa independent medical examination. Tatlong bilanggo ang kasama ng kongresista sa infirmary ward para matutukan ang sakit sa puso, diabetes at alta presyon. Tiniyak naman ng DILG na walang special treatment na ibibigay para kay Romualdez. Noon ang iginiit ni Romualdez na nirerespeto niya ang desisyon ng Sandigan Bayan pero nanindigang siya ay inosente sa mga akusasyon.
4: Natanggap na ni Senador Robin Padilla ang subpoena ng Department of Justice kaugnay ng investigasyon sa sinasabing pagtulong sa pagtakas ng puwanteng si Senador Ronald Bato de la Rosa noong Mayo 14. Pinahaharap ang senador sa DOJ prosecutor sa September 25 at inatasang magsumite ng counter affidavit sa October 9. Sa reklamong obstruction of justice na isinampa ng PNP, natuklasang highly coordinated at planado ang pag-alis ng dalawang senador para hindi makita si De La Rosa habang tumatakas palabas ng Senado. Taliwas ito sa pahayag ni Padilla na nakisakay lang si De La Rosa sa kanyang SUV at bumaba sa Makati City. Sinasabing nagsilbing security escort at backup vehicle ang isa pang sasakyang nakabuntot sa SUV ni Padilla.
2: Alas 7.18, pinwisyon ang mababang utilization Education Rate o paggamit sa pondo ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Sinasabing 28% lang ang ginastos na pondo ng TESDA ngayong taon mula sa 76% noong 2025. Sa budget hearing ng Senado, binanggit din ni Senator Erwin Dulfo ang pagsita ng Commission on Audit sa 3.6 billion pesos na halaga ng uncorrected accounting errors o hindi na itamang pagkakamali sa pag-account ng

0: pondo. 574 million pesos naman ang scholarship ang sinasabing iginawad sa mga questionabling estudyante, habang 197 million pesos ng scholarship fund ang basta na lang ipinalabas o hindi pa na ipamimigay at nakukuha. Sinabi ni TESDA District Director Cariza Dacuna na nakikipag-ugnay na sila sa COA para maresolba ang issue. Mahigit 21 billion pesos ang panukalang budget ng TESDA para sa susunod na taon, pero humihiling ng halos 6 billion pesos na karagdagang pondo para makapag-accommodate ng karagdagang scholars. Pero kinontra ni Tulfo ang hiling hanggat hindi nare-resolba ang issue ng TESDA sa COA.
1: Kaya po nakapagtataka, masyado pong glaring, parang nagsasayang ho tayo ng pera samantalang kailangan ng ibang agency yung budget na yan. Eh, doon na lang natin ilagay, doon na lang sa CHED.
2: And we've observed that the problem is really more structural po. There are issues with respect to rectification and validation of records po.
1: Yung sagot po ninyo, hindi ko ma-digest. Parang inikot-ikot yung lang ako. Paano naman po tayo gaganahan na sinasabi ni Secretary dagdagan ng budget, eh kung hindi nga po nila ma-explica ito, eh dapat mag-isip-isip po siguro ang Senado, dadagdagan ba o dadagdagan o papawasan.
0: Sinita rin ang mga hindi pa na ipapatupad na programa ng TESDA dahil may pondong noon pang nakarantaon.
3: Sinimulan ng talakayin sa plenaryo ng Kamara ang panukalang 7.2 trillion pesos na 2027 national budget. Sa sponsorship speech, sinabi ni Appropriations Committee Chairperson Micaela Swansing, natututukan sa panukalang budget ang iba't ibang hamon tulad ng inflation at paglobo ng utang ng bansa. Pinakamalaki ang alokasyon sa Department of Education na aabot ng mahigit 1.3 trillion pesos na sinundan ng 644 billion pesos ng DPWH. Mahigit 353 billion pesos ang pondo sa sektor ng kalusugan kabilang sa Department of Health at PhilHealth. Nauna nang tiniyak ng Senate Finance Committee na itutuloy ang pag-livestream sa deliberasyon ng Bicameral Conference Committee at ipagbabawal ang last-minute insertion sa panukalang national budget.
0: Time out. Ano oras na, Miss Beautiful?
3: Ako po, 7:21 na.
0: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
4: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
4: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Dem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headlines sa Hapon. Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
1: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7:24. Bahagya pong nakabawi ang halaga ng piso sa kabila ng paglakas ng dolyar. Kahapon, umabot sa halos 63 pesos ang intraday trade bago nagsarang palitan sa 62 pesos and 83 centavos at a US dollar. Mas mataas po ito kumpara sa record low na 62.86 noong Lunes. Makikinabang sa paglakas ng dolyar ang mga OFWs at kanilang pamilya sa Pilipinas. Noong Hulyo, tumaas po sa $3.24 billion ang cash remittances na mga OFWs mula sa $3.18 billion noong nakarang taon. Aramihan ng padalang pera ay mula sa Amerika, Singapore at Saudi Arabia.
2: Muling tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa dalawang araw ng kalakalan, 9 pesos and 20 centavos ang taas presyo sa diesel, habang 4 na piso sa gasolina at 6 pesos and 90 centavos sa kerosene. Bunsod pa rin ito ng tensyon sa Middle East, kabilang na ang pagsasara ng Saudi Arabia sa alternatibong oil pipeline, kasunod ng drone attack ng rebeldeng Houthi kung saan 13 ang nasugatan. Sinertipikahan ng Department of Energy na lumampas na sa $80 per barrel ang presyo ng Dubai crude, kaya may basihan para pansamantalang suspindihin ang excise tax sa petrolyo. Pero tumanggi si Energy Secretary Sharon Green na tukuyin ang dapat isama ang diesel at gasolina sa suspensyon ng buwis. Sakaling matuloy ang suspensyon, 10 pesos ang mababawas sa presyo ng gasolina, habang 6 pesos sa diesel at 3 pesos sa LPG. Umaasa ang grupo ng TNVS na pansamantalang alisin ang buwis sa langis at makatatanggap din ng ayuda ang kanilang sektor.
3: Ang galing talaga sa gobyerno, bukod po dun sa 5,000 ayuda na pinamigay ng mga nakaraang buwan, wala na po talaga, yun lang. So, nagtataka kami, bakit hindi kami maisali dun sa 10 piso na binibigay sa mga jeepney natin, no?
2: Si TNVS Community Leaders Council Chairman Liza Redulia.
1: Alas 7:26. Muli sinailalim sa red at yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal ng halos 3 oras ang red alert o kawala ng reserbang kuryente simula alas 5 ng hapon hanggang bago maglas 8 kagabi. Diniklara rin ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon at alas 7 hanggang pasado alas 9 ng gabi. Gusto dito ng pagpalya ng 33 planta habang 15 ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Sa taya ng Energy Department, posibleng bumalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas grid sa September 21 dahil sa pagbabalik operasyon ng mga malalaking planta. Nakatakda ring maglagay ng mga power barges sa Visayas para mapataas ang supply ng kuryente.
3: We are trying to find about 200 megawatts, spread out din siya. Iba't ibang area din, may Bohol, may Panay, may Cebu din.
1: Si Energy Secretary Sharon Garin.
2: Nagpakita na ang kapitan ng passenger vessel na nasunog sa karagatang sakop ng Coron, Palawan. 77 ang namatay sa pagkasunog ng MV June Aster, habang 12 ang nawawala. Nakausap na ng Philippine Coast Guard ang kapitan pero tumangging magbigay ng detalye. Pero sa kopya ng salaysay mula sa abogado ng Atienza Inter-Island Ferries, sinabi ng kapitang inabisuhan siya ng steward sa sunog, kaya iniutos na papasukin ang mga pasahero sa bridge ng barko at buksan ang pinto. Inutusan din ang mga tripulanteng ihulog sa dagat ang life raft, saka pinatalon ang mga pasahero. Tumalon ang kapitan sa dagat saka sumakay ng life raft kasama ang ilang tripulante at pasahero hanggang sa masagip ng mga mangingisda. Ayon sa Maritime Industry Authority o Marina, mailalabas na sa mga susunod na araw ang resulta ng investigasyon sa sanhi ng sunog. Nakapagpaabot na ng paunang tulong ang shipping line at insurance company sa mga nakaligtas at kaanak ng mga namatay sa trahedya.
4: Base po sa regulasyon po ng Marina, ang survivor po ay pinakamababa po ang 50,000 po na makukuha po nila. Nakakalungkot po sa mga fatalities, hindi po natin matatawar ang buhay, pero sa coverage po ng insurance niyan ay 200,000. Hindi po naman pwedeng pigilan ang mga claimants po kung gusto po pa po nilang mag-file ng other claims po.
2: Si Marina Regional Office 4 Director, Attorney Maximo Banyares Jr.
1: Nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na wala'y sinasagawang drilling operation sa Bajo de Masinloc. Kasunod po ito ng barko ng China na namataang namalagi sa bahura sa loob ng 28 araw. Ayon sa AFP, nagsagawa ng research at surveillance activities ang barkong hindi na nanatili sa isang lugar. Wala rin namataang aktibidad sa bahura batay sa ginagamit na sensor.
2: Sa Pasay City, natagpo ang patay ang isang lalaking Chinese sa loob ng hotel sa Rojas Boulevard. Huling nakita ang buhay ang biktima nang pumasok sa kwarto kasama ang isang babae. Pero isa pang lalaki ang pumasok sa kwarto at lumabas makalipas ang ilang oras kasama ang babae, saka sumakay ng taxi paalis sa lugar. Kinabukasan nakita ang bangkay ng Chinese na namatay dahil sa pagsakal. Iniimbestigahan ang motibo sa krimen, ang negosyong pagpapautang ng biktima.
1: Sa Quezon City, 4 ang patay matapos matrap sa nasunog na tinutuloy ang townhouse sa barangay Bahay Toro. Hindi po nakalabas ng apartment ang 2 senior citizens at 2 kaanak na natagpuan sa banyo at kusina ng bahay. Sus Mar Joseph, natuklas ang iisa lang po ang entrance at exit ng bahay, kaya hindi nakalabas sa mga biktima. Inaalam pang pinagbulan ng apoy at halaga ng pinsala ng sunog. Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning sa'yo, Ganiel!
5: Good morning sa inyo, Alvin at Doris. Sa ating Showbiz Spotlight, ilang celebrity ang nakijoin sa viral na 80s AI photo trend sa social media. Kabilang dito sina Jong Hilario, Rufa Gutierrez, Dimples Romana at Sunshine Cruz. Gumagamit ng artificial intelligence o AI services para ma-edit at pagmukhaing nasa 80s ang larawan. Pero pinayuhan ng ilang eksperto ang publiko sa paglalagay ng personal na impormasyon sa mga AI services. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Christian Balisenyo, Alvin Doris.
1: Kaya ni Doris yan, 80s ka mo eh. Oh.
5: Yung buong AI. Hindi na kailangan ng AI.
1: Hindi na kailangan ni Doris ng AI.
2: Pero yung panahon na yan, partner, akalain mo ba na ako ay nakapagpahaba ng buhok at kulot-kulot?
1: At big kung big.
2: Para akong pudel.
1: Spray net kung spray net.
2: Isang lata lang spray net, isang araw.
1: Yun ang dekada o tsintan. Thank you. Maraming salamat, Ganiel Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita Alas 7.
2: Ako po si Doris Bigornia.
1: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas Energy on a Wednesday.
0: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kontrobersya. Pugo-pugo. Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid ni na Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
3: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
4: Money, money, money!
3: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa East 30! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
4: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
2: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang morning tandem ng bayan.
5: Good morning!
2: Alvin El Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas!
6: Gising Pilipinas!
7: Good morning!
8: Ako kanina pa pala itong bago mag-alas 6 nagpapabati.
9: Sino ba yan?
8: Si Rosalie Pueblo ng Bambang dyan sa Pasig. Ganon din si Yoge DL. Naku, malamang hindi na nakikinig ang mga tao. Halina po eh, Jenna Peñaranda. Pasensya na po kayo at ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon. At si Lilibeth Oyi ng Japan at si RC Castle, partner. Uh-huh. At si Mariliza Pancho, nanonood din sa atin. Ma'am Lina ho, syempre. At si Redam Reyes Adanyar. O, ikaw din.
9: Ito para sa iyo pa rin ito, kanina pa ito.
8: Oo nga, kasi wala akong nabasa nga.
9: Ayan. Oh. Sabi niya, happy Wednesday mga kagising. Di po ba maganda? Maganda sanang chance na maipush na alisin ang VAT sa kuryente at langis ng BBM admin para good shot sila sa mga tao, lalo't palapit na ang 2028 national elections. Kanya-kanyang pahagod.
8: Hindi, pero hindi po kasi yun yung point. Ang point is, may pinaglalaanan yung wish na yun ng mga programa ng gobyerno. Yun ang dahilan sa'yo. Pag tinanggal mo, limbawa yung VAT, ganito ang bilyones na mawawala.
9: Oo.
8: May mga programa na hindi na mapupunduhan. Yan ang idadahilan sa'yo, partner.
9: Pero ang dahilan naman ng mga pilosopo, hindi ko problema yan. Kayo ang gobyerno eh. Kayo mag-isip ng paraan. Diba?
8: Nandiyan na, hindi mo yan ba't mo'y kakalasin yung source ng funds, diba?
9: Kaya nga.
8: Happy birthday muna sa kanyang pamangkin na si Liam Arcidera Dicena ng Gumaca, Quezon. Sabi ni Rimon Arcidera. Oy, pwede ba tingin mo si ano?
9: Sino?
8: Si, yung may birthday, Camille. Si Maui.
9: Uy!
8: Birthday ni Maui.
9: Maui.
8: Tadeo.
9: Oo.
8: Kaya ilambingin mo nga, baka naman, baka umabot yung breakfast sa atin pag nilambing mo.
9: Happy, happy. Malapit lang yata naman ang bahay niya.
8: Hindi naman siya kailangan nandito. May Gcash naman, di ba?
9: Oo.
8: Ayan, si Maui. Pogi-pogi, di ba?
9: Eh, kanina lang nakita, parang nakita ko sa hallway. Buhay na buhay. Ay, happy birthday sa iyo, Maui.
8: Happy, happy birthday.
9: Bekenaman.
8: Magpa-breakfast tayo dyan.
9: Pansit lang,
8: Pansit. Breakfast.
9: Breakfast.
8: Sinangag. Yan ang hingin
9: hindi,
8: mo.
9: Kasi ang breakfast namin, kami mga nasa laylayan.
8: Pansit?
9: Pansit na ipapalaman mo sa tinapay.
8: Naku, carbs and carbs partner.
9: Yung mainit na, sabi ko, yung mainit na hot pandesal.
8: Ayun, napapasok ka.
9: Yun, napapasok ka. Masarap yun. Po. Sana naman ay tablan si Maui. Ay,
8: happy birthday, Maui. Chiyo MDP, magandang umaga sa iyo. Jing Pahem at sa Flor Daliza Oledan, Missy G. Si Bonbon Ramos, magandang umaga din po.
9: Si Donnie Santiago, partner sa iyo din ito.
8: Oo nga.
9: Sending well wishes for the safe travels of my friends, Jo Marie and Dunas.
8: Sa Spain ba yan?
9: Babalik daw sa Espanya. Hola!
8: Anak mo, papayat ng papayat ito. Kasi feeling ko, kaya pumapayat si Christian. Kasi nagtatrabaho pa siya for the defense. Reporter na siya, nandun pa siya sa defense sa impeachment trial. Dami niyang ginagawa.
9: Partner, ibang abogado.
8: Ay, awagin mo.
9: Kamukha lang.
8: Kamukha niya.
9: Kamukha.
8: Oh, akala mali. Ko makakit siya dun.
9: Ay, hindi, hindi.
8: Kaya pumapayat eh.
9: Oo. Parang hindi naman.
8: Nasobra sa trabaho. Ay, di ba?
9: Parang hindi naman.
8: Sige nga, kasabi mo nga.
9: Christian! Christian yung Suarez, go!
8: Pero pumayat ka, di ba?
9: Pumayat.
5: Salamat sa obserbasyon.
8: Hindi. Ayoko ng obserbasyon. Gusto ko yung totoo. At dapat may resibo.
9: Correct.
8: Ano, alibawa, di ba dati, 300 pounds ka dati, di ba?
9: 300?
8: Ano ba? Ano ba? Hindi, ano nga ito?
5: Mali! 295 na lang.
8: Oh, 295.
9: Tumawad
8: ngayon, pa. Ngayon, 195 na lang.
5: Malaki-laki na tam na bawa.
9: Oh, malaki-laki na bawa. Oh,
8: ganun yun. Ganun ang sukatan.
9: Correct.
8: Pag ikay nag-gym, kailangan kada linggo may bawas.
9: Pero dapat,
5: nakakapagod maging ano eh, depend.
8: Oh, sabi si Fagin, marakit siya dun eh.
9: Kaya nga gawin mo na lang, Christian Yosores, para mas madali. Lahat yan ay i-record mo sa iyong sal-in.
8: Si Attorney, iloko lang po kay Attorney, ano pangalan na kamukha niya?
9: Niya oh.
5: Attorney Justin.
8: Justin.
5: Good morning kay Justin.
8: Justin. Ano apelido?
5: Gular.
8: Gular. Oh. Attorney Justin, loko lang po. Kamukha mo lang po talaga si Christian Yosores.
9: Correct.
8: Hindi ko nasasabihin kung sino mas pogi.
9: Uh-huh.
8: Di ba, partner? Bala na kayo.
9: Ako si ano? Si
8: Justin.
9: Christian.
8: Akala ko si Justin.
9: Anak ko si
8: Nilaglag.
5: Both na lang po.
8: Nilaglag.
9: Both na lang daw. Hindi nga, isa lang.
8: O, anong balita mo galing sa Malacanang, Christian? Go.
5: Yes, Alvin, kinumpirma ng Office of the Executive Secretary ang pagtatalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Ray Joseph R.J. Nieto bilang Assistant Secretary sa ilalim ng kanilang tanggapan. Batay sa copy ng appointment paper, itinalaga ng Pangulo si Nieto bilang opisyal ng Office of the Cabinet Secretary noong September 1. Si Nieto ay mas kilala bilang kolumnista sa dyaryo at political blogger na si Thinking Pinoy at naging aktibong taga-suporta at pro-commentator ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dati rin siyang nagsilbing consultant ng Department of Foreign Affairs ng Duterte Administration pero nagbitiw sa pwesto. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
8: Ano ka mo yung trabaho, Christian?
5: Assistant Secretary, pero wala pang specific details mismo mula sa Office of the Cabinet Secretary or sa mismong Malacanang kung ano yung official function ni Nieto bilang ate.
8: Hindi ba ang dami na nila dyan sa Malacanang?
5: Dito sa Office of Cabinet Secretary kasi, Alvin, bagong opisina kasi ulit ito, no? Kasi binuhay nga yung posisyon ng CABSEC, so iwalay pa itong opisina mula doon sa mga opisyal ng PCO pati ng OES.
8: Ah, so kay Abalos pala siya. Sorry na, akala ko mapupunta siya sa PCO, Christian. So under siya kay Secretary Abalos?
5: Yes, under siya kay Abalos kasi nung itinalaga si Abalos bilang CABSEC, binuhay din yung tanggapan ng Office of the Cabinet Secretary. So siguro ay ito ay bahagi ng mga adjustment doon sa pagbuo mismo ng opisina ni Abalos bilang Cabinet Secretary.
8: Pero hindi ba yung si Nieto ay dating Duterte supporter ka mo?
5: Yes, kung maalala natin nung administrasyon ni dating Pangulong Duterte, isa siya sa mga vocal na supporter tsaka blogger noon. Pero ito nga, sa pagkakataon ngayon ay itinalaga sa bilang CABSEC naman, ASEC sa CABSEC ng Marcos Administration.
8: Ayan. Sige. O, di ang ganda muna.
9: Alam
8: maliwanag. Thank you, Attorney. Maraming salamat po. Next row.
5: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores. DZMM.
8: Thank you! Maraming salamat, Christian Yosores. In fairness, yung kamukha ni Christian, si Atty. Gular pa rin, magaling ha. Ako nagagalingan, ewan ko sa'yo, nagagaling. Gusto ko yung cool.
9: Uh-oh.
8: Cool lang, partner.
9: Basta ako, magaling. Oo, basta ako yung may tamang respeto at hindi nagwawala. Yung mga ganyan.
8: So ayaw mo si Binluan. Sa kabila, sa depensa, yung ano, yung nag-cross-examine dun
9: kay,
8: sa ano.
9: Oo, kay dating Sandigan Bayan.
8: Oo, oo.
9: Ay, ayoko!
8: O hindi, trabaho niya lang yun. Ganun
9: alam
8: talaga.
9: Ko naman, trabaho niya, oo, trabaho niya lang yan. Balita ko ka, napakabait daw na tao sa totoong buhay.
8: Di ako din, nagagalingan din ako dun pa. Yung mga bata, lawyer, magagaling ha.
9: Kaya nga.
8: Pati yung sa prosecution din, magaling din si, yung pangalan nun, yung maamoy yung mukha, Attorney May. Divinagracia.
9: Oo. Yan ang mga bagong...
8: Nakakatuwa yung, ano, yung mga abogado sa magkabilang panig. Oo, magagaling.
9: Sibol talaga.
8: Devil, andyan din si yung kaibigan natin si Attorney Poa.
9: Ayan, oo.
8: Yung anak ni Attorney Sal. Andyan na rin. Spokesman ni Vice masyado, President Sal. Minsan interview natin.
9: Hindi ko pa masyado natin, na napakinggan si, Junior Masya.
8: Hindi, ano pang pangalan ng panelo? Paulo?
9: Aha.
8: Oh, Paulo, no? Attorney Paulo pa rin. Minsan interview natin dito.
9: Oh, sige.
8: Oh. Eh, siyempre yung tatay nun, Alamat.
9: Oo.
8: Alamat si Sal.
9: Naalala ko yan, tatay mo talaga, kumaka-performative. Alam mo bang hinabol ko yan sa kahabaan ng kubaw? Yung nagsabi siya na sasakay siya ng jeepney.
8: Oo. Kasi ano ba siya dati? Chief Presidential Legal.
9: Oo. Mula sa kanyang bahay sa Marikina ay nag-jeep siya. Pagdating ng Cubao, nagpakita siya sa mga media. At ako naman,
8: parang... Naka-in leather jacket ito.
9: In leather jacket and leather shoes. Yung pointed. Oo. Tapos,
8: sumakay ng jeep, ha? In leather jacket.
9: Wow. Sumakay ng jeep. Tapos, Mama Para, sabi niya.
8: Maganda umaga sa iyo, Noriel Aragon at si Ma'am Grace San Mateo. Ipinapabati si Sir Rex Estuperes. Uy! Hindi ni Rex!
9: Happy birthday!
8: Asa na ba si Rex ngayon?
10: Happy birthday!
8: Atagal ko hindi nakausap. Wala na siya dun sa NFA. Baka nasa DA.
9: Matagal na siya wala sa NFA.
8: Oo, ang na-miss ko kay Rex. Ano bang pinadala sa akin ito na masaya? Parang hindi ba tuyo?
9: Ay, hindi ko matandaan. Oh, pero alam ko, lagi yan nagpapadala. At saka lagi siyang sending prayers sa akin. Maraming salamat sa iyo, Rex Estuperes.
8: Rex, happy birthday, ah.
9: Happy birthday.
8: Oh, baka may tuyo dyan.
9: Okay naman. Ready na yung aming sangag.
8: Kasi yung mga tuyo kasi sa supermarket, ang aalat. Hindi ba napansin, partner?
9: Alam mo gawin mo?
8: Maalat!
9: Bago mo iluto.
8: Ibabad?
9: Paliguan mo.
8: Under running water.
9: Oo. Kung gusto mo, naka-bathtub.
8: Hindi, masarap yung uga sa amin. Ang tawag sa amin yan, uga.
9: Uga?
8: Oo. Hindi, iba yung uga na iniisip mo, ha?
9: wala na akong trabaho sa'yo talaga.
8: Uga ang tawag sa amin. Alam ni Bea yan? Uga. Hindi uga. Iba yung uga. Oh, yan ha. Uga kag kalukalo. Alam mo yung kalukalo? Yan ang partner niya.
9: Ano yung kalukalo?
8: Uga at kalukalo. Sinangag.
9: Baka imbento naman kayo ang aawon.
8: Hindi namin imbento yan. Yan talagang salita sa Ilonggo. Kalukalo sa umaga.
9: Kalukalo. Pero,
8: sarap.
9: Di ba mas masarap pa? Mas masarap. Mas madaling big kasi lang silangag. May kalukalo pa kayo nalalaman.
8: Sabi ni Ayi naman, nilalagnat po ako. Ang sabi po ng doktor, gagaling ako agad pag binati niyo ako. Galing.
9: Sino ba yung doktor na yan?
8: Para-paraan talaga.
9: Para-paraan.
8: Eh.
9: Get ay, on soon, Ayi.
8: Ay, magpagaling ka.
9: Oh.
8: Si Sarah Concepcion, shout out daw kay Charlie Sheen and Christian Carlo Concepcion from Quezon City. Nantay lang po natin. Joining na sa Zoom si Attorney Igon. Hingi tayo ng ano. Andiyan na ba? O joining pa rin? Joining pa rin, oh. Si Louis Basco, magandang umaga sa iyo. At si Art Villa Senior, magandang umaga. Ay, nag-postuloy siya ng soundbite ni partner ni Attorney Sal.
9: Ay, si Dave Amalosa.
8: Dave.
9: Nanonood daw siya from Quezon City. As si, kalay mo partner, follower pala natin, si Justin Bieber.
8: Bieber yun. Justin Viber. Jepoy Manggay ng Barangay Pagsawit ng Santa Cruz, Laguna. At si Quill, happy Wednesday.
9: Pinapabati ni Justin Viber ang si Teacher Karen Rose of Cays Taytay. Anong Cays?
8: Ewan ko. Ang spelling?
9: Cays.
8: Ah, okay.
9: Guys, sabi mo naman, Justin. Alam mo naman, manghula kami.
8: Jing Subido, magandang umaga sa'yo. Paano nasa Zoom na si boyfriend mo? Nandiyan na, oh.
9: Ay, naku, si, aking BL.
8: Attorney Domingo Igon Cayosa, isang constitutional law expert at dating presidente po ng Integrated Bar of the Philippines.
10: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
8: Si Attorney Domingo Igon Cayosa. Attorney, magandang umaga po sa inyo.
9: Good morning, Attorney.
11: Good morning.
12: Good morning, Doris at Alvin. Good morning sa ating mga kababayan.
8: I don't know kung pareho tayo ng observation, pero kahapon, partner, ang dating sa akin is, parang maraming butas dun sa batas sa sal-in na pwedeng lusutan ng isang government official. Ay, parang kayang dipinsahan kung bakit hindi nakalagay ito, bakit hindi nailista ito. Ay, ano, pareho ba tayo ng observation, Attorney Igon?
12: Malinaw naman yung sal and law at iba pang anti-graft laws, Alvin at Doris. Kaya lang, pag tatanungin mo yung mga abogado, of course, kung kliyenta nila yung nasasakdal o yung respondent sila, talagang natural lang sa kanila maghahanap ng mga palusot o kaya pwedeng gawing depensa. Pero kung titingnan ho natin yung the law itself, malinaw naman ho. Yun lang kasi dahil hindi masyado naintindihan ng taong bayan yung technicalities ng mga batas, pag sinabi doon na wala namang prohibition, therefore pwedeng gawin, kahit malinaw naman na inisa-isa kung anong dapat gawin mo, ay naniniwala ko minsan ng taong bayan. So sana yung mga hukom at tayo, ipilit pa rin natin, itaguyod pa rin natin na ipatupad yung batas kasi malinaw naman.
8: Tama. Pero, yung espiritu ng transparency, accountability, yun malinaw yun. Kaya lang, partner, may lusot eh. May, alam mo yun, nilulusot.
9: pero ang sa akin naman, ang dating sa akin, ginamit talaga to the fullest yung mga paraan para nga hindi siya makapagdeklara ng tama.
12: Well, yun nga eh. At dun sa batas, ano, kung hindi ka sumunod dun sa mga detalye ng batas, meron kang administrative liability at meron ka rin criminal liability. So hindi lang naman ito para sa Vice President, sa lahat ho ng nasa gobyerno. Ang purpose naman ng sal and loan ito at lahat ng mga batas na yan, para sana mabawas-bawasan o mapigil yung tendency sa corruption at mapanagot yung mga nasa gobyerno. Ang problema lang kasi, in the implementation, at isama na rin natin yung mga hukom dyan, imbes ho na ipatupad na stricto, nagkakaroon pa sila ng pagkakataon na gawan ng mga technical loopholes para lang makalusot yung mga nasasakdal. Yun ang nakakalungkot. Yung walang pinang sa batas, it's in the implementation na wala tayo. So para bang tama yung puna ng iba na yung corruption buong sindikato ng gobyerno eh. Hindi lang yung mga, pati na yung mga piskalya o mga kwes, tinatanggap nila yung mga palusot. Yun ang nakakalungkot.
8: Pero malinaw po sa inyo, Attorney Igon, na na-establish naman po ng prosecution kahapon na mukhang may problema. Ang hina-highlight nga, partner, sa mga online news, yung discrepancy.
9: Discrepancy
8: from the 20, from the start of her political career hanggang sa ngayong vice president siya, may lumobo, tumalon.
9: Bukod sa lumobo, mayroon ding butas. Hindi siya nag-file ng ganitong...
8: Na mga taon, may ilang taon na hindi siya nag-file. So malinaw naman sa inyo, Attorney Igon, na problematic yung kanyang net worth at saka yung pagpa-file ng sal-in niya.
12: Well, malinaw naman sapagkat dokumento yan eh. At saka hindi na rin basta-basta mapapalitan yan sapagkat under oath. At every year, dapat fina-file mo yan. At... yung pag matapos ang termino mo, mag-submit ka ng terminal sal-in. Pag magsimula ka ng bagong trabaho, mag-submit ka rin ng starting sal-in. So yan, hindi na niya basta-basta mapalitan yan na sabing ay mali ako. Yung paulit-ulit na pinapalabas nila na pwede namang palitan yan anytime, hindi ho totoo yun. You only have 30 days. At kinakailangang voluntaryo at yung mga innocent, honest to goodness, clerical errors lang. Hindi naman pwede pag nasasakdal ka na, yung mga may substantial na mga kulang o pagkakamali sa kamula, ay hindi, bigyan niyo ako ng pagkatong iwasto yan. Hindi na ho pwede yun.
8: Opo. Attorney Igon, nagtataka ako, bawal pala po yun, hindi pala kasali sa investigasyon yung mga foreign currency account. Bakit po ganun? Ba't hindi kasali yung mga dollar?
12: Hindi, kasama naman.
8: Ay, ano nangyari?
9: Nawala.
8: Ano yun? may po. Nako, may nagpindot ng ex kay Attorney Igon. Feeling ko si Eliza.
9: Malamang.
8: Pinindot niya.
9: Yung ganyan yung batang yan.
8: Buti-buti sinagot niya, partner. Kasi nawala nga siya sa Zoom. Nakita ko nga bigla siyang nawala. Yung nalilito ako, bakit hindi pwedeng pag-usapan yung foreign currency account?
9: Di ba asset mo yun?
8: Di kasi ko ako yung may pakay talaga na mangurap. Ilalagay ko lahat sa dollar account. Hindi pala pwedeng pakialaman pala yun ng anti-money laundering council.
9: Ayaw nyo ng ano ha? Ayaw nyo ng dollar? Sige, i-convert ko naman sa yen.
8: Maliit yung mali.
9: Maliit
8: yung mali.
9: Sa won.
8: I-convert mo sa mga pounds. Yan, malalaki yan. Although sige, hindi naman heavily traded yung pound
9: pero
8: sa atin.
9: Pero bakit hindi kasali?
8: Hindi, tatanungan natin sa kanya. No? Bakit may ganong impression ako na hindi kaya siyang silipin nang ipabaka pwedeng ipaliwanag ni Attorney Igon. Sabi kasi niya nung naputol siya, hindi, sabi niya kasali rin.
9: Kasama naman,
8: sabi niya. Attorney, wala pa pala. O sige, kaya lang 5 minutes na lang natiras po sa atin. Kasi ang mangyayari dyan, partner, naalala ko nung trial ni former Supreme Court Chief Justice Renato Corona, laging issue din yan eh.
9: Ah, ganyan ba?
8: Yung tungkol sa foreign currency deposit account, kasi nga malaki po ang value nun. Can you imagine pag may 1,000 US dollar ka lang, ang value nun, partner, sa Philippine peso, 63,000 pesos mahigit agad.
9: Wow.
8: Kasi ang palitan ngayon, 63,82 ata. So ang 1,000, sabi mo, muna yan, 1,000 lang naman yan. Hindi po, 1,000 dolyar times 63 yun. So kung may 100,000 siya doon, times 63, hindi 6.3 million yun.
9: Ang yaman, diba? Sana all.
8: Hindi lang, ayan na si Attorney Domingo. Attorney Igon, magandang umaga po, ulit na putol, sir. Attorney.
12: Hello.
8: Ayan, naputol po. Attorney, paulit nyo nga po yung tungkol sa foreign currency account, ikamo. Kasali rin po kamo yun.
12: Kasali yung dollar, kung may dollar accounts ka. Kaya lang, dun sa circular ng civil service, kinakailangan i-convert mo into peso. Pero kailangan i-declare mo pa rin yan.
8: Okay. Pero akala ko po hindi siya nasisilip ng AMLAC, attorney?
12: Iba naman yon, kasi ang nakakalungkot sa ating mga batas, yung mga peso deposits, pwedeng silipin yan pag may impeachment o kaya may mga kaso, kasi malinaw may exception. Pero pagdating sa dollar account, ang sinasabi nila, wala daw exception, kasi nga iba yung wording ng batas. Yan, matagal na yan, panahon pa nung impeachment ni Chief Justice Corona. Pinag-usapan na yan noon, sabi dapat baguhin para lahat pwede tignan. Kasamang dollar. Congress never changed the law. So, din mo din makikita na kunwari lang alam na natin yung problema, pero pagkatapos ng impeachment, hindi pa rin nasusolusyonan kasi nga hanggang ngayon, nakatago pa rin yung mga dollar account. Siyempre, yung mga magnanakaw sa gobyerno, doon din nilalagay sa dollar account nila kasi mas mahirap tignan yon.
8: Kasi kung ako ka magnanakaw, yung peso ko, i-convert ko lahat sa US dollar, hindi nyo na pwede
9: hindi
8: silipin.
9: Hindi na masisilip.
12: Ganun nga ang ginagawa ng mga big time na magnanakaw sa gobyerno di ba? So, very obvious. So, kung minsan yung Kongreso, ang dami nilang mga pinagsasabi tungkol sa corruption, pero sa gawa kulang sila. Ang dali lang sanang i-amendahan yung batas tungkol sa dollar accounts para matanggal yung masyadong sikreto. Tayo na lang yung bansang naiiwan na tinatago talaga, pinapayagan natin nakatago yung mga pera sa scrutiny ng gobyerno. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila pinapalitan eh.
9: Oo. So, maliwanag, attorney, ikaw na rin ang nagsabi, sindikato.
12: So, tama naman. It's a whole of government effort. So, hindi lang ho yung mga mandirambong, yung mga policy makers. Kung minsan, pati ho yung mga piskalya at hukom, pati sila ay nakakapture ng corruption na rin So, magawa na rin sila yung tinatawag ninyong palusot. Yung bang... Kung titignan natin ang napakaraming graft cases, karamihan ho dyan nadidismiss because of technicalities at yung hukuman gumagawa na rin ng kung ano-ano mang mga additional requirements para makalusot yung mga nasasakdan.
8: Oh, nakakalungkot sa totoo lang.
9: Talaga.
8: If you come to think of it, nag-missis si Dr. Jessica D. Nakakalungkot nga, partner.
9: Mm-hmm.
8: Pag ganyan ang klase ng sistema, ano?
9: Oh.
8: Anyway, before we let you go, Attorney Egon, what do you expect from today's testimony ng mga amici. Curie, ano po? Yung apat ba, alam na yung mga stands nila? Kasi hindi ko pa napanood actually yung si Panganiban, Si
9: Davide, ano lang,
8: si Davide,
9: diba?
8: Hindi ko rin may na ano-ano nung stance niyan. Si Ascuna, hindi rin. Sino isa? Apat ba o tatlo lang?
12: Puno. Chief Justice Puno.
8: Puno!
9: Puno.
8: Renato Puno. Opo. Mm-hmm. Pero paano, anong basa mo? Doon sila sa, hindi, 24 yan. O hindi, kung sinong present lang. Yun lang, doon dapat ang benchmark. Doon dapat ibangga ang 2/3.
12: Well, maganda na nakokonsulta sila sapagkat malalim at malawak ang kanilang kaalaman. Tatlo sa kanila naging Chief Justice, dalawa pa naging commissioners ng Constitutional Commission. So sana magabayan nila ang mga senador. Maganda rin na mukhang magkakaiba ang kanilang paningin. Hindi natin alam kung anong final na sasabihin nila. Pero maganda rin na yung magkabilang interpretasyon. Magkaibang interpretasyon. Naririnig ng mga senador, at the end of the day, sila naman ang magdedesisyon kung ano ba talaga yung nararapat. Pero sa ganang akin, tanggalin na natin yung mga legalese at mga technicalities. Simple lang naman. Kung ang trabaho mo is to hear and try impeachment case, paano ka naman boboto, makikialam sa resulta kung hindi ka naman nag-participate sa hearing?
9: Oh.
12: Diba? Basic fair play yan eh. Diba? Yung hindi pwedeng, pati nga yung umpire sa basketball game sa barangay. Kung tatlo sila, yung isa wala.
9: Oh.
12: Hindi naman siya pwedeng maging umpire. Ganun din sa beauty contest, di ba? Mm. Kung wala ka doon, paano mo naman makilatis kung anong nangyayari doon? So, ganun lang ho. Dapat kasimple yan. But, of course, we respect kung anong sasabihin nila. Tingnan ho natin.
8: Opo. And someone can actually bring the matter to court, ano? The moment na... So at what point ba pwedeng iakyat yan sa Korte Suprema para once and for all ay malinaw? Kasi ngayon, at this point, parang hindi pa yan pwedeng dalhin sa Korte Suprema, di ba, sir?
12: O, sa ngayon, wala pa sapagkat wala pang formal na desisyon ang impeachment court. Kasi yung kauna, yun ang sabi ni ng Senate presiding officer sa impeachment court. Pero opinion niya yun. Ngayon, after marinig nila itong mga eksperto, mga dalubhasa, mga eminent jurist, ay makakapag-desisyon na by a majority vote. Sa tingin ko, pag nagkaroon na ng boto, maaari na kung sinong agrabyado dun sa kanilang desisyon, baka sakaling pwede niyang dalhin sa Supreme Court. Pero hindi rin siya nakakasiguro sapagkat pagdating ko kasi sa impeachment at saka impeachment rules, ang sole judge dyan yung mga senadore. So baka naman sabihin ng Supreme Court na may decision na kayo dyan, that's quasi-juridical, quasi-political, kayo ang bahala dyan, hindi na kami makikialam. Pwede rin naman sabihin ng Supreme Court, abusado itong decision nyo, walang kabase-basehan, kaya makikialam kami at kami ang mag-interpret ng konstitusyon kasi trabaho naman namin yon. So yun ang maaring gawin nila. Ang maganda na nangungonsulta ang Senado sa mga eminent jurists para hindi sabihing gawa-gawa lang o walang kabasa-basihan yung kanilang desisyon.
8: So as early as September 23, when the Senate Impeachment Court finally decides on what number, kung 24 man yan or kung 16 man yan o 15 man yan, as early as that, pwede nang pumunta ang any taxpayers sa Korte Suprema to question it?
12: Well, maaari. Mas maganda siguro kung sino yung agrabyadong partido, either the prosecution or the defense, no? Pero hindi rin tayo nakakasiguro. Pwede rin sabihin ng Supreme Court, wala pa namang nape-prejudice dito. Hindi pa natin alam kung anong final outcome. Hintayin natin. Pero wag naman na ho sana. Because the issues have been joined, wag naman ho sana pag ganun. Kasi kung hindi, mawawalan naman ng... due process yung magkabilang partido, hindi nila alam kung anong boto ang hahabulin nila eh.
9: Oo.
12: Diba? So, at saka, hindi rin pwede at hindi rin magandang tignan at labag din sa konstitusyon na kung may desisyon na, convicted or acquitted, sakalang papasok ang Supreme Court at inunulify ito, parang naging subject to appeal yung desisyon ng mga senador na hindi naman dapat pagdating sa impeachment. So mas maganda sana para sa ating bayan na pag iaakyat ngayon, tatanggapin ng Supreme Court o kaya desisyon na nila, wala kaming pakialam dyan, wala sa aming poder. Tapos ang kwento.
8: Sige.
12: O kaya desisyon na nila na tama o mali yung interpretasyon at ginawa ng mga senador na rules nila. At magabayan yung magkabilang panig para may pagkakataon pa silang mag-react naman.
8: Sige po. Okay. Hanggang dyan muna tayo, Attorney Igo. Naubusan kaming oras but maraming salamat po sa oras po ninyo. Mabuhay kayo, sir.
9: Thank you, Attorney.
12: Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat.
8: Magandang umaga kay Attorney Domingo Igon Gayos, sa isang constitutional law expert at dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines. We need to go. It's already 8:02. Susunod ng Tandem ng Bayan na wala naman palang guest. Ang guest, di ba, sabi mo?
9: Isa lang.
8: Ay, isa lang. Kaya mo yan. Pwede sa daldal mong yan, kahit walang guest, kayang-kaya mo.
9: Sabi ko nga, talaktakan.
8: Susunod ng Tandem ng Bayan with the one and only Mugiano Masa, Doris Bigornia at Robert Antemano. Mano, ako po si Alvin El Chico. Magbabalik bukas dito lamang sa
7: Gising Pilipinas!
8: Energy, energy!
10: Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Gising Pilipinas! Ito po ang DZM.